0: balita antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
1: May kabayo kayo rito?
2: Meron.
1: Ano pa meron?
2: May doggy wawaw.
1: May doggy?
2: Oh, may doggy.
1: Patingin, anong... Hindi, kabayo yan eh. Asan yung doggy? Ay, may manok.
2: Oh, may manok pa.
1: Ayan, at si doggy.
2: Ayan, nagagalit si doggy wawaw.
1: Wala, hindi masayahin yung aso nyo rito?
2: Laging mainit ang ulo.
1: Mainit ang ulo.
2: Sino yan, no? Ming.
1: Si Muning.
2: Oo. Meron pa kaming ano, Chrissy.
1: Chrissy?
2: Oo.
1: Agoti.
2: Kambi.
1: Ayun. Meron kayong dragon?
2: Wala. Wala. Ako yun.
1: Ah, ikaw na yung dragon.
2: Ako yung okay, dragon. Okay.
1: Meron kayong butiki?
2: May naalala ako.
1: Wala kayong ganon? Kasi mukhang tatalunin nyo yung malabunso. sa dami ng hayop nyo sa program.
2: Yung butiki, ano yan, nakapahinga ngayon kasi naglaro sila kagabi ng... ni Ming Ming.
1: Ay,
2: alam
1: kaya
2: mo ba si Ming Ming, ang treats niya, si Butike?
1: Yung buntot? Alam mo yung Butike, pag naputol yung buntot mo, gumagalaw yung
2: pwede. Buhay pa.
1: At buhay siya dahil tutubo ulit yun, nagre-regenerate. Ganun yung abilidad ng Butike.
2: Merong nagpaputol ng parte ng kanyang mukha.
1: Yung baba?
2: Oo.
1: Yung hugis mangga. Ay, bakit? Eh, ganun naman din talaga. Parang hugis mangga. Tinan mo yung mangga, parang ano yung baba, di ba?
2: Pag ganyan.
1: Oo.
2: Parang pa letter J.
1: Yeah.
2: Oo.
1: Ako wala akong sinasabi, ha. May mga kaibigan ako na hugis mangga rin.
2: Oo. Pero
1: and
2: kaya,
1: I love them very much.
2: Kaya, oo. Depende naman yan kasi. Alam nga, wala naman tayong pakialam kung anong hugis, ano ang itsura mo.
1: Nasa
2: basta,
1: budhi yan. Nasa budhi.
2: Yes. Ang nasa loob ng iyong ano?
1: Baba. Lob ng ano, tapusin
2: mali
1: mo kasi yung sentence mo kasi hindi mo binibitin mo eh.
2: Kasi natatawa na ako eh. Nasa loob po yan ng baba.
1: Ay nako, it's a Monday. Pag Monday po, kailangan ganadong-ganado po tayo because it's the start of the week. Ano ba, what are we looking forward to this week? Part na ano bang, bukod sa pagbubukas ng klase sa private sector, sa private schools, ngayon yun eh. Oh, aside from that, ano pang inaabangan mo?
2: Sweldo.
1: Ngayon. Ngayong araw, sweldo. A-15 ngayon eh. Ano pa? May inaabangan ba tayong special session?
2: Yeah, hindi muna yung special session. Ang inaabangan natin ay kung mag-a-anunsyo ang presidente na magpapatawag ako ng special session. Tapos, doon pa lang natin malalaman kung yan ay ano nga tawag nila sa Senado at sa House, kung ika-calendar o ia-agenda yung kanilang special session kasi wala ngayon silang session.
1: Kaya nga.
2: Nakabakasyon sila eh.
1: Kaya nga.
2: So, ang Pangulo ang magde-desisyon. Kaya ang una nga abangan natin, sabi ni Pangulo, nagmumuni-muni, magtatawag kaya ako na...
1: Hindi, sabi niya, ayusin niyo muna yung gulo niyo dyan.
2: Eh, paano nga?
1: Bago ako magpatawag. Sabi
2: kaya
1: niya ganun.
2: Nga. Pero paano nga magpapatawag na ayusin yung gulo? Kung hanggang ngayon nga kung ano-ano ang kanilang nahaharap na issue sa kanila, hindi maliwanag kung paano mare-resolve yun. Parang kumbaga partner, maghihintayan tayo?
1: Hindi, 13 lang kailangan mo partner.
2: Hindi. Yung decision niya ni Pangulo na tawag, hindi.
1: Meron na yan. Nagtatawagan na yan.
2: Okay.
1: Kasi maraming delulo. Bakit?
2: Spell it out.
1: Diyan na si Secretary. Ano ka ba? Usapin mo natin si Secretary Ted Erbosa ng Department of Health. Kasi si Secretary Ted, nandun pa rin siya Mindanao, partner.
2: Ha?
1: Oo. Eh, pupunta ata si Presidente, ano po, mamaya dyan sa Sarangani Provincial Hospital. Magandang umaga sa inyo, Secretary Ted.
2: Good morning.
3: Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Doris. At magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng TCMM.
1: Opo, pakibalitaan nyo po muna kami anong latest po. I understand, nandiyan kayo sa Sarangani Provincial Hospital, Doc Ted?
3: Yes, no, papunta pa lang ako, no? Andito ako sa Sarangani. Mga 9 o'clock ako dadating doon. At nagpadala na tayo ng dalawang Philippine Emergency Medical Assistance Team, no?
1: Opo.
3: Yung Cotabato Regional Medical Center, 20-man team ito, kompleto ng mga surgeon, anesthesiologist, OB-GYNE, at iba pang support personnel, nag-set up sila ng field hospital sa Glan, sa Rangani. At nag-umpisa na silang tumingin ng mga pasyente doon. Yung may operating room yon, may ano, in all intent, no? Field hospital. Ganun din yung Southern Philippines Medical Center ng Davao. Nagpadala naman sila sa Balut Island. Naku, bumiyahe sa dagat ng 15 hours yata, 9 to 15 hours. Nakapag-set up na rin sila doon sa Balut. Mm. All of these are mga isolated areas. At ito yung mga maraming na-injure. Nagpadala din kami ng team doon sa JAS, no? Sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Marami rin na-injure doon at na-reported na dead, no? Yung sa JAS, yun yung mga umuhong yung mga bato.
1: Opo.
3: Sa gilid ng bundok, tapos mga nadaganan yung mga maliliit na bahay. So marami tayong mga patay doon.
1: Opo.
3: So yan ang mga activities ngayon. Tapos nagpadala na rin ako ng mental health team, yung MHPSS, Mental Health and Psychosocial Support Team. Lalo sa mga eskwelahan, yung mga teacher na na-traumatize.
1: Po. Gaano kalala ang problema sa kalusugan dyan sa earthquake-stricken areas, Doc Ted? Manageable naman ba o may mga areas na hindi natin maabot eh?
2: Oo.
3: Itong dalawa kayong pinag-alusugan.
1: Sek Ted, napuputol-putol po. Pakiulit po, Secretary Ted.
3: Pinahinto ko yung sasakyan ko kasi pagbiyahe kami.
1: Oh. Yeah, malinaw, saglit lang ka mo, saglit lang.
2: Yan, malinaw na po.
3: Yung teams natin, dalawa yon, ando doon sila for 2 weeks sa Balut Island at 2 weeks din doon sa Grand. And then mag-reliable tayo. May iba pa akong mga hospital that can relieve them and then continuous ang services sa mga kababayan natin doon.
2: Apo.
3: Ang mga kaso namin na nakikita, karamihan foodborne respiratory, pangatwa, tension. So, wala pa namang masyadong cases ng diarrhea, although may mga ilang batang nakikita na may pagtatae, no? Pero very important, masuplayan namin sila ng safe potable drinking water. So, yun yung mga nagpadala kami ng water filtration, iba-ibang system yun, sa JAS, sa Glan, at saka sa Balut Island.
1: Opo, si Presidente po, pupunta mamaya, Secretary?
3: Ayun ang balita ko, opo.
1: Opo, anong pupuntahan ng Presidente bukod sa Sarangani Provincial Hospital? At may pwede pa ba siyang ipangako doon? Kasi parang napakahirap gumalaw pa ganyan, no? May tent.
2: Oo.
3: Yes, yes. Actually, gumanda na, naayos lang BPWH ang mga roads. Kaya na-access na yung mga team namin at saka mga damit. Nakapunta na rin doon. So, tulong-tulong yung mga ahensya, no? Ang DSWD, nagbibigay ng mga food packs, at ang DOH, nagbibigay ng servisyo pang kalusugan and mental health support.
2: Okay.
3: Ngayon yung mga so, mag-update kami siguro pagka dumating ang Pangulo.
2: Yung tulong po mula sa foreign groups, nakarating na po ba?
3: Nag-offer pa lang ang mga foreign groups. So far, kaya pa ng Philippine government. So, I don't know kung may natanggap na, so depende yan sa pag-accept ng ating presidente sa mga nag-offer sa atin ng tulong. May mga tulong, mga local na international group na nandito na, okay lang sila na, kasi nasa Philippines naman sila, makakadonate. Pero yung galing ibang bansa, for approval pa yan ng ating presidente.
2: Opo. So yung mga kailangang pagkain, tubig, hindi na po ini-airlift ngayon? Pwede nang by land?
3: Yes, ang alam ko, may naayos na yung ibang mga landslide at mga nasirang kalye at nasanda.
1: Ako?
3: May land lang yung two teams ko na yun eh. Sa Balut Island, sumakay ng boat.
1: Oh.
3: Pero sa land, by land lang po yun. Wala ko to Bato City.
2: Apo.
1: Sek, ano yung solusyon nyo dun sa may news item kasi kami kanina tungkol sa tubig na kahit daw kontaminado, iniinom na rin ng mga tao dahil wala talaga po silang mainom.
3: Oo, yung team ko may dalang water filtration. Meron isa, yung sa Cotabato, ang dala nila, gravitational water filtration. Hindi kailangan ng kuryente para makakapag-produce ng liters of water. Yung sa JAS, pinadala namin yung sa Davao. Meron akong pinakita sa Facebook yung water filtration na ang galing sa EU. yun ang ginagamit natin yun to provide potable drinking water. Tapos yung tubig, tinetest namin yan. Meron kaming mga testing kit at padadala din namin sa testing para ma-check yung bacteria at tawag dito bacterial content, coliforms, para malaman natin kung safe or not. So far, wala pa naman tayong outbreak talaga ng pagtatae.
1: Opo. Ngayon, may iba kami nang usapin, Secretary Ted, dahil kayo naman po ang pinakapinuno ng PhilHealth, hindi ho ba? Nabalitaan nyo na po yung ginang, yung mister po namatay.
2: Yan lang.
3: Nakita ko nga yan at yung namatay sa head injury doon sa isang private hospital. At sinabihan na walang benefit dahil hindi naman na-admit. So, mali yun, ano? Kasi meron na tayo ngayong outpatient emergency benefit package. So, at the very least, marami kaming pasyente, lalo na sa DOH hospitals, walang binabayaran pag napunta sa emergency. Kaya gulat ako dito na hindi binayaran. So, sinabihan ko yung president and CEO ng PhilHealth at naglabas naman sila ng statement at nire-review yata nila at nakausap na rin nila yung asawa ng namatay para ayusin yung reimbursement nila. May beneficio rin po yan. Lalo na kung namatay, pero siyempre yung beneficio yan.
1: O parang imposible, Secretary, na hindi alam ng ospital yon, although this is a private hospital, hindi ba may in-charge naman doon? Paano hindi niya nalalaman ng paparan?
2: Kung baga may unit ng PhilHealth doon sa ospital mismo.
3: Anyway, ini-investigate din yun, so meron parang call din to explain their side ng PhilHealth.
1: Apo.
3: Kaya dapat cover din ng outpatient emergency benefit pack. Isa to sa pinakabagong package na pina-approve ko sa board. Yung outpatient emergency benefit package. Lahat ng mga test mo, CT scan, emergency, basta PhilHealth member ka, sagot na. So, nakakasingin yung mga DOH hospital. Gustong-gusto nila to kasi nasisingil nila yung PhilHealth sa gastusin ng hospital na hindi mabayaran ng emergency patient. Diba pag na-emergency tayo, wala kang wallet, wala kang ano, hindi mo naman inaasahan, talaga hindi ka makakabayad. So ito, sinasagot na rin ngayon ng PhilHealth.
1: Pero hindi totoo, Secretary Ted, na kailangan umabot ng 24 hours yung confinement bago maka-avail ng benepisyo. Kahit less than 24 hours, meron pa rin benepisyo.
3: Meron na. Basta outpatient ka, di ka na-admit, may benefit ka. Bago po yan. Yan ang pinakabagong benefit package. Yung pinasabi nilang less than 24 hours, yung dati. Yung dating polisiya, idinagdag ko nga ngayon itong na-emergency ka, pero hindi mo naman kailangan makompine, mga 6 hours ka lang doon, na-extray ka, ganun.
2: Opo.
3: Meron pa rin benefit.
2: Alright. Pero Sec, yun nga po ang sinasabi ko noon pa, meron ganyang klaseng polisiya, inayos na ninyo, pero ang tanong, na-i-disseminate ba? Alam ba ng lahat na ganito na ang gagawin natin? Kasi yung iba... yung ibang nga pag-PhilHealth, susungitan ka pa, namatayan ka na nga, tapos gaganyanin ka pa. Kasi hindi nila alam, Sec, bantulot sila na sabihin na, sige, gagamitin natin itong benepisyo para sa'yo. Kasi daw, kapag ginamit nila at hindi tamang pagkakagamit nila, sila naman ang babalikan.
3: Di-deny naman sila. Pagka binigay nila yung benefit, tapos pag kine-claim nila sa PhilHealth, denied naman. O yung ibang private hospital, medyo stricto. So, inaayos naman yan ngayon, gumagaling na ang pagbayad. In fact, more than 270% increase ang reimbursement rate ng PhilHealth. From 100 billion a year, nagbabayad na kami ng about 300 billion a year. No? So, very important na malaki ang improvement na ginagawa natin. Pero, tama ka, no? That's why we need your help to disseminate information. Kailangan natin ng media, ang radio, ang TV para mapaliwanag sa mga miyembro at sa mga ospital na nag-i-implement nitong mga bagong polisiya na to. Last year lang yan eh. Yung outpatient emergency benefit package na yan.
1: Sec, isa na lang. Parang... Yes. Masakit sa dibdib yung kwento nung yung tipong inantay na lang na mamatay. Kasi hindi kakayanin yung 4 million. Ano po? I don't know if you can come think about something na pwedeng gawan ng paraan na pag ganyan po ang kaso, di bali ng maganda utang-utang, hindi ba pwedeng i-treat muna? Tapos hanapan na lang ng paraan sa dulo kung paano niya mababayaran yung utang o talagang aantayin na may 4 million? Parang masakit sa dibdib po, Secretary.
3: Ito ang nasasabi ko, no? Sa public hospital, hindi namin gagawin yan. Kaya nga, pinapa-answer natin ang ang private hospital na yan, hindi na papangalanan, at tatating na natin kung merong problema nga. The next day, we have to review. Mahirap naman mag-judge kaagad. No? So, titingnan din natin, kasi baka kahit operahan mo, mamatay din eh. Baka, we have to look at how severe the injury was. So, to make judgment. Kasi baka bibigyan mo ng, di ba, of ng terminal tapos yung outcome very poor. Have to look at the case itself. Pero sa DOH hospitals yan, we will offer the best treatment. Kasi with or without and then, kung tayo po ay walang pera, advice ko, punta kayo sa DOH hospital. Kasi di namin kayo tatanggayan. Kahit may pila doon, uunahin namin kayo kung kayo namamatay.
1: Opo, kasi private nga pala po ito, no? Hindi natin mapipuwersa yung private secretary.
3: Oo, kasi private, kasi pinapag-deposit siya. Yun ang doon sa Facebook, eh.
1: Opo.
3: Nag-deposit siya ng 1 million yata.
1: Oo, tama, tama.
2: Kaya nga.
1: Diyos ko po.
3: Kaya nga. Kaya nga. Kaya
2: exactly.
1: Oo, exactly. Wala tayo 1 million. Hindi, pero ibig sabihin... Pero Sekted, hindi ba pwede yung, di ba ang doktor, ikaw doktor ka, di ba? Di ba parang may oath naman kayo na bago pera, gamutin mo muna. Hindi ba pwedeng ganun ang prinsipyo yung iiral na gamutin mo muna, saka na lang tayo magsinilan sa dulo? Di ba pwedeng ganun?
3: Ganun na nga namin yan. Actually, pwede siya mag-complain na. She can complain with the RC. Kasi dalawa, yung license ng hospital at yung license ng doktor. Eh mga dapat indigtigahan sa mga kasong may question.
1: Opo.
3: Delayed treatment o hindi binigay agad yung dapat ibigay. Or pinalipat pala nila sa DOH hospital. Tinakay nila sa ambulansya, inilagay kung walang pang deposit. Inilagay nila sa DOH hospital. Sa DOH hospital, basta may neurosurgeon doon, malamang operahan ka agad doon.
1: Po. Thank you, Sek Ted. Mabuhay po kayo, ha. Maraming salamat po sa oras.
2: Thank you, Sek. Ingat po kayo dyan.
1: Salamat si Secretary Teodoro Ted Erbosa po ng Department of Health. Ang hirap maospital nang wala kang sapat na pera.
2: Tama.
1: Pwede, can you imagine nga kay 1 milyong piso?
2: Kaya nga.
1: Oo.
2: Napakahirap maging mahirap.
1: So dapat pala pag ganyan, sa public dapat. Mas public. Madali kang matulungan.
2: Oo.
1: O hindi ka...
2: Pipila ka.
1: Eh, kailang daming tao naman sa public ay
2: pipila
1: ospital.
2: Pipila ka talaga. Oh. Pero at least wala kang babayaran. Eh, kaya lang doon kung pumunta ka sa privado, saan ka kukuha? Saan kamay ng Diyos ka kukuha?
1: Ibig sabihin, gagamutin ka sa magkanong halaga. Parang ano. Kung para kasi, kang ATM, kalabas na labas ng pera, gagamutin ka.
2: Kasi yun ang pulisiya nila.
1: Kasi private.
2: Private. Eh, hindi ka naman pwede, kahit magngalngal ka doon, wala, hindi mo makakaya yung ano. At kung iisipin natin na baka sakaling maawa sa inyo, eh, yung inyo pong effort at oras, ilagay nyo na lang po doon sa pagpila sa public. Kasi wala ka talagang aasahan sa private.
1: Eh kasi, partner, pag ganyan, pati ang paghanap mo ng pera, magkukusta yun ng stress.
2: Ay, oo. Sobrang may stress yan.
1: May stress ka. Lahat ng kaibigan may tatawagan mo para mangutang.
2: Oo. Partner, ako noon ang hospital ako, hindi ba? Lahat talaga ng paraan gagawin mo. At lahat ng tao na pwede mong lapitan, lahat ng pwede mong pagdasalan, ang mga lahat ng santo, santa, pati na si Santa Claus, talagang tatawagin mo lahat.
1: Ano, iniisip ko, hindi ba pwedeng gamutin mo muna?
2: Hindi
1: tapos saka tayo mag-usap ngayon.
2: Hindi
1: kasi
2: nga.
1: Gagawa ng paraan naman yan ng pamilya para makabayad ng utang. Di ba pwede
2: ganun?
1: Ayaw
2: nga.
1: Kailangan hindi bayad muna.
2: Bayad. At least meron ka maipakita. Kumbaga, show money. Oo,
1: kasi siguro nga, bumili din sila ng gamit.
2: Yung kailangan
1: mga, ito po, private hospital. Ano po naiintindihan natin? Negosyo yan, partner.
2: Correct.
1: At the end of the day, hindi yan gawang-gawa. Bumili po sila, nakapital sila ng equipment. Siguro mahal din yung gamit.
2: Yun nga.
1: Mahal yun din nga. Yung professional fee. Kasi ang doktor nag-aral din, nagpakadalubhasa rin.
2: Tama.
1: Pero ang iniisip ko naman, mas importante pa ba yun kaysa buhay? You are going to save a life. Saka na lang tayo magsingilan kung mabuhay man yan. Ngayon, kung mamatay man, di ba bayaran pa rin?
2: Kaya
1: kasi ginamit yung expertise.
2: Yan ang billion peso question.
1: Yeah.
2: Na hindi, wala naman talaga maliwanag na kasagutan. Ang mahirap doon, yung pighati ng pamilya.
1: Yung antay mo. Yung sabi kasi nag-inantay na lang nila na mag-expire. Kasi wala nang wala pong perang pambayad. Nakakalungkot yung ganyan.
2: Nakakalungkot talaga.
1: Anyway, pag ganyan po, importante siguro na mag-ipon din, partner, yung mga bagay na hindi mo kasi mapipalang ang mga sakit para sa mga lindol. Hindi mo alam kung kailan tatama yung sakit. Ano po? At kaya kailangan mong paghandaan. Pwede yung lindol, di ba? Hindi mo naman alam kung kailan niya yan eh, right?
2: Oo.
1: So, ganun na rin siguro ang prinsipyo natin dapat. Hindi natin alam kung kailan tayo kakapitan ng sakit. Kaya dapat, ready ka palagi. Itong pamilya na ito, lang. May trabaho si Mister.
2: Oo.
1: Kinakaltasan buwan-buwan. Kaya ang kanila expectation, nung nag-expire, may makukuha naman kahit papano. Kasi may 200,000 na bayad partner. Wala pang 24 hours, 200,000 na ang bill.
2: Naku, Diyos ko po.
1: Kasi nga private.
2: Patak ng patak.
1: Oo. Kasi po sa private hospital, ultimo po bulak.
2: Bayad mo yun. Ultimo yung kunyari, ikaw ay magpapa-opera. So, ikaw ay dadalhin doon sa operating room.
1: Pati yun, para may upa.
2: Yung gown mo. Ikaw magbabayad.
1: May costing.
2: Pati gown ng mga nurse na umaassist doon. Ikaw rin.
1: Pwede na siyang mag-gown para menos gastos. Kailangan ba naka-gown?
2: Oo, malamig sa operating room.
1: May tiara din.
2: Huh?
1: May tiara. sorry. Naging beauty pageant. Yung point lang po, ang daming gastos. Ikaw yung sasalo lahat. Sa lahat ng gastos.
2: Oo, yung operating room, sinasabi nila na theater. Nung ako'y inoperahan, partner, ang laki-laki ng operating room.
1: Mm.
2: Tapos, ang daming ilaw, partner. Mm. Talaga masisilaw ka. Sabi ko sa sarili ko, oo, gusto ko talaga noon na ma-spotlight.
1: Mm.
2: Pero hindi yung ganito sa operating room. Mario, Sef. Yung pala, makakabahan ka na eh. Kasi makikita mo, magkano babayaran ko dito. Eh, di ba ang Pilipino ganyan? Na mag-worry din muna bago yung saka na natin pag-usapan yan. Paano ko ito babayaran? Yun kaagad ang maiisip mo.
1: Ito, unconscious naman partner kasi sa utak to eh.
2: Hindi, yung pamilya.
1: Ang pamilya. Siyempre, ha? Anong oras na, Miss Beautiful?
2: Nako, 8:25 na po.
1: Kailangan natin mag-commercial partner dahil alam mo ba na may survey
2: na
1: 57% na mga Pinoy ay bukas na magtrabaho abroad. Pero parang hindi naman naka... Actually, feeling ko hindi nga 57%, baka
2: 100%.
1: May sponsor pala tayo. Sorry. Hindi natin, may sponsor ka pala.
2: Okay.
1: What time is it, Miss Beautiful?
2: 8:25 in the morning.
4: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: Hindi siya makasingit, partner. Ang bilis ng bunganga natin dalawa. May sponsor pala. Si AC, hindi marunong. Dave Abalos, magandang umaga sa iyo. Ganun din kay Sarah Concepcion. Get well soon, Sir Robert. Ne, pag ano naman, kayang-kaya ni Robert yan. Kahit minsan masamang pakiramdam, pumapasok yan. Kaya lang siguro hindi masyadong hindi kinakaya.
2: Alam mo kasi, sinasabi ko nga sa inyo mga kabataan dito sa kumpanya na to, matuto kayo sa nangyari sa akin. Huwag nyong isagad
1: yung
2: pagtatrabaho
1: ko
2: at mga pag-i-stress ninyo. Hayaan mo, si Alvin, okay lang yan. Marami po yung pera, kayang-kaya niya. Ay, bakit si Alvin na naman? Hindi, totoo yun, partner. Ang lakas makapag-dulot ng sakit, yung stress.
1: Ayaw.
2: Kaya huwag kayo magpapastress.
1: Kaya dami pa namang, ang ginagawa sa buhay ay ma-stress ng kapwa. Dami ganun.
2: Kasi nagalit siya, alam mo kung bakit. Kaya mainit ang ulo niya. Gusto niya, damay-damay na tayong lahat. Eh, nung nagpabawas siya, tumubo agad.
1: Babalik pa po ang Tandem ng Bayan! Saglit lang.
5: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan!
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: TZMM, numero uno sa aksyon! Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saulan.
10: Ito ang Tandem ng Bayan. Panahon, Patrol.
1: May ganyan pa pala kayo rito. Panahon Patrol, ha? PP.
2: Oo, dati na kausapan namin si Obet Madrina.
1: Ah, kilala ka pa ni Obet, partner? Hindi na tayo pinapansin yan, ha?
2: Ang laki ng ulo.
1: Anong oras na, Miss Beautiful?
2: 8:30 na, oy!
4: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: Kasi kanina pagising ko, makulimlim eh.
2: Makulimlim. Umulan sa amin nung madaling araw.
1: At ganoon.
2: Umulan.
1: Tapos kahapon, papunta ako ng Bataan na ulan somewhere along Enlex.
2: At Enlex laging umuulan
1: dyan. Kaya usapin po natin si Ginong Benison Estareja, ang aring pag-asa weather forecaster. Hi Benison, maganda umaga sa iyo.
2: Good morning.
12: Good morning po, Ma'am Dory, Senator Alvin, din sa ating mga taga-subaybay. So far po, wala naman tayong minomonitor na bagyo or low pressure area at wala rin aasahang anumang weather disturbance for the next 3 days. Yung ating prevailing na weather system pa rin ay easterlies or yung hanging nagmumula po sa may silangan. So ibig sabihin, wala namang habagat po or yung hangin galing dito sa may kanluran na nakaka-apekto po sa ngayon at sa mga susunod na araw. So magkakaroon lamang ng mga pulupulong pag-ulan pa rin at mga localized thunderstorms. Madalas po yan pagsapit ng hapon hanggang gabi. And then maraming lugar pa rin po magkakaroon ng mainit pa rin na tanghali kabilang na dyan ng Metro Manila. So make sure na meron tayong baong payong in case tumirik ang araw, pagsapit ng tanghali at magkaroon ng mga pulupulong pag-ulan sa hapon at gabi. Yung mga latest mula dito sa weather forecasting na pag-asa, balik po sa inyo.
1: Specifically, Benison, dito sa Metro Manila, parang naulan na, parang tuwing hapon naulan na, no?
12: Yes, normal naman po yan dahil nasa panahon pa tayo ng tag-ulan. Yun nga lang po, hindi siya yung habagat na ano po, no? Na parang may ulan sa umaga and then magkakaroon muli sa hapon na minsan malalakas. So yung scenario natin halos magkakatulad lamang throughout the week.
1: Opo, kakapon nga kinikwento ko kay Doris, mga bandang hapon papuntang Enlex. Pero may ibang patch na dry naman, no? Ibig sabihin hindi yung buong area ang naulan. So we expect more of that kind of weather until pagdating ng mga bagyo.
12: Yes, yun po yung dahilan kung bakit meron tayong tinatawag na localized thunderstorms. It only happens within a certain locality lang. Merong maliit na parang gabarangay lang yung thunderstorm. Meron namang buong city or multiple cities ang naaapektuhan. So maring at one day is magkakaroon ng pag-ulan dito sa Quezon City and maring sa susunod wala naman.
1: Tapos yung sa Mindanao naman, binahan naman yung ilang lugar, Benison. Matapos yung Lindol sa Sarangani. May baha, umapaw yung Sapa. Ano po? Anong paliwanag dun?
12: Bali, similar naman po yung weather conditions dito sa Metro Manila, dun sa mga naapektuhan po ng lindol dito sa Mindanao. Yun nga lang po yung exposure talaga at yung vulnerability, yung tinatawag natin na exposure nila sa hazard is mataas. Kumbaga, konting ulan lang or konting thunderstorm, mabilis po magkaroon ng mga pagbaha. Especially knowing na medyo nagkaroon nga ng pag-shake ng lupa, tumataas din yung chance ng mga landslides.
1: Yung term na ginamit kanina, Benison, yung coastal uplift. Yeah. Alam mo ba yun? Coastal uplift o yung pag-angat daw ng lupa sa baybayin sa ilang lugar dahil sa malakas na lindol. I don't know kung area of
2: nakita
1: expertise.
2: Yun, eh. Nakita yung mga corals.
1: Pero siya kasi, weather forecaster ito. Kaya nagbakasakali lang ako kung alam mo yung word na itong coastal uplift, Benison.
12: It's more of a geological fact.
1: Exactly.
12: So mas concerned po siya ng FEVOX. Pero sa amin naman, yung dagat, yes, concern naman din po namin yun. Mm. Kaya mas magandang maipaliwanag din po ng FEVOX. Yun.
1: Pero yung coastal uplift ba, as in kitang-kita mo na parang umangat o parang disimulado lang? Parang suabi lang yung pagkakaangat nun?
12: Mayroon po kasing gradual lang yung pag-angat.
1: Gradual lang.
12: Kapag kasi yung instance na sobra naman yung parang biglaan pong pag-angat ng lupa, yun yung medyo delikado kasi posible po yan mag-cause ng mga waves or hindi naman tsunami, no? Unless sobrang lakas.
2: At saka makikita mo talaga, partner, kasi parang akala mo madumi, pero yun yung mga corals. Umakyat silang paganyan.
12: Na-expose po sa, na-oxidize, kumbaga.
2: Correct.
12: Kaya parang nangalawang, kumbaga, sa bakal.
1: So, ibig sabihin, kung dati nalundo ka, ngayon naangat ka, hindi ka na ngayon babahain.
2: Tama.
1: Ibig sabihin, umangat yung area mo, Benison.
12: Yun po, yun din yung possible implication, mabawasan yung tendency ng pagbaha. Pero doon naman po sa may coastal, yung nakita ko pong pictures kasi parang mga corals lang yung nakita ko eh. So, doon sa mga coastal communities, I'm not sure po kung nagkaroon din ng uplift na tinatawag.
1: Opo. Kaya more talaga yung part na FEVOX. Anongin natin yung FEVOX pag nabisita natin one of these days. Benison, thank you ha. Maraming salamat sa oras mo. Si Benison Estareja po yan. Siyempre, nagbakasakali lang po tayo. Tama ka, partner. Pang ano na yan? Pang geologist yung tanong. Or hindi yan related sa weather. Ano po?
2: Sa pagiging, mula sa pagiging analyst, political analyst, ay nagiging geologist na rin po kami. Saan ka pa? Ganyan po kami dito.
1: Radyo Patrol ba dapat?
2: Yes. Okay.
1: Yan, go.
2: Ilang nagmamaneho ng e-bike, naglalakas loob muling bumaybay sa EDSA at Rojas Boulevard.
1: Ano ibig sabihin naglalakas loob? Wala ba doon? Wala bang lane doon ng
2: tawid
1: e-bike?
2: Tawid lang sila. Kasi main highway to eh. Tawid lang kayo. Gusto nila doon na mismo. Malaman natin ang detalye mula kay Zeus Legaspi. Zeus!
1: Zeus!
13: Alvin at Doris, sa EDSA Corner Ross Boulevard sa Pasay City, naglipa na muli yung mga e-bike na bumabaybay sa mga naturang pangunahing kalsada. Sa pag-iikot nga ng Radyo Patrol, kapansin-pansin binabaybay ng mga e-bike yung EDSA papunta sa isang malaking mall sa Pasay City, habang ang ilan naman ay dumaraan sa Ross Boulevard papuntang Baclaran. Ayon sa ilang nagmamaneho ng e-bike, pinapayagan silang gumamit ng EDSA at Ross Boulevard para tumawid lamang sa mga inner road. Pero aminadong kapag walang operasyon ang mga traffic enforcer o manipis ang bilang ng mga naninita, dumidiskarte silang dumaan sa major thoroughfare para makatipid sa baterya. Narito yung ating panayam sa mga nagmamaneho ng e-bike sa Pasay City.
14: Halimbawa, pasayero nila pamuha, tapos lalo na mahal, sanda, ano kaya, 150, ilang minuto lang yan. Kaya, gawin talaga nila para magkaroon ng pira. Matakot din, kaya lang pagka medyo makita, hindi na tutuloy. Diskarte nga.
15: Ano naman kasi nanguhuli, minsan-minsan nila hindi na laging madala.
13: Yan ang mga tinig ni Gregorio at Mary Ann, mga nagmamaneho ng e-bikes sa ilang bahagi ng Pasay City. Alvin at Doris, alam naman nila nilang mali o mali yung kanilang ginagawa, pero naglalakas loob na lamang para makarami ng pasahero sa isang araw. Takautusan ang Land Transportation Office, may pit na ipinagbabawal ang pagbaybay ng e-bikes sa EDSA at Rojas Boulevard. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
1: Zeus, nagkasundo na ba yung ano, LGU at saka yung LTO? Paano yung panuntunan dyan? Like, kailangan professional.
2: Yes.
1: Yung, may, naalala ko yan, nagawa ko ng story yan. Pero a few months ago na, partner.
2: Oo, matagal-tagal na rin.
1: Oo. O di kaya, nakarehistro ba yung mga e-bike na yan sa LGU o sa LTFRB? O paano ba?
13: Tama ka dyan, Alvin. Ano? Nung huli nating nakita yung malawak na operasyon patungkol doon sa mga e-bike na buhabay-bay sa mga pangunahing kalsada, Enero ito eh. Hindi tayo nagkakamali, Enero ngayon taon. Pero pagkatapos noon, wala pa muling update kung paano yung naging progreso doon sa... Nung una, ang sinasabi ay hihinga ng registration o magkakaroon ng registration mga e-bike. O di kaya naman ay kung gagawing pamasada ay kailangan professional yung driver's license. Pero sa ngayon, Alvin at Doris, wala pang update patungkol doon. Pati doon sa memorandum of agreement o kung ano man yung kasunduan sa pagitan ng lokal na traffic enforcement department at ng land transportation office. Yan yung alamin natin, Alvin at Doris.
1: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Wait lang.
10: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Rowan, saglit lang ha, may babasahin lang si Bigonia. Ano yung flash report mo, Bigonia?
2: Nagkasundo na raw po si US President Donald Trump at ang Iran para mabukas na po para sa lahat ang Strait of Hormuz. Mm-hmm. Pinirmahan ang memorandum na inaasahang magiging epektibo nitong Biyernes. Oy, good news ito, partner.
1: So, ibig sabihin, nagkasundo na sila. Ibig sabihin, pipirma na yung Iran.
2: Yes. O, doon una, di ba, laban-bawi sila.
1: Oo.
2: O, ngayon, opisyal na po, ibubukas na ang Strait of Hormuz.
1: Paano yung statement ni US President Donald Trump? Partner, pakibasa mo nga yung buo.
2: Okay. Sabi niya, the deal... with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all. I hereby fully authorize the toll-free opening of the Strait of Hormuz and simultaneously herewith authorize the immediate removal of the United States naval blockade. Ships of the world, start your engines. Let the oil flow.
1: Galing, ano? Lolo mo, ha?
10: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Isunod na po natin si Rowan Cueto. Rowan, go!
16: Good morning, Alvin at Doris. Iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources ang posibleng paglabag ng contractor sa isinagawang earthballing ng mga puno sa Rojas Boulevard sa Maynila. Ito ay matapos mag-viral ang video sa social media na nagpapakita pinuputol umano ang mga ugat ng mga puno sa halip na maayos na mailipat. Ayon sa DNR, dapat sumunod ang project proponent sa environmental rules at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa lahat ng three related activities. Nauna nang sinuspindi ang pagputol ng mga puno sa lugar na bahagi ng Southern Access Link Expressway Project ng San Miguel Corporation. Isa sa mga nagbahagi ng video ay si concerned citizen na si Tai Mesorio. Ayon sa kanya, bandang alas 10 ng gabi ay nakita niya ang mga manggagawa sa lugar at isang puno ang nakahandusay na habang may iba pang punong hinuhukay pa sa kabila ng takot at pag-alindangan. Minabuti ni Mesorio na idokumento ang kanyang nasaksihan para maiparating ang kanyang pangamba sa publiko. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roel Cueto, DZMM.
1: Ilan pa bang puno ang kailangan nilang putuli? O anong tawag mo doon? Anong tawag mo doon pag ginanon? Yung pag para ini-scoop?
2: Bowling.
1: Uh-huh. Ilan pang puno ang kailangan nilang ganunin, Roel?
16: Alvin, hindi natin sigurado kung gaano karami yung mga puno nilang puputulin. Pero kasi yung Salex project na ito ay medyo mahaba-haba, papunto itong naiya. Kaya feeling ko natin na madami ang punong puputulin nila. Pero ito ay sinusmid na ng DNR dati. Pero ngayon, yan nga, nagpapatuloy pa rin yung earthballing nila. Pero aalamin natin kung ano yung mga paglabag o yung mga nilabag na rules dun sa kanilang agreement, Alvin at Doris.
1: Ang problema mo kasi dyan, pag pinagpuputol yung mga ugat, Eh, wala na rin tayong magawa. Parang sa hospital partner, wala na. Namatay na yung puno.
2: Yun na nga.
1: Oo. Ay, yung una dun sa Quirino, pinagpuputol. Ay, wala na. Anong gagawin natin dyan?
2: At saka aabutin ng dekada.
1: Ayan nga.
2: Bago
1: tumubo at lumaki ng ganyan. Hindi ho ba? Kaya tinatanong ko si Roy kung ilan pa. Kasi siguro ang kampanya is parang let's save the remaining trees yung kaya nating i-save, no? Para magkaroon ng kampanya. Kaya hanggang ano bang dulo nun? Kasi i-coconnect niyan yung Ross Boulevard at saka Skyway, di ba? Tama ba, Ruin?
16: Yes, tama ka dyan, Alvin. Yun nga, plano nila, kapag naputol yung mga puno, ay papalitan ito ng mas mga bagong plant. So, mas matagal ito, Alvin at Doris, kung aabutin pa nga ito ng dekada. Sabi niyo nga na bago pa ito lumaki yung mga puno at Doris at Alvin.
1: Ah, tama yun. Thank you, Ruin. Maraming salamat si Ruin Cueto. Next, partner!
2: Si Nico Bagsik po, may detalye tungkol sa maraming Pinoy na bukas sa posibilidad na mga ibang bansa batay sa Okta Research. Bakit kaya? Nico Bagsik.
17: Doris at Alvin, lumabas sa pinakahuling survey ng Okta Research na isinagawa noong March 19 hanggang 25 nitong taon na mas dumami ang mga Pilipinong bukas sa posibilidad ng mga ibang bansa. Naging numero uno sa kanilang dahilan ay ang mas magandang oportunidad sa trabaho na nakakuha ng 67% kung saan kasama na ang pagkakataong umunlad ang karera o career development at ang pagkonsidera sa kapakanan ng pamilya o long-term family well-being. Pumangalawa naman ang mas mataas na sahod sa 61% at pangatlo ang mas magandang kalidad ng buhay na mayroong 58%. Lumalabas din sa survey ng Okta Research na pinakamarami sa naiisip manirahan sa ibang bansa ang mga edad na nasa 18 years old hanggang 24 years old na nakapagtala ng 81% sa mga na-survey o tinatayang nasa 8 out of 10 na mga Pilipino. Ang pinakahuling survey ng Okta ay nilabas isang linggo matapos ang labor force survey naman ng Philippine Statistics Authority kung saan bagamat bumaba ang unemployment rate o yung bilang ng mga walang trabahong Pilipino kumpara noong unang quarter ng 2026 ay tumaas naman ang underemployment o yung mga nagtatrabaho sa ilalim ng antas ng kanilang tinapos sa kurso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik! Go!
11: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
18: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: DZMM. Numero uno sa aksyon. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Overload sa Talakayan, malaman, mainit, siksik. Tandem ng Dabayan sa DZMM.
1: Itong si Eldred ng Casa Elmira Partner, napapanood mga tinapay sa atin. Eh magbubukas daw ng bagong branch ng Casa Elmira Cakes and Pastries sa Doña Soledad sa Better Living. Better Living, parang niya ka ba yun?
2: Malapit sa amin yan.
1: Ano, yung Doña Soledad?
2: Doña Soledad,
1: oo. Better Living this June 18. Oh, kung gusto mo pupunta ka ba, baka ikaw yung panauhing pandangal ni Eldred.
2: Ayaw nila akong imbitahin.
1: Eh bakit ka mo?
2: Eh kasi ang lakas ko daw kumain ng ensaymada.
1: Kapal ng mukha. Pinagkukuha yung mga ensaymada.
2: Masarap yung ensaymada eh.
1: Ray C. Nampako, magandang umaga sa'yo. Pero walking distance lang to sa bahay mo, Bigonya.
2: Hindi naman masyado. Malayo na yun. Hindi pwedeng lakarin.
1: Hindi pwedeng lakarin.
2: Kailangan mo mag-tricycle.
1: Ay, pwede. Ay, pwede na ako. Isa sa kailan naman.
2: Oh, isa lang.
1: Oo. Kahit naka-duster ka lang, pwede kang pumunta dun.
2: Oo nga. Tapos spaghetti strap ka pa.
1: Sabi ni Louis Basco, salamat po't natapos na po yung Girian at nagkasundo na po yung US at Iran. Okay, maganda nga yun, partner.
2: Tama.
1: Kasi ibig sabihin yan, bababa ang presyo ng produktong petrol. Eh, ngayon may rollback, di ba? Ang epekto niyan, this week, epekto naman sa atin the week after.
2: Correct.
1: So sana po bumalik sa parang ang petrolyo dati bago nagkaroon ng gulo. Alam ko 50 si centap nandun lang. Ngayon ako 83 na yung pinapakarga kong diesel. Magkano gasolina mo? 70 o 80 din? 80s din si Tenta. Oh, kita mo. Kaya magandang development po. Hopefully, nagkasundo nga po sila kasi ang statement ng Lolo Trump mo, 'di ba? Ano sabi niya? Start your engines.
2: Uh-huh.
1: Let the oil flow.
2: Yes, oo. Ships of the world. O, gumaganyan lolo mo. YMCA.
1: Ay, mga sailor. De, pero kidding aside, good news po yan, ha? Lalo-lalo na po sa ating mga chuper na, although may 10 peso discount po yung mga chuper, kung 83 po yung diesel, minus 10, di 73 pa rin po yun. Medyo mahal pa rin kumpara nung dati na 55. Mga mayigit 20 pesos din po yung diferensya. Ay partner, dati hindi umabot ng 8,000 yung full tank ko, ha?
2: Oo nga, ngayon sobra-sobra.
1: Ngayon sobra-sobra.
2: Ang sakit sa kalooban talaga.
1: Anyway,
2: ay wait lang partner.
1: Andiyan na si Joshua.
2: May I be excused for a minute?
1: Ano naman ang gagawin mo?
2: Kailangan, ayusin ko lang yung kotse.
1: Magsisiyar daw siya, Camille.
2: Siyar agad.
1: Ako lang kakausap.
2: Sige,
1: yun ang problema eh. Reliever nga lang ako. Ako pa yung pinagtatrabaho nyo rito. Para ang laki ng TF nyo dito sa pagka-reliever dito. Wala namang bayad to.
2: Ikaw ba nakaupo sa trono? Oo, hindi. Opo. Ayan pala naman.
1: Maganda ako, ma. Sa'yo, Ginoon Joshua Mata, Secretary General ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa o Sentro. Hi, Josh. Long time no here, long time no see. Maganda umaga sa'yo.
3: Good morning, Alvin. At good morning, Dikit Dolores, kahit nakaalis na siya.
1: Then, nandun lang po mukhang pupunta ang CR. May emergency, ano po.
3: Ayun. Pero mahalaga po yun.
1: Mahalaga yan, no?
3: Karapatan po yun.
1: Ang sabi ko kay Bigornia kanina, Joshua, ako parang hindi nga nakakagulat na 57%. Baka nga more pa yung bukas na magtrabaho abroad. But more than that, actually, malungkot na balita po ito. Ibig sabihin yung magagaling natin, aalis na lang dahil maliit ang sweldo at mas malaki ang sweldo sa labas. Hindi ho ba?
3: Tama po yun. Yun po ang ibig sabihin talaga niyan. Pero, syempre, alam naman natin, may karapatan ang bawat isa sa atin na maghanap ng mas magandang buhay. Talagang kailangan yun eh. Di ho ba? At kung hindi kaya ng ating bansa na i-provide ng isang better opportunities para sa mga manggagawa natin, talagang ganyan po yan. Alvin, in fact, I check yung data, no? Yung mga previous surveys.
1: Opo.
3: Mas mataas pa nga sa ibang mga panahon eh. May panahon na tumaas ng 80% ang openness ng mga tao, ang willingness ng mga tao na lumabas basta may opportunity. So depende rin talaga yan dun sa sitwasyon sa ating bansa. Although alam ko na yung OCTA, actually said in its press statement that this has nothing to do with what's happening in the Philippines, I beg to disagree. I think it has to do a lot with the situation din sa ating bansa, syempre.
1: Opo. Pero masama nga po yung implikasyon niyan, ano po, dahil ang ibig sabihin po niyan, ang mga kababayan po natin, yung magagaling, si Doris may kinikwento, ang mga magagaling niyang nurse, ang objective, ang pinaka-objective sa buhay ay makapag-abroad. So ang nakikinabang po ng mga magagaling nating manggagawa, hindi ang Pilipinas, kung hindi yung ibang bansa, for the simple reason na sila, malaki ang pagpapahalaga nila sa mga ganong klaseng trabaho. Joshua?
3: Ay, tama po yan. Tama yan, Alvin. In fact, we consider yung migration as the new form of resource and extraction ng mga mayayamang bansa sa mahihirap na bansa. Imagine niyo nga naman, tayo nag-raise ng mga manggagawang ito, tayo nagte-trade sa kanila, tayo nagpo-provide ng expertise. Yes. And yet, pagka maayos na yung pwede na sila, handang-handa na sila, kukunin sila ng mayayamang bansa. Simply because, syempre, mas malaki yung offer ng mayayamang bansa. Kaya sa tingin namin, matagal na kami nagde-demand. Napakahalaga talaga na may ethical recruitment.

0: actually train not only for them, but also train people for ourselves.
1: Ayan, bumalik na si Bigonia. Go.
2: Oh, sir, tanong lang.
0: Hi, Doris.
2: Oo, hi, sir. Ang ano, paano ang dapat na, ano-ano ang mga dapat gawin ng gobyerno para mapigilan nga po itong brain drain na ito? Kasi hindi natin sila mapipigilan eh. Sabi ko nga kay Alvin, meron akong mga nurse, apat sa kanila ang pa-abroad na. Kasi napakaliit ng sweldo. Ikukumpara mo naman sa abroad, talaga maiinganyo sila na doon pumunta, lalo na de pamilya.
0: Ay, totoo po yan. In fact, marami doon sa aming workers union, no? Doon sa sa hospital workers union namin, sa AFW, Alliance of Filipino Workers, yan po ang pangunahing problema. Kaya overwork at napaka-stressful ng trabaho ng mga nurses natin. Kasi nauubusan na ho talaga tayo ng nurses dahil pag nakuha na nila yung karanasan nila dito na necessary, the minimum requirement, no, ang talagang plano nila lumabas na. Kasi pag pumunta ka lang na Singapore, ang laki na ng sahod kagad ng nurses natin. Anytime, kailangan pwede silang bumalik sa Pilipinas, isang aeroplano lang yun eh, di ba? At kayang-kaya nila yon, they can be back with their families on a weekend. So, talagang yan ang sitwasyon. Now, that's a great question, Doris, no? The point here is that wala tayong karapatan na pigilan ang mga manggagawa natin lumabas. That's their right. That's guaranteed under all international treaties, no, that we have signed. Meanwhile, ang responsibility ng ating gobyerno is to make sure na yung ating bansa ay nakakapag-provide ng maayos na trabaho, decenteng trabaho para sa lahat. Para na sa ganun, yung pag-migrate ay talagang option lamang. No, matagal na ho nang sinasabi yan ng mga presidente natin eh, no, na option lang ang migration, and yet wala naman tayong nakikitang konkretong pagkilos nila para siguraduhin na talagang may trabaho ang lahat at disente ang trabahong gine-generate. Wala tayong nakikitang industrial policy, no, hanggang ngayon. Matagal na po namin hinihingi yan. Sabi namin para masiguro na nakakapag-generate economy natin ng trabaho na disenteng trabaho para sa lahat. We should have industrial policy. Matagal na namin sinasabi, dapat may public services tayo na quality at truly universal. E yan po ang isang malaking dahilan kung bakit nape-pressure ang marami, natutulak sila na lumabas, kasi nga kakarampot ang kinikita natin dito at pag nagkasakit ang iyong kapatid, anak, asawa, kamag-anak, ay pihado talaga na kahit nasa middle class level ka eh. Pwede ka talagang matulak pababa sa poverty level.
1: Tama.
0: Mababaong ka sa utang, di ho ba? Kaya kailangan din natin ng public services na universal.
1: Josie, siya na lang, ano, hindi kaya ang diskarte naman ng gobyerno ay paalisin nyo yung mga yan kasi habang dumadami yung remittances na nakakatulong sa ekonomiya. Yan ang nabuhay sa ating ekonomiya. Hindi kaya ganun
0: yung diskarte. Ganun na nga po ang default strategy natin. No? Talagang nag-e-export na tayo ng mga manggagawa kahit nung panahon pa, nung martial law. Yan na po yung strategy. Eh, no? Dati, emergency measure lang yan. Ngayon, for many, many decades now, strategy na yan. Kaya nga meron na tayong Department of Migrant Workers eh. Naging parang Dutch disease ito eh, ng ating bansa. Di ho ba yung mga bansa na merong resource na pinagkakitaan, na nalululong na lang sila, na yun na lang ang kanilang focus, ayaw na nila mag-develop na industriya nila. Parang ganun na nangyari sa atin dahil wala kang kailangan gastusin ng gobyerno eh. I-export mo na lang, export ang manggagawa mo. Mukhang yun na lang ang strategy ng gobyerno natin yun. At nakakalungkot po yan.
1: Ay, kakalungkot nga. Joshua, sobra. Thank you. Maraming salamat sa insights mo, but naubusan tayong oras eh. Maraming salamat ha. Thank you very much.
0: Thank you. Thank you, Doris, and thank you, Alvin.
2: Maraming salamat po.
1: Si Ginoong Joshua Mata po yun, ang Secretary General ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa o Sentro. Partner, ganun nga ang diskarte, ano, kasi kung hindi mo mapigilan, might as well take advantage kasi bawat alis partner, bawat Pilipino na kumikita ng dolyar, hiniubra na hindi siya magpapadala. Yun ang ugali ng Pilipino, eh. Para siyang Indiano. Ngayon, ang Indiano ang may pinakamalaking remits. And sila na may pinakamaraming populasyon. 1.5 ba sila? 1.7
2: mas billion. Mas malaki kesa sa China.
1: Nauusan nila yung China sa population. Pero marami sa kanila partner ang nasa abroad na rin. Ang mga kalaban ng Pilipino sa medical, sa engineering, sa information technology, Indian. Magaling din yung mga Indiano partner.
2: Correct.
1: At nandun sila sa magaling, nag-i-English din sila.
2: Although malala,
1: may accent. Pag nag-i-English yung Indiano, may accent. Ang Pilipino, may accent.

0: Din.
1: Oh. I converse.
0: pero ang Pilipino, partner, may mga magagaling sa call center, hindi mo malalaman na may accent.
1: Po tayo ng update sa Agusan del Sur mula kay Radyo Patrol. Hernel, talk mo, Hernel.
2: Yes, Loris at Alvin, nakalis na nga kaninang alas 8:15 ng umaga ang karo na sakay ang mga labi ng basketballista nga si Rene Clert Paterbonia mula sa Ateneo de Davao Senior High School Campus sa Davao City at patungo na yan sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur. Mga nasa 5 oras ang biyahe na yan papunta sa kanyang hometown o sa kanyang probinsya. At sa mga kalsada, bumabiyahe na tayo ngayon patungo sa Panabo City, Davao del Norte. At nakita natin sa mga kalsada, ang maraming mga tao, mga taga-suporta niya na kumukuha ng video at sumisigaw ng hustisya at MVP, kasi si Paterbonia ay dating most valuable player ng palarong pambansa 2025. So nakisimpatiya itong mga tao. Dumadaan tayo ngayon sa isang paaralan kung saan lumabas yung mga estudyante at inaabangan itong funeral convoy ni Paterbonia patungo sa Talacogon, Agusan del Sur. So pagkatapos nitong sa Davao City, sa kalapit na syudad, ang Panabo City, Davao del Norte, mananatili muna tayo doon kasi may iaayos lang sa punerarya sa St. Peter's Funeral Homes sa mga labi ni Rene Paterbonia ng mga ilang oras ito. At pagkatapos ay ngayong alauna ng hapon ay magsisimula na naman ang biyahe, mga nasa apat na oras papunta sa Talacogon. Ang mga bayan naman dito at mga syudad tulad ng Panabo City, Tagum City at iba pang mga munisipyo ay may mga ginagawa rin, magsusot sila ng puting t-shirt upang pakisimpatiya at pakikiramay sa pamilya ng Paterbonia, at may mga nakadisplay din na mga posters at mga LED screens na nagpapakita ang mga memories no, ni Paterbonia. Yes, sige. Alvin?
0: Thank you, Hernel. Maraming salamat. Hernel, talk mo. Thank you. And we need to say goodbye, partner. Ganun-ganun lang. Tapos na isang oras natin. Pinapabati mo na ng kapatid ko na happy birthday ang boss niya, Dr. Grace Garay Blas Gonzaga.
1: Yung dentist ako, si Jonas Año Nuevo, kailangan yatang ayusin natin ang iping ko.
0: Pangil.
1: Pangil.
0: Nakalam po ni Robert Mano, si Alvin Olchico po ito.
1: Maraming salamat sa iyo, partner. Ikaw ay isang alamat. Napakabait mo. At dumami pa sana ang lahi mo.
0: Ang dami mo pa nga. Magbabay ka na kaya. 901 na. Dali.
1: Hanash. Bye-bye si Doris Bigonia po ito.
0: Love you.
3: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!
4: Tandem!
5: Tandem ng Bayan!

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:02.
1: Oras sa atid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM, Balita Ngayon!
0: Kapamilya, 20 baril ni Senator Ronald De La Rosa, nasa kustudiya na ng Philippine National Police. Balitang kumpirmado sigurado hatid sa atin ni Marlene Padiernos, Mars.
3: Rica, nasa pangalaga na ng Philippine National Police ang 20 baril ni Senator Ronald De La Rosa na nakarehistro sa Barangay Maa, Davao City matapos itong isuko ng kanyang legal representative bilang bahagi ng pagkapatupad ng revocation sa mga lisensya at rehistro ng kanyang mga baril. Ayon sa PNP Civil Security Group, isinailalim sa kakulang inventaryo, serial number verification at physical inspection ang mga armas bago ito tuluyang i-turn over sa Regional Civil Security Unit 11. Naglabas din ang pulisya ng acknowledgement receipts at saka dinala ang mga ito sa Camp Sergeant Quintin Merasido sa Buhangin, Davao City para naman sa official na safekeeping. Matatandaan na abot sa kabuang 117 na mga armas na pag-aari ni De La Rosa ang kinakailangan buwiin ng PNP. Makaraang kanselahin ang kanyang LTAP at firearms registration kasunod ng inilabas na arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Halos 200,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska sa Taguig. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
4: Rica, arestado ang 32 anyos na lalaki matapos mahuling nagbebenta ng illegal na droga sa lagi ng Barabas Street, Barangay Sembo, Taguig City. Sa ulat ng pulisya, nag-ugat ang operasyon sa nasagap nilang impormasyon hinggil sa illegal na aktibidad ng lalaking kinilala bilang street-level individual. Nakumula suspect ang 8 sachet ng hininalang shabu na may kabuuang timbang na halos 30 gramo at nagkakahalaga ng 198,000 pesos. Nakumpiska rin ang pera at coin purse na gamit sa illegal na transaksyon. Naharap ang suspect sa reklamo paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa entertainment, certified fangirl si Miss Lea Salonga matapos manood ng live concert ng Korean pop superstar BTS sa Busan bilang bahagi ng kanilang arirang tour. Sa kanyang social media, ibinahagi ng award-winning singer na sulit na sulit ang experience kahit pagod ang katawan matapos ang event. Matatanda ang matagal na ring fan si Lea ng BTS at aminado siyang malaking tulong ang grupo sa kanya lalo na noong panahon ng pandemya.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: Balita ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musli at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: prodigal partners na sabay na wala.
1: Hindi naman sinasadya na, yun.
0: Oh, hindi po kami nag-uusap. Oh, oh, oh. Talagang nasuspindi lang. Nang sabay.
1: Nagkasabay tayo, partner, last week, no?
0: Nagkataon, mm-mm, nagkasabay.
1: Ayan.
0: Nagkita sa ilalim ng dagat.
1: Oy, speaking of nagkita, nakakatawa, partner. Dahil pabalik ng Metro Manila, guess who ang nakita ko sa airport?
0: Oh, airport? Oo. Aba?
1: Ang Steve Ras.
0: What? Ah, galing sa ano? Oo.
1: Dahil naka-deploy si Steve sa Sarangani, di ba? Tapos ako naman ay galing po ng Davao. So, nakita kami sa airport at same flight kami pabalik.
0: Oo.
1: Kaya sabi ko pa, si Steve ba itong nakakita ko?
0: Talaga,
1: ah, tama pala.
0: Asa kayo nakasakay?
1: Sa aeroplano.
0: Hindi.
1: Ano ba?
0: Cebu Pak ba?
1: Oo, Cebu Pak.
0: Okay.
1: Kami, Cebu.
0: Very good. Ah, good job, ah, Steve Ras.
1: Pero
0: I was expecting na at least mga dalawang linggo ka dun eh.
1: Pero alam mo, partner, kinikwento nga ni Steve na napakahirap nung sitwasyon ng Sarangani nung siya'y nagpunta doon. Dahil alam mo ba, wala si, for him to be able to report, kailangan niyang magbiyahe ng isang oras para makapunta doon sa lugar na may signal. Dahil wala nga raw signal doon.
0: Dahil sa panahon ngayon eh, halos napaka-primitive na nung audio-audio ka lang.
1: Oo.
0: Kailangan na on-cam ka.
1: Oo.
0: Ang tawag doon eh, selfie news.
1: Oo, mobile ano, journalism.
0: Mojo.
1: Mojo. Sorry. Mobile journalism.
0: Yeah, thank you. Pero sa gitna po ng tumataas pambilang ng mga nasawi, ano? Dahil doon sa napakatinding lindol na yon.
1: Mm-hmm.
0: Aba, meron naman po tayong, ito hindi pwedeng tumakip doon sa pighati na dinanas natin at dinaranas pa rin ng mga kababayan natin sa Sarangani.
1: Mm-hmm.
0: Iba pang parte ng Mindanao, ano po. Pero ngayon pong araw na ito, nilabas na ng White House yung communication nga po na magkakapirmahan na ng peace deal.
1: Oo,
0: at effective na rin yung peace deal between
1: Iran at saka US.
0: They usually say between Trump and Iran.
1: Oo, kasi tama. Dahil siya lang naman yata talaga yung may dapat term na gamitin natin sa kanya.
0: Parang siya lang naman yung nagde-decision talaga eh, di ba?
1: Oo, wala ngang desisyon ng Congress yung pagbomba noon, di ba?
0: Eh sana po hindi baka mauntog ulit eh, magbago na naman ang ihip ng hangin.
1: Tama.
0: Pero as a result of that, gusto lang po namin ibahagi ni Rica kaagad, para po naman hindi masyadong uminit yung ulo ninyo na nawala kami ng biglang-bigla. Brent crude price sa umagang ito, nagmula ito ng $87 noong June 12.
1: Oh.
0: Okay, June 12, which is a Friday.
1: Independence Day natin yan.
0: $87.33 po. Ngayon ay $83. Bumagsak. $83 na lang. So almost $4 ang ibinagsak. Eh kung ikukumpara mo doon sa June 10, Rica, which was a Wednesday, 92 pa yun. 92 ngayon, nasa 83 na lang. At babagsak pa.
1: Sana mag-hold. Para talagang magtuloy-tuloy na, kasi partners, sa totoo lang, nasanay na tayo mga kapamilya na mataas na yung binabayaran nating presyo ng gasolina, diesel, di ba?
0: Para nga po medyo maibsan naman. Lalong-lalo na, sabi nga nila pasukan ngayon, Lika.
1: Tama.
0: Tama. Kaya yung mga, bakit parang ababa ng ng sales natin? Kasi marami binabayaran yung mga magulang. So that's some good news kung mapipirmahan na ito talaga at may implement yung wala nang bombahan, wala na, at bubuksan ng Strait of Hormuz. Malagay ko bababa pa ng dihamak itong $83.86 as of 30 minutes ago ng Brent crude. Of course, uulitin na naman natin, Mean of Plat Singapore po ang ating batayan.
1: Mm-hmm.
0: Ngunit ang benchmark na kinikilala sa buong mundo as a guide, Brent crude. Ayan. Na! Bukod dun sa mga balita na yan, ulitin natin para doon sa mga hindi nakarinig. U.S. President Donald Trump at Iran nagkasundo na sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pinirmahang memorandum inaasahang magiging epektibo ngayong paparating na Biyernes.
1: Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na nga po sa 61. Ilang lugar na naapektuhan ng pagyanig, nakaranas din ng pagbaha.
2: Samantala, questionableng pagpuputol ng mga puno sa Rojas Boulevard sa Maynila, iniimbestigahan ng DENR. Bakit kanya ng DENR? Mawalang galang na po. Bakit laging after the fact?
1: Oo. Tsaka di nga daw nila alam sino yung nakikiputol, nakikikuha nung...
0: Oo, ano, naman. Paano pa ibabalik yun kung naputol na?
1: Bypass road sa Laguna, halos 10 taon ang nakatenga. Bahagi ng proyekto, hindi pa rin sementado dahil sa issue ng right of way.
2: Imbitado po kayo sa 10th year anniversary ng bypass na yan. Ano ha? Mayorya ng mga Pilipino, ito masakit, pakinggan nyo. Mayorya ng mga Pilipino handang magtrabaho sa ibang bansa dahil sa oportunidad at mas mataas na sahod ayon sa survey ng Okta Research Group.
1: At
2: that's more than 51%.
1: Tama. At hindi ka magtataka kung baka mas malaki pa yan.
2: Oo.
1: No?
2: Di lang mahirap kang mahalin.
1: Oo.
2: Pilipino. Mahal ka, Pilipinas.
1: Tama. Senator Joel Villanueva, nangakong dadalo kapag nagpatawag ng special session. Ito na ba ang 13th chair?
2: Aha.
1: Senator Alan Peter Cayetano, iginit namang hindi niya ikinukumpara ang sarili kay Ninoy Aquino.
2: Ay nako, it's getting worse by the day. Maayos na paliwanag hiniling ng pamilya ng dalawang namatay na manlalaro ng Ateneo. Testimonya ng nagpakilalang misis ni Coach Tab po, T-A-B as in boy, Tab Baldwin, isinusuri na rin.
3: Balita Patan!
1: Isa pa to. It's... Pero, just becoming messier.
2: Yes. It's the more.
1: The messier. totoo. Because ang tagal din nilang nanahimik partner eh.
2: Tsaka, alam mo, Rica, sa totoo lang, wala akong alam dyan. Hindi ko alam po ang nangyari talaga. We just base our opinions on kung ano sinabi ng PNP, Aurora, and the other experts. Pero, ang alam ko lang dyan talaga, Rica, dahil na malapit ang Dipakulaw, no? Sa Dinalungan. Iba talaga yung rip current doon.
1: Yun nga eh.
2: Oo, kahit na hindi mo nakikita na... Uy, sa Baler kasi, kaya surfing capital yan ng Northern Luzon.
1: Malakas kasi.
2: Ang taas ng mga waves yan eh.
1: Yun nga.
2: Eh, yung sa amin, sa may bandang Dinalungan, tahimik eh. Dahil nasa cove eh. Cove siya, so protektado sa malalaking alon. Kaya kalmado, sabi nga na parang Finlandia. Pero yung pagdating nung alon, ano ha, ramdam mo eh, kahit na hindi siya mataas eh. Tapos mas malupit pa yung higop.
1: Tama.
2: Yung balik. Tama. Oo, talagang, ay nako, ilang beses na ako nasugatan dyan, di na ako naliligo dyan. Ayoko na. Oo, so yun ang mga kailangan pag-aralan pa kung how does one prevent that.
1: Yeah.
2: Lalo na yung mga resort owners, anong pwede nyong gawin dyan?
1: Mm-mm.
2: Okay. More of the good news na pinag-uusapan natin kanina, bukas po, at least sa mga ka-diesel, mga 4 to 5 pesos rollback.
1: Wow!
2: Bukas, oh, wow. 4 to 5.
1: O, di ba kayo?
2: Ah.
1: Kerosene, good news din po kayo, rollback ng 2 to 3 pesos para sa ating mga kakwek-kwek! Katusok-tusok! Magro-rollback po bukas.
2: Ang gasolina naman po eh. Okay lang. I mean kasi 50 centimos lang naman eh.
1: Oo. Sana wag na po magwala.
2: We will find out. Kasi ito eh, estimated pa lang eh.
1: Yeah.
2: Dati-dati pag Monday, alam mo na eh. ewan ko ba, bakit naman kailangan madelay ng ganito ito? Samantala, time check muna tayo. It's 9:16 in the morning.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
5: Good morning.
2: Radyo Patrol live report. Standby Zeus Legaspi. Ito na siya. Seguridad sa paligid ng Senado, nananatiling mahigpit ngayong balik in person ang pasok ng mga empleyado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus, report please.
3: Peter at Rica, nasa 150 tauhan ng PNP Civil Disturbance Management ang nagbabantay sa paligid ng Senate compound ngayong Lunes na umaga, kasabay ng pagbabalik ng in-person na trabaho sa Senado. Ayon kay Police Lieutenant Demetrio Prieto ng Pasay City Police Vehicle Traffic Investigation Section, may impormasyon na kuha ang pulisya na may mga grupong magtutungo sa rapat ng Senado mamaya para magsagawa ng aktibidad. Anya, mamayang alauna ng hapon hanggang alas 11 ng hating gabi, magsasagawa ng vigil ang ilang grupo mula religious Muslim sector. Kaya bilang paghahanda, nakapuesto na mga pulis sa lugar habang nakahanda rin ang mga barikadang gagamitin sakaling kailanganing isara ang northbound lane ng Jokno Boulevard. Samantala, inalis ng muli ang entablado ng mga taga-suporta ng Pamilya Duterte at ni Senator Bato de la Rosa sa bahagi ng Jokno Boulevard matapos ang naging programa noong June 12. Nananatili naman nakatayo ang kanilang mga tent sa Center Island ng kalsada. Peter at Rica, sa pag-ikot ng Radyo Patrol sa Senate o sa bahagi ng Senate compound, yung napansin natin doon ay nagsagawa na ulit ng clearing operation yung PNP. Kaya yung mga entablado at yung iba pang ginamit noong programa ng Araw ng Kalayaan doon sa may bahagi ng Senado ay halos wala na roon. Pero yung mga tarpaulin at yung mga tent na mga taga-suporta ng Pamilya Duterte at ni Senator De La Rosa, nandun naman sa kabilang bahagi ng kalsada o di kaya naman yung ilan ay nasa Center Island. Higit isang buwan ang nagkakampo doon yung ilang mga taga-suporta ng Pamilya Duterte na kabilang doon sa grupong Masada. Yan ang balitang kumpirmado.
2: With your indulgence. So, ano ba ang mangyayari, inaasahang mangyayari sa Senado ngayon? Ngayon ba yung ano, yung pre-trial conference na tinatawag?
3: Ang nakita natin, ang pinag-uusapan ngayon ay kung magkakaroon ng special session na Peter Trica sa ating pagkakaalam. Tapos ngayon nga rin ay balik na yung kanilang in-person na pasok natapos yung work from home na pag-uutos noong nakaraang linggo. Pero yung binabantay naman doon sa labas ng Senate compound ay posible magtungo doon para sa isang prayer vigil at pagkilos yung mga miyembro ng galing doon sa grupong kinabibilangan ng religious Muslim sector. Yun yung ibinigay sa ating impormasyon ng Philippine National Police.
2: Okay, mga ilang pulis nga yung pinakalat lang?
3: Yung kabilang doon sa Civil Disturbance Management, Peter at Rica, 150. Yun yung ibinigay sa ating numero.
1: Oh, at patungkol saan daw yung gagawin nilang kilos protesta, Zeus?
3: Yan yung hindi nabanggit sa atin ng PNP, maging yung mismong mga grupo na kabilang doon sa malaking yung term na ginamit nila ay religious Muslim sectors. Yun lamang kasi yung nasabi sa kanila at yun lamang din yung naibahagi sa atin. Wala rin tayo natanggap, Peter Trica, sa ngayon na advisory na mga magtutungo doon ng mga grupo at yun nga lamang yung nabanggit ng pulisya. Pero sa kabila niyan ay handa naman sila para magbigay ng seguridad doon sa lugar.
1: Iba to doon sa mga naka-camp out na mga supporters ng Pangulong Duterte.
3: Tama ka dyan, Rica, yan yung sabi sa atin. Iba yung, kasi yung kinabibilangan ng mga nagka-camp out doon sa tapat ng Senate compound ay yung grupong Masada. Ito yung mga taga-suporta nga ng pamilyang Duterte at ni Senator De La Rosa. Samantalang yung magtutungo naman mamaya para magsagawa ng prayer vigil ay yung mga kababayan nating Muslim at yun nga, yung mga grupo na nasa ilalim ng tinatawag na religious Muslim sector.
1: Alright, sige. Maraming salamat, Extra Zeus.
3: Maraming salamat, Peter at Rica. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: Time check muna tayo. It's 9:21 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga. Painted pony,
0: let the spinning wheel spin. Check muna tayo ng latest mula po dun sa Sarangani. Ano po, malaman natin kung ano yung update at ano pa ang ginagawa ngayon, pinagkakaabalahan, pangangailangan para po dun sa mga naging biktima ng 7.8 magnitude na lindol. Makakausap po natin ang Provincial Information Officer ng Sarangani, si Miss Joanna Grace Lapore. Ma'am Joanna, good morning po, si Peter Atrika dito sa Balita Patan.
2: Magandang umaga mula sa panlalawigan ng Sarangani na nasa state of calamity, Sir Peter Mamrica.
0: Good morning. Opo. Good Thank morning, you very ma'am. Much, ma'am. Ma'am Joanna, so ang latest report po ay 61 na po. I mean, from all the areas affected, ano po. Sa Sarangani po ba, as of now, meron pa po bang nawawala o yung unaccounted for?
2: Opo, may missing persons po tayo na reported na nasa 15, 33 ang confirmed deaths at patuloy po ang ating search and rescue and retrieval operations.
0: And ano po ang latest doon sa mga, unfortunately, nasawi po? Are they actually all accounted for, buried, at nabigyan na po ba ng karampatang ayuda o tulong yung mga pamilya?
2: Opo, umabot na po ng 33 confirmed deaths dahil po sa landslide, drowning at falling debris dito sa Sarangani province, at ang karamihan dito galing po sa Glan. At nakakapanlumok po na malaman yung mga pamilya na talagang yung iba ilang araw din po bago na-retrieve ang kanilang remains. Dahil nga po sa pahirapan ng pagpasok sa mga areas dahil nga po sa landslide. Ang mga pamilya po ay nabigyan po ng tulong. May mga iba't ibang mga ahensya na po tayong bumisita para po personal na mapuntahan ang mga pamilyang namatayan na naging dahil sa 7.8 magnitude earthquake po na ito. Sir Peter and Amrika, ang 57,843 po ang total families affected. Pubing po ng Sarangani. At kasalukuyan, 428 families ang nasa evacuation centers po natin. May marami po din ang injured natin na individuals. Ang iba, mga major traumatic cases na admitted sa ating provincial hospitals. Sa Sarangani Provincial Hospital sa Alabel at Sarangani Provincial Hospital sa Glan po. At dahil nga apektado din po yung mga hospitals natin, kinakailangan mag-set up ng tents at mga facilities doon po sa municipal grounds para matugunan pa rin po ang pangangailangan nating mga kababayan.
3: Opo. Ma'am, may mga na-landslide po, no? Tinitinan po namin yung mga video. May mga bitak-bitak din po na daan. May mga lugar pa po ba sa Sarangani na hanggang ngayon ay hindi pa po natin naaabot at nakukumusta, ma'am?
2: Meron po mga areas na hindi pa rin po possible, lalo na po ang E-Alegado, which is one of the farthest barangays ng Glan. Hindi man po maabot ng by land, hindi pa po possible ang daan dahil sa landslide. Pero pinagpadala po tayo ng tulong sa tulong po ng ating mga air assets ng gobyerno. May mga choppers na po, ilang trips na po ang pinadala doon para po maghatid ng food packs. So kahit hindi po siya possible by land, hinahanapan po talaga ng paraan na maabot natin ang ating mga kababayan na apektado ng lindol. Dahil sila po ang isa sa mga geographically isolated and disadvantaged areas po natin sa Sarangani. Pero hindi po natin pwedeng iwanan sila at hindi matugunan ang pangangailangan. Kaya nagpapasalamat tayo sa Philippine Air Force, sa OCD, sa DSWD at sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na nagpapadala po ng tulong. Opo. Yung mga areas naman po na hindi possible dati dahil sa tulong ng DPWH ay naabot na po natin at unti-unti nakakapasok na po yung mga relief goods.
3: Opo. Kumusta naman po ang basic services ninyo, ma'am? Nag-restore na po ba lahat? Tubig, kuryente, yung maskitelco po sa mga previously wala pong signal noon?
2: Ang ano po, ang kuryente po sa Malapatan, unti-unti na pong nare-restore. May mga ilang areas na din po sa Glan, pero hindi pa po totally and fully restored ang power sa munisipyo ng Glan at doon po talagang kailangan ng tulong. Dahil nga po sa pag-interrupt ng power, ang mga water refilling stations ay hindi nakapag-operate. Mm-hmm. Isa po yun sa nakaapekto sa water supply, ang drinking supply ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Yun ang isa sa mga pangunahing binigyan natin ng pansin. Kaya nagpapasalamat tayo kasi may mga water tankers mula sa munisipyo po mismo ng Maitoma, one of the municipalities of Sarangani na nagpadala ng water tanker na para may potable drinking water naman ang ating mga kababayan. At kasama rin po ng Red Cross, may mga areas din po na kung saan inayos po yung mga linya ng tubig, yung mga pipes para ma-assure na meron pang flowing na tubig. Yun po ang isa sa mga pangangailangan kasi dahil pag wala yung power, apektado din pati yung interconnectivity. Meron po tayong mga telco na nagbigay po ng tulong na from cell phone to satellite. Kaya nakakatanggap na rin po ng tawag. At sa tulong po ng DICT, may mga Starlink po na naiprovide sa ating emergency operation centers at yung sa ating mga MDRMC na needs po sa Glan. Kaya somehow po merong connectivity. Pero yun lang ang challenge lang po talaga. We're expecting that in the coming days, mas marami pa po talagang reports of mga injured and casualties dahil nga po yun pa lang na nare-restore. Ngayon pa lang nare-restore unti-unti ang essential services. Opo. Sa Sarangani province.
3: Opo. Ma'am, dun sa mga lugar po na parang may totally damaged or totally destroyed po na mga bahay, ano po ang plano ng local government dito? Will they be relocated to a different settlement, ma'am?
2: Sa ngayon po, ang tinututukan pa po muna ngayon is the relief and operation, relief operations po. Ang sa recovery phase naman po, tinitingnan po kasi yung extent po ng damage sa ating mga houses have yet to be fully accounted for po. Kasi as of now po, ang nasa datos po natin, Sir Peter Mamarica, nasa 17,854 ang partially damaged, while 5,565 ang totally damaged. So far ang naitala po sa atin, 23,419 total number of damaged houses na. So imagine the massive damage nitong earthquake na to. Wala pa po yung galing sa ibang mga barangay na include dito.
0: Yeah.
2: So with that damage po, talagang mahaba-haba pang usapan pa po ito kung paano ang magiging recovery and yung para naman po na maayos na po ang itong pagtugon sa mga damages po sa pamamahay. And that is of course aside from the educational infrastructure impact, pati na rin sa ating public and community facilities na massive din po ang impact nito.
0: Medyo nakaka-shock at nakakapanlumo po itong mga
3: affected.
0: Oo, itong mga numero na inyong binabanggit, Ma'am Joanna, ano ha? At more than 17,000 yung partially damaged na mga bahay, over 57,000 families ang affected, 428 families nasa evacuation centers.
2: Yes.
0: Do you feel po the government agencies are doing enough para po ma-address ito, or are we approaching a some level of a humanitarian crisis, ma'am?
2: Kaya nga po na-declare po agad na state of calamity ang Sarangani dahil nga po sa massive impact nitong 7.8 magnitude earthquake. At nagpapasalamat po tayo, Sir Peter Mamarica, dahil ang DPWH, DOH, DSWD, the secretaries themselves visited Sarangani province right away. At sa ngayon po, kasalukuyang nasa Sarangani po ang ating Pangulong Bongbong Marcos para siya mismo ang makapag-assess, makita niya for himself kung ano po yung sitwasyon ng Sarangani province. So sa tugon po ng ating national government, kasama na rin ang iba't ibang mga ahensya, nakikita po namin na Sarangani is not alone. We are without help, no? So we are not without help.
0: Yun,
2: that's
0: okay.
2: What I'm trying to say. Hindi po kami nag-iisa kasi ramdam po namin ang bayanihan. Marami pong humanitarian efforts. In fact, ang Peace Winds, which is a Japanese group po na talagang matagal nang tumutulong sa ganitong klaseng mga sakuna ay pumunta na mismo sa Sarangani para magdala ng tulong. Iba't ibang mga ehensya, ramdam po namin ang suporta din po ng Karatig mga bayan at ng mga iba pang mga probinsya. Sultan Kudarat, nagpadala po agad ang BARM, ang Magitanaw, nagpadala po ng agarang tulong.
0: Opo, opo.
2: And kung mabanggit ko lang, Sir Peter, Sige Mamrica, ang infrastructure damage nito includes even the educational infra. Imagine po, 94 schools totally damaged, and that equates to 617 totally damaged classrooms. And hindi pa po dyan kasali yung mga major damages and minor damages, which is almost, if not more than 300 schools na affected, and about 1,700 na classrooms ang may mga major and minor damages.
0: Opo,
2: so imagine po ang impact sa pag-aaral ng ating mga estudyante. And it happened during the flag ceremony.
0: Yes.
2: So maliban po sa infrastructure damage, we are looking into the mental health aspect of the children of Sarangani. Kaya nga po, Sir Peter, Ma'am Rica, if you would allow me, nananawagan po kami maliban sa aming pangangailangan ngayon kasi ang tubig, ang pagkain natutugunan na, ang fuel natutugunan dahil possible na po. Pero maliban sa mga banig, yung mats, jerry cans at tents na pangangailangan sa ating mga evacuation centers, nananawagan po kami sa mga organizations na nagsispecialize sa pag-conduct ng mga stress debriefing, yung para po sa psychosocial intervention na kailangan ng ating vulnerable sectors.
0: Opo, opo. At naunawaan po natin yan. And I'm sure siguro the DOH, ano, at saka yung ibang mga hospital dito sa Maynila, sa Metro Manila siguro, pwedeng magkapit-bisig para magpadala ng mga representatives sa Sarangani, ano po. Pero one last question na lang po sa akin, ano po. Speaking of mga medical and psychological help, yung mga ospital po ba dyan are fully operational na po? Meron ng power, etc.?
2: Ang power po sa GLAN is not fully restored po. Kaya nagre-rely po sa fuel generators. Generators. Pero Sir Peter, nagpapasalamat tayo kasi po ang DOH through the Cotabato Regional and Medical Center, nagpadala po sila ng medical team sa GLAN. Nag-set up po sila ng specialized emergency field facility para ma-reinforce ang ating local healthcare services. At isa po ito sila sa mga Philippine Emergency Medical Assistance Team na para siyang specialization po talaga nila. Nag-set up po sila sa GLAN School of Arts and Trades kung saan ang mga pasyente po natin ng Sarangani Provincial Hospital sa GLAN ay na-relocate dahil nga po ang hospital building nakasustain po ng structural damage. So nagpapasalamat tayo dahil doon meron po itong parang level 2 medical facility na rin po itong sinet up nila. Sila rin po yung mga tumulong during Typhoon Odette. So specialization po talaga nila yung disaster deployment. Meron po tayong para sa mga cases na on-site na may mga surgeons po tayo, OB, radiologists na nandoon. Kaya sa pakikipagtulungan ng DOH, natutugunan po yung pangangailangan natin. And we need more help actually. Kasi po, sa intensity 7.8 na ito, magnitude 7.8, iba talaga po ang naging epekto. So nagpapasalamat po kami sa lahat ng tulong.
0: Opo.
3: Ma'am, finally, before we let you go po, no, we'll give you time para po sa mga pangangailangan pa po ng Sarangani to ask po for help from all those na nakikinig sa atin and also from the national government. Go ahead, ma'am.
2: Ang Sarangani province po ay nasa state of calamity at ibang ang level po talaga ang impact nito, hindi lamang sa infrastructure kundi sa pangkabuhayan ng bawat Sarangan. Maraming mga negosyo ang apektado. So we need all the help that we can get from every private and public organizations, even from government and non-government organizations. Panalangin po. Patuloy niyo pong ipanalangin ang Sarangani province kasama ng aming responsible official na si Governor Ruel Pacquiao at lahat ng mga opisyalis because we are doing what we can on the ground but we need all the help we can get from you. Sarangani needs your help. Mapabanig man yan, jerry cans, tents, food packs, and even organizations na pwedeng magpadala ng merong specializations sa psychosocial interventions, we would gladly receive that with grateful hearts po. So maraming salamat po sa inyong tulong. Maraming salamat din po sa pagpapaabot sa ating mga kababayan kung ano pong sitwasyon ng Sarangani Province.
0: At maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga magigiting na mga tao at organisasyon na tumutulong sa Sarangani. It will take, I think it's not an exaggeration, ma'am, it will take not only months but perhaps years para maging normal na muli ang Sarangani. Ano po, pero wag po tayong bibitaw at sama-sama, tulong-tulong. Makakaahon din. Ma'am, you've been a very, very effective spokesperson po and we appreciate your time.
3: Salamat, ma'am. Ingat po kayo.
2: Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po. God bless you.
0: Ma'am Joanna Grace Lapore, Provincial Information Officer po ng Sarangani at ngayon, nararamdaman na natin kung gaano katindi yung tumama. At sabi nga nila, it's almost utter devastation. Sarangani pa lang po ito. We're talking of 57,000 plus families affected, 428 nasa evacuation center pa rin, 17,000 po mahigit ang partially damaged na mga tirahan, 13,000 ang talagang wala na, iba na. What can we do?
3: Yeah, ito yung mga moment partner na sinasabi natin. Alam mo yung nababasa ko lang to sa libro parang everything's time stopped for me, but life continued, 'di ba? Yung nagpapatuloy pero sila doon hindi sila makausa dahil ang dami nila kailangan tulungan, ayusin, gawin. At yun nga po ang kanilang mga panawagan, sana po sa mga may kayang magpadala, no? Malaking tulong po ang inyong mga maibibigay, ang ating maibibigay po sa kanila. And of course, if hindi man kaya, all the prayers you can send their way will also be a big help.
0: More than ever, ngayon po kailangan ng tulong ng Sarangani at ng iba pang mga lugar na nasalanta nitong 7.8 magnitude na lindol. Mabalik po kami ni Rica in just a very short while. At the end,
4: tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balita-patan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
5: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities. On the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin. Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Artrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Tibay at lakas manindigan. Balita Patan. Balita Patan.

0: 9:42 in the morning.
1: Tagal-tagal ko nang hawak ito. Pareho tayong meron nito eh. Ni minsan hindi ko nabasa eh. So, mangyari na mangyayari, babasahin ko to. Ito po yung mga public service announcements namin. Ano po, isa dito yung maging handa sa tsunami. Oo, basta sa akin tsunami, hindi tsunami. Kapag lumindol ng malakas sa ilalim ng dagat, lalo na no, maaari itong magdulot ng tsunami na nagdadala po ng matataas at na mabilis na mga pag-alon. Mm. Opo, ito yung mga dapat yung tandaan. Halimbawa, lindol na sobrang lakas na halos hindi ka na makatayo. Yan, nag-i-spawn o nagre-resulta kuminsa sa tsunami, lalo na kung offshore. Pag sinabing offshore, hindi po sa lupa.
2: Sa dagat.
1: Oo, mabilis na pag-urong ng dagat. Ito yung parang biglang
2: umaatras.
1: Instantly, nag-low tide bigla. Yan, isang senyales din yan. Tapos meron pa yung maingay na tunog na parang may papalapit na alon.
2: Parang gutom na tiyan.
1: Yan, yung
2: parang
1: ganun. Opo. Sabi nung iba, pag nagtatakbo yung mga ipis, huwag po kayong maniwala.
2: Hoy, pero alam ng mga hayop yan Nasa sense nila yun, di ba? Kaya ako talaga na tinitingnan ko yung mga galaw ng mga hayop. Baka mamaya, nakikita nila dangers we can't see.
1: Yes,
2: diba?
1: Yung mga pusa natin, biglang, at saka mga aso, biglang magkakaripas ng takbo.
2: Oo, sumunod na kayo!
1: Baka naman po gutom lang, ganun. Ano nga ba inaasahan natin ngayon sa Senado?
2: Today?
1: Ano pang mangyayari? In the meantime,
2: today partner pre-trial brief.
1: Yun.
2: Sa Thursday pre-trial conference.
1: Ayun. Okay. So, yan po ang abangan natin. In the meantime, pila-pila po yung parang pila balde ito.
2: Ayuda ba yan?
1: Hindi, ang dami nagsampan ng reklamo laban dun sa sinasabi nilang 18 maleta boys.
2: Hindi na ba
1: Huwag na.
2: Pinalata talaga tawag sa kanila.
1: Nagkakaroon pa ng
2: dami regalit.
1: Kausapin nga po natin isa sa mga nag-file ng reklamo laban dun sa 18 kargadores, sabi nila. Si Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Kausapin nga po natin. Siya din po ay House Deputy Speaker.
3: Hello.
1: Congresswoman Garin, magandang umaga po si Peter Atrika dito sa Balita Patan. How are you, ma'am?
3: I'm good. Maraming salamat sa pagtawag, Peter. Maraming salamat sa pag interview.
2: Congresswoman, good morning po. Salamat din.
1: But as always, kayo po yung isa sa mga pinaka-aktibo dito sa impeachment na ito eh. But let's start with the case that you filed against yung tinatawag na 18 maleta boys. Why is there parang meron pong concerted effort not only from congressmen but also from senators na nagfa-file ng mga kaso laban dito sa 18 na ito? And how meron po bang pag-uusap o talagang kanya-kanya lang po ito?
3: Yung iba, nagkakausap-usap, pero karamihan kanya-kanya, no? Ilinawin ko lang, no? Hindi siya na nagsasabwatan lahat para ipitin sila. Hindi ganun eh. Napakahirap ng sitwasyon na ito kasi February pa, biglang nagkaroon sila ng press con. Pero hindi yun biglaan, hindi yun ordinary press con. Kasi kung makita mo sang-ayon dun sa mga nangyari, talagang naka-announce, nag-imbita ng mga tao, nagtatawag ng mga media na merong pasabog. Nagulat ako nung nalaman kong na-mention ang pangalan ko doon. No? I can only speak for myself kasi hiwala akong knowledge dun sa iba kong kasamahanan. I can only also speak for my cousin, si Congressman Pepito Alvarez, kasi nagkagulatan din kaming dalawa. Unang-una, walang pirmadong affidavit. Mm-hmm. Kaya nga tumagal yung pag-file po ng kaso. So nung nasa
2: Naku, naputol yata yung communication at
3: kaya ang hirap kasi ang nagsasalita, yung mga abogado.
1: Opo.
3: Pero itong mga former security guards, hindi naman sila security, VIP security or whatever you call them.
1: Mm-hmm.
3: Hindi namin naririnig sa kanila mismo. Kasi ako, gustong-gusto kong malamang sino, saan, at kailan. Kasi ni isang kusing, wala akong natanggap galing kay Congressman Saldi ko. At wala rin akong maletang natatanggap, no? Ang mga binibigay niya before ay mga assignments na magdepensa kami dun sa budget. Bilang yun ang trabaho namin. he will just assign each department to us and then kami yung gumagalaw. Kung meron ka mga bit-bit ay papeles, no?
1: Mm-hmm.
3: Proposed budget, yung mga possible questions and possible answers na itatanong ng ating mga colleagues. So, I filed a case. Unang-una, gusto kong makatanggap ng pirmadong affidavit.
1: Mm-hmm.
3: Galing maski isa lang sa kanila, no? Okay. Pangalawa, para malaman yung katotohanan dahil alam mo, I mean, Peter, alam mo ang pinagdaanan ko nung Benbaxia. Paulit-ulit na kasinangalingan, nagiging totoo. Paulit-ulit na parang alam mo yung ano, soundbite na nagiging kapanipaniwala. At ngayon, buong mundo gumagamit ng bakuna. WHO palaging nagsasabi, walang namatay. Pero dito sa Pilipinas, kapag may intriga, especially during the previous administration, agad-agad uungkatin, dengvaksya, maski hindi totoo, no? Yung mga peking eksperto naging eksperto. So ito ngayon, we don't want a repeat of those fake insinuations sa sitwasyon ngayon dahil paulit-ulit silang lumalabas at ang masakit dito, wala namang pirmado affidavit si Attorney Baligot. Wala rin naman siyang sinumpaang salaysay. Even in this 18 allegedly former bodyguards, or security driver escort ng partido ni former Congressman Saldico at na niyang kanyang mga kakilala at pamilya, wala rin kaming natatanggap na pirmadong sinumpaang saraysay. Even sa ombudsman request kami ng request kasi nagkaroon sila ng press po na nag-file. Wala rin pirmado na affidavit.
2: Congressman, anong legal means po ba ang maari nating gawin para itong 18 kargadores na ito, itong 18 bagmen na ito, ay maybe kahit for a period of time, manahimik muna sa pananilita because we've only seen them first face the press. Di po ba, nung una silang lumabas, wala rin mga affidavit. Pangalawa, doon sa hearing ng komite ni Senator Ronald ni Senator Marcoleta na maraming hindi yun kinikilala dahil wala nga rin pong maayos na proseso sa Senado. Marami po silang mga inakusahan at all those na kanilang mga sinabi ay hindi naman under oath, just implicating different people.
3: Kaya nga yun ang ano eh, yun ang mahirap at yung ang masakit kasi parang binigyan sila ng blanket authority. O sige, bahala kayong magsalita kung ano-anong sabihin nyo. Pero ang makikita mo, ano ba ang direksyon? No? Ang direksyon ay ilihis ang totoong usapin at mga problema sa panahon na ito. And pardon me for this, no, with due courtesy to the former president. Nung nakaraang administrasyon kasi, masyadong na-empower at na-embolden yung mga fake news peddlers. Yung mga trolls. Alam mo yung parang cancel culture? Kunyari magsasalita ka ng totoo. Lagay na natin sa DOH, yung mga totoong eksperto, mga totoong scientist. Sasabihin nila, yung ivermectin, ano yan? Hindi para sa tao yan. Gamot yan. Pampurga ng aso at kabayo. Yan. Talagang itro-troll ka agad, sisirain. So, matatakot na lang. So, yung iba sasabihin na, hindi. Masyadong mahal ang testing na yan. Dapat nasa 1,500 lang or 2,000. Ngayon, ibabash ka ng todo or iti-threaten ka ng mga kaso. So, andun yung nagiging pinapatahimik yung katotohanan or pinagtatakpan yung mga dapat na pag-usapan issue kasi merong script na dapat sundin. And this should be stopped. Kasi, hindi, minsan alam mo ang problema nito in governance. There are people in power who would make decisions based on what is popular. But it is not based on what the government should actually do. Because governance is a long-term investment. So, alam mo yung parang lalahatin mo, sabihin natin dun sa pinangalanan nila, meron dun isa or dalawa na totoo. Pero idadagdag mo yung mga walang kinalaman, especially like former Secretary of Justice Laila De Lima. Kasi very, very vocal siya on accountability. And then, of course, alam naman natin, very hard on advocacy yung ating mga ibang party list representatives like those from the Makabayan Bloc, those from Akbayan. Yung ibang mga, the prosecutors are also mentioned there.
2: Yes.
3: And the leaders of the House who are vocal in speaking up for the truth. Siyempre, ako palagi akong tumatayo dyan. pagka merong usapan, eh, talagang sinasabi ko yung totoo kung may problema ba o wala, o ito ba ang tama sa pananaw ko, pwedeng mali rin ako. But then you exercise your task, your obligation as a representative of your constituents. So, asensya na, pero ang tingin ko, inuulit-ulit noong 18 former security guards yung style nung nakaraan. Papatahimikin ka or huwag ka nang magtrabaho kasi may mga tumatawag-tawag yan. And ano, pabayaan mo na yan, cool-cool ka na lang, chill-chill ka na lang. If we are not going to work, if you're not going to help the government, kung hindi natin haharapin ang mga problema ngayon, especially natuldukan yung accountability na sinasabi, saan tayo papunta?
1: Yeah. So ngayon naunawaan po namin ng mas maigi yung mong konteksto ng inyong pinanggagalingan kasi nga po dahil nga dun sa napakatinding den vaksya controversy noon ano po. Pero maraming nga nagsasabi na itong 18 na to kasama na tong si Attorney Baligo din former Representative Mike Defensor ano po. Sabi nga ng iba purveyors of fake news, they're actually serving blatant lies. Pero it makes you wonder on their

0: sa sabi sa kanya, eh, a few months daw yung iba.
1: Yeah.
0: So, itong mga bagay na ito, nakakapagtaka.
1: Yeah.
0: And I believe meron yung isa doon, nagsabi na former PSG daw siya ni President Noy, Pinoy. I was a member of the cabinet of Pinoy. No?
1: Yes,
0: and,
1: yes.
0: Very proud kami, no, doon sa kanyang mga nagawa, no, although he was also again tainted. No, talaga, alam mo yung pilit na sinisira yung pangalan niya. Pero, hindi din namin siya natatandang nakita. What we are hearing is PSG siya dun sa isa sa mga kapatid ni Sir, ni former President Noy.
1: Yeah.
0: So, alam mo yun, linalagyan ng kwento. Pero again, hindi tumagal daw, no, kasi may mga problema sa, may mga problems.
1: Very, very quickly, Congresswoman, singit ko lang ito kasi maybe, you know, it's an overreach, pero when you connect the dots, may kinalaman kaya ito sa impeachment trial o palagay niyo wala naman?
0: Well, there's a possibility kasi ano na yan eh, nakasanayan na nilang ilihis. Example, nung nakarang administrasyon, nung pumutok ang issues, no? Sabihin na natin, licensing sa FDA, umaayaw yung mga technical experts o gagawang-gawa ng kwento, lahat ng taga-FDA na pwedeng kasuhan isinadinamay sa Dengvax siya. Pandemic times, questionable yung PPEs, masks, bilihan ng mga test kits, overpriced testing kits, paglipat pala mismo ng pondo sa PSDBM. Every time lumalabas yan at umaayaw yung mga taga-Department of Health, they will be threatened na idadamay sa kaso ng Dengvax. Kaya nga, ang daming mga kinasuhan ng iba doon talagang may isang minuto sa meeting ay hindi involved. So in other words, alam mo yung tatakutin ka. So it's again happening now because people are pushing for accountability. People are pushing for reform. So because of this, malamang, alam mo yun, ililihis yung usapan. Kasi nagkukuin ulit ng byword eh. Maleta. Di ba? Pero saan nakita yung mga maleta? Doon sa ni-raid na hotel ba yun, no? Na allegedly pag-aari ni Congressman Mike Defensor.
1: Okay. We'll leave it there for the meantime. Congresswoman, maraming
2: thank
1: salamat
2: you,
1: po. We appreciate your time with us.
0: Maraming salamat. God bless.
1: All right. Si Representative Janet Garin ng Iloilo, 1st District. Kaya akong ginutom talaga. Naalala ko yung batchoy sa Iloilo.
2: Ayan, Lunes
1: salamat,
2: pa lang.
1: Ha? Okay, pasalamatan ko lang yung mga tumulong sa Maxis Santiago 11th anniversary. Si Ma'am Carlene Trota, salut, Jim Fuentebella, si Sir Peewee, Sir Ronald, Mike Gill, at marami pang iba. Thank you po.
2: Ayan, Lunes pa lang. At susunod na programa na po ay Ang Kabayan kasama si Danny Buenafe. Maraming salamat.
1: Na pinasasalamatan ko rin.
2: Maraming salamat, Sir Danny. Nakasama niyo po Rica Lazo.
1: Peter Musgi.
2: God bless everyone. Ingat.
1: See you tomorrow. Thank you and good night.

0: DZMM, número uno sa aksyon. DZMM, balita ngayon.
1: Kapamilya, sumadsad ang motor yacht na Philippine Siren 2 sa loob ng Tubataha Reef Natural Park sa Palawan matapos tamaan na bigla ang masamang panahon habang nakaangkla. Agad rumesponde ang Philippine Coast Guard at nailigtas ang 28 sakay ng barko, kabilang ang mga diver mula sa iba't ibang bansa at Filipino crew members. Nailipat na sa ibang sasakyang dagat ang mga pasahero habang ang natitirang crew ay nanatili sa lugar. Wala namang naiulat na oil spill o pinsala sa kapaligiran habang patuloy ang monitoring ng mga otoridad. Maagap lang, mahaba na ang pila ng mga namimili sa Kadiwa Store sa San Andres, Maynila para makabili ng murang bigas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
2: Sa alas 5 pa lang ng umaga, nakapila na sina Tatay A sa Tatay Hermie sa Kadiwa Store ng Bureau of Plant Industry sa San Andres, Maynila para makabili ng bigas na 20 pisong kada kilo. Ayon sa nakapanayam ng Radyo Patrol, umaabot sa 100 sako ng bigas ang nauubos sa Natura Kadiwa Store kada araw dahil sa dami ng mga namimiling nais makatipid. Ang programa ay para sa mga benepisyaryo ng pamahalaan kabilang ang senior citizen, solo parent, person with disability, mga miyembro ng Pantawi Pamilya Program, Filipino Program of Orphans, at mga minimum wage earner na nakakapagkita ng kaukulang valid ID o patunay ng pagiging kwalipikado. Bukod sa bigas, makakabili dito ng mas murang gulay at iba pa. Kwento ng mga bumibili na malaking tulong ang murang bigas para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan.
3: Malaking bagay sa akin kasi wala naman akong trabaho. Pero baasa lang ako sa mga anak ko. At saka marami kong alagang ayaw. Nakakamura pa.
4: No, kasi una-una malaking tulong to sa mga katulad namin na medyo hiklahos din sa buhay. Eh ngayon, kung bibili kami doon sa mga nakakapwestong rice retailer, eh masyado mahal ho yung mga yun.
2: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. Samantala, magiging sentro ang Pilipinas ng talakayan sa modernisasyon ng tren sa Southeast Asia sa pag-host ng kauna-unahang ASEAN Railway Conference ngayong Hunyo. Pangungunahan ito ng Department of Transportation, katuwang ang Philippine Railways Institute at Asian Development Bank, kasama ang mga eksperto mula sa 11 bansang kasapi ng ASEAN. Layo ng konferensya na mapabuti ang kaligtasan, kahusayan at modernisasyon ng railway systems, kabilang ang paggamit ng makabagong teknolohiya at pagpapahusay ng mga serbisyo ng mga pasahero. Inaasahang makikinabang ang publiko sa pamamagitan ng mas mabilis, mas ligtas at maasahang biyahe sa tren.
5: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon.
6: Ang oras, 10:07 in the morning.
5: Oras sa hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
6: Magandang Monday morning sa ating mga televiewers, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang Kabayan Program. Ako po si Danny Buenafe. Today is June 15, Lunes, 2026. Ang bilis ng araw, kalahati na tayo ng buwan, June. At alam ko ngayon ay merong mga pagsusumite ang gagawin ng House Prosecution at ang alam ko defense, no, dahil sa June 18 may pre-trial conference para diyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, so ngayon ay magbigay lang tayo ng konting ano update dahil gumaganda ang development diyan sa sigalot diyan sa gitna silangan, ha, 'di ba? Yung Iran at saka yung Amerika eh nagkapormahan, nagkaano na, ha, nagkaroon na ng peace deal at they will implement by Friday. So magandang balita ito dahil bubuksan na ang Strait of Hormuz. So merong tayong inaasahan na magandang rollback bukas para sa diesel, doon sa mga gumagamit ng diesel dahil Martes na nga bukas. So ang diesel ay magkakaroon ng rollback na 4 na piso hanggang 5 piso. Tapos bawat litro. Tapos ang gasoline ay may pagtaas pero hindi ganun kataas naman, 50 centavos per liter. Ang kerosene, aba, good news. At bababa rin to, rollback, 2 pesos to 3 pesos per liter. Yan, so meron pa tayong asahan dahil kanina binabanggit nga ni Peter, di ba? Yung Brent crude dati ay nag-improve na sa 83 pesos na lang per barrel from 87 noong June 12. So yan ang mga magagandang developments for this week. Anyway, ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Mag-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At para doon sa mga gustong sumali sa ating mga diskusyon at pwede kayo magpadala ng mensahe sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Yun. Okay. Oh, bago tayo pumunta sa ating makakapanayam, ay ratsyada muna tayo sa ating mga Radio Patrol. Pinapaimbestigahan daw sa kamera ang pagkasawi ng Athenian student athletes kaugnay ng posibleng paglabag sa anti-hazing law at iba pang batas. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Pamela Vasquez. Pam, go!
0: Ratsyada ng Radio Patrol!
7: Magkasal ng motu proprio investigation ng House Committee on Public and Safety o para alamin kung ang nangyari sa team building sa Aurora ay hazing o kaya'y paglabag sa Student Athlete Protection Act. Ayon sa chairman ng komite na si Manila Representative Rolando Valeriano, nakababahala ang pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili kaya marapat lang na investigahan ito. Dagdag pa ni Valeriano, ang exposure sa masamang panahon at sa pilitang physical na aktibidad ay ilan sa mga elemento anya ng hazing. Hinimok din ng mambabatas ng Philippine National Police sa ipag-utos ng full administrative review kung paano hinawakan ng lokal na pulisya ang trahedya at makipagtulungan sa Department of Information and Communications Technology o DICT para mapreserba ang lahat ng videos, messages, social media posts kaugnay ng training activities ng universidad sa naturang probinsya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
6: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Ito, may relasyon din sa unang report. Top management naman ng Ateneo basketball team ipapasumpi na ngayong araw ng CIDG. Alamin natin ang latest mula kay Marlene Padiernos. Marlene.
8: Dami kinapirma ni DILG Secretary John Vicremulia na ipinasabi na ngayong umaga sa CIDG ang top management ng Ateneo basketball team na pinumunuan ni Coach Tab Baglin. Ayon kay Remulia, para ito sa fact-finding investigation sa pagkasawi ng dalawang student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa kasagsagan na ganyan umunong training sa Aurora, nilinaw naman ang kalihim na layo ng pagpapasabi na ng mga alap pa ng mga dagdag na detalye sa insidente at hindi para mang aresto o mang kaso ng sinuman. Sa ngayon, may ilang individual na ang namataang pumasok sa loob ng CIDG pero hinihintay pa natin ang kompirmasyon kung ang mga ito ay bahagi ng top management ng Ateneo basketball team. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
6: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa iba pa nating mga Radyo Patrol!
9: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
6: Time check! 10:13 in the morning.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Oh, balik tayo sa ating programang Kabayan at sa puntong ito makakausap natin sa linya ng telepono ang isang residente dyan sa Barangay Lumasal, Maasim, Sarangani, na hanggang ngayon ay nasa state of calamity ang Sarangani. Ito ho yung sentro ng lindol na napakalakas noong last week lang, Monday, 7.8. At kasama rin dito yung Jensen, di ba? Yung pinakamarami rin na naapektuhan. So makakausap natin si Ray Ian Elarde, kaugnay nitong, let's say, pwede natin makakuha ng update, no? Tungkol dyan sa sitwasyon sa Maasim, Sarangani. Ray, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
11: Yes, sir. Good morning po.
6: Oo, thank you very much, Ray, sa at least magbigay ka ng konting update. For now, kamusta na kayo dyan sa Sarangani? Okay na ba, let's say, linya ng telepono or yung pati yung ano natin, supply ng kuryente? Kamusta?
11: So, ngayon, sir, okay na po. Bumalik na po yung supply ng kuryente.
6: Mm-hmm.
11: Wala na pong problema.
6: Uh-huh.
11: And then, yung mga evacuees po natin is, ayun na po, andun na sa evacuation centers po.
6: Okay. Mga ilan yun?
11: Lahat.
6: Ray, tingin nyo, ano ba ang feedback sa'yo? Yung mga displaced pa hanggang ngayon?
11: Po.
6: Yung ilan yung mga pamilya na apektado na nandoon pa sa evacuation center? May alam ka ba na info? Mga ilan?
11: Doon po sa yung evacuation namin dito, sir.
6: Oo.
11: So, as of doon sa data na nakuha ko po doon sa aming barangay, BLGU, nasa umabot kami 370 plus po.
6: 370 individuals o families?
11: Families po.
6: Families. Ba, marami rin yun, ha? So, ibig sabihin, dahil hindi sila makauwi, dahil hanggang ngayon ba nakakaranas pa kayo ng aftershock?
11: Opo, opo. May mga aftershocks pa rin po kaming naranasan.
6: Okay. So, yung mga bahay nila, hindi sila makauwi dahil hindi sila sigurado kung safe pa umuwi dahil may mga bitak ba? Bitak yung bahay, ganun?
11: Opo, opo. Kasi wala pa kasi yung ordered yung MDR MMO na pwede kami makabalik na sa mahay namin.
6: Oh, ganun ba? Yung mga kalye, kamusta naman, Ray? Kasi meron din yatang flash flood na nangyari na halos nasabay pa rito sa lindol?
11: Dito sa amin, sir, sa upper part ng barangay namin, may mga landslide din. Pero walang mga bahay na apektuhan. Kasi medyo malayo sa community.
6: Oo, yun nga ang balita, no? Yung isang reporter namin na pumunta dyan, nahihirapan dahil may landslide, hindi makadaan. So, for now, hindi siya madaanan ng mga, let's say, kotse. Paano kailangan na i-airlift yung mga supply, like pagkain o tubig?
11: Oh, kailangan, doon sa Sarangani, sir, doon sa part ng District 1 kasi yun doon, sir, yung sa Glan. Dito naman sa amin, distrikto kami. So okay, yung possible na po ngayon yung daanan kasi may isang tulay na na bar down siya. So agad-agad naman po na inayos. So ayun na, possible na agad.
6: Mm-hmm. Kasi piniplay namin dito yung video. Alam ko, pinadala mo raw ito. Yung mga flash flood, ibig sabihin, ito pagkatapos na nangyari lindol, kamusta naman kayo dyan? Yun na nga, grabe rin pala yung pagbaha, no? Nararanasan ninyo ngayon?
11: Opo, yun siya. Yung baha din yung talaga problema na naman namin after lindol.
6: Oo nga. So kasi pinapakita hanggang bewang yung yung baha ngayon ba feedback mo? Humupa na ba?
11: Sa ngayon, sir, okay na po. Humupa na po yung yung
6: baha.
11: Tubig.
6: Okay.
11: Yung baha.
6: Okay. So, ibig sabihin, yun na nga, parang double whammy kayo . Nagkaroon na ng lindol, tapos yun na nga, state of calamity, tapos bigla namang flash flood na ganito. For now, ayun na nga . So, kamusta, ilang barangay ang apektado dyan? Ray, anong pagkabalita mo?
11: Dito sa amin, sir, bali dalawang barangay yung apektado. Yung aming barangay, at saka yung yung kabilang barangay kasi yung tulay nila is nasira.
6: Okay.
11: Pero ayun nga, naayos na yung tulay nila. And then dito naman sa amin, ang rescue, ang BLGU naman at saka yung LGU ng Maasim is agad naman manang spend ng mga supplies, mga food, relief goods.
6: Okay, so ikaw eh, barangay Lumasal. Ano ba yan? Marami bang residente dyan? Sa Maasim?
11: Opo, marami pong residente po.
6: Okay, eh kamusta naman na let's say yung kasi nagkaroon nga ng baha tapos nagkaroon din ng problema sa landslide. Ibig sabihin yung supply ng malinis na tubig at saka pagkain nakakarating naman sa inyo, yung mga apektado.
11: Opo, kasi may mga ibang barangays and then other municipalities po na nag-abot ng tulong.
6: Oh.
11: At saka may mga NGOs din po nag-reach out sa amin para makabigbigay ng tulong din.
6: O kaya nga, pero ibig sabihin, nadadaanan yung mga kalye. Yung landslide kasi ang akala ko na medyo nagiging sagabal. Ngayon, nakakadaan na.
11: Yes po, okay na madadaanan na po yung mga kalsada.
6: Ah, okay. Nung kasagsagab anong lindol, sabi mo may mga aftershock, marami pa rin ba mga poste na bumagsak?
11: Opo, yun din yung reason na every time may mga aftershocks, nawawalan kami ng kuryente.
6: Oo. Eh kaya nga, ngayon, okay. Kamusta ba ang supply ng kuryente nyo? Ano na ba? Stable na ba? O pawala-wala minsan?
11: Pawala-wala din po. At saka even ang signal, yung internet.
6: Ah, pawala-wala din. Hindi sustain, hindi stable, you mean?
11: Yun po.
6: Oo. So for now, ano mga siguro, baka may mga nakikinig sa atin, mga otoridad o yung LGUs nyo yan, ano mga pangunahing pangangailangan nyo? Siguro pwede mong banggitin, Ray.
11: Sa ngayon po, yung talaga yung basic needs talaga namin is yung mga pagkain, yung tubig, yung hygiene kits. Yung talaga yung mga
6: Eh yung mga tents, yung mga tolda, kailangan nyo rin ba yan ngayon?
11: Yun, yung mga ilaw, kailangan din namin ng ilaw. Kasi doon kasi sa evacuation center, sir,
6: solar
11: yung
6: lights.
11: Mga ilaw na hindi gumagana.
6: Solar lights, ganun.
11: Yung mga solar light.
6: Oo. Okay. Pero for now ba, meron naman kayong close coordination sa mga barangay nyo, sa mga LGU, local officials, so sila mayor. Ibig sabihin, medyo may mga dialogue kayo na from time to time. Para, kasi sabi mo, nararamdaman pa rin ang aftershock.
11: Yes po. Well, may mga PNPs din kasi po doon sa evacuation center na binigay ni Mayor. So time to time mabantayan yung mga evacuees. Then kagabi bumisita na naman si Mayor doon sa evacuation center at saka si Manny and I mean yung mga tauhan ni Manny Pacquiao po nagbigay ng pagkain.
6: Buti naman, no? Dahil syempre, malapit sa kanya yung Jensen at saka Sarangani. Pero for now, kamusta naman yung lagay ng mga bata? Wala naman bang mga kumakalat na sakit? Syempre, pag ganyan na nag-uulan-ulan pa, tapos yung natotraumatize tungkol dyan sa mga aftershock. Ano ang sitwasyon, Ray?
11: May mga bata, sir, na ayun, lalagnat, pero may mga, ano naman din tayo, may mga health facilities na medyo malapit lang din po. At saka may mga gamot din po na binibigay sa amin.
6: May mga gamot binibigay. So, yung mga, let's say, hospital nyo o health centers nyo ay gumagana naman? May mga health, mga nurses na tumutulong?
11: Yes po, meron po.
6: Ngayon ba, Ray, suspendido pa ang klase ng mga estudyante?
11: Yes sir, lahat po ng klase Sarangani dyan sa halos lahat suspendido po yung klase after nung lindol.
6: Oo. So kasi I would assume nga na ibig sabihin yung ibang eskwelahan o paaralan dyan ay ginagamit na evacuation center kasi 370 families kamo ang apektado.
11: Yes po.
6: O ginagamit nga na wala, so walang physical face-to-face classes ngayon dahil ginagamit.
11: Ginagamit namin na evacuation center.
6: Ah, yun na nga ang problema. So, anong ano mo, let's say, Ano pa ba yung mga na parang naririnig mo sa mga kapwa, mga residente diyan, yung mga pangamba pa nila? Ano yung mga parang gusto nila iparating?
11: Ayun nga po, medyo traumatized lahat po ng mga tao dito kasi konting yanig lang, tatakbo, lalabas, di na alam kung saan, anong gagawin. Yun yung mga nila din. Sana, yun nga, mababalik na sa normal lahat ng ano.
6: For now, Barry, kamusta naman ang ano, siyempre Lunes, ang lagay ng panahon ninyo ngayon dyan?
11: So, yun po, okay na. Wala, hindi naman makulimlim yung ano. Alos lahat po. Yung ibang families, may mga ano na umuwi sa kanilang pamamahay tsaka naglinis kasi sobrang putik, sir, pumasok sa bahay.
6: Oo nga eh. Nasabay pa itong ano ba yung bagyo nangyari or habagat lang?
11: Habagat lang, sir, pero kalakas lang ulan.
6: Oo, flash flood eh, no? Flash flood, tama ba?
11: Oo.
6: Oo.
11: Opo.
6: Okay, so kaya nga, flash flood, ibig sabihin, mabilis din siyang humupa, di ba? Parang ganun. Oo.
11: Opo, mabilis din. Mabilis po.
6: Okay. Sige, marami salamat. Ingat kayo dyan, ha, Ray. Lalo na yung ano, yung sa mga residente. Baga, kukuha lang kami feedback, ha, from time to time. Salamat.
11: Salamat po. God bless.
6: Okay, God bless. Yan ho, si Ray Ian Elarde. Siya ho ay isang residente dyan sa barangay Lumasal, Maasim, Sarangani. Alam niyo ho, Sarangani ay isa sa mga una, actually siyang unang idineklara na state of calamity dahil nga dun sa 7.8 na lindol na tumama noong Lunes lang. So isang linggo na ho ha. At ang latest nga na bilang ay 61 na ho ang namatay dyan sa lindol na napakalakas. At for now, ang tala ng Office of Civil Defense, 54 ang namatay sa Soksarjen habang 7 sa Davao Region. Tapos 1,000 naman daw ang nasugatan at ang pinaghahanap for now, 4 na po pa rin ang nawawala. So ayun, yun yung mga latest ha. Anyway, ay tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa update sa lindol na nangyari dyan sa Mindanao. Ngayon naman, makakausap naman natin ang residente ng Barangay Butulan, Jose Abad Santos, dyan sa Davao Occidental. Nasa linya rin ba siya ng telepono? Makakausap natin si Jelly Ann Maladian Kilam. Jelly, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Jelly? Ready na ba siya? Jelly? Okay, alamin natin dahil dyan naman daw sa Davao Occidental, ilan daw mga residente sa kalsada na naninirahan. So, alamin natin kung ano na sitwasyon nila. Ito ba, tinamaan din ba ito ng flash flood? Kasi alam ko nga yung Sarangani, tinamaan ng flash flood. So, sabi nga nung ating unang nakausap, no, si Ray, sabi niya, humupa naman na. Okay, so alamin natin kasi itong si Jelly, residente naman siya ng Barangay Butulan, ha? Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ano rin ho ito eh, naging ano rin to, nakaranas din sila nitong lindol na napakalakas din noong Monday, di ba? Yan, bali 1 week from today. So sabi niya, nakakaranas pa rin sila ng mga aftershock at saka yung pati pag-ulan. Okay, so nakatanggap na raw sila ng tulong mula sa DSWD tulad ng food packs. Okay, narasa ready na siya? Okay, makakausap natin si Jelly Ann Paladian Kilam at residente ko siya ng Barangay Butulan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Jelly, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Jelly? Teka, hindi pa rin natin ma-contact. Nawawala kasi medyo mahirap po ang signal ngayon sa Mindanao. Hindi ho siya talaga stable. Ha? Kaya pinipilit pa rin ho ng production team natin na makuha. Kasi importante ha, makabigay sila ng feedback kasi sa pamagitan ho ng ating platform dito sa Teleradio. Malaman natin ang sitwasyon nila. Katulad na sinabi nga ni Ray, buti humupa na ro yung flash flood. Pero ang dami pa rin ho ha, dyan sa barangay nila. Diyan ho sa Lumasal, ha, Barangay Lumasal, Maasim, Barsarangani, hindi pa rin stable, pati pala yung kuryente. Ah, 'di ba? State of calamity sila. Tapos yung pangangailangan nila, yung malinis na supply ng tubig at saka yung pagkain. Dahil meron pa rin daw mga landslide, although ano na, no, na-address na from time to time. Pero itong gusto nating alamin naman itong Davao Occidental, kung kamusta naman sila, dahil marami rin pala yung displaced, yung ayaw umuwi at gusto na lang sa kalsada manirahan. Ha? Naku, ang hirap po nun, ha? Lalo na kung meron ka mga kasamang mga bata, ha? Doon ditira sa kalsada. At saka alamin natin kung ano aksyon ang ginagawa ng LGU doon sa Davao Occidental at kung gaano karami yun. Ha? Yung alamin natin na mga residente na apektado nito. Sigurado yung mga bahay nila, I'm sure, ay meron mga bitak-bitak. Eh, hindi pa na-check yan kung ano ang structural integrity niyan. Ha? So, alamin natin mula kay Jelly. Okay, Jelly, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Jelly? Wala pa rin? Ang hirap kontakin eh. Okay, kala natin na i-connect na tayo kay Jelly. Wala pa rin. Hindi pa rin natin makontak para alamin natin ang sitwasyon dyan sa barangay Butulan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. At doon din nga sana sa Davao Occidental, maya-maya, makakausap natin yung Operations Division Head para alam yung PDRRM mo nila. Alamin natin kung ano ang latest doon. Sa kanya-kanya rin daw ang diskarte kasama ang 800 plus nilang kapitbahay. So meron din daw mga senior citizens na mukhang kailangan ng tulong dyan. At nasira ang kanilang bahay dahil sa lindol at yun na nga, ang issue is hindi raw safe. Kaya talagang gusto nila manirahan muna sa mga evacuation center. Wala pa? Wala pa rin si Jelly Ann? Okay? Jelly, wala pa rin? Okay, so pinipilit natin sa ibang mode na lang ng komunikasyon. Pipilitin pa rin natin makuha para at least marinig ninyo sa kanila mismo kung ano ang pinagdadaanan nitong mga residente ng Barangay Butulan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Okay, pinipilit din ng production team natin at least makausap natin si Jelly Ann. Pwede na? Jelly? Jelly? Good morning.
12: Hello po, sir. Good po.
6: Okay, maraming salamat. At at least kahit papano ay pinipilit natin makuha ang sitwasyon nyo dyan. Kamusta na dyan sa Davao Occidental, dyan sa lugar mo sa Barangay Butulan?
12: As of now, sir, okay naman po kami dito. Safe naman po kami, pero may mga aftershocks pa rin po kaming mga na nararanasan po.
6: Ah, okay. Pero tumama rin daw, nagkaroon din daw ng mga flash flood, tama ba? Mga bagbaha?
12: Yes po, sa other barangays po. Pero dito po sa amin, umuulan siya, pero hindi po, wala po kaming flood dito kasi yung tubig kasi, sir, is parang naalos sa bundok, sir, kasi kaya walang dumadaloy na tubig.
6: Oo. Yung ano yan, yung Barangay Butulan. Tama ba, Jelly? Wala dyan, walang pagbaha.
12: Yes po, Barangay Butulan.
6: Okay. So for now, ang sinasabi mo, merong, malakas ba yung pag-ulan na nararanasan nyo ngayon?
12: Ngayon po, hindi pa po umuulan ngayon dito, pero medyo cloudy po.
6: Makulimlim. Makulimlim. Jelly, makulimlim. Ngayon. Nako, naputol na naman ang ating linya. Pilipilit pa rin natin makakuha siya. Ayun ang problema ngayon doon, no, sa atin sa mga taga Mindanao. Hindi stable pati nga yung kuryente. Mayat maya wala. Okay, nandiyan na si Jelly. Jelly?
12: Hello. Hello. Yes, sir. Sorry po, sir, medyo talaga yung connection dito.
6: Oo nga at least itong Barangay Butulan, ang sinasabi mo malakas. Hindi pa naman umuulan pero makulimlim, tama ba?
12: Ngayon po is makulimlim. Yung malakas na ulan naranasan namin yon last day po.
6: Okay. For now, kinukumpirma mo na marami pa rin aftershock? Tama ba?
12: Yes po, marami pa rin mga aftershocks.
6: Okay, so ngayon ba, may alam ka ba na ibig sabihin mga ibang mga na-displace, yung mga hindi muna umuwi? Kasi yung alam namin, yung ilang residente sa kalsada na naninirahan, tama ba, Jerry?
12: Yes po, karamihan po sa amin sa kalsada na, sa kalsada kami naninirahan kasi yung tinitirhan namin, sir, is sirang-sira po dahil sa lindol. Hindi na po pwede balikan kasi ang crack po is sobrang delikado po siya.
6: Okay, so ikaw mismo pala, nasa kalye ka na rin, nakatira muna in the meantime.
12: Opo, na dito po ako sa kalye ngayon.
6: Okay, so mga ilan, yung bilang mo, mga ilang kayo dyan? At anong sabi ng ano local government o ng barangay nyo? Hanggang kailan kayo dyan? Eh dahil umuulan-ulan pa.
12: Hindi ko alam sir kung hanggang kailan kami dito kasi wala pa kasi kaming ano balita sir if ano yung plans ng government.
6: Oo. Pero yung ginawa niyong let's say temporary shelter, ano yung improvise kayo lang nag-setup niyan o sinetup yan mismo ng ano? Ha?
12: Kami lang po nag-ano po kami ng chapal tapos kahapon po may natanggap kami from DSWD. May tent kaming natanggap. Pero hindi, sadly, hindi lahat nakatanggap kasi ng tent, sir, kasi medyo marami rin mga residente dito sa Barangay Butulan, eh.
6: Kaya nga, so napakaano naman, no? Ang hirap ng sitwasyon nyo ngayon. Meron pang aftershock, tapos meron pa itong mga pag-ulan-ulan, tapos nandiyan kayo sa kalye, no? So, mga tingin mo, mga ilang kayong pamilya na for now, temporary nilang tirahan, yung kalye.
12: Marami po talaga sir, as in, like, di ko mabilang. Sobrang dami lang dito sa kalsada. Tapos ang worst kasi sir is sa amin, sa aming family, may cancer patient kasi kami sir. Tapos may senior citizens din kami, may mga bata. Kaya po, medyo mahirap po talaga as in.
6: Okay, so ngayon, Jelly, kamusta naman? Ay, siyempre, hindi naman, siyempre, may limit din yung pagbibigay ng pagkain, ng tubig. For now, ano mga pangangailangan nyo dyan? O siguro, baka may mga nagkakasakit na, yung mga bata o senior citizen?
12: For now, sir, yung mga basic needs talaga namin is mga meds talaga, sir, sa mga bata at sa mga seniors namin. Kasi dito sa amin, medyo maraming mga, may mga high blood pressure po. Tapos, yung mga bata po, nilalagnat na kasi inuulan. Tapos po, mga foods po, nahihirapan din po kami sa tubig dito, sir. Kasi yung daloy ng puso po, medyo malubog siya, sir, kasi...
6: Marumi, marumi.
12: Ulan kasi dito, eh.
6: Marumi, no? May baka may burak pa yan.
12: Opo, marumi din yan. Po.
6: Ha? Oo.
12: Po?
6: So, ibig sabihin, marumi yung tubig kung puso, di ba? Deep well? Tama, yung pinanggagalingan ng tubig nyo?
12: Yes po, yung sa bomba po.
6: Oo. Kaya nga, so ngayon, baka kasi may mga nanonood sa atin, baka at least kailangan nyo dyan yung mga bottled water, yung safe water, drinking water, tama ba?
12: Yes po, para po talaga sa mga bata, tsaka sa mga seniors, sir, tsaka sa patient din po namin, sir.
6: Paano ang ano nyo, kung sabi supply ng kuryente, so pag gabi, hirap kayo, paano ang ano nyo, kandila lang?
12: May ano kami sir, may solar kami sir.
6: Tapos
12: ang kuryente dito is okay naman siya, pero minsan nagbabrun out sir kasi may mga poste din po na sa aftershocks.
6: For now ba, pwede rin natin siguro panawagan yung mga, let's say, yung mga tolda, yung mga tents na pwede i-provide? Kasi pwede rin tumulong ang Red Cross doon.
12: Opo, need po talaga namin ng tents din.
6: Okay. Sige. Jelian, standby kasi mamaya may makakausap din kami. Nasa linya rin ang telepono. Ready na, no? Pwede na natin makausap. Yung mismong Operations Division Head dyan ng PDRRMO, Davao Occidental, makakausap natin si Kurt Cubio. Kurt, good morning. Si Danny Buenafe sa programa Kabayan.
13: Yes, sir. Magandang umaga po, sir.
6: Okay. So, narinig mo yung sitwasyon nila Jelly Ann? Dahil nandun na rin sila sa kalye na ninirahan dahil takot sila na umuwi sa kanilang bahay dahil yung may mga bitak, hindi so safe, no? So, for now, matindi ang kanilang pinagdadaanan ngayon dahil yung tubig, hindi ro safe, hindi ro malinis. So, ano ho ang, let's say, aksyon na ginagawa ho ng PDRRMO para at least masagot ho yung kanilang mga pangangailangan?
13: Okay po, sir. No. So, yung ginagawa po ng Provincial Emergency Operations Center ngayon, sir, sa pamamagitan po ng PLGU ng Davao Occidental po, sir, ay patuloy po kaming, sa ngayon po, sir, yung patuloy yung ano namin, sir, relief operation, sir, lalong-lalo na po doon sa mga areas o barangay po na hindi pa po kayang abutin ng mga natulong po na galing itong iba baylan po. So, ngayon, sir, katuwang din natin po ang Philippine Air Force sa pamamagitan ng TOG-11 at OCD-11 sa pagbibigay po ng mga air assets dito po sa Davao Occidental na para ma-airlift po yung mga food packs, sir, doon sa mga barangay po, sa yung mga highland barangays ng Jose Abad Santo, sir.
6: So, bali, Kurt, for now ba, hindi possible? Airlift lang ang pwede, let's say Air Force, eh kasi this will take time, di ba? At syempre, kukuha pa yan ng mga supplies. Yung ngayon ba, hindi mapupuntahan ng tulong na, let's say, mga land vehicles?
13: Yes, sir. So far, sir, doon sa mga barangays po ng, ano, sir, Jose Abad Santo, may mga barangay po tayo dyan, parang apat na barangay po na mahihirapan pa talagang makaabot yung mga sasakyan, sir.
6: Ah, I see. So, apat na barangays, ang feeling nyo isolated in terms of passable ang kalye na pwedeng daanan ng mga, let's say, mga landed vehicles?
13: Yes, sir. Yun yung prioritized po na provincial EOC ngayon, sir.
6: Okay.
13: Yung mga yung mga barangay na talaga na sa upland, sir. Nga, gawa nga po na hindi pa mapasukan gamit yung mga sasakyan. Kaya ito ngayon, sir, katawag natin yung Philippine Air Force sa pagbibigay ng tulong.
6: Ah, okay. Okay. Pero for now, how soon can you dispatch, let's say, yung Air Force plane na yan para makapagpadala ng tulong? Kasi, syempre, time is of the essence here, di ba?
13: Yes, sir.
6: As immediate as possible, syempre, mas at least narinig nila, Jelian, kung kailan darating yung tulong.
13: Okay, sir. Actually, sir, nakapagbigay na tayo ng tulong sa tatlong barangay, sir. Ngayon, sir, pinaprioritize natin yung request ni Mayor ng Jose Abad Santos na mabigyan yung mga 10 sityo ng Barangay Kalbay. Katabi lang ito ng sir, Barangay Molmol, kung saan Bukirin din po, sir. So ngayon, sir, nakaka-isang sorte na tayo, sir, na papunta doon at currently po naglo-load po ng dagdag po ng relief goods doon sa area, sir.
6: Jelly, narinig mo ba yung sinabi ni Kurt, yung mga ginagawang aksyon nila na meron daw yung airlift na Air Force plane para magdala ng mga goods, yung mga pangangailangan nyo? Tama ba? Narinig mo, Jelly?
12: Hello, sir. Medyo choppy po, sir, pero...
6: Oh. In short lang, narinig mo yung ilang mga hakbang na ginagawa nila Kurt Cubio. Kasi alam niya, apat na barangay daw ang isolated, hindi madaanan. So, kailangan nila i-airlift sa Air Force yung isang mga supply, yung mga pagkain, tubig. Tama ba?
12: Okay. Yes po, sir. Yes po.
6: Okay, so narinig mo, no?
13: Yes.
6: Okay, Kurt. So, maliban din po sa
13: sa air asset po. Oh. Meron po tayo mga water vessel po, sir, na ginagamit ngayon, sir, papuntang Abad Santo, sir, upang magbigay po ng mga tulong, sir, sa mga coastal barangays din po, sir. Ng Jose Abad Santo. So gamit, katuwang din po natin dito yon, sir, yung ating mga Philippine Navy at saka Philippine Coast Guard, sir, gamit yung kanilang mga vessel po.
6: Kurt, meron ka bang datos in terms of ilan yung mga pamilya na apektado? Let's say, yung mga hindi nakaka-uwi sa kanilang mga bahay, ilang pamilya yon apektado dyan sa lugar nyo sa Davao Occidental?
13: Asa ngayon po, sir, hindi po ba ako makapagbigay ng sir, na detalye, sir, kasi... updated details nila, sir, kung ilan pa ba talaga yung hindi pa nakakabalik ng kanilang mga bahay, sir.
6: Yung Kurt, yung bang Davao Occidental, kasama rin ba yan sa state of calamity?
13: Yes po, sir. Yes po. Nakapaganan po kami ng state of calamity, sir.
6: Okay, so maliban sa Sarangani at sa Jensan, kasama rin pala Davao Occidental.
13: Yes po, sir.
6: Ilan ang reported missing nyo pa dyan, yung mga nawawala?
13: Sa ngayon, sir, yung mga, yung ano, sir, may apat pa tayong missing sa sir, sa Sarangani. Parang hindi ko mabigay yung figure ng Jose Abad Santo, pero parang nasa 13 ata po, sir.
6: 13 pa, Davao Occidental? Oo.
13: Yes po, sir.
6: Missing, ha?
13: Oo po, sir. Ongoing din po yung ating SRR doon sa area, sir. Kaya lang, hindi talaga ganun ka, no? Kasi time to time po, sir, may kakaroon po ng aftershock at saka yung mga areas noon, sir, ay hindi po stable, sir, para sa ating mga SRR team.
6: Okay. So, in terms of casualty, yung mga konpirmadong patay dyan sa area nyo, sa Davao Occidental?
13: Sa ngayon po, sir, may ano po tayo, sir, 10 casualties po, sir.
6: Confirmed.
13: Anim po sa sir, sa municipality ng Sarangani, tatlo sa Jose Abad Santos at isa dito sa Malita, sir. So sa ngayon, sir, may iba pa po sir na hindi pa po validated kaya kasi po hindi pa po nakapagbigay ng path report at saka declaration of death yung mga heart health officer nila sir. Pero may ilan ilan naman na confirm na talaga sir naka-swalt.
6: Okay. Jelly, at least naririnig mo no yung mga sinasabi ni Kurt no na update. Meron ka bang gustong ipaabot o kaya tulong na gusto niyo kaagad ma-address ng grupo ng PDRRMO? Jelly?
14: Hello, sir?
6: Yeah. Sige, naririnig ka ni Kurt. Naririnig mo, Kurt, sis Jelly?
13: Yes, po. Yes, okay. Sorry, yes,
6: so ano, Jelly, ang mga, let's say, mga pangunahing pangangailangan ninyo na gusto mong ma-address? Parang.
14: Ang basic needs po talaga namin dito is food po at saka tubig na mainom and solar po kasi...
6: Solar light
14: wala, po. Yan po, minsan po kasi walang kuryente tapos po, meds po.
6: Medicine? Oo.
14: Tapos po, sana po mabigyan niyo po kami ng pansin sa patient namin, sir.
6: Okay. Naririnig mo ba, Kurt?
13: Yes, sir. Apo, sir. Kasi sa ngayon, sir, yung priority po talaga namin yung food factor.
14: Cancer stage 4. At saka may din po kami. Paralyzed din po kami na senior.
6: Senior, okay. So, kailangan nyo rin ba ng, let's say, mga medical, doktor o mga nurse para mag-assist sa mga may sakit? Ganon?
14: Yes po, sir.
6: Okay. So, Kurt, is that something na pwede ma-work out ng PDRRMO?
13: Sir, matanong ko lang, sir. Ano ba yung barangay na tinutukoy po ngayon ni Ma'am, sir?
6: Jelly, yung barangay nyo raw?
14: Barangay Butulan po kami, sir. Puro kay Mito.
13: Barangay Butulan. Okay, sa ngayon po, may mga health professional po tayo na nag-augment po sa sa Jose Abad Santos. Nandun din po yung ating mga provincial health office na personnel. At saka po yung mga medical team ng region po. So kahapon po yung alam ko ay nandun po sila sa May Marabat 1. Ngunit yung mission naman po nila ay makapagbigay na servisyo doon sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po doon sa talaga most affected po.
6: Mm-hmm. Okay, so malaking bagay, Kurt. At least yung binigay mo na update na ganyan na may mga health professionals dyan sa mismong Jose Abad Santos. Also, Jelly, at least sa pamamagitan nitong programa, siguro maitatawid natin yung mga pangangailangan nyo. Tama ba, Jelly?
14: Yes po, sir.
6: Okay. Kurt, ganun na lang, no? Siguro, in the meantime, kasi mukhang hindi pa sila ang hirap ng pinagdadaanan, hindi nga malaman kung hanggang kailan na mananatili kasi meron pa ring aftershock .
13: Yes, sir. Opo, okay. Sir, kasi pagkatapos ito, sir, makapagbigay kami ng initial na relief food pack, sir. Yan, susunod din namin, sir, yung mga non-food items, sir. Kasama na din yung pong mga modular tent at saka mga kapangangailangan din po sa kanila, sir.
6: Okay, sige po. Nako, marami salamat. Within today sana maitawid na yung sa airlift na yung operations para maramdaman na nila Jelly Ann yung tulong mula sa inyo.
13: Opo, sir. Yun po yung aning prioritize sa araw na ito po, sir.
6: Okay. Marami salamat mula kay Kurt Cubio, Operations Division Head ng PDRRMO Davao Occidental. At syempre, yung isang residente na nakausap din natin na sa kalye na ho natutulog kasamang ilang mga apektadong pamilya, si Jelly Ann Maladian Kilam na residente naman ho ng Barangay Butulan at sa Jose Abad Santos dyan sa Davao Occidental. Hopefully, yung tulong makarating na, pagkain, yung modular tents, yung gamot para sa mga senior citizens at saka sa mga bata at saka yung malinis na tubig, pagkain, lahat dyan. Apat na barangay pala ang isolated. So ang oras natin, 10:47 in the morning.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
6: Magbabalik ho ang programang Kabayan. Huwag ko kayong alis.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Sila marin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo! Liverate Pro!
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay?
18: Liverate Pro!
17: May Silymarin, may multivitamins pa!
18: Liver up na tayo!
17: With Liverate Pro!
19: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
20: DZMM!
19: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at sa puntong ito ay pasok muna natin itong report. Senator J.V. Ejercito hinimok ang DOH na imbestigahan ang umano'y deposito bago admit ng isang ospital. Aba, alamin natin yan mula kay Jom Garner. Jom.
21: Dani na nawagan si Senator J.V. Ejercito sa Department of Health na imbestigahan ang umano'y paghingi ng 1,000,000 pisong deposito bago ma-admit ang isang pasyente kasunod yan ng viral social media post ng isang byuda tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa pahayag, sinabi ni Ejercito na dapat alamin kung may paglabag ang nasabing ospital sa Anti-Hospital Deposit Law o Republic Act No. 10932 o nagbabawas sa mga ospital na humingi ng deposito o paunang bayad bago magbigay ng medical emergency services. Sinabi ng senador na kung may mapatutunayang hindi agad nabigyan ng kinakailangang gamutan ng pasyente dahil sa hinihinging deposito ay dapat may managot. Pinatitingnan din ng senador kung bakit hindi umano nakapag-avail ng benepisyo ng PhilHealth ang naturang pasyente. Nauna nang sinabi ng PhilHealth na nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ng nasabing pasyente at inaalam na ang mga detalye sa likod ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
6: Maraming salamat, Jom Garner! Okay, tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan at sa puntong ito makakausap natin via Zoom ang isang security analyst at isang associate professor ng political science and development studies ng De La Salle University. Walang iba kundi si Dr. Sherwin Ona. Doc, good morning o, si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
22: Sir Danny, magandang umaga. Salamat muli sa iyong imbitasyon.
6: Okay, maraming salamat, Doc. Nako eh, marami tayong pwedeng talakayin ngayon, no. Napakainit pa rin ho iringan na naman na sa panig ho ni Defense Secretary Gibo Teodoro at siyempre itong China in connection dito sa mga siyempre very outspoken o si di ba Secretary Gibo Teodoro at siya ay binigyan ng babala at saka nagbigay na ng order ang China na banning at hindi parang hindi siya pwede makabisita ng China, siya at ang kanyang pamilya. According to DFA, is this sign of ano, parang unfriendly act on the side of China. So, kayo ho, bilang isang security analyst, how do you view all of these developments, ho, Doc?
22: Oo, no, kibit-balikat lang naman niya ni Secretary Chudoro, no? But dito mo makikita, Sir Danny, no? Sana makita ng ating mga kababayan na ganito talaga ang estilo ng Communist Party of China, no? Na kapag hindi nila nagugustuhan ang mga sinasabi ng mga tao, especially ng mga opisyal ng isang bansa, ito'y pinapatawa nila ng ganitong klaseng, kung inyong mamarapatin, you know, parusa o panggigipit. Ano? Mm-hmm. This is much to be expected, sabi nga ni Secretary Gibo. Maliban kay Presidente, siguro ang pinaka-outspoken talaga sa ating mga government officials ay si Secretary Chudoro. No? Mm-hmm. He had it coming, kumbaga. No? At sabi nga niya, inaasahan na niya to. At ito ang kapalit, no, nung pagbibigay ng katotohanan, ano, sa nangyayari dito sa Pilipinas, sa ating karagatan, at hindi lang diyan, ano, pati dito na rin sa kalupaan.
6: Okay, pero dapat ho ba, let's say, on the part of the DFA, is this something na valid ba na mag-raise ulit tayo ng diplomatic protest with the ano, with China after this move na to ban si ano, Secretary Chudoro and his family to visit China?
22: Alam mo, sovereign right kasi yan ng China, eh, no? Kung sa tingin nilang yan ay karapatan nila, maaari nila yung gawin, ano?
6: Okay.
22: Pero gusto ko lang bigyan din, no?

0: Ang mga katanungan na binigay kay Secretary Chidoro ay galing din sa mga military officials ng China. Ano, at kung titingnan mo yung mga tanong, Sir Danny, leading questions ang mga ito, no? Yung ina-underscore yung paniniwala ng China at sa ating palagay ay hindi ito makatotohanan.
1: Okay.
0: Sinagot lang ito ni Secretary Chidoro, Sir Danny, ano, at malayang magpahayag din ang China ng kanilang saloobin tungkol dito.
1: Oo. Kasi by way of background, do, para dun sa ating mga listeners and viewers na hindi masyadong nakuha, no, ano ba ang pinag-ugatan nito, ha? Para at least malaman lang nila, Doc, no? Kasi yung binabanggit ho ni Dr. Sherwin, yung tungkol dito sa Shangri-La Dialogue noong late May, last month lang ho ito, dyan sa ang sinabi niya kasi, Chidoro during the summit reportedly criticized yung itong hakbang ng China na nagbigay ng fertilizer at fuel aid sa Pilipinas sa harap nitong oil crisis na sabi niya is part of parang sugar coat, no? At it doesn't cut the yung mustard, yun ang sabi niya. So yung Beijing's relentless aggression in the West Philippine Sea. So parang sarcastic na in a way na ano na parang parang pinahiya, no, ang China in connection with this remarks, di ba? Dr. Sherwin, tama ba yung pagkaka describe ko?
0: Tama yan, Sir Danny, no, pero dagdagan ko rin lang, ano, during the open forum kasi may mga nagtanong na mga Chinese military officials kay Secretary Chidoro tungkol dun sa ginagawa ng Pilipinas sa pagva-violate nung tinatawag nilang 2002 Code of Conduct, no, na ginawa dyan sa South China Sea, no?
1: Mm-hmm.
0: Ito'y mariin na pinabulaanan ni Secretary Chidoro at he rightly pointed out na hindi ang Pilipinas ang nagva-violate nito, no, sa the mere fact na nagtayo ang China ng mga base structures, militar dyan sa West Philippine Sea, dyan sa South China Sea. Ito'y gross violation nung 2002 agreement, ano? Ito yung diniin ni Secretary Chidoro at malamang hindi ito nagustuhan ng China, no, dahil talagang parang sinampal sila dun sa Shangri-La Dialogue, no, at ibinida na ni Secretary Chidoro na ang Pilipinas nga ang nag-aabay dito sa mga rules na to, at sinabi nga niya na panggulo lang talaga itong China na nasa labas naman ng ASEAN, ano, at itong pinagmumula ng maraming disagreement dito sa pagbabalangkas ng tinatawag na Code of Conduct.
1: Kaya nga dapat to ma-approve na itong Code of Conduct na hindi natuloy nitong ASEAN, eh. Tama ba, Doc?
0: Malabo yan.
1: Kilalaanin ng mga ibang ASEAN community para at least mas malakas yung ating international support.
0: Diba? Ano mo, Sir Danny, no? Medyo hindi ako optimistic pagdating dyan sa Code of Conduct. Ano?
1: Okay.
0: Dahil nga ang Pilipinas talaga pinupush yan, ang Vietnam pinupush yan, ano? Kaya lang napakalakas ng political and economic pressure ng China dito sa mga ibang ASEAN states, katulad ng Malaysia, ng Cambodia. Ito yung mga ginagamit ng China ng mga proxy, no, para hindi matuloy yung Code of Conduct na yan, no? At pinapalabas lang ng China na ang Pilipinas ang totoong nagiging dahilan diyan, pero ang katotohanan diyan ay sila talaga yung kumbaga panggulo. Yung nagdi-delay sa buong proseso, at ayaw nga nilang magkaroon ng Code of Conduct dyan dahil patuloy naman ang kanilang pag-build at pag-occupy ng mga positions dyan sa West Philippine Sea at saka sa South China Sea.
1: Kaya nga eh. So bago kayo bitawan, hindi ko rin makalimutan kasi tungkol na rin dahil kayo na rin isang political science at saka development studies expert, yung tungkol sa nangyayari sa Senado natin dito, di ba, hopefully magkakaroon daw na special session, ang balita ay mukhang a-attend na si Senator Joel Villanueva, and this will settle the issue of the Senate presidency kung meron ng 13 ang itong black hole ni Senator Gatchalian.
0: Welcome development ito, Sir Danny, ano, kung talagang totoo yung report na yon, doon mo makikita na talagang dapat gumamit tayo ng mga pamamaraan, ano, na para ma-convince yung ating mga senador na itong current na instability sa ating politika, no, lalong-lalo na dyan sa nangyayari sa Senado, ay hindi katanggap-tanggap, no? Kailangan makita na nila na, no, aside from delayed yung business ng Senado, no? Kitang-kita ng ating mga kababayan na talagang may pinagtatakpan lang o may gustong agenda itong ibang mga politiko natin, ano? Obvious naman, Sir Danny, no, na ayaw, talagang gusto lang nilang i-delay yung impeachment ng ating Vice President. Sa ganitong pamamaraan na sana ay matauhan na rin itong mga ibang senador na nandun sa kabilang kampo. No? Wala namang masama kung

0: impeachment tayo dahil ito ay pagkakataon din ng Vice President para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ito sana ang manaig, yung rule of law sana ang manaig. Kaya ko'y nag-a-agree dun sa special session na ipapatawag ng ating Presidente. Oh.
1: So for now, gusto nyo rin, let's say, in terms of, yun na nga, yung time na sinasabi July 6 ang formal impeachment trial at saka sa June 18 yata yung pre-trial, eh dapat matuloy na para at least yung issue ng pananagutan eh masagot.
0: Definitely, you know, we need to hold our public officials accountable. And at the same time, this is a venue, Sir Danny, no? Dapat ipagtanggol din ng mga ating mga public officials ni Vice President Duterte yung kanyang sarili, no? Hindi naman pwedeng puro press release lang. May karapatan ng taong bayan upang malaman ng katotohanan at kung may ipipresenta ng Vice President ang kanyang panig at ito'y kapanipaniwala, no? She deserves that, no? Dapat ito matuldukan na, kumbaga, at hindi manaig yung kaguluhan. No? Dapat rule of law. Meron tayong mga batas. At ang mga batas na to ay nandyan para maging accountable ang ating mga public officials. Okay. So ito lamang simpleng-simple palagay ko ang dapat manaig dito, Sir Danny.
1: Okay. Nako, Doc, maraming salamat to sa ibinahagi ninyo at kinapusta tayo sa oras. Pero at least very helpful ho yung mga tips na, tsaka yung mga insights na binigay nyo. Salamat po.
0: Salamat po, Sir Danny. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay din ho. Yan ho si Dr. Sherwin Ona, security analyst ho siya, associate professor ng political science and development studies mula dyan sa De La Salle University. Abay, ang bilis ng oras ho. Ako po si Danny Buenafe. Bukas magkakita ulit tayo dito sa programang Kabayan. Susunod na ho, nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Bye-bye. See you tomorrow.
2: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga dating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:02 ng umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 15, 2026. Kumusta naman po ang inyong naging weekend? Siyempre ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, napapakinggan sa Metro at Mega Manila, 630 po sa AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. Siyempre sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Siyempre nasa Facebook rin po kami at saka YouTube at DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Naimbag abigat, partner!
1: Hi, hello, and good morning. Naimbag abigat, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix boosters po in this Monday, June 15, 2026. Kahit pa paano nung weekend, Ate Nina, eh nakahingan naman tayo ng onte sa... Ay, kasi napakabigat po ng week last week, di ba? Alam naman po natin yan, common knowledge, pero at least nung weekend kahit papano nagkaroon tayo ng breather, nagkaroon tayo ng pagiging active. Kahapon po, kapamilya run, kung saan ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta, katuwang din po dyan. So congratulations po sa ABS-CBN Foundation, nagbabalik po ang fun run ng kapamilya. So kahapon po yan sa PhilInvest Alabang, at syempre, diretsuhin ko na ba?
0: Diretsuhin
1: ko na.
0: Yaman din lamang ayata. We are wearing the colors.
1: Oo nga eh.
0: The colors. Ano ba yung colors natin?
1: Kasi, susutin ko na po, Knicks in 5. Yeah,
0: yes,
1: New York Knicks.
0: Yes,
1: congratulations.
0: Yes.
1: New York Knicks, 2026 NBA Champions. Marami po mga Pilipino sa New York ang nagdidiwang. Marami tayong mga kaibigan na nagpo-post ang kanilang story sa watch party na talagang
0: wow.
1: New York.
0: New York. Ayan. Siyempre, makikisama rin ako dyan.
1: Yan.
0: Yaman din lamang na tayo ay nakikiisa sa mga NBA fans. Congratulations sa mga fans ng New York Knicks.
1: Yan.
0: Aba, after 53
1: naman.
0: Years.
1: Ang ganda sa frame niya, no, partner. Ganda niya, no.
0: Suot ko na buong time ng programa.
1: Ayan, bakit hindi? Ayan.
0: Bakit
1: ang ganda,
0: hindi?
1: Bagay na bagay.
0: Kasi, partner, sa totoo lang, ang kwento ng aking suot na sombrero, last year to. Kasi nasa New York nga kami. Last year, syempre marami tayong mga kamag-anak dyan at mga kapamilya, partner.
1: Yes, of course. Mga kapamilya, bads, hello and good morning. Mga pamangkin po ni Ate Ninya, nandyan. Marami din tayong mga kaibigan, mga Pilipino po all over, galing po mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Nandyan din po.
0: Alam mo, partner, last year was a big disappointment kasi nandun kami na feel namin yung parang run up to the semifinals.
1: Eastern Conference Finals.
0: Whatever that is. Na they almost were almost diba, at the brink
1: of
0: joining the finals after so many years nga, after 50 plus years. So na-feel ko yung excitement and the disappointment nung natalo sila.
1: Big deal kasi ang pagka-championship po ng New York Knicks dahil sa bukod sa 53 years. Para yang yung Golden State Warriors nung 2016, 50 years sila bago sila 40 years. Kumbaga lagi silang dumadaan sa heartbreak, laging may paasa, magiging okay tapos biglang madi-disappoint. Syempre ang New York po ikilala po yan. Parang mga Pilipino din po ang New Yorkers galing sa hirap, galing sa struggle. Talagang nandun yung grit at determination to always succeed. Kaya siguro ang buong mundo naka-relate sa championship po ng New York Knicks. Kasi finally, after 53 years, sabi nga ng announcer na si Mike Breen, go ahead and cry, your New York Knicks are the NBA champions. Kasi ibig sabihin, talagang deserved lahat ng emosyon dahil finally natamo na po ang success after decades of hard work, of heartbreak, and finally, New York Knicks are champions. Hindi lang yan basta team, ano lang yan it's also a symbol of, kumbaga, tagumpay. Tagumpayan ng sa lahat ng pinagdaanan.
0: Grabe. Iba kasi pag ganun yung talagang you really, really want it. Gustong gusto mo. At talagang kumbaga na dun yung grit, tsaka yung passion, at na manalo this time para sa iyong para sa New York.
1: Mm-hmm.
0: Pero interesting fact pala, partner.
1: Yes,
0: I was researching.
1: Yes,
0: o, diba? Kaya hindi naman po ako kasing katulad ni Migs.
1: Oo.
0: Pero yung mga kamag-anak ko kasi,
1: die hard.
0: Nag-aaway. Mm-hmm. Kasi may kamag-anak ako taga Texas.
1: Oo.
0: Yung sarili ko pong anak.
1: Oo.
0: Sparse yun.
1: Idol ni Luke si Victor.

0: relaxation.
1: 7 days.
0: Seven days,
1: partner. Eh, magaling yun si Luke.
0: Magaling talaga.
1: Masahe yun. Talaga. Aral yan. Oo, kaya inaabangan ko yan. Sabi niya, wait lang daw. Rest lang muna daw siya.
0: Rest lang muna. First day today. Pasukan niya kasi. First day today. Pasokan na.
1: Saka sa school niya, iba-iba yan eh. Pero sa school niya is this week.
0: Mm-hmm.
1: Oo, pero partner, I just want to point out a very interesting fact.
0: Sure.
1: Na yung tatay pala ni Bronson.
0: Jalen Bronson.
1: Jalen.
0: Yes.
1: Okay, si Jalen.
0: Yes.
1: Ay naglaro sa finals ng Knicks 27 years ago.
0: 1999.
1: Si Rick Bronson.
0: Yes.
1: Okay, so 5 games rin daw.
0: Mm-hmm.
1: And natalo. Natalo ang New York Knicks.
0: Coincidentally, ang 4-1 panalo ang San Antonio Spurs noon. Yung mga Knicks fans, they can relate to this. No, 1994, nag-finals, natalo sa Houston Rockets. 1999, ganun din, 4-1, 5 games. Ngayon naman, panalo ang New York. And interestingly enough, itong si Rick Bronson, alam mo ba, Atinin, si Rick Bronson, na tatay ni Jalen Bronson, naglaro sa Pilipinas yan.
1: Ha?
0: Naging import sa PBA yan, sa Barangay Ginebra.
1: Talaga?
0: Nag-import
1: kaya
0: yan.
1: Tayo? Anong year yun?
0: Oo nga eh. I-confirm lang natin yung taon. Pero nag-import siya sa Barangay Ginebra. At syempre, Filipino representation, Jordan Clarkson, na naglaro para sa Gilas, Pilipinas, naglaro para sa New York Knicks. Ha? Quality minutes din po si Jordan Clarkson. At meron din isa pang Pilipino, Atinins.
1: Sa Spurs.
0: Sa Spurs.
1: Oo. Sino nga ba yung Pilipino sa Spurs?
0: Si Dylan Harper.
1: Ayun. Half na, yun ha. Nanay daw niya ay Pilipina.
0: Tubong bataan.
1: Oo. Diba?
0: Si Maria Harper.
1: So either way, whether may Spurs or whether Spurs or Knicks yung manalo, may Pilipino.
0: Correct.
1: Sa dalawa.
0: Correct. Tama
1: Kaso
0: yan.
1: Ang nanalo nga ay New York Knicks. Kaya
0: Destiny.
1: Ayan po.
0: Mm-hmm.
1: And I just want to point out, ang gaganda ng mga nababasa ko about the father and son relationship.
0: Yes.
1: Correct me if I'm wrong.
0: Tama,
1: pero
0: tama.
1: Assistant coach niya yung kanyang tatay.
0: Correct.
1: Na
0: correct.
1: Si Rick Bronson.
0: Correct.
1: At kumbaga full circle na ngayon, natalo siya 27 years ago, pero sa anak niya, nanalo siya.
0: Totoo yan.
1: At iba raw yung feeling, sabi niya, na yung anak niya yung makita niyang nagpanalo sa
0: tama.
1: New York Knicks.
0: Very much related yan sa mga Pilipino, Atinins. Kasi marami mga professional players dati naglaro sa PBA. Sila ay mga coaches ngayon. At yung mga anak nila, mga second generation talent na nagiging player din nila. So para may pagka-Filipino touch, itong si Rick Bronson, si Jalen Bronson, maraming mga father and son na combinations dito sa Pilipinas na coach yung tatay nila at yung mga anak nila, coach din. Hindi makakaila. Ito, fact ito ha. Coach Louie Alas ng collegiate sa Ateneo, anak niya si Kiefer Alas, yung papasok ng Ateneo ngayon.
1: Ayun.
0: Father and son yun.
1: Iba nga yung ganong relationship eh. Kasi depende, it can go wrong or right. It depends
0: Totoo
1: sa pagpapalaki. Pero yung may kausap nga akong psychologist, partner. Kasi syempre, hindi, you can't help but relate to what happened rin sa ating mga Ateneo Blue Eagles nga po.
0: Yes.
1: Kaya sa nangyaring training activity raw nila or boot camp or whatever you call it. So sinasabi nga ng mga kaibigan ko na dapat na raw magkaroon ng healthy approach sa sports at sa mga competition.
0: Mm-hmm.
1: Yung there are ways naman daw na pwede mong i-build up ang isang atleta without hazing, quote-unquote.
0: Okay. Quote-unquote.
1: Or isang miyembro ng fraternity, sabihin mo na. Kailangan ba yon na i-break mo raw yung ego ng isang tao to break the person para gumaling siya? Pero at the end of the day, it's just power tripping. Tas gagawin mo rin yun dun sa mga mas bata, di ba? Kasi pinagdaanan mo. Pero sana matapos na yung ganung cycle, partner.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Kasi nangyayari rin yan sa mga fraternities. Ako, from UP, nakita ko yan. Nakita ko mga kaklase ko papasok. Pasa-pasa, partner.
0: Mm-hmm.
1: Naglaaway yan sa gitna ng ano. At pag may rambulan na, takbuhan na kami kasi hindi mo alam, baka mapalo ka eh.
0: Yes.
1: Diba?
0: Bago ako mag-react dyan, gusto ko lang muna batiin. DOF Undersecretary Mico Alejandro, good morning sa inyo at sa inyong team. Nakikinig sila ngayon sa ating programa. Well, alam mo, no, Atinins, a very gray area pa rin.
1: Mm-hmm.
0: 1 week has passed. No black and white answers we have heard yet from the Ateneo side. Yes, nag-video message si Coach Tab Baldwin over the weekend. But still, for many, marami pa rin unanswered unanswered questions. Coaching-wise, being a coach also myself,

0: Ate Nina. I don't believe that coaches, hindi ako naniniwalang nananakit ang coaches. As a coach, ah. Kasi ang
1: psychologically,
0: coach,
1: physically, mentally.
0: Physically, hindi. Hindi nananakit ang coaches. Ako, general standpoint lang, no? Kasi at the end of the day, coaches are there para mas papabuti ang bata, hindi lang gumaling sa basketball, but to be better men in life. Ang akin siguro, yes, there are hard ways, papagalitan mo, parang parent. Magiging tough love, but I don't think that there should be hazing in coaching. Hindi siya masyadong ano eh, correlated for me, ha. Pero again, hindi ko naman mapapatunayan, hindi naman na pantay-pantay, hindi naman din pare-parehas lahat ang coaching eh, 'di ba? So still with the incident, it's still inconclusive, no, kung meron nga, kung may pasa, kung nanakit ba, pero sana po walang coach kahit sino mang sport ang mananakit ng bata.
1: Oo. Oh. So, lalo na yung mga bata, hindi pa professional na matatanda, na may pamilya na, di ba? Talagang full-fledged adult.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi pa rin talaga dapat.
0: Hindi talaga.
1: Space for abuse, partner, actually, and power tripping.
0: Nag-evolve na rin talaga ang coaching eh. Kasi before talaga, tough love. As in talagang papagalitan mo, one way, iiyak talaga yung bata. That was the coaching before.
1: And we've seen that. And we've seen them win, actually. Nananalo itong mga atleta na ito. But at only to break later on, makikita mo para result nung pag-abuso sa kanila.
0: Pero before, yun yung style ng coaching. Ngayon kasi nag-evolve na, 'di ba? Hindi na rin accepted. Marami na rin mga hindi accepted ways yung mga nakaugalian, yung mga traditional na coaching ways before in today's generation. Nag-adapt na rin. It's really more of relationship building. Yes, papagalitan mo, may onting tough love, pero at the same time, dapat maintindihan ng bata kung bakit ginagawa ng coaches 'yon.
1: Oo. At sana nga ay dahil nga sa incidenteng ito, and it had to take a tragedy para mag-isip uli yung ating mga coach, mga eskwelahan, at ating bansa, no, kung paano ba natin gagawing mas healthy yung pagko-coach sa ating mga atleta na hindi nila ikamamatay, hindi ba? Dahil napakasakit po nitong nangyari. Kaya konektado kasi lahat yan, partner. Eh. Kaya ako lang tinitingnan ko kasi itong tatay nga niya. I'm sure hindi perfect yung kanilang relationship. Ano? Pero yung philosophy raw nung tatay ni Jalen Bronson, mm-hmm, na si Rick Bronson, mm-hmm, sabi niya, ito, and I quote, sabi niya, "For me, I don't rate Jalen when the ball goes in or not. Hindi porket papasok yung ball or hindi, whatever, he shoots it or not. I just try to keep him confident."
0: Yeah. Oh.
1: So whether or not he scores, he just tries to keep him confident. So how do you do that? Ano? It would take years of experience also as well. And syempre siguro pananagutan bilang isang ama rin, di ba? Alam rin niya siguro yung pinagdaanan niya na hindi niya gagawin yun sa anak niya kung meron man siyang pinagdaanan na mali.
0: Ultimately, sports is life. Ang sports naman, hindi naman tayo dapat maging perpekto eh. Hindi naman lahat ng mga tira natin papasok. Importante lang is that strive for greatness, di ba? So kung magkamali ka, paano ka babangon? It is always a test of character, di ba? So kasi hindi ka naman forever maglalaro ng basketball or ng sports eh. Paano i-define yung mga natutunan mo sa sports, paano ka magiging isang mabuting tao.
1: Oo. And it's not just because professional ka or nasa sikat yung iyong team or what, in any sport. Because ako, bilang isang, kunyari, soccer mom, may mga basketball parents, di ba? Makikita mo kung how the parents minomotivate nila yung anak nila. Positive ba or negative? Pinapahiya ba nila? Di ba? O hindi? Kasi nakikita ko yan sa field, partner.
0: Malaking bagay yun.
1: May mga
0: yun,
1: grabe rin mga magulang.
0: Yes.
1: Sobrang intense.
0: Yes. Yes.
1: And sometimes you can't help it kasi magulang ka. Syempre, you want your son or daughter to be winners or to be tough. Pero kailangan balansehin po natin kasi baka akala mo, sige, nanalo siya, may gold medal siya, may trophy siya, pero deep inside, broken pala yung anak mo, di ba? O yung athlete mo, o yung tinitrain mo na bata, di ba? So, kailangan nga tayong mag-isip-isip, lalo na sa mga panahon ngayon, kung paano ba, how do you raise an athlete, di ba? whether professional athlete or athlete in school or sa inyo lang sa pamilya, 'di ba? Mm-hmm. How do you raise someone like that?
0: Well, ako, to wrap it up, for me, it is the journey more than the destination. Mm-hmm. Parang New York Knicks lang 'yan. New York Knicks, ilang beses silang natambakan para silang si Rocky Balboa, 'di ba? Kapag napalo dati yung Rocky, ilang beses na pabagsak si Rocky all throughout all the season, but they showed grit and determination, collective effort, worked as a team. Sinacrifice sila yung individual egos. Ganon din po tayo, no? Diba? Gagawin din natin ang lahat. We will go beyond and above ourselves. And at the end of the day, ang reward mo, yung championship. Ayun! Go
1: ayan!
0: Knicks!
1: So, ayan pa rin tayo, ha? Mga kapamilya, mga kaserbisyo. Ang ating question of the day... Mm-hmm. Walang kinalaman sa basketball. Ito ang question of the day, seryoso. Uh-oh. May mga oras ba na nahihirapan kang lumunok ng pagkain? Depende siguro.
0: Oo nga.
1: Kung malaki yun or what, baka
0: minsan pag may sore throat ka?
1: Siyempre, pag may sore throat, mahirap kumain.
0: Oo.
1: Pag may sugat ka sa throat,
0: parang meron kang bola,
1: di ba?
0: Yung may bola ka sa...
1: At saka depende rin sa kinakain mo. Malay mo, may tinikya.
0: Correct. Huwag naman kumain ng tinikya.
1: Huwag naman. Hindi mo alam. Kunyari, nasa loob, di ba? Anyway, whatever it is, may kinalaman po yan sa ating pag-uusapan dysphagia. Ano ba ang dysphagia? Tama kaya yung pagkasabi ko, partner? But anyway, mamaya, pag-uusapan natin yan kasama ang isang speech language pathologist. At pag-uusapan po natin itong Dysphagia Awareness Month. And also later, may makakasama po tayo sa Grow Negosyo. Nako, tungkol po sa isang produkto na gawa sa leather. Ayan, gawang balat. So alamin po natin kung paano nila binild ang kanilang business. Ayan, kung tawagin ay slick leather.
0: Slick leather? Mm-hmm. Ayun.
1: Sounds so slick.
0: Oo, nga. Parang si... si Slick Rick. Oh, kaibigan natin. Oh, Slick Rick.
1: Hello.
0: Morning.
1: Good morning.
0: Alright.
1: Alright, babalik po kami. Siyempre, comments, questions, suggestions, greetings are welcome. Viber nyo lang po yan. 0919-278-3000. Magbabalik po ang nagseservisyo Nina Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin 11:22 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Magbabalik ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
2: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw.
11: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
12: Abangan sa Private Confessions.
13: Napatingin ako sa langit. Minsan, kahit mahal na mahal ka ng isang tao, nagkakamali pa rin siya. At minsan, kahit mabuti ang intensyon mo, maaari pa rin itong magdulot ng sakit.
14: Private Confessions. Private Confessions.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Ang oras po, 11:25 ng umaga.
16: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
17: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto. At ngayon nga po, pag-uusapan po natin ang Dysphagia Awareness Month. Makakausap po natin ngayong umaga ang isang speech language pathologist na si Jan Therese Parcon. Hello, Jan. Good morning. Welcome to DZMM.
18: Good morning, Migs. And good morning, Miss Ninya.
0: Ayan. So, Jan, ano ba ang dysphagia? Tama ba? So, ang dysphagia ang pronunciation sa atin, pero pwede rin dysphagia.
18: Yes, pwedeng dysphagia, pwedeng dysphagia. Commonly, dysphagia.
0: Okay.
18: So, ang dysphagia po ay isang medical condition kung saan nahihirapan po yung tao na lumunok. At hindi lang po ito sa paglunok ng pagkain, pati po ng tubig at minsan pati ng laway.
0: Okay, so paano po ito nangyayari?
18: Ang dysphagia po ay madalas na resulta ng isang condition. So for example po, na-stroke ang isang tao, yung iba naman po dahil po nagkaroon ng brain injury, tinamaan po ang parte ng brain kung saan nagkocontrol po ng paglunok, nahihirapan na po sila lumunok.
0: Mm-hmm. So usually dyan, ano ang feeling kapag mahirapang lumunok? Ito ba incomparable sa mga usual lang natin nararamdaman? Kuwari may sore throat ka, di ba usually pag meron kang bola sa throat mo, parang yung ganung feeling. Oh, pero ito ba iba ba to?
18: Ang gusto ko yung pag-describe mo nung may bola sa throat kasi naririnig ko rin yan madalas sa patients ko na nahihirapang lumunok. Pero hindi, iba siya sa ating common na sore throat. Kasi ang sore throat po ay madalas resulta ng isang infection. So madalas po na pag nagkakasakit tayo, flu, na namamaga yung ating lalamunan, kaya po tayo nahihirapan lumunok. Ang dysphagia po ay dahil sa humina or posible pong nawalan ng coordination ang mga muscles natin na kinakailangan para makalunok. So, hindi lang siya dahil sa namamaga na nahihirapan tayo, pero may humihina talaga.
0: So, ano yung parang hindi mo siya mafe-feel?
18: Meron tayong mga nafe-feel minsan na nasa stuck sa lalamunan, yung nga po yung parang may bola, yung iba naman mag-a-attempt sila lumunok kaso nabibilaukan.
0: Oh.
18: So, yan ang mga nakikita natin commonly sa kanila.
1: So, marami ho ba ang mga pasyente na may this dysphagia? Marami bang Pinoy na nagsasuffer sa sakit na ito? At kadalasan, ano po yung dahilan bakit sila nagkaroon ng dysphagia?
18: Miss Nina, marami-rami ding mga Pilipino talaga ang nakakaranas ng dysphagia. Yun nga lang, hindi lahat ay nakakakuha ng treatment. So, madalas talaga ang common na rason kung bakit nagkaka-dysphagia ang isang tao ay sa stroke, number one. At marami sa ating mga kapapilipino ay may heart condition. So, nagli-lead talaga sa stroke. At nitong mga nakaraan, yung ating mga heat wave na nagdulot naman ng mga heat stroke. So, nagkaroon ng mga dysphagia ang ibang mga pasyente. Meron din naman yung mga may neurological or tinatawag po nating mga progressive illnesses like Alzheimer's, Parkinson's, usually nagkaka-dysphagia.
0: Kasi ganun, pag ganun nakakalimutan ng function.
18: Yes.
0: Nakakalimutan ng brain yung function ng katawan.
18: Yes, yes. Correct ka dyan, Migs.
1: Oo. So, nahihirapang lumunok yung dysphagia, no? Hmm. Ano yung aphasia? Sorry. Naririnig ko rin yun. Kasi mayroon nagkakaroon nun after a stroke din and hindi niya ma-express yung sarili niya, hindi makasalita.
18: Mm-mm. So, yung aphasia naman, Miss Nina, ay tinatawag talaga siyang loss of language. So, madalas pwedeng ang aphasia ay dahil sa hindi na lala naiintindihan ang nangyayari. Pwede din na nahihirapan silang mag-name ng mga bagay-bagay. At pwede rin naman nahirapan silang mag-repeat ng mga words. So yun ay very language side ng brain compared sa dysphagia na ang muscles talaga ang pinag-uusapan natin, ang muscle ng bibig, dila, panga, at ng lalamunan kung saan kinakailangan natin lumunok.
0: Oh. Mm-hmm.
1: So kung hindi ka na makalunok, ay di pa paano ka kakain? Paano ka makakapagpasok ng nutrients sa iyong katawan?
18: Mm-hmm. So sa mga ating kababayan na nakaka-afford at nakakahanap ng isang speech therapist, nagkakaroon ng treatment talaga. So, lahat ng ginagawa namin sa aming mga patients ay individualized. Walang one size fits all. So, ina-assess namin yung mga patients, tinitingnan namin kung anong part ng swallowing sila nahihirapan. Yung pagnguya ba? Yung paglipat ba ng pagkain papunta sa lalamunan? O yung mismong paglunok talaga? So, talagang may specific na treatment para sa mga taong may dysphagia.
0: So, dyan to further clarify para sa ating mga viewers and listeners, bakit speech pathologist ang nagtitreat nitong dysphagia?
18: So, ang mga speech pathologist po ayon sa ating batas na kami po ay nag-handle ng mga taong hirap sa paglunok talaga. So, ang mga doktor po natin, nagre-refer po sa amin after po. For example, after nga po na stroke, after po ma-diagnose ng Parkinson's, at nakita po nila na, one, bakit humihina ang pagkain, bumabagal compared sa usual. Two, bakit bumagsak yung timbang? Yun talaga, kapansin-pansin, bumagsak yung timbang kasi wala nga pong nutrients na nakakapasok. Three, pwede din pong obvious reason, bakit naglalaway? Hindi na nakokontrol yung muscles talaga. So, nagre-refer po ang ating mga doktor sa mga speech pathologist to assess and treat po ang mga patients with dysphagia. Mm-hmm.
1: So, paano po nandadiagnose kung isang pasyente ay may dysphagia?
18: So, usually dyan, ma'am, Ms. Nina, nakakuha kami ng referral from doctors na to consider dysphagia, and nire-refer po kami na magkaroon ng swallowing assessment. So, yung swallowing assessment po ay hindi lang kami nagpapakain talaga ng mga pasyente. Kumukuha kami ng comprehensive na medical history. Anong nangyari? Bakit nahirapang lumunok ang pasyente? Matagal na ba to o biglaan? Tapos po, after namin makita na based sa medical history, nagko-conduct na po kami ng mga muscle testing. Tinitingnan namin kung anong mahina, anong hindi nako-coordinate na muscle. At after po nun, kung kinakailangan, nagre-recommend din po kami ng tinatawag naming instrumental assessment, kung saan gumagamit po kami ng mga cameras, maliliit na cameras na pinapasok po sa loob ng ilong ng pasyente para po makita kung ano ang nangyayari sa lalamunan.
0: Opo. Diyan, meron ba early signs? Para kuwari kapag ako ilumunok, baka papunta na to doon. Ano ba yung mga pwedeng kong mga early signs and symptoms na baka dysphagia na nga ito?
18: Okay. Gusto ko lang din i-clarify doon, Migs, no, na meron tayong normal healthy aging na habang tumatanda, talagang bumabagal ang paglunok. Yun nga lang, katulad ng nasabi ko kanina, na kapag merong isang medical condition na nangyari, kaya nag-result sa dysphagia, dun talaga mas maging maingat sa mga signs na to. So one, palaging umuubo. At gagawin ko siya, tinatawag po naming throat clearing, yung yung gumaganyan habang kumakain. Safe naman.
1: Kasi may mga ganun. Minsan ako ganun. Or kunyari, feeling ko may allergy ako, may nahinga ako. Minsan dito sa show, di ba?
0: Correct.
1: So hindi yun kasi.
18: Kailangan usually habang kumakain.
1: Habang kumakain
18: talaga. Okay. Habang kumakain, nauubo, or yun nga po tinatawag naming throat clearing. And then second is naglalaway. Obvious talagang reason yun na naglalaway kasi yung muscle mismo ng bibig, hindi nila makokontrol. Tumutulo na lang yung laway.
0: Correct.
18: So, yan yung pangalawang reason. Pangatlo, pwede din yung nakikita talaga natin bakit lumunok na siya pero may natitira pa rin malaking parte ng pagkain sa loob ng bibig, sa may dila. Minsan pa nga, dumidikit sa ngala-ngala. May mga pagkain na hindi talaga nila nauubos at nalulunok ng maayos.
0: Mm.
18: Pwede din po yung pagkatapos nilang kumain, basang-basa yung boses nila. Tinatawag namin gurgly or wet yung voice. Ibig sabihin nun, nung pagkalunok, posibleng may dumaan sa daluyan ng paghinga.
0: Ano siya ng basa yung boses? Parang husky? Parang ganon?
18: Yung hindi husky naman. Kasi magaspang.
0: Gaspang.
18: So, basa. Talagang wet na Para kang may plema na nakastak dun sa lalamunan.
0: Correct,
18: tunog, yung tunog ng may plema na basa-basa.
0: And usual age range ng mga taong may dysphagia, usually mga matatanda. Meron din ba mga early population? Mga bata, bata-bata?
18: Yes.
0: Meron din?
18: Yes, meron din sa mga ating babies, sa mga younger kids, especially if diagnosed sila with a condition. For example, Down syndrome. Kasi mahina ang muscles. Mm-hmm. So, hindi sila nakakalunok ng maayos. Cerebral palsy na yung mismong brainstem na tamaan. Kaya talagang hirapan, nahihirapan sila lumunok. So, ang dysphagia ay hindi lang talaga sa adult, mm-hmm. pero across the population.
1: Oo. Pero as you have mentioned, may mga risk factors or merong underlying condition yung isang tao bago siya magka-dysphagia. Kasi hindi yan parang sore throat na nawawala, babalik, depende kung may virus ka or bacteria. But dysphagia is a result, for example, of sabi mo nga, pwedeng cerebral palsy, Down syndrome, can be stroke, di ba? May sakit ka sa puso. So, hindi yung basa ka na lang, baka may dysphagia ako, iisipin mo. So, kailangan, meron kang mga ganong condition muna. Ngayon, ang tanong ko pong susunod, meron bang cure or treatment? Panghabang buhay na ba yun, yung dysphagia ng isang tao?
18: So, yes, meron tayong treatment. And sobrang haba ng treatment process talaga. Kasi hindi lahat ng tao ay may nakakahanap ng isang speech-language pathologist. Tapos, kung makakahanap man, minsan once a week lang, twice a week. So, na gumagaling or nag-i-improve ang isang taong may dysphagia. Usually, kung dati hindi sila nakakain ng solid, after therapy, with the help of the family, nag-i-improve sila, nakakakain na ulit sila. Some naman na nagkaroon ng NGT, nasogastric tube, yung nilalagay po sa ilong. Usually kapag nako-confine, nilalagay yon sa ilong dahil nahihirapan ng kumain yung pasyente. Nag-treatment po kami sa mga ospital, tapos nag-i-improve po yung mga pasyente. Pero depende po talaga siya sa condition sa pinaka yung source. So for example, katulad ng ating Alzheimer's, Parkinson's na progressive over time. Talagang maintenance ang therapy kasi ini-expect natin na over time baka may magbago. Kaya tinitingnan natin sila at re-assess natin siya over time.
0: Ito, John, may tanong dito siya, no, na Damian, mostly affected po ba ng dysphagia ang mga asthmatic?
18: Hindi naman.
0: Wala namang relate.
1: Walang connection.
0: Kapag untreated, kapag pinabayaan, anong extreme na pwedeng mangyari?
18: So, ang pinaka-common na nangyayari with patients is aspiration pneumonia. So, nagkaka-pneumonia sila dahil yung pagkain ay hindi dumiretso sa daluyan ng pagkain, pero dumiretso sa baga. At nagkaroon ng infection. So, yun ang pinaka malaking kinababahala ng mga SLP, aspiration pneumonia. Second naman, malnutrition, saka dehydration. And thirdly, napapansin din namin is bumababa yung quality of life ng tao. Siyempre, kailangan i-blend yung pagkain mo, hindi ka maka-enjoy ng salo-salo kasama ng pamilya mo.
1: Pero meron ka pa rin sense of taste. Nalalasahan mo pa rin ba yung pagkain?
18: Merong mga tao na nare-retain nila yung sense of taste. Kung na-affect yung muscle for it, na yung sensory side ng muscle, minsan nawawala rin yung
1: wala ka taste. Ng sense of taste.
18: On some cases.
1: So talagang wala kang gana kung hindi mo naman nalalasahan yung pagkain. Ngayon may pahabol pong tanong itong siya, Tita Nona Damian.
0: Tita Nona.
1: Yung mga operada po ba ng goiter ay maaring affected daw ng ganitong klase ng sakit or condition?
18: Mas mainam po muna talaga na mag-consult po sila sa isang speech-language pathologist. Kasi hindi po siya one-size-fits-all talaga na kapag, for example, kapag may stroke ka, check, may dysphagia ka. Hindi po ganun yun. Talagang tinitingnan muna kung humina nga ba talaga ang muscle. So, for example, for the case of goiter, mas magandang magpa-check muna kung nahihirapan ba talagang lumunok.
1: So sabi niyo yung mga speech language therapist or pathologist po ang tawag sa inyo, kulang na kulang sa ating bansa.
18: Yes,
1: I mean, parang ngayon lang nga rin ako nakamit ng isang speech language therapist, and I always hear about mga tao needing a therapist.
0: Yes.
1: Ano po yung mga sakit usually na inyong tinitreat?
18: So, for pediatric population, usually, inahandle namin yung mga kids with autism, ADHD, global developmental delay, Down syndrome, and then, for adult population, madalas, post-stroke, post TBI, yung traumatic brain injury, and again, progressive illnesses like Parkinson's, Alzheimer's, yung mga post-intubation or nagkaroon ng trach.
0: Mm-hmm.
18: Tinitreat din namin sila. So, across the lifespan na nagtitreat ang mga SLP for speech, language, and swallowing.
0: Ayan. So, maraming salamat dyan sa iyong kaalaman at syempre experience pagdating dito sa dysphagia. Pahuling paalala na lang sa ating viewers and listeners tungkol sa kondisyong ito.
18: So, gusto ko lang po paalala sa lahat na ang dysphagia po ay mas magandang nagpapa-assess po kayo sa isang professional. Hindi po nasa self-diagnose ang dysphagia. At mainam din pong mag-seek po kayo ng treatment. Kasi ang madalas din pong naririnig po namin is gagaling naman yan, mag-i-improve yan over time. Although meron pong mga cases na nag-i-improve, mas maganda pong wag na nating hintayin na lumala ang dysphagia or ang hirap sa paglunok kasi marami po talaga itong maapektuhan ni. Kaya mas magandang mag-seek po kayo ng help sa isang therapist para ma-address na po ang inyong challenges sa paglunok.
1: Opo. Okay. Meron po ba kayong Facebook page or website number na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan na naghahanap po ngayon ng katulad po ninyo?
18: So, nagki-clinic po ako sa The Medical City Clinic sa UP Town Center every today, Monday and Wednesday. So, apart...
1: Na, may nakapila siguro.
0: Nakapila na. At is dito, consultation na.
1: Ito, libre consultation ha.
18: Pero marami po kami, marami SLP kayo naman. Hmm. So, pwede nyo pong puntahan ang website po ng Philippine Association of Speech Language Pathologists. So, meron po kaming listahan po ng mga SLP, ng mga clinic, at kung ano-ano po yung mga specialization po namin. Mm-hmm. So at least kung yun nga po, kung may specific po kayo na ay ang layo ng Katipunan, mm-hmm, baka meron dito sa Makati, hanapin nyo lang po doon sa aming directory para po makakuha po kayo ng isang SLP.
1: Mm-hmm. And meron po ba kayong parang mga social work? Kaya paano yung mga mahihirap who can't afford an SLP?
18: Usually po, our association. Yung PhilHealth, yes. Yeah, pero our association po, meron po kaming mga libreng therapy, usually sa provinces ginagawa. Mm-hmm. So, again, pina-plug, ina-advertise ko na, yes, po ang aming association,
0: go,
18: ng Philippine Association of Speech Language Pathologists. Kung gusto niyo pong makipag-partner with our association para po makarating ang services namin sa ating mga Pilipino na hindi po talaga nakamit man lang ng isang SLP, please contact us. Meron po kaming Facebook and email. Hindi ko lang po memorize ang aming email, pero searchable po kami online. Pwede po kayong mag-reach out para magkaroon po tayo ng mga partnership na project para matulungan po mga Pilipino.
1: Ayan. Thank you so much, Miss Jan Parcon. Gusto ko lang sabihin, ang ganda ng buhok niya. Ang ganda ng hair. I love it. Miss Jan Parcon, ang ating speech language pathologist, SLP. Maraming salamat po sa inyo.
18: Maraming salamat, Miss Nina, Sir May.
0: Thank you. Okay.
1: Uy, merong, ano to, good news or bad news tungkol sa gasolina?
0: Parang ano eh.
1: Ano to?
0: Mekus eh. Mix,
1: may
0: mix
1: up and down.
0: May up and down eh. Ito po ang mekus, mekus.
1: Ano
0: mix,
1: ba to?
0: Mix
1: sa
0: po
1: Shell,
0: yan.
1: No?
0: Sa Shell, sa Shell. Shell advisory to its dealers. Ito po ang price change for Shell Pilipinas Corp. Effective 6 a.m. June 16, mamayang gabi. Mamaya
1: De,
0: yan.
1: Bukas.
0: Bukas pala,
1: June
0: bukas.
1: 16. June 16,
0: 6 a.m. Gasoline, tataas po yan ng 1.68 pesos per liter. Mm-hmm. Kerosene, bababa po yan ng 50 centavos per liter. At diesel, bababa po yan ng 3.71 pesos per liter.
1: Ah, medyo malaki-laki yung sa diesel, ha?
0: Mm-hmm.
1: And wait a minute. So, kung gas ka, tataas yan bukas. So, magpag-gas ka na ngayon. Kung mm-hmm, gasolina.
0: Mm-hmm.
1: Kung diesel ka, bukas, 6
0: yes,
1: a.m. para bumaba. And kerosene, bababa. Pero 50 centavos.
0: Mm-hmm.
1: Alright, ang oras po natin, 11:43 ng umaga.
19: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
20: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
19: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
21: Happy
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Balitang kumpirmado. Ta-ta-ta Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Ta-ta DZMM.
23: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
22: DZMM. Numero uno sa aksyon.
24: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
25: Abangan sa Private Confessions.
26: Napatingin ako sa langit. Minsan, kahit mahal na mahal ka ng isang tao, nagkakamali pa rin siya. At minsan, kahit mabuti ang intensyon mo, maaari pa rin itong magdulot ng sakit.
27: Private Confessions. Private Confessions.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Time check po, 11:46 ng umaga.
23: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: Nagseserbisyo, Ninya Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM.
28: Negosyo natin, palaguin natin. Grow Negosyo!
1: Kasama po natin ngayon ang founders ng brand na Slick Leather. Ayan ha, sila ay sina Janine at Brix Gripon. Magandang umaga sa inyo, Janine and Brix.
29: Morning po, morning.
0: Morning.
1: Ayan, at sa mga nanonood ngayon sa kanilang telebisyon, dala-dala nila yung kanilang mga produkto na made in the Philippines.
0: Yes.
1: Yun naman.
0: Oo.
1: Ang dahilan kung ba't kayo nandito rin kasi we really want to promote small businesses and Filipino products. Ngayon, ano po ang istorya sa likod ng Slick Leather?
30: So,
1: Brix, sige. Go ahead.
30: This was my business plan during college. So, way back in 2016. So, may other two group members from our business plan. And then, nag-decide sila na umalis. And then, I created my own brand, which is Slick Leather.
0: Mm-hmm. Okay, so ano siya? Bakit niyo siya naisip nung college? Tinuloy mo siya ngayon, na-business mo na talaga siya. Anong inspiration behind this?
30: Kasi nung college kasi, wala kaming maisip na industry. So, kaming three group members, nag-decide kami na kailangan may mahanap tayong industry na alam natin, naaalamin natin from handcrafting. And then, ayun, natutunan namin siya. Pumunta kami ng Marikina, inaral namin yung kung paano gawin yung process and then yung sourcing. Then,
29: and nagkaroon kayo ng problem with the pag-source, tama?
30: Yes.
29: Pag-source nyo ng supplier, yung gagawa po. So, he started learning on his own.
1: Do you mean as in gumagawa ka rin? What,
30: yes.
29: Yes po.
30: Nagsimula na siya ng as bedroom project.
29: Bedroom project with the keychains, small cord organizers. Ano po siya nagbigyan with that?
1: So actually, ikaw yung gumagawa ng iba? Or
30: yes.
1: I'm sure meron ka na rin ibang mga tagagawa ngayon.
30: Yes.
29: Mainly kami po pa rin ang gumagawa po.
1: Talaga? Opo. So, okay. Bakit leather?
0: Sige, Judine.
29: Leather po kasi is actually a byproduct of our food industry. And ano na siya eh, kumbaga, it's either magiging waste siya or gagamitin natin siya for something else, which is leather is durable. So pag natan na siya, matibay siya, and it will last for a lifetime, let's say a lifetime, kasi mas tatagal pa to sa buhay natin. So
30: compared to sa synthetic leather.
29: Opo, compared to synthetic leather kasi na magpa-powder in time na hindi na natin maaalagaan o hindi natin makokondisyon, hindi natin mababalik yung original state niya.
0: Mm. So ang Pilipino, Pilipinas likas ang leather. Kumbaga itong industry
29: yes
0: na to.
29: Yes po,
0: no?
29: Meron po tayong mga tanning sa...
30: Mga local tanneries sa Bulacan.
29: Local tanneries sa Mikawayan, Bulacan.
2: At sinabi mong local tanneries, ano yun?
30: Yun yung paggawa po nung process nung paggawa nung
29: from
30: hide.
29: From the cow hide itself.
30: Nung cow
29: from
30: hide,
29: the balat.
30: Yung skin nung
2: so,
30: baka.
2: Cow to?
29: Yes po, we are using cow. Although madami pong types ng leather, pero ang ginagamit po namin cow.
2: Kasi
29: cow
2: yung leather. Cow, yan, dapat itatapon yan. Kasi nga,
29: yes po.
2: Kinakain eh, di ba? So, so at least ito, imbes na itapon, ito yung kasi byproduct niya,
29: yes,
2: or something,
29: po.
2: No?
29: Mm-hmm.
2: So sustainable siya,
29: yes,
2: ibig ko sabihin. Kasi yung iba, alam mo naman yung iba, di ba, yung mga ayaw ng leather kasi baka pinapatay raw yung hayop or what. But ito kasi talagang nandiyan na siya eh.
29: Opo.
2: Just to be clear,
29: I don't think
2: diba?
29: Matatanggal natin Uh-oh. Yung meat sa ano natin.
30: Saka masasayang lang siya kasi magiging waste
29: yes,
30: na lang.
29: Yes po.
2: Totoo. Mm-hmm. Oo. Ngayon, bakit hindi ganun kasikat yung leather ng Pilipinas? Let's say, sa Italy, they're known for their layo ng pinuntahan ko. For leather, di ba? At saka parang napansin ko sa Pilipinas, parang matigas yung leather. Hindi ganun ka-soft.
29: Ka-soft.
2: Mm-hmm. Oo.
30: Feeling ko nagkakaroon naman siya ng movement as of now. Kasi ang dami na rin nagka-craft eh, nagma-manual craft. And then, marami na talagang...
29: Lumalaki yung community. Siguro depende rin po sa type ng leather. Let's say, for example po, ito kasi,
0: sige.
29: We have chrome tan. Malambot po siya, as you can see na.
2: Yun nga eh. Mm-hmm. Oh, malang ang
29: how,
2: ganda niya.
29: Pero
2: parang bagay sa atin yan. Uh-huh.
29: Ito po, ito bagay.
0: Sa'yo yan. Bagay sa'yo.
2: Duffel bag. No.
0: Sige, kung ito, pwede yung products niya.
29: And ito kasi matigas po, which is the veg tan.
30: Vegetable tan.
2: Ang gamit
29: sa kanya, natural oil para ma-process yung balat. Ito naman po is mga minerals.
30: So we have two different type of tanning process. The chrome tanned and
29: minerals.
30: Chrome tanning and then vegetable tanned leather.
29: Which is yung mga tree bark. Ito yung mas natural pero mas matagal. Siya kaya mas premium. Siya po yung matigas.
30: And mas
29: ito
30: mahal
29: yung
30: siya.
29: Malambot.
2: Mas mahal siya kasi mas matibay mukhang I would think. Kasi lalo na sa messenger.
30: Mas matagal din siyang itan. Yung vegetable tanned leather.
29: Yung process po ng pag
2: Anong pag sinabing itan? Ano yun? Anong ginagawa? Para feeling ko tinatana na. Para ka nagsasunbathing.
29: Yes, parang ganun po. Yung
2: ganun?
29: Process ng paglagay nila nung it's either yung tree bark, oil, or minerals. Tapos under the sun, ipapatuyo.
30: Kung paano siya magiging hide.
29: Opo, paano natin siya
30: magiging balat na ganito.
0: Maiba lang ako, Ate Linsa. A life story kay Bricks, no? Cabin crew ka pala dati. Tama ka, Janine. Janine, cabin crew dati.
29: We were together since 2017. And nag-start siya by 2019, right? Tapos nag-Lazada, Shopee. I just wanted to help out actually na... ang dami niya kasing ginagawa, nagmamaster siya, naggagawa, nagwo-work full-time, tapos bago siya gumawa ng order before he sleeps, so sabi ko, tutulong lang ako. When I came back here for good, kasi sa labas po ako, sa Middle East ako noon, sabi ko, tulong lang ako, but I really enjoyed making leather, kaya ngayon meron na kaming custom.
0: Oh.
29: Ako yung nagmamanage ng custom, sure yung sa regular products.
0: Ang galing.
2: So, full-time na to? Full-time
0: mo na. Hindi ka na bumalik.
29: Meron pa po kami, hindi na po ako bumalik ng flying. Though nasa aviation pa rin po ako, pero hindi na po flying.
0: So ano feeling ngayon na meron ka ng kumbaga from cabin crew ngayon, kumbaga you're really part of a business?
29: It feels good actually po kasi I'm with my partner.
0: Mm-hmm.
29: Yun lang mahirap minsan kasi iba yung partner sa business, iba yung partner sa relationship.
2: May nag-aaway niyan, di ba?
29: Madalas po. Kasi opo, kasi may iba-iba kaming opinion, pero ang importante is yung roles ma-define, like siya pa rin ang nagma-manage. ako pa rin lang ang quality assurance and I have to check with him kung tama ba to and what not.
2: Bait naman. Ganun talaga dapat.
29: Minsan lang po, minsan.
2: Pagdating sa business. Hindi, pero what's the secret to your success sa tingin ninyo? Kasi it's been 6 years, no? From a college, parang thesis. Diba? Parang pang-college, tapos naging totoong buhay. Tapos ngayon, 6 years na.
30: Feeling ko yung consistency talaga. Parang naging consistent kami sa paggawa. And then we extended our product line. So we have our outdoor. Nandiyan yung mga golf ball case. And then yung mga
0: wallets.
30: And nagkaroon din kami ng rhythmic line naman for musicians. Yung mga guitar straps.
29: And musician po siya.
2: Ayun pala. Anong?

0: Eh, Janine.
1: We are available po at Shopee, slickleather.ph as well. Shopee Lazada. You can also find us at Instagram, slickleather.ph. And also, you can email us at slickleather.philippines@gmail.com.
2: Ayun.
1: Okay. Ano yes, also, I almost forgot, sorry. We also have a concept store in Alabang po. It's called Connect by the Park. Madami ding different products doon. Mga Filipino products and
3: in Alabang Town Center.
1: In Alabang Town Center po.
2: Oh, nice.
1: Connect by the Park. Yes.
2: Connect by the Park. Ano yun? Everyday ba yun? Or every
1: yes
2: weekend?
1: Po. Yes.
2: Ah, doon lang kayo. Oh, how nice.
1: Concept store.
3: Concept store.
0: Okay. Thank you sa pagdayo.
2: Wow. Oh. Well, good luck sa inyo. Sana ay marami pa kayo mapagsilbihan, ano? At to make more happier. I mean, to develop happy customers and marami mag-order. Kasi custom eh.
1: Yes.
2: Parang pag may gusto kong pagawa. No?
0: Correct.
2: Kung, ang ganda nun sa gitara eh. Tsaka yung sa golf club.
1: Oh, thank you po.
2: Oo, meron din. Kaya ayan ah, sa mga sports. Sporty.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Thank you.
2: Thank you so
1: thank
2: much.
1: You
0: maraming thank salamat kay na Janine and the Bricks Gripon. Good morning and maraming salamat.
2: Good thank luck you sa inyo. Ayan.
0: Okay.
2: Okay, partner. Naku, may balita. Medyo kakaiba tong balitang to.
0: Oo nga. Gulat ako dito.
2: Oh, nagulat rin ako. Well, eto po siya. Attorney Jess Falsis, sinuspinde ng Korte Suprema ng isang taon. Ang detalye ng balita mula sa PRTV News na si Mari Ocampo. Mari?
4: Ninya sinuspende ng Korte Suprema ng isang taon si Attorney Jesus Falsis matapos siyang mapatunayang guilty sa simple misconduct dahil sa paggamit ng offensive at unprofessional na pananalita sa isang social media post. Ayon sa Korte Suprema, nilabag ni Falsis ang Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA nang gumamit siya ng mga mapanlait na mga salita habang ipinagtatanggol ang kanyang kapatid laban sa mga alegasyon ni Chris Aquino. Bagamat iginiit ni Falsis na bahagi lamang ito ng kanyang freedom of expression, sinabi ng Korte Suprema na may limitasyon ang malayang pagpapahayag para sa mga abogado dahil sa mataas na pamantayan ng asal na inaasahan sa kanila bilang mga opisyal ng hukuman. Binigyang diin din ng Korte Suprema na dapat maging maingat ang mga abogado sa paggamit ng social media dahil mabilis itong kumalat at maka-impluensya sa publiko. Una nang nirekomenda ng Integrated Bar of the Philippines ang multa at reprimand laban kay Falsis. Ngunit itinaas ng Korte Suprema ang parusa at ipinataw ang isang taong suspension dahil sa tindi ng paglabag. At yan muna ang ulat. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News para sa DZMM.
2: Maraming salamat, Mari Ocampo ng PRTV News. At nagdaan na naman po ang isang oras dito po sa nagseserbisyo Lunes na Lunes. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig, sumubaybay at nanood sa amin ngayong araw na to.
0: Alright, susunod po headline ngayon kasama si na Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos. Nagseserbisyo, palasa lang atin Ins. Knicks in 5, congratulations!
2: Congrats!
0: New York Knicks! New York Knicks 2026 NBA Champions!
2: Okay.
0: Yeah! Okay, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
2: Yan ang, yan, congrats. Ito kasi ang ano ni In The Zone ng aking partner.
0: Ay, bukas tapos na.
2: Bukas.
0: Hindi, wala lang.
2: You should celebrate for the next year.
0: Okay, good.
2: Diba? Lahat ng mga Pilipino dyan, mga NBA fans. Ayan ha. Okay, ito po si Ninya Corpus. Hanggang bukas, dito lang po sa nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mamaya po, abangan ninyo ang Arangkada Balita. Kasama ko naman po si Jack Batalyones. Dito lang po sa Radyo Patrol sa East 30. Bye!
0: Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP Kapisaran na mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin! 12:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga!
2: Lihim na gustong kumawala, mga salitang di masabi kahit kanino, mga damdaming kay tagal nang itinatago, mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad, Private Confessions sa DZMM. Confessions.
3: Habang si May ay palihim na inaasikaso ang pangarap nilang bahay, unti-unti namang nilalamon ng pagdududa ang asawa niyang si Arvin. Hanggang sa isang araw, nakita nito ang resibo ng malaking halaga ng pera. Sa sobrang takot at selos, pinagbintangan siya nito ng pagtataksil. Umalis si May nang walang paliwanag. Pero 5 minuto matapos siyang umalis, may kumatok sa pinto at ang dala nilang balita ang magpapabagsak sa lahat ng hinala ni Arvin. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni May na pinamagatang, pinagbintangan niya akong may ibang lalaki, pero higit pa ron ang natuklasan niya.
2: Private Confessions.
3: Sa maliit na notebook sa ilalim ng aparador namin, nakasulat ang bawat piso na itinabi ko. Hindi yun maduming sikreto. Hindi yun pangtakas. Hindi yun para sa ibang tao. Pero dahil lihim, naging dahilan yun para pagdudahan ako ng lalaking pinakamamahal ko. May Evangelista Ferrer ang pangalang nakalagay sa payroll ko, sa lumang ATM card ko at sa mga resibong halos 1 taong kong itinago. Pero sa loob ng bahay namin, asawa ko ni Arvin, ina sa anak naming si Lucho, at babaeng tahimik na nangangarap ng isang bahay na matagal naming tinitingnan mula sa labas. 10 taon na kaming magkasama ni Arvin. Hindi perpekto ang buhay namin. May mga buwan na kinakapos kami. May mga gabing pareho kaming pagod. May mga araw na pati ulam pinag-iisipan pa namin kung kasya hanggang kinabukasan. Pero sa kabila noon, may isang pangarap kaming hindi pinitawan. Yung maliit na bahay sa loob ng isang tahimik na subdivision. Hindi malaki, hindi marangya. Pero may maliit na garden sa harap. May bintanang pwedeng tambayan sa hapon. At may kusinang sabi ni Arvin, dito kita ipagluluto ng pansit kahit matanda na tayo. Tuwing dumadaan kami sa isang lugar na may maayos na bahay, bumabagal ang lakad niya. Titingin siya roon. Tapos, titingin sa akin. Balang araw, May. Ngumingiti ako. Balang araw. Pero ang totoo, nagsimula na ang balang araw na yon nang hindi niya alam. Halos 1 taon akong nag-ipon. Hindi madali. Kumuha ako ng extra online work tuwing gabi. Nagbenta ako ng ilang gamit na hindi naman namin ginagamit. Nagbawas ako sa sarili ko. Hindi na ako bumili ng bagong sapatos kahit sira na yung ginagamit ko. Hindi na ako nagpasalon. Hindi na ako sumasama sa lunch out ng office mates ko. At bawat matipid kong desisyon, iniisip ko lang, para sa bahay, para sa amin. Gusto ko sanang sorpresahin si Arvin sa anibersaryo namin. Gusto kong makita yung mukha niya kapag inabot ko ang susi. Gusto kong sabihin, tara, uuwi na tayo sa bahay natin. Pero habang palapit ng palapit ako sa pangarap namin, palayo naman ng palayo ang loob niya sa akin. Nung una, tanong lang, may binili ka ba? Bakit may withdrawal? Sino yung tumatawag sa'yo kanina? Sinasagot ko ng simple, may inaayos lang. Ngayon ko lang naiintindihan kung gaano kasakit marinig ang sagot na yon kapag ikaw ang nasa kabilang panig. Pero noon iniisip ko, konting tiis na lang. Malapit na. Hindi ko alam, sa bawat may inaayos lang na sinasabi ko, may nabubuong takot sa dibdib ni Arvin. Napansin ko siyang nagiging tahimik. Minsan, sinusundan niya ako ng tingin kapag may tumatawag. Minsan, bigla siyang titigil magsalita kapag hawak ko ang cellphone ko. Minsan, tinatanong niya ako kung saan ako pupunta, kahit sinabi ko na. Hindi ako nagalit. Naintindihan ko siya. Kilala ko si Arvin. Hindi siya seloso dati. Pero kapag pagod ang tao, kapag maraming iniisip, kapag may nakikita siyang hindi niya maintindihan, madaling lumaki ang takot. Isang hapon pag-uwi ko, nakita ko siyang nakaupo sa dining table. Hawak niya ang resibo. Yung resibong nakalimutan kong itago. Malaking halaga yon. Partial payment para sa down payment ng bahay. Nanlamig ako. Tumingin siya sa akin. Hindi galit agad ang mukha niya. Mas masakit. Takot. May, sabi niya. Ano to? Hindi ako agad nakasagot. Gusto kong sabihin ang totoo. Gusto kong tapusin na ang sorpresa. Pero naisip ko, dalawang araw na lang anniversary namin. Dalawang araw na lang. Kaya mahina akong sinabi, may inaayos lang ako. Doon nagbago ang mukha niya. May inaayos ka na naman? Arvin, hindi, sagutin mo ko. Lumapit siya. Hawak pa rin ang resibo. May tinatago ka ba sa akin? Nanahimik ako. Hindi dahil guilty ako, kundi dahil ayokong masira ang sorpresa. Pero ang katahimikan ko pala ang lalong sumira sa kanya. May iba ka na ba? Parang may sumampal sa akin. Arvin, kung ayaw mo sa akin, sabihin mo na. Nanginginig ang boses niya. At doon ko nakita na hindi lang siya galit. Nasasaktan siya. Pero nasaktan din ako. Dahil 10 taon kaming magkasama. 10 taon kong pinatunayan na hindi ako aalis. 10 taon kong pinili ang pamilya namin kahit mahirap. Tapos sa isang resibo, sa ilang tawag, sa ilang lihim na lakad, naging babae na ako agad na kayang magtaksil. Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin? Tanong ko. Hindi siya sumagot. May, hindi ko na alam ang iisipin ko. Kung hindi mo alam, sabi ko habang pinipigil ang iyak, sana tinanong mo muna ako nang hindi mo ko hinahatulan. Tumahimik siya. Pero huli na. Pagod na ako. Nasaktan na ako. Kinuha ko ang bag ko. May, saan ka pupunta? Lalabas muna. Hindi pa tayo tapos. Hindi, sagot ko. Tapos mo na akong husgahan. Lumabas ako ng bahay nang hindi niya alam na sa loob ng bag ko, nandoon ang maliit na sobre. Nandoon ang kopya ng approval. Nandoon ang brochure ng bahay. Nandoon ang sulat na dapat ibibigay ko sa kanya sa anniversary namin. At nandoon ang isang susi. Oh.

Paglabas ko, dumiretso ako sa maliit na park kung saan kami unang nagkakilala. Umupo ako sa lumang bench. Doon ako umiyak. Hindi dahil nahuli ako, kundi dahil wala naman akong ginawang mali. Habang hawak ko ang sobre, paulit-ulit kong iniisip kung paano naging ganito. Paano kami umabot sa puntong ang sorpresa ko para sa amin ay naging dahilan para pagdudahan niya ako. Hindi ko alam na habang umiiyak ako sa park, may kumakatok na pala sa pinto ng bahay namin. Dalawang tao mula sa bangko. Bit-bit ang mga dokumento. At hinanap si Arvin para sa turnover ng bahay.

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities, on the go!
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630!
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at television nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Mga damdaming nais isiwalat, Private Confessions.
9: Habang nakaupo ako sa lumang bench sa park, hindi ko alam na sa bahay namin, unti-unti nang gumuho ang lahat ng maling akala ni Arvin. Tatlong beses kumatok ang dalawang taong nakatayo sa harap ng pinto. Pagod at magulo pa ang isip ni Arvin nang buksan niya yon. Namumula pa ang mga mata niya. Mabigat pa ang dibdib niya mula sa pagtatalo namin. Magandang hapon po, sabi ng isang babae na may hawak na folder. Kayo po ba si Mr. Arvin Ferrer? Opo, sagot niya. Ngumiti ang babae. Congratulations po. Napakunot ang noo ni Arvin. Para saan? Nagkatinginan ang dalawang bisita. Pagkatapos ay iniabot nila ang isang brown envelope. Regarding po ito sa housing unit na inasikaso ni Miss May Ferrer. Parang tumigil ang mundo niya. Ha? Binuksan ng lalaki ang folder. Approved na po ang turnover ng property. Kompleto na po ang requirements at initial payments. Nais lang po sana naming ipaabot ang schedule ng turnover at ibigay ang duplicate documents. Hindi agad nakapagsalita si Arvin. Parang hindi niya narinig ng maayos. Housing unit? Property? May? Pasensya na, sabi niya. Baka may mali kayo. Wala po, sir. Inilabas ng babae ang mga dokumento. Nandoon ang pangalan ko. Nandoon ang pirma ko. Nandoon ang address ng bahay na matagal naming pinapangarap. Yung bahay na lagi naming tinitingnan tuwing dumadaan kami. Yung bahay na lagi niyang sinasabing, "Balang araw, May." Nanlaki ang mga mata niya. Unti-unting bumalik sa isip niya ang lahat. Ang mga withdrawal, ang mga tawag, ang mga lakad ko, ang mga gabing gising pa ako. Ang mga pagkakataong tumatanggi akong gumastos para sa sarili ko. At higit sa lahat, ang resibong hawak niya. Hindi pala iyon para sa ibang lalaki. Hindi pala iyon pagtataksil. Hindi pala iyon pagtatago para saktan siya. Lahat pala ng iyon para sa kanya. Para sa amin. Para sa pamilya namin. Napaupo siya sa sofa. Parang nawalan ng lakas ang mga tuhod niya. Sir? Tanong ng babae. Hindi siya agad sumagot. Nakatitig lang siya sa mga papel. Pagkatapos, ay mahina siyang nagsalita. Pinag-ipunan niya to? Opo. Mag-isa? Opo, sir. Halos isang taon na po siyang pabalik-balik sa opisina namin. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib niya. Isang taon. Isang buong taon. Habang siya ay nag-aalala sa gastusin, habang iniisip niyang imposible pa ang pangarap nilang bahay. Habang nagrereklamo siya minsan sa hirap ng buhay, tahimik palang kumikilos ang asawa niya. Tahimik na lumalaban. Tahimik na nagsasakripisyo. At siya, pinagbintangan niya kung may ibang lalaki. Napayuko siya. Biglang bumalik sa isip niya ang mukha ko bago ako umalis. Yung sakit sa mga mata ko. Yung tanong ko, ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin? Ngayon niya lang naramdaman ang bigat noon. Hindi dahil galit ako, kundi dahil nasaktan ako. At may dahilan ako para masaktan. Pagkaalis ng mga taga-bangko, agad niyang kinuha ang cellphone niya. Tinawagan niya ako. Isang beses. Dalawang beses. Tatlong beses. Hindi ko sinagot. Hindi dahil gusto ko siyang parusahan. Hindi ko lang kayang magsalita pa noon. Sa park, hawak ko pa rin ang sobre. Tahimik akong nakatingin sa mga batang naglalaro. Sinusubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Hanggang sa may tumawag. Si Arvin. Hinayaan kong mag-ring. Tumigil. Tumawag ulit. Tumigil. Tumawag ulit. Napapikit ako. Alam kong may nangyari. Alam kong hindi siya tatawag ng paulit-ulit kung hindi mahalaga. Kaya sa ika-apat na tawag, sinagot ko rin. Hello? Tahimik mula sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ko ang boses niyang basag. May... Hindi ko agad sinagot. May, patawarin mo ko. Napapikit ako. Narinig ko ang paghinga niyang nanginginig. Alam ko na. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil alam kong alam na niya ang katotohanan. Dumating sila, sabi niya. Yung mga papeles. Tahimik lang ako. May, humihikbi na siya. At sa 10 taon naming magkasama, bihira kong marinig si Arvin na umiiyak. Hindi ko alam. Hindi ko alam na para pala sa atin lahat yon. Hindi ko alam na ganito kalaki ang ginagawa mo para sa pamilya natin. Napatingin ako sa langit. Minsan, kahit mahal na mahal ka ng isang tao, nagkakamali pa rin siya. At minsan, kahit mabuti ang intensyon mo, maaari pa rin itong magdulot ng sakit. Nasaktan mo ko, mahina kong sabi. Oo, Pinag-isipan mo kung nagtaksil. Oo. Hindi mo ko pinaniwalaan. Tahimik siya. Pagkatapos, ay narinig ko ang sagot niyang puno ng pagsisisi. Wala akong maidadahilan. Tumulo ang luha ko. Dahil yon ang unang pagkakataon na hindi siya nagtanggol sa sarili niya. Hindi siya naghanap ng dahilan. Hindi siya naghanap ng palusot. Inamin niya lang ang pagkakamali niya. "Nasaan ka?" tanong niya. Tumingin ako sa paligid. "Nasa park." "Pwede ba kitang sunduin?" Hindi ako agad sumagot. Habang katahimikan ang namagitan sa amin. Pagkatapos ay sinabi ko, "Arvin, oh, dalhin mo yung sobre sa mesa." "Anong sobre?" "Yung para sa anniversary natin." Tahimik siya. Pagkatapos ay narinig ko ang pagbukas ng drawer. Ilang segundo ang lumipas. At saka ko narinig ang mahina niyang hikbi. Nakita na niya ang sulat. Nakita na niya ang duplicate key. At nakita na niya ang mensaheng isinulat ko ilang linggo na ang nakalipas. "Happy anniversary, mahal. Uuwi na tayo sa bahay natin."

kabilang linya, wala na kaming masabi pareho. Dahil minsan, sobra ang pagmamahal. Kahit ang katahimikan ay sapat para maramdaman ang pagsisisi. Nang gabing yon, sinundo niya ako sa park. Walang mahabang paliwanag. Walang depensa. Walang dahilan. Pagkakita pa lang niya sa akin, niyakap niya agad ako. Mahigpit. Parang takot na takot siyang mawala ako. Pasensya na, paulit-ulit niyang sabi. Mas pinaniwalaan ko ang takot ko kesa sa babaeng ilang taon nang pinapatunayan na mahal niya ako. Napaiyak ako. Hindi dahil galit pa ako, kundi dahil alam kong totoo ang pagsisisi niya. Maya-maya, may inilabas siya. Ang susi mula sa loob ng sobre. Inabot niya sa akin. Ngumiti ako sa gitna ng luha. Tara na. Saan tayo pupunta? Hawak-hawak niya ang susi habang nanginginig ang mga kamay niya. At doon ko sinabi ang mga salitang isang taon kong hinintay sabihin. Tingnan na natin ang bahay natin. Tuluyan siyang napaluha. At matapos ang napakahabang panahon, hindi natakot, hindi na duda, at hindi na pagod ang nasa mga mata namin. Kundi, pag-asa. Habang magkahawak kamay kaming naglalakad papunta sa sasakyan, naunawaan naming pareho ang isang bagay. Hindi lahat ng lihim ay pagtataksil. Minsan, ito ay sakripisyong tahimik na ginagawa para sa taong mahal mo. At minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang pagsigaw. Hindi rin ang pag-iyak, kundi ang paghusga sa taong mahal mo bago mo alamin ang buong katotohanan. Sa huli, hindi bahay ang pinakamahalagang nakuha namin noong araw na yon, kundi ang paalaala na ang tiwala ay kailangang alagaan araw-araw. Dahil ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pananatili. Ito rin ay pagpiling maniwala sa isa't isa, kahit may mga bagay na hindi mo pa nauunawa.

0: Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng maging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maalaalam ko kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaalam mo kaya sa DZMM.
2: Anong sabi mo, Arlene? Ayaw mo na? Gusto mong tapusin ang relasyon natin?
3: Hindi yun ang ibig kong sabihin, Jerome. Ang ayaw ko, yung lagi ako naghihintay para makasama ka. Naiinip ako.
2: Anong gusto mong mangyari?
3: Magsama na tayo.
2: Arlene, may asawa at anak ako.
3: Iwan mo na sila. Sumama ka na sa akin.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
4: Ang nakaraan. Dahil sa suportang ibinibigay ni Arlene kay Jerome, tuluyan na siyang nakipagrelasyon muli sa dating girlfriend. Ginagawa niya yon para sa kanyang may sakit na anak. Bagay na ikinatutuwa naman ni Arlene dahil bahagi iyon ng kanyang mga plano upang agawin si Jerome kay Riza. Samantala, unti-unti nang nararamdaman ni Riza ang pagbabago ng pakikitungo sa kanya ng asawa. Charo, sa bawat oras na kapiling ko si Jerome, lapis na kaligayahan ang hatid noon sa akin. Kapag magkasama kami, ipinararamdam ko sa kanya kung gaano ko pa rin siya kamahal at gaano siya kahalaga sa akin. Ang nais ko'y higitan ng pagmamahal ng asawa niya. Ibig kong iparamdam na mas magiging maayos ang buhay niya sa piling ko.
5: Ibig kong sabihin, pinsan, sa'yo nang gagaling ang ginagastos ni Jerome para sa pagpapagamot ng anak niya?
3: Hindi naman lahat. Pero madalas ako nagbibigay sa kanya ng sobre na may lamang pera. Lalo na pagkatapos na may mangyari sa amin.
5: Nagpapaka-sugar mommy ka?
3: Hindi ganun yun, pinsan.
5: Ganun na rin yun. Nagbibigay ka ng pera sa lalaki. Eh di sugar mommy ka. Oh, mas gusto mo sponsor. Para mas disente ang tunog.
3: Ano ka ba? Tulong ko yun.
5: Tulong o bayad sa serbisyo niya?
3: Bahala ka nga. Kung anong gusto mong isipin.
5: Pinsan, ipinamimigay mo lang ang perang pinaghirapan mo ng matagal sa abroad.
3: Mahalaga sa akin si Jerome. At hindi ko pinanghihinayangan ang bawat sentimo na ibinibigay ko sa kanya.
5: Eh kasi nga, napapaligaya ka niya.
3: Hindi lang dahil doon.
5: Tama na yung pagpapakaloka mo sa kanya, pinsan.
3: Ngayon lang ako naging masaya ng ganito. At ayaw ko maging malungkot muli.
5: Pero mali!
3: Kung dito sa sinasabi mong mali ako nagiging masaya, okay lang na lagi nagkakamali.
5: Pinsan! Ikaw pa ba yan? Eh parang hindi na kita kilala. Binago na ng pagkahumaling mo kay Jerome ang takbo ng utak mo!

0: Nagising ako na wala ka sa tabi ko, Riza. Nandito ka lang pala sa sala. Madilim dito. Bakit hindi mo buksan ang ilaw? Oh, ano bang ginagawa mo rito?
1: Wala. Mas gusto ko lang muna rito.
0: Umiiyak ka ba?
1: Hindi. Hindi, Jerome.
0: Teka, bubuksan kong ilaw.
1: Huwag na.
0: O yan, maliwanag na. Galing ka nga sa pag-iyak. Bakit?
1: Kun, naisip ko lang si Mika. Naawa ako sa anak natin.
0: Huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari kay Mika. Ginagawa ko ang lahat para masuportahan ang pagpapagamot niya. Sana nga maging maayos na ang kalusugan niya para ma-opera na siya at tuluyan ang gumaling.
1: May pera pa ba tayo para mapa-operahan siya sa puso?
0: Meron akong mahihinga ng tulong. Nangako siya na handa siyang tumulong.
1: Sino siya? Ba't napakabait naman yata niya?
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverade Pro. Ang Liverade Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverade Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa maayos na liver function, Liverade Pro.
6: Liver up na tayo
5: with Liverade Pro.
7: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Maalaalam kaya sa DZMM at DZMM Teleradyo.
8: Charo, walang hihilingin si Jerome na hindi ko ibibigay sa kanya. Ganon ko siya kamahal. Handa kong gastusan ang operasyon ni Mika. Alam kong makapagpapasaya yun sa kanya.
1: Talaga
6: po, Papa. Malapit na akong gumaling.
0: Oo, anak. At kapag malusog ka na, at kakayanin na ng katawan mo ang operasyon, ooperahan ka na. Kaya gagaling ka na sa sakit mo.
6: Gusto ko na po yun, Papa. Pero, hindi po ba malakit yung ganoon?
0: Hindi. Dahil patutulugin ka naman. Hindi mo yun mararamdaman.
6: Papa, may pera na po tayo. May pambayad tayo sa doktor.
0: Huwag kang mag-alala, anak. Gagawa ng paraan si Papa. Kasi nga, gusto ko, gumaling ka na at makita kong masigla ka na uli. Para makabalik ka na rin sa pag-aaral at matupad ang pangarap mo na maging teacher.

0: nag-text sa kanya. Babasahin ko. Baka importante. Magkita tayo mamaya, mahal. Para ibigay sa'yo ang kailangan mo. Wait kita sa dating lugar. Tama ang inala ko. May iba nga si Jerome. Niloloko niya ako. Pero ginagawa niya ba ito para sa pera? Para sa pangangailangan ng aming anak? Kung yun nga ang dahilan niya, tama bang hayaan ko na lang siya para madugtong ang pangbuhay ng aming anak at makasama pa siya ng matagal?
1: Risa, heto ang pera para sa gamot ni Mika at pambayad sa doktor. Di ba may check-up pa siya bukas? Oo, bakit? Kunin mo na itong pera. Itabi mo na.
0: Jerome, may gusto kong itanong sa'yo.
1: Ano ba yon?
0: Saan galing ang perang ito? Hindi mo pa naman sweldo.
1: Ah, commission ko sa pagiging ahente yan.
0: Gaano ka ba kadalas nakakabenta ng bahay para magkaroon ka lagi ng commission? Jerome, hindi mo naman kailangan maglihim sa akin.
1: Ano?
0: May nabasa ako sa cellphone mo nang naiwan mo yon. Sino ba si Arlene?
1: Kaibigan!
0: Yung totoo! Kabit mo ba siya?
1: Hindi ko alam.
0: Anong hindi alam? May relasyon kayo ng babaeng yun? Kabit mo siya! Tama ba ako?
1: Oo, oo. May relasyon nga kami. At may nangyayari sa amin. Pero ginawa ko yun. Dahil gusto kong humaba pa ang buhay ng anak natin. Kay Arlene nang gagaling ang perang ipinambibili natin ng gamot at ipinambabayad sa doktor. Kung hindi dahil sa kanya, baka kung ano nang nangyari kay Mika.
0: Siya ba ang dati mong girlfriend?
1: Oo.
0: Mahal mo pa ba siya? Mahal mo pa ba si Arlene? Hindi mo kayang sagutin. Bakit? Kung ganun tama ang kutob ko, may damdamin ka pa rin sa kanya.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Maalaala mo kaya sa DZMM.
4: Dahil hindi naging maingat si Jerome, nalaman ng asawa niya ang tungkol sa amin. Walang nagawa si Jerome kundi aminin ang totoo. Pati na rin ang pagsuporta ang ginagawa ko para sa pagpapagamot sa kanilang anak. Hindi yun ikinubli ni Jerome. Ipinaalam niya yun sa akin. Ayon sa kanya, nanahimik lang si Arlene, pilit na tinanggap ang lahat dahil ang iniisip nito ay ang kanyang anak na kailangang

0: Inamin ko na sa kanya ang totoo, Arlene.
1: Pati ang pagtulong ko sa inyo?
0: Lahat-lahat. Sinabi ko na ikaw ang nagbibigay ng pera para meron laging pambili ng gamot at regular na natitingnan ng doktor si Mika.
1: Bakit kailangan sabihin mo pa yun?
0: Para maintindihan niya ako.
1: Sigurado ka bang naiintindihan ka niya?
0: Oo. Dahil hindi na siya nagtanong pa.
1: Ano ba talaga ako sa'yo, Jerome?
0: Arlene?
1: Dahil nakapagbibigay ako sa'yo ng tulong, kaya ka nakikipagrelasyon sa akin? Yun lang ba talaga ang dahilan?
0: Hindi, Arlene. Ang totoo. Ang totoo, mahal pa rin kita. May nararamdaman pa rin ako sa'yo. Pero inaamin ko, kailangan ko rin ang tulong mo. Para sa anak ko.

0: Eileen, itigil mo ng ginagawa mong mali.
1: Uncle?
0: Alam ko na ang lahat. At huwag mo nang bigyan ng dahilan ng iyong kalokohan. Dahil mali pa rin yun.
1: Gusto ko lang maging masaya.
0: Ako man, nag-aangad na maging masaya ka. Pero huwag sa paraan na minagrabyado ka.
1: Pero Uncle...
0: Hindi rin magiging ganap ang kasiyahan mo, Eileen. Kung alam mong may damdamin kang sinasaktan.

0: Tol, paano kung hindi ka na makawala pa?
1: Anong ibig mong sabihin, Clarence?
0: Ginamit ni Arlene ang kalagayan mo. Ang pangangailangan mo para magkaroon kayo ng relasyon.
1: Hindi, Clarence.
0: Ano?
1: Ang totoo, mahal ko pa rin siya.
0: May sarili ka ng buhay. May pamilya ka na. Ayaw mo bang masira dahil kay Arlene?
1: Ewan ko. Naguguluhan na rin ako, Clarence. Lalo na ngayon. Alam na ni Riza ang totoo.

Ayoko na ng ganito. Lagi na lang ako naghihintay ng makapiling si Jerome. Sawaan na ako na nakakasama siya ng panandalian lang. Ang gusto ko kasama siya lagi, na nasa tabi ko siya anumang oras na naisin ko. At hindi kailangang makiusap ako at mamalimos ng oras para lang makasama siya.

0: siya. Susuportahan ko hanggang sa gumaling siya.
1: At ano ang magiging kapalit?
0: Iiwan mo na sila. Sasama ka na sa akin. Lalayo tayo at magiging masaya. Isang magandang buhay ang maghihintay sa atin, Jerome. Kitagal kong inasam na mangyari yon. At ngayon, nasa akin ang pagkakataon. Ayoko nang pakawalan pa.
1: Hindi mo alam ang sinasabi mo, Arlene.
0: Alam ko, Jerome. Dahil nasa katinuan pa ako. Kaya lang ang labis kong pagmamahal sa'yo ang dahilan bakit ako nagkakaganito at nakakaisip ng kung ano-anong bagay.
1: Paano kung hindi ako pumayag?
0: Wala ka nang matatanggap na tulong para sa anak mong may sakit. At sisirain ko pa ang buhay ng pamilya mo.

0: Dahil sa labis na pagmamahal, may mga desisyong minsan ay hindi na nagagawang pag-isipan pa. Dahil ang tanging hangad ay makuha ang gusto, kahit maaaring maging dahilan ito upang mahulog sa lalo pang paggawa ng pagkakamali. Makawala pa nga kaya si Jerome sa silo na kanyang pinasukan? Ano ba ang kayang gawin ni Arlene dahil sa labis na pagmamahal? Huwag kaliligtaang sundan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Sobre. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto bago mag-alauna ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, kumbinsido ang samahan ng mga manggagawa na may kinalaman sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas ang kahandaan ng maraming Pilipinong magtrabaho abroad. Sa survey ng Okta Research, 57% sa mga respondents ang bukas sa posibilidad na magtrabaho sa ibang bansa, habang 39% ang ayaw at 4% naman ang undecided. Sinabi sa DZMM ni Centro Secretary General Joshua Mata na hindi sang-ayon ng grupo sa pahayag ng Okta na hindi sinukat ng survey ang konkretong planong umalis ng bansa, kaya wala itong kinalaman sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas. Panawagan pa ng grupo, itatag na ang industrial policy at gawing dekalidad ang mga serbisyo para hindi mapilita magtrabaho abroad ang mga Pinoy. Iginit din ni Mata ang kahalagahan ng patas na recruitment para masiguro nahahasa ang mga manggagawang Pinoy para maglingkod din dito sa Pilipinas.
4: We consider yung migration as the new form of resource and extraction ng mga mayayamang bansa sa mahihirap na bansa. Parang tinatalbusan na lang tayo ng mga skilled workers natin na mayayamang bansa. Hindi ba dapat nagbabayad yung mayayamang bansa na yan sa ating bansa para masiguro natin that we can actually train not only for them, but also train people for ourselves.
3: Samantala naman, Pangulong Marcos Jr. naghatid ng pagbati para sa kaarawan ni U.S. President Donald Trump. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol John Garner. Go, John!
5: Jay, sa kanyang mensahe, inining ng Pangulo ang mabuting kalusugan, kaligayahan at patuloy na tagumpay ni Trump. Sinabi ni Marcos na malaki pa rin ang impluwensya ng pamumunot ni Trump sa direksyon ng Estados Unidos, gayon din sa mga usaping hinaharap ng pandaig.

0: Digang Komunidad. Umaasa rin ang Pangulo na naging masaya ang pagdiriwang na ika-80 kaarawan ng Trump kasabay o kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Kasabay nito, itinihayag ni Marcos ang hangarin na lalo pang tumibay ang matagal ng pagkakaibigan at ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga susunod na taon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner. At sa larangan naman po ng entertainment, magbabalik sa telebisyon si RC Muñoz matapos ang ilang taong pahinga mula sa mga teleserye sa bagong kapamilya serye na Sigabo ni Coco Martin. Sa mga unang pasilip, makikita si RC na naka-uniformeng pulis, kudyat ng isang panibago at mas matapang na karakter sa kanyang pagbabalik. Matatanda ang nakilala si RC sa iba't ibang kapamilya shows kung saan ipinakita niya ang kanyang versatility mula sa drama hanggang action at romance. Inaabangan na ng fans kung anong bagong kulay ang dadalhin niya sa Sigabo na mapapanood simula sa susunod na Lunes, June 22.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Jay Dones.
3: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
3: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!

0: Magandang magandang Lunes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ang aking napagandang partner, partner Liza Aquino.
1: Mukhang nakakapahinga ka ng mahaba-haba, partner.
0: Medyo lang, partner.
1: Ibang klaseng energy niya. Magandang Monday, sabi niya mga
0: yes,
1: kapamilya.
0: Yes, magandang maganda. At meron pang pangatlong maganda.
1: Maganda for more chances of winning. Damihan pa natin yan hanggang sa ano. Kasi may maganda tayong pag-uusapan.
0: Yes.
1: Maya-maya makaka- relate ang ilan po sa ating mga kapamilyang consumer. Ito po ay request ng isa po sa ating kabatas last week. So as
0: itago
1: promised,
0: na lang natin siya sa pangalang.
1: It's me, Wilotsky! Oh, diba, Wilotsky, ikaw dapat na nanonood. Tapos bigla hindi pala siya nakanood ngayon. Ako, it's me, Wilotsky. Sisingilin kita dito.
0: Oh.
1: And speaking of pagpaparamdam, mga nahapon po muna sa lahat ng mga nanonood ngayon, nakatutok na po sa Sky Cable Channel. Tumuyan ni Six. Hello, hello, hello, hello.
0: Hello, hello, hello din hello. Po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live, at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: Hello po sa lahat ng mga nasa kalsada. Nagsusundo na po na anak. First day of class today. Nakikinig dito po sa
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, pa-day off ng buton
0: ginigaya
1: natin
0: mo
1: dito, partner.
0: Nung Friday.
1: Friday. Oo, naku po.
0: Imbis na merong sound na pipindot.
1: Actually,
0: yung
1: parang siyang may sapi. Bigla siyang nawawala, tapos bigla siyang babalik. Para siyang yung ex mo na pawala-wala sa buhay, biglang babalik. Parang bakit ganon? Pabindisyonan natin to.
0: Name,
1: may
0: names,
1: dito.
0: Partner. Name,
1: agad-agad. Kasi naman, nanonood ako ng MMK ni Madam Charo kanina.
0: Ako rin,
1: talagang
0: nakikinig.
1: Invested ako sa naging story. Ang dami kong question. Pumunta talaga ako sa opisina ni Sir Franco to ask questions. Anong trabaho ni Jerome? Paano sila na? Anong sakit nung Mika? Sabi, ang dami kong question. Pumunta ako sa boss namin
0: kasi
1: kanina.
0: Kasi Jerome nagsisinungaling sa kanyang asawa at sa kanyang kabit.
1: So, ang grabe, guys, tutukan nyo ang MMK for this week. Sobrang controversial ng kwento.
0: Pwede rin tayong kumuha ng topic.
1: Oo.
0: Legal topic sa
1: actually,
0: MMK.
1: Pwede yung pag-usapan nga. Dear Charo, thank you. Pero sabi ni Sir Franco kanina, halatang reporter ka. Kasi ang dami listahan ng questions ko kanina sa nangyari sa MMK. So, tutukan yung ending niyan hanggang Friday.
0: Oh,
1: but of course, kung may ibang mga katanungan po kayo ngayon, eh, usaping legal naman po ang hatid namin para sa inyo. Pwede na po yung ipadala sa amin po mga hotline.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101 Lucas 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
2: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello, Attorney!
1: Sa oras po na 106 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Monday lesson.
2: Usapang legal.
4: Usapang legal.
2: Usapang batas.
4: Usapang batas.
2: Komplikado yan.
1: Komplikado yan.
2: Pero, ano nga ba ang sabi ng batas?
1: Alright, ang ating pong pag-uusapan ngayon,
0: systems losses.
1: Oo, sa
0: ayon sa tanong ni It's Me Wilotsky, at least yung kalahating tanong niya. Kasi yung kanyang unang tanong ay may kinalaman doon sa walang serbisyo, walang kuryente, pero nagbabayad. Di ba, usapan yun? Dito, ang systems losses po ay yung mga nawawalang kuryente. Pero, dahil nag-research tayo, partner, meron palang dalawang uri ng systems losses.
1: Okay.
0: Yung isa, yung tinatawag na
1: ito yung mga binabayaran natin na kasama sa bill natin.
0: Correct, partner.
1: Okay.
0: Pero kasi, partner, yung systems losses, yung nawawala na kuryente. Merong isang uri, yung sinasabi nila na technical systems losses. Dahil by the very nature ng electricity, kapag yan ay dumadaan, yung mga engineer dyan nakikinig, lalo na yung mga electrical engineer. Kung may mali po kami sasabihin, kasi hindi po na itong aming area of
1: medyo
0: expertise.
1: Medyo technical siya.
0: Opo, ayon lamang po sa ating pananaliksik, merong technical systems losses. Ito yung natural na nawawala sa mula pag-generate ng electricity doon sa pag-distribute ng kuryente. Ibig sabihin, habang dumadaloy siya sa mga kawad mula sa malalaki, mula sa doon sa generating source hanggang doon sa malalaking transmitter, papunta doon sa mga maliliit na kawad na papunta na sa ating bahay, meron talagang natural na nawawalang energy.
1: Okay.
0: So, hindi naman yun issue kasi maliit lang yung nawawala doon. Meron namang mga non-technical na systems losses.
1: Okay.
0: Ito na, partner. isa dyan, lagi nating naririnig yan sa news, yung mga nagtatap ng kuryente, yung mga tumatakas, lumulusot,
1: jumpers,
0: ayaw magbayad ng kuryente. At ito, kung tutuusin, ayon din, counting review dito sa Hello Attorney, ito yung tinatawag na electricity theft.
1: Okay.
0: At yan ay mayroong parusa sa batas. Yung ating batas na nagbabawal sa pagnanakaw, hindi lang ng electricity, kundi pati yung electrical materials. Yan, sa generation, transmission, etc. Lahat yan ay pinarurusahan ng batas. Pero ngayon, ang tanong kasi sa atin, it's me, Wilotsky, tama bang singilin tayo sa mga kuryente na kung tutuusin nyo, wala tayong kasalanan dito, hindi naman tayo nagnanakaw, tayo ay tapat na nagbabayad sa ating konsumo. Bakit ipapataw sa atin itong responsibilidad ng pagbabayad ng mga kuryenteng nawawala, non-technical at nananakaw? Kasi yan yung non-technical systems losses.
1: Pero ano sabi ng batas doon,
0: partner? Yun, partner. Kasi nga, kung tutuusin, ang pag-generate at pag-distribute, capital intensive. Ano ibig sabihin nun? Malaking pera ang kailangan mo para ka makakapag-operate ng isang power generating plant.
1: Okay. At,
0: at power transmission o power distribution.
1: Mm-mm.
0: So, dati, lahat ito ay, nung unang-unang panahon, pareho tayong di pa pinapanganak. Dahil power utility, napakahalaga, gobyerno lahat yan, partner.
1: Mm-mm.
0: At dumating yung panahon na inako ng gobyerno yung generation, pero yung distribution, yung transmission, yan, parang ibinigay niya na sa mga government franchisee, yung mga power distribution utilities. Pero noong ipinasa itong EPIRA law, yan, nagkaroon na ng malawakang pagbabago mula doon sa generation, transmission, distribution, at lahat, kumbaga, from womb to tomb ng generation, paghatid sa ating mga bahay, yan ay, kumbaga, chinap-chap. So, dahil sa EPIRA law, yan, Electric Power Reform Act, meron ng, kumbaga, bakit ba chinap-chap from distribution to transmission? Unang-unang objective, layunin, or siguro yung pinakamahalaga, gusto talagang pababain
1: yung
0: singil sa kuryente. Paano mapapababa?
1: Yun ang intention ng batas.
0: Kasi dati, kapag mayroong, kahit naman anong industriya, mayroong monopolyo mula sa generation to distribution to transmission, syempre kung sino man yung kumpanya na yun, siya na ang makakapagtakda ng presyo. Pero dahil hinati-hati yun. Halimbawa, doon lamang, ngayon pag-usapan natin yung source. Dati, yung generator, siya lang ang magsasabi kung magkano yan. Pero, doon sa EPIRA law, meron tinatawag na WESM.
1: Yung WESM?
0: Electricity Spot Market. So, yan, parang stock market ng electricity. So, ang layunin,
1: technical,
0: pero ang layunin yan, parang palengke, kaya nga markets, spot market.
1: Mm-mm.
0: Ibig sabihin, mas marami ang pwede mag-participate doon sa pag-generate ng electricity. At kung mas malawak ang pagkukunan mo, mas malawak ang merkado, kumbaga magkukumpetensya yan, pababaan. Yun ang at least layunin, yun ang bright idea before. Pero kasi hindi natin pag-uusapan ano yung naging epekto, kasi lahat tayo or buong Pilipinas, pag kinumpara natin, at least dito sa study na nabasa ko, as of 2020, tayo pa rin ang may pinakamataas na presyo ng kuryente sa buong Southeast Asia. At partner, pag pinag-usapan mo na yung presyo ng kuryente kumpara sa ibang bansa, iniisip mo, hindi lang po tayo na household users ng kuryente. Apektado rin po yan ang mga businesses. Ibig sabihin, partner, yung layunin ng batas, partner, kaya yan ipinrivatize dati yung certain aspects of this generation and distribution, para din hindi din mag labas ng pera ang gobyerno. Kasi tandaan natin, under the old regime o yung bago mag-EPIRA, pre-EPIRA regime, mm-hmm, lahat yan gastos ng gobyerno, lahat yan subsidized ng gobyerno. Mm-hmm. So nung, kumbaga, binuksan yan sa participation ng private sector, pwede na ngayon maglaga ng kapital o ng puhunan ang mga private corporations. At syempre, dapat naman silang kumita dahil naglalabas sila ng puhunan nila.
1: Mag-generate din sila ng trabaho para sa ating mga kapamilya.
0: Mm-hmm. So doon,
1: gets the economy going.
0: Oo, kumbaga, mm-hmm, yung pagbabawas para yung dati ibinubuhos ng gobyerno sa generation, sa distribution, etc. Ngayon, pwede niya na ngayon ilipat sa ibang social services, sa ibang mga serbisyo publiko na kailangan natin sa agrikultura, sa kung saan-saan pa mang iba't ibang sektor, sa mga manggagawa, sa mga urban poor, rural poor, etc. So, yun yung layunin. So, nawala na tayo. Nasaan dyan yung systems losses?
1: Nawala even, din tayo doon, na-loss tayo sa systems
0: even
1: loss.
0: Even before yung EPIRA law, meron ng systems losses. Kasi nga, ang sinasabi ng lahat ng eksperto, wala namang kumbaga debate dito, talagang merong systems
1: inevitable
0: losses.
1: Inevitable.
0: Walang perpektong sistema,
1: yes,
0: na from generation to distribution to the household, eh 100% walang natatapon,
1: oo,
0: walang nanakaw. Imposible daw po yun.
1: Pero so, before the EPIRA law, anong nangyayari doon? Napupunta pa sa bill natin ang systems loss charge.
0: Napupunta na rin, partner. Pero ngayon, okay, with the innovations or yung mga safeguards nitong EPIRA law, partner, naglagay ng cap yung maximum na pwedeng singilin, ibalik yung singil sa consumer.
1: Okay.
0: Ibig sabihin, yung cap na yan, maximum yan, kung lumampas ka doon sa maximum na yan, hindi mo pwedeng ipass on sa consumer. So,
1: oh, okay,
0: yun na yung pinaka, kumbaga, tulong.
1: Pero paano mo
0: malalaman yun? Ah, yan.
1: Ano nakalagay sa batas sa parang percentage nun? Hanapin nga
0: okay,
1: natin
0: ang right yan, to be. Nahanap ko na yan dito. So, ang sinasabi ng batas dyan ay ito. Marami tayong pinagbabatayan.
1: Okay? Mahal naman nito.
0: Okay.
1: Okay.
0: So pag sinabi natin, oh, may dalawang distinction, partner. Private electric utilities ay ito yung, kumbaga, at the end of the first year to fourth year, 14.5, 13.25, 11.75, 9.5% at the end of the fourth year. Tandaan natin, ha, yung trend, pababa ng pababa. At yan ay tinatakda ng batas. Ang ibig sabihin, partner, pinupwersa o inutulak itong mga naniningil, yung distribution companies, na gawin yung efficient. Tanggalin, hulihin nyo lahat na nagnanakaw para hindi kayo mag-register ng systems losses kasi hanggang dito lang yung pwede nyong singilin. Ibig sabihin, partner, kung mas malaki dyan ang kanilang, ang tawag kasi dito, partner, inefficiency. Ibig sabihin, hindi nila nadideliver yung buo nilang na tatanggap para i-distribute. Merong nawawala, natatanggal dahil sa pagnanakaw at iba pang mga kumbaga kabulastugan along the way or along the transmission lines. So dito, partner, kapag sumobra sila dyan, they will bear. Ibig sabihin, sila ang magbabayad nung sobra dito sa mga caps na ito.
1: Okay.
0: Yung sa rural electric cooperatives naman, ito, partner, ito yung end of first year, 22%.
1: Mm-mm.
0: End of second year, 20%. End of third year, 18%. End of fourth year, 16%. End of fifth year, 14%. Ganun din, may trend pinapababa. So, sa tanong ni It's Me Wilotsky, tama ba, may batayan ba ang pagsingil sa atin ng systems losses? Meron. Pero ang sinasabi ng batas, hindi forever na pwede mong singilin lahat ng nawawala. At dahil may EPIRA law ka, kumbaga ang trend ay pababain mo ng pababain, para mapilitan yung mga distribution companies, linisin nyo yan, tanggalin nyo yung mga nagnanakaw, i-prosecute, ipakulong ninyo, para yung nawawalang kuryente ay hindi ganun kataas at hindi mo kailangan na singilin sa iyong consumers.
1: Oo.
0: At hindi mo rin kailangan na pasanin kung lalampas doon sa mga maximum limits allowed by the law.
1: Nabanggit nyo po dito yung parang pababang porsyento na pwedeng singilin yes. isang kumpanya sa mga consumers mm-hmm. per year. Pero bakit parang 5 taon lang yun? Ano ba ito? Franchise ba nila? Kumbaga parang upon renewal, babalik sila ulit?
0: Hindi. Oh, kumbaga, okay. ang hula ko, partner, kasi yan nga yung trend. Kasi dito rin, inutusan or actually nilikha mm-hmm. yung tinatawag nating Energy Regulatory Commission.
1: Commission, ERC.
0: At dyan. So, yan lang yung tumama sa sagot ko kay It's Me, Wilowski, na pwede kang magtanong, pwede kang magreklamo sa ERC. Kasi sila yung nangangasiwa kung halimbawa merong electric cooperative or private electric utility na sumisingil ng higit doon sa allowable limits. Pero kasi dito, partner, kaya pinag-uusapan natin siya in generalities. Dapat kung ikaw ay consumer, electric consumer mm-hmm. sa probinsya, hindi sa Metro Manila, iba kasi yung mga rates na allowed by law
1: mm-hmm.
0: per region. Parang regional tripartite wages and productivity board.
1: Mm-hmm.
0: Per region ang pagsiset ng maximum allowable systems losses.
1: Okay.
0: So, kailangan mong alamin at kung alam mo na, eh, dapat kung kasi partner, isa pa doon sa innovation ng IPRELO, yung ating ERC, Energy Regulatory Commission, inutusan niya lahat ng electric utilities
1: Oo.
0: Na i-unbundle yung bill natin.
1: Mm-mm.
0: Hindi ka pa pinapanganak, partner. Dati, yung bill namin sa aming electric utility, tago na lang natin sa pangalang Meralco, isang amount lang yan.
1: What do you mean isang amount lang yan?
0: Walang breakdown. Isang buo, total amount. Pero noong na likha ang ERC, inutusan ng lahat. Hindi pwedeng ganyan.
1: Dapat may breakdown ka.
0: Dapat
1: bakit?
0: May breakdown. Magkano? Makikita mo doon. Ano tong singil na to? Ano tong singil? Kung mapapansin nyo yung mga commercial ng mga electric utilities, sinasabi nila, suriin ninyo ang inyong electric bill. Dahil unbundled na yung mga
1: Ito
0: items
1: nga,
0: dyan.
1: Nakakaloka. Ikikwento ko sa
0: Sige.
1: Inyo magkano ang bill ko for June.
0: Yan.
1: Disclaimer, sobrang init kasi nung May.
0: Totoo
1: so,
0: naman.
1: So, 24/7 ang aking aircon.
0: Mm-hmm.
1: So, ang bill na natanggap ko is 9,873.
0: Bigat.
1: Masakit sa bulsa, baka mm-hmm. naman kailangan nyo na maglilinis. Magraraket ako ngayon pambayad dito. But anyway, tingnan mo ang breakdown nito. Ang generation charge ko, ito lang talaga na-consumo ko, it's 5,714 pesos.
0: Okay.
1: Yun lang yung na-consumo ko.
0: Saan galing yung 4,000 plus?
1: Precisely. Ito po, systems loss, upon computing it, 5% ng overall bill mo, systems loss charge.
0: Bigat.
1: Mm-hmm. So it's 524.
0: Mm-hmm.
1: And then you have transmission charge, mm-hmm. 790. May distribution charge, 1,594. May senior citizen. Wala senior citizen sa bahay ko. Bakit may ganito? Government taxes, 913 pesos. Universal charges, 202 pesos. May fit all renewable kang binabayaran na 126 pesos and may lifeline na 6 pesos and 30 centavos.
0: Yeah.
1: For a total of
0: 9,000.
1: Jackpot round! 9,733 pesos and 11 centavos. Parang kung kukumpara mo sa generation charge ko na 5,700, makatarungan ba na halos ibabangga mo, pareho lang din?
0: Halos bill? Pareho, oo nga.
1: Doon sa charge.
0: Okay, pero tandaan natin, partner, kaya mabuti na nabasa mo yung bill mo. Kasi tandaan natin, yung generation Grabe. Charge, hindi yan, kumbaga, singil nung iyong utility.
1: Oo.
0: Ang singil lang talaga nila dyan, yung distribution.
1: Yes,
0: kaya natin sinasabi, 1-5. Hiwalay yung generation, kasi at source yun, galing sa source. Sila yung nag-generate ng electricity. Mm-mm. Yung transmission, kasi yan yung mga malalaking transmission line. Iba yung may-ari nun.
1: Check.
0: At iba rin yung may-ari ng distribution. Yan yung, pero sila ang naniningil para dun sa distribution at dun sa transmission. Kasi hindi naman pwedeng isang bill lang, nahihirapan ka na.
1: Oh,
0: diba?
1: Eh
0: kung tatlong
1: nun,
0: bill pa yan. So, sinama-sama ang consolidator or para consolidator si distribution company. Pero sinisingil niya lahat at siya na ang nagre-remit doon sa kung saan siya bumili at presumably kinuha nila yung pinakamababa sa WESM.
1: Pero grabe, 10% ang government taxes? 10% ang overall charge mo? Binabalik mo, buwis sa gobyerno, wala pa ang
0: Correct.
1: Buwis mo sa sweldo mo, buwis mo sa binibili mo.
0: Correct.
1: Sana pupunta lahat to? siya ang napupunta sa lahat ng mga, sa akin pa lang to, wala pa sa'yo. Mm-hmm. Wala pa sa mga kapamilya nating nanonood. Saan napupunta lahat ang buwis na to? And I thank you. Sabi na, ang Monday na Monday, Liza. Grabe, di ba?
0: Akala ko light ang pag-uusapan natin ngayon, pero mabigat, di ba?
1: Pagka bigat,
0: binabasa
1: grabe
0: mo na yung fine print, ayan, marami ka nang natututunan. Pero maganda pa rin malaman. Kasi nga, partner, mm-hmm, kung meron kang reklamo dyan, meron ka rin redress mechanism, yan yung Energy Regulatory Commission.
1: And you feel like, pwede mo silang tanongin, di ba? For transparency,
0: pwede.
1: Magkano ba talaga dapat ang systems,
0: yes,
1: loss
0: partner
1: charge? At kapag po nakita po ninyo na may kaunti pong mali sa inyo pong bill, sa ERC po kayo pupunta, tama
0: correct
1: po?
0: Correct, correct. Mm-hmm.
1: Ano po mangyayari
0: or
1: kapag sandali napatunayan?
0: Bago yun,
1: oo,
0: ibigay mo muna yung, or bigyan mo muna pagkakataon yung iyong electric distribution company.
1: Okay.
0: Kasi nga, mm-hmm, baka at their level, eh, mapaliwanag na nila or maresolba na yung reklamo mo. Pero, mm-hmm, kung hindi ka masaya, sa tingin mo, ah, binubola ako nito or mm-hmm, nagpapalusot lang to, yan, pwede ka nang dumiretso sa ERC. Pero, dapat daanan mo pa rin yung necessary step. Hayaan mong, kung may nakikita ka mali, hayaan mong makorek muna nila,
1: okay,
0: yung kanilang mali bago ka aakyat doon sa regulatory, government regulatory agency.
1: Okay. Mga kapamilya, uy, it's me, Wilotsky, nasan ka ngayon? Itong topic na to, ikaw nag-request.
0: Siningil.
1: Oo, ikaw sisingilin ko ng systems loss dito sa aking bill. De, joke lang. Pero kung kayo po mga kapamilya ay nakaka-relate, for sure, gumagamit kayo, kumukonsumo kayo ng kuryente as you watch us, as we speak.
0: Oo nga,
1: kung
0: no?
1: May mga katanungan po kayo ngayon na nais idulog sa ating pong...
0: Kung nakasaksak yung inyong transistor radio, kagaya ni Tita Nona Damian at Tita Maria Dulce.
1: Tita Nona Damian, hindi lang transistor radio yan. Nakabukas pa ang TV.
0: Tama.
1: Habang nagpapalamig sa aircon niya at 10 electric fan. Grabe talaga.
0: Mayaman yan eh, si Tita Nona Damian.
1: So, kung kayo
0: Donya
1: po
0: Nona Damian.
1: Donya Nona. Kukuha na tayo ng mga bago nilang mga nickname dito as we go along. Pero mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan, kahit labas pa po dito sa...
0: Pwede po.
1: Bill natin sa kuryente. Bill sa tubig, ganun. Lahat na lang. Utility.
0: Pwede rin.
1: Utility episode tayo. Pero aming pong hotline 0919-278-3000. Bakit po namin ang inyong mga mensahe. Huwag po kayong bibitiyong. Babalik po ang hello.
0: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Na-admit po ako sa hospital. Hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
5: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga simptomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
6: Ang galing! Pangmatagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
6: Aww.
8: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hello, attorney. Sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado habang hinihintay po natin yung ating live caller, partner. Ang dami na nila dito sa ating YouTube live.
1: Hello, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin. Ngayon nakatutok na sila social live posting. Zach Tolentino, si Kelly Sheila Vera, sabi niya, thank you Attorney Noel for discussing the electric bills. So, di ba? Dapat alam natin yan.
0: Pero tandaan po natin, ha, yung pinag-usapan po namin ni partner Liza, maliit na bahagi lang nitong maraming mga batas tungkol sa ating electric na consumption. Kasi hindi lang ito, marami pang iba. At siguro sa mga susunod na araw, pero lahat ito, kung maniwala man kayo hindi, ay may layunin na pababain ang ating konsumo sa electricity, yung bayarin natin sa electricity. At syempre, paano ba yung ginagawa? Ipaubaya sa market forces, basagin ang mga monopolyo, yung mga ganun. At syempre, yung stronger na tinatawag nating regulatory oversight, yung mga nagbabantay. At hindi naman kayang bantayan ng mga government regulatory agencies. Umaasa pa rin po sa ating lahat, sa mga sumbong natin, sa pagbibigay natin ng mga information, or even yung ating mga tanong. Mahalaga po yung ating mga tanong sa mga bagay, kasi napaka-technical, ang dali nating lokohin pagdating dito sa mga bagay na to. Kung kaya nga,
1: ang problema natin, partner, wala kasi tayo ng ibang means for renewable energy.
0: Yes, yun kung pa. Meron ding batas na ini-encourage ang industry players na kumuha din ng ating kumuha ng energy sa ating mga renewable sources, wind, solar. Speaking of kuryente, partner.
1: Ito na.
0: Supply ng kuryente sa mga apektado ng malakas na lindol sa Sarangani, halos 100% ng naibalik. Ayon sa Department of Energy, narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, magandang hapon.
7: Magandang hapon, Attorney at Liza. Nasa halos 78% na ng mga apektadong lugar sa timog na bahagi ng Mindanao ang naibalik na ang supply ng kuryente matapos ang malakas na pagyanig sa Sarangani noong nakaraang linggo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Galin, katumbas ito ng higit 1.4 million na mga consumer, kabilang ang nasa 24 na mga ospital. Sa ulat ng Department of Energy, isa na lamang sa 4 na malalaking power plant sa lugar ang hindi pa gumagana, habang gumagana na ang 4 na transmission lines at substations. Dagdag pa ng DOE, pahirapan pa rin ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa ilang lugar, partikular ang Barangay San Isidro, Barangay Quiapo at Barangay Mulmol sa Davao, dahil hindi pa rin ito madaanan ng malalaking mga sasakyan. Patuloy naman anila na ikipag-ugnayan ang ahensya sa Department of Public Works and Highways para tuluyang maibalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhan ng lindol. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Okay, partner, sundot lang.
0: Nagmamadaling tanong sa ating texter.
1: Oo, tago natin sa pangalang. Ma'am S.
0: Napakaganda ni Ma'am S.
1: Okay. Oo, iyan tanong ni Ma'am S, paano po yung ilan sa mga consumers natin na naka-prepaid po ang kanilang mga, ang supply ng kanilang kuryente?
0: At nung tinanong natin siya sa text, sabi, hindi naka-breakdown yung kanyang mga charges. Kasi nga, prepaid, parang prepaid sa cellphone, kung may
1: intindihan
0: na,
1: load
0: mo lang at gagamitin. At kung minsan, kasi diba, laging nag-a-announce na, may pagtaas ng singil, whether generation or distribution charges because of market forces.
1: Tama.
0: So, ibig sabihin yung nabayad mo na pauna para doon sa inaasahan mong ganitong, kasi supply kilowatt hour yan. So, kung tumaas yung presyo, bababa rin yung katumbas nitong kilowatt hour. Talagang ma-affect. Kumbaga, ito ang suggestion natin kay Ms. S. Itanong natin yan sa ERC. Paano yung protection na naibibigay dun sa mga postpaid? Paano yan ma-extend sa mga prepaid na nagbabayad
1: pero
0: ng kuryente?
1: Pero alam kung may mga kiklik ka dyan, may kiniklik ka ba na parang mga I accept all?
0: Ah, ibig sabihin yung kontrata, yung parang ganun.
1: Yun na you have to read it properly, mga kapamilya.
0: Kasi ayon kay Ms. S, nakakatanggap lang sila ng text na nag-update sa kanila, oh, ganito na lang yung level ng kuryente mo na pwede mong gamitin ayon dun sa nabayad mo sa prepaid account mo. So,
1: pero dapat may breakdown yun. Hindi ba lumabag sila sa batas for not actually being
0: pero kasi dito tandaan natin, yung ERC regulation na yun, I believe, issued for postpaid. So baka may hiwalay na alituntunin ang mga prepaid na kung tutuusin mo, valid yung concern and question.
1: Tama.
0: Dapat kahit na ikaw ay postpaid, eh nagbabayad ka pa rin naman ng kuryente, karapatan mo rin makita alin ba dyan? Meron ba dyan? Kinukuha? Ayon sa ating topic, may systems loss charges. Kasi kung tutuusin mo, lahat naman tayo ay kumukuha sa parehong source, parehong distribution company. So kung tutuusin, eh baka meron ding bahagi niyan na kagaya nung binanggit mo, lahat yan ay sinisingil din. Maybe to a lesser degree doon sa mga prepaid subscribers
1: sana
0: ng electricity.
1: Sana nga to a lesser degree o bawasan nila kung prepaid subscribers.
0: Totoo. Kasi hindi sila similarly situated. Hindi pareho ang kanilang kondisyon or sitwasyon.
1: May kontra ka usually sa postpaid eh. Di
0: correct.
1: Ba? Kapag prepaid, sa, I don't know. But we'll...
0: Pero kontrata pa rin yan eh. Kasi, kumbaga, ibang uri lang ng kontrata, prepaid ka lang. Pero kung tutuusin, that is still a contract.
1: Between the supplier and the consumer. Si Marvin Riabal, may magandang tanong mga kapamilya. May provision ba sa batas na pwede ka magpatong ng charges sa mga umuupa mo na nakasubmeter?
0: Ah, okay. Ang sinasabi ng batas dyan, kasi kung tutuusin mo, kung ikaw ay umuupa, mayroong mga lessor at minsan pumapayag din ang mga public electric utility companies na magkaroon ka ng sarili mong kumbaga metro. Pero tandaan po natin, hindi ito ayon sa iyong kagustuhan. Unang-una, kailangan mong ipaalam doon sa electric cooperative or electric utility company kung mayroong either sub-meter or separate meter yung mga umuupa sa'yo. Kasi kung tutuusin mo, kapag iisa ang metro mo, paano mo susukatin yung hatuan bawat
1: yan.
0: Unit?
1: Tama, diba?
0: So, alangan namang mas... Hindi naman tayo pare-pareho lagi ng konsumo. I-divided by 5 mo kung 5 units. Hindi naman makataruhan. Kaya nga, merong kumbaga, provision for submeter at meron ding, kumbaga, under certain conditions, ina-allow na may separate meter. At yun nga minsan, yung separate meter na yun at yung submeter na yun, pwede mong ilagay sa iyong pangalan bilang lessee or sub-lessee.
1: Pag pa ganun, sisingilin ka ba ulit ng electric company mo kasi nakasubmeter ka. Na example, di ba may main meter ka? May mga systems loss charges na yan. Pag nakasubmeter ka, may separate systems loss charges pa ba yan? At bakit? Bakit kayo ganun?
0: Ang hula ko wala naman kasi hindi naman makatarungan na dalawang beses kang...
1: Ano ba sila naging makatarungan, partner? But that's another issue. Pero di ba,
0: hirap
1: partner?
0: Ng tanong mo.
1: Hindi na. Pero di ba, sino nakasubmeter sa inyo mga kapamilya? Gusto namin malaman kung may bayan.
0: Ang dami nagtataas ng kamay. Nakikita natin.
1: Ito talaga, kinakabahan ako. Dalawa lang tayo dito. Anong kamay yung tumataas dito, partner? Ha? Monday naman.
0: Tignan mo yun. Tumingin ka doon sa screen. Andyan sila. Ang dami nila.
1: Meron. Balitaan nyo kung i-check nyo yung ano ha. I-check nyo yung gusto namin makita kung may separate na.
0: Kita noon na Damian, Grace Pedregosa. Tataas na lang ang kamay. Oh. Tignan mo.
1: Sabi
0: Dran Rebamba, nakaganan. Oh.
1: Sabi ni Nona Damian, ala ako na naman napansin. Si Sarah C, nagtaas ng kamay.
0: Si Josie Mugasmin, kasama na sa kanyang pamilya.
1: Naku, marami silang
0: ang
1: ano.
0: Ang Mount Pinatubo. Happy 35th anniversary daw ng pagputok. Nang, tama ba? 35th anniversary. Ah, pero meron din happy 43rd birthday kay Madam Remedios Vino. Happy birthday po.
1: Hello, hello po sa inyo. Teka, may nakita pa ako dito na magandang question but wala po siyang kinalaman sa ating pong topic for today. Si Akatolos po ang kanyang tanong, ano pong kaibahan ng extrajudicial settlement at deed of partition?
0: Okay. Ang extrajudicial settlement po ay necessary among heirs. Ibig sabihin, kasi extrajudicial settlement of estate, lahat po kayo, either compulsory heir kayo o testamentary heir kayo, ibig sabihin, binahaginan kayo, pinamanahan kayo ng inyong testator sa pamamagitan ng isang last will and testament. Kung kayo naman ay asawa, anak, compulsory heir po kayong maituturing. At lahat po kayo ay pwedeng magkasundo para hindi na kayo dadaan sa korte. Kasi kung hindi kayo magkakasundo, mapipilita kayo mag-judicial settlement of estate.
1: Ako.
0: So, ano naman ang kaibahan niyan doon sa partition document or partition agreement? Hindi kayo kailangan na heirs. Pwede kayong mga co-owners lang. Ibig sabihin, halimbawa, tayong dalawa partner, bumili tayo ng isang lupa. Nakapangalan sa atin, Noel Del Prado, Liza Aquino. Ang presumption, kung walang specification doon, 50-50 tayo.
1: Okay.
0: So kung ayaw na natin na parehong pangalan natin ang nandoon sa titulo ng lupa, pwede tayo mag-deed of partition. O papasurvey natin, partner, ha? O yung nasa kaliwa, sa'yo yan. Yung nasa kanan, akin yan. Papa-approve natin yung subdivision plan, pero bago yung subdivision plan, sorry, kapag may subdivision plan na tayo, yan na yung pwede nating pagbatayan ng ating deed of partition. Parang kontrata, or sorry, hindi parang kontrata, kontrata siya na nagkakasundo tayo na sa'yo ang kaliwa, sa akin ang kanan.
1: Parang ayoko ganun. Na nga ngaliwa, partner.
0: Ha?
1: So palit tayo.
0: Akin ang sa'yo ang kaliwa, kanan. Dahil left-handed ako, ikaw yung...
1: Left-handed din ako eh. Ah! Pareho tayong dalawa left-handed partner.
0: So atin na yung parehong kaliwa.
1: So mga kaliwa na lang tayo. So bakante po yung kanan, baka gusto nyo mga kapamilya.
0: Wag po, kuya. Wag po.
1: Si Lovely Joy! Oo, naka-submeter kami. Wala naman po systems loss charge. Nasagot na yung tanong.
0: Okay.
1: Okay, masaya na ako.
0: Or guys. Walang doble siguro kasi meron pa rin yan, systems loss. Kasi lahat ng ating...
1: Hindi, I mean, nasa main meter na nila.
0: Ah, okay.
1: Could be. Kasi pag natatanggap niya yung bill
0: posible.
1: Niya, wala na siyang systems loss charges na nakukuha kasi naka-sub meter siya.
0: Tama naman.
1: Mm-hmm. So, sinalo na nung main meter. Mm-hmm. Okay yun na.
0: Zach Tolentino, nandiyan na rin, partner. Si Albi Four, nandiyan na rin.
1: Si Tony Inaw, nandito na. Ito pala, may question ako. Kasi may exclusive story ako for TV Patrol yesterday.
0: Okay.
1: So, siyam na lalaki, mga kapamilya, Marites ko lang, na-aresto kasi nahuli sila na nagdana ako ng mga cable copper wires.
0: Yan. Exacto.
1: Underground cable copper wires. I don't really know kung anong sinusupply nun, kung telecommunications or whatever. Pero very curious lang ako dun sa sitwasyon. Kasi kung nagdakaw sila ng almost 200,000 pesos worth of copper cable wires at naka-apekto yun sa servisyo ng mga tao na supposedly ay dadaluyan nung kung ano man yan, telecommunication, internet, whatever. Anong mangyayari doon? Sinong sasagot noon nung ganung nangyaring incident?
0: Unang-una, partner, yung mismong pagkuha, pag nanakaw nito mga copper wires, kung yan ay ginagamit sa electrical transmission, eh, meron na silang pananagutan doon sa Anti-Electricity and Materials Act.
1: Ay, wait! Alam ko na pala! Ano?
0: RA-7832 yan, partner.
1: Telecommunications wire.
0: At kung telecommunications,
1: telepono.
0: Iba po ang batas dyan. Pero,
1: internet.
0: Tandaan natin, hindi ibig sabihin na hindi yan sa electricity, wala na kayong pananagutan. Kasi ano po ang nasa batas? Ang pagnanakaw, di ba? Ano yung taking of property without permission? Hindi naman ikaw may-ari. So, bakit mo kukunin? With intent of gain. Binebenta mo. Meron kang inaasahang kikitain sa pagbebenta nito mga copper wires. Yan,
1: yes.
0: Depende sa ano yung ginamit mo. Ikaw ba ay nanakot? Merong violence?
1: Nahuli
0: robbery
1: sila
0: yan.
1: Sa manhole.
0: So mukhang theft yan, partner.
1: Mm-hmm. Hindi, at saka paglabag sa anti-cable television cable internet tapping act of 2013 siya ma.
0: Aba!
1: Memorize mo siya kasi story ako siya. Pero,
0: yun, tama ka.
1: Naawa ako dun sa mga consumer na naapektuhan siguro baka naputo lang internet nila. Ayoko pa naman nangyayari yun sa bahay ko. Lalo na very important ng internet sa atin ngayon. Mga live streamers natin.
0: Pero tandaan natin, partner, sabi ng civil code, lahat ng consequences ng iyong illegal act, pwede kang papanagutin. So, ibig sabihin, illegal na nga yung ginawa mo. Pero, halimbawa, apektado ang negosyo. Biglang nagsarado kasi walang kuryente. Paano mag-ooperate? Yung nawala sa kanilang kita at matitrace yung kanilang pagnanakaw ang direktang nagresulta sa business losses, pwedeng maningil. Pero syempre, yung mga negosyo, mag-aabala pa ba silang maghabol?
1: Yan ang
0: diba?
1: Problema.
0: Magsampa ng kaso. O tutuloy na lang. So marami po tayong kababayan na matiisin. Hindi na naghahabol. Kahit may karapatan sila, may cause of action sila, yung perwisyo na kanilang naranasan ay galing sa kumbaga krimen ng ibang tao, pero dahil kumbaga yung iba, lalo na yung mga isang kahig, isang tuka, so mag-aabala ka pa ba ng kumbaga maghahabol doon sa mga kriminal, eh kailangan kumain ng iyong pamilya, kailangan na trabaho ng iyong mga manggagawa na namamasukan sa iyo. So talagang napaka lupit nung mga gumagawa nito.
1: Oh, wag na po natin gawin. Grabe yung storya. Aminado pa yung mga suspect nung na-interview ko na ginagawa talaga nila yon. Target nila underground cables at saka yung mga nakalaylay.
0: Kasi nakitang-kita na nagnanakaw sila.
1: Hindi, nakakatawa nga.
0: Sumusuot sila sa Imbornal?
1: Oo, nahuli sila sa Imbornal talaga. Eh, paano naman? May malaki
0: bakit may polis nun sa Imbornal?
1: Hindi.
0: Joke lang.
1: Pero, it's another question.
0: Inoperate talaga sila.
1: Hindi, partner. Example, Commonwealth Avenue, alam mo yan, dumadaan ka dyan araw-araw. Eh, yung napakalaking truck, nakahazard doon sa innermost lane ng aba? Madaling araw. Kahina-hinala ka talaga, di ba?
0: May truck sila, partner. Talagang maraming nang kinukuha nila.
1: Pero ibang Chica Bells pa yan, nakausap ko yung truck driver, sabi, binook lang daw siya sa TNVS app. Hindi naman niya daw alam na, sabi may i-deliver na produkto, hindi naman daw niya alam na nakaw. So, another issue na naman yun. Pero, syempre, nakikita mo nang may hinihila sa ilalim ng Imbornal. Doon pa lang, di ba?
0: At wala naman silang ID na sila ay kumbaga galing sa kumpanya na yun.
1: Walang work permit, walang job order.
0: Correct.
1: Ayun, huli.
0: So, buti na lang nahuli sila.
1: Oo, pero grabe lang, di ba? Imagine mo yun. For sure, may naapektuhan doon. Putol, ang dami. Inong kable. Sabi ko, alam, minawala ng internet dyan sa Commonwealth. Ikaw, kumusta internet mo over the weekend?
0: Kaya pala.
1: Sa'yo pala, ganon. But anyway, mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Grabe, guys, lumaban tayo ng patas. Ang dami na apektuhan sa ganyang mga bagay. Ano? So kung kayo po ay may mga nais pa ipahabol, 15 minutes left in our program, kami pong hotline 0919-278-3000. So huwag magbibitin, babalik mong hello.
0: Attorney.
12: Basta batas? Hello, attorney yan!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa... Aksyon ngayon! Aksyon ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta batas? Hello, attorney yan! Kakampi mo si Liza Aquino. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
2: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado, partner. Ang dami pa rin nila dito sa ating paparami ng paparami ang nakatutok sa atin.
3: Pero sa mga kakabukas lang po ng radio television, I mean topic for today ay yung tungkol po sa systems loss charges na atin po natatanggap sa buwanan po nating bill.
2: Yes.
3: Sa iba't iba nating mga electric company. Pero madagdag ko lang sa discussion mm-hmm. natin, partner, nag-cover ako ng signing ng memorandum of agreement ng DICT and NEA.
2: National Electrification Administration.
3: Oo, at apparently, meron na sila pong pag-uusap na yung linya na dinadaluyan ng kuryente ay pwedeng pasukan na rin ng internet connection.
2: Aba. So parang pupwede. Para makatipid na. Kumbaga, hindi ka na magtatayo ng panibagong poste
3: yes,
2: o ng kable.
3: Yun ang plano nila. Yun ang layunin, quote-unquote, partner. No, para makatipid tayo dito. And they're opening
2: hindi naman halata
3: this
2: na punong-puno ng pagdududa ngayon.
3: Masakit yung bulsa ko dun sa bill ko, partner eh.
2: Okay.
3: Pero ang layunin nun, partner.
2: Kaayusan.
3: Eh, i-offer din yung ganong service for those who are interested, yung mga electric company distributors, kung interesado sila na mag-venture into that business as well, telecommunications, internet, pwede mo nang pagsabayin. Kuryente and internet. Yun ang layunin nun, partner.
2: Pero, parang may pero kang gustong sabihin.
3: Pero tignan po natin kasi in talks pa sila dun sa mga ganong plano nila sa buhay.
2: Intoxicated?
3: Shout out
2: Nag-uusap pa. So, si Islao ay nandyan na rin, partner. Si Zach Tolentino, social life posting. Si Ban Ong ay nagbabalik. Louis Basco, hindi naman umalis. Nandyan pa rin.
3: Oo nga eh. Grabe si Louis Basco.
2: Ligaya Chingtan.
3: Si, tinan mo si It's Me Wilotsky. Ay, topic niyo po pala yung tinanong ko last week. Wala, huli na ang lahat.
2: Pwede mong i-rewind. It's me, Wilotsky.
3: 10 minutes na lang, it's me,
2: you, Wilotsky.
3: Nako, Wilotsky ka talaga eh, Wilotsky.
2: Kelly Sheila Vera, nandyan na rin, partner. Si Lovely Joy, nandyan na rin. Nagpunta sa ilalim.
3: Ay, hindi na ako galit. Sabi ni It's Me, Wilotsky. Salamat po sa pag-entertain ng aking tanong as a topic for today. Watching and listening habang pauwi na kasi nagklase pala. Hindi na ako galit. Okay na tayo, It's Me, Wilotsky.
2: Siyempre, unahin mo yung pag-aaral. Pag-aaral din dito sa Hello Attorney.
3: Mag-rewind ka. It's me, Wilotsky. Ang ganda ng mga sinabi ni Attorney Noel dito.
2: At ni partner Liza.
3: Wala. Ang word for today namin ngayon is layunin. Ano nga ba ang layunin ng ating mga batas? Nagagawa nga ba yun? Ang word for today.
2: Darwin Cabalan. Ay, nandyan na rin.
3: Si Nathan Galvez, partner, nandito na.
2: Marvin Riabad, nabati mo na siya kanina. Si Yura Kekai, 4610, nandyan na rin.
3: Si,
2: nabati na ba natin si Manuel Villanueva?
3: Oh, hindi pa, partner. Ayan, si Louis Basco, sabi niya, si MMK ni Tita Cory, may trending ngayon na hindi ko alam kung napansin yun.
2: Tita Cory Midanes, Tita
3: Cory
2: Aquino.
3: Parang may nagkamali, parang ang tanong sa kanya, sino ang host ng Maalaala Mo Kaya? Tapos sabi niya, Cory Midanes, si CBB. Nakasama ko kamakailan over the weekend, such a very nice and very kind boss, CBB. Thank you so much for helping me sa aking coverage. Sino ba mo nandito? Si Nathan Galvez, sabi niya, dagdag kaalaman ang bawat topic niyo sa Sambayan ng Pilipino.
2: Roxanne, 25, nandiyan na rin.
3: Hello, guys.
2: Bati mo na ba si Bebe Pascua?
3: Uy, Bebe, hello, Bebe. Ang dami natin yan. Baby dito. Si Sergeant Putik nandito na rin sa live stream natin.
2: Partner. Babawas lang ako, partner, sa aking mga matagal nang hindi nababati. Baka magtampo sila. Mami Marilu Del Prado, Mami Marina Odulio, Mami Lorna Obilio, Mami Duli Acusar ng Cebu City, Mami Perlita Jabrica, Mami Milinha Villanar, Mami Elsie Daddy Boy, Attorney Carlo Kalingasan, Mami Ingrid Chualao, Elvira Olet, Kuring Pintes, Ate Baby Kuya Ferdy Alec at Grace Marquez, Lily at Engineer Ian Lenchanco, Miss Ana Miguel, Ted at Chagnati Jimenez, Dr. Ben Bulan, Director Ed Jansuy, Carmela Sanchez Arol, Ariola, Alicia Cordova Santos, at sina, syempre, Tita Lina Ho, Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orati, Ann Emerald Penny, Tita Sol Maliari, hello, hello po sa inyong lahat. Si Attorney Jill Alcibar na lagi din nakatutok sa atin.
3: Oh, hello, hello po sa inyo. Meron po tayong, ano tawag dito? Meron po tayong message mula kay Marvin Ray Abad. Sabi niya, hindi pa doon niya nakukuha yung item sa Cello Attorney. But we'd like to take this opportunity na Marvin, diba taga Caloocan ka?
2: Oh.
3: May event kami dyan sa July.
2: Para sa'yo.
3: Para sa'yo, sa North Caloocan po mismo. So, magkita-kita po tayo. Wow, nakapag-commit talaga ako, no? Lakas sa loob ko, no? Papayagan ba tayo makapag-win?
2: Papayagan kita, partner.
3: May feel duty ako, no? Pero mga kapamilya, meron po tayong event sa July doon. So, pwede mong makuha mismo kay Attorney Noel ang iyo pong notarized mug from Hello Attorney at yung ating pong apostille na umbrella. Ang dami mga ganap, partner. Oo. At yung extrajudicial umbrella mo.
2: Pero hindi lang siya. Kung kayo, mga kapamilya, pupunta rin doon, baka sakali or may malaking posibilidad na makakuha rin kayo
3: ng lupa mula kay Attorney Noel.
2: Ng mug. Nakalagay sa mug yung lupa.
3: Ito, buhangin lang talaga yung nilagay mo eh. No? O, di ba, magkita-kita po tayo doon, may libreng payong legal din pong handog si Attorney Noel. Lahat si Attorney Noel lang, guys. Wala tayong masyado ambag doon, guys.
2: Partner, si Nathan Galvez, Annalyn Maestrado, si... Meron pa ako isang nakita.
3: Oh, Josh si Emel Bartolay, tinatanong niya. Saan po sa North Caloocan?
2: Yan, so, hindi ko alam po.
3: Hindi
2: ba sa Caloocan Sports Complex? Katabi ng City Hall.
3: Masa sa Pilipinas yan, guys. Kapit lang. Metro Manila, ganun. Caloocan Sports Complex, I think.
2: Oo.
3: Yung pupuntahan. Hindi ko alam kung North. Alam ko North Caloocan yun eh.
2: Sarah C. from Los Angeles, California. Nandyan na rin. At ang pamilya ko, Rosa. Lagi nandyan sila.
3: Si it's me, Lotsky. Sayang ko, nasa Metro Manila lang ako. Sa July pa yung pwede ka namang umpisa maglakad. Charot. Batangas kasi si it's me, Lotsky.
2: Ah, pwede ka na naman.
3: Ang layo ng biyahe nga lang niya. Oo.
2: Ilang kilometer marathon ba yan, partner?
3: Naku, mababa yun, partner. Siyan, always nakatune in po ako sa YouTube ng DZMM sa lahat ng paborito kong episode ng programa. Kaya happy 40 years po in service of the Filipino, in of service in the Filipino people. Sabi ni Nathan Galvez. Sorry, guys!
2: Sabi ni Emil Bartolay, pag sa Caloocan Sports Complex, malapit po kami dyan.
3: O, alam mo na. O, ipareserve na natin ang kanyang extrajudicial mug.
2: Kay Ray Santos, sumahabol ulit. Julian Capus. Ayun, nandiyan na rin.
3: Pabati naman po kami dito sa San Antonio, Tabaco City, Albay. Always nakatune in po sa DZMM. Uy,
2: yes,
3: what's
2: partner.
3: What's up sa mga taga Albay.
2: Mahabol ulit si Dranre Bamba, Vina Hermohino, Marvin Riabad. Hello, hello sa inyo.
3: Sabi ni Vina Hermohino, sana meron din po kayo event sa province. Alam niyo po ba na ang North Caloocan sobrang layo? Feeling ko probinsya na rin yun eh. Sinag-aaway na naman ako dito. Sabi niya, punta kayo sa Zambales. Hindi ka ako makapag-commit sa North
2: Pero
3: Caloocan.
2: Partner, ha? Si Jose Mugasmin, taga Mabalakat, Pampanga. Kahit saan yung ating kapamilya din, nandun.
3: Si Jose Mugasmin, taga Mabalakat, Pampanga, taga Angeles, Pampanga, San Fernando. Everywhere si Jose
2: taga
3: Mugasmin.
2: Taga Taguig, taga Quezon City.
3: Everywhere all at once.
2: Mm-hmm. Henry Batara, nandyan na rin. Blessed Monday din po sa inyo.
3: May nagde-demand na magkavite daw tayo. Oy, shoutout na natin mga boss namin. Yung mga boss namin nagde-decide dito, baka kapamilya.
2: Kasama ang Cavite sa Greater Manila area, di ba?
3: Ah, oo nga. Oo, kasing layo ng North Caloocan. Something talaga ako sa North. Grabe kasi talaga doon. Hindi ko alam kung may magsasabi sa akin na hindi to totoo, pero grabe ang traffic sa North Caloocan.
2: Totoo.
3: As in, di ba?
2: Kasi nagkapamilya din na tayo dyan dati eh.
3: Hindi naman ako nakapunta.
2: Pero hindi ka pa yata pinapanganak noon, partner.
3: Ah, okay. Pero ano ba, nahati na ba ang North and South Caloocan noon? O isang buong Caloocan lang noong time na yun, partner?
2: Nung bago Bataan March. Death
3: Grabe,
2: March.
3: Buhay ka na noon, partner. Alam ko, di ba, nag-selfie ka noon.

0: Inun.
1: Kasi ang hump pa sa ibabaw, di ba? So pagbaligtad, mga hukay siguro.
0: So hindi na hump sabihin. Yun. Lubak na yun, di ba?
1: Correct.
0: Iba na yung term. Si Grace Pedregosa, habang nanonood, habang nag-work daw ay nakikinig siya. Uy, maraming salamat po. Sana hindi malaman ng boss mo yan. Si Brian Maestrado ay nanonood na rin. Hello, hello daw sa atin, partner. May 3 minutes lang tayo, guys.
1: Kaya nga, nice nating batiin sina Attorney Shelo Senidosa ng IBPQC Committee on Legal Aid. Maraming salamat sa tulong ninyo dito sa DZMM. Hello, attorney, sa pagbibigay ng mga volunteer lawyers sa atin.
0: Yes, opo. Si Louis Basco nagre-request. Sana po mapag-usapan po ang Lemon Law.
1: Ayun. Okay. Sige, ililinya natin yan.
0: Alright. Punta ka muna dun sa Caloocan Sports Complex sa July. Para
1: yes.
0: I-pledge mo muna po.
1: Doon namin ikakwento sa'yo lahat-lahat ng kailangan mong malaman sa Lemon
0: Sabi
1: Law.
0: Sabi ni Marvin Reba, joke kasi yung Tita Liza. Sorry naman, guys.
1: Kailangan
0: kasi
1: ipaliwanag
0: walang
1: talaga.
0: Walang imposible sa North Caloocan eh. Lahat na naranasan ko na dyan eh.
1: Nais ko rin batiin, partner. Sina Tita Irma Villanueva, Miss Telsa Vilena, Susan Arel, hindi ito tumitigil, partner.
0: Sino?
1: Na nakatutok sa atin.
0: Ay, salamat.
1: Si Sir Hansel Hernandez, Sir Aying Acusar, Sir Nestor Lualhati, si Stephen Bryan Centura ng QC, at si Ron ng Marikina City. At syempre, lahat po ng ating mga kapamilya, partner, sa Miyerkules, kung hindi ako nagkakamali, 35th month sa rina nating lahat dito sa Hello Attorney.
0: So papasok ka.
1: Isang buwan. Oo naman.
0: Akala ko sabi mo, sa Miyerkules, partner, absent ako.
1: Masyado ka naman nasanay na absent ako pag Miyerkules. Hindi naman.
0: Kamisado ang schedule eh. So papasok ka, partner.
1: Yes,
0: 35th
1: month. Si Adele Ding, Lasa Pingpin. Hirap. Okay.
0: Nagreklamo ko yung friend.
1: Sorry na. Okay.
0: Sorry na daw sa Pinpin family.
1: Paki-shout out daw kay Teacher Janet V. Pinpin. Birthday po niya ngayon.
0: Uy, happy birthday,
1: Teacher Janet.
0: Pinpin family.
1: Yes.
0: Pahabol, Ma'am Liza, sabi ng mga nanonood po sa atin.
1: Estrella Garcia, humahabol pa rin.
0: Marami salamat
1: Josh Kyle Edip Official. Pero wala na talaga tayong oras, partner.
0: Sabi nga ni Estrella Garcia, babay na daw. Okay, sige, sorry naman. Pala decision to mga kasama
1: na
0: natin. Marami salamat po sa isang oras sa sumama po mga kapamilya po natin sa ating talakayan dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Double check po natin ang mga bills natin sa kuryente. At atin po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po tayong makuryente sa maling impormasyon. Dito lamang po sa Hello Attorney ay
0: sagot ka! Ang batas, sagot ka partner. Susunod, Doc Dennis ko at
1: ito Winnie Cordero
0: sa DZFM Action ngayon. Ang kalat natin o naman.
2: Hello Attorney sa DZMM.

0: ang DZMM kasabi ng KBP. Oras po natin, alas 2 ng hapon.
1: Chok. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, inaasahan ang mas mababang presyo ng produktong petrolyo dahil sa peace deal ng Estados Unidos at Iran. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go Zeus!
4: Jay, positibo ang pagtingin ng Department of Energy sa posibleng epekto ng peace deal ng Estados Unidos at Iran sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa DOE, inaasahan lalagdaan ang kasunduan sa darating na Biyernes na posibleng magpababa ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng nasabing kasunduan, posibleng muling maging mas maluwag ang pagdaan sa Strait of Hormuz kung saan ibinabiyahe ang 78% ng supply ng inaangkat ng petrolyo ng Pilipinas. Bukod sa posibleng pagbaba ng presyo, maaaring mas sumigla rin nila ang supply ng produktong petrolyo sa bansa na ngayon ay nasa higit 46 na araw na lang ang kabuuang supply. Gayunman, paliwanag ng DOE, maaaring abutin pa ng 6 hanggang 12 buwan bago bumalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil sa epekto ng pinsala sa infrastruktura dulot ng digmaan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado.

0: Radio Patrol, Zuz Legaspi. TVM.
1: Maraming salamat, Zuz Legaspi. Samantala, limang sasakyan ang nabiktima ng pambabato habang binabagtas ang Igig Cagayan. Balita hatid ni Cesar Galassi. Go Cesar!
2: Nagdulot ng pangamba sa mga motorista ang magkakasunod na insidente ng pambabato sa mga sasakyan sa Barangay Atulu, Igig Cagayan. Limang sasakyan ang nabiktima sa loob lamang ng halos 30 minuto, kabilang ang pick-up ni dating Pamplona Cagayan Vice Mayor Azarel Bilas. Nabulagan na lang anya sila nang biglang may kumalabog na bato sa windshield ng sasakyan kaya agad itinawag sa 911. Dito na nalaman na may apat na sasakyang naunang nabiktima, kabilang ang isang delivery truck, pick-up, van at isang pampasaherong bus. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente at ang nasa likod ng pamamato. Nakabantay na rin ang mga otoridad para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi. At sa sports po naman, muling nagpakitang gilas ang Filipino pole vault star at Olympiana si EJ Obiena matapos makuha ang silver medal sa Eurowings Flight Circus sa Dusseldorf, Germany. Na-clear ni Obiena ang 5.74 meters sa kanya ikalawang pagtatangka, sapat para pumangalawa sa kompetisyon. Nabigo naman niyang padabain ang American pole vaulter na si Chris Nielsen na nagtala ng 5.83 meters. Patuloy ang paghahanda ng World No. 11 para sa mas malalaking international tournaments ngayong taon.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: At yan po ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Jay Dones.
4: DZMM Balita Ngayon.
5: Ang oras, alas 2:04.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon ngayon! Aksyon ngayon!
6: Hello po! Hello mga ating, mga kuyang, mga nining, mga tutoy! Isang hapong kay ganda, Luzon, Visayas, at Mindanao. It's a Monday! Nag-uumpisa na naman po ang isang linggong paglilingkod, pagsiservisyo, pag-aksyon sa inyong mga panawagan. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
7: Magandang hapon mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid na isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa, mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon at ito ang Aksyon ngayon.
6: Being a Monday, ma-aksyon ang ating pagbungad, pambungad ngayong linggo dahil hit and run ang ating unang tatalakayin.
7: Yun nga eh, grabe.
6: Oo, sobrang pagpasensyahan nyo na nga po. Gusto lang namin makatulong sa pamilya nitong batang ito. Mamaya ho malalaman natin kung paano tayo makakatulong sa kanila. At syempre, meron pa rin naman tayo klinika sa Estrenta.
7: Tatalakayin natin ano nung benepisyo ng pagtatakbo. The benefits of running.
6: Eh, kung ayoko magtakbo.
7: May ibang paraan.
6: Alam mo na, aalala ko nung araw, nung buhay pang lolo ko, elementary ako noon, pupunta kami alas 4 ng madaling araw sa Luneta. Yung square noon,
7: Yes. Yun ba yung mapa?
6: Hindi pa. Dito lang yun. Yung isang side, Manila Hotel.
8: Uh-uh.
6: Tapos sa likod, Quirino Grandstand.
8: Yes.
6: Tapos nandito yung kabila naman. Diba? Sa Mikalaw.
8: Yes. Diba, may hotel na kayo yun eh.
6: Yes.
8: Yes.
6: Ang gagawin ng lolo ko, siya ay magbe-brisk walk. Tapos ako naman kung ano-ano ang gagawin ko. Pwedeng mag, tawag dito, nagja-jogging.
8: Yeah.
6: Tapos minsan, dala-dala namin yung skateboard ko.
8: Wow! Marunong ka mag-skateboard, ha?
6: Yes! Yun, araw-araw. Pagka-bakasyon, halos araw-araw, Dok.
8: Kami, linggo lang.
6: Ah, linggo lang.
8: Linggo lang. Dahil sa bandang Tondo kami nakatira doon dati.
6: Ay, mas malapit.
8: Magdalena.
6: Ay, kami Santa Mesa.
8: Yun. So, linggo, dati walang mall-mall. Wala mga malls, mga ganun.
6: Park.
8: Yes, park. So, doon kami pupunta. Tapos, hindi ba, may photographer. May mga nagbebenta ng lobo.
6: Totoo ka dyan.
8: Dati, may ganun. At wala pang mga selfie-selfie kasi talaga may official photographer.
6: Correct.
8: Diba, hihire natin?
6: Eh, pero ang kwento kong ito, itungkol sa exercise ng lolo ko, na hindi man siya tumatakbo, yung brisk walking ang ginagawa niya. He was already about almost 70.
8: Yun din ang point ko. Dahil ngayon, ang nakikita natin, karamihan, pag
6: takbo.
8: Weekend, takbo kung meron, sabihin natin, sports fest or fun run.
6: Pero,
8: karamihan nasa mall.
6: Ah, okay. Sige. O siya, kayo ba'y tumatakbo? Baka meron po kayo mga katanungan. Ano ba ang tamang pagtakbo? Omega nun.
8: Yes! Diba?
6: Paglapat ng paa natin sa baba, sa kalsada. Meron bang sistema yan? Mamaya po yan, ha? I-text yun na inyong mga katanungan at syempre sasagutin yan ni Doc Dennis mamaya.
8: At sa panghuli, meron tayong panawagan na nawawala.
6: Oo, nawawala yun. Naman. Sino ba ito nawawalang ito, Doc?
8: Anak.
6: 62 years old. Diba? Si Javeliana Cheryl Javeliana Oledon. Mamaya ho malaman po natin bakit siya nawala at paano tayo makakatulong sa paghahanap sa kanya. Yan at marami pang iba sa ating sa ating programang
8: Action Ngayon!
9: Litong-lito?
10: Litong-lito?
9: Gulong-gulo?
10: Gulong-gulo?
9: Pinagpapasapasahan?
10: Pinagpapasapasahan?
9: Pinabaasa?
10: Pinabaasa?
9: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
6: Panawagan para mahanap ang suspect na nakabangga sa kanyang pamangkin. Naku, kalunos-lunos nga po ang sinapit na isang 22 anyos na lalaki mula Barangay Isabang, Tayaba City, Quezon Province. Matapos po itong mabangga ng isang pickup truck noong June 11. Uy, kailan lang ito?
8: Yes.
6: Oo, June 11, bandang alas 12:40 ng madaling araw.
8: Kinilala ang lalaki na si Arth John Wayne Loyola, taga Barangay Isabang, Tayaba City, Quezon Province. Ayon sa salaysay ng ng tiyahin niya na si Christine, bumili lang si Art ng pagkain sa Leveriza kasamang kanyang kaibigan, kaya siya ay lumabas ng araw na iyon.
6: Mm-mm.
8: Para sa karagdagang detalye, makakausap natin sa kabilang linya o sa linya ng telepono ang tiyahin niya. Tiyahin na ng biktima na si Christine Loyola.
6: Hello po, Aling Christine, Tita Winnie Cordero po at Doc Dennis, kasama nyo ngayon.
8: Good afternoon, ma'am.
11: Hello, good afternoon po.
6: Hello po. Kag po ay nakikiramay sa sinapit ng inyong pamangkin, Aling Christine. Paano po ang nangyari? Bakikwento naman po ng bahagya.
11: Yun nga po, bali lumabas po yung pamangkin ko. Bali, may binili po sila sa Leveriza.
6: Okay.
11: Then, nung pabalik na po sila, yung motor po na ginagamit nila ay bigla pong nag-stop. Namatayan
6: po
11: sila ng
6: makina. Okay.
11: Bumaba po yung pamangkin ko, inistan niya yung motor, tapos nagkikikar po siya dun sa motor.
6: Parang gina-jump start niya.
11: Opo.
6: Oo.
8: And then, ano nangyari po?
11: Tapos yun nga po, nasagasaan po sila nung pick-up na Toyota Hilux na color black.
6: Mm-hmm.
11: Then, matapos yun po mabungo, sinagasaan niya pa pong muli.
6: Ay, ha? Si Art?
11: Yes po. Bali, hindi, nag-stop po siya eh, pero ginulungan niya pa rin po yung pamangkin ko po.
8: May nakakuha ba ng plate number ng otong ito?
11: Sa ngayon po, wala pa po, hindi pa po siya napaplakahan.
6: Pero,
11: kaya po,
6: hindi pa napaplaka.
11: Hindi sana yung gusto namin idulog na kung meron pong mga nakasalubong, yung sa mga kabilang side, yung may dashcam.
6: Okay.
11: Or yung may mga CCTV na upang maplakahan po siya nang may report nang mahuli po siya na mabigyan po ng katarungan yung pagkamatay ng pamangkin ko po.
6: Matanong lang po, Aling Cristina, no? Bali, yung pamangkin po ninyo, saang banda ng kalsada naroroon?
11: Bali, ano po?
6: Nasa gilid po ba sila sa may bangketa?
11: Di nasa gilid po siya. Mahalika highway po yun.
6: So parang napinahan siya nung pick-up truck?
11: Yes po.
6: Parang
11: po.
6: Napinahan doon kasi nasa gilid eh.
8: Parang na-side swipe.
6: Oo.
11: Pero kumbaga, hindi naman po siya gilid na gilid.
8: Oo. Oh.
11: Kasi madaling araw na po yun.
6: Okay.
11: So, di ba po, nagpalawak po ng mga kalsada. So, doon siya sa tabing kalsada. Pero hindi naman po gilid na gilid.
8: Hindi sidewalk na sidewalk. Okay. Kumbaga, may isang portion na ginagawa pa.
11: Kalsada.
8: Oo, kalsada. Oo, ganito yan.
11: Christine,
8: ang pagkaalam mo ba, sabihin natin, sabi niyo, binalikan at ginulungan pa. Paano niyo nalaman na ganun ang ginawa?
11: Hindi po siya binalikan. Nung nabunggo po niya, tumigil po siya ng konti. Then, siguro po, pataka siya. Wala siyang balak bumaba. Nagulungan niya pa po yung aking pamangkin. Ginulungan niya.
6: Nasa linya po natin. Nag-report na po kayo sa police?
11: Yes po.
6: Okay, so napablotter na ito?
11: Opo.
6: Okay, pero nasa linya pa rin po natin. Nakalock na ba ang linya? Ang Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office, si Police Colonel Romulo Albacea. Hello sir, magandang hapon po. Tita Winnie Cordero po at Doc Dennis kasama ninyo ngayon.
8: Good afternoon sir.
10: Yes po, Ma'am Winnie and Sir Dennis. Good afternoon po.
8: Good afternoon.
10: Asun po sa tiyahin po nun. Magandang hapon po sa lahat po na nanonood at nakikinig kayo itong program ngayong hapon.
6: Thank you, sir. Si Mrs. Christine Leyola po yun, yung tiyahin po ng ating biktima. Sir, nasaan na tayo sa investigasyon tungkol sa pangyayaring ito?
10: At po, Ma'am Winnie, going pa rin po yung forward and back po ng mga CCTV po. Identified naman po yung sasakyan na color black po na pick-up. Yun nga lang po, dahil gabi po yan.
6: Mm.
10: So, until now po, wala po kaming makitang mali. Makikita po yung plate number ng pong pick-up na ito. But kami po, tudo-tudo po ang effort ng atin pong Tayabas City Police Station upang sa ganun, makalaman po natin yung plate number po ng pick-up na ito. So sabi ko nga po, medyo nahihirapan po ang ating kapulisan dahil nangyari po ito at gabi. So maganda po yung nabanggit po ni Ma'am kanina na baka po merong mga napadaan po doon sa area na meron po mga dashcam.
6: Mm-hmm.
10: So siguro po mahagip po yung plate number. So kasi ang mga nakikita po natin sa atin po mga CCTV footage, ayan lang po ang pagdaan po nung sasakyan, nung pong pick-up truck. So
6: okay,
10: ngayon po, nag-ongoing po yung forward and back tracking po natin. Dahil doon po sa ating hindi po siya lumampas po ng saryaya.
6: Okay.
10: So possible po during that time at tumigil pa po siya or bumalik or ibang way po ang dinaanan niya.
6: So nagtingin din po tayo sa ibang kuha ng CCTV.
10: Yes po, ma'am, hanggang po sa Chaong, Candelaria, Sariaya, and supungagi po ng Tayabas. So tinignan po natin
6: So
10: ito po yung natin nagbabak-tracking po
6: so
10: tayo.
6: So na-follow
10: po niyo po natin kung saan po galing yung sasakyan.
6: Okay, Colonel, na-forward niyo na po kung saan na pupunta, kung
8: yun
6: saan
8: na,
6: papunta.
8: Nag-backtrack tayo, nag-forward tracking din tayo, sir.
10: Tracking natin, so hindi po siya lumampas ng saryaya. So possible
6: right
10: po, tumigil po siya o tumago po siya sa ilang mga areas po ng bahagi po ng saryaya o Tayabas po.
8: Okay.
10: So kaya until now po, naghahanap pa rin po tayo ng mga possible CCTV footage dun po sa area upang sa ganun malaman po talaga natin kung saan siya po pumunta after po nung insidente.
8: Wala tayong origin, sir. Hindi mo makita yung backtracking
10: Ang origin lang po natin, galing lang po siya ng bahagi po ng Lucena. So yun po yung nagbabacktrack po tayo doon. Baka po galing siya sa bayan ng Lucena, sa lungtod ng Lucena, or galing po siya ng diversion road ng lungsod po ng Lucena. So ongoing pa po yung ating mga backtracking na ginagawa po ngayon.
6: Okay. So habang ginagawa yun, Colonel, mananawagan po tayo sa sino man na nakakita sa insidente noong June 11, bandang alas 12:40 ng madaling araw, ang pagkakabangga nitong itim na Toyota Hilux na bumabaybay dyan po sa anong lugar ito pinangyarihan ng insidente, sir?
10: So, ako po ito ng barangay Isabang, Tayabas City po. Ano, ito po yung national highway po natin dito na kadugtong po ito ng diversion road po ng Lucena City.
6: Ah, okay. Sige po. Kung sakasakali meron silang impormasyon, pwede po silang tumawag sa inyo, sir?
10: Maganda po na matulungan din po tayo, ano, especially right. Yung nabanggit po kanina, baka po nananawagan din po tayo, baka po may mga napadaan po during that time na nakuhaan po nila ng dashcam camera po nila no, para doon po ma-identify po kaagad natin ito pong suspect na ito. At kami rin po nananawagan ano, okay. Kung maririnig din po tayo ng suspect, sana po sumuko po siya at panagutan po niya yung nangyaring incident ito.
6: Opo, napakaganda po ng sinabi ninyo, Colonel. Ano, siguro mas magandang gawin yan ni Aling Christine. Aling Christine, kung sakasakali na marinig ito noong nakasagasa sa inyong pamangkin, manawagan po kayo, makiusap po kayo, Aling Christine.
11: Magandang hapon po. Nanawagan po kami na kung sino po yung nakakita or nakakatulong po sa kaso po ng pamangking ko. Pakicontact po sana kami. Naka-post naman po sa social media yung mga accounts na pwede magbigay po ng info para po dun sa taong para po dun sa makakatapos lutas po ng kasong ito. Ganon din naman po dun sa taong nakabangga po sa kapamangking ko, nawa po ay makonsensya ka po, sumuko na po kayo nang sa ganon ay matahimik po yung pamangking ko.
6: Ilang
11: po.
6: Sa pamilya po ni John Wayne, ni Art, may mga kapatid po ba siya? Mga magulang niya?
11: Opo, meron po.
6: Ilan po sila magkakapatid?
11: Bali apat po sila.
6: Pang ilan?
11: Siya po ay pangatlo.
6: Siya ay pangatlo. Pangalawa sa bunso. Nasaan na po ang labi ni Art John Wayne ngayon?
11: Bali nakaburot po yung labi niya dun sa bahay po nila sa Isabang.
6: Pasensya na po. Pero kamusta naman po ang mga magulang, ang pamilya?
11: Naglalalamhati po yung aking kapatid, yung aking hipag. Bali ma'am, sila po'y wala dito. Umuwi po sila. Wala na po yung ano nila, anak nila.
6: Anong ibig niyong sabihin, ma'am? OFW po ba sila?
11: Yes po, ma'am. Yes.
12: Wala sila.
6: Tapos, nauwi lang sila dahil sa aksidente?
11: Yes po.
6: Ako, kami po ay nakikiramay. Aling Christine, pakiabot nyo na lang po ang pakikiramay namin. Kasama po ang buong staff ng aksyon ngayon. At tutulungan tayo ni Colonel. Colonel, di ba? Ano po ba ang mensahe ninyo sa pamilya ni Art John Wayne?
10: Eh po, Ma'am Winnie, ano, tayo naman po, ano, under port po ng Philippine National Police. Tayo po ay talagang pinipilit po natin, ano, yung effort po natin talagang todo po ang ano natin dito upang sa ganun mabigyan po natin ng hustisya itong aksidente na ito. Ano, talaga pong hindi po namin titigilan ito. Pinapangako po namin sa pamilya na hindi po lulubayan ang ating pong mga investigador at mga follow-up operators po natin na talagang makilala at mahuli po itong perpetrator na ito.
6: Yes. Sige po. Maraming salamat, Colonel, ha? At magfa-follow up din po kami sa kasong ito. Aling Christine, condolence po, ha? Ingat po kayo, ma'am. Sir, thank you po.
12: Thank you, sir.
10: Thank Thank you very much din po. Thank you po.
6: Sige po, yan po si Christine Leyola, ang tiyahin ng ang tiyahin itong ating biktima na si Art John Wayne Leyola. Napaka ano, napaka
5: tragic. Oh, kasi kung hindi lang nabanggit na nadala pa sa ospital eh.
6: Kaya,
5: and then you know, kami galing sa ospital, so we see this eh. Pero alam mo ba, ang pagka-narrate daw ay 6 na beses na resuscitate.
6: Lumalaban yung
5: lumalaban
6: bata.
5: Lumalaban eh, mm-hmm. Di ba? 22 years old, pero sakit.
6: Oo, masakit 'yun sa mga magulang.
5: Oo,
6: diba?
5: Maski na kami mga doktor sa ER, pag nangyari 'yan, parang sabihin, too young. Hindi dapat ito nangyayari.
6: Sabi nga nila, hindi nauunang ilibing ang mga anak sa magulang.
5: Yeah.
6: Pero ganun po talaga ang kapalaran, hindi natin masabi. Nananawagan din po kami ni Doc Dennis sa driver ng Toyota Hilux, na itim na Toyota Hilux. Ang Hilux, Doc, yun yung pick up
5: ng yun, Toyota.
6: Diba?
5: At nangyari ito noon June 11 ng Hunyo, halo sa lampasa ng alas 12:30 ng hating gabi. 12:40.
6: Sa main highway ng na sumasakop sa Barangay Isabang, Tayabas City, Quezon Province, kung sino ka man, para makatulog ka ng mahimbing, sumuko ka na.
5: Alam mo, pwede siya magpadala ng message sa atin.
6: Oo.
5: Gawa natin ang paraan kung natatakot siya.
6: Oo nga.
5: No? Pwede kang tumawag sa amin dito sa 892-44101, local 567-1567-2567-3. Magsabi ka, hanapin mo isa sa amin dito sa DZMM Action ngayon at ipa-facilitate natin. Dahil sabihin natin, gusto niya sumuko, pero hindi niya alam paano.
6: Oo, sige.
5: Gawa natin ang paraan.
6: Ayan, ang oras natin, Dok.
5: Ang oras natin, alas 2:23.
6: Sa ilang sandali lamang po'y magbubukas ng ating klinika sa East 30. Ang tatalakay ni Doc Dennis today ay
5: benepisyo ng pagtatakbo.
6: Let's all run! But not run away, but run for life.
5: Yes.
6: Diba? To have a better life. To have a better life, you should not run. Pero ito,
5: run
6: sa
5: properly.
6: Kalusugan.
5: And run properly.
6: Correct. Baka kasi, oo nga, sabi nga noon, tatandaan ko merong tamang paraan ng paglalakad.
5: Tama.
6: May tamang paraan ng pagtakbo.
5: At hindi lahat tungkol sa paa at hita.
6: Mm.
5: Yung upper.
6: Oo.
5: Upper body, may posisyon din yan.
6: Correct. Baka may mga katanungan po kayo tungkol sa pagtakbo. I-text na po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
5: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671-5672 or 5673.
6: Abangan na rin po ang mga balita. Susunod na sa pag-ubalik po ng
5: ay, Action ngayon!
6: May DZMM kasi sa
9: Action ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities, on the go!
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby.
14: Arthrisin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Basta AM-MM!
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: Mmm, smells good.
18: Tikman natin.
19: Sarap! Yummy!
20: Everest Refrigerators.
17: Love?
20: Ano Everbest food mo in the world?
18: Of course! Yung ginawa natin together.
20: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
21: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
0: I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
23: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Tayo po nagbabalik sa ating programa, pero bago ho ang lahat, mayroon muna tayong pasasalamatan.
25: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
6: Salamat po sa bread! Samantala, meron po muna tayong...
24: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
6: Bibigay po sa atin ni Radio Patrol Rowan Cueto. Yes, Rowan.
26: Ito, Winnie, inanunsyo ni Father Roberto Yap SJ, tinanggap na ng Ateneo de Manila University ang pagbibitiw ni Coach Tabwag Baldwin bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team. Ang desisyon ay kasunod ng trahedyang ikinasuwi ng dalawang manlalaro ng koponan sa isang team building activity sa Aurora. Nauna nang inamin ni Baldwin na nabigo siya bilang leader at kaibigan sa gitna ng pangyayari. Ang tabayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
24: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
6: Maraming salamat sa Flash Report si Rowan Cueto. Samantala, dire-diretso na po natin ang mga balita.
5: 50 endangered na mga pagong nasabat ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon.
27: Dok, Dennis Pitawini, nasabat ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport ang 50 buhay na tortoise o mga pagong na tinangkang ipasok sa bansa ng isang pasaherong Malaysian mula Bangkok, Thailand. Natiskubre ang mga hayop matapos ma-flag ang bagahe ng pasahero sa x-ray screening dahil sa kahinahinalang laman ng mga ito. Sa isinagawang physical examination, natagpuan ng mga tortoise na nakatago sa loob ng maleta. Kinilala ng mga otoridad ang mga ito bilang radiated tortoise at Indian star tortoise na kabilang sa mga protected species sa ilalim ng Convention on International Trade in Endangered Species o CITES. Agad namang nakipag-ugnayan ng BOC sa Department of Environment and Natural Resources at Bureau of Animal Industry para sa dokumentasyon at pagka-turnover ng mga nasabat na hayop. Kasalukuyan ng nasa kusodiya ng Bureau of Customs ang pasahero at sumasailalim sa inquest proceedings kaugnay ng paglabag sa Wildlife Resources Conservation o Conversion and Protection Act at Customs Modernization and Tariff Act. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
5: Maraming salamat, Bert Dizon.
24: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta.
5: Ang oras, alas 2:30.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
28: Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Action Ngayon!
5: Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta akong kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
6: Pagtakbo. Well, marami namang nagsasabi na maganda nga daw sa kalusugan ang pagtakbo. Paano, Doc? Paki-explain mo nga.
5: Dahil pag tumakbo tayo, maganda ang tibok ng puso natin.
6: Okay.
5: At gaganda ang ating breathing or paghinga natin.
6: Yeah.
5: Dahil ang pagtakbo ay isang uring aerobic exercise.
6: Ano yung aerobic?
5: Ibig sabihin, ginagamit natin ang puso, ang baga, sa pag-circulate, pagpapaganda ng daloy ng dugo sa katawan natin na hindi nagbubuhat o nagpapahirap sa ating mga kasukasuan o kalamnan. Ay. Dahil yung lifting of weights ay isang uring exercise pero ang tawag doon, resistance exercise.
6: Iba't ibang klase naman ang exercise. Ang importante yata kung bakit may dati kasi aerobics yung Zumba ngayon, 'di ba?
5: Yes.
6: Dati ang tawag diyan aerobics si Jane Fonda.
5: Yes. Let's get physical.
6: Oh yes. Olivia Newton diyan.
5: Tama.
6: Ang pagtakbo ay para totoo yung pagtibok ng puso, ano
5: yes.
6: Dok?
5: Yes. Kaya natin sabihin natin
6: cardio.
5: Cardio exercise nga eh. Kaya nga in-explore natin ang pagtakbo dahil wala kang special equipment na kailangan.
6: Katawan mo lang.
5: Katawan mo at tamang uri ng pagsapatos.
6: Bakit importante yan?
5: Dahil yun trauma. Trauma, yung pagpagsak ng iyong talampakan sa pavement o sa sahig.
6: Oo, yun.
5: May epekto yan sa mga kasukasuan natin.
6: Kaya minsan, hindi lang sa paa?
5: Hindi lang sa paa. Huh? Sa iyong sakong mismo, heel, meron din problema yan sa iyong tuhod.
6: Tuhod?
5: Di ba?
6: Oo, tama. Tuhod. Kasi yun ang bumabaksak
5: yes.
6: Di ba?
5: At sa iyong hips.
6: Sa hips?
5: Dahil sabihin natin, kumbaga sa auto, itong shock absorber mo. Di ba? Kung ang sapatos mo, ang sinusuot mo, sabihin natin, chinelas. Hindi ba? May nakasabit sa likod? May naiiwan? Tama ba ang support?
6: Hindi.
5: Di ba? Sapat ba ang kapal?
6: Okay.
5: Yung mga toes mo ba ay protektado?
6: Oo.
5: Yung mga problemang ganito. Kaya nga, hindi naman kailangan yun, sabihin natin, branded. Pero dapat yung tamang uri ng sapatos.
6: Bakit, Dok, mayroong runners? Yung athlete, ano?
5: Mm-hmm.
6: Mayroon
5: nakayapak.
6: Walang
5: which is more physiologic.
6: Sapatos. Okay lang?
5: Yes.
6: Nambas tumakbo ng yun na kayo.
5: Dahil yun ang kinasanayan niya.
6: Di ba?
5: Pero, syempre, may epekto din yan sa pinakabala.
6: Oo naman.
5: Baka yan ang training
6: may
5: niya.
6: Friction.
5: May friction yan eh. Syempre, walang proteksyon sa inek ng sahig. Hindi rin protektado ang talampakan niya sa mga bato-bato na maliliit. Pwedeng madulas.
6: Okay.
5: Pwedeng matusok.
6: Paano ba ang tamang pagtakbo, Dok? Ano, okay, hold on. Yung takbo na takbo or jogging?
5: Well, sabihin natin...
6: Ano bang kaibahan ng dalawa?
5: Dahil ang jogging may pacing.
6: Ayan.
5: So, hindi po kailangan speed ang hinahanap dito.
6: Sa jogging?
5: Jogging. Mm-hmm. Kumbaga, regular rhythm lang. Parang tibok ng puso lang yan, di ba? So, pwedeng yung ordinary walk na mas mabilis.
6: Mabilis.
5: Kaya yeah, jogging yon. Pero pag sinabi natin marathon or running na, meron na ibang uring tapak. Ang pagbagsak ng talampakan sa paa.
6: Okay.
5: Ang sabi nila, hindi ginagamit ang heel.
6: Pagka nagtatak.
5: Toe running lang. Kumbaga parang nagtitiptoe ka lang all the way. Di ba? Yes. Para mas mabilis. Mas, hindi. Tita Winnie, tatry mo yan. Dapat kasi may training ka dun eh.
6: Ah, may training.
5: For marathon. Yes.
6: Yung mga magmamarathon,
5: yes.
6: Pwede bang gamitin ang pagtakbo lang na parang karaniwang exercise
5: yan? Yes, pwede naman. Maganda yan eh. Dahil, pero sabihin natin para maiwasan ang injury,
6: okay.
5: Alam natin dapat yung tamang paraan.
6: Okay, sige.
5: Dahil madalas ginagamit natin yung parang naglalakad lang ng mabilis.
6: Okay.
5: Yung tipong may heel, toe, lift.
6: Oo, pag
5: diba? Dapat walang masyadong heel.
6: Masyadong heel.
5: Para hindi ka mabilis mapagod. Para hindi mabilis mapagod. Dahil, di ba, ang marathon may 42 kilometers, may mga...
6: 21,
5: yes, depende 15, yan. May mga fun run na 3 kilometers.
6: 5, diba?
5: Kaya yun ang dapat alamin natin. Pero, ano ba ang benepisyo ng pagtatakbo?
6: Ano ba?
5: Siyempre, kaganda ang daloy ng dugo dahil bibilis ang tibok ng puso mo. So, i-stimulate niya yung heart mo para mag-contract ng tama. Yun ang pinaka-parang sabihin natin, ina-exercise natin, sinasabi natin sa puso dahil kontrolado siya ng autonomic nervous system, hindi ba? Automatic siyang kusang bibilis na regular ang rhythm.
6: Kasi kailangan niya.
5: Yes.
6: Uh-uh.
5: Pero anong epekto ito sa dugo? Anong epekto sa katawan?
6: Uh-uh.
5: Bababa yung bad cholesterol. Uh-huh. Dahil gagamitin niya yung mga LDL cholesterol bilang enerhiya, plus bi-build up yung good cholesterol, yung HDL.
6: Oy.
5: Gaganda yan.
6: Ano pa?
5: Pabawasan tuloy ang mga, sabihin natin, side effect ng mga problema sa puso. Kagaya ng stroke, heart attack, yung acute coronary syndrome. At syempre, maganda rin ang paghinga mo. Pag mabilis ang tibok ng puso mo dahil may demand, gaganda at bibilis din ang paghinga mo. So, maganda ang oxygenation or gas exchange. Nilalabas natin ang carbon dioxide, maganda rin ang pagpasok ng oxygen sa sistema natin.
6: Eh, bakit may mga tao na nasa marathon na pero inaatake pa rin, namamatay?
5: Kaya yun ang gusto natin ipaalam sa lahat na hindi porket marunong kayo tumakbo, okay na.
6: Okay.
5: Dapat pa-check din tayo.
6: Okay.
5: Diba? Kadalasan, paparehistro ka lang. Diba? Registered. Tapos sasabihin mo, ay, iniinom ko naman maintenance ko eh. Sabihin natin, may maintenance. Pero maganda pa rin, ma-evaluate ka. Diba? Kung bago tayo maoperahan, dentista at iba pa. Meron tayong tinatawag na cardiac evaluation or clearance. Ganun din po yun. Dahil hindi naman araw-araw tayo tumatakbo ng marathon. So, dapat meron tayong clearance. May evaluation.
6: At may ensayo.
5: Oo naman.
6: Hindi yung merong fun run dito. Sali ka.
5: Wala, bukas. Bagsak ka. Baldado ka. Diba? Yun na tinatawag na weekend warrior syndrome. Okay. Yung biglang sa weekend lang tumatakbo, nagbabasketball, nag-exercise. Hindi tama yun. Dahil dapat meron kang mental awareness, meron kang physical preparation, meron tinatawag na warm up.
6: Yun.
5: Di ba? Hindi yung sabak agad, takbo. Lakad muna, 5 to 10 minutes. Pabilis ng pabilis. And then, build up.
6: Okay.
5: I-maintain yung phase. Pagtapos na, hindi biglang tigil. Meron dahan-dahan na cool down phase.
6: Yan. At saka, importante rin na malaman yung tamang paghinga.
5: Yes. Diba?
6: Kasi naalala ko nun, Dok, pagka nag-uumpisa ako mag-jogging nun, parang sumasakit yung dito ko.
5: Dahil abdominal muscles yan. Eh. Dahil ang benefit nga ng jogging or ng pagtakbo ay i-build up niya yung mga muscles mo rin. At gaganda ang buto mo. Dahil, di ba, tumatakbo ka, may physical activity.
6: Yes.
5: Though walang resistance, may demand ang muscle sa bone. Kaya yung bone, sabihin natin, nagkakaroon ng laban. Kaya nag-i-strengthen siya. Maiiwasan ng osteoporosis. At maganda rin ito, Tita Winnie, sa mental health. Nagiging mas klaro ka.
6: Pag yung bang mga senior, pwede pa rin dyan?
5: Dapat walang pinipiling edad. As long as kaya, gawin kung ano ang kaya mo at kaya ng katawan mo.
6: Yun.
5: Wala sa bilis, wala sa layo.
6: Yun.
5: Wala sa speed, wala sa distansya. Nasa regularidad. Sabihin natin, every other day, hindi yung piti pong, ay, may oras ako ngayon, gagawin ko. Tapos isang linggong, walang ginagawa. Ay, wag naman. Gawin natin parang schedule natin. Araw-araw or every other day, tuwing alas 5 hanggang alas 6. Ganyan lang.
6: Yeah. Basta regular.
5: Regular. Yan ang gusto
6: hindi
5: natin.
6: Hindi lang yung naaya ka lang.
5: Or sabihin natin, ay, wala akong ginagawa. Sige, go. Hindi naman ganoon dahil ito ay schedule. Maganda.
6: Nabanggit ko, Dok, yung pagsakit ng tagiliran ko. Totoo raw ba na dahil yun sa soft drinks?
5: Ay, walang kinalaman ang soft drinks yan o soda. Dahil pag sinabi mong tagiliran at ito ay natitrigger, pag kayo ay kumilos, ibig sabihin, movement yan. Walang kinalaman ang internal organ.
6: Okay.
5: Diba? Pag tayo uminom ng soft drinks or soda o anuman inumin, walang dapat epekto sa katawan.
6: Sa katawan. Number two, okay lang tawag dito, okay lang ba tumakbo? Ano ba yan?
5: Nabusog.
6: Pagkatapos kumain o dapat walang laman ang tiyan or dapat kumain ka pero light lang?
5: Wala naman. Light lang, okay yan.
6: Mm-mm.
5: Dahil yung isa sa mga myth is pagkatapos mong kumain at tumakbo ka, mag-appendicitis ka daw.
6: Sabi
5: daw. Hindi totoo yan.
6: Hindi totoo.
5: Wala ang kinalaman ng pagkain sa physical activity. Pero yun nga, busog na busog ka, ang hirap mo naman tumakbo. Diba?
6: Mabigat.
5: Oo, mabigat.
6: Oh.
5: Tama lang, huwag kang masyadong busog, tama lang, hindi gutom. Dahil may energy requirement din yun eh.
6: Ayan, kung energy requirement, yung iba kumakain ng nilagang saging at saka tawag mo dyan, itlog.
5: Dahil ang habol nila, protina mula sa itlog, potassium mula sa saging para hindi magkaroon ng pagpupulikat o parang muscle cramps.
25: Totoo yun.
5: Pwede. Yes. Pero may dapat pang idagdag dyan, Tita Winnie. Tubig!
25: Yun.
5: Tubig!
25: Tubig! Dapat eh, kasi pinagpapawisan ka rin.
5: Pawis, tapos yung hinga mo, laway, natutuyuan ka.
25: Oo, diba? Totoo, totoo. Ano yun. Pa, tapos, tawag dito, meron daw, pagkatapos mong tumakbo, pagod ako eh, Dokri.
5: Ano gagawin mo?
25: Kakain ako madami, gutom ako eh.
5: Kung ang
25: o kaya matutulog ako, nakakaantok.
5: Well, kung ang target mo ay weight loss or weight adjustment, huwag naman ibawi sa pagkain. As long as hindi ka lang gutom, nabawi lang yung gutom mo, okay lang. Huwag nang sobra naman. Huwag mong gawin rason. Karamihan ang pasyente ko, Dok, ang dami kong kinain. Tumakbo naman ako eh. Wala. Walang kwenta lang. Wala lang.
25: Yung kasi nakakahiya eh. Kailangan ba may outfit pa, Dok?
5: Ay, wala. Hindi kailangan mga outfit-outfit. Pero huwag naman sobrang balot na balot.
25: Okay.
5: Dahil kailangan
25: yung iba nagsusuot nung parang foil
5: para gusto nila, akala nila mas mabilis to pumayat.
25: Ay,
5: mas mabilis mag weight loss. Hindi naman, it's more of fluid loss kay sweat ang mawawala eh.
25: Totoo.
5: Ang sa akin, ang aming tinuturo sa sports science is the regularity ng exercise or sa pagtakbo. Wala sa layo.
25: Mm-mm.
5: Wala sa bilis. Distance at yung frequency ang kailangan, but never the distance and the length of time.
25: Hindi, at hindi rin nadadaan sa magandang outfit.
5: Wala. Yung mga outfit nga, tapos text ng text lang. Huwag naman. Marami tayong nakikitan ganun. Kaya kung talagang...
25: Anong magandang stretching exercise para bago tumakbo?
5: Yes. So sabihin natin stationary jogging, light muna. Okay. Ano ba ang mga extremities na gagamitin natin sa pagtakbo? Lower extremities, binti, hita, paa. So pwede ka mag-stretch, pwede mag-bend. Yung parang toe reaching, left and right. Yung stationary, para masabi mo sa puso mo, oh go, go, go, malalapit na tayo tatakbo. Para mag-warm up lang. Pero hindi ka agad
25: takbo.
5: Medyo walk.
25: Sabi mo nga kanina, parang papainitin ko muna.
5: Walk, risk walking,
25: pabilis ng pabilis.
5: Run. And then backward din. Run, jog, brisk, slow down.
25: Eh, meron sa gym eh.
5: Oh.
25: Yung
5: treadmill.
25: Pwede ba yun? Okay ba yun? In
5: okay
25: place
5: yun.
25: Of going around?
5: Yes, pwede yun. At ang treadmill, meron niyang tinatawag na mga preset. Ang preset na yan, palagi, makikita mo yan. Ba't ang bagal, kaya ko naman. Dahil yun na ang warm-up mo. Pagpipik yan, ano? Pag nag-peak yan, meron yan pinipiling minuto o oras bago siya dahan-dahang bababa muli.
25: Ilang minuto ba, Dok? Para sa masabi kong sa regular na pagtakbo.
5: Ang target natin kung weight loss at metabolism, gusto natin at least 20 minutes of peak. Ano ba yung peak? Sabihin natin ang resting heart rate natin o yung normal na heart rate natin is 60 hanggang 100. Ano bang average? 80. Di ba? Kuha tayo ng 20% ng resting heart rate.
25: Okay.
5: 16.
25: Okay.
5: Idagdag mo sa resting mong 80. 96, 96, o 100 na lang. I-maintain mo ng 20 minutes. Doon, dahan-dahan na magkakaroon na ka ng weight loss.
25: Kung regular ka. Mga 30 minutes.
5: Yes, 10 to warm up, 20 to maintain, and then 10 to cool down. Now,
25: 40.
5: Remember, kung weight loss ang target mo, wag ka timbang ng timbang. Hindi mo ma-achieve yan. At meron tayong tinatawag na physiologic weight loss, yung pagbababa ng timbang ng tama.
25: Okay.
5: Okay? Ito ay kalahati hanggang 1 pound a week.
25: A week?
5: A week.
25: Okay.
5: Hindi yung biglaan.
25: Okay.
5: Dahil baka magkaroon ng ibang komplikasyon, kagaya ng bato sa abdo. Pwede mag-form yan.
25: At syempre, samahan din po natin ng proper diet.
5: Yes, of course. Hindi porket nag-exercise ka.
25: Enough sleep.
5: Yes. moderate food intake pa rin, food portioning, and sleep, sabi mo nga Tita Winnie, is very important. Correct. Kung kayo ay may comorbidities, diabetes, hypertension, heart disease, arthritis, dapat gumawa kayo ng ehersisyo na angkop sa kalagayan mo, na angkop sa edad mo.
6: Correct. Hindi, oo nga, may sakit ka nga, tapos magbawal pala sa iyo.
5: Yes, dak, porque kaya ko, gagawin ko.
6: Oo, yun, tama. Parang naalala ko tuloy yung asawa ko. Nag-ano kami, stress test. Tapos umaabot na nang sa treadmill ng 200, 250.
5: BP.
6: Yung BP, gusto niya patigilin ng nurse. Yes. Hindi, kaya ko, kaya ko.
5: Ang system ang nagsasabing, tumigil ka na.
6: Si Bang Ong, may tanong. Ilang minutes or hours dapat ang exercise? Sok, nasagot na ni Doc.
5: Yes.
6: Just repeat it again.
5: 20 minutes, no? I-pick natin po. 20 minutes na pag na 20% above resting heart rate tayo, maintain natin ng 20 minutes. It's more of regularity, at least 3 times a week.
6: Ayan, si Ray, tinatanong yung soft drinks tawag dito pag sakit sa tagiliran, pag tumatakbo.
5: Ay, hindi naman po. Pero uminom kayo ng tubig, mas maganda po.
6: Ayan, si Anna, meron bang tamang pag-inhale-exhale para di masyadong hingalin? Ano din ba ang tamang posture ng katawan?
5: Dapat ang posture mo, ang likod mo, straight back always. Straight. Never naka-slouch, never naka-bend. Okay. Kuba. At sabihin natin, yung paghinga, dapat tumatakbo kayo na hindi kayo nagpe-phrases. Buo pa rin ang pangungusap ng pagsalita mo, pagbigkas mo. Ibig sabihin, you're still okay.
6: Oh,
5: huwag yung tipong parang, Tita Winnie, okay ka ba?
6: Uh-oh.
5: Ibig sabihin, you're too tired already. Hindi na tama yun. Kuha mo? Dapat yung tipong nag-exercise ka na kaya mo pang magsalita ng buong buo.
6: Okay.
5: You may shortness of breath na too fast and
6: ay,
5: too
6: meron
5: much.
6: Din ako na experience. So, para ako nahilo bigla.
5: Ay, di dapat tibigil ka.
6: Bakit ba ako
5: di na compromise mo ng blood flow somewhere, somehow.
6: Dahil?
5: Dahil nabawian ka o na hindi na dumaloy ang dugo sa utak mo. Remember
6: dahilan,
5: ang autostatic.
6: Dahilan.
5: Eh, pwedeng hindi nag-compensate ang puso. Hindi na pinagbigyan ka.
6: O nabigla ako.
5: Hindi na, well, pwedeng nabigla ka. Gutom ka.
6: Gutom ako.
5: Kulang ka sa pagkain.
6: So, kuidaw din po tayo, ha? Hindi, at syempre, huling paalala ni Doc?
5: Dapat slow start tayo, warm up muna, at tamang gear, normal na short pants at t-shirt lamang, hindi naman kailangan ng full accessory, tamang pag-inom ng tubig. Pakinggan mo ang katawan mo, at syempre, kung meron trabaho, may exercise, may parahon, at araw din ng pagpapahinga.
6: At syempre, nasa Facebook at TikTok si Doc.
5: Gamitin lang po ang ating official username at Doc Dennis Official, mga kapabilya. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan.
6: Bigyandaan po muna natin ang mga balita. Gatchalian Block umaasang tatanggapin ni Senador Cayetano ang bagong liderato sa Senado sa special session ng Kongreso sa Hunyo a 17. Miyerkules po yan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado ihatid po sa atin ni Radyo Patrol Jom Garner.
1: Tito Winnie, Doc Dennis, magandang hapon. Umaasa ang bagong mayorya ng Senado na magpapaubaya na si Senator Alan Peter Cayetano kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa usapin ng liderato sa special session ng Kongreso sa Hunyo 17. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na yan ang panalangin nila matapos magpatawag ng special session si Pangulong Marcos Jr. Lalo't inaasahan na rin nila ang posibilidad na pag-anib sa kanilang grupo ni Senator Joel Villanueva.
3: Sana nga, aming dalangin naman ng lahat, hindi lang kami siguro, kundi isang bayan para matapos na ito, na tumahimik na dahil ang pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13. Sana nga, meron kaming 13 talaga bukas, dahil ang alam ko dyan, na pagkabasa ko, yung isa na mag-attend lang daw, talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng session. So, mag-attend daw po siya, pero no commitment yet na sasama po sa amin.
4: Si Senator Joel po yan, sir, no?
3: Opo.
1: Nauna nang sinabi ni Villanueva na handa siyang dumalo sa special session ng Kongreso. Kailangan ng 13 senador na present sa plenaryo para formal nang mailuklok sa pwesto si Gatchalian. Samantala, tutugon naman si Senador Juan Miguel Zubiri sa panawagan ng special session ng Pangulo. Ayon kay Zubiri, malinaw at mahalaga ang mga nakatakdang pag-uusapan dahil kabilang dito ang mga panukalang may kinalaman sa serbisyong pangkalusugan, pagpopondo sa edukasyon at ayuda para sa mga Pilipinong nasa krisis. Aniya, ang mga ito ang mga hakbang na maaaring magbigay ng tunay na tulong sa mga pamilyang nangangailangan ng maagap na aksyon mula sa pamahalaan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
6: Thank you, Jom!
5: OCD, wala nang nakikitang signs of life sa 36 na individual na napaulat na nawawala dahil sa malakas na lindol sa Mindanao. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
7: Doc Dennis, makalipas sa isang linggo mula na yunigin ng magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi ng Mindanao, sinabi ng Office of Civil Defense na wala na sila nakikitang signs of life. 36 na mga individual na napaulat na nawawala ayon kay OCD Administrator for Administration, Assistant Secretary Rafi Alejandro. Pininiwala ang karamihan sa mga ito ay natabunan na nagumuhong lupa sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, nang mangyari ang lindol. Aminado si Alejandro na nagiging hamon ang pagkasagawa ng search operation sa mga lugar na pinangyarihan ng landslide, kung saan kinailangan na umano nilang itigil ang kanilang operasyon sa isang landslide hit area nang dahil sa pahirapang pag-aakyat ng mga heavy equipment. Gayunpaman, sinabi niya na puspusan pa rin ang kanilang mga ginagawang operasyon para sa retrieval ng mga katawan ng mga nawawalang biktima, habang nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga LGU para naman sa desisyon hinggil sa pagpatuloy ng excavation efforts sa pang mga biktima na pininiwala ang nalibing sa naturang pagyanig. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
5: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
6: Ilan lamang po yan sa mga importanteng balitang na dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan po ang iba pa mga balitang iyahatid ni Tony Velasquez mamayang alas 4 ng hapon sa Headline sa Hapon.
24: Basta't may nangyari, naka-report agad sa Daily ZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. ZMM Action Ngayon! Panawagang Bayan!
6: Nawawala po si Nanay Cheryl Javeliana Oledan noon pang Abril 23. Naku, ang tagal na nito ha. 11 a.m. nung bigla na lamang daw siyang umalis ng bahay. Para tayo bigyan ng iba pang detalye, nasa linya natin ang kanyang anak na si Jessel. Hello Jessel, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis kasama mo ngayon.
5: Good afternoon,
8: Jessel. Hello po, good afternoon po.
6: Okay. Ang unang tanong, bakit biglang umalis si nanay sa bahay nyo?
8: Hindi ko rin po kasi, ma'am, alam kasi nung time na po yun, nasa trabaho po kasi pareho kami ng partner ko. Bali, ang naiwan lang po kasi sa bahay nun, yung mga anak ko lang po.
6: Wala ba siyang binilin sa mga anak nyo kung saan siya pupunta?
8: Wala po.
5: Meron ba siyang
8: yung
5: routine?
8: Yung nanay kasi, ma'am, is may sakit po siya na bali depression. Oo. Simula nung nanganak po siya sa bunso namin.
5: Bunso nyo ay pinanganak noon kailan? Anong taon?
8: Noong March 7 po, 2000 po.
5: So 26 years na siya may depression. Ginagamot po ba, Giselle?
8: Hindi po sa namin, sir, na paggamot kasi po gawa ng kakulangan din po sa pero, pera. Ang binasihan ko lang po kung bakit ko po siya nasabi na may depression kasi minsan nagsasalita po siya mag-isa na tumatawa.
5: So ito ganun ay po. Never natin pinakonsulta pa sa psychiatrist o wala.
6: Or hindi ba siya natingnan ng doktor pagkatapos niyang manganak sa kapatid niyo?
8: Hindi po, kasi ang nagpaanak lang po sa kanya is yung kamadrona, parang ganun sa probinsya po kasi siya nanganak po.
5: Dati na bang nawala si nanay?
8: Po?
5: Dati ba, nawala na ba si nanay?
6: Umalis na ba?
5: O basta'ng kusang umaalis?
8: First time po. Ngayon lang po talaga.
6: Wait lang nga, Jessela. Babalikan kita. Huwag mong ibababa yung telepono. Mayroon lang tayong importanteng balita. Wait lang.
24: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
6: May nagmamadaling balita si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
9: Tita Winnie, hindi bababa sa 7 persons of interest ang iniimbestigahan ngayon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa insidente ng pagkasawi ng Ateneo de Manila University student-athletes na si Naraneba Tarbonia at Divine Adili. Ayon si CDG Director Police Major General Robert Morico II, kanay bilangan ito ng mga coaching staff at iba pa na pinaniniwalaan may direktang partisipasyon sa insidente. Sa ngayon, iniimbestigahan na rin na CADG ang pagkakaroon ng post-possible homicide at hazing sa mga manlalaro. Ang tabayara ng mga dagdag na detalye sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
24: DZMM Radyo Patrol Flash Report.

0: para matulungan po ako.
1: Nag-file ka ng person, ano na, lost sa police na rin.
2: Nag-file ka na ng report. Napablatter mo na ito.
1: Si nanay ba talagang nandito sa Maynila o galing probinsya?
0: Po?
1: Si nanay talagang dito nakapirme sa Maynila, sa Taguig, o galing lamang siya sa probinsya?
0: Matagal na po kami nakatira dito po sa Taguig.
2: Hindi, kasi iniisip namin kung saan kaya siya pumunta.
1: Oo, baka ako gusto niyang umuwi sa inyo.
2: Sa probinsya. Meron ba siyang sinasabi sa inyo na babanggit na gusto niyang puntahan?
0: Meron po, kasi yung lugar po ng tatay namin is nasa Nabotas lang po. Pinuntahan na rin po namin, nagpuntahan na rin po ko sa police station ng Nabotas, na kung sakali, kung makita nila yung nanay ko, i-report po kaagad sa akin.
2: Ah, okay. Sige. So, pinapakita natin ang litrato ni Nanay Cheryl sa teleradyo. Pero, meron ba siyang, paano siya makikilala? Paki-describe mo nga para sa mga nakikinig sa radyo.
0: Wala na po kung ibang ano, yung ano na lang po.
1: Anong tangka ni nanay?
0: Yung yellow t-shirt, yun lang po yung yun alam lang? Kong last na suot niya po.
2: Wala ba siya nunal, pekas, peklat?
0: Wala po.
2: Wala. Sabi mo meron siyang depression, pero pagkakinausap ba siya, makakasagot siya?
0: Nakakausap po siya ng pag lumipas po yung, meron kasing time na nagsasalita siya mag-isa, natatawa siya. Pero pag lumipas po yung oras na yun, pag halimbawa kinausap mo siya kung taga saan siya, nakakasagot po siya ng maayos.
2: Ah, okay. So parang paata-atake lang yung gano'n. Okay, sige. Kung sakasakaling may nakakakilala po kay Mrs. Cheryl Oledan, saan pwedeng tumawag, Jessel?
0: Pwede po sa DCMM na lang po.
2: Sa amin.
0: Or di kaya sa South Signal Taguig, sa RA, na lang po sa pinakamalapit na barangay kung saan po siya malapit na nakita, para kami na lang po yung kumuha.
2: Susundo. Mm-hmm. Sige. So tawag po kayo sa mga nakakakilala kay Cheryl Oledan. Nawawala po siya Abril 23 pa. Dito po sa ating mga linya sa DZMM.
1: 8924-4101, Local 5671, 5672, o 5673.
2: Yan. Kami mananalangin, Jessel, na makabalik sa inyo si nanay ng maayos at ligtas. Ingat kayo sa paghahanap, ha?
0: Maraming salamat po. Sana po ay makauwi yung nanay ko po.
2: Oo naman. Uuwi yan. Baka kabalik yan sa inyo. Ingat kayo, Jessel. Bye-bye.
0: Sige po.
2: Ayan. Tumulong po tayo sa paghahanap kay nanay Cheryl Oledan. And it's 3 o'clock.
1: Pagiin natin muna ng birthday. Ito si Papa Sam.
2: Ay, si Papa Sam. Birthday.
1: Si Rodel.
2: Ay, magkasunod pala
1: happy
2: sila.
1: Birthday. Happy birthday. Of course, birthday, and of
2: Rodel.
1: Course, ang IEP natin, executive producer natin, si Ab Izon.
2: Ay.
1: Happy birthday din po.
2: Happy birthday, Ab. Babalik po kami bukas. Abangan po si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang programang
1: Ako To, si Chiang Ami.
2: Ako po ang inyong Tita Winnie Cordaro.
1: Ako po ang inyong kapamilya Doc Dennis.
2: Para sa
1: Aksyon Ngayon!
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
4: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos

tapos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 3 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang umano'y panghihimasok ni na Senador Mark at Camille Villar sa LRT 1 Cavite Extension Project. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sinusuri ng mga investigador kung naging papel ang mga mambabatas sa posibleng pagbagal ng konstruksyon, partikular na sa Niog Station, sa Bacoor na target matapos sa 2027. Tinitingnan din ang alegasyon na maaring nais baguhin ang alignment ng rail line para dumaan sa C5 area sa Las Piñas. Sa ngayon, kinakalap pa ng Ombudsman ang mga dokumento at komunikasyon mula sa mga ahensyang sangkot sa proyekto. Wala pa namang inilabas na pahayag ang kampo ng mga Villar kaugnay sa issue. Paksa sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin, kasado na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, John Garner.
4: Nico, inaasahan na pag-uusapan sa bilateral meeting ng dalawang leader ang pagpapalawig sa kooperasyon ng Pilipinas at Russia sa sektor ng food security, energy security at ilang mahalagang regional issues. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni ASEAN spokesperson Dominic Xavier Imperial na ilan ito sa mga tatalakay ng dalawang pangulo sa dalawang araw na ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia sa Hunyo a 17 at 18.
5: And they will also discuss, among others, some very important regional and international issues that both would consider important for the relationship. And again, I would go back to the impact of the Middle East on energy security and food security. So I think that would be the highlight of this meeting.
4: Dinepensahan naman ni Imperial ang desisyon ng Pilipinas na nagsisilbing chair ng ASEAN ngayong taon na makipagtransaksyon sa Russia sa gitna ng sanction na ipinapataw ng mga kaalyadong bansa nito dahil pa rin sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan naman ng Ukraine at Russia. Ayon sa kanya, may 35 taon nang may maayos na ugnayan ang Pilipinas at Russia na nataon naman sa chairship ng bansa ng regional bloc ngayong taon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. John Garner, EZMM.
3: Salamat sa balitang yan, Radyo Patrol, John Garner. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Estados Unidos at Iran nagkasundo na sa isang peace deal para tapusin na ang digmaan. Pangulong Marcos nagpatawag na ng special session sa Kongreso ngayong Miyerkules. At NBI, tukoy na ang mga nasa likod ng panghahak sa website ng Kamara at Senado. Yan ang mga balita. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Nico Bagsik.
2: DZMM Balita Ngayon.
6: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
7: ako to, si Chang Ami.

0: Magandang magandang afternoon, mga kapamilya, mga keserbisyo. Happy Monday. Uy, sweldo pala. June 15, 2026. Tayo po'y araw ng Lunes. O, kamusta po yung mga ibang estudyante natin na pumasok na sa paaralan? At yung mga iba naman po ay pumasok sa kanilang trabaho? So far, so good po ba ang ating Lunes? Ay, sana'y wala naman ho kayong stress, ha? Dahil tayo naman ay kahit papaano na nakapagbakasyon, nakahinga ng konti over the weekend. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan at dun sa mga team bahay. O ano bang merienda po natin ngayong araw ng Lunes? Po ninyo ako hanggang alas 4 ng hapon dito po sa programa ang handa pong makinig sa kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga, ano man pong usapin sa buhay, sa trabaho, sa kaibigan, kapamilya, sa mental health, i-present po yan dito sa ating programa dahil kayo po mga kapamilya ang bida sa ating kwentuhan everyday. Sa ako to si Chang Ami. Ang mga team radyo, nandyan na ang DZMM, syempre 630 kHz sa AM band, at sa bayan din po tayong napapanood sa ating pong cable channel sa DZMM Teleradyo Cable. At sa buong mundo, kamusta po sa lahat ng mga kababayan natin all over the world? Nandito na po ang inyong Chang Ami. At syempre, naku, pinapaalala ni Mind Gale, ang team online. Yes, nandiyan na. Present na ang ating mga kapamilya sa ating pong YouTube. At sa Facebook, pakilike and subscribe na rin po dyan. At dahil po tayo ay Lunes, ang ating segment mamaya ay ang ating pong Anong Feels Mo? Para po sa ating episode ngayong hapon ay pag-uusapan natin itong tinatawag na social anxiety sa loob ng classroom. May mga ibang po mga estudyante ay nagsimula ng pumasok ulit, back to school na, pero yung iba po ay parang mga last week of June pa, no? So, pero may mga estudyante daw po na nakakaranas ng takot o kaba kapag tuwing papasok na sa eskwelahan. So, mula sa takot, sa pakikipagkaibigan, sa mga pagka may recitation, at yung pagiging mahiyain. O paano nga ba daw ito nakakaapekto sa ating mga kabataan ngayon? At bilang mga magulang, mga tito-tita, lolo-lola na nakikinig sa atin ngayon, ano-ano ba yung mga paraan para matulungan natin silang maging mas kumpiyansa at komportable sa loob ng silid-aralan? Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon.
1: Ako to.
0: Dito po sa Ako To si Chang Ami. Present na ang mga team online. Donald Figueroa Bagawisa, Julius Bangalando, Miguel Andre Mira. Good afternoon. Sabi niya, always watching kami dito sa Surigao del Norte. Habang bakasyon pa po. We love you, Chang Ami. Thank you. Si Miguel Andre Mira. Hi, Mind Gale. Oh, ikaw ang una kong nakita talagang message dito sa online. Maambon at mainit na naman ulit, Chang Ami. Happy New Week, sabi ni Mommy Tess Villamin, 8143. Julian Capus, 4825. Pabati naman po ang Cafe 235 sa Tabaco City, Albay. Always nakatune in sa DZMM. Oy, hello po sa mga kapamilya natin dyan sa Tabaco City, Albay. Magandang hapon po sa inyo. Malakas ang ulan kaninang umaga at ngayong hapon dito sa amin, Chang Ami, pero ngayon, umaaraw na. Ayan naman ang maganda doon. Si DZMM Teleradyo version 2.0. Good, good afternoon. Tita Cory Alejandro, Tita Alicia Palomo, Nona Damian, Tita Cory Alejandro, si Virgo Profogo, Happy New Week, Chang. Edna Domingiano, pa-shouted out ng happy birthday kay Pastora Erlene. Happy birthday po sa inyo. God bless you. And speaking of birthday, happy birthday din kay Kai Acuña, aking former boss. Nung ako'y pansamantalang nagtrabaho sa isang advertising company. O, diba? Happy birthday, Miss Kai. I miss you. Bumukas ng pinto para sa'yo. Si Roberto Clemente ay present na rin. Magandang hapon. Si Belen Ledesma, nariyan na din. Mami Ligaya Ching Tan. Wala pong merienda, Chang. Kakatapos lang mananghalian. Ay, masyado namang dikit. Nag-late lunch ka, no? Chang, si DJ Monica ng Maritres nagbantay last Thursday. Oo nga, ako thank you pala kay DJ Manonica. Yan si Manonica ang tawag namin dyan. Dati ko po siyang kasama dito po sa FM station ng ABS-CBN, ang 101.9 Radio Romance. So, noong araw, magkasunod kami ng oras ni Monica. Ako'y 5 p.m. to 9 p.m. at nung tama, 5 to 9 p.m. ako sa Radio Romance dati. Tapos si Monica, 9 p.m. to 1 a.m. ang oras niya. Kaya siya po ang umupo sa programa natin noong Thursday dahil tumanggap po ng labada si Chang Ami. Hindi po, may taping po kasi kami noon. Oo, kaya ako'y walang choice, napa-absent po. Pasensya na. Marvin Riabad ng North Caloocan. Good afternoon at kay Wifey Architect Marian Valerio Riabad. Makulimlim na weather po, Chang Ami, dito naman sa amin sa Las Piñas. Sabi ni Kelly Sheila Vera 6253. Ganang hapon, Team Bahaw po kami, Chang. Sabi ni ML Bartolay. Grabe naman yung Team Bahaw, pero masarap yan. Yung ginagawa naming fried rice sa bahay. Fried rice talaga eh. Fried rice, sabi nga. Ay, teka muna, bago lamang po tayo magpatuloy sa ating programa. Meron muna akong mayora. Public service lang ito. Dahil ay dalawang linggo na ho, ay nananawagan ho kami dyan sa Maynilad. Dito po kasi sa Holy Spirit Drive, sa meron pong, ano nga itong subdivision namin, nakalimutan eh. Dyan sa Holy Spirit Drive, sa Barangay Holy Spirit, sa Quezon City. Ayan, sa Sampaguita Avenue po pala yung kalsada. Sampaguita Avenue, Barangay Holy Spirit. Dyan po sa Mapayapa Village. Ayan, naalala na. Yun nga pong hukay doon, meron pong tubo yatang inayos ang Maynilad. Ngayon po, ang nangyari ay magkabilang dulo po nung kalsada ay hindi po sinimentohan. Tapos yung isang lane, tig-isa ng paganito at paganyan ay sinimentohan, pero may nakaharang po ng mga cement bag. So, nagkukos po siya ng traffic pag rush hour sa umaga at sa hapon dahil tig-isang lane lang po ang nagagamit doon sa kalsada. Dahil half lang po, yung sinimento ay kalahati lamang po. So, yun po ay panawagan lang sa Maynila. Dane, baka ho masakaling may nanonood. Baka ho pwedeng pakisabi ho doon sa gumawa. Ay tapusin naman ho dahil dalawang linggo na ho siya. Ayun po, yun lang ang panawagan ko po. Si Maple 630. Siyang Ami, ang sungit ng karakter mo kanina sa laro-laro pic. Oo nga eh, nanay ako ni Jacqueline. Si Benong CJ 6MT. Sabi niya, si Bentot here from Melbourne. Ginaw at madilim dito ngayon. Pakibati ang misis na birthday today. O ano pangalan ni misis? Happy birthday po sa inyo. Josh Kyle Edip Official. Si Linasa Dulio. Mga taga Balogo, Albay. Lalo na po sa mga taga Purok 1. Sampaguita sa Holy Spirit, ngayon ko lang nakat na siya sa traffic. Ah, oo nga. Diyan ka dumadaan, Marvin, sa Sampaguita Avenue, sa Barangay Holy Spirit. Yes, di ba nagkakaroon ng traffic dyan? Dahil nga doon. O sa ating pong pagbabalik, ay magbe-break lamang po tayo. Sa ating pagbabalik, ang pag-uusapan natin ay ang social anxiety sa loob ng classroom, sa ating pong anong feels mo. Magbabalik po kami sandali lamang.

0: to. Si Chang Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
5: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: TTZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
7: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami. Tanggap po muna tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Pasilidad para sa pagsasanay ng mga bagong ahente ng NBI. Itatayo naman sa Clark, Pampanga. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, magandang hapon.
9: Magandang hapon, Chang Ami. Formal nang nilagdaan ang National Bureau of Investigation o NBI at Business Conversion and Development Authority o BCDA ang kasunduan para sa pagpapatayo ng bagong NBI Academy sa Pampanga. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, 100 hektarya ang hiniling ng NBI sa BCDA para sa pagpapatayo ng natura pasilidad. Mahalagaan niya ang academy sa pagsasanay ng mga bagong taon ng NBI dahil mas matututukan dito ang pag-aaral sa forensics at profiling na kritikal sa mga masusing investigasyon. Kapalit ng lupain ay ang pagbibigay seguridad ng NBI sa itinatayong New Clark City. Bagamat wala pang budget, sinabi ni Matibag na nakikipag-ugnayan ang NBI sa House of Representatives para sa pagbibigay ng pondo sa pagtatayo ng naturang academy. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
1: At may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. DZMM numero uno sa aksyon.
0: O meron po muna tayong pasasalamatan.
10: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
11: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Nakatutok sa Ako To, si Chang Ami, Grace Groyon. Magandang hapon din. Ganon din kay Zosimo Gasmin Jr. Always present daw siya. At si Carl Gabriel Lentejas. Shout out po sa mga nasa Amerika, North and South. Pati na rin si ALBB4. Hello sa inyo at magandang hapon. So pag-uusapan po natin ngayong hapon ang social anxiety sa classroom at paano ba malalampasan yung takot sa pakikipagkaibigan, yung pagiging mahiyain at pati na rin yung mga pinagdadaanan na school pressures ng ating mga anak. At para maipaliwanag daw kung ano itong social anxiety at paano nakakaapekto sa mga estudyante, matukoy yung pagkakaiba ng pangkaraniwang sinasabing pagka mahiyain ng isang bata doon sa social anxiety. Diba? Kasi yung iba sinasabi, ay naku, hindi na ako pupunta dyan sa party na yan. O yan, mga party. Kasi daw yung social battery ko ubus na. O para maunawaan natin yung mga dahilan kung bakit may mga kabataan ngayon, ang hirap makipagkaibigan, mag-recite sa classroom o makisalamuha sa paaralan. Para tulungan po tayo to understand that, ay ngayong hapon makakasama natin via Zoom ang Chief Psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health Medical Center. Wala pong iba kundi si Prof. Yeng Gatchalian. Prof. Yeng, magandang hapon! Happy
12: Magandang
0: Monday!
12: Magandang hapon, Chang. Magandang hapon sa mga nanonood at nakikinig ngayon.
0: Oh, dahil nga ito'y back to school na yung iba, no? Tapos yung iba ay makakatapusan pa ng June ata, no? Eh, itong sinasabing social anxiety, madalas natin ito naririnig ngayon, Prof. Yeng. Ano ba ito?
12: Oh, yung social anxiety, iba to dun sa hiya o shyness. Pag sinabi natin social anxiety, legit ito na mental health condition. Hindi ito basta kinakabahan ka lang, hindi ito basta yung parang takot ka lang na pumasok, kundi talagang meron siyang matindi, paulit-ulit na natakot, na makita ng ibang tao, mahusgahan, mapahiya, o worse, no, itakwil ng ibang tao. May ganun silang thinking na parang, nako, baka pagbali yung ginawa ko, ayawan nila ako. Parang siguro dahil na rin mas matindi ngayon dahil sa mga cancel culture, yan. So nakakasira ito. Yun yung kaibahan niya rin doon sa regular na shyness. Kasi siya na yung nahihiya, kasama yan sa pagkatao natin eh. Diba, may mga taong sadyang mahihain. Pero kapag ito ay naka-debilitate na, kumbaga ayaw nang pumasok, nakakasira sa mga relationships, ay umiiwas na siyang pumasok sa klase, nanginginig na, yung mga ganon, ito na yung mental health condition talaga. Yung so, disorder.
0: Opo. So base ito sa mga napakaraming pag-aaral na ngayon, na ano na siya? Legit na mental health condition siya. Kasi ang problema nga ng mga kabataan ngayon, dahil kaya nagkakaroon ng parang misunderstanding, eh kadalasan kapag ganyan yung mga simptomas ng isang bata, ang sinasabi ng magulang, ay nako, maarte ka lang dyan. Bakit ka hindi tumayo dyan at pumasok sa eskwela? Magpakilala ka! Akala nila ganun siya kadali. So, when you say that it's a legit mental health condition, may mga simptomas ito. Prof, ano po yun?
12: Oo, Chang. Nako, ito yung mga, alam mo yung nangangatog sila? Yung mga ganun, may pangangatog, yung nanginginig minsan, pinagpapawisan, tapos mayroon din silang mga psychosomatic issues. Pag sinabing psychosomatic, psycho, isip, soma, katawan. Nagkakaroon ng sakit o may nararamdamang hindi maganda sa katawan dahil sa sobrang stress o takot. Katulad ng, minsan nasisirain siya nila, nabigla na lang napapa-CR, o di kaya wiwi ng wiwi, o di kaya masakit yung ulo, masakitan siya, marami silang complaints, masakit yung katawan nila, may tension sila. Ito mga pwedeng signs ito. Tapos, meron silang mga iniisip na baka nakatingin sa kanila, baka ginajudge sila. Tapos yung pagkilos nila, umiiwas sila sa eye contact, hindi papasok, uupo sila lagi sa mga pinakalikod o pinakasulok. Basta hanggat maaari, hindi sila makikita o makikisalamuha sa mga tao. Ito ay manifestation, pwede natin sabihin, ng mga taong shy o mahiyain. Pero yung mga parts kung saan nakakaramdam na sila ng sakit ng katawan, na nagkakaroon na sila ng mga pakiramdam na hindi maganda sa katawan nila, tapos matindi yung judgment na fear nila, eto na, baka social anxiety na to.
0: Nung araw kasi, Prof. Yeng, kaya yan hindi siya napag-uusapan kasi hindi siya back ng studies. Dahil ngayon, marami na ang kumukuha ng kurso ng psychology na pag-aaralan siya, di ba? Na pag-uusapan. So ngayon, mas alam na natin kung paano siya i-address, paano pwedeng tulungan ng bata. Kasi sabi nga ni Ramona, feeling ko may ganyan ako dati nung bata, social anxiety, pero na-overcome ko rin siya as I grew older. Totoo din, kasi iniisip ko ngayon, nung sinasabi mo yung mga symptoms, ganyan din ako nung bata ako eh. Pero walang nakapagpaliwanag sa akin na social anxiety pala siya, na gusto mo yung nasa dulo ka, di ba? Nasa tabi ka ng pintuan or yung hindi ka masyadong lalapit doon sa mga grupo ng mga magkakakilala na. Tapos meron kang fear na tatanggapin kaya nila ako pagpasok? Yung ganyan, di ba? Di ba? Parang, paano ko kaya i-introduce yung sarili ko? Paano ako mag-a-adjust? Paano ako mag-a-adapt? Lalo na kung bago kang estudyante, prof. So, dati, walang label yon. Hindi mo siya maipaliwanag dahil wala pang mga pag-aaral. Hindi po ba?
12: Oo, pero kasi Chang, yun nga yung sinabi ko kanina, magkamukha talaga sila ng salitang shy, shyness, baka mahiyain lang ang bata. Ang pagkakaiba kasi nito, katulad ng sinabi ni Ramona na overcome ko naman, baka kasi sadyang mahiyain siya. At saka talaga natural sa atin yung nag-warm up tayo kapag bago yung sitwasyon. So, halimbawa, bago sa school, nakikibagay ka pa o nakikiramdam ka pa, normal yun. Halimbawa, sabihin na natin na mga ilang linggo, hindi ka pa masyado nakikihalubilo, lalo na kung may nakikita ka mga grupo na medyo, parang mga medyo powerful, no? Parang medyo intimidating.
0: Totoo. Okay.
12: Natural lang din yon. Ang hindi nagiging natural ay kapag ito ay nakaka-apekto na sa mismong katawan ng bata. Umiiwas na siyang pumasok, ayaw na niyang pumasok. Tapos umabot na ng ilang buwan na hindi pa rin siya nakikihalubilo. Kapag gano'n na yung nangyayari, yun yung pwedeng social anxiety. Yung ayaw lang natin makihalubilo sa una, warm up lang yun. Kapag nakakilala ka na may nakita ka na, okay ka na eh. Di ba? Makikihalubilo ka na, magjo-join ka na sa mga events. Pero kung ito ay halos kalahating taon na ng klase, talagang nanginig pa rin siya kapag maraming tao, ay baka kailangan na po talaga natin ipakonsulta. Mm-hmm. Yun yung pagkakaiba nilang dalawa.
0: Oo. Nako si Benong CG6MT ay napaka-active sa pagpapadala ng reaksyon sa ating YouTube live. Sabi niya, social anxiety is all in the mind. Common sa mga bata, lalo dyan sa Pinas, yan. Kasi gustong makisabay sa mga mayayaman na classmates. O, wag naman po tayo masyadong judgmental, sir. Diba? Meron tayong talagang, mahirap ipaliwanag, pero ang bawat, nung naging magulang ako, doon ko naintindihan, prof, na ang bawat bata, iba-iba. Iba-iba yung strength, iba-iba yung weaknesses. Hindi mo sila pwedeng isummarize na dapat pare-pareho silang magaling sa ganitong level, magaling sa ganito. Iba-iba talaga. At bilang magulang, tawag dito, intentional talaga yung kailangan malaman mo kung ano yung strength nung isa, ano yung kahinaan nung isa. Parang ganon, prof.
12: Alam mo, gusto ko yung sinabi mo, Chang, yung intentional. Kasi may tinatawag tayong intentional parenting. Ano ang kailangan ng anak mo? Yung ating kagalingan kasi, ang kagalingan ng isang bata, tama, meron niyang kinetic intelligence. Ito yung mga magagaling sumayaw.
0: Yeah.
12: No? Hindi sila sa academic, pero ang husay.
0: Creative.
12: Very talented.
0: Oo,
12: may mga ganon. Mm-hmm. So, iba-iba talaga ang kakayanan ng mga bata. Kaya, ang pag na-hook natin to, pag nakuha natin ito, lalong nare-reinforce yung gagalingan ng isang bata. So yung mga magulang na lagi in-expect natin na dapat mataas ang grade mo sa English, mataas sa English ang grade mo sa math, huwag ho nating i-pressure ng ganon kasi ang nagiging nangyayari po, nagkakaroon tayong tinatawag siyang na culture of perfectionism. Para bang yung bata parang kailangan perfect ako.
0: Oo, parang lagi hindi ako love ni nanay or ni tatay pag hindi ako perfect at hindi mataas ang grade ko. Anong tawag doon ulit, prof?
12: Culture of perfectionism. Para bang lagi natin in-expect ni anak natin katulad din ng ibang estudyante. Lalo na siyan kapag sa school mismo. Mataas yung competition. Kapag nangyari ho yan, madalas na nangyayari ay nag-a-acting in ang bata. Pag sinabing acting in, akala mo performing siya, good thing, pero performing siya with so much pressure kasi baka pag hindi mataas ang grade ko, ayawan nila ako. Nagiging performance-based yung ating judgment o pagtanggap sa bata. Kaya na-amplify lalo dito sa mga issues sa SOCMED na kapag maganda grade ng anak mo, hala, post. Pero kapag hindi, wala. Di ba?
0: Yeah.
12: Kaya ito yung mga nakakapag-reinforce ng social anxiety o sobrang kaba ng mga bata kapag may mga tao. So, hindi siya takot sa tao, Chang. Yun yung gusto nating linawin. Pag sinabing social anxiety, natatakot, baka sila ay ma-judge, mahusgahan, ayawan, i-reject. Yung po yung takot nila. Hindi po yung mismong tao.
0: Kaya meron akong nabasa noon at one point na sinasabi na dapat hindi daw masyadong nagpo-post din ng school cards or report cards ng mga anak natin, hindi ba? Kasi meron din daw, malay mo, merong isang magulang na merong ginugo through na parang, alam mo yun, yung mga ganun. May mga do's and don'ts din dyan kasi, di ba?
12: Opo, kasi parang nangyayari yun na nga eh, yung culture of perfectionism, kailangan taas ang grade ko para matuwa sa akin. Diyan may tinatawag tayo dyan, ano, conditions of worth. Napakaganda ng konseptong yan. Pag sinabing conditions of worth, para nagkakaroon ng pakiramdam, mabibigyan lang ako ng halaga under condition. So, halimbawa, maganda grade ko, mabibigyan ako ng halaga. Kapag katulad nila ako, magaling din ako, mabibigyan ako ng halaga. Pag hindi ako katulad nila, hindi nila ako papansin eh, hindi nila ako tatangkapin. Mm-hmm. Kapag yan po yung lagi nabubuo sa isip ng bata, eh bumababa po yung kanyang self-worth. At malamang, eh nagkakaroon talaga siya ng kaba kapag may mga tao o may mga performance sa paligid nila.
0: Mm-hmm. May mga simptomas ba itong bata na dumadaan sa culture of perfectionism or yung conditions of worth na dapat eh medyo abangan din ng mga magulang? Kasi sabi mo nga, nagpa-function sila ng tama pero may stress, pero merong hidden hurt yan, I'm sure.
12: Yes, Chang. Madalas, ang common misconception natin, pag ang bata ay nagpe-perform, mataas ang grade, ay, mausayan ako, walang problema. Pero kasi kapag ang pinanggagalingan yan ay pressure sa school at sa mga magulang, maaaring hindi na natin masasabi kung may depression ang bata, yan ay maaaring functional depression. Mm. Ay, ibig sabihin, dahil may depression siya, kailangan i-prove niya lagi yung sarili niya. Yan yung conditions of worth. Kumbaga, kailangan ma-meet ko yung goal nila. Kailangan magustuhan nila ako. Kailangan within the standards of the school or maybe mga magulang natin. Mm-hmm. Kaya ang mga bata ho, kapag nakita nyo na para bang ayaw nila talaga mababa ang grade nila, yung iba nga, I just remember, siyang meron ako dating nakasabay na 98 ang grade niya sa geometry, periodical exam, umiiyak siya.
0: Dahil mababa tapos, pa yun?
12: 98 siya.
0: Diyos ko naman.
12: Tapos ang dahilan niya, kailangan magagalit daw daddy niya. So parang, ang gusto kasi kailangan perfect. Meron din kaming nakita noon na hindi na perfect ang bata ang kanyang periodical exam. Talagang kinoach ng nanay hanggang alas 12 ng gabi. Hanggat hindi niya na-perfect yung exercises na ipigay ng nanay. Para perfect na yung kasunod. Kapag ganito po kasi natin, ginugroom ang mga anak natin, ay hindi natin sila binibigyan ng pagkakataon na tanggapin yung totoong pagkatao nila.
0: At yung mga bagay na pwedeng magkamali ang isang bata, 'di ba? Alam naman natin, we understand kung saan nanggagaling yung mga ganung klaseng magulang kasi syempre gusto nila na maging maganda yung kinabukasan ng kanilang anak. So parang kumbaga ngayon pa lang tutok na tutok sa mga ganon, Prof. Pero meron din siyang bad effect eh sa bata. So to be able to balance it as a parent, napakahirap, 'di ba? Kailangan talagang, yun nga eh, intentional ka, tsaka very, kumbaga, obserbahan mo din ng maigi yung emosyon ng anak mo. Kasi may iba akong nakikitang ganyan, parang dahil sa gusto na lang nila bilang magulang, or dahil ayaw nilang masabi na yung anak ko mahina, ako matalino, or nung bata ako matalino ako at nag-i-excel ako, yung anak ko ayoko maging mahina. Ang hirap din talagang maging magulang, Prof.
12: Correct. Pero sana, ang maganda kasi impart natin sa kanila, pag sinabing excellent, hindi ibig sabihin perfect.
0: Yeah.
12: Pag sinabing excellent, ang ibig sabihin nun, ginawa ng bata yung hanggang kaya niyang gawin.
0: Yeah.
12: Hindi siya natutulog sa kampungan, kaya niya nakuha yung grade na yan. Pinagsikapan niya. Mas maganda kasi na fino-focus natin yung journey ng anak natin kesa sa output.
0: Yeah.
12: Kasi pag naka-output based tayo, doon nagkakaroon ng pakiramdam ang bata na kailangan perfect ako. Pero kapag sinamahan mo siya sa journey, nakikita mo yung, naku anak, napupuyat ka na, pahinga ka na muna, okay lang naman. Kapag lagi tayong ganun sa kanila, yun yung intentional. Sinasamahan mo siya sa bawat journey niya. Kasi ang nangyayari, Chang, di ba may pressure sa school?
0: Yeah.
12: Kailangan mataas ang grade mo. Ikukumpara ka pa sa mga kaklase. Mataas ang grade, i-announce. Pag mababa, minsan na-announce pa. Pagdating ng bata sa bahay, ano ang tanong ng magulang? O kumusta school? ano assignment mo. Ganun agad.
0: Mm-mm.
12: Dapat siguro pakita natin na iba ang bahay sa eskwela. Mag-aaral ka sa bahay, pero pag uwi ng bata, pwede bang merienda ka muna, anak? Di ba?
0: Mm-mm.
12: O di kaya, maging intentional. O kumusta yung assignment mo na submit mo kanina? Sabi ni teacher. Ganon. O di kaya, o nagkita ba kayo kanina nung best friend mo?
0: Oh,
12: anong kinain ninyo?
0: Oh,
12: hindi puro academic at hindi agad-agad na yun ang tinututukan natin. Kailangan, meron ding pahinga ang bata. Tsang iba ang school sa bahay.
0: Yeah. Sabi tuloy ni ano ni Benong, pressure from school or parents, what about yung self-induced pressure na galing sa sarili mo mismo? Sabi niya, because I was never pressured by my parents to do good in school. It was me who pressured myself to do good. So much so, na may libro ako ngayon na pinangturo sa schools dito sa Australia.
12: Actually, maganda naman kung meron kang sariling effort, tawag natin dyan, intrinsic motivation dyan. Yung motivation mo nanggagaling sa kagustuhan mo.
0: Mm-mm.
12: Pero maganda rin na medyo hinga-hinga rin tayo, chill-chill.
0: Yeah.
12: Sabi nga, kasama sa journey natin, sa mga goals natin sa buhay, ang pagpapahinga.
0: Mm-mm.
12: So, kapag ikaw ay nagpapahinga, sabihin nun, ibaba mo yung self-criticality mo, huwag mong biniblame ang sarili mo kapag may mga palpak. Kasi kapag nangyari yan, eh talagang induced na induced, kumbaga ikaw mismo, nafufrustrate ka kapag merong mga goals na hindi mo na-meet. Kailangan nagkakaroon tayo ng pagkakataong kinakausap din natin yung sarili natin at ikaw ang nagsasabi sa sarili mo na, teka saglit, napapagod ka na, chill muna tayo ngayon, konting tape muna, diba? Positive talk to self.
0: Yes, at yun naman ang mahalaga. Kaya tayo din naman po ay dito sa programa, bukas na pinag-uusapan ang lahat ng yan, hindi ba, Prof? Kaya tayo po'y magbe-break lamang at sa ating pagbabalik, ay kung kayo po'y may mga katanungan para kay Prof. Yeng Gatchalian, ang ating pong Chief Psychologist ng Mind Care Center, pwede na po kayo magpadala ng message sa text or sa Viber 0919278300 at babasahin po namin ang inyong mga katanungan sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami. Sandali lang!

0: Ako to, si Chang Ami.
1: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
6: Oras 3:43 ng hapon.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa...
6: Ako to, si Chang Ami!
8: Anong feels mo? Pag-usapan natin. Kahit anong
6: mangyari. Nagbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. Anong feels mo? Social anxiety sa classroom? Paano malalampasan ang takot sa pagkikipagkaibigan, pagiging mahiyain at school pressure? Nakakadagdag pa, Prof. Yeng Gatchalian, ating chief psychologist po mula sa Mind Care Center, yung pressure sa paaralan sa pagkakaroon ng social anxiety?
9: O, Chang, nakakadagdag yun. As in, malaking dagdag yun. Lalo na, kami nakikita namin, ano, yung mga bata na may social pressure and social anxiety, kadalasan nanggagaling sila sa mga highly competitive na schools, no? Or highly competitive situations. Kasi lalo na kung dati yung bata, performer naman siya, mataas naman yung kanyang grade, lumipat sa school na to, ang dami ding magagaling. Tapos, sa competition na yun, minsan na-announce pa. May mga teachers din tayo na ang ginagawa nila, may mga cold calling sila. Yung cold calling siya, yung bigla na lang tatawagin yung bata for recitation.
6: Mm-hmm. Bibiglain, diba? Parang ganun.
9: Oo, nabibigla. So, minsan napapahiya, lalo na kung nabubuli yung bata. Yung mga ganun, kadalasan, nagiging dahilan yan kung bakit nagkakaroon ng anxiety ang bata.
6: Meron pong tanong dito si Det Fox 6426. Doc Yeng, ano po ang magandang advice mo po sa akin dahil ang 15-year-old na apo ko ay ayaw na pumasok sa school at palaging may dahilan kapag papasok na siya na kung meron tong problema sa school pag ganito, no, Prof?
9: Opo. Chang, maganda siguro malaman natin na nakausap na ba niya o natanong ba niya yung bata? Kasi usually kapag ganyan, kakausapin natin, o napansin ko, ayaw mong pumasok sa school, may nangyari.
6: May pinagdadaanan ka ba? Oo.
9: Opo. Iwasan nating tanungin, bakit ayaw mong pumasok?
6: Yes.
9: Kasi pag bakit, usually, ang dating nun siyang judgmental.
6: Mm-mm.
9: May ganung dating yan eh. Parang mali na hindi ako papasok. So mali agad. Parang may ganun po. Kaya maganda yung ano yung dahilan na hindi ka pumapasok sa school kasi napansin ko, ayaw mong pumasok. May nangyari ba? Para, again, intentional yung tanong eh. May nangyari ba?
6: Kapag may pinagdadaanan ka ba, anak? Parang ganon.
9: Opo, ganon. Kasi pwede mo rin sabihin, nag-aalala ko kasi napansin ko, yeah, hindi ka pumapasok. Huwag mo muna natin ipasok yung issue ng baka mamaya bumagsak ka.
6: Oo, di kaya yung mga linyahan ng ang mahal-mahal ng binabayad ko na tuition. Huwag mo natin simulan ng ganon. Sa totoo lang, lahat naman tayo lumaki ng ginaganon ng magulang. Sasabihin natin walang epekto, meron. Akala lang natin wala. Meron po yung naging epekto sa naging paglaki natin at hindi lang natin na-identify before because hindi siya openly na pag-uusapan. So ngayon that we have mga psychologists, psychiatrists na pinag-aralan po ito ha ng mahabang panahon. Marami po silang librong binasa, maraming pasyenteng nakausap at ito po ay tunay na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Marimang hindi sa inyo, adi maswerte kayo. Pero meron hong ibang magulang, ito yung karanasan nila sa kanilang mga anak. Kaya wag ho nating husgahan. Wag din ho nating mamaliitin, hindi ba? At wag din ho nating sasabihing arte-arte lang yan sa mga bata. So mahalaga po na ito ngayon ay pinag-uusapan natin, Prof. Yeng, di ba? Para bukas ang isipan ng mga magulang. Kasi ako noon, may mga mistakes akong nagawa sa panganay kong anak. Na dun sa pangalawa at pangatlo, ay hindi ko na inuulit, Prof. Kasi nga nakita ko na, hindi tama. Yung old school of parenting, hindi ibig sabihin na tayong mga magulang na ang susunod sa mga bata. Hindi po. May tamang paraan. May tamang pagsabi. Hindi ho lahat ay nakukuha sa sigaw, galit, at pagdadabog. Hindi ba, Prof? Na laging sinusumbatan natin ang mga bata dahil tayo po talagang mga magulang ang may responsibilidad sa kanila. Sila po sa atin, wala. Ang responsibilidad lang nila ay mag-aral at matapos ng pag-aaral. Tama po, Prof?
9: Correct. Yun para sa kanila, di ba? Para sa kanila rin yung pagtatapos sa pag-aaral. Pero madalas kasi, yun na, sinasabi mo, Chang, ang mahal ng tuition mo.
6: Para nakasumbat na agad.
9: Ka para sa akin.
6: Oo, guilty ako dyan nung araw, ganyan din ako magsalita, Prof. Pero pinilit ko talagang baguhin yon. Kasi iniisip ko, ano ba ang takbo ng isip ko nung 17 ako? Di ba? Ano yung takbo ng isip ko nung 13 ako? Paano ko to tinatanggap sa mga magulang ko nung pinagsasalitaan ako ng ganyan? Kung hindi man, paano yung, di ba? Paano namin hinandal yon, di ba? Para mas maunawaan mo yung kabataan ngayon.
9: Oo, empathizing yan siya. Kumbaga parang nilalagay mo yung sarili mo sa dar ng anak mo. Napaka-powerful nung ginagawa mo ganyan. Kasi mahirap din para sa iyong balikan kung ano ka noon, ano yung nararamdaman mo noon, lalo na magkaiba tayo ng generation. I mean, sa mga anak natin. Mm-hmm. Pero yung the fact na sinusubukan at pinipilit mong intindihin yung nararamdaman ng anak mo, napakaganda nun. Kaya maganda rin na marinig nila yon sa atin. Yeah. Madalas kasi ina-assume natin na iintindihan nila tayo. So halimbawa, ganyan siya. Kinikwento mo yung, ano kaya ako noon? Maganda rin pag-usapan niyo ng anak niya yan.
6: Oo.
9: Na halimbawa, alam mo,
6: minsan binabanggit ko rin sa kanila yun.
9: Oo. Kasi mararamdaman nila, ay, tao nanay ko. Diba?
6: At hindi porque tayo yung nanay or tatay, tayo na ang pinaka-perfect at tayo dapat lagi ang nasusunod. Yun din ang isa sa inaano ko eh. Kasi, kagaya no, meron tayong video nakita, di ba, yung bata na ang galing sa telepono niya, nakuha yung alert na magkakalindol doon sa Davao, tapos winarn niya yung nanay niya na natutulog. Anong sabi nung tatay after? O kita mo, meron din pala talaga tayong matututunan sa mga bata. So, wag natin po silang parang kontratuhin, eh, laging sinasaraduhan ng pinto, na tayong mga magulang ang magaling lang, at sila ay hindi pwedeng magbigay ng learning sa atin, ng mga bago. O ito si Grace Groyon, sabi niya, paano ko po kaya, Chang, yung anak ko, grade 4 na siya. Pag tinatanong ko po siya kamusta ang school, wala siyang kinukwento. Ask ko kung anong name ng friend niya sa room. Di daw niya alam. Same po ba yun? Oh, may social anxiety ba daw yun, Prof. Yeng? Ako, nag-freeze si Prof. Teka, ano nangyari?
9: Ayan.
6: Sige po. Narinig mo niyo ako, Prof, sabi ni Grace Groyon, yung kanyang concern sa kanyang anak, grade 4. Eh, wala daw kinukwento at hindi alam ang name ng friend.
9: Opo. Minsan, ako ang gusto ko itanong, yung pagtatanong nyo ba ng name ng friend, eh dahil madalas sa kayo magtanong kung anong nangyari sa school. Mm-hmm. Kasi may kinalaman po yun. Baka naumay na yung bata katatanong kung ano nangyari sa school. Yun po yung sinasabi ko kanina na mas maganda kasing intentional. Halimbawa, umalis yung bata, may project siya, sasubmit niya sa araw na yon. Pag uwi niya, tanong mo, ano, okay ba yung submission ng grade na ano mo, project mo? Mm-mm. Intentional. Yeah. Kapag nasanay po yung bata na gano'n ang mga tanong natin, may focus, sa susunod na tanongin mo, anong pangalan ng friend mo? O di kaya, kung ayaw niyang sabihin sa inyo, tanongin mo na lang siya, ano kinain mo kaninang recess? Nag-enjoy ka ba?
6: O kung yung kaya merong ano, yung pwede mong itanong, meron bang nagpangiti sa'yo ngayong araw sa school? Meron ka bang pinasaya? Meron ka bang binate ng good morning? Hindi po lagi ang tanong natin ay kamusta ang school anak? Ano, nakasagot ka ba sa test? O ano, may nag-recite ka ba? Baka laging ganun eh. Kasi yun yung nakasanayan nating tanong din ng mga magulang natin nung araw.
9: Oo, tsaka siya nakita sa mga pag-aaral na kapag ang tanong mo lagi ay kumusta ang school, naging redundant siya sa bata. Kaya ang laging sagot sa'yo, okay lang.
6: Kasi ang pakiramdam ng bata doon, feeling ko ha, kasi ako at one point, syempre, naging bata rin tayo. Ikaw, Prof. Yeng, tsaka ako. Pag ganun yung tanong, parang, ah, so mas concerned ka doon kaysa sa feelings ko. Oh, eh ganyan pa naman ang mga kabataan ngayon. Gusto nila, tinatanong din kung ano yung mga feelings nila sa mga bagay-bagay, di ba?
9: At saka, yung nagiging ano, nagiging routine na lang. Na parang bang wala lang matanong nanay ko. Isa rin yun eh. Na parang ginagawa mo ng routine para may matanong ka lang. So araw-araw na lang kumusta school. Parang nangyayari tuloy sa bata, eh hindi mo talaga ako tinitignan. Hindi ka talaga concerned kung anong nangyari sa school. Para mema lang. Parang may ganung
6: dapat. Mema lang. Oo. O teka maki, sabi nga nila, teka makikiin. Yun lang ang sabi, 'di ba? Pero eto, Prof, may mga dapat bang gawin? Doon naman tayo sa bata or doon sa teenager para malampasan niya or medyo magpalakas ng tiwala sa sarili at doon sa kanyang mawala yung mabawasan ng konti yung self-doubt, ganyan. Kasi ako sinasabi ko yan sa anak ko din dahil pagka sumasali siya sa tournament, naku mama, hindi na ako sasali dyan kasi nandyan si ganito, magaling yan, di ako mananalo. Eh sabi ko, wag na tayong tumuloy. Kung ngayon palang ganyan na ang mindset mo, wag na tayong tumuloy dun sa tournament, di ba?
9: Maganda yung wag na tayong tumuloy sa tournament, pero maganda rin siyang nakududugtong natin. Ano ba epekto sa inyo ng tao yun pag nandiyan siya?
6: Aalamin, okay.
9: Kasi pag inalam natin, mas nakikita niya yung intention natin na maintindihan yung nararamdaman niya. Ganon, di ba? So magandang turuan din natin yung anak natin na, oh anak, pag hindi ka masyadong sure sa isasagot mo pag recitation, kaya magtaas ang kamay muna. Doon ka sa sure. Ito yung mga paunti-unting paraan para magkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili niya. Maganda rin po na turuan natin yung mga anak natin makipag-usap sa kaklase kapag break time. Ito yung social connection. Kasi kapag meron siya nakakausap na kaklase, medyo pakiramdam niya may kakampi siya kapag nagkaklase na.
6: Yeah.
9: No, meron taga jug. Uy, kaya mo yan. May taga ganun sa kanila. Kasi nang nagiging acquainted, hindi lang yan, nagiging close sila sa mga classmate nila. Maganda rin na turuan natin yung mga anak natin siyang na magtanong diretso kay teacher. O kapag meron kayo hindi naiintindihan, tanong mo kay teacher, antay mo umalis yung mga kaklase mo kung nahihiya ka. Tapos i-back up niyo yun. Pag umi sa bahay, ano, nagawa mo ba? Tapos yung tanong natin yung, ay, ano, nagawa, nakausap pa. Pag ganun kasi, nakataas pa ang kilay natin. Eh,
6: yung tone din kasi, no? Nagmamatter din talaga yung tone. Alam mo, nung araw, sabi ko talaga, bakit ganun yung nanay ko? Humingi lang naman ako ng baon na 20 pesos. Galit na, ang aga-aga. Tapos nung naging nanay ako, nalaman ko, ay, mahirap din pala talaga ang role ng isang nanay. Huli ka nang natulog nung gabi, una kagigising, magluluto ka ng almusal, tapos asikasuhin mo pa yung asawa mo, tapos yung mga anak mo. Kaya nga naman pag humingi ka ng baon, galit na yung nanay, ang aga-aga. Mainit na yung ulo. Ang dami na pala kasing ginawa.
9: Correct. Alam mo, siya merong isang incident.
6: Ako nawala yung signal na naman ni Prof. Yeng. Ang ganda pa naman yung sinasabi niya. O habang inaantay natin si Prof. Yeng, batiin ko lang muna ng happy, happy birthday si Papa Zam, ang aming pong kasama dito sa DZMM.
10: Happy birthday,
6: Papa Zam! Siya po yung bosses last week doon sa ating drama na napakahusay. O, nandiyan na ba si Prof. Yeng? Nawala. Prof. Yeng! Ayan. Ayan na, Prof.
9: Yan.
6: Ayun. Nawala.
9: Oh, yung kinikwento kanina na yung bata, mababa yung grade niya sa periodical exam. At dahil sanay na siyang maglabas sa mga magulang niya, itinawag niya sa magulang niya. Sabi niya, ang baba po ng grade ko doon subject. Alam mo kung ano lang sabi ng tatay, kusunduin ka namin. Pag sakay ng bata sa sasakyan, ang tanong ng nanay, gusto mo ng donuts? Ganun lang.
6: Yeah.
9: Kumbaga parang hindi in-explore kung anong nangyari doon sa periodical exam hanggat hindi handa ang bata. That will also make your child feel safe na hindi natin kailangan lang ng donut yung anak mo, hindi mo siya kailangan i-process all the time.
6: Yeah.
9: Kapag meron silang pinagdadaanan. Kasi kailangan din natin respetuhin yung kailan ba sila ready na magsabi sa inang nararamdaman niya.
6: True.
9: Pag hindi siya handa ngayon, kain na lang kayo ng donut together. Diba?
6: Eh kasi minsan talaga, 'di ba, pipilitin mo pa. Hindi ngayon.

0: ko, anak, nahirapan din ako maghanap ng friend. Tapos, ano eh, gawa ka ng ganong kwento. Pero kung meron ka talagang experience, i-share mo, ba? Diba? Pwede mong sabihin na, nag-ano din ako eh, yung parang meron akong laser beam na ganyan, tinututo ko sa mga, nandun ang mga kaklase ko. Sino kaya dito ang pwedeng maging friend ko? Yung mga ganong kwento, pwede yon, Prof?
1: Oo, swak na swak yun, Chan. Pati yung, diba kanina nang kinuwento mo na ito yung nararamdaman ko noon, kukwento sa anak mo. Yeah. Tama yan. Kasi mararamdaman ng mga bata na, ay, may ganun din palang na experience yung nanay ko. So, normal yung nararanasan ko. Diba? Tapos kung ayaw din sagutin sa ngayon, muna tanungin. Baka hindi pa yon yung time niya na magsabi sa'yo. Pero alam mo, Chang, kapag talagang patapos na ang klase,
0: at wala pa rin kaibigan.
1: Baka pwedeng, nadadalaw niyo po ba yung bata sa school? Para po kahit paano, nakikita rin natin kung ano yung mga interaction niya. In case na may mga ganyang sitwasyon.
0: Or kamustahin sa teacher, no? Sa advisor.
1: Oo. Nang hindi ka na mukha na nag-investigate.
0: Oo. Yung may subtle lang. Medyo may ano lang ng konti. Yung pahapyaw lang ba, hindi ba? Hindi masyadong, ang dating ay parang kang si Pink Panther na nag-iimbestiga doon. Sabi ni John Allen Sobriano, relate halos lahat ng parents, Chang Ami. Uy, salamat, Sheila Arbues. Tama ba? O baka daw hindi pa ready. Hello din kay Maple 630. Prof Yenga Chalian. Ako, kulang ang isang oras. Siguro magkaka part 2 tayo nitong topic na ito. Pero marami pong salamat. At sa Facebook, saan po ba kayo mahahanap? Doon po sa mga interesado to get in touch with you. Sabi ni Virgo Profogo, ang bilis ng oras. Oo nga eh. Sige, go ahead, Prof.
1: Meron tayo sa Facebook, Mind Care Center, Instagram, Mind Care Center, LinkedIn. At ang number natin, Chang, 0915-757-4702. Direct po yan. You can call us and message us via Viber. Ayun. So maraming salamat po.
0: Nako, thank you so much, Prof. Yeng. Dahil ang dami naming natutunan mula po sa inyo. Kaya thank you. Sa uulitin, happy Monday! Yan po ang ating Chief Psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health, si Prof. Yeng Gatchalian. Natapos na naman ang isang oras. Ang bilis, oh, diba? Thank you po sa inyong lahat. We'll see you again tomorrow. Susunod ang headlines sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. Bye!

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalak, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez.

Kayo po ay araw ng Lunes, ikalabing lima ng buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Tab Baldwin nagbitiw na bilang head coach ng Ateneo Men's Basketball Team. Team manager ng Blue Eagles nag-resign na rin. Pangulo Marcos Jr. nagpatawag ng special session ng Kongreso sa Miyerkules. Senado at Kamara naghahanda na.

0: Ilang lugar sa Mindanao na hinugupit ng malakas na lindol, binayo naman ng malakas na ulan. Misis na namatayan ang Mr. Umalma matapos pagkaitan umano ng benepisyo ng PhilHealth ang sagot ng ahensya, tutukan. At Amerika at Iran nagkasundo na sa isang peace deal para tapusin na ang kanilang digmaan sa gitnang silangan. Kumusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, nagpatawag na si Pangulo Marcos Jr. ng special session ng Kongreso sa Miyerkules sa gitna ng Senate adjournment o pagtatapos ng sesyon at sigalot sa liderato ng Senado. Sa Proclamation 1318, inatasan ng Pangulo ang Kongreso na aksyonan agad ang mga panukalang magpapalakas ng social protection sa harap ng problema sa enerhiya at nararanasang kalamidad kabilang na ang lindol sa Mindanao. Inaasahang matatalakay din ang pagpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare at pagpapalakas ng suporta sa mga vulnerable sector. Kabilang sa priority bills ang Anti-Political Dynasty Act, Presidential Merit Scholarship Program at amyenda sa ilang batas gaya ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa ilalim din ng special session, maaksyonan ng Commission on Appointments ang mga nakabinbing appointment ng iba-ibang posisyon sa gabinete, militar at foreign service. Naghahanda na ang mga senador para sa special session ng Kongreso sa Miyerkules na ipinatawag ng Pangulo. Sinabi ni Senador Mig Zubiri na welcome para sa Senate Majority Block ang hakbang ng Pangulo at handa nilang gawin ang kanilang mandato. Samantala, sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo na naabisuhan na si Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa special session. Umaasa si Tulfo na 13 senador ang dadalo sa sesyon para maresolba na ang sigalot sa liderato ng Senado. Samantala, pinabulaanan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo ang balitang may nakatakdang pagdinig ang kanilang komite bukas. Balita mula sa Senado, hati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
1: Tony, nilinaw ni Senator Erwin Tulfo, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block na walang pagdinig ang komite bukas, Hunyo a 16. Dalawas ito sa tinawag niyang hindi otorisadong pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ipinakakalat ni dating Quezon City Representative Mike Defensor. Ayon kay Tulfo, maituturing na misinformation ang nasabing pagdinig na dadaluhan umano ng tinawag niyang mga nagpakilalang bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Tinawag rin niyang illegitimate ang nasabing pagdinig dahil hindi naman ito sinunod ang institutional requirement na 3 araw na notice bago ang nakatakdang pagdinig. Hindi rin umano miyembro ng Senado ang dating mambabatas at wala itong legal standing para mag-anunsyo ng mga pagdinig para sa Senado. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Hihilingin ang House Prosecution Team na gamitin ang wikang Pilipino sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luisto na kahit batid nilang mahirap isalin sa Pilipino ang maraming legal terminologies, interes ng publiko ang nakasalalay sa paglilitis, lalo't kabilang sa mga panatang ang public funds. Nakatakdang isumiti ngayong araw ng prosecution panel at ng defense team ng Vice Presidente ang kanikanilang pre-trial briefs kung saan ilalatag ng 2 panig ang mga ebidensya at listahan ng mga testigo bago ang pre-trial conference sa Webes. Ayon kay Congresswoman Luis Tro, higit 30 testigo ang iaharap ng prosecution. At kaugnay na at posible umanong matapos sa Setyembre ang impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Kamara, hati ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
2: Tony, sa pulong balitaan, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na kung mag-uumpisa ang paglilitis sa Hulyo at 6, maaaring matapos sa trial sa katapusan ng Setyembre. Ito'y kung walang magiging delay at dire-diretso ang proceeding. Inihalimbawa ni Luistro ang impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona na nagtagal ng 4 buwan mula January hanggang May 2012. Sa kaso naman ng Vice Presidente, posibilidad niyang kayang gawin ang paglilitis ng 3 buwan lang kung walang magiging problema. Kabilang naman ang schedule ng paglilitis sa pag-uusapan sa pre-trial conference sa Webe. Samantala, welcome sa Kamara ang pagpapatawag ni Pangulong Marcos Jr. ng special session. Sa pahayag, sinabi ni House Speaker Faustino D. III na oportunidad ito para makumpleto ang legislative action sa mga pangunahing panukala ng administrasyon. Handa rin anyang kapulungan na dinggin ang panawagan ng Pangulo at ipagpatuloy ang pagsusulong ng mga batas na direktang tumutugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipino. Ayon kay D, aprubado na sa Kamarang lahat ng mga hakbang na binanggit ng Pangulo sa Proclamation No. 1318. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa iba pa nating balita, 20 baril na nakarehistro kay Senador Ronald De La Rosa ang isinuko sa Philippine National Police. Kasunod ito ng pagbawi ng lisensya at registration ng mga baril ng senador. Ayon sa PNP, isinuko ng legal representative ni De La Rosa ang mga armas na nakakustudya na ng Regional Civil Security Unit 11 para sa safekeeping. Una lang sinabi ng PNP na aabot sa 117 ang nakarehistrong baril ng senador. Naniniwala ang National Bureau of Investigation na malabong nakalabas na ng bansa si Senador De La Rosa. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
3: Tony, kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na nasa sa Pilipinas pa ang puganting si Senator Ronald De La Rosa. Sinabi ni Matibag na wala sa records ng Bureau of Immigration na lumabas ng bansa si De La Rosa at malabuan niyang gawin ito na senador, lalo't mas mahirapan itong magtago doon. Paliwanag niya, 122 bansa ang kasabi ng International Criminal Court, kaya mas mahirap para kay De La Rosa na magtungo sa ibang bansa. Dagdag pa ni Matibag, hamon sa kanila ang pagiging dating hepe ni De La Rosa ng Philippine National Police, mga kaibigan ito sa intelligence community at ang posibleng malawak nitong koneksyon bilang senador. Nang tanungin sa progreso ng NBI sa paghahanap sa mambabatas, sinabi ng direktor na hindi pa nila masabi kung kailan nila ito matutuntun, pero tiniyak na tuloy-tuloy ang kanilang pagkilos para mapanagot ito sa batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Mga kapamilya, matapos ang higit 3 buwang bakbakan, nagkasundo na ang Amerika at Iran sa isang peace deal para tapusin ang kanilang gera. Sa post sa Truth Social, inanunsyo ni US President Trump na lalagdaan ang kasunduan ng dalawang bansa sa Switzerland sa Biyernes. Sinabi naman ng Supreme National Security Council ng Iran na simula mamayang gabi, ititigil na ang mga military operation sa lahat ng fronts kabilang ang Lebanon. Kasama sa kasunduan ng muling pagbubukas sa Strait of Hormuz at pagbawi sa pagharang ng Amerika sa oil exports ng Iran. Kasunod nito, bumagsak ng 3% ang presyo ng Brent crude sa $79 per barrel. Positibo naman ang Department of Energy sa posibleng epekto ng peace deal ng Amerika at Iran sa presyo ng produktong petrolyo, pero sinabing maaring abutin pa ng 6 hanggang 12 buwan bago bumalik sa dati ang presyohan dahil sa pinsala na dinulot ng digmaan sa infrastruktura. Nag-anunsyo na ang ilang kumpanya ng langis ng dagdag bawas sa presyo ng kanilang mga produktong petrolyo bukas. Malaki ang rollback sa diesel na nasa 3 pesos at 71 centavos kada litro, habang 50 centimos naman sa kerosene. Ang gasolina tataas ng 1 peso and 68 centavos. Pasok ito sa pagtaya ng Energy Department na nagdidikta sa presyo ng produktong petrolyo habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang Pilipinas. Alim sa yellow alert ang Visayas Grid simula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi dahil pa rin ito sa manipis na reserbang kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, 9 na planta ang pumalya habang 11 planta ang tumatakbo sa mababang kapasidad, kaya manipis ang reserba na nasa 2,581 megawatts. Sinabi ni NGCP spokesperson Cynthia Alabanza na posibleng tumagal pa ang yellow alert sa Visayas hanggang ngayong gabi. Hanggang kailan tatagal ang kanilang yellow alert? Ayun naman pala, tatagal daw yung kanilang yellow alert hanggang sa buwan ng Agosto. Totoo ba to? Hanggang sa buwan ng Agosto. Ayun, sige. Pagkatapos yung naging ng malakas na lindol noong nakaraang linggo, malakas na ulan naman ang nararanasan sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa Davao Occidental, ang mga residente na sa kalsada na natutulog dahil sa patuloy na aftershocks, eh kanya-kanyang tayo na ng masisilungan gamit lamang ang trapal dahil hindi umano lahat ay nabigyan ng tent. Sinabi sa DCMM na residenteng si Jelly Ann Kilam na nilalagnat na yung mga bata sa kanilang barangay dahil sa masamang panahon. Eh sobrang hirap ano ng kanilang sitwasyon dahil yung mga kamag-anak na may stage 4 cancer at senior citizen na paralisado.
4: Marami po talaga as in, like di ko mabilang. Oh. Sobrang dami namin dito sa kalsada. Mga meds talaga sa mga bata at sa mga seniors namin. Mga foods po, nahihirapan din po kami sa tubig dito. Marami din yan. Po.
0: Tiniyak naman ni Davao Occidental PDRRMO Operations Head Kurt Cubio na patuloy ang relief operation sa mga lugar na hindi pa rin naabot ng mga sasakyan.
5: Apat na barangay po na mahihirapan pa talagang makaabot yung mga sasakyan. Yung priority na provincial IOC ngayon ay yung mga barangay na talaga nasa upland. Kaya ito ngayon natawag natin yung mga Philippine Air Force sa pagbibigay ng tulong doon.
0: Sa Sarangani, nagkakasakit na rin ang ilang mga bata sa bayan ng Maasim kasunod ng malakas na ulan na nagdulot pa ng flash flood nitong weekend. Sa barangay Lumasal, umabot hanggang bewang ang baha. Sa panayam ng DZMM, sinabi ng residenteng si Ray Ian Ilarde na pinasok ng putik ang maraming bahay. Kaya abala ngayon ang mga residente sa paglilinis. Sa ngayon, humupa na ang baha sa kanilang barangay.
6: Baha din yung ano na talaga problema na naman namin after lindol. May mga bata na ayun, lalagnat. Yung ibang families, may mga ano na umuwi sa kanilang pamamahay tsaka naglinis kasi sobrang putik sa pumasok sa bahay.
0: Mga kapamilya, umakyat na sa 65 ang mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, mahigit 1,400 ang nasugatan habang 36 ang nawawala. Sinabi ni OCD Administrator Rafi Alejandro na wala nang nakikitang signs of life sa mga nawawala na pinaniniwala ang natabunan ng gumuhong lupa sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sa ngayon, hamon pa rin anya ang pag-recover sa mga bangkay dahil mahirap iakyat ang mga heavy equipment bunsod ng pagguho ng lupa. Sa tala naman ng VBOX, mahigit 6,000 ang naitala ng aftershocks. Alos 80 ay naramdaman na umabot pa sa magnitude 6.4 ang pinakamalakas. Sa iba pa nating balita, nagbitiw na si Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo Men's Basketball Team sa gitna ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nilang manlalaro sa team building sa Aurora. Sa press conference, sinabi ni Ateneo President Father Bobby Yap na tinanggap na ng pamunuan ng Ateneo ang resignation ni Baldwin at nagpasalamat sa kanyang ilang taong serbisyo. Nag-resign na rin na niya ang team manager na si Epo Kimpo.
7: The university has accepted the resignation of head coach Thomas Anthony Tab Baldwin, effective immediately. We thank him for the years of service to the Blue Eagles. But as we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs and safety protocols.
0: Emotional namang humingi ng tawad si Father Bobby sa pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adili at sinabing nauunawaan ang galit ng mga pamilya.
7: We know that the grief you carry right now is compounded by an anger that is entirely natural, justified, and deeply human. On behalf of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. We apologize unreservedly to the families and to our entire community for the agonizing pain of this tragedy.
0: Nalinaw naman ang pamunuan ng Ateneo na lumapit sila agad sa pamilya ng mga biktima sa parehong araw ng insidente. Nag-alokanya ang pamantasan na sagutin ang paglipad pa Maynila ng pamilya ni Rene pero nirerespeto ang desisyon nilang gamitin ang tulong ng lokal na pamahalaan. Nangako naman si Father Bobby ng suporta at ayuda sa pamilya nila Rene at Divine, hindi bilang legal settlement, kundi moral obligation. Bumuo na ng independent fact-finding body ang Ateneo de Manila University para imbestigahan ang pagkalunod ng dalawa nilang student-athlete. Balita mula sa Quezon City at ni Radio Patrol Rowan Cueto. Rowan?
8: Tony, Ateneo de Manila is not evading account.
9: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
8: Press conference itong Lunes kaugnay ng pagkasawi ng student-athlete na sina Rene Paterbonya at Divine Adili ay si Father Yap. Bumuo ng Board of Trustees ng Independent Fact-Finding Body na binubuo ng mga external legal at technical experts para magsagawa ng matuting investigasyon sa insidente at tukuyin ang mga dapat managot. Samantala, sinabi rin ng Ateneo na wala pang desisyon kung halalahok ang Blue Eagle sa UAA Decision 89 dahil hinihintay nila ang magiging pasya ng UAAP.
10: For full clarity, transparency, and justice, our Board of Trustees formed an independent fact-finding body composed of external, highly competent legal and technical experts who will operate entirely outside Ateneo's administrative structure.
8: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DCMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto. Samantala, no show o hindi sumipot sa CIDG si Ateneo coach Ateneo basketball head coach Tab Baldwin at tatlong iba pa kaugnay ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nilang manlalaro sa Dipocolao Aurora. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na mula sa limang opisyal ng Ateneo basketball team na pinasupina, tanging pinuno lang ng athletics department ang humarap sa CIDG ngayong araw.
11: However, Ateneo sent a lawyer here. Nagparamang paliwanag ang sa role nila, pero hindi sila kasama sa subpoena. Mag-i-issue kami ng parawang round ng subpoena on Friday para maklarify talaga namin. A second absence will warrant a contempt of court.
0: Hindi rin sumipot si Baldwin sa pagdinig ng Department of Labor kanina at sa halip yung abogado na lang niya ang nagdala ng Alien Certificate of Registration sa halip na ang hinihinging Alien Employment Permit. Sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na bibigyan pa ng 10 araw ang kampo ni Baldwin para magsumite ng kanilang sagot. Sa 29 naman ng Hunyo itinakda ang formal na pagdinig. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Dole Secretary Tolentino na ipatatawag din nila ang pamunuan ng Ateneo de Manila University dahil may pananagutan din ang paaralan sa insidente bilang bahagi ng Extended Parental Authority sa mga student-athlete. Ilang pang personalidad ang ipasusupina ng PNP-CIDG kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student-athlete sa Aurora. Balita mula sa Camp Grame at ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene!
12: Bukod sa top management ng Ateneo basketball team, madaragdagan pa ang ipapasabina ng CIDG kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athlete na sina Rene Paterbonya at Divine Adili sa Dipocolao, Aurora. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Moraga II, ipapatawag rin nila ang ilang kinatawan ng foundation ng isang telco at pamunuan ng universidad para matapos mapag-alamang autonomous ang basketball program ng Ateneo Blue Eagles na pinapondohan ng naturang kumpanya.
13: The program planning and funding is being handled by the foundation, which is SMART Communications. This is there, you can also see from, that's why I emphasize na yung sinakyan ng Alphard ni Coach Baldwin is owned by Smart Communication. That's why we will be issuing subpoenas in the next days.
12: Bukas yung naasahang haharap din sa CIDG ang mga dating atleta ng Ateneo Blue Eagles na nakaranas din umuno ng kaparehong buhay na training. Habang sa Miyerkules naman, ang mismo mga player na nakasama niya na Paterbonya at Adili nang mangyari ang trahedya. Giit ni Marco, hindi pa rin lusot sa posibleng pananagutan ng mismong paaralan at ang may-ari ng resort kung saan isinagawa ang naturang pagsasanay. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, GMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajeros. At susunod, grupo na ng hakumano sa website ng Senado at Kamara, tukoy na ng NBI. At bagong episode ng high school series na ex-PBB housemate as near star-studded. Yan at ipapabalita sa pagbabalik ng headlines ang hapon. Oras po natin, 4:23.
14: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
15: Headlines sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: DZMM, numero uno sa aksyon!
17: Ang galing! Pangmatagalan!
18: Parang tayo lang, han.
19: Everest Appliances.
17: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
17: Oh.
19: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
20: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
15: Headlines sa Hapon.
20: Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
21: Lalo ngayon matraffic sa Talsada, hindi ka mainit. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras po natin, 4:26.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Aminado ang PhilHealth na may dapat repasuhin sa kanilang pulisiya matapos mag-viral sa social media ang post ng misis na namatayan ng mister. Sinasabing pinagkaitan ng benepisyo ang pasyente dahil wala pa umanong 24 na oras na naka-admit sa ospital nang pumanaw ang padre de pamilya. Sinabi sa DZMM ni PhilHealth Senior Vice President at Spokesperson Israel Pargas na may benefit package naman, partikular sa pasyenteng namatay sa stroke kahit wala pang magdamag na naka-admit sa ospital. Nakipag-ugnay na ang ahensya sa Ginang at inaalam na kung ano pa ang pwede maitulong sa pamilya.
22: Para pong maitama natin, kung merong na-miss out, ang mangyayari na lamang po ngayon is siguro dahil nabayada na yung bill sa ospital, it would be through a direct file na sa amin. At kung ano man yung benepisyo, ay doon na po sa miyembro or doon sa mga naiwan natin may bibigay.
0: Sinabi naman ni Health Secretary Ted Erbosa na mali ang pagkakakait ng benepisyo sa pasyente at maaaring magreklamo ang misis sa sinapit ng padre de pamilya. Dumulog sa Korte Suprema ang pamilya ng mga desaparecidos kaugnay ng kinaroroonan ni dating Armed Forces Major General Jovito Balparan matapos umanong inilipat ng piitan. Balita mula sa Maynila hatin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
23: Nagpunta sa Korte Suprema ang pamilya ng mga desaparecidos para humiling na atasan ng Bureau of Corrections o BUCOR na ilahad ang kasalukuyang ikinaroroon ni dating Major General Hubito Balparan sa mosyon na inihain ni na Erlinda Kadapan at Concepcion Empeño, mga ina ni na Sherlyn at Karen, na hindi na nakita matapos mawala noong 2006. Sinabi nilang nakatanggap sila ng impormasyong wala na sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa si Balparan, na nagsisilbi ng habang buhay na pagkakakulong matapos mahatulan sa kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng dalawang aktivista. Sinabi ng mga nagereklamo na may mga dokumentong nagsasaad na inilipat umano si Balparan sa Bucor Baguio o sa Philippine Military Academy sa Baguio, habang ayon naman sa ibang impormasyon mula sa New Bilibid Prison ay nasa ospital umano ito. Tila umano'y may special treatment na ibinibigay kay Balparan. Iniling din na nila sa Bucor na magbigay ng paliwanag at tiyaking maibabalik si Balparan sa maximum security compound sa New Bilibid Prison kung saan dapat umanong nakakulong ang mga hinatulan ng mabibigat na krimen. Samantala, pinabulaan na naman ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. ang mga spekulasyon at iginiita na nakakulong pa rin sa kanilang kustudiya sa New Bilibid Prison si Balparan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Tukoy na ng National Bureau of Investigation ang grupong nasa likod umano ng defacement o hacking sa website ng Senado at Kamara noong nakaraang Linggo. Tumanggi naman si NBI Director Melvin Matibag na pangalanan muna ang grupo pero tiniyak na kumikilos na ang kawanihan para mapanagot ang mga ito. Sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Renato Paraiso na usual suspect ang nanghack sa mga website. Tiniyak naman ang ahensya na walang sensitibong datos na nakuha sa insidente. Mga kapamilya, inilabas na ni dating Pinoy Big Brother Celebrity Edition collab housemate Esnir ang bagong episode ng kanyang high school series. Kabilang sa bagong episode na pinamagatang First Day High, ang ilang celebrity guest stars gaya ni na Vice Ganda, Donnie Pangilinan, Bel Mariano, Empoy Marquez at iba pa. Bukod sa mga artista, game din na umakting sa serye si ABS-CBN News Assignment Editor Jose Garitero. Hango ang kanyang eksena sa nag-viral niyang live report sa Pinagbuhatan Elementary School sa Pasig noong 2022 kung saan tinanong niya ang isang estudyante kung masaya ba siya sa unang araw ng face-to-face classes at sinagot ng mag-aaral ng opo na tila walang emosyon. Ayon kay Esnir, inabot ng 3 buwan ang produksyon ng episode na pumalo na sa higit 3 milyong views sa YouTube. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
1: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 32 minuto makalipas ang 4:00 PM.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Dele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: At ako naman si Maan Makapagal. Ay, Lunes ulit.
1: At may special na.
2: Special.
1: Paano mo ba malalaman kung may special?
2: Yung bola-bola, asado.
1: Ano
2: yan, di ba? Pula yung dot doon sa
1: Minsan
2: sopa.
1: Dilaw eh. Minsan orange.
2: Bola-bola yon.
1: Ah, pag ganun ba?
2: Pero sa isang convenience store, ang daming kulay.
1: May green,
2: may blue, diba? May tuna. Yung iba-iba na rin ang pangalan. Palaman ngayon sa Shopaw, ha? Meron na rin nagsisisig. Ano pa ba? Oo, meron nga sardinas. Natikman ko yan, masarap. Sa isang convenience store na bukas 24 oras.
1: Parang butika yata.
2: Yes.
1: Or newscast. At least nagpatawag na, no? Mismong nanggaling na ngayong Lunes ay nag-anunsyo na ang Malacanang na nagpapatawag na nga ng special session ang Pangulong Bongbong Marcos parang maipagpatuloy, ano, maipasa na yung mga panukalang batas na kailangan.
2: Yung magtrabaho na kayo. Yun yun eh, di ba?
1: Nga kayong away-away kasi dyan.
2: Oo. Away-away. At saka, yun na nga, pag ganun ba, posibleng mag-elect na ng
1: Senate bagong Senate President.
2: Eh kasi nga nangangamba din yung House Prosecution Panel. Eh baka mabutasan. Meron na naman teknikalidad.
1: Oo.
2: Baka merong nalabag na naman sa konstitusyon kung halimbawa ay mag-trial proper na nang hindi nag-elect o nag-ahalal ng Senate President.
1: Oo.
2: Baka alam mo na yun, yung mga technical na ano dyan. Sumariwa na naman yung ano ba, yung masamang panaginip noong nakaraan.
1: Ewan ko ba ngayon lang ako nakakita ng kanya kasi dati-dati naman maan merong ang mga media kadalasan nakakarinig yan ng issue ng liderato, yung balasahan, yung kudeta, kapag magtatapos yung sesyon o kaya mag-a-adjourn o kaya magre-resume. Ewan ko ba? Bakit parang iba this time eh?
2: At saka merong ano, tama ba yun? May nananawagan ng session sa labas?
1: Hindi nga na motorisado yun. Naisagawa ito noong 19th Congress ba yun? Hindi ako nagkakabali, 18th or 19th Congress.
2: Oh.
1: Yung sa celebrity sila nag-session. Kasi ito naman yung term sharing ng kampo.
2: Correct.
1: Ni dating Speaker Alan Peter Cayetano at ni dating Speaker Lord Alan Velasco.
2: Correct. Nangyari nga din yan. Ngayon ba, maulit?
1: Deja vu ba?
2: Oo, maulit.
1: pero ito nga, alam mo...
2: Uy, teka lang! Nakapag-withdraw ka na ba?
1: Down nga.
2: Oo.
1: Down yung up eh.
2: Sumweldo nga kayo, di naman kayo maka-withdraw. Wala rin.
1: Pero okay naman
2: nangyari?
1: Daw. Ang abiso, okay naman daw yung mga ATM machines.
2: Pero,
1: yung ATM lang
2: yung
1: pala.
2: Yung online lang. Banking. Tama ba yun?
1: O, tsaka yung app yung down.
2: Oo, yun na nga. Oo, online banking. So, hindi ka makapag-silip kung may pumasok ng salapi.
1: Oo, kasi ako, mas gusto ko na tumitingin doon sa app kaysa sa ATM. Kasi yung ATM, ang dami mong gagawin ni.
2: Hindi, tsaka sabay withdraw.
1: Hindi, tsaka, ewan ko, mas ano na ako ngayon. Mas digital money na ako ngayon.
2: Oo nga. Bilang digital teki-teki currency. Na, ganon.
1: Oo.
2: Yun nga, marami sa mga kababayan natin ang hindi makapagbukas ng kanilang online banking sa isang bangko.
1: Oo, itong
2: particular
1: BPI.
2: Na bangko.
1: Oo, nag-anunsyo naman na rin sila.
2: Anong
1: na,
2: meron ba kasi?
1: Actually, kahapon
2: may
1: ko pa nakikita yung abiso nila. Mukhang may inaayos eh.
2: Parang meron daw merging of something-something. Oo, dyan. Pero sana, no, sabi nga ng mga ka-opisina natin, sana pag-open natin yung online natin, banking, no? Yung meron may 50 million. Yung nagkaroon ng glitch.
1: Pag na-withdraw nyo, babalik nyo bala. Kayo mas mahirap
2: magbalik. Ibabalik nyo rin naman yun eh. Pero alam mo yun, yung may glitch. Oo, so hindi nalalaman.
1: Hindi, tsaka napansin ko nga, itong BPI, lagi na lang tuwing ano, tuwing sweldo, tuwing 15 at 30.
2: Bak, ano nananadyag, ano?
1: Hindi, feeling ko kasi sa dami nung gumagamit. Feeling ko yun din yung inaayos nila.
2: Ah, so oo, parang nag-shutdown tuloy. Oh,
1: hindi, siguro nagkakasabay-sabay.
2: Dami yung pera, ha?
1: Pero yun nga, ano, yun nga, ay, basta ba siguro lang na hindi mawawala yung pera at papasok yung
2: pero
1: mga pera na nararapat sa atin.
2: Linggo. It's either, well, tayo ha, sa kumpanya natin, parang Friday at least, di ba? At hindi rin, mga naniniwala sa feng shui, di ba? May mga kumpanya
1: kasi,
2: na hindi nagpapasweldo ng Monday. Bakit?
1: Kasi nga parang unang araw ng Linggo, lalabas lahat yung pera mo.
2: So parang tuloy-tuloy.
1: Oo. Parang so yung ganon. Iba, inaagahan nila.
2: Friday
1: nung
2: pala.
1: Friday, nagpasweldo
2: pag tumatama
1: na
2: ng Monday, ang sweldo.
1: Payday, oo.
2: Pero at least andyan lang yan. At least ni Kaya.
1: Eh basta yun nga, basta wag mawala siguro.
2: Oo. Eh yun nga eh, marami na natatakot ngayon kasi baka sabi, nako, cyber attack ba ito? Kasi nung kailan yun, nakaraan din, Friday yun. Nung ang Messenger ay yun ba yun? Tama ba yun? Yung Messenger nag-log out?
1: Ay, nung Friday night.
2: Friday
1: oo,
2: night din
1: panic
2: yun,
1: mode din. Kasi hindi lang Messenger, yung mismong Facebook.
2: Oh,
1: tsaka
2: okay.
1: Instagram.
2: Oo, yes.
1: At na-log out pa yun. Kaya doble panic.
2: So, hindi
1: panic.
2: Makabalik. Kasi diba, halimbawa, taon mo nang naka-open lang yung iyong social media, yung iyong Facebook o Messenger. Oo. Tapos, na-log out ka, hindi mo na alam yung password.
1: Eh, may kausap ka pa naman. Yan yung napapala ng mga andaming kinakausap.
2: Oo,
1: sa Messenger.
2: Oo. Tapos hindi mo na makita yung profile niya.
1: Akala mo hindi na nag-reply. Akala mo binlock ka na.
2: Hindi. Ang fear mo pa, baka sabihin suplado ka kasi hindi ka sumagot. Paano
1: pa?
2: Kung di na siya nakabalik at dun mo lang siya nakilala?
1: Ano to, more or less 1 hour yung glitch eh. So pagkatapos, test. Ganyan. Diba tinetest mo kung mapapadala o hindi?
2: Yes.
1: Nung napadala siya, tawanan yung mga tao.
2: Ang dami.
1: Ang dami mo ni sinendan.
2: Oo nga. Pero at least, ayan na ha. So, nagkita na ulit kayo. Nagkausap na ulit kayo. Saya na.
1: Nag-reply ba?
2: Oy, naman.
1: Ang dami niyong alam. Ano oras naman?
2: Ang oras, 4:41 makalipas ang 4:00 ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
1: Pag-usapan naman natin itong ang dami-daming tawag sa kanila kasi may 18 na bagmen, may 18 ex-soldiers, may
2: X-Men. Ano ba? Uy, ay iba hindi, yun sorry. Kasi puro XA.
1: Baka mamaya pangalanan ka rin nila. Okay. Kasi yung mga napansin ko eh, mga pinapangalanan nila, yung mga kumukontra sa kanila eh.
2: Ay, di sabi ko nga eh. Biglang bawin. Oo, kahit ano diba? Pang gusto nyo. Ano bang gusto nyo?
1: Baka mamaya sabihin, itawa. Nakatanggap ka ng maleta. Tapos,
2: actually, lagi ako may maleta.
1: Ang gagawin mo.
2: Diba?
1: Oo, lagi nga.
2: Oo,
1: pakita
2: lagi
1: mo.
2: Ako may trolley. Lagi ako may trolley. Kasi nga, mga ka-ATM, diba, yung ayoko,
1: ayong
2: may
1: salikod,
2: laptop ka.
1: Ayong sa likod,
2: oo, mabigat. Gusto ko talaga naka-trolley.
1: Ang gawin mo na lang,
2: so,
1: pakita mo.
2: May maleta, ha?
1: May siopaw. Kasi si si Kong Terry, pinakita yung sa kanya, may mangga.
2: Ay?
1: Tsaka piluka.
2: Ay? Oo nga.
1: Kanino kaya yun? Or sino kaya yun? Diba, kanino kaya yun?
2: Hulain.
1: No? Baka isaya siopaw.
2: Okay.
1: At yung iba pa, si Attorney Dino tawag sa kanila, 18 sinungalings.
2: Oo nga.
1: Diba?
2: With S.
1: Ang daming nga tawag sa kanila. Eh,
2: meron naman, ano, dating, ano, bodyguards, mga ganun eh.
1: May bodyguards. Uh-oh. Kargador nga si Senator Robby Tulfo. 18 kargador yung tawag sa kanila.
2: So, kahit ano pa man, 18?
1: O basta 18 sila, pero itong mga pagbabansag sa kanila, ito'y patunay, no, na talagang walang sumiseryoso sa kanila. Uh-oh. Ang hirap din, no? Ang hirap din ng kalagayan nila.
2: Correct.
1: Kasi paparatang sila, pero walang naniniwala. Pero ito, kausapin natin, dahil makakasama natin via Zoom, ang co-convener po ng Artikulo 11 at din po ng John Wesley School of Law and Governance, si Attorney Jose Virgilio J.V. Bautista. Live po via Zoom. Magandang hapon po, Attorney.
2: Good afternoon.
4: Good afternoon. Magandang hapon po, Maan and Sandro. Mm-hmm. At sa inyong mga milyon-milyong taga-subaybay.
2: Ay, sana po.
1: Attorney J.V., itong 18 bagmen. Sige, sabihin natin bagmen.
2: Ano ba tawag ninyo?
4: Ako ang palagay ko magandang itawag dyan para medyo neutral na tayo, no? Objective tayo. Zaldico Security. 18 Zaldico Security. O, kasi pag sinabi mong 18 Marines, parang binibigyan mo sila ng credibility, ayaw naman ng Philippine Marines yan at ayaw ng AFP na sila ay tukuyin na ganun. Ngayon, hindi naman pwede, kasi pagka naman sa kabila ang sasabihin nila, 18 bagmen, 18 basurero, baka naman medyo derisive naman, di ba? So, let's be objective. Sino ba yung mga taong ito? Ang pagtingin ko kasi sa kanila, to be really very accurate about it, sila ay mga security people ni dating Congressman Zaldico. Nailathala na, and I think this was also reported by NBI Chief Melvin Matibag, na ito raw 18 ito ay kasama ito sa more or less 100 na mga ex-military na ni-recruit ng isang general belonging to class 75 ng PMA, ano, na dating battalion commander sa Bicol, kaya malapit kay Zaldico, at ito mga pinagre-recruit. Alam nyo, Maan and Sandro, no, kasi mahirap mong paniwalaan na yung mga mali-maletang pera na di umano ang laman niyan ay 10 million o kaya 100 million ay ipagkakatiwala ni Zaldico sa kanyang mga security lang. I have it on good authority. Ano ha? May kausap ako na kasama dyan sa grupo ng mga security system ni Zaldico, na itong mga 18 na to, hindi naman sila ang nag-deliver talaga. Merong mga personal staff si Saldi, mga secretary niya, no, mga chief, mga yung mga talagang pinagkakatiwalaan niya staff sa Congress, o kaya doon sa kanyang contracting company, no, meron siyang SunWest eh. Doon ang gagaling ang pera at idinideliver. Ako naniniwala meron mga dinideliver na pera, pero hindi itong mga 18 na to ang nagdideliver. Sinasamahan lamang nila, either driver sila o kaya security, para bantayan na walang mangyayaring masama doon sa mga idinideliver. Ngayon, ang masama po nito kasi parang ipinalalabas ngayon nitong mga handler, kasi may handler tong 18 eh, maliwanag na maliwanag. Hindi sila lalabas on their own eh. Merong nag-recruit sa kanila at merong tumutustos at nagsusuporta sa kanila para sabihin nila yung sinasabi nila ngayon kay Marcoleta at kay Cayetano. Ang problema doon, at saka may gumawa para sa kanila ng kanilang joint affidavit na 18 sila, na akala mo ba eh araw-araw, minuto-minuto, magkakasama sila, no? Kaya mahirap paniwalaan yan. At nagtuturo na sila ng kung sino-sino. Kadalasan, yung mga nasa kabila nitong grupo naman ni Cayetano, ang mga ipinagtuturo. Yun ang mahirap doon. Kasi, and what's the word? Weaponize, no? When they weaponize nila, using half-truths, at ilalagay nila yung mga pangalan na mga taong malabo naman na mapasama dyan sa listahan na yan. Hindi naman ako naniniwala doon sa mga pinagsasasabi nila na sinasangkot nila dyan kung sino-sino. Maaring yung iba, totoo. Maari. Dahil si Zaldico naman, kilala naman si Zaldi na, talagang nagkakadkad ng pera yan. And you know, if you are appropriations chairman of the House of Representatives, talagang ikaw ang nasa posisyon para magkadkad at magpamudmod ng malaking halaga ng pera.
1: Pero talaga ito ni JV.
4: At ako'y naniniwala, ginagawa po niya yan. Pero yung itong kinikwento nitong 18 na ito, eh, mahirap pong paniwalaan to.
1: Pero ito ni JV, nabanggit niyo yung joint affidavit. Normal ba na 18 sila doon sa iisang affidavit? Bakit po hindi ginawang tag-iisa? Bakit po hindi ginawang tag-iisa para nakikita kagad kung may corroboration o hindi? Pero parang minadali o nagtipid. At lahat sila nasa iisang affidavit lang.
2: So di mo tuloy alam kung napilitan ba yung isa, 'di ba?
1: Or may gumawa para sa kanila, pinapirma na lang.
4: Diyan yung makikita, Maan and Sandro, no? Diyan yung makikita yung malaking kabalbala nitong joint affidavit na to. Ano ba ibig sabihin ng affidavit? Yan ay sinumpang salaysay, sinumpaan ni Ana na pagsasalaysay ng tao na meron siyang personal knowledge nung kanyang ilalathala dyan. Kumbaga, alam niya yon sa sarili niya. Sapagkat yun lang ang kaya niyang panindigan. Pag hindi niya nalaman yon sa sarili niya, hearsay na po ang tawag dyan. At walang kwentang ebidensya yan. Ano? Ngayon, ako, sa akin pong, alam niyo, Sandro and Maan, matagal na tayo nagpa-practice ng mabugasya, no?
2: Yes.
4: More than 40 years na po tayo sa practice. Nakakakita naman tayo ng joint affidavit. Pero, hindi ganyan karami. Kadalasan, no, halimbawa, meron hong mga pulis na gagawa sila ng entrapment para sa drug case, no? Usually, dalawa sila. So, meron silang huhulihin, dadamputin nila pagkatapos ng entrapment. Mag-e-execute ngayon sila, dalawa sila ng joint affidavit para nung sa ganun, eh, pagka may pinatawag ang husgado, isa sa kanila pwede na. Dahil totoo naman dalawa silang nandun, no? Kung minsan may nakakakita ako, mas marami sa dalawa, maaring tatlo, mga sundalo yan na sinasabi nila kasama sila doon sa operation, ganito ang nangyari, nakita niya si ganito, nakipagbarilan, ganyan, nakita niya yung akusado na may hawak na baril, ganyan. Meron ganyan, mga tatlo sila siguro, no? Para pag pinatawag, isa o dalawa sa kanila, pwede na. Pero, Diyos na mabagin, yung 18, walang ganyan. Hindi po pwede yan. Sapagkat yung 18, eh, umaasta sila na akala mo ba ay sama-sama silang 18 na nagdi-deliver ng mali-maletang pera. Hindi naman totoo yun. Ano? Kasinungalingan yun. Sapagkat kung may nagdi-deliver sa kanila bilang security o kaya driver, siguro marami na yung 2, 3, or 4. Marami na yun. Sa isang lakad, siguro ganun lang karami. Pero hindi pa pwedeng 18 sila kasama nila yung pagdi-deliver ng mali-maletang pera. Hindi totoo yun. At yung pagdi-deliver, tignan po ninyo ha, nangyari yan ng iba't ibang araw, iba't ibang oras, at sa iba't ibang tao raw nila dinadala. So ibig sabihin, ako po ganito eh, importanteng marinig natin yung katotohanan galing sa kanila. Itong mga 18 to, kahit papano, may nalalaman ito eh. Meron po na nalalaman ito. Ang malaking problema lang natin, hindi natin maintindihan kasi pinakialaman na ni Levy Baligod, ni Attorney Baligod, ni Mike Defensor, o siguro, maaring pati si Attorney, si Senator Marcoleta, pinakialaman na nila yung affidavit. Hindi po ako naniniwala na yung 18 makakagawa ng isang affidavit para sa kanila. Yan ay ginawa ng isang abogado, most likely, si Attorney Baligod ang sumulat niyan. Okay. Ngayon,
2: so parang po yung Attorney JV, parang tingin mo may dagdag bawas. May dagdag bawas.
4: Ang dami na pong dagdag bawas eh. Nung una, sabi nila nag-deliver kay Congresswoman Laila De Lima. Sabi ni Laila De Lima, teka, hindi pa naman ako Congresswoman. Ay, mali. Atras sila, di ba? Nagkamali. Sorry. Nagkamali ako, sabi ni Baligod. Pagkatapos, eto na naman. Nasangkot nila si Lauren Legarda. Dahil si Lauren Legarda, at that time, nandun naman sa kabila. Nila Cayetano, di ba? Nandun sila sa ano eh, dating majority ni Tito Soto eh. Nandun si Lauren. O, isinali nila. O, ngayon naman si Lauren, lumipat. At napansin ng mga netizens, eh ba't si Lauren nandyan pero ayaw nyo naman sabihin doon sa kanyang peke at bogus na blue ribbon hearing. Ayaw nyo siyang banggitin. O nung pinoint out na, sinabi nila, ay, nagkamali, hindi pala siya dapat kasama. Mm-hmm. Marami mga ano eh, parang ano yun, anong tawag doon, yung bawi. Taya, bawi, gano'n eh. Lastiko.
2: Mm-mm.
4: Hindi mo makita yung consistency.
2: Oo.
4: Hindi tama lahat yung mga kwento eh.
2: Kaya tuloy, Attorney JV.
4: Yeah. Yes.
2: Attorney JV, yes, kaya tuloy sa mga pagpapalit-palit nga ng statement, pati yung mga lugar, pati yung mga oras na pagkakamali na rin. Tama sabi mo, hindi na consistent.
4: Oo. Kasi nga po, hindi sila mismo yung may alam.
2: Mm-hmm.
4: Scripted yan eh. Iyan po ay inimbento ang karamihan ng mga nakasaad dyan sa joint affidavit ng 18 tao. Ipinasok na lang po yan. Ginawa ho ni Baligod yan eh. Maliwanag na maliwanag sa akin yan. E tapos pagkatapos niyang gawin yan, o basahin nyo, pwede na ba yan? O yan, pwede na ho yan. Alam po ninyo, pagka dumating yan sa husgado, hindi naman sila sabay-sabay 18 na magtitistigo eh.
2: Mm-mm.
4: Isa-isa sila magtitistigo. Dahil hindi nyo pwedeng iupo ang testigo na 18 dahil iisa lang ho ang witness stand. Kaya lang, nagagamit nila ito sa politika, lalong-lalo na dito sa yung ginawa nilang blue ribbon hearing na bogus. Kasi lahat yung 18 napaupo nila sa isang lugar. Bakit hindi lang tawagin nila yung mga nagsalita lang doon sa ano, doon sa affidavit na yan? Yung mga nagsabi lang na ito dinala ko doon, ito dinala ko dyan. O yun lang ang tawagin. Ni ayaw nga nilang maghiwa-hiwalay eh. Diba sa NBI ho eh. Sabi ng NBI, tatawagin niya isa-isa.
2: Mm-hmm.
4: Pagkatapos, ayaw pumayag ni Baligod tsaka ayaw pumayag nitong mga 18 na magiging isa-isa sila. Kailangan sama-sama sila eh. Bakit ganun? Alam nyo, mahigpit ang patakaran dyan sa Senado at saka sa Kongreso. Ang protocol po dyan, kapag ikaw ay abogado, hindi ka pwedeng umupo doon sa mesa ng hearing.
2: Mm-hmm.
4: Doon ka lang sa likod. Pwede ka lang bumulong doon sa mga witness, pero hindi ka pwede magsalita. Yan po ang patakaran dyan. O pero tingnan nyo, yung ginawa ni Marcoleta at saka ni Cayetano, parang witness na ho si Baligod eh. Meron bang ginawa si Baligod tungkol doon sa delivery ng mga maleta na yan? Meron ba siyang personal na alam tungkol dyan? Hindi, wala, hindi ba? Ang alam lang niya, siya ang lumapit dito sa 18 ito. Siya ang nag-recruit dito sa 18 ito. And you know, aminin na natin, hindi mm-hmm. naman po gaganyan niya mga yan kung wala yan na konsiderasyon.
1: Mm-hmm.
4: Kung walang pinangako o ibinigay na dyan, meron po yan. Sapagkat napakalaki po nung kanilang pinasok na ano eh, mapanganib eh. Hindi ho nila gagawin yan eh. Lalo na ngayon. Kasi alam nyo po, magmula nung tumakbo si Saldico papunta ng abroad at hindi na nagpakita, yan pong mga yan, nawala ng trabaho yan. Lahat po yan, yung mga security na yan, 100 ho yan mahigit eh. Hindi na ho na pagsesweldohan yan ng Kongreso dahil nag-resign na si Saldico o kaya nung kanilang Southwest. Kasi wala na eh, nilusaw na sila eh. Kaya naghahanap po ngayon yan ng mag-aalaga sa kanila at magkakalinga sa kanila.
1: Attorney JV.
4: Ito, si Defensor, pumasok ngayon si Baligod.
1: Mm-hmm.
4: Ngayon, ang kailangan po natin talaga maintindihan dyan, and I hope that Melvin Matibag will be able to discover this as NBI, sino pa talaga ang nasa likod ng 18 ito? Dahil hindi lang si Mike Defensor sigurado yan. Meron pong malalaking tao. Meron pong nagpopondo para ang 18 ito ay magsalita ng ganyan, magsangkot ng mga bakit naman halimbawa ho ito isa sa giveaway to. Si Father Flavie, bakit naman bibigyan ng maleta si Father Flavie? Ano ba ang kinalaman ni Father Flavie sa flood control projects? Wala. Di ba yung mga media, yung mga kasamahan niyo sa media, bakit naman bibigyan ng maleta yan? Ano ba magagawa ng media? Wala nang sila kapangyarihan para dyan sa flood control na yan. O, pagkatapos ito, isinama po yung ano eh, yung mga congressman at congresswoman ng Makabayan Block. Sila Franz Castro, si yung sa Gabriela, ano, at saka yung si Raul Manuel. Ngayon, alam nyo, yung Makabayan Block, I know for a fact, magmula ho ng tumakbo yan dyan sa

0: kontratista eh. Sila mismo kukuha ng komisyon nila eh. Pero ito naman hong mga nasa makabayan, black bayan muna, ganyan, Gabriela. Yan ho, natatapos ang termino na sa Kongreso. Eh, mahirap din yan. Hindi sila kumukuha ng pera.
1: Uh-huh.
0: Kung meron man dadating sa kanilang pera, magagaling sa Kongreso, yan ay pupunta sa partido nila, hindi uh-huh. sa kanila.
1: Uh-huh.
0: Kaya yun ho, ano na yun, giveaway na yun eh.
1: Uh-huh.
0: Giveaway na yun na kung sino-sino nilalagay. O ngayon, sinaman la si Tito Soto.
1: Uh-huh.
0: Sinaman la si Erwin Tulfo. Bakit? Kasi yan ang gusto nilang sirain ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Yan ang gusto nilang sirain. Pero si Mark Miller, hindi sila kumikibo. E naisama na nila.
1: Mm-hmm.
0: So, ang gulo. Di ba? Ang gulo. Paano mo ngayon paniniwalaan ang mga lahat ng nakasaad dito at ang mga pinagsasasabi ng 18 ito?
1: Uh-huh.
0: Ano sila eh? Hindi naman sila nagsasalita ng talagang makikita mong with conviction eh.
1: Uh-huh.
0: Tumitingin sila sa isa't isa eh. Tinitingnan lang kung tama yung sinasabi nila eh. Kumukuha sila ng validation galing kay Attorney Baligod at sa mga kasama nila. Kung tama pa yung sinasabi nila sa script. Ngayon, pupunta lang sila saan? Doon lang sa hearing ni Marcoleta at ni Cayetano. Why? Because they know they're in friendly territory.
1: Uh-huh.
0: Alam nilang hindi sila tatanungin ng mga alanganin na tanong. Hindi sila... yung kumbaga sa aming abogado ang tawag doon cross-examination eh.
1: Uh-huh.
0: Pero ang tawag sa Kongreso dyan interpellation lang. Uh-huh. Mga pagtatanong lang yan. Hindi naman talaga nagko-cross-examine dyan. Hindi usgado yan eh.
1: Sige ho, Attorney JV, siguro po ano, babantayan na lang natin kung ano talaga, kung gugulo pa pala ito. Pero yun nga, nakita rin natin ano, nasimulat sa poll, talagang magulo itong testimonya nitong 18 dapat meron tayong tag iba't ibang tawag para alam natin kung sino. Anong 18 bag men? Oo.
2: Bag
1: men.
0: Alam niyo technically hindi naman sila talaga bag men eh. Bantay lang sila eh.
1: Ah.
0: Security sila ng mga civilian staff ni Saltico na nagdi-distribute.
1: 18 security guards.
0: Oh, security guards sila. Isipin mo naman.
2: Or bouncer.
0: Yung bang alimbawa 70 million na maleta, ipagkakatiwala mo na iabot ng isang ex-marine na dishonorably discharged at hindi mo naman talaga alam saan lupalop galing yan. Hindi ba?
1: Alright, sige po, marami
0: pong sa... Kailan po ibibigay yung pera na yun?
1: Sige
0: Totoo
1: po.
0: Hindi.
1: Sige po, marami pong salamat, Attorney JV.
2: Thank you, Attorney JV.
0: Pantayan, yung kanilang hearing na gaganapin daw sa labas ng Senado, bukas.
2: Ayan.
0: Kailangan po mapagbantay tayo dahil panibago na naman yan na bogus na hearing na gagawin nila. In-announce na po yan ni Mike Defensor.
1: Sige po, yan po.
0: Marami pong salamat sa inyo, man.
2: Salamat, sir.
0: Magandang hapon po.
1: Salamat po. Yan po si Attorney Jose Virgilio JV Bautista, ang co-convener po ng Artikulo 11 at din po ng John Wesley School of Law and Governance.
2: Ay, teka, pero sabi ni Migs Bustos na nanonood ngayon, siya raw ay Team Asado. Oo,
1: ayoko
2: ikaw.
1: Rin ng bola-bola.
2: Oo nga.
1: Ako mas gusto
2: pero mama
1: ko
2: kasi gusto bola-bola. Pero di ba mayroong masarap na ano, Thai pau ba yun? Yung talaga may sausage, may kikya.
1: Maitlog na maalat
2: sa loob. Tapos malaki-laki. Si Ninyo Corpus kaya, anong team to?
1: Ay, gusto ko rin yung munggo.
2: Oo. Ay, pero tikman mo yung ano, yung sardinas, yung palaman.
1: Meron din yung isa, yung Taiwanese restaurant naman.
2: Oh.
1: Ano, salted egg.
2: Ay, oo. Oh, sarap.
1: Na custard.
2: Oh, yung parang ano, melts in your mouth. Yun pa to, yung tatluhan pag binili.
1: Oo.
2: Diba?
1: Oo.
2: Yung malambot yung tinapay, nagugutom tuloy ako.
1: Tigilan natin to. Ano oras naman?
2: Ang oras, 3 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: 15, 2026, Lunes. Nagpatawag ang Pangulo ng special session sa Kongreso para talakayin ang karagdagang tulong sa mga residenteng apektado ng lindol sa Mindanao. Pag-usapan natin ang detalye niyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DGMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Labi ng nalunod Ateneo student athlete na si Rene Baterbonya na iuwi na sa kanilang bayan sa Agusan del Sur. Ateneo Blue Eagles basketball team at Coach Top Baldwin ipinatatawag ng NBI para bigyang linaw ang umano'y droning incident ni Baterbonya at Divine Adili. Special session ng Kongreso, pinaghahandaan na sa darating na Miyerkules. Bilang ng mga namatay sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 65. US at Iran, may nabuo ng peace deal. Toycon 2026, dinagsa ng toy collectors at cosplayers.
0: Naiuwi na sa Talacogon, Agusan del Sur, ang mga labi ng Ateneo Blue Eagles player na si Rene Baterbonya matapos ang tatlong araw na lamay sa Ateneo de Davao University. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonya.
3: Bumiyahe pa ang magkakamag-anak na ito ng 2 oras mula sa Panabo City, Davao del Norte papunta sa Davao City para lang makita sa huling pagkakataon ang kanilang idolo na si Rene Clert Baterbonya.
4: Nag-stand bito sa mga ma'am is as a youth nga nangandoy mongod po siya. Kami nangandoy pong po nga makapariha sa yahad. Dili basketball player siya among naisip naging ehemplo. Kung naang kay pangandoy si mohang sarili, dapat ginabuhat yun ni mo o gimuhat yung ginapakita po sa tao.
3: Matapos ang 3 araw at 3 gabi ng lamay sa chapel ng Ateneo de Davao University Senior High School, ibiniyahin na ang mga labi ng 2025 Palarong Pambansa MVP at student athlete na si Rene Clert Baterbonya sa kanilang bayan sa Talacogon, Agusan del Sur pasado alas 8 ng umaga kanina. Bago nakarating sa kanilang lugar, idinaanan muna ang kanyang mga labi sa isang punerarya sa Panabo City. Dito ay dumagsang muli ang kanyang mga supporters kaya hinigpitan ng Panabo City PNP ang seguridad sa lugar.
5: Ang PNP Panabo bang nag-provide daw no og area security no. Even route security nag-provide ta kaya para sa atong crowd control.
3: Pasado alauna rin kanina ay bumiyahin na ito papunta sa kanilang bayan sa Talacogon, Agusan del Sur. Inihanda na rin ng Talacogon LGU ang kanilang gymnasium para sa burol ni Baterbonya sa loob ng 7 araw. Habang nasa biyahe sila, may mga pagpupugay naman para sa nasawing atleta ang mga bayan ng Carmen, Tagum, Mawab, Nabunturan at Mongkayo na madadaanan ng kanyang convoy. Dito na rin naghintay ang kanyang mga tagahanga na ang ilan sa kanila ay may bitbit pang balloons. Kinumpirma rin ang pamunuan ng Ateneo de Davao University na bibigyan ng full scholarship ang 6 na kapatid ni Rene sa kanilang paaralan. Ipapangalan din sa kanya ang basketball court ng ADU Senior High School, maging ang bagong gawa na gymnasium sa kanilang bayan sa Talacogon na ginamit nung palarong pambansa ay ipapangalan din sa kanya. Marami man ang nasaktan sa kanyang maagang pagpanaw, nagpasalamat naman ang kanyang pamilya sa suporta na kanilang nakuha mula sa mga tagahanga, supporters, teammates, coaches, classmates at pamunuan ng Ateneo de Davao ng namayapang manlalaro.
6: Gusto po nako magpasalamat sa mga nagsuporta kay Bobet, sa mga naglove kay Bobet katong nagbiyahe pila pa ka oras para lang makabisita dire. Salamat kayo ninyo.
3: Si Rene Clert Baterbonya ang nasawing student athlete matapos isinailalim sa training noong Hunyo 8 sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora. Mula dito sa Davao, Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pinadadalo bukas ang buong Ateneo Blue Eagles basketball team pati na ang kanilang coach na si Tab Baldwin para magbigay linaw sa pagkamatay ng kanilang kapwa manlalaro sa isang team building sa Dipakulaw, Aurora. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
7: Isang linggo na ang nakalipas ng malunod sa team building ng Ateneo Basketball Team ang kanilang malalaro na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Dipacolaw, Aurora. Binubusisi na rin ng National Bureau of Investigation ang pagkamatay nila Baterbonya at Adili. Wala rin kawala ang head coach ng Ateneo Basketball Team na si Tab Baldwin dahil pinapasipot siya bukas, pati na rin ang ibang coaching staff at manlalaro. Noong nakaraang linggo, nagbigay na rin ng pahayag sa NBI ang may-ari ng resort sa Dipacolaw sa pinagdausan ng team building ng basketball team. May hawak na umano ang ahensya na impormasyon na makakatulong na mabuo ang investigasyon. Sinisilip na rin ng NBI ang mga naging pahayag online ng nagpapakilalang dating asawa ni Baldwin.
8: We have to validate person siya talaga yun, what is the relationship. So, mahirap naman mga pagbasihan natin yung mga posting na social media lang.
7: Ngayong linggo, ang target ng ahensya na matapos ang investigasyon sa pagkalunod ng mga batang basketbolista, kaya wala pa umanong linaw kung negligence o kapabayaan ang nangyaring insidente.
8: Wala pa tayong conclusion, we're still in the backfinding. Tinitingnan pa natin kung saan talaga nang galing at nagkulang. Of course, there are tourists na lumalabas. We will not say that we're going towards that direction, but we will go to the direction where the evidence will lead.
7: Hindi naman sumipot si Baldwin sa Department of Labor and Employment at tanging abogado lamang niya ang humarap sa initial hearing ngayong araw. Isa sa mga hiniling ng ahensya na dalhin ng kampo ni Baldwin sa pagdinig ay ang Alien Employment Permit nito. Pero Alien Certificate of Registration o ACR lang ang dala ng kanyang abogado.
9: Pakinggan nyo maigi to. Kung meron kang ACR, hindi ibig sabihin pwede ka na magtrabaho. Main issue ng DOLE ay AEP. Para ka makapag-alien employment permit.
7: May 10 araw naman simula ngayon ang kampo ni Baldwin para makapagsumite ng sagot sa ahensya. Sa June 29, inaasahan na magsisimula ang formal hearing ng DOLE sa pagkamatay ni Baterbonya at Adili. Ako, si JM Penedra ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nagsimula na ang kauna-unahang barangay assembly para sa Bantay Senado. Layo nitong bantayan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Taytay, Rizal, may umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
10: Nandito ako ngayon sa Taytay, Rizal kung saan itinaos ng grupong Team Pinas ang kauna-unahang barangay assembly para sa Bantay Senado. Pinangunahan nito ni Bantay Senado Convener Clive Argueles kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng bantayan din ng mga ordinaryong mamamayan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
11: Naniniwala kasi tayo sa Bantay Senado na yung paglilitis ni VP Sara Duterte ay hindi lamang sa pagitan ng House at saka ng panig ni VP Sara.
10: Iba't ibang aktibidad ang isinagawa kanina na nilahuka ng mga senior citizen, incumbent SK leaders, student leader at iba pa. Layo ng naturang proyekto na ipaintindi at sagutin ng mga madalas itanong tungkol sa proseso ng paglilitis. Ayon kay Argueles, isa sa mga nagiging challenges ng mga ordinaryong mamamayan kaugnay sa pag-intindi kung ano ba ang impeachment trial ay ang kakulangan sa impormasyon at engagement gap, kung saan ipinunto ni Argueles kung paano makikilahok ang mga ordinaryong mamamayan kung puro bangayan umano ng mga abogado ang paglilitis. Sa pamamagitan ng barangay assembly, masasagot nito ang mga katanungan ng ordinaryong mamamayan kaugnay ng impeachment trial. Naniniwala naman ang public interest lawyer na si Attorney Dino De Leon na ang nangyaring gulo o drama sa Senado ay isang diversion tactic para malihis sa totoong issue. Ninya nakatakdang umikot ang Bantay Senado sa iba't ibang panig ng bansa upang ituro at ipaintindi sa mga ordinaryong mamamayan kung ano ba ang impeachment trial. Balik sa'yo, Ninya.
0: Maraming salamat, Justin Ignacio.
1: Matapos ang kontrobersyal na nangyari sa Senado, naniniwala si House Lead Prosecutor Jermil Luistro na dapat babaan ang bilang ng boto ng Senator Judges para ma-convict ng impeachment si Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
12: Habang
3: Habang palapit ng palapit ang Senate trial para kay Vice President Sara Duterte, pinangangambahan ang bilang ng mga tatayong senator judges. Bukod kasi sa isyu ng leadership sa mataas na hukuman, isa pang alalahanin ang kapalaran ng mga senador. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi hihigit sa 10 ang bilang ng mga senador na kanilang iniimbestigahan ngayon. Karamihan sa mga ito, dawit ang pangalan sa isyu ng maanomalyang flood control projects sa bansa. Kaya naniniwala si House Lead Prosecutor at Batangas Congressman Jervy Luistro na dapat magkaroon ng diskusyon pagdating sa bagong bilang na kakailanganin para ma-impeach sa Senado ang Vice Presidente.
12: This is my opinion. If the voting will happen now, it should be 22 as well. The same way that it was reduced in the election of Senate President pro tempore and the rest of the chairmen, chairwomen of the different committees of the Senate.
3: Naniniwala si Luistro na dapat i-apply din sa sitwasyon ngayon ang Avellino versus Cuenco ruling.
12: Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad. Ito yung tinatawag ni Avellino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate.
3: Sa kasalukuyan, nasa 8 ang mga sitting senator na may kinahaharap na kaso o issue. Ang magkapatid na sina Senator Mark at Camille Villar, kapwa na haharap sa reklamo sa Department of Justice para sa mga alegasyon ng market manipulation, misleading disclosures at iba pa. Tinukoy naman sina Senador Bongo at Senator Bato de la Rosa bilang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity ayon sa International Criminal Court. Nagtatago pa rin si de la Rosa matapos maglabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Iniimbestigahan naman ng ombudsman sina Senador Chiz Escudero at Senator Joel Villanueva sa posibleng kaso ng plunder, bribery at graft kaugnay sa isyu ng maanomalyang flood control projects. Habang nirerekomendahan namang kasuhan ng plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta. Nahaharap naman ngayon sa 3rd pagkakataon para sa kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan dahil din sa issue ng flood control.
12: So kung suspended ka, how can you attend? Are you still a senator on that particular occasion if you are suspended from your official duty? I think the answer is clear.
3: Nanindigan ang mga kongresista na dapat pa rin matuloy ang impeachment trial bilang parte ng kanilang mandato. Anila, hindi lamang impeachment trial ang dapat isaalang-alang, kundi maging ang iba pang constitutional functions ng Senado. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
0: Mga baybayin sa Glan Sarangani at Jose Abad Santos Davao Occidental nakaranas ng pag-angat or coastal uplift matapos ang malakas na lindol.
1: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
13: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
14: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
16: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Playtime! Lifetime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
19: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
18: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
22: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
23: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
21: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
24: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
21: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
25: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
26: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
27: Nagpagas na ba ang lahat?
26: Ano man ang opinion mo?
28: Kalma, kalma.
26: Pag-usapan natin yan.
28: Tingnan natin, anong kanilang salawin dyan?
26: Kasama sina Sandro Ochona.
27: Easy ka naman dyan.
26: At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
1: Nangangamba ang House Prosecution Panel na baka may panibagong constitutional issue ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kung magsisimula ang opisyal na paglilitis sa Vice Presidente nang wala pang duly elected Senate President na tatayong presiding officer sa impeachment trial. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
29: Press conference will provide updates on the ongoing...
30: Kung ang House Prosecution Panel ang tatanungin, iisa lang ang kinikilala nilang liderato ng Senado. Ito ay walang iba kundi si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Handa daw ang mga taga-usig ng Kamara na humarap sa impeachment court sa oras na maglabas ito ng mga abiso o kautusan. Pero hindi pa rin nawawala ang kanilang agam-agam na magkaroon ito ng usapin sa konstitusyon. Kaya ang gate ng kampo ng prosecution, mas mainam kung mariresolva muna ang usapin sa liderato ng Senado upang maiwasan ang panibagong legal na hamon sa proseso ng impeachment.
12: We are apprehensive that we might encounter another constitutional issue because we will be starting the trial and there is no duly elected Senate President. That is of course while we recognize the leadership of elected Senate President pro tempore and Acting Senate President Win Gatchalian.
30: Ayon sa mga prosecutor, tila bangungot ang naging karanasan sa nakarang impeachment proceedings kung saan kinuwestiyon at kalaunan ay idiniklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang ilang hakbang ng Kamara. Binigyan din nila na kung si Gatchalian man o ibang senador ang mahahalal bilang Senate President, igagalang nila ang magiging pasya ng Senado. Nanawagan ang prosecution panel na magkaroon na ng malinaw na liderato sa Senado, lalo't inaasahang tututukan ng publiko ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente.
12: With that in mind, it is really my concern that I hope magkaroon na ng duly elected Senate President. If it is Acting SP Win Gatchalian, well, we will welcome that. If it will be someone else, we will welcome that because that is the judgment and prerogative of the members of the Senate.
30: Sa kabila ng pangambang ito, pinayak ng House Prosecution Panel na wala silang kaanong maghain ng anumang musyo para antalahin ang impeachment trial at nakahanda silang humarap sa impeachment court sakaling ito ay magpatuloy. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
1: Muling bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Mindanao para kamustahin ang mga naapektuhan ng lindol. Kasabay nito, nagpatawag ang Pangulo ng Special Session sa Kongreso para talakayin ang karagdagang tulong para sa mga residente. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
0: Sa bawat araw na dumaraan, nadadagdagan ang bilang ng mga bangkay na natatagpuan mula nang inigin ng malakas na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Walang katiyakan kung kailan makakabagong muli ang mga residente dahil sa tinti ng pinsalang iniwan nito. Pero sa pamamagitan ng mga simpleng tulong, nabibigyan sila ng lakas ng loob. Kaya malaking tulong ang presensya ng mga opisyal para kahit papaano mapanatag sila. Lalo pat muling bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kamustahin ang mga residente.
2: Nagpapasalamat din po ako, ma'am, sa serbisyong binibigay ng ating Pangulong BBM po kasi nga pinuprovide lahat sa mga napipiktuhan ng lindol. Kumbaga ba, ma'am, kahit na nararamdaman namin na parabang yung iba wala nang mauluwian, na feel din namin na meron pang nagki-care.
3: Alam natin may mga iba silang pangangailangan tulad ng pang-ayos ng bahay, pambili ng mga iba pang bagay na wala doon sa kahon. So sabi ko kay Mayor, ang commitment ng DSWD, emergency cash transfers immediately. Ang assurance ng ating Pangulo ay siguraduhin na yung relief walang patid at yung recovery masimulan na sa the soonest possible time.
0: Isa rin sa tatalakayin sa ipinatawag ng Pangulo na Special Session ng Kongreso ang agarang paghahatid ng tulong sa pamilyang apektado ng lindol. Ayon sa Pangulo, hindi humihinto ang pangangailangan ng taong bayan kahit walang sesyon ng Kongreso. Tatalakayin ang mga panukala sa edukasyon, kalusugan at nutrisyon, kabilang na ang mga nakabinbing appointments sa mahahalagang posisyon sa pamahalaan upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo publiko. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Umakyat pa sa 65 ang nasuwi sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao, habang nasa higit kalahating milyong tao ang naitalang apektado. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
5: Isang linggo na ang nakakalipas matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Assistant Secretary Rafi Alejandro, ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense, 624,000 na ang bilang ng mga apektadong individual na kanilang naitala ngayong araw ng Lunes, June 15.
6: In terms of casualties po, as of this morning, we have 65 dead casualties and 36 missing, no? Reported, that is from regions 11 and 12, and we have 1,400 injured.
5: Paliwanag ni Asek Alejandro, pagguho ng lupa at ng mga debris na sanhi ng lindol ang siyang dahilan ng pagkasawi ng mga biktima. Pagdating sa mga infrastruktura, higit 700 ang naitalang nagiba mula sa public at private sector. Ayon sa OCD, nagkakahalaga itong higit 1 bilyong piso. Nasa state of calamity ngayon ang 14 na local government units. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng tulong ng iba't ibang ahensya gaya ng Department of Social Welfare and Development.
7: So yung total cost of assistance po ng DSWD ay umabot na po sa 124,946,118.48.
5: Ako si Just Tin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Tuloy-tuloy na ang pag-arangkada ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa Huwebes, magsisimula na ang pre-trial conference. Kaugnay nito, makakausap natin si Attorney Howard Calleja. Siya po ay isang professor sa Ateneo de Manila University School of Law at De La Salle University College of Law. Magandang hapon, Attorney, and welcome back sa Arangkada Balita.
8: Yes, Nina, good afternoon at good afternoon sa inyong mga tagapakinig.
4: Well, Attorney, syempre mainit na usapin pa rin kung ilang senator
8: can
4: judges.
8: You hear me?
4: I can hear you. Yeah, can you hear me, Attorney Howie? Attorney Howie, naririnig niyo po ako?
8: Yes.
4: Okay. So
8: yes,
4: sabi
8: Opo, I can hear you.
4: Opo. Sabi ko nga po kanina, mainit na usapin pa rin kung ilang senator judges ba ang dapat bumoto para sa impeachment ng bise. Malinaw kasi na sinasabi sa konstitusyon ay 16 votes, di ba? Or two-thirds of all members. Talaga bang two-thirds ang kailangan? Paano kung sa araw na yun, attorney may mag-absent o may mag-boycott, mag-abstain sa mismong araw ng botohan? Attorney Howie. Attorney? Si at naghang si Attorney Howie ano kasi naka-zoom po siya. At ito nga pag-uusapan nga sana namin itong impeachment trial ni VP Sara, dahil sinasabi ko nga kanina no, malinaw na 16 yung boto na kailangan, two-thirds vote ng miyembro ng Senado. Kaso di ba meron po tayong nakita nga naka-detain ngayon, like si Senator Jinggoy Estrada.
9: At minsan nagtatago si Senator Bato de la Rosa.
4: Na wala pa rin, di pa rin mahagila.
9: Actually maganda yung tanong mo, partner, kasi nga, paano nga naman kung mag-boycott or mag-absent?
4: Paano kung hindi lang yun? Alam natin may detain. Paano kung may mag-absent?
9: Yeah, yun nga, pag nag-absent, di naman sa ano, pero parang easy way out. Pwede. Para sa kanila yun. Dahil hindi mo na kailangan magpaliwanag bakit hindi ka bumoto, di ba? Hindi mo na kailangan explain yung boto mo eh. So parang nagkaroon ka ng free pass noon dahil automatic ang boto mo na is for ano, acquittal, di ba?
4: O yun na nga. So kung ganun ang mangyayari, pwede bang bumaba sa at least 16 votes?
9: Oo, at no? Dahil constitution yung pinag-uusapan natin, dapat masalimuot yung magiging proseso niyan kung babaguhin mo yung constitution or pwede bang i-amend na lang nila yung Senate rules?
4: Yan ang pwede nilang i-argue.
9: Oo, no?
4: Dahil diba? Nga, ano ba, yung magkoconstitute ng two-thirds of all members, yun lang bang present doon sa actual na hearing na yun?
9: Kaya nga.
4: Pwede bang video conference, di ba?
9: Oo, which is yun nga naging issue na noon, na kunyari hindi ka physically present, tinanggihan nga yan ng mga ibang senador. Tsaka, may isa pang tanong kanina, di ba, yung report ng ating kasama si Willie Delgado Jr., dapat mo, kailangan muna ma-resolve yung leadership sa Senado.
4: Ang daming kailangang resolve.
9: Oo, bago magsimula. Kasi baka ma-technical daw. Ito na yata.
4: Kung
9: baka,
4: iisipin mo, parang ang daming dahilan para mas tall ang impeachment trial, ano? Attorney Howie, andyan na po ba kayo ulit?
8: Yes, Nina. Sorry. Medyo meron tayong technical difficulty. Sorry po. Andito na po ako ulit.
4: Okay. Yun nga po kanina, I was telling you po na malinaw naman sa konstitusyon na kailangan 16 votes or two-thirds of all members talaga ang kailangan para ma-convict itong CVP Sara. So paano, Attorney Howie, kung may mga senador na sabihin natin mag

0: So, ang sinasabi natin dito simple. Kung ikaw ay suspendido, although ikaw nga eh meron pang let's say ikaw ay sinasabing senador dahil nasa batas natin, matatanggal ka lang kung ikaw ay death, disability o nag-resign. Ang tanong natin dito kasi niya, nung panahon na 'yon, wala naman pinag-uusapan na may masususpindi ng ganito na yung kanyang rights and obligations and privileges, lahat suspended, wala namang hindi suspended dito. So, ang tanong, pwede ba sila o kasama ba sila sa numero? Ang aming opinion dito, bagamat hindi pa ito nadidesisyonan ng Korte Suprema, dapat hindi sila mag-participate. In the same manner na pagboboto ka ng Senate President kasi ikaw ay suspendido, hindi ka rin kasama sa bilang. In the same way na yung Avelino Cruz, sinasabi na hindi kasama sa quorum. Pero kung maaalala natin yung Avelino versus Cruz, nag-ano lang yan, nag-decide lang yan ng quorum. Hindi yan dinidecide kung ano yung Senate President. Kaya kailangan siguro linawin, pero sa aking opinion at opinion din ng ibang nakakaalam sa batas, since ikaw ay suspended, hindi rin natin kumbaga ma-expect na you perform the duties as a senator or duties as a senator judge during impeachment. In that case, dapat bumawas ang bilang lower than 16 or lower than 24 senators. Kaya titingnan natin yung 2/3 kung ano yung matitirang senator after may masuspindi o may mahuli at mapunta sa ICC. In this case.
1: Kumbaga, pwedeng bumaba, sinasabi nyo, sa 16 votes yung kinakailangan para sa conviction base sa present lang. Yun nandun mismo, no?
0: Well, Nina, hindi naman sa present lang because ang tanong natin doon, kasi yung sinabi mo kanina, paano kung mag-absent?
1: Paano kung mag-absent? Nagkasakit or what, di ba?
0: Yung mag-absent, hindi ho yun kasama sa exception na aming tinitingnan dito kasi ang tinitingnan lang namin dito na exception yung suspended yung iyong rights, obligations and functions as a senator. Isipin mo niya, nakakulong ka, hindi ka pwedeng mag-attend, hindi ka pwedeng bumoto. You cannot exercise your right as a senator. Part of that right, part of that obligation is being an impeachment judge or para bumoto sa Senate President in that case. No? Depende, kasi nga, meron tayong pinag-aawayan kung sino talagang Senate President natin. Although, sa tingin ko, talagang matibay ang legal standing ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. Hindi na talaga pinag-uusapan yon. Ang pinag-uusapan na lang natin dito is that come July 6 sa impeachment, sino ba talaga ang mga tatayong senator judges?
1: Yun nga
0: kasi
1: po.
0: Narinig natin na mayroong mga iba na masusunod. In addition to Jinggoy, baka may sumunod pa na mahuli at mayroong makasuhan ng plunder. At alam natin, si Bato, pag nahuli, pupunta sa ICC at meron din mga baka sumunod sa ICC. So baka mawala ng apat, so baka bumaba ang number. Ang aming sinasabi, sa aming opinion, na sa tingin namin, dahil suspendido ang iyong pribileyo bilang senador, suspendido rin ang iyong membership as a senator so that you cannot serve something. Isipin mo, Ninya, kailangan tingnan mo ang mga ebidensya. Paano mo titingnan kung hindi ka naman nagpa-participate, kung wala ka naman doon, kung merong legal impediment for you to vote? Ang non-voting, kumbaga, pabor sa non-impeachment. So, di ba kasi kung 2/3, hindi ka boboto, para ka na rin nag-abstain yan. So, pabor yan sa, para ka na rin, kumbaga,
1: pabor you're giving... Pabor sa acquittal ba kapag hindi siya bumoto? Kung hindi boboto ang senador, automatic ba na pabor siya sa acquittal ni VP Sara?
0: Yes, Nina, yun ang aming tingin dyan. Dahil para tingnan mo yung 16, isipin mo na lang kung 8 o 9 ang biglang nakulong, you cannot impeach anybody because imposible na bumoto yan dahil wala sila dun sa impeachment trial. So it's kumbaga sa amin, when you implement a law, it cannot be ridiculously implemented. Ano? So, at saka hindi naman, I don't think the framers of the 1987 Constitution foresaw na merong ganito karaming senador na masasangkot sa plunder at sa kumbaga flood control na issue or whatever crimes na kahaluan ng graft and corruption, no? Kasi tingin natin sa mga senador, ayan yung mga honorable, sila ay karapat dapat at talagang sila ay sumusunod sa batas. Ngayon lang natin nakita na may mga senador

0: sector na talagang sad to say na talagang nasasangkot sa ganitong anomalya sa korupsyon sa ating gobyerno. At sa EJK, kaya nga sila baka malipad sa at mapunta sa ICC. So technically, kung nasa ICC ka, how can you even participate? So sa akin, there is a legal impediment for you to disqualify you to be part of the two-thirds to be counted as members of the Senate.
1: So Attorney Howie, who will decide on that matter?
0: Well, kasi ito hindi pa dinesisyonan, no? I mean, the Senate, malinaw din sa ating constitution, can make its rules, can do whatever it is, silang sole judge ng ating impeachment. They can decide na ito lang ang mga membro ang pagbobotohan. But eventually, of course, since it is a constitutional issue, dadalhin yan sa Korte Suprema. So it might be also nice, it might also be good to bring it at an early stage para magkalinawan tayo niya kung sino ba talaga ang member. The issue of two-thirds is not a problem. The issue is, sino ba ang kasama sa members na magiging two-thirds na yan?
1: Yun na nga. At saka, isa pang issue, paano kung magmatigas yung dalawang Senate President na tinatawag at magpatawag ng magkahiwalay na impeachment trial? Alin doon ang kikilalanin ng Supreme Court at ng publiko? Hindi ba dapat mag-decide din ang Korte Suprema, for example?
0: Ninya, hindi naman dalawang Senate President, isa lang Senate President natin. Si Senate President.
1: Actually, wala tayong Senate President.
0: Wala tayong Senate President. Yung isa, yes. Senate President sa Facebook, doon lang siya naghihiring . Hindi lang siya naman pumupunta sa Senado. So, hayaan na natin siya. Let him have his illusion and delusions of being whatever position he wants to be. But nonetheless, if Senator Cayetano wants to question sa akin the validity, kasi valid naman yung pag-declare na vacant yung position, no? May quorum yan, valid yan, at yung pag-declare na vacant, valid yan. So there is no Senate President. So kung gusto niyang questionin yan, questionin niya sa Supreme Court. Pero kung hindi niya questionin yan, I think the senators can proceed without him. And I think yung latest information natin, may isa, dalawa, o even three na baka tumalon papunta sa majority ni Senator Win Gatchadian. So I guess that would solve the issue once and for all. But yes. If he wants to question it, then go ahead. I think it would be a nice academic discussion. It would enrich our jurisprudence. Mm-hmm. And it would be good to prove him wrong. Mawala yung yabang niya.
1: Mm-hmm. Ayan, kasi para once and for all matapos na nga ito, no? Kailangan na isa lang, at least one senator na lumipat para magkaroon tayo ng Senate President, hindi pro tempore, no? Last question, nagpatawag ng special session sa Miyerkules siya, Pangulong Marcos. Ano pong inaasahan natin dito?
0: Well, nakita naman natin, meron tayong emergency, no? Meron tayong calamity sa Mindanao, and then meron tayong mga nakabinbin na mga kaso, na mga resolution o mga batas na kailangan natin na ipasa. So I think it's just but wise for the President to call a special session, and it's also an opportunity for the Senate to reorganize its chamber and do whatever is good. Sabi ko nga, makuha yung majority at matapos na to pong sigalot sa Senado once and for all. And tumuloy na rin peacefully yung impeachment. Alam mo, tingin ko, talagang gustong gawin lang ni Senator Cayetano dito, guluhin yung impeachment . And I think he has not only failed in his agenda, but also failed the nation terribly. So nakita rin ang taong bayan kung ano talaga ang kulay at muka ni Senator Alan na makikita natin na ang magpre-prevail naman dyan is the majority of Senator Win, na hindi lang naman ang Senado ang nag-recognize, re-recognize na rin siya ng House of Representatives ng Malacanang. Kaya I guess tuloy-tuloy naman ang trabaho. As I said, pag naglipat yung dalawa o tatlo, then I think that would settle the issue. But if they want to settle it legally, then I think it is incumbent upon Senator Alan to bring it. But the mere fact na hindi niya dinadala, kitang-kita na alam niya na hindi tama yung kanyang posisyon at mapapahiya lang siya. He will be kumbaga debunked by the Supreme Court pag siya dinala niya ito.
1: Okay, Attorney Howard Calleja, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang gabi po.
0: Thank you, Nina. Good evening at good evening po sa inyong lahat.
2: Kasunod ng pagpapatawag ng special session ng Malacanang, inaabaga naman kung tuluyan ng magkakaroon ng palit liderato sa Senado at kung may formal nang maihahalal na Senate President. Yan ang umaragkatang balita ni Angela Babad.
3: Kasado na ang special session ng Senado sa Miyerkules. Ito ay sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Gatchalian at Cayetano Block. Pakay sa special session ng pagtalakay sa mga priority legislative bills, naturalization ng ilang mga atleta at pagbuo ng commission on appointments para sa mga nakabimbing promosyon ng ilang general. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, bago ang mga ito, mas makabubuti kung makapaghalal na ng Senate President ang Senado.
4: Marami tayong mga naka-pending, kailangan talagang ikaw magkaroon ng special session. Dalangin naman ng lahat, hindi lang kami siguro, kundi ang sambayan para matapos na ito, na tumahimik na dahil ang pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13.
3: Ayon kay Tulfo, bagamat nagsabi na si Senator Joel Villanueva na dadalo sa special session, wala pang kumpirmasyon ang kanilang kampo kung lilipat siya sa bagong mayorya at kung handang iboto si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Binigyan din naman ni Tulfo na hindi otorisado ang nauna ng inanunsyo ni former Congressman Mike Defensor na pagpupulong na gaganapin bukas kaugnay ng investigasyon sa flood control scandal. Sa isang memo na inilabas ng Office of the Senate Blue Ribbon Committee, nakasaad na may mga protocol na kailangan bago ang pagpapatawag ng pagdinig. Ayon kay Tulfo, wala ring papel si Defensor sa Senado o sa Blue Ribbon Committee, kaya't wala siyang kapasidad na magpatawag ng pagdinig.
4: Ngayon ko lang po narinig yan. Ewan ko sa mga sinaunang panahon, mayroon po mga Blue Ribbon hearings sa labas sa Senado. So, lumalabas po, parang kayaan po ito dati na sila-sila lang po. Number one, wala pong ika nga darating na committee secretariat po doon para mag-record ng meeting. Pangalawa po, hindi na po chairman ng Blue Ribbon si Senadora Pia. Gayon din po si Senador Marcoleta. Hindi na rin po sila mga member ng Blue Ribbon. So, ano pa ang otoridad nila para mag-conduct ng Blue Ribbon? So, yun po yung pangatlo. Sa labas niya po gagawin.
3: Ayon pa kay Tulfo, pinag-aaralan nila ang posibleng pagsasampa ng reklamong usurpation of authority kay Defensor. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Isa sa mga nagsampa ng kasong libel laban sa 18 ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico ay si House Deputy Speaker Janet Garin. Kaya sa putong ito, makakausap natin si Iloilo, Congressman Garin. Magandang gabi po, Congressman. Welcome back po sa Arangkada Balita.
5: Magandang gabi rin po at maraming salamat sa pag-imbita.
2: Yes, Congressman Garin, anong unang reaction nyo na pilit kayong isinasangkot nga netong 18 ex-bodyguards sa sinasabing nakatanggap daw ng maleta?
5: Unang-una, malaking kasinungalingan yan. Mm-hmm. Kaya nga, nag-file ako ng kaso kasi gusto kong pumirma sila mismo doon sa affidavit para malaman ko kung sino, saan at kailan allegedly. No, sana totoo, pero ang problema, ni katiting walang katotohanan. At ang nakikita namin dito ay tila may scriptwriter, no? May nagbibigay ng kumpas, sinisiraan yung mga miyembro ng liderato ng Kongreso, and at the same time, no, parang kina-character assassinate yung mga nagsasalita at nagtatrabaho para sa Kongreso sa kasalukuyang administrasyon.
2: Yun nga, Congresswoman, no? I think si Congressman Adjong din ay nagsampa na rin ng kaso. Marami, si Congressman Abante kasama na rin siya. Ano kaya yung motibo nila dito? Base doon sa listahan na nakikita natin.
5: Dalawa ang posibilidad do, kasi nakausap ko rin si Secretary Kiko Chu Laurel. Lingid sa kaalaman ng marami, kasi kami alam na namin yun, no, sa loob ng Kongreso at dun sa mga nakakatrabaho niya. Dati-dati pa si former Congressman Zaldico pa ang chairman ng Committee on Appropriations, hindi sila magkasundo. No, maraming bagay ang hindi nila na pagsasang-ayunan dalawa. So nakakapagtaka na siya ay pinangalanan doon at binigyan ng maleta. Eh ito pang isa, yung aking pinsan, na pinsan ko yan, pero siya ay mayaman, ako ay tamang-tama lang. No? Si Congressman Pepito Alvarez, laking gulat ko nung nakita ko yung pangalan niya. Tinawagan ko nga siya, pinsan, nandito ka, sabi niya ha. Eh kasi nga, yung sinasabing golf course kung saan daw nagbibigayan ng maleta-maletang pera, eh parang siya ata ang presidente doon or isa doon sa mga parang founders, no? Kaya napaka-imposible nun kasi ang daming naglalaro dyan ng golf. Moreover, hindi niya sisirain ang pangalan niya bilang isang malaking negosyante para sa mga gawaing ganyan na illegal. No? At nakakapagtaka rin, no, yung sinasabi nila magdi-deliver ng mali-maletang pera sa Kongreso. Eh kaliwat-kanan kaya ang CCTV dyan? Hanggang parking dyan? Tsaka tingnan mo yung x-rays. Pag pumasok ka, ang dami-daming x-rays. So, how can that be done? Isa lang ang nakikita natin yung motibo, and I'm only speaking for myself kasi syempre, hindi ko alam yung sirkumstansya ng iba. May mga naririnig kami na meron daw katotohanan yung mga picture na ito.
6: Opo.
5: Pero ito ay nung nakaraang administrasyon. Ibig sabihin, nililihis yung usapan, no? Para bang sa pananaw ko, dalawang bagay. Nililihis ang usapan at the same time, wina-warningan yung mga nagtatrabaho sa Kongreso. Yung iba kasi dyan are prosecutors for the impeachment trial. Ako naman, actively parte ng liderato ng Kongreso na kapag may mga issues, ako yung humaharap at sumasagot. Kapag meron naman mga miyembro na kailangan disiplinahin, tayo ay nandoon dahil kaakibat yan ng ating responsibilidad. So, silencing us, threatening us with cases, hindi kasi bago sa akin ito eh. Ito na rin yung pinagdaanan namin nung Dengvaxia na pinipilit kaming pumirma ng affidavit na ituro si former President Noynoy Aquino na hindi naman totoo. So, hindi kami pumirma, inulan kami ng kaso at andun yung regular threats, no? Kaya nga napalusot yung formally, napalusot yung unnecessary COVID expenditures, napalusot yung paglipat ng pera sa PSDBM dahil tinakot yung ating mga experts at ating mga doktor. Pero ngayon, bilang kongresista at bilang parte ng liderato, hindi ako magpapatinag sa mga kasinungalingan ng 18 former security guards ng grupo. I'm not saying directly Congressman Saldi ko kasi sa naririnig namin, while there's a possibility that nasusweldohan sila or nakapagtrabaho sila sa kumpanya ni Saldi ko, hindi naman sila directly linked. No, I'm not really sure kasi hindi namin kilala. Pero ulitin lang natin. Masyado na kasing napupolitika yung mga, alam mo yon, nalalapit yung eleksyon, nakaantala dyan yung impeachment. Andi dito rin yung kaliwat-kanan na mga investigasyon na posible makita yung pinag-ugatan no, nitong flood control problem na ito, yung pinag-ugatan ng mga fake news, yung pinag-ugatan ng mga kasalukuyang problema na medyo challenging solusyonan. That's why lumalabas yun. Kasi napakasimple eh. Kung nagsasalita sila ng katotohanan, bakit hindi sila gumawa ng individual affidavit at itumbok saan, kailan, sino? At ang nakakapagtaka doon, bakit si Attorney Baligod ang nagsasalita? Dapat siya ang complainant. Kasi nakita naman natin, tsaka ito, no? Okay, may hearing daw bukas. Bakit hindi nila harapin ang totoong Blue Ribbon Committee hearing? I mean, wala kami, hindi kami parte ng Senado. Desisyon yan ng mayorya ng Senado kung sino ang gusto nilang Blue Ribbon Chairman. Bakit ka mag-hearing sa labas? No? Why don't you want to go through the real process? Ano bang pinagtatakpan natin? So, ito yung mga bagay-bagay na nakakapagtaka. No, and if we are talking about accountability, they keep on shouting, okay, accountability, good governance. Kaya dapat tudukan natin ang lahat, including na yung mga kasinungalingan nila.
6: Okay, Congressman, ganito, huling tanong na lang po. Narinig nga natin, nagpatawag na ng special session ang Pangulo sa Kongreso. Ano po ba yung magiging prioridad dito?
5: Sa pananaw ko, of course, kailangan ibigyang prioridad yung mga totoong bayani natin. Ito yung ating men in uniform na kailangan makonfirm ng commission on appointments. Kawawa yung mga ito eh. Naantala sila dahil sa gulo doon sa Senado and that has to stop. Senate has to buckle down to work at marami sa kanila ang gustong gawin ito. Dapat, alam ko, ipaprioritize yan. Andun din yung ating panukalang batas sa anti-political dynasty law na kailangan nga, alam ko, maraming masalimuot doon. So, we have to convene as a bicameral committee. Andun din yung ating last mile schools act. Ito yung mga paaralan dun sa mga malalayong lugar na dapat whole of government yung approach. Kaya kailangan yung batas na yan para yung kalsada, kuryente at internet connection sa deprived at indigenous areas na yon ay talagang mapondohan. Andun din yung pagsasabatas ng ating AICS law para hindi na mapolitika yung mga ayuda. Andun yun yung Presidential Merit Scholarship Program andun din yung ating scholarships, no, yung UWACTE, mm-hmm. at yung ating mga programa sa Department of Commission on Higher Education. So ito yung iilan lang. So I think, of course, the very important Kalinga Bill. Mm-hmm. Nangyari ang gera, Iran at Amerika. Nangyari ang lindol. Ang daming kalamidad na nangyayari that can actually pave way to possible pandemics. The Kalinga Bill ensures timely and immediate action from the president. Ito ngayon ay minadali na nga at talagang tinutukan ng Kongreso pero okay. Nakaantala sa Senado.
6: Sige po, nako, maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita. Maraming salamat, Congressman Janet Garin.
5: Salamat, God bless.
6: Salamat po. Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang umunoy pagtutol ni na Senators Mark at Camille Villar sa original na alignment ng LRT1 Cavite Extension. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sa kanyang programa, sinusuri nila ang mga komunikasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno upang alamin kung may nangyaring pag-impluensya sa alignment ng proyekto. Sinabi ni Remulla na may mga paratang na ninanais umano ng mga Villar na dumaan ang linya ng tren sa bahagi ng C5 Road kung saan may mga pag-aari silang lupa. Bineberipika rin nila kung may katotohanan ang lahat ng mga akusasyon lalo't matagal nang inaasahang makarating sa Cavite ang LRT1 extension. Wala pang ipinalalabas na pahayag ang mga Villar tungkol dito.
1: Tila nasimot ang tubig at umangat ang bahagi ng baybayin sa Glan Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental makaraan ang lindol noong Lunes. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
7: Ang mga gasang...
8: Sa viral na video na ito, makikita ang pagkaubos ng tubig sa bahagi ng baybayin ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ganito rin ang nangyari sa baybayin ng Barangay Pangyan, Glan Sarangani Province. Tumambad ang mga nagsimataya na iba't ibang uri ng isda, coral at kabibe. Ang pangyayari na ito ay naganap pagkatapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Pangamba ng iilan, baka nagbabadya ang pagtama ng isang malakas na tsunami dahil sa bigla ang pag-urong ng tubig dagat at pagtaas ng nasa 2 metro ng seabed, kaya naiwan ang mga marine life at coral reef. Lumawak din ang baybayin ng hanggang sa 200 meters. Nangyari ito matapos ang malakas na lindol nitong Hunyo 8. Kaya ang paliwanag ng Office of Civil Defense 11,
9: coastal uplift, no, umakyat ang lupa, kaya nawala yung tubig. Iba naman yung tsunami, ulitin ko, ang tsunami, umatras ang tubig. Ang lupa, the same, hindi siya umakyat. Ito, umakyat ang lupa. Epekto ito ng galaw ng lupa natin, yung galaw sa ilalim ng lupa, yun nga ang dahilan sa pag-earth.
8: Paalala ng OCD 11 sa mga residente na huwag kainin ang patay na lamang dagat at hayaan na lang itong mabulok sa natural na paraan. Dahil rin rito, pahirapan na sa ngayon para sa mga mangingisda na may mga bangka ang pagdala nila ng kanilang sasakyang pandagat sa tubig dahil kailangan pa nila itong kargahin papunta sa dagat. Apektado din lalo ang mga barko at bangka na nagdadala ng mga relief goods para sa mga barangay na hindi pa mapasok ng sasakyan dahil hindi ito makadaong at kailangang mano-mano itong idiskarga. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Muling binuksan ngayong araw ang mga commercial flights sa General Santos International Airport isang linggo matapos ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Ayon sa Department of Transportation, isinailalim sa kompletong safety assessment ang paliparan at tiniyak na ligtas na itong magbalik operasyon. Nakipag-ugnayan na rin ang CAAP sa mga airline operator at stakeholders para maayos na ang daloy ng mga flight. Samantala, hinihikayat din ang mga pasahero na direktang makipag-ugnayan sa kanilang mga airline companies para sa schedules at iba pang travel arrangements. Lumagsa sa Pasay City nitong long holiday weekend ang mga toy collectors at cosplayers para sa ToyCon 2026. Tatampok sa 3 araw na event ang mga makabagong laruan at mga hard-to-find toys mula sa mga superheroes hanggang sa mga karakter sa pelikula. Nagkaroon din ng contest sa pagitan ng mga cosplayers. Ang Toy Festival ay naging magandang bonding moment para sa mga tatay at kanilang mga anak isang linggo bago ang Father's Day.
1: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jaiho.
10: Ito na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Inigo Pascual balik Pilipinas para sa sunod-sunod na proyekto. Experiences niya sa paggawa ng comedy movie na Drags to Riches, ibinahagi. Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Jaihot Exclusives.
11: Saktong-sakto sa selebrasyon ng Pride Month ang pelikulang Drags to Riches na pinagbibidahan ni Inigo Pascual kasama sina Elijah Canlas at Christian Bables. Masasabi ba ni Inigo na first time niyang tumanggap ng pelikula na may comedy genre? At tungkol saan nga ba ito at bakit ito kailangang panoorin?
12: So this movie is, I would say, my first talagang comedy na pelikula. Masaya lang tong pelikula na to. Super laugh trip. At syempre, magagaling yung mga kasama ko dito.
11: Pagdating naman sa pagtanggap ni Inigo Pascual sa mga proyekto niya ngayon, pinag-iisipan ba niya ito at iniisip pa nga ba niya kung ano ang magiging pagtanggap ng mga makakapanood at dahil mas matapang na siya pagdating sa kanyang mga roles?
12: Yung mga tinatanggap kong projects in terms of acting nowadays, it's so outside of my comfort zone. With that, mas natututo akong mas maging open and to have more experience.
11: Samantala, dumaan din sa love team era si Inigo noon. Pero ngayon nga ay mas malaya na siyang tumatanggap ng project na hindi kinakailangan ng may katambal. Anong say niya rito na more on solo project na siya?
12: Siyempre, I'm glad that I am able to comfortably work solo. And proseso talaga siya. A lot of people like probably don't know this, but when you're in a love team, that becomes your comfort zone. Kumbaga, minsan magtatrabaho ka tapos hindi mo kasama yung love team mo. Minsan parang meron kang feeling na may kulang, na parang hindi ako confident kasi mag-isa lang ako. Pero ngayon, masasabi kong wala na siya sa isip ko, na mas masaya ako sa mga opportunities na dumadating.
10: At yun ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jaihot Exclusives. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat, Jaiho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita!
13: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
14: Nagpagas na ba ang lahat?
13: Ano man ang opinion mo?
15: Kalma.
13: Pag-usapan natin yan.
15: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
13: Kasama sina Sandro Ochona.
14: Isi ka naman
13: at dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
16: Tayo ang likod, tayo ang kapam.
17: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
18: Of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry.
17: Presidente ng Ateneo de Manila University, humingi ng paumanhin sa pamilya ng mga namatay na atletang sina Rene Paterponia at Divine Adili. Pagbitiw sa pwesto ng head coach ng Blue Eagles na si Tab Baldwin at team manager Epo Kimbo, tinanggap na ng pamunuan ng Ateneo. Si IDG, sinilip ang mga posibleng kasong homicide at hazing kaugnay ng pagkalulod ng dalawang basketbolista. Pagbiyahe ng labi ni Rene Paterponia mula Davao City patungo sa kanyang hometown sa Agusan del Sur, inabangan ng mga taga-suporta. Pangulo Marcos nagpatawag sa Kongreso ng special session sa Miyerkules para tapusin ang mga trabahong napitin dahil sa sigalot sa liderato ng Senado.
19: Guys, tingnan niyo naman kung gaano kadami ang bulayan.
17: Isang ilog sa Calambasid, Laguna na puno ng bula na hinihinalang dulot ng kemikal na itinapon ng isang pabrika bukod sa masangsang na amoy, mga isda na matay. Exclusive, lalaking sangkot sa kaso ng droga, nakipaghabulan sa mga pulis. At sigabo ng pagmamahal, sumalubong sa hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin sa Cebu.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pagkamatay ng mga estudyanteng atleta na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Nagbitiw na sa pwesto sina Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at team manager na si Epoch Kimpo. Isang linggo matapos malunod sina Baterbonya at Adili sa aktividad ng kupunan sa Aurora. Tiniyak naman ang presidente ng Ateneo de Manila University na wala silang puprotektahang personalidad, hindi lang sa investigasyon ng mga otoridad, kung hindi maging sa sariling pagsisiyasat ng mismong universidad. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
2: Emosyonal ang presidente ng Ateneo de Manila University na humarap sa media sa unang pagkakataon, isang linggo matapos malunod ang mga basketbolistang sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa aktibidad ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora.
3: To the families of Rene and Divine, we see you. We hear you. We acknowledge the unbearable pain of your mourning. On behalf of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. Two young men entrusted to our care did not return home, and that fact breaks our hearts.
2: Aniyap, sa paunang impormasyong nakalap, lumilitaw na aksidente ang nangyari. Pero para mapanatili ang integridad ng investigasyon ng mga otoridad at ng independent fact-finding body na binuo ng universidad, ay tinanggap na rin ng Ateneo ang pagbibitiw ni na Blue Eagles head coach Tab Baldwin at team manager Epoch Kimpo na agad nang epektibo.
3: As we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs and safety protocols governing them.
2: Bukod sa investigasyon, rerepasuhin din ng pamantasan ang safety protocols nito pagdating sa kanilang sports program at out-of-school activities.
3: Ateneo de Manila is not evading accountability. And I assure the public that their review will be exhaustive, unsparing, and free from influence whether from the inside or outside. We will not shield or protect anyone, nor will we allow our integrity to be compromised.
2: Itinanggi ng universidad na meron silang mga inutusang manahimik, bagamat hindi umano nila kayang pilitin na magsalita sa publiko ang mga lumahok sa training sa Aurora. Aalamin din umano ng pamunuan kung binalaan na ba talaga ang men's basketball team na huwag ituloy ang training dahil sa kondisyon ng dagat. Inaasahang tatagal ng 2 linggo o higit pa ang investigasyon ng fact-finding body ng Ateneo.
3: We are not dismissing these serious allegations. All claims and data will be turned over to the independent fact-finding body, which will then conduct a rigorous forensic audit of all records and communications.
2: Paliwanag ni Yap na nahimik ang Ateneo nitong nakaraang linggo, hindi para takasan ang pananagutan sa nangyari, kundi para asikasuhin at bigyan ng sapat na panahon para makapagluksa ang pamilya Baterbonya at Adili. Ito'y sa kabila ng paghingi ng mga pamilya ng maayos at malinaw na paliwanag sa pagkamatay ni na Baterbonya at Adili, pati na sa umano'y kakulangan sa pakikipag-ugnayan ni Baldwin o ng universidad sa kanila kaugnay ng trahedya.
3: From day one, the university reached out to provide full support to the families. We offered to shoulder all travel costs of Rene's family from Agusan to Manila so that they could be with him. While they choose to accept the kind and generous offer of the Agusan del Sur governor, our hand remain extended. The university also immediately committed to covering every single expense related to the funeral services and the wake, and fully shouldered all costs for the return of the Baterbonya family to Agusan via Davao. Similarly, we have also offered to cover all funeral expenses for Divine, including flying his family from Nigeria to the Philippines and back, as well as transportation and expatriation of the body back to his home country.
2: Nangako rin ang Ateneo na tutulungan nila ang mga naiwang pamilya sa anumang paraang kailangan nila. Kabilang na rito ang pagbibigay ng Ateneo de Davao University ng scholarships sa mga nakababatang kapatid ni Baterbonia.
3: This is not a legal settlement. It is our moral obligation.
2: Samantala, wala pa umanong nakukuhang direktang impormasyon ang Ateneo tungkol sa mga alegasyon ng nagpakilalang estranged wife at anak ni Baldwin. Wala pa namang desisyon ng universidad kung sasali o hindi sa UAAP Season 89 na magsisimula sa Setyembre, kasunod ng pag-withdraw ng Ateneo Blue Eagles sa PhilOil Pre-Season Tournament. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
1: Ramdam ang pagmamahal para kay Rene Clark Baterbonia nang ibiyahe ang kanyang labi mula Davao City patungong Agusan del Sur dahil sa napakaraming taong dumagsa sa mga kalsada. Ipapangalan naman sa kanya ang Senior High School Covered Court ng Ateneo de Davao bilang pagpupugay. Live mula sa Agusan del Sur, nagpapatuloy, Hernel Tokmo. Hernel, naharating na ba dyan ang labi ni Baterbonia?
4: Alvin, sa ngayon na hindi pa nakarating ang funeral convoy ni Baterbonia dito, pero kararating lang natin dito sa hometown ni Rene Clark Baterbonia dito sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur. At kanina, grabe ang dagsa ng tao na nagtungo sa mga kalsada upang masilayan ang funeral convoy ni Baterbonia. At marami rin ang napaiyak dahil naaalala nila ang kwento ng batang basketbolista.
5: Uuwi na si Bobet sa kanyang probinsya isang linggo matapos ang mapait na trahedya sa Aurora. Umulan man o umaraw, inabangan ng napakaraming tao sa mga kalsada para mamaalam sa batang basketbolistang si Rene Clark Baterbonia. Sumisigaw sila ng hustisya at MVP dahil naging most valuable player si Bobet sa palarong pambansa 2025. May mga estudyanteng nagbigay pugay. May dalang jersey at standee ng batang basketbolista. Marami rin ang napaiyak habang may bitbit na mga karatula. Ang mga nadaan ng bayan, nakiisa sa pagdadalamhati. May mga tarpaulin at LED screen bilang tribute sa atleta. Ilang oras ding nanatili sa punerarya sa Panabo dahil may inayos sa mga labi. Si Almira, bumiyahe pa mula Davao City. Tagahanga ni Rene Clark ang kanyang mga anak na nakasama rin nilang maglaro sa isang athletic meet.
6: Ang taas ng pangarap niya, nagpunta pa siya ng Manila, tapos ganyan lang yung sinapit. So, as parent, parang na-feel ko rin yung na-feel ng mama niya, kaya dito din kami.
5: Labis din ang lungkot ni Dan Eugenio na isang vlogger. Higit isang taon din niya kasing nasubaybayan si Rene Clark at ang Davao basketball team.
7: Si Rene po ay napakabait na bata. Palagi niya pong inuuna yung pamilya niya. Sabi ko pa sa kanya na galingan mo lang, Rene, kasi yung negosyo ngayon yung nanay niya is jersey. So sabi niya, pag mas gagalingan pa niya daw, marami daw ang bibili sa kanyang jersey.
5: Halos hindi na makausad ang convoy dahil sa kapal ng tao. Bumuhos din ang ulan sa ilang lugar. Pero kahit basang-basa na, inakaya para sa pakikiramay kay Baterbonia. Linggo ng gabi, nagbigay ng madamdaming mensahe ang mga kakilala at kaanak ni Bobet. Ayon sa dating coach na si Jess Evangelio, in demand si Rene Clark nung nirecruit niya sa senior high school. Dahil 29 na paaralan sa Davao at Maynila ang gustong kumuha sa kanya.
8: So si RB ang rason ng anong naadto sa tuwa si Bobet. Grabe.
5: Ayon kay Evangelio, dahil sa pagmamahal sa pamilya, pinili ni Rene ang paaralan na nag-alok na gawing scholar din ang kanyang kapatid. Sa kabila ng malaking offer ng ibang unibersidad.
8: Nangutan ako siya, Habet, unsa man imong dream school, Jud?
5: Wala siya. Sabi pa ni Coach Jess, Ateneo de Manila ang pinangarap ni Rene Clark sa lahat ng unibersidad sa bansa. Samantala, ipapangalan naman ng Ateneo de Davao University ang kanilang covered court sa namayapang atleta.
4: Alvin, inaasahang darating dito sa Talacogon Municipal Gym ang funeral convoy mamayang alas 7 ng gabi hanggang sa alas 10 ng gabi. Kasi kanina halos hindi makausad ang funeral convoy sa ilang bahagi papunta dito sa Agusan del Sur dahil sa dami ng tao. At pagdating dito ay ang viewing ay magiging exclusive pa lamang sa pamilya at malalapit sa Baterbonia family. Samantala, bukas ng hapon ay ang public viewing na inaasahang dadagsain ng mga kababayan niyang Agsornon. Alvin?
9: Hernel, may bago bang pahayag sa pamilya ngayon na nag-resign na yung head coach pati yung team manager ng Ateneo? May bago bang pahayag ang pamilya?
4: Alvin, sa ngayon ay wala pang bagong pahayag ang pamilya simula noong dumating ang mga labi ni Baterbonia sa Ateneo de Davao ay hindi pa natin nakausap siya ng personal ang mga magulang ni Rene Clert. Ang tanging mga legal representatives lamang nila ang nakausap natin at yan din ang gusto nating tanungin at kung magkakaroon tayo ng chance or oportunidad ay tatanungin natin yan dito sa Talacogon sa hometown ni Rene Clert. Alvin?
9: Ay, pero ikaw mo'y usap mo yung mga legal representative, itutuloy ba nila ang kaso? May kaso bang isasampa ang pamilya laban sa pamunuan ng team?
4: Sa huling pag-uusap natin sa legal representative ng pamilya Baterbonia, si Attorney Israelito Torion, ay naglatag sila ng limang kondisyon at kung hindi ito matupad ng Ateneo de Manila ay magsasampa. Ang susunod na hakbang nila ay magsasampa sila ng kaso. Pero yan pa ang alam natin kung ano yung magiging update lalo't gumugulong na rin ang investigasyon. Alvin?
9: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
10: Matapos pong sabihin ng Malacanang na hihintayin muna ng Pangulo na maisaayos ng Senado ang sigalot sa liderato nito, itinuloy ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatawag ng special session para matapos na ang mga trabahong nabinbin sa Kongreso. Nagpapatrol, RG Cruz.
11: Nagtakda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session ng Kongreso sa Miyerkules, June 17 para anya tapusin ang ilang panukalang batas gaya ng pagpapalakas sa mga ayuda at free college tuition, anti-political dynasty law, sampu ng iba pang panukala na ikagagaan ang buhay ng mga Pilipino. Damay na rin ang Commission on Appointments para aksyonan ang mga appointments sa gabinete, militar at foreign service. Ayon sa Pangulo, hindi pwede maghintay ang mga Pilipinong nahihirapan, lalo na ang mga apektado ng lindol sa Mindanao. Kailangan din anya ng ayuda at suporta ng kabataan at senior citizens. Hindi naman anya humihinto ang mga pangangailangan ng mga Pilipino pag nakabreak ang Kongreso.
12: Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
11: Handang-handa naman umano ang mayorya sa Senado para sa special session. Pagkakataon-an nila ito na magtrabaho para sa bayan matapos ang bangayan sa politika. Ganito rin ang kahandaan ng Kamara para sa mga leader ng Kamara pagkakataon itong tapatan ng Senado ang kanilang mga natapos.
13: Out of the 50 LEDA priorities we were able to pass on third and final reading, 26. So half of the LEDA priorities. So if Malacanang request for a special session, we anticipate and we welcome that.
11: Pero diskumpiyado ang makabayan block, anila alam ng lahat ng ukol sa sigalot sa liderato ng Senado ang special session, kaya dapat itong bantayan ng publiko para hindi makalusot ang mga senador na sabit sa katiwalian at hindi makalusot ang isang umano'y mahinang anti-political dynasty law. Umaasa naman sila Senador Panfilo Lacson at Senator Erwin Tufo na matatapos na sa special session ang sigalot sa liderato.
14: Aming dalangin naman ng lahat, hindi lang kami siguro, kundi isang bayan para matapos na ito, na tumahimik na dahil ang pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13.
11: Itong linggo, nagpasabi na si Senador Joel Villanueva mula sa grupo ni Cayetano na dadalo siya sa Senado.
15: Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
11: Kung sakali, pangalawa na si Villanueva matapos si Senador Francis Escudero na dadalo sa sesyon kasama ang grupo ni Cachalian, kaya magiging 13 na sila.
14: Pagkabasa ko, yung isa na mag-attend lang daw po, talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng sesyon. So mag-attend daw po siya, pero no commitment yet na sasama po sa amin.
11: Umaasa naman ang mga impeachment prosecutor na matatapos na ang sigalot sa liderato bago marangkada ang impeachment trial.
16: Sana ma-address na yon para wala nang apprehension ng House about another possible constitutional issue to be raised in the Supreme Court.
11: Sa isang pahayag nitong linggo, sinabi ni Cayetano na hindi naman poder ang pinaglalaban niya dito. Ang kay Cayetano, ang usapin ay bakit anya tila binubusalan ang katotohanan ukol sa flood control scandal. Nagsabi naman si Senator Erwin Tulfo, chairman ng Blue Ribbon Committee ng grupo ni Gatchalyana, walang nakatakdang hearing ang komite bukas. Dagdag ni Tulfo, walang karapatan si dating Congressman Mike Defensor na mag-anunsyo ng hearing umano ng komite. Sa isang pahayag, sinabi rin ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalyana na tanging ang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Erwin Tulfo ang kinikilala ng Senado. Wala namang formal na pasabi ang grupo ni Cayetano ukol sa umano'y pagdinig sa flood control scandal bukas. RG Cruz, ABS-CBN News.
10: Samantala, sinabi po ni Senator Sherwin Gatchalyana na tatalima ang Senado sa pagpapatawag ng special session ng Pangulo na anyay tungkulin ng Senado sa taong bayan. Hinikayat din ni Gatchalyana ang mga kasamahang dumalo sa sesyon para maipagpatuloy na ang trabaho ng Senado. Nauwi po sa habulan ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang lalaki sa Sampaloc, Maynila. Nasukul din siya ng mga humahabol na pulis nang tangkain niyang magtago sa ilalim ng isang sasakyan. Exclusive nagpapatrol, Jesse Cusat.
17: Humahangus pa sa pagtakbo ang lalaking ito habang hinahabol ng dalawang pulis sa kahabaan ng M. Earnshaw Street sa Sampaloc, Maynila, Miyerkules ng hapon. Sisilbihan sana ng warrant of arrest ang lalaki dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Pero nang matunugan ang mga operatiba, doon na siya kumaripas ng takbo.
18: Habang nagtatanong kami ng mga pangalan, lumalayo siya. Tapos yung paglalapitan mo, talagang andap na siya na naalam namin na yung kutob namin sa sarili namin na eto yun. Bigla siyang tumakbo.
17: Higit 5 minuto ring nakipaghabulan ang dalawang pulis sa lalaki hanggang sa masukul siya sa isang kanto ng tangkaing magtago.
18: Akala niya wala nang humahabol. Ang tendency niya is magtago sa may ilalim ng ng sasakyan. Pero hindi niya alam na doon po kami, nakasunod po kami ng kasama ko.
17: Sa record ng pulis siya, higit 10 beses nang nasangkot ang lalaki sa iba-ibang krimen sa Maynila.
19: Meron na rin siyang kinasangkot ang robbery, theft, mga paglabag sa ordinansa. At dahil doon, at ilang beses na rin itong pabalik-balik sa Manila City Jail. Siya ay miyembro ng grupo na Bahala na Gang. At dahil doon, alam niya na pinaghahanap talaga siya ng batas.
17: Aminado naman ang akusado na gumagamit siya ng illegal na droga.
20: Actually po, natakot lang po talaga ako, sir. Saka nabigla po ako, sir.
21: Kasi
20: po, sir, nisip ko po yung tatlo pong anak na sa akin po. Kaya ayoko pong magpauli po. Ako lang po inasa ng tatlong anak ko, sir. Mural po minsan po, sir.
21: Bakit po gumagamit pa rin?
20: Kaya sa trabaho po minsan po, kasi nagbubuhat po kami ng mga magbigat.
17: Nakapit ngayon sa Manila Police District ang akusado na maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
22: Arestado ang isang rider sa Quezon City matapos tumakas sa police checkpoint at mabistong nakaw ang minamaneho niya ang motorsiklo. Sa Marikina City naman, kritikal ang isang rider matapos masalpok ng SUV habang paliko sa isang intersection. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
23: Sakuha ng CCTV sa Ordonez Avenue, Marikina nitong Sabado ng madaling araw, maaninag ang pagsignal ng isang motorsiklo at pagkaliwa sa Rosette Street ng Barangay Concepcion 2. Pero bago makalabas sa intersection, sinalpok siya ng humaharurot na SUV at tumilapon ng ilang metro. Nilapitan siya ng driver pero agad na bumalik sa sasakyan habang lumalapit sa kanila ang ilang residente.
24: Critical daw ata yung isa. Yung talagang ang bangga, impact ng malakas eh. Kaya ang sa amin, siyempre, kailangan yung victim muna maitakbo, may salba. Kasi hindi mo pwedeng basta bitawan o patagalin.
23: Sa isang pahayag, sinabi ng pamilya na nasa ICU pa rin ang biktima dahil sa bali sa hita at sugat sa ulo. Nananawagan din sila sa publiko na iwasan ang mga negatibong komento sa nangyari. dahil iniimbestigahan na ito ng otoridad. Iginiit naman ng barangay na sapat ang ilaw at hindi takaw aksidente ang lugar.
24: Lagi tayong defensive driver, nakaalala lagi, lalo na sa intersection. Nasa driver talaga yan.
23: Hawak na ng Marikina Police ang SUV driver. Naharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Sa barangay New Era, Quezon City naman, arestado ang rider na tumakas sa police checkpoint sa Central Avenue noong Sabado ng gabi. Ayon sa pulisya, pinara ang suspect dahil sa hindi pagsusuot ng helmet. Napag-alamang wala ring lisensya ang suspect at residente ng San Mateo Rizal ang may-ari ng motorsiklo batay sa nakuha ritong ORCR.
0: Accordingly, dun sa victim, iniwan nila yung motor nila na nakapark. Pero dahil umuulan, nilagay yung susi, iniwan nila sa motor. O siguro para pagsakay nila ulit, mabilis. Yun, natsyempuhan nung magnanakaw.
23: Tumanggi sa panayam ang suspect. Na-turnover na siya sa San Mateo Police at naharap naman ngayon sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
22: Dalawa ang sugatan sa salpukan ng pickup truck at motorsiklo sa Karkar, Cebu ngayong Lunes na madaling araw. Sa CCTV footage, naggaling sa eskinita ang motorsiklo at tuloy-tuloy na tumawid sa intersection sa boundary ng barangay Villa Dolid at barangay Tuyom. Sakto namang dumaraan ang pickup truck at nabangga ang motorsiklo. Nagtamo ng mga galo sa katawan ng rider at ang kanyang angkas. Iniimbestigahan na ng Karkar City Police ang insidente. Muli rin sila nagpaalala sa mga motorista na laging mag-ingat sa pagmamaneho.
10: Gretchen, kumusta ang kapamilya run itong weekend?
1: Ate B, namayani ang bayanihan spirit sa Kapamilya Run 2026. Sumali sa pagtakbo ang mga fitness buff, magkakaibigan, pamilya, celebrities, pati na rin ang mga fur babies. Nagpapatrol, Gengil Krishnan.
2: 2, 1!
3: Para sa kalusugan at kawang gawa, ito ang layunin ng Kapamilya Run 2026 na sinalihan ng mahigit 7,000 runners. Kumasa sila sa 3K, 5K at 10K categories. Hindi rin nagpahuli ang mga fur babies sa 1-kilometer run. Ago pansin naman si Fritzy Labastida o mas kilala bilang si Fabulous Barefoot Diva na tinapos ang 10-kilometer race ng nakapaa habang pasan ang logo ng ABS-CBN sa kanyang likuran.
6: ABS-CBN po talaga ang gate para makilala ako and para maka-inspire ako sa lahat ng mga Filipino.
3: Break naman muna sa trabaho ang ilang kapamilya stars para makiisa sa event. Spotted sina Joaquin Arce, Lela Ford, Jameson Blake at Kaori Oinuma.
25: Nabigyan na kami ng platform to influence other people. Hopefully, magtuloy-tuloy talaga to.
26: It's also nice kasi everybody is starting to run now. Everybody is focusing on an active lifestyle. So it's nice to join this journey with them.
3: Game din si TV Patrol anchor Bernadette Sembrano Aguinaldo na aktibo sa pagsusulong ng healthy lifestyle.
27: Always show up for our family. Yun ang pinaka-importante. Kaya ito tinawag na kapamilya run. Hindi lang ito basta kung anong takbo para ito sa pamilyang Pilipino.
3: Ikinatuwa ng ABS-CBN Foundation ang mainit na suporta ng publiko sa Kapamilya Run na inorganisa ng MNL City Run para sa ABS-CBN Foundation.
28: It's a bit overwhelming because there's so many people, but it's amazing to see that people show up, of course to run, but it's also to help.
3: Mapupunta ang malilikom na pondo sa iba't ibang programa ng ABS-CBN Foundation kabilang ang disaster response, environmental conservation, livelihood projects at educational initiatives.
29: Sa dulo, bulusok lahat. Puno, so all sold out. We're very, very happy.
3: Mula sa pagtakbo para sa kalusugan hanggang sa pagtakbo para sa kapwa, pinatunayan ng libo-libong kapamilya na bawat takbang ay may katumbas na pag-asang may bibigay sa mga nangangailangan. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
9: Sa pagpabalik ng TV Patrol, PNP-CIDG pinag-aralan ang mga kasong homicide at hazing kaugnay ng pagkamatay ni Rene Paterbonya at Divine Adili. Isang ilog sa Calamba City, Laguna, napuno ng bula na hinihinalang dulot ng gamigan. At lupa't mga tipak ng bato, gumuho sa Kenon Road, ilang motorista nangahasparing tumawid. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: TZMM, numero uno sa aksyon!
5: Ang oras, 4 minuto bago ang alas 7 ng gabi.
7: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: TV Patrol sa DZMM.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
11: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: TZMM, numero uno sa aksyon!
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: TZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras 3 minuto bago ang alas 7 ng gabi.
31: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: TZMM, numero uno sa aksyon. TZMM, numero uno sa aksyon.
32: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
33: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
34: May Silimarine, may multivitamins pa.
35: Yan, ang Liver Aid Pro.
34: Tulong sa pangangalagan ng atay.
35: Liver up na tayo
34: with Liver Aid Pro.
4: Hello, attorney!
36: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
37: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
4: Hello, Attorney!
37: Lunes hanggang Biyernes, alas 1 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
38: Lalo ngayong matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.

Sinisilip na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang mga posibleng kaso at paglabag kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players na nalunod sa Dipaculao, Aurora. Samantala, hindi naman sumipot sa patawag ng CIDG at Department of Labor and Employment sina Ateneo Blue Eagles head Coach Tab Baldwin at ilan pang opisyal ng koponan. Nagpapatrol, Karen De Guzman.

0: Forced calisthenics, exposure to the weather, or any other brutal treatment or forced physical activity.
1: Base sa kanilang investigasyon, sumailalim ang mga manlalaro sa calisthenics at iba pang team building activities sa tabing dagat mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga noong June 8. Pagsapit ng alas 2:30 ng hapon, naglakad sila kasama ang kanilang mga coach sa isang liblib na bahagi ng dalampasigan.
0: Why go doon sa secluded na lugar more than 300 meters away na malayo sa prying eyes? What's the purpose? When the lifeguard on duty is stationed doon sa resort.
2: Thank you.
0: So basically, you're endangering somebody.
1: Isa pa sa mga tanong ng mga investigador kung bakit isinagawa ang training sa lugar na kilala sa malalakas na alon at hindi karaniwang pinapaliguan ng mga lokal. Iniimbestigahan nila kung isinalang-alang ng mga organizer kung marunong lumangoy ang mga student-athlete.
0: Due diligence was not exercised. Like a good father of a family, you will not subject an individual po doon sa ganong katataas na wave. Second, there were past incidents already na nangyari. That's the reason kung bakit we will be asking why in Aurora after 4 activities na kinandak doon. And, we will be asking also if have they considered na these players are basketball players and not swimmers.
1: Ayon kay Morico, lumabas din sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Ateneo University Athletics Office na hiwalay na pinatatakbo ng isang foundation ng isang telco ang basketball team ng universidad, kabilang na rito ang pagpaplano at pagpupundo. Samantala, hindi naman sumipot sa patawag ng CIDG sina Ateneo Head Coach Tab Baldwin at tatlo pang opisyal ng koponan nitong Lunes. Tanging ang direktor lang ng University Athletics Office at kanilang mga abogado ang dumalo sa pagdinig.
3: Today is a fact-finding exercise. We are not here to arrest, we are not here to charge, but merely to gather the facts. Kukunin lang namin talaga kung ano nangyari, kung sinong nag-authorize, kung paano sila pumunta, kung sino nag-order.
1: Maglalabas ang CIDG ng panibagong sabina sa mga naunang ipinatawag na opisyal at sa ilan pang student-athletes. Hindi rin humarap sa patawag ng Labor Department si Baldwin. Dumating lamang ang kanyang abogado na nagpresenta ng kopya ng Alien Certificate of Registration o ACR ni Baldwin.
4: Kung meron kang ACR, hindi ibig sabihin pwede ka na magtrabaho. Ang inisyo ng DOLE ay AEP. Yung para ka makapag-alien employment permit. Yan ang ating tinatanong. Hindi dumalo si Coach Baldwin dahil nakikiusap siya na pagpahingahin muna daw siya. Sa ngayon sa batas, they have 10 days to answer.
1: Tinitignan naman ngayon ng National Bureau of Investigation ang kumakalat na video online ng isang babaeng nagpakilalang asawa ni Baldwin na nagbabala sa umano'y pagkataon ng basketball coach. Nakatakda rin nilang ipatawag ang mga personalidad sa likod ng insidente.
5: We have to validate first kung siya talaga yon, what is the relationship. So, mahirap namang pagbasihan natin yung mga posting ng social media lang, no. We're not discounting it. We're not saying na hindi natin pakikinggan or tututukan. That will be part of the investigation. That will be part of questions that will be answered and asked to Coach Tab Baldwin.
1: Hihiling naman ang CIDG sa Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin laban sa mga individual na sangkot sa investigasyon. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
6: Hindi pa rin umaalis sa Bao de Masinloc ang dalawang Chinese research vessels at ang movable floating platform na una nang namataan ng mga otoridad noong nakaraang buwan. Sa Maritime Domain Awareness Flight ngayong araw, may mga namataan ring mga barko ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa labas ng Bahura. Nagpapatrol, Bianca Daba.
7: Tatlong linggo na ang nagdaan mula nang unang ma-detect ang lumulutang na platform ng China sa loob ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Naroon pa rin ito sa loob ng Bahura at lumilipat-lipat lang ng posisyon. Sa Maritime Domain Awareness Flight ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ngayong Lunes, kitang hinihila ng isang research vessel at isang service boat ng China ang istruktura. isa pang research vessel ang nakasunod.

0: sumunod sa mga ito. Mula sa labas ng Bajo de Masinloc, muling hinila papasok at inilipat sa timog kanlurang bahagi ng Bacura ang floating platform.
1: While we were about to enter or the vicinity of what is inside the shoal, we saw the Chinese research vessel Yuzhan UK-6 towing the floating movable platform. The floating moving platform just came out of the shoal. And when we arrived there, it was just about to enter back.
0: Pagpasok ng istruktura sa loob ng Bajo de Masinloc, muling inilatag ng Chinese service boat ang floating barrier sa entrada ng Bacura. Namataan din ang antenna na una nang inilagay ng China sa isang rock formation malapit doon at ang nasa tatlong boya sa loob at labas ng Bacura.
1: We also saw the service boat towing the floating barrier. Ibig sabihin, they are placing back the floating barrier that was that they are always placing at the entrance to prevent the Filipino fishermen from entering the shoal of Bajo de Masinloc.
0: Ayon kay Rear Admiral J. Tarjela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa usapin ng West Philippine Sea, indikasyon ng pananatili roon ng mga Chinese research vessel ang illegal na marine scientific research sa Bajo de Masinloc. Pero hindi patiyak kung para saan ito at ano ang silbi ng floating platform. Wala pa naman anyang ebidensya ng anumang reclamation activities sa Bacura.
1: We would like to believe that the floating platform is being used by the Chinese research vessel and marine scientists to be their platform in conducting research in different areas.
0: Higit isang oras inikutan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight. Paulit-ulit na nagpapadala ng radio challenge ang People's Liberation Army Navy ng China. Pero sinasagot ito ng ating mga piloto at iginigiit na legal at rutina ginagawang operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.
2: We are conducting lawful maritime patrol within the Exclusive Economic Zone of the Philippines. You are way beyond the 200 nautical miles GEZ of your country.
0: Sa labas naman ng Bacura, bukod sa barko ng PLA Navy, namataan ang isang barko ng China Coast Guard at tatlong Chinese Maritime Militia Vessels. Una nang naghain ng mga diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs sa mga aktibidad ng China sa Bajo de Masinloc. Nanawagan din ang DFA sa Beijing na alisin ang mga inilagay na istruktura.
1: As what NTFWPS stated during the press con last week, anything that violates UNCLOS, anything that undermines our sovereignty and sovereign rights is always a concern of the national government. The approach of the national government is always on the diplomatic action. We still have strong faith on the diplomatic and legal action.
0: Tiniyak naman ng BFAR at PCG na patuloy silang magpapatuliya para igait ang karapatan ng bansa sa lugar. Bianca Dava, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
3: Inireklamo ng mga residente ang mga bulang lumitaw sa isang ilog sa Calamba City, Laguna na hinihinalang dulot ng kemikal. Bukod sa masangsang na amoy, nangamatay na rin ang ilang isda sa ilog. Nagpapatrol, Dennis Datu.
4: Ayan guys, tingnan naman kung gaano kadami ang bulayan.
5: Parang snow ang mga naglalaki ang bulang ito na umago sa San Juan River sa barangay Real sa Calamba City sa Laguna noong Biyernes.
4: Kanina may nadaanan tayo doon ng mga patay na mga similya ng tilapia dahil po siguro sa chemical na to. Misa po yung ibang isda, mga sunugang mata.
5: Mamimingwit sana ng isda si Rolando pero nagulat nang hindi na niya makita ang ilog.
6: Yung mga isda ho eh, naglulutangan, parang nalalaso no sila. Kasi dito ho kami kumukuha ng pang-ulam namin sa ilog.
5: Nabalot din umano ng masangsang na amoy ang ilog.
6: Ang amoy niya, amoy asido na parang amoy gas. Pagka napadampi sa balat niyo yung tubig, namamantal kayo.
4: Ayan guys oh.
5: Hindi lamang pinagkukunan ng mga residente ng isdang pang-ulam ang ilog. Naliligo rin sila dito at naglalaba. Sabi ng mga nakatira malapit sa ilog, ilang beses nang nangyari ang pagbula ng San Juan River. Pero noong Biyernes, ang pinakamatindi. subasabay uman ito sa tuwing umuulan.
6: Yan po sir, yung naanod na mga bulang yan, chemical po yan. Ayan po siya oh. Malakas po kasi yung tubig ngayon, bumabaha, kaya mabilis po siya madala.
5: Ngayong Lunes ng hapon, ilang sandali lang pagkatapos ng malakas na ulan, kapansin-pansin ang paglitaw muli ng mga bula sa ilog. Korektado ang San Juan River na ito sa Laguna, di ba? Kaya maaaring ang mga kemikal na pumipinsala sa ilog na ito ay makarating doon sa lawa at makapaminsala sa kabuhayan ng mga mangisdang umaasa doon.
7: Walang nakakita kung saan nagmumula ang kemikal na dumaloy sa ilog pero may hinala ang barangay.
8: Malamang po yan, ito pong mga katabing barangay po namin, sir. Yung patas na yan po, papunta po dun sa maano na rin ang turbina, makiling. May mga company po kasi dyan na halos dito sa ilog na to. As kanila rin po nang gagaling yung mga yan.
7: Nag-iimbestiga na ang City Environment and Natural Resources ng Kalamba kasama ang Philippine Coast Guard, DNR at Laguna Lake Development Authority o LLDA. Tinutumpok ng investigasyon ang mga pabrika na malapit sa ilog. Kumuha na ng sampol ng tubig ang mga otoridad para masuri kung anong kemikal ang nagdulot ng pagbula at kung saan pabrika ito nagmula.
9: Sa water analysis and then sa visualization po, and then tingnan po natin kung ano po yung pinakamalapit na mamatch po doon sa mga companies po doon.
7: Susuriin din kung nakarating na sa Laguna, Dibay ang kemikal. Maharap sa kasong paglabag sa Clean Water Act ang mapapatunayang nagtapon ng kemikal sa ilog. Dennis Dato, ABS-CBN News.
10: Sa pool sa dashcam ng isang motorista, ang biglang pagoon ng lupa at mga bato mula sa bundok sa Tuba Benguet nung Sabado ng tanghali. Binabaybay ng motorista ang haba ng Cannon Road nang biglang dumausdos ang lupa at ipak na mga bato patungo sa kalsada. Napaatras ang ilang trabahador sa lugar pero may ilang sasakyan ding nangahas o nangahas pa ring tumawid matapos ang rock slide. Pansamantalang isinara ang kalsada habang isinasagawa ang clearing operations. Nagpalala naman ang lokal na pamahalaan sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho. Sa lagay ng panahon, patuloy na makakaapekto ang easterlies sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Inaasahang magdadala ng pulupulo at panandali ang ulan sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ang easterlies o ang malinsangang hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko at umiihip patungo sa silangang bahagi ng Pilipinas. Localized thunderstorms naman ang mararanasan sa iba pang lugar. Wala namang binabantayang low pressure area ang pag-asa na maaaring maging bagyo.
11: Sa pagbabalik ng TV Patrol, 20 baril ni Senator Bato de la Rosa isinuko sa PNP. At Coco Martin at buong tropa ng Sigabo dinumog sa Cebu. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: TV Patrol sa DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
17: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: DZMM. Numero uno sa aksyon!
18: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
19: Ako to, si Chang Ami.
18: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
22: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
21: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
20: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
25: DZMM, numero uno sa aksyon!
26: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
27: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
25: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
28: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa Estrena.
29: TV Patrol sa DZMM.
3: Bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa iba-ibang lugar sa Sarangani para inspeksyonin ang pinsala ng lindol. At live mula sa General Santos City, nagpapatrol si Francis Orsio. Francis, isang linggo na ang nakakalipas mula nung tumama yung lindol. May pinagbago na ba yung sitwasyon dyan?
30: Tony, unahin ko na muna.
0: Bago tayo magsimula sa live, naramdaman namin dito sa General Santos City ang magnitude 6.2 na lindol. Ayon sa FEVOX, naitala ang epicenter ng lindol sa Davao Oriental at umakyat sa intensity 4 yung naramdaman dito sa Gensan. Pero paglilinaw ng FEVOX, ito ay hindi aftershocks na unang lindol noong Lunes, kundi panibagong lindol dahil sa paggalaw ng Philippine Trench. Samantala, mukhang matatagalan pa bago tuluyang makabangon ang mga naapektuhan ng lindol dito sa Sacsayhuaman at Davao Region. Isang linggo matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang maraming probinsya sa Mindanao, maraming negosyo ang sarado pa rin. Ang pharmacy assistant na si Sahida, napilitan na lang ilako ang ibang produkto sa kanilang botika para hindi mahinto ang kita.
1: Sa ngayon, na-stop ang business namin kasi naka-red tag. Tapos, parang matatagalan pa yung pag-ayos kasi nga mahirap pa ang sitwasyon.
0: Sa pagsusuri ng General Santos City Office of the Building Official, maituturing na red tag ang status ng ibang gusali dahil hindi pa ito ligtas na gamitin ulit. Kaya pansamantalang naglatag ng mesa si Sahida para tulungang maitaguyod ang negosyo at hindi mawalan ng trabaho.
2: Pero yung pagdating sa sahod, delayed yan. Kasi syempre, isang linggo tayong nahinto.
1: Tapos may mga bawas-bawas, ganyan-ganyan. Okay. Pero okay naman, hinahanap naman ng may-ari ng paraan para ma-okay yung salary namin.
0: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naapektuhan ng lindol ngayong Lunes. Sa evacuation center sa Glan Sarangani, kinumusta ng Pangulo ang kalagayan ng humigit-kumulang 200 pamilya na nanunuluyan sa Tent City sa Municipal Plaza ng Glan.
4: LGU executives continue to provide us with information kasi hindi pa naman, this is still a developing situation. For example, we're still recovering mga missing. Then of course, we have to attend to the repair of the hospitals para maibalik natin yung pasyente, makapasok nila sa loob. And then of course, DPWH, we have to do the assessment, the engineering assessment to see what is safe, what is not safe, what has to be done, and all of that.
0: Ayon sa Department of Health, umabot na sa 74 ang namatay at tinatayang 1,600 ang nasugatan sa iba-ibang rehiyon, karamihan sa Sacsayhuaman at Davao. Base sa ulat ng Office of Civil Defense, karamihan sa mga nasawi ay dahil sa landslide sa mga lalawigan ng Davao Occidental at Sarangani, kabilang ang General Santos City. Aminado ang OCD na pahirapan ang operasyon ng search and recovery at sa Jose Abad Santos, pansamantala muna itong itinigil. Samantala, bukod sa food packs, sisimula na rin ang pamahalaan ng pamamahagi ng financial assistance sa susunod na linggo ayon sa DSWD. Ang Department of Human Settlements and Urban Development, iniulat na 58,000 bahay ang nasira ng lindol. Kaya magbibigay ang kagawaran ng cash assistance, shelter kits, construction materials at loan moratoriums. Habang magpapatuloy ang engineering inspections ng DPWH sa mga ospital, paaralan at iba pang pasilidad. Naglaan naman ang Office of the President ng kabuang 278 million pesos na financial assistance na ibibigay sa mga apektadong LGU. Sa sektor ng edukasyon, nasa 617 classrooms ang tuluyang nasira at kailangang idemolish at magtayo ng panibagong gusali. Ang Department of Education naglaan ng 22 million pesos para sa cleanup at repairs ng mga eskwelahan habang ipatutupad ang flexible at distance learning habang isinasagawa ang inspeksyon.
4: Kung ano pa yung nakita ninyo na pangangailangan, kung kaya natin ng dalhin, dadalhin namin.
0: Tony, tinatayang nasa 176,000 families ang naapektuhan na ng lindol mula noong Lunes, habang nasa 1.1 billion pesos naman ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, kung saan nga 26 yung mga kalsadang hindi pa rin madadaanan, nasa 13 naman yung mga tulay na hindi rin madaanan, habang tuloy-tuloy din yung power, water and communication outages sa iba-ibang lugar dito sa Mindanao. Tony.
3: Maraming salamat, Francis Orcio.
5: 20 armas na nakarehistro kay Senator Ronald De La Rosa ang isinuko sa Philippine National Police. Kasunod nito ng pagkansela sa registration at license to own and possess firearms ng senador. Ayon sa PNP, isinuko ng isang legal representative ni De La Rosa ang mga armas sa isang bahay na iniuugnay sa senador sa Barangay Maa sa Davao City. Dinala ang mga ito sa tanggapan ng Regional Civil Security Unit 11 para sa official custody at safekeeping. Noon na lang sinabi ng mga otoridad na nasa 117 armas ang nakarehistro sa pangalan ni De La Rosa.
6: Nakipag-ugnay na po ang PhilHealth sa pamilya ng isang miyembro nitong namatay dahil umano sa kawalan ng perang pang-deposito sa isang ospital. Hindi rin umano nakatanggap ng benepisyo ang miyembro dahil sa sinasabing 24-hour rule. Pero nilinaw po ng PhilHealth na tutulungan nito ang pamilya. May paalala rin ahensya sa mga ospital. Nagpapatrol, Rafael Pusano.
7: Sinagot na ng Department of Health at PhilHealth ang isang nag-viral na post sa social media tungkol sa isang PhilHealth member na namatay matapos magkaroon ng brain hematoma. Kwento ng nag-post, wala silang pambayad para sa operasyon. Hindi rin anya sila nakatanggap ng benepisyo sa PhilHealth kahit higit 2 dekada ng contributing member ang kanyang mister. Sinabihan umano sila ng PhilHealth staff sa ospital na hindi eligible ang mister niya sa PhilHealth package dahil hindi siya nagtagal sa pagamutan ng isang buong araw. Ayon sa Department of Health, may benepisyo para sa mga pasyenteng mapupunta sa mga ospital kahit pa hindi abuti ng isang araw ang kanilang pagkaka-confine.
8: Basta outpatient ka, di ka na-admit, may benefit ka. Yan ang pinakabagong benefit package. Yung pinasabi nilang less than 24 hours, yun yung dati.
7: Nilinaw din mismo ni PhilHealth President and CEO Edwin Mercado na covered dapat ang benepisyo ng PhilHealth ang isang miyembro kahit wala pang isang araw siyang na-confine.
9: In dreaded cases like myocardial infarct or atake sa puso, stroke, pneumonia, severe dengue, yung mga fortuitous events like natural calamity o wag naman sana but bombing incidences for example, yun ay meron na kaming standing circular na covered ang aming pasyente even if they are if they pass away within 24 hours.
7: Hindi rin tamang hingan ng deposito ang pasyente bago gamutin, alinsunod sa RA 10932 o Anti-Hospital Deposit Law. Ito ang mismong paalala ni Senator J.V. Ejercito na isa sa mga nagsulong ng Universal Healthcare Act. Anya, malinaw sa UHC law na lahat ng Pilipino ay miyembro at dapat makinabang sa benepisyo mula sa PhilHealth. Nakipag-ugnayan na ang PhilHealth sa pamilya ng nasawing miyembro at sinabing tutulong sila para maibigay ang mga benepisyo ng asawa. May paalala rin ang ahensya sa mga ospital.
9: I would like to remind all the hospitals and also our doctors that this is a shared responsibility and a shared social contract. And that there are service level agreements that they should be complying with, which we will already monitor. Lagi ko nga sinasabi sa mga tao natin, alam nyo, ituring nyo na kapamilya nyo ang bawat pasyenteng tinitingnan nyo. Isipin mo kung yan yung nanay mo, yung tatay mo. Anong kailangan mong gawin? So yun yung aming nire-reorient.
7: Kasunod ng nangyari, sinabi ng PhilHealth na re-repasuhin nila ang kanilang mga patakaran at gagawa ng mas malinaw at matibay na gabay sa mga staff ng PhilHealth at mga ospital para sa mas maayos na pagproseso ng mga claim at maiwasang maulit ang ganitong trahedya. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
6: Sino ang wittiest? Yan ang aabangan ng Madlang People sa bagong season ng Miss Q&A sa It's Showtime. Muling rarampa at magbabardagulan ng talino ang fresh batch ng contestants. Nagbabalik man bilang hurados ang beauty queen at television host na si Nicole Cordoves, kasama sina showbiz royalty Caril at Y-Speak host Ralph De Leon. Yes naman agad ang kanilang hato sa contestant na si Mrs. Jawonang Antipolo na nagpakitang gilas sa Witlang Round at itinanghal na kauna-unahang daily winner. Samantala kasabay ng opening ng Miss Q&A segment, ibinida ni Unkaboggable Superstar Vice Ganda ang kanyang latest single na Talak.
10: Matagal ko nang sinulat to. Isinulat ko talaga to para sa grand finals nung last season na hindi nagamit. Tamang-tama naman, nabuo namin yung bagong season ng Miss Q&A. Sabay na launch ng bagong season at launch ng bagong kanta ko na ang pamagat ay Talak.
3: Susunod, Amerika at Iran nagkasundo na pumirma sa peace deal. Strait of Hormuz bubuksan na. At ang kasaysayan at makulay na kwento ng Tore ng ABS-CBN. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
29: TV Patrol sa DZMM. Happy
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Hello, attorney!
12: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
25: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
29: Hello, attorney!
25: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
29: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa 630.
25: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
29: TV Patrol sa DZMM.
3: Ilang individual ang malubhang nasugatan matapos araruhin ng closed van ng isang bangketa sa Taytay, Rizal. Live at exclusive mula sa Taytay Patrol si Daryl Sarmiento. Daryl, bakit nangyari itong aksidente?
13: Tony, nagkalat sa bahagi ng kalsada na sakop ng Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal, ang pirapirasong bahagi ng lagibang tindahan at auto shop matapos nga naararuhin ng isang delivery truck ng courier company bandang alas 4 nitong Lunes ng hapon. Sa kuha ng CCTV, napakatuli ng takbo ng closed van. Ayon sa mga nakakita, tila nawalan ng kontrol dito ang driver kaya dumire-diretso sa bangketa at inararo ang mga taong naroon. Nakahandusay sa kalsada at hindi patukoy na bilang ng mga biktimang malubhang nasugatan. Isa sa mga nahagip, kahit duguan, pilit na bumangon para humingi ng tulong. Ayon sa Taytay Public Information Office, agad na tumubon ang emergency responder sa insidente at dinala sa ospital ang mga biktima.
14: Hawak po ng anak ko na maamot na karito na Tumakbo ako dito, nakita ko yun po, mga may patay po dyan. Okay. Lalo lang kasi paano na kita namin.
15: Eh, dapat, pag ganun marami kang madamay, ingat sa pagdadrive. Huwag mag... Ang sabi nila, preno. Walang preno. Pero tumigil naman doon. Sabi, lasing. Eh, hindi ko na nakita yung driver eh. Wala naman basag yung ano, yung hindi nayupe yung van, nabasag lang yung salamin.
13: Tony, sa ngayon ay wala pa tayong opisyal na tala ng mga nasawi, kung meron man, at bilang ng mga nasugatan habang patuloy na ang investigasyon ng Taytay Municipal Police Station. Pero ayon sa pulisya ay nasa kustudiya na nila ang driver at ang pahinante ng nasabing truck. Tony?
3: Maraming salamat, Daryl Sarmiento.
5: Nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran na pumirma sa peace deal matapos ang mahigit 3 buwang giyera. Ibig sabihin, tuluyan nang bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz at alisin naman ng US ang naval blockade nito. Pero ang tanong, babalik ba agad sa dating 50 hanggang 60 pesos kada litro ang presyo ng diesel at gasolina sa Pilipinas?
16: Si US President Donald Trump mismo ang nag-anunsyo sa kanyang social media account ng kasunduan ng Amerika at Iran na bubuksan ng Strait of Hormuz at aalisin na rin ang US naval blockade. Ayon sa Prime Minister ng Pakistan na namagitan sa Washington at Tehran na pagkasunduang itigil na ang mahigit 3 buwang giyera kabilang na ang bakbakan ng Israel sa Lebanon. Pero hindi pa malinaw ang ibang detalye ng peace deal na pipirmahan sa Switzerland sa Biyernes. Sa Pilipinas, wala pang epekto agad ang peace deal dahil may delay na isang linggo ang refleksyon ng presyo sa world market. Mahigit 90% ng pangailangan ng Pilipinas sa langis may connect sa Middle East, partikular na sa Strait of Hormuz. Bukas, Martes, bagamat may rollback sa diesel na 3 pesos at 71 centavos kada litro at 50 centavos sa kerosene, tataas pa na mahigit 1.60 ang litro ng gasolina. Kaya dismayado ang TNVS driver na si Ronald dahil paliit ng paliit umano ang kanyang kita. Pero umaasa siyang mauwi sa rollback sa Pinas ang kasunduan ng US at Iran.
17: Hopeful po kami na sana bumaba para talagang may uwi din sa ano, pamilya.
5: Ngayong nagkasundo na ang Iran at Estados Unidos, ang tanong ay, babalik pa kaya sa dati ang presyo ng diesel at gasolina na naglalaro lang noon sa 50 hanggang 60 pesos kada litro? Sa taya ng DOE, hindi agad-agad dahil maraming pasilidad ang nasira sa bakbakan ng magkabilang panig.
16: Maraming barko ang stranded at hindi makalusot sa Strait of Hormuz at sangkaterbang pasilidad ng langis ng Iran at mga bansang kaalyado ng US ang binomba kaya nasira.
18: Does it go down to the pre-war level? Not immediately, probably. Kailangan natin ng another 6 to 12 months. It's really just an issue of restarting the supply that was disrupted by the war. Hindi kasi instantaneous yung balik ng supply.
16: Sa Pilipinas, nagdeklara pa ng State of Energy Emergency, kaya Department of Energy ang nagtatakda ng lingguhang price adjustment sa langis. Ayon sa DOE, pag-uusapan pa kung panahon nang tanggalin ang State of Energy Emergency.
19: We will have to meet and reassess kung ano ba, kung kailangan pa ba yung emergency, because the oil industry might not be, there might be less need of an emergency power, pero yung ating ibang sector baka nangangailangan pa kasi apektado pa rin sila.
16: Simula na isang linggo, imbis na aktual na price adjustment, naglabas ng price range ang DOE. Halimbawa, para bukas, ang price range para sa rollback sa diesel ay 3 pesos at 71 centavos hanggang 5 pesos at 71 centavos kada litro. Ang sinunod ng maraming kumpanya ng langis ay ang pinakamababa sa price range. Sa gasolina, ang price range ng DOE, rollback na 32 centavos hanggang increase na 1 peso at 68 centavos. Ang ipatutupad ng ilang oil firms bukas, increase na 168.
19: Makikita mo naman yan sa published rates nila eh, no? Na hindi naman ganun na kung anong pinakamataas doon tayo pumunta. Normally they submit to us before we even put the prescribed rates. Alam na namin before namin ilagay yung range kung ano yung gusto na presyo ng oil company.
16: Samantala, nasa yellow alert pa rin ang Visayas sa 35 araw. Ibig sabihin, manipis pa rin ang reserbang kuryente dahil 26 ang plantang bagsak. Ang bad news, mukhang matatagalan bago bumalik sa normal ang sitwasyon.
1: Agosto pa makakabalik yung mga malalaking planta. Mas maganda ang Department of Energy ang sumugot dyan kasi may posibilidad talaga na merong impact yan sa presyuhan.
2: Hopefully, with the coming in of PEDC Unit 3 in July 3, then mawawala na po yung ating yellow and red alert together with the newly installed battery energy storage system.
16: Noong Mayo, sa Visayas, ang pinakamalaking talon sa presyo ng kuryente sa spot market dahil sa manipis na reserbang kuryente. Ang sumasalo nito lahat, mga consumer ng mga private utilities at kooperatibang bumibili ng supply sa merkado.
4: Nagsumite na ng pre-trial brief sa Senate Impeachment Court ang prosekusyon at ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala naman ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel na dapat ibaba ang kailangang bilang ng boto para makakuha ng conviction sa impeachment trial ng bise kung hindi pa rin anila makadadalo sa botohan ang dalawang senador. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
20: Alinsunod sa utos ng Senate Impeachment Court, parehong naghahing ngayong Lunes ng hapon ang kampo ni Vice President Sara Duterte at ang House Prosecution ng kani-kanilang pre-trial briefs. Laman ito ang listahan ng mga dokumentong ebidensya, testigo at facts na panukalang desisyonan kung sasang-ayunan ng kabilang panig para hindi na pagtalunan pa sa mismong paglilitis. Si Attorney Michael Poa ang naghain ng pre-trial brief ng kampo ng bise, bagamat tipid siya sa pagbibigay ng detalye.
21: Around 60-something pages, nilagay na natin lahat ng ating witnesses that we are looking to present and also documentary evidence that we are looking to present.
22: So
21: yung
22: witnesses yung nasa?
21: Medyo weekend, pag-example sa
24: several.
20: Nang tanungin tungkol sa lagay ng pangalawang pangulo.
21: Always in good spirits, sabi nga namin parati, ito'y dilim na lang trabaho niya bilang vice presidente, regardless of the impeachment proceedings.
20: Si House Secretary General Shelley Grefil naman ang naghain ng 57 pahinang pre-trial brief ng prosecution. Tinanggap ito ni Attorney Renato Bantog Jr. na pumirma bilang clerk of impeachment court. Kasama rin sa inihain kanina ang entry of appearance ng private prosecutors.
26: 529 copies of pre-trial brief.
27: Ano bang supposedly context ng pre-trial brief?
26: Of course, yung lahat. Witnesses, stipulation of facts.
20: Hindi bababa sa 30 ang inilistang magiging testigo ng prosekusyon. Kasama ang ilang kinatawan ng bangko at hostile witnesses mula sa Office of the Vice President at Department of Education noong si Duterte pa ang kalihim nito.
28: Sa ilalim po ng ating rules, kapag ang testigo, hindi mo na isama ang pangalan doon sa pre-trial, generally speaking, hindi po siya papayagang tumistigo during the trial. And that is why, as a matter of rule, lahat ng testigong isasalang mo, dapat yung pangalan isumitin mo during the pre-trial conference.
30: Regarding the bank officials, for example, it is possible that we will not yet say the names of these persons, but there will be a description of their position and or the purpose of their testimony.
20: Kasama rin sa pre-trial brief ang posisyon ng House Prosecution kaugnay ng posibilidad ng open rule sa directed cross-examination. Sa June 18, inaasahang dadalo sa pre-trial conference ang 11 House Prosecutors at 10 private prosecutors. Imbitado rin doon ang kampo ng Vice Presidente pero hindi ito bukas sa publiko at sa media. Sa pre-trial conference, isa sa formal ng prosekusyon, ang hiling na bukod sa Ingles ay payagan ding gamitin ang wikang Filipino sa paglilitis na inaasahang sisimulan sa July 6. Naniniwala naman ang ilang miyembro ng prosekusyon na dapat ibaba ang kailangang bilang ng boto para makakuha ng conviction sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Ito'y kung hindi pa rin makadadalo sa botohan, sina Senador Ronald Bato de la Rosa na ipinaaresto ng ICC at si Senador Jinggoy Estrada na nakadetine dahil sa kasong plunder at graft. Ayon sa konstitusyon, 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para ma-convict ang isang impeachable official sa alinman sa Articles of Impeachment. Sabi ni Luistro, kung ngayon ang botohan, 22 at hindi 24 dapat ang base number.
0: Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad, ito yung tinatawag ni Avelino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. And having said so, plus hindi mai-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold or the required number of votes?
20: Pag-uusapan pa ng House Prosecution Panel kung maghahain sila ng motion sa Senate Impeachment Court para bawasan ang conviction threshold. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
4: Nadagdagan ng 10 milyong piso ang halaga ng mga ari-arian ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Batay sa kopya ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong 2025. Sa nakuhang kopya ng ABS-CBN News Research and Verification Unit ng SALN ni na Duterte noong isang taon, pumalo na sa 98.66 million pesos ang net worth ng bise at kanyang mister kumpara sa 88.51 million pesos noong 2024. Hindi pa rin sila nagdeklara rito ng cash on hand at perang nakalagak sa bangko. Umakyat din ang halaga ng kanilang total assets sa higit 122 million pesos matapos idagdag ang biniling condominium unit na may parking slot sa San Juan City na may halagang 10 million pesos. Tumaas din ang halaga ng kanilang total liabilities o mga pagkakautang. Isa ang di umano tapat na deklarasyon ng SALN ng pangalawang pangulo sa lilitising Articles of Impeachment ng Senate Impeachment Court. Naghain po ng motion at manifestation sa Korte Suprema ang pamilya ng nawawalang UP students na sila Sherlyn Kadapan at Karen Empeño upang pilitin ang Bureau of Corrections na ilahad ang kinaroroonan ni retired Major General Jovito Palparan. Nag-ugat ito sa natanggap nilang impormasyon na wala na umano sa Nubilibid Prison sa Muntinlupa si Palparan at inilipat sa Philippine Military Academy sa Baguio City. Binigyang diin nila na bumabalik sa kanila ang mga notices na kanilang ipinadadala sa Bilibid at hindi natatanggap ni Palparan. Mariing itinanggi ng Bucor ang mga ulat at nanindigang nananatili sa maximum security compound sa Bilibid si Palparan. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., ang paglipat ng sinumang high-profile na bilanggo ay nangangailangan ng mahigpit na protocol, dokumentasyon at opisyal na utos ng korte na wala naman sa kasalukuyan. Matatanda ang 2018 ng mahatulang guilty si Palparan sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ni Nakadapan at Empeño. Pinagtibay din ng Court of Appeals ang hatol na ito noong 2022.
3: Kitik sa kasaysayan ang Millennium Transmitter Tower dito sa ABS-CBN compound. Kaya higit sa kakayahan itong tanggapin at ihatid ang broadcast, nagkaroon na rin ito ng mas malalim na kahulugan para sa mga kapamilya. Sa pagunita ng ABS-CBN sa 80th anibersaryo ng pagkakatatag nito, sabay nating akyatin ang mga kwento ng pagsisikap at paglilingkod sa mata ng iconic na tore na ito. Isang engineering marvel ang matagal nang bahagi ng Quezon City skyline sa loob ng halos 6 decades. Nung itinayo ito sa taong 1968, nag-iisang naghari sa Diliman area ang ABS-CBN Broadcast Tower na may orihinal na taas na 365 feet. Katabi ito ng nooy kabubukas pa lang na ABS-CBN Broadcast Center, ang bagong tahanan ng pinagsanib na unang dalawang himpilan ng telebisyon sa Pilipinas. Ang tore ng ABS-CBN at ang bagong broadcast center nito sa Bohol Avenue, ang mga simbolo ng pangarap ni ABS-CBN President Eugenio Henny Lopez Jr. na maitatag ang Philippines' largest network. Para kay Henny, ito ang magsisilbing bridges on the air, ang mga tulay sa himpapawid. Ito rin ang naglayong tumupad sa motto ng ABS-CBN sa habang panahon na maging in the service of the Filipino. Magmula noon, naging simbolo na ang ABS-CBN Tower sa malayang pamamahayag, ng responsabling paghatid ng tamang impormasyon, ng totoo at napapanahong balita, at pag-alay ng aliw sa maraming kapamilya. At ito rin ang naging instrumento para mapagbuklod ang mga Pilipino mula sa mga magkakalayong isla ng bansa. Mga kapamilya, panoorin ang dokumentaryong Huling Akyat sa Tore ni Anjo Bagawisan sa pagsasalaysay ng inyong lingkod. Simula ngayong June 15 sa ABS-CBN News YouTube channel, pagkatapos po yan ng TV Patrol.
5: Susunod, Coco Martin sinalubong ng sigabo ng pagmamahal sa Cebu. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
29: TV Patrol sa DZMM. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
29: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa.
29: Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
7: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Si Gabon ang pagmamahal ang sumalubong sa hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin sa Cebu. Di magkamayaw ang fans na dumagsa sa mga kalye nang magikot sa motorcade si Coco kasama si prime actress Julia Montes at iba pang co-stars ng inaabangang seryeng Si Gabo. Nagpapatrol MJ Felipe.
1: Pasado alas 7 ng umaga nang dumating sa Cebu sina Coco Martin, Julia Montes at ilang co-stars nila sa kanilang nalalapit na series at comeback na Si Gabo. Matapos ang ilang oras na pahinga, diretso na sa motorcade sina Coco at ang buong tropa. Mahigit 4 na oras silang nag-ikot sa ilang kalye sa Cebu. Nagsimula ang malapiestang saya sa Taboan Public Market. Sa pag-andar ng motorcade, isa-isang naglabasan sa kanikanilang mga bahay ang mga taga Cebu. Masaya rin ang mga bata na magbabalik na ang kanilang hari ng aksyon sa telebisyon. Mula sa malaking sasakyan, lumipad sa mas maliit na truck sina Coco at Julia para makapasok sa masisikip na kalye. Hindi magkabayaw ang tao sa pagkaway kay Coco. Pagsigaw ng pangalan nila ni Julia, nakisabay rin sila sa masayang tugtugan, lalo na nang ganahan si Coco na kumanta. Kasabay nila Gerald Napoles, Smuglas, Basilio, Mark Lapid, JC De Vera at iba pa.
2: I'm just really happy and glad to be part of the show. Thank you, Julia and Coco, for considering me for this part. Sa mainit na pagtanggap na Cebu, mas mainit pa sa Palahon.
3: Napakasaya talaga. Basta mahal namin kayo. Lagi niyong kambangan yung June 22, Si Gabo, 8 p.m.
1: May extra kilig sa mga nag-abang nang maki-join na rin sa saya si Julia. Bahagyang bumagal ang andar ng motorcade nang dumaan sa napakakapal na tao. Kaliwat kanan, taas baba, sa kalsada man o bubungan, saan ka man bumaling ng tingin, punong-puno ng tao at lahat sabik na makita si Coco. And the long wait is over dahil sa June 22, sa susunod na Lunes na, ang pagsisimula ng kwento ng Si Gabo. At ngayong gabi, pagkatapos ng TV Patrol, ipapalabas ang kauna-unahan at official full trailer ng Coco Martin's Si Gabo. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: At yan ang mga balita ang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol. Ah, di kinakailangan to. Sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z, susunod po sa ABS-CBN News YouTube channel ang dokumentaryong Huling Akyat sa Tore. Ako po, si Tony Velasquez.
5: Para sa iba pong balita, mag-login po kayo sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: Napapanood po ang TV Patrol at iba pa mga paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa AllTV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: nagbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, copy sana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras ngayong Lunes.
1: Isang minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report!

0: Pagliarosa SOCK REPORT.
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Lunes, June 15, 2026.
2: It's Payday Monday!
1: Payday Monday! Pero siyempre, partner, huwag kang gagastos pag Lunes. Yun ang sabi, kasabihan eh. Pero sa panahon niya, wala magagawa. Magagastos.
2: Actually, yung gastos part na parang more on pambayad talaga ng mga Judiths.
1: Yeah. Anyway, mamaya na tayo magbanteran, partner.
2: Uh-huh.
1: Ay, bisyo alas 8 na po. Ito po ang SPOT Report kung saan bawat kaso ay may istoryang... istorya. Bawat krimen ay may ebidensyang kailangan tuklasin. At sa bawat anggolo, may tanong na dapat sagutin.
2: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman.
0: SPOT Report!
1: Ay bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
2: At lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Ay ito po ang
2: SPOT Report!
1: Ayun, oh, partner, banter na. Oh, yung pambayad mo. Oh.
2: Ayun na nga. Yung kanina nga, partner. Actually,
1: matik yan. Oh,
2: matik yan,
1: partner. Auto-debit, auto-debit.
2: Yun na nga. Eh, kaso paano kung bukod sa auto-debit, partner, eh, meron ka pang cash o COD ng mga parcel na darating sa iyong tahanan.
1: Mapanghalata ka, no, partner.
2: Ka-good luck na lang talaga.
1: Napapanghalata si Marlene Padiernos.
2: Alam mo, dito papasok, partner, yung ating payo sa ating mga kabayan na kapag boring... Huwag mag-online shopping.
1: Hindi.
2: Diba? Oh, bakit?
1: Uninstall mo lang.
2: Uninstall na lang.
1: Anyway, saan ba tayo napapakinggan, partner? Go ahead.
2: Oh yeah, kami po ay inyo napapakinggan sa DZMM at Teleradio sa East 30. O Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30, partner. At meron tayong cable.
1: Yeah, napapanood tayo sa cable channel, partner, mm-hmm. sa Sky Cable Channel 26, kung saan tayo number one. Oh, wow. Siyempre dyan sa mga social media, partner, ng Teleradio, yung Facebook, pati YouTube channel. At saka siyempre, partner, pwede rin ho kayo magmensahe. Kung kayo may internet naman at kayo merong Viber, ano bang Viber hotline natin, partner?
2: 0919-278-3000. Ulitin ko, 0919-278-3000. Mm. Kung kayo ho ay walang magawa at nakakalig kayo ngayon sa SPOT Report, sali po na mag-online shopping magawa. At gumastos. Mag-message na lang po kayo sa aming Viber line. Babasahin namin yan maya-maya
1: si
2: lang.
1: Judith, no, para mapunta na lahat kay Judith.
2: Correct.
1: Partner, ha? Anyway, partner, bago ulit tayo magbanter, pasadaan muna natin ang mga balita sa nakalipas na oras.
0: Jeff Caparas at Marlene Padiernosa SPOT Report.
1: Ay mga kapamilya, nagpatawag na si Pangulong Marcos Jr. ng special session ng Kongreso sa Miyerkules, June 17, sa gitna ng sine die adjournment o pagtatapos ng sesyon at sigalot sa liderato ng Senado. Sa Proclamation 1318, inatasan ng Pangulo ang Kongresong aksyonan agad ang mga panukalang magpapalakas ng social protection sa harap ng problema sa enerhiya at nararanasang kalamidad kabilang ang lindol sa Mindanao. Inaasahang matatalakay din ang pagpapalawak ng access sa education at healthcare at pagpapalakas ng suporta sa vulnerable sector kabilang sa priority bills ang Anti-Political Dynasty Act, kabilang Presidential Merit Scholarship Program at amyenda sa ilang batas gaya ng Universal Access to Qualify Tertiary Education Act. Sa ilalim din ng sesyon, maaksyonan ng komisyon o ng Commission on Appointments ang mga nakabinbing appointments sa ibang sa iba't ibang posisyon sa gabinete, militar at foreign service.
0: SPOT Report.
2: Samantala, no show o hindi naman sumipot sa CIDG si Ateneo Basketball Head Coach Tab Baldwin at tatlong iba pa kaugnayan

0: Investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nilang manlalaro sa Dipacolao, Aurora. Sinabi ni Interior Secretary John Vicramulla na mula sa 5 opisyal ng Ateneo basketball team na ipinasabi na tanging pinuno lang ng Athletics Department ang humarap sa CIDG ngayong araw. Hindi rin sumipot si Baldwin sa pagdinig ng Department of Labor and Employment kanina at sa halip, kanyang abogado ang nagdala ng alien certificate of registration sa halip na ang hinihinging alien employment permit ng kagawaran. Sinabi naman ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na bibigyan ng 10 araw ang kampo ni Baldwin para magsumite ng kanilang sagot. Sa 29 naman ng Hunyo, itinakda ang formal na pagdinig. Sa panayam naman sa DZMM, sinabi ni Tolentino na ipinatatawag din nila ang pamunuan ng Ateneo de Manila University dahil may pananagutan din ang paaralan sa insidente bilang bahagi ng extended parental authority sa mga student athletes.
1: Spot report.
2: Ay, dalawang suspect naman po, kabilang ang isang minor de edad ang agad na naaresto kaugnay ng pang-hold up sa isang 15-anyos na dalagita sa Bacolod City.
0: Mm-hmm.
2: Ay ayon po kay Police Regional Office Negros Island Region Chief Brigadier General Romano Cardinio, tinutukan agad ng Bacolod City Police Office ang insidente matapos tutukan din ng kutsilyo at nakawan ng cellphone at pitaka ang biktima sa barangay Estefania noong gabi ng June 12.
0: Nako.
2: Ay sa isinagawang hot pursuit operation, agad na nadakip ang minor de edad na suspect. Ay kinabukasan naman na aresto rin ang isa pang suspect na kinilalang si alias Jan. Ay nasa kustudiya na ng Police Station 4 si alias Jan habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Ay yung minor de edad naman ay itinuturing na ay itinurn over sa Social Development Center alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ay sinabi po ni General Cardinio na patunay ang mabilis sa pagkakaaresto sa kahandaan at pagiging epektibo ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan diyan po sa NIR.
1: Report.
0: Humingi naman ng paliwanag ang Department of Environment and Natural Resources kay Davao City Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng mga insidente ng umano'y illegal na pagkatapo ng basura sa labas ng tanggapan ng ahensya sa Lanang, Davao City. Ayon sa DENR, may mga nahuli nagtatapo ng hindi segregado o segregated na mga basura na umano'y nagturo sa isang social media post ng alkalde na nagsasabing pansamantalang collection point ang lugar. Nagkikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Philippine National Police para matukoy ang iba pang sasakyang sangkot sa illegal na pagkatapon ng basura. Binigyan naman ni Mayor Duterte ng 5 araw para magpaliwanag.
1: Spot report.
2: Ay nakapagtala naman ang Bureau of Internal Revenue ng 279.135 billion pesos per tera
0: na
2: gross revenues noong nakaraang buwang May 2026.
0: Oy.
2: Mas mataas po ito ng 14.15% o 34.61 billion pesos kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Tama-tama, sweldo ngayon, per tera. Lumampas din ang koleksyon sa target na 279.056 billion pesos ng mahigit 78 million pesos.
0: Uh-huh.
2: Ay ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nakatulong ang pinalawig na filing season para mas maayos na makasunod ang mga nagbabayad ng buwis. Marlin, to be part.
0: Nagbabayad ako ng buwis part.
2: Mula Enero hanggang Maya 2026, umabot na sa... na wala tuloy ako. Sa 1.434 trillion ang kabuuan na kolekta ng BIR ay mas mataas ito ng 5.49% o 74.582 billion pesos kumpara sa kaparehong panahon noong 2025.
0: Aba.
2: At lampas sa target ng ahensya na 9.709 billion pesos. Puro ano to, bilyunan ang usapan dito.
0: Ayon
2: sa BIR, nakatulong sa paglago ng koleksyon ng patuloy na pagpapatupad ng mga reforma at digitalization initiatives ng ahensya. Ay sana partner, sana yung ano naman ang ilabas din. Sana magkaroon tayo ng listahan saan napunta naman, no.
0: Mayaman pala ang Pilipinas, partner, no.
2: Bilyunan niya.
0: Mayaman ang Pilipinas.
2: Ano kaya ito, pambayad ng tang-u o ano?
0: Uy.
2: Ano tingin mo?
0: Pwede pambayad ng tang-u, pwede rin ang partner na pandagdag sa pondo ng mga ahensya para sa pagtulong sa mga Pilipino na sana'y talagang na-allocate sa mga dapat i-allocate partner. Diba? Sa mga ganyang usapin, may naaalala na naman.
2: Matagal naman. Huwag mo na muna alalahanin yan. Huwag mo na muna alalahanin.
0: Kumpara mo naman yung revenue ko sa revenue na yan, partner.
2: Basta, ang laki ng... nakita mo na naman siguro ang payslip. Anyway, partner, next item ko.
1: Spot! Report!
0: Samantala, positibo naman ang Department of Energy sa posibleng epekto ng peace deal ng Estados Unidos at Iran sa presyo ng produktong petrolyo. Pero sinabing maaari pang abuti ng 6 hanggang 12 buwan bago bumalik sa dati ang presyuhan dahil sa pinsala ng digmaan sa infrastruktura. Nag-anunsyo na ang ilang kumpanya na langis ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas at malaki ang rollback sa diesel na nasa 3 pesos and 71 cents. Tapos kada litro, habang 50 centimos naman sa kerosene. Tataas naman ng 1 peso ang 68 centavos ang gasolina. At pasok ito sa pagtaya ng DOE na nagdidikta ng presyo ng produktong petrolyo habang nasa ilalim ng State of National Emergency o Energy Emergency ang Pilipinas.
1: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
2: May balita naman, partner, sa labas ng himpilan, Attorney Jesus Falsis III hinimok ang Supreme Court na aksyonan ng mga disbarment laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, atin ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, take it away!
3: Jeff, Marlene, tanggap na at nirerespeto ni Attorney Jesus Falsis III ang desisyon ng Supreme Court na suspindihin siya sa law practice sa loob ng 1 taon kaugnay yan ng naging pahayag niya sa social media noong 2018 hanggang 2019. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Falsis na kinikilala niya ang kapangyarihan ng Supreme Court na disiplinahin ng mga abogado at handa niyang tanggapin ang naging kaparusahan aniya. Ipinagtatanggol lamang niya noon ang kanyang pamilya at kapatid. Sa gitna ng matinding kontrobersya kasabay nito, hinimok niya ang Korte Suprema na aksyonan din ang mga nakabingbing reklamong disbarment laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte upang maipakita na walang sinuman ang nakahihigit sa batas. Ayon kay Falsis, dapat pantay ang pananagutan ng lahat sa kanilang mga salita at kilos, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan o gobyerno. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon!
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. DZMM, numero uno sa aksyon! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report!
2: Ay, partner! Oh. Ay, nito palang weekend, ano? Ang lakas ng ulan, ano?
0: Sobra! Grabe. Pati yung kidlat, partner!
2: Oh, kaya basta weekend mo.
0: Kumuputok-putok yung kidlat.
2: Bahay namin, partner, luma, dyan sa Silang Cavite, tinamaan ng kidlat. Sabi ng tito ko na sinabi naman ng nanay ko sa akin. Oh. Tinamaan, basag yung isang bintana.
0: Naku.
2: Ayun, ipapagawa.
0: Naku.
2: Ayun, ang lakas talaga. Mag-iingat-ingat tayo ha, sa ganyan. Tapos partner meron na namang isang, yung lagi natin sinasabi.
0: Ano?
2: Tsaka yung pinapaalalahanan ng mga, yung laging reminder ba ng mga authorities, mm-hmm. di ba? Pagka meron tayong mga kaso ng road rage ba?
0: Mm.
2: Mga away kalsada, away trapiko na simple lang naman kung tutuusin, lumaki, di ba?
0: Ay, naku.
2: Ang tinutukoy ko po yung sa Napol Kumba.
0: Sa Napol Kumba.
2: Yung, ano ba ito? Ano siya Inspector 3 ng IMIS partner. Yung,
0: taga-IMIS pa.
2: Taga-IMIS, inspection.
0: Taga-IMIS ang sangkot.
2: Yung sangkot, naku. Partner. Kaya galit-tagalit din si Commissioner Kalinisang kanina sa press ko na napanood ko . Yun nga, ang sinasabi ko nga, partner,
0: mm-hmm.
2: Isipin mo, isang segundong init ng ulo yon. Nagbago ang buhay niya.
0: Mm-hmm.
2: Itong Inspector 3 partner ng Napulcom,
0: mm-hmm.
2: 40 years na sa service.
0: Tapos?
2: Paritiro na. Isang iglap na wala partner. Eh, naharap siya sa kasong kriminal tsaka administratibo.
0: Kasi,
2: ayan o.
0: Kasi ano yan, init na ulo ang pinairal.
2: Init na ulo, nilabas yung barel, sinukbit ulit, partner. Eh, nung tinanong namin siya ng rekta, tinanong ng media ba? Ayan, yung pinakikita nyo sa video, yan ho yung mga polis na humuli. Kasi despite na nagpakilalang Napulcom, ay hindi, walang Napulcom sa amin. Inaresto.
0: At saka partner, the fact na siya
2: umiyak
0: ay...
2: Siya. Teka muna, partner, umiyak siya. Yung ano, kasi umiyak siya ang tawad eh, sa pamilya niya, sa kay commissioner. Partner, go, you were saying.
0: I mean, diba, the fact na siya ay taga Napulcom, dapat aware siya.
2: Ayun,
0: eh, nakailan na bang press ko na itong si Commissioner Kalinisan dahil dyan sa mga pulis na nadawit sa road rage, eh bakit naman siya ay nagpadala sa kanyang galit? Kaawa-awa, umiyak, pero umiyak, wala eh. Consequences talaga kakaharapin mo sa bawat galaw eh, bawat decision mo sa buhay eh. Ay nako.
2: Ayan, sabi nga ni...
0: Ilang taon yun?
2: 40 years, partner. Siya ay nasa 58, 59. Paritiro na eh.
0: Nako, sayang naman.
2: Eh, nung meron siya sinahandang sulat, ayan, umiyak siya. Inihanda niya sulat, iyan, partner.
0: Anong nakalagay sa sulat?
2: Eh, sinasabi, humingi siyang paumanhin dun sa pamilya nung TNVS driver. Tapos hingi siya ng paumanhin sa pamilya niya na nag-alala at saka maraming pagkukutsaba.
0: Ano daw dahilan niya? Yun, init lang talaga ng ulo?
2: Eh, hindi niya sinagot, partner. Kasi tinanong nga siya ng media, ano bang estado niyo ng time na yon? Kayo ho ba'y under the influence ng kung ano man? Hindi niya sinagot, sa showcos na lang daw. Kinuha ni Attorney Kalinisan, ay ni Commissioner Kalinisan yung mic. Sabi ni Commissioner, ako nasasagot. O, base sa investigasyon ng Quezon City Police, mukhang nakainom.
0: Ayun lang.
2: Ganon, ayun ang sinabi.
0: Eh, ba, di patong-patong na kaso, narekolamo yung partner.
2: Eh, mali, partner. Nakainom ka, nag-drive ka. Di delikado na. Tapos, partner, kung titignan mo, ang liit lang nung bangga doon sa ano niya, sa sasakyan niya. Hindi lang nagkabigayan ba? Yan ang sinasabi ko. Kakamot ulo din ho kami. Oh, nasaktong-sakto si Direk eh. Pagkabuton niya.
0: Kakamot na nakamot ulo. Hay naka.
2: Kaya sinasabi ko nga, partner, talaga namang yan ho yung mga sinasabi natin. At kamukha ho niya yung ilan pang mga incidenting kagaya niya. Na sa isang igla po, magbabago ang buhay ninyo.
0: Correct.
2: Yan ang sinasabi ko, di ba? Ilang nga dyan, magre-retiro ka na, sayang. Sayang.
0: Na. Yung retirement benefits mo para sana sa pamilya, para sana
2: mo.
0: Sa kanabukasan mo, wala. Napunta lang po sa
2: ayan,
0: wala.
2: Sabi ni Sergeant Putik.
0: Benefits na naging bato pa.
2: Sabi ni Sergeant Putik, road rage now, iyak later.
0: Ayun.
2: Tapos si Julius Bangalando, attendance check naman siya. Tapos eh... Ano to? Si Donald Figueroa Bagisa. Yan,
0: sabi.
2: Si Ryan Lee dash E7, makakawala din yan. Mukhang mahihirapan po. Ano?
0: Mahihirapan yan.
2: Ayun, ang sira sa kotse, pwedeng idaan sa talyer. Tama si Yura Kikane. Yan, di ba? Madaling pag-usapan, partner. Lahat madadaan sa usa. Ay, problema nga, ay sabi ni Commissioner Kalinisan, mukhang under the influence ng liquor. So, pag alam nyo na, syempre, pag may under the influence, ang decision making mo dyan, medyo...
0: Tagilid ka na dyan. Literal, apektado na.
2: Ayun. So, si Alvin Ongkoy naman, good evening, Sir Jeff and Ma'am Marlene sa Kabisyo alas 8. Let's pray together for all the earthquake victim. Tama po. Amen po. Amen. Magdasal ho tayo lahat para ho sila yung makarecover, ha?
0: Oo, at saka alam, partner, nakakalungkot na diba sa ngayon mayroon pa 36 na mga individuals ang nawala, diba? Na hindi na rin nakikitaan na signs of life. Syempre parang isang linggo na ata ayong araw mula nung niyanig sila ng magnitude 7.8 na lindol.
2: Diba?
0: At ongoing pa rin yung search and retrieval. At the same time, partner, maraming mga biktima ng lindol yung natutulog sa mga lansangan na talagang kailangan. Eh, nakikita nga sa social media, kanya-kanya silang bitbit ng karatulan nila para makapaghingi ng manawagan ng pagkain.
2: Eh, mamaya yan ang yan ho, kukuha ho tayo ng pinakasariwang kumbaga balita ho sa ground mula ho sa OCD, partner, ano?
0: Yes.
2: Oh, sa OCD tayo kukuha rekta para anong report na as of now nung mga naandun ho sa ground, di ba? Eh huli na bago tayo ano, habol tayo ng iba bago tayo magpartner. O si Yura Kikane reporting to listen and tune in about 8 o'clock habit. Yun, salamat sa iyo. Salamat.
0: watching din, partner, si Julius Bangalando. Mainit raw yung mga ulo. Huwag na nga ho magpapadala sa init na tulo, lalo na pag nasa kalsada.
2: Bilang sampo. Tapos tignan ang larawan ng inyong mga mahal sa buhay. Ang isang style dyan ay ilagay nyo, gawin yung wallpaper ba? Tapos yung tinuro sa atin, sinuturo sa atin yan, no?
0: Expert yun eh.
2: Expert yun. Sa, tapos, ganyan mo lang para magkaintindihan kayo.
0: Tapos pag magkakasalubong yung mata ninyo nung nakalitan mong driver, paano partner? Uh-oh. Paano? Ngiti. Yeah.
2: Ngitihan mo lang.
0: Uy! Uy!
2: Diba? Usap na lang tayo. Tabi tayo rito. Tsaka ano, partner, pag ganyang mga banggaan, tawag nyo lang humunas. Ano yung partner sa MMDA, di ba? Sabi ni General Torre. 136! Itawag nyo saan kayo. May mga camera dyan. Mm-hmm. Para at least yung maitabi nyo kagad, hindi na kayo baka cause ng inconvenience. Kung gusto nyo naman, antayin nyo mabuti yung, antayin nyo muna yung mga traffic enforcer ng MMDA lumapit sa inyo.
0: Oh, oh.
2: Para ma-assure kayo na may picture, di ba? Kung nagkabanggaan kayo. Ay, kasi kailangan sa police report yan eh. Diba?
0: Mm-hmm. At saka mahalaga rin talaga, partner, yung dashcam.
2: Dashcam. Ayan na nga pa. Anyway, yun nga po. Sa amin pong pagbabalik maya-maya lamang, yun po ang kukunin nating update dyan sa OCD. Ha? Kaya dyan lang ho kayo ha. Magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala sa oras na 8:21.
4: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins, the Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: DZMM, numero uno sa aksyon!
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Ang husay!
12: So easy to use. Everest Washing Machine.
13: Hun,
12: sino Everbest partner mo in the world?
11: Siyempre, it's you, babe.
13: Aww.
12: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
2: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po rin po, Jeff Caparas.
0: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
2: Aba, teka muna, partner. Aba, sa araw na ito pala, June 15, 2026, ay nais kong ipabalita sa buong Maynila, sa buong Pilipinas. Na
0: wait lang, kinakabahan ako, partner.
2: Kailangan kong sabihin ito eh, pati ho sa mga nasa live stream.
0: Teka lang, hinga lang ako, partner.
2: Eh, gusto kong ipabalita ho sa inyo na birthday ho ni Rodel Zamora.
0: Happy birthday!
2: ang amin pong Papa Sam. Akalain mong birthday pala ni Papa Sam. Happy birthday, Papa Sam!
0: Uh-huh.
2: Mabuhay ka hanggat gusto mo.
0: Hoy, partner, oh. Si Boss Ab din.
2: Oo nga pala.
0: Boss Ab Eason.
2: Si Abraham Eason. Hindi pa rin. Bakit hindi? Bakit hindi sinulat si Papa Ab?
0: Kasalanan na naman ni Don yan.
2: Si Don, ang daming ang sinusulat niya.
0: Ah.
2: Eh, Abraham Eason, may mga nagpapaabot sa iyo ng mensahe. Ang daming question mark eh.
0: Correct.
2: Hanggang doon na lang ba yun? Hanggang bati-bati na lang
0: kumbagay,
2: ba kami?
0: Kumbagay, hanggang salita na lang ba tayo?
2: Oo.
0: Willing naman tayo tumanggap ng ano, handa.
2: Ayan. Eh, basta happy birthday kay Papa Sam tsaka kay Papa Abraham Iso.
5: TTTZMM, numero uno sa aksyon. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
2: Ay, balik po tayo sa balitaan, partner.
0: Mm.
2: Ay, nasa linya na po natin si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang Deputy Administrator po for Administration ng
0: Office of Civil Defense.
2: Ano, partner, yung sinabi natin, kukuha tayo ng pinakasariwang update mula sa ground, doon sa mga naapektuhan ho ng lindol. Magandang gabi po, Asek Alejandro, Jeff Caparas po, at Marlene Padiernos.
0: Good evening, sir.
13: Yes, and Marlene, magandang gabi.
0: Asek, mga kamusta po kami? Kamusta na po? Ano po ang update sa mga nangyari on the ground, particular po doon sa mga apektado ng Malacas sa lindol dyan po sa bahagi ng Mindanao?
13: Oo, tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay tulong sa mga affected communities, no?
0: Mm-hmm.
13: Dyan sa Mindanao, kasi umabot na po ng halos 180,000 families, no? From 516 barangays ang apektado dito sa lindol. So sa casualties naman po, patay, hindi po nagbago. Ngayong araw, 65 pa rin po. At meron pa rin 36 na missing, reported missing.
0: Mm-hmm.
13: In terms of yung ating damage to infrastructure, 733 major infrastructure ang nai-report na may damage. Umabot na po ang value nito sa estimate, no? 1.1 billion. Diyan po ang mga initial na datos natin. But in terms of assistance, umabot na po ng 137.4 million ang naibigay natin sa mga apektadong pamilya.
0: Mm-hmm.
13: So in terms of damage naman sa houses, marami-rami po ito. 58,600 houses ang merong na-report na damage. 11,300 dyan ay totally, the rest, 47,000 ay partially damaged. So kaya ang focus po natin ngayon ay itong pagbibigay assistance in terms of housing material, mga temporary tents, no?
0: Mm-hmm.
13: Na pwede nilang gamitin bilang temporary shelter, and of course yung financial assistance na para mapaayos nila yung mga kanilang mga kabahayan.
0: I-clarify ko lang po, nabanggit po kasi ninyo kanina sa pulong balitaan na itong 36 missing ay walang tayo nakikitang signs of life. So, ang ating operation ngayon ay nakatutok na sa search and retrieval na ho, hindi na search, rescue and retrieval operation.
13: Although tinatawag pa rin nating rescue yan, but nasa more or less nasa retrieval na tayo kasi halos 1 week na, no?
0: Mm-hmm.
13: At yung ating kahapon, nandun ako sa Jose Abad Santos, meron nga silang dinidesisyonan doon na isang sityo na halos may isang bahay na natabunan doon na may 7 or 8 taong nandun na reported na natabunan. So nagsishift na sila sa retrieval kasi medyo matagal na at ito nga, medyo hirap kasi medyo mabundok talaga, no?
0: Mm-hmm.
13: Yung mga landslide na nangyari doon sa Jose Abad Santos and doon sa Glan area.
2: Mm-hmm. Pero Asek, everything is under control naman po?
13: Opo, opo. Wala naman problema po. Everything is under control. Lahat po ng resources na kailangan natin doon sa ground ay napadala na po.
0: Mm-hmm.
13: At tuloy-tuloy yung paggamit natin ng mga air assets ng Philippine Air Force at saka Coast Guard.
2: Opo.
13: Para po maihatid itong mga tulong doon sa mga hard to reach sa communities po.
2: Ayun. So lahat po ng mga isolated na sinasabi ay napuntahan na po, Asek?
13: Opo, opo. Halos lahat napuntahan na. Yung Balut Island, napuntahan na rin po yan.
2: Mm-hmm.
13: So yung pag-sustain na lang itong mga supplies and of course pagbibigay tulong, no? Na
2: mm-hmm.
13: dapat tuloy-tuloy lang kasi aside from food, water, ito nga ang mga shelter materials na kailangan nila. Kasi alam naman natin na nandyan din, nagbabadya yung mga local localized weather natin.
2: Yun na nga.
13: May mga pag-uulan po tayong inaasahan na darating.
0: Oh, pero Asik, anong challenges po dun sa mga pinaghahanap pa na mga individuals ngayon? Ano yung hirap na na-encounter po ng OCD at ng other law enforcement? Kasi kagaya nga nabagitan yung umuulan eh.
13: Opo. Ang hirap po kasi ngayon kasi ang daming mga landslides na reported na, no? Halos sa impact, umaabot na po ng 66 landslides ang nangyari dyan sa area na yan, sa dito sa Sarangani and Davao Occidental. At yun nga, very challenging, ang hirap magdala ng mga equipment. Kaya mano-mano po ang paghuhukay ng ating mga kasamahan doon, no? Mga galing sa armed forces natin, sa PNP, and yung ating mga Bureau of Fire personnel. Mm-hmm. Yun po ang challenge, no? Kasi bundok po ito.
0: Mm-hmm.
13: At mahirap po magdala ng mga heavy equipment doon sa taas.
2: Tapos yung nag-uulan pa ba, Asik?
13: May panahon po na umuulan nung nakaraang weekend, nung Sabado, ay medyo hindi po maganda ang panahon, kaya nahinto yung ating relief operations doon using helicopters. Pero umpisa Linggo po hanggang kanina ay maganda naman. Kaya po, kasama sa aming planning yung pagbabantay ng weather, no?
0: Mm-hmm.
13: Kasi nasa rainy season na tayo, papasok na tayo sa rainy season.
2: Kaya nga.
13: At meron pong inaasahang mga weather, localized weather.
2: Nakakaawa ho yung mga kababayan natin na nawalan ng tirahan, ano, Asik? Mm-hmm. Taong nasa tent, tapos magtatag-ulan pang ganyan.
0: Yan nga eh. Asik, may nabanggit si Yusek kanina na isa sa mga I don't know if problema ang tunay natin dito, pero isa sa mga suliranin ay yung kakulangan ho ng family tents o yung shelter po dun sa mga apektadong residente. Paano po tinutugunan yun?
13: Ngayon, no, kumakalap kami ng or we're getting from different sources ito mga required mga family tents and outdoor tents na kailangan dun sa area. So, kasi merong nag-report sa atin sa Region 12 alone, kailangan nila kaagad ng 200 outdoor tents, tapos 320 family tents na para ibigay doon sa isang lugar pa lang ito na nangangailangan. So yun po. Kaya po ang DSWD kasama na rin ang DSWD at saka OCD at tinitingnan natin kung saan natin kukunin itong mga kulang na mga requirements para sa shelter.
0: Oo, medyo marami-rami Asik yung data po na binanggit ninyo kanina. So, for the meantime, ngayon nangangalap pa tayo ng mga tents, saan po nag-i-stay itong mga kababayan nating apektado?
13: Oo, meron tayong ino-operate ngayon na 37 evacuation centers, ano? Mm-hmm. Yung karamihan dito, mga eskwelahan pa rin, housing some 3,200 families. Pero yung gaps po na tinitingnan natin for region 12 alone na or region 11, no? So kailangan pa po ng halos 3,000 family tents na tinatawag kasi yun nga, no? Yung nasiraan ng bahay halos 11,300. So may gap po talaga. Kaya po pati international assistance na ino-offer sa atin ay pinaproseso natin at tinatanggap natin ito.
2: Oo nga, yung mga tulong ho talaga, kailangan ho ng mga kababayan natin, Asik, eh, no? Ano ho talaga ho yung mga pangunahing pangangailangan, no, Asik, sa tingin ninyo? Para ho yung mga nakikinig, kung gusto hong tumulong, ayun ho ang i-priority.
0: Maipadala.
2: Maipadala.
13: Ito po ang talagang kailangan ngayon, ano, yung ating tinatawag na family or modular tent, shelter repair kit, kasama na dyan yung mga tarpaulins and GI sheets. Yung mga solar light, no? Kasi hindi pa rin stable yung kuryente doon. So yun po ang nakalista dito na priority kasama. And then of course yung pagbibigay natin ng jerrycans para naman sa supply ng tubig nila.
2: Oh, yun talaga. Ilan pa ho ba ang walang supply ng kuryente?
13: Sa kuryente naman na meron pa pong meron pang power. Anim, no? Na LGUs na nakaka-experience ng intermittent power supply. Kasama na dyan yung Jose Abad Santos at saka yung plan.
2: When it comes doon sa pag-check ng mga integrity ho ng mga ano,
0: structure.
2: Kumusta, Asik? Patapos na ho ba?
13: Hindi pa po. Medyo marami-rami yan, lalo na sa General Santos City. Isa pong major metropolis natin ito. na marami pong commercial establishment, no, na kailangan pa pong isiguraduhin na safe na gamitin. Mm. Kaya last week po, sarado pa po yung mga malls nila and even yung schools, no, tinitingnan pa rin at marami pa pong eskwelahan na dapat i-assess. Kaya yung ating temporary learning spaces na tinatayo ay tuloy-tuloy po yan. Kasi aside from mayroon pang ginagamit na evacuation centers, marami din pong sirang eskwelahan.
0: Asik, tama ba? Bumisita si Pangulo dyan po sa affected area?
13: Oo, ngayong araw bumalik siya sa General Santos City para tingnan yung isang hospital doon.
0: Okay.
13: At saka pumunta siya sa Glan, Municipality of Glan, no, para titingnan na yung mga kalagayan ng mga kababayan natin.
0: Kamusta ho? Ano yung mga naging directive niya sa OCD nung nakita niya sa
13: Tucson? Yung directive niya since day one was really for us to concentrate at madaliin yung pagbibigay tulong, no? Tulad ng pagdala ng mga relief goods, kasama na dyan yung mga shelter materials, and then yung other agencies naman ay pabilisan yung pag-release ng mga assistance sa kanila in terms of material, pati na rin na financial assistance.
0: Oo. Alam mo, Parte, malaking bagay rin na binibisita ni Pangulo. Nakikita siya ng mga kabayan at apektado.
2: Iba ang
0: malaking impact nun para sa kanila eh.
2: Nandun ang leader eh.
0: Correct. Asik, how about lang po yung mga schools na affected itong Lindol? May mga nakabalik na po, may mga balik operasyon na ho ba? Ilan na po yung mga nakabalik sa pasukan?
13: Oh, sa latest datos natin, no? Meron na pong 5,590 schools na nag-resume na ng classes, pero meron pa po tayong mahigit sa 3,000 na hindi pa po bumalik sa normal. Marami dyan ay region sa 11 pa rin at saka 12.
2: Uh-oh.
13: Kasi doon po meron tayong 1,678 totally damaged classrooms at meron namang 2,130 na nagkaroon ng major damage, no? So tuloy-tuloy po ang pagbibigay pagkakandak ng repair ng DPWH pati DepEd, no? Para ma-restore itong mga kailangan ng mga eskwelahan. So ang sabi ng DepEd, kailangan po nilang close to 363 million pesos as a response requirement, no, para mapaayos itong mga eskwelahan at ma-clean up itong mga schools na ginagamit.
2: Yung mga kalsada pala, Asik, kamusta ho? Lahat ho'y nadadaanan na ho ba?
13: Oo, yung mga major roads natin nadadaanan. Buti. Yung challenge na lang natin is itong mga secondary roads or mga barangay roads na papunta sa mga iba't ibang sitio, no? Kaya yung ibang areas pa rin po ay ginagamitan natin ng helicopter para magdala ng relief. Kasi medyo mahirap po by land, lalo na yung mga sitios na nasa bundok. So yun po. Nagko-concentrate tayo dito sa Jose Abad Santos and Glan kasi marami pa po silang mga areas na hard to reach. Although hindi naman po isolated, mahirap lang po puntahan by land, no? Kaya by air ang pag-deliver natin.
0: Asik, last na lang on my part, nadagdagan ho ba yung mga LGU na nagdeklara ng state of calamity dyan sa Mindanao?
13: Wala po. Sa ating numero dito, 14 pa rin po.
0: Okay.
13: Pero that covers tatlong probinsya na po, no? Kasama na dyan yung Davao Occidental, Sorsogon, and South Cotabato.
2: On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Asik Rafi Alejandro IV, ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Salamat po, Asik. Mag-ingat po kayo palagi, sir.
13: Yes, maraming salamat, Jess and Marley. Maraming salamat at magandang gabi.
17: TTZMM Numero uno sa aksyon.
2: Ayun, partner, ano, kung meron pa hong nais na magbigay ho ng tulong, abay yung, anong sabi niya, Asik, solar
0: tent. Lights, tent. Saka yung tent.
2: Tent ang importante.
0: Oo, kasi wala silang masulungan ngayon. Parang, hindi natin natanong partner yung welfare o yung kalusugan, yung situation sa kalusugan ng mga
2: mas maganda kung DOH, partner, kung sakali.
0: Oo, so, mga reports din kasi na may mga nagkakasakit na eh.
2: Sigurado, partner. Imagine nag-uulan pa nga.
0: Correct.
2: Tapos you can just imagine ang challenge ng OCD sa rescue tsaka retrieval. May mga isolated narating naman na nila. Kaso nga lang, ang problema, kapag bumuhos ang ulan, di naman pwede helicopter.
0: Tama.
2: Diba? Ibang klase talaga. Makakabangon din tayo, mga kababayan natin.
0: Correct. Eh, para po doon sa mga gusto ha, na magpaabot din ng tulong, feel free po na magpaabot kayong tulong. Naka-open po ang DSWD. Yeah. At I understand, meron din tayo sa Kapamilya Foundation. Kung may pakita natin yung mga QR yung dyan mga... sa ating screen, ayan ho, pwede ho ninyo, pwede ho kayo dyan magpadala ng mga tulong pinansyal or pwede rin po kami padala ng mga in-kind donation.
2: Pero yun yung, in-kind, mga damit. Pero wag naman ho yung talagang wala nang hindi naman masusuot naman talaga.
0: Basta ang number one partner na nabanggit ni ASIC na kailangan, yung tent.
2: Tent repair kit, tsaka yung solar lights, kung meron hong mabubuting loob mo dyan. May hirapan pa sila eh, di ba? Makakabangon nga din, kaya ho ng sinabi natin.
0: Correct.
2: Anyway, partner, bati ho tayo sa ating mga kabisyo alas 8. Sige si Donald nga. Figueroa Bagisa, happy Monday, Sir Jeff and Ma'am Marlene. Ay pinanood ko ho ang huling akyat sa Torre or Millennial Tower ng the ABS-CBN documentary. Aba. Tapos ano to?
0: Si Madam Tina Virinia, partner, nandiyan na din sa atin. Watching, always present. Sa ating Facebook Live partner, tignan ko lang kung sinong watching sa atin. Sige. Uy, may bagong pangalan, si Tonet Archeta from City of Santo Tomas, Batangas, nanonood sa atin, pati si Joven Mabaza Lapay. Shout out daw si Salik Giamalon Mumbas from Cotabato City, watching din sa atin, si Tony Santiago from Tarlac, si Pinoy Ako, si Nico Cabales, watching.
2: Eyo, si Lilibeth Jose, nabati mo na ba ito?
0: Ah, hindi pa.
2: Sa from si Potrero, Bell, Malabon. Ang nanay ko nandito, pati sa 5 o'clock habit AM doon sa US. Nanonood ang nanay ko, Eleanor Poblete.
0: Good morning!
2: Good morning, Nay. O si Brian Magistrado, kumakaway-kaway siya. Si Semicolon Butterfly, nandito na rin, partner.
0: Si Madam Lina ho, kumakaway-kaway din, pero pula yung kanyang mga pala.
2: Pulang-pula, hindi ba? Mukhang kung naghalo ng atsuwete.
0: Ayan na. Pamblush on.
2: Ayan, pamblush on yan, yung luma, hindi ba?
0: Yeah.
2: Anyway, magbabalik pa po ang spot report, ha? Kung may oras pa, ibabatiin ulit natin ang mga mag-attendance check, ha? Yan lamang po kayo, magbabalik pa po ang spot report sa oras na 8:42.
18: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
19: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
2: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Aba, partner. Abay, nasa linya na natin si Ron Martin Reyes, ang Supervising Environmental Management Specialist ng City Government of Calamba, Laguna. Ayaw. Bakit, partner? Bakit natin kakausapin si Sir Ron Martin?
2: Oo, kasi partner, doon sa San Juan River dyan sa Calamba, Laguna, may mga inireklamo yung mga residente na may mga bulado doon sa ilog masangsang, amoy kemikal, at ikinamamatay ng mga isda doon sa area. So, yun yung tatanong natin kay Sir Ron. Good evening po, Sir Marlene po at Jeff sa Spot Report. Ayun. Tatanong natin yan sana mamaya. Tatanong natin kung ano bang loba sa kanilang investigasyon.
1: Yan. Naibalik
2: ano
1: na kaya?
2: Ano yung kanilang nakita o naibalik na kaya? Kasi partner, doon wala sa pa. Initial info, parang hindi naman to first time.
1: Grabe,
2: na mangyari.
1: Tsaka saan galing? Sa anong pabrika ba yun?
2: Correct. At tsaka sino ang dapat managot?
1: Siyempre.
2: Sino ang dapat, ang tawag dito, turuan ng leksyon dahil nga sa ganito. Dahil partner, malaking kasalanan sa batas ha kapag environment o natural resources natin.
1: Ayun na, partner, nandiyan na. O, tanungin mo na kay Sir Ron.
2: Sir Ron, magandang gabi po, Marlene po at Jeff sa Spot Report.
3: Yes ma'am, good evening po. Magandang gabi po.
2: Sir, may inireklamo yung mga residente dyan sa Calamba, Laguna. Yung ilog daw po sa ng San Juan ay may mga bulak, amoy chemical. Nakarating ho ito sa inyo?
3: Yes ma'am. Actually ma'am, nagtagawa na nga po kami ng investigation kasama po yung mga national agents po natin.
2: Okay, ano ho ang na-find out ninyo sa initial investigation?
3: Ma'am, regarding dun sa initial investigation, we are about to determine pa po. And then, ang ginawa po natin dun ay kumuha po tayo ng water sample po. Wala po dun sa ilog. And then, nagpalipad naman din po ng drone ang DNR para po magkameran tayo ng better visuals po dun sa area po natin. Since yung terrain kasi medyo mahirap po talaga.
2: So, ano bang kalugtong nitong San Juan River, Sir Ron? Saan posible nito galing?
3: Magda-terminate po siya dun po sa Laguna de Bay po, ma'am.
2: Okay. Yung tuntubig na yan, sir, saan nagagaling lugar yung mga posibleng bula? I understand,
1: anong sabi mo,
2: nagpalipad na kayo ng drone kanina. Ano yung na-find out ninyo?
3: Apo. Ma'am, kasi dun po sa lugar na pong yun, so medyo madami-dami po tayong mga manufacturers po dun, yung mga locators po natin. And then, yung tubig naman po yun, hindi lang po sa Calamba City. So meron naman din po tayo dun sa part na po yun ng Batangas City po. So yun po yung ano. So ma'am, ang gagawin naman po namin bukas po, magkakamera naman din po kami ng WACMA meeting, yun po yung Water Quality Management Area meeting po natin.
1: Opo.
3: So quarterly po naman po yun. And then, isa po sa agenda rin po na mapag-usapan din po. So since nanado naman po ang representative from LLDA po.
1: Sir, amoy acid ho eh. Sabi ho ng mga residente ro. Amoy acid na parang may amoy gas.
2: Tapos namamatay na rin mga isda. Oo,
1: tapos pag nadadampi sa balat, parang namamantal daw ho sila. Gaano ito kadelikado ho sa mga residenteng nasa palibot ho noon, Sir Ron?
3: Apo. Yun po kasing classification ng San Juan River po natin is classy po. So, ibig sabihin, it is not meant po para po doon sa mga skin deeping o yung sa bare skin po.
1: Ayun.
3: O paliligo po natin. Okay lang po siya pagdating po sa fisheries and agriculture. And kung sasabihin niyo po kung harmful po, yes, pasamantala po siguro umiwas po muna tayo.
2: Sorry sir, okay lang sa fisheries and agriculture, pero dito sa videos may mga patay na isda na.
3: Opo. Ang ibig ko sabihin ma'am, yung sa classification po niya.
1: Hindi pampaligo talaga.
3: Regarding po doon. Apo.
1: Kasi,
3: pero kung, kagaya po nun, yung may mga report pong ganun, yun po yung inaalam po natin kung saan po galing o saan po nagmula yung problema po natin siya.
1: Oh, Sir Ron, para lang humas maintindihan ko, kunyari ho, wala ho yung chemical na yon. Bakit ho hindi siya pampaligo? Kasi malakas ang agos, ano? Parang ganun, ano? Hindi safe?
3: Hindi naman po. Hindi lang po siya talaga po kasi ganun kalinis. Pagdating po dun sa ano. So meron po kasi tayong mga sinusunod na mga parameter para po sa mga bagay-bagay po na pwede pong paggamitan po ng tubig po natin.
1: Tubig na yun.
2: So regardless kung may bula or walang bula,
1: talaga, madumi na talaga part
2: hindi
1: niya,
2: talaga
1: no?
2: Pwedeng...
1: Kailan pa po nagsimulan dumumi yan?
3: Hindi naman po sa ganun kadumi. Pero hindi lang po siya tawag, suitable po.
2: So, sir, paano ho ang parang pansamantalang solusyon natin dyan para maiwasan na may mga makalapit na mga tao, residente? Kasi, kagaya po nung dun sa salisay po ng isang residente, nagkakaroon doon ng pantal pag nadikit sa balat. Ibig sabihin, may napunta po dyan sa area. So, paano ko? Kordonan ba? Babantayan ba? Paano po ang pagabantay? Ano ho ang gagawin?
3: Apa, ma'am. Kagaya po ngayon, we have close coordination po sa barangay Real po, yun po yung nakakasakop po doon. So, alam na po ng barangay regarding dito sa insidente. And then yung mga nakausap din po natin naman kasi yung mga BQRT po nila. So, yun po yung ano. Then, yung mga residente po, na sabihan na rin naman po natin.
2: Mm-mm. Sir, I understand going in yung investigation, pero kung sakali na matuntun nyo na, matukon nyo na sino yung salarin dito sa ano
1: sobra
2: na
1: naman
2: sa insidenteng ito, ano ho ang pwede niyang kaharapin?
3: Regarding po doon, ito po ay kagaya nga po nang nasabi ko earlier po, so involved na rin naman po ang DNR and LLDA, they're already no. So yung sa national agency po kasi, pwede po sila maharap po ng penalty. So para naman po sa city government po ng Calamba, we will also consult po yung legal team po namin regarding this matter po.
1: Oh, kasi grabe sir eh, di ba? Parang improper waste disposal ho yan, di ba? Lumalabas.
3: Tama po kayo.
1: Kung amoy asido tsaka amoy gas parter eh, basta na lang itinapon siguro.
2: Correct.
1: Diba?
3: Yes sir, yes sir.
1: Grabe ho
2: yan. Mahalaga talagang malaman kung saan nanggagaling hindi lang pala galing sa Calamba, Laguna itong tubig na ito parter.
1: Kung saan
2: galing pa sa Karatig na mga lugar.
1: Batangas ang Katabi
2: So, medyo magiging pahirapan, sir. Magiging hamon sa inyo, no? Ang pagtuntun dito sa salari na ito.
1: Tsaka, kung sakali, sir, no, yung mga kababayan natin, yung mga dating nangingisda dyan, iwas muna, baka yung makain yung isda, Anyway, sir, ano pa ho ang inyong mga, kumbaga sa investigation side, ano pa ho yung mga hindi pa namin naitanong, sir, Ron?
3: Regarding lang po siguro, doon sa pagpapasalamat po sa mga netizens po natin, mga concerned citizens po natin na nakapagbigay alam po kagad sa amin. So mahalaga po kasi na magtulungan po tayo regarding dito kasi kung makikita niyo po talaga yung terrain and makikita niyo yung part po yun, tago po talaga. So hindi naman po everyday na grabe, mapupuntahan po.
1: Grabe kasi tago, kaya gano'n. Ano, dito na lang, siguro yung sino mang pabrika yung galing na yan. Di ba, sir? Ay doon, hindi naman nila
3: sayang
1: makikita.
3: Sayang
1: eh baka for all we know, ilang buwan na nila ginagawa yan.
2: First time ba to, sir Ron, na na-report sa inyo or previously may mga gantong incident na rin nakarating sa inyo? Diyan sa parehong lugar na yan.
3: Opo. Regarding po dito, for all I know po, this is the first time po na nagkameron po ng ganan incident. So, titingnan ko rin naman po yung sa history po natin kung ano po yung, ano po dyan.
2: Oo, mahalaga rin malaman yun dahil kung paulit-ulit ay ang pagkasalahula ay sukdulan na kung gano'n. Ano? Anyway, Sir Ron, baka may mga mensahe, paalala, nasa inyo po pagkakataon, Sir Ron Reyes.
3: Opo. Kagaya nga po ng sinabi ko, maraming salamat po sa mga Kalambenyo po na may concern sa environment po natin. Mahalaga po na magtulungan po tayo pagdating po sa pangangalaga po ng ating kalikasan. And huwag po kayong mag-alala, kami naman po sa City Environment at mga kasama po natin sa National Agency po, LLDA, DNR, and Philippine Coast Guard po, ay ginagawa po namin ang makakaya po namin para po malutas po itong insidente pong ito.
1: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras. Ron Martin Reyes, Supervising Environmental Management Specialist ng City Government of Calamba.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report!
1: Akalain mo yung partner, binalahura yung ilog. Ano?
2: Sa lahura nga, alam ko baga tayo
1: hura yun. Proper waste disposal yan, hindi pala kaya.
2: So pagkakaintindi ko, pag meron kang pabrika, meron ka dapat, parang may mga permit, may mga certificate dapat yan.
1: May proper ka, meron kang pang-dispose.
2: May standard yan kung paano i-dispose. Ay nako.
1: Siguro para makatipid, dito na lang. Dali mo ng gabi. Dali mo, 'di ba? Sana maimbestigahan, tsaka sana seryosohin din ng DNR.
2: At saka nakakaano siya, nakaka-permisyo ng mga residente doon sa lugar. At the same time, itong San Juan River connected sa Laguna, 'di ba? At ibig sabihin mas posibleng mas malaki pa yung bodies of water na pwedeng maapektuhan itong mga chemical na ito. Doon diba? Pa nga lang sa San Juan River, nagkakamatay na yung isda.
1: Grabe, no?
2: What more pag napunta sa mas malaking anyong tubig? Itong mga chemical na ito, nakakaloka.
1: Yan ang sinasabi partner eh, di ba? Pangalagaan ho natin ang kalikasan kasi pag yan ang naningil,
2: good
1: luck ho sa atin.
2: Wala ho maliligtas sa atin.
1: Anyway, paubos na oras natin partner. Abay, 4 minutes na lang. Yung pangako natin, may babatiin natin itong mga nag-a-attendance check. Si Benny Barameda, happy Monday Sir Jeff, Ma'am Marlene, shoutout po. Ako'y sa aking apo na si Snow for his first day in class prep school. Proud lolo and lola. Uy, si Benny Barameda. Lolo Benny Barameda, shoutout sa kanyang apo si Snow. Ha?
2: Congratulations.
1: Sa kanyang first day in class sa prep school. Kulain mo yan, oh. Si ano din, partner, naka-attendance check din, si Cherish Apari, 5305.
2: Aba.
1: Good evening, Sir Jeff and Miss Marlene, watching Spot Report every night as usual. Ayun pala, oh. Will forever be a big fan of you both. Mm-hmm. God bless. Salamat, Cherish. Apari, 5305.
2: Ito, partner, may reaction si N. Lim, WS 9781. That's what you always say. If no one reports, you won't even look at it. Kahit tags ang isang lugar, dapat yung barangay nagre-report niyan. Okay. Sabi naman, partner ni Eureka, din ay ginagalang ang daanan ng tubig at ecosystem ng ilog.
1: Si Sosyo Mugasmin, partner. Good evening, Spot Report, Ma'am Marlene, Sir Jeff. Shout out, 35th anniversary eruption. Yung Mount Pinatubo. Tsaka 43rd po, Kuya Sosimo, hindi ho 43rd. 43rd birthday, Madam Remedios Vino, and happy 40th anniversary DCMM. Ayun. Ay, partner, yung Mount Pinatubo, natatandaan ko yan. Na-cover ko yan yung ika 30 ba or something. Kasi napuntahan ko, may ibang ruta dyan eh. Sa Pinatubo, partner.
2: Anong taon?
1: Nakalimutan ko na eh kung ano. Pero grabe yan, nung bata ako, nung nag-erupt yan, umabot hanggang Silang Cavite ang ashfall. Wala kaming pasok noon. Ako natandaan. Wala kaming pasok kasi yung buong kalsada, partner, talaga namang kulay abo.
2: Kasi mas malala pa nung time ng Taal.
1: Tsaka yung iconic partner, matala pa doon. Yung iconic photo niyan, si Ro Garcia, si Sir Garcia ang kumiture. Iconic, nakausap ko yun. Very inspiring partner. Mount Pinatubo. Pero pag nakita mo, inakyat mo, nakita mo yung view, masulit ang pagod eh.
2: Correct. Actually, yun yung ngayon, partner, uso ngayon eh.
1: Hiking.
2: Inakyat nila hiking sa Pinatubo.
1: Hindi ko nakaya yan, partner, sa kaya. Medyo wala nang langis ang tuhod.
2: Ako hindi ko natatanungin, partner. Kasi ako kahit may langis ako sa tuhod, ayoko din.
1: Bakit naman?
2: Hindi nga
1: Galaw, partner.
2: Hindi.
1: Anyway. Wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa tumutok sa Spot Report kung saan
2: una ang kaligtasan mo.
1: Ay, muli po ako po, Jeff Caparas.
2: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Ay, bukas po ulit ha, mga kaserbisyo, kapamilya ha. Bukas po ulit. Ingat kayo, saan man kayo naroon. Sunod na programa na po, Alam na Dis, kasama si Papa Awel Paz at si Mama Jayo. Nakita ko na.
2: Bye!
1: Happy Monday!
2: Happy Friday!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Eksakto yung punto, alas 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni Papa A

0: love na this.
1: Heto na! Itong-ito na talaga ang programang maghatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito niyong artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
1: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
2: Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa A, Awal Paz.
1: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
3: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.
2: Sana pinaglapit na lang, no?
1: Hindi.
2: Hindi yung boses natin kasi para beep, beep, beep, beep, ganon.
1: Hindi, may harmony.
2: Harmony.
1: Yes.
2: Yes. Dahil sila rin in harmony, sumasabay ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
3: Alam na this.
4: Alam na this. Sa DZMM. Showbiz. Showbiz! Balitang mabilis!
5: Balitang mabilis!
4: Walang
5: ligtis!
4: Alam na this! Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
1: Sa ulo ng mga binantayang update para sa mundo ng showbiz, Maxi Anderson at Vinyas Deluxe bibida sa Die Beautiful The Musical.
4: Alam na this!
1: At bagong episode ng high school serye ni Esnir inilabas na.
4: Alam na this!
2: At eto pa, Taylor Swift may payo sa mga batang songwriter.
4: Alam na this!
2: Ay naku, si Joy Barcoma dismayado. Dismayado sa umano'y Hafiz remarks ng dalawang pageant personalities.
4: Alam na this!
1: Simulan natin, Papa Awel, sa oras na 9:03 sa una nating showbiz chika. Bibida!
2: Sige.
1: Happy Monday!
2: So ito na nga po ating unang showbiz chika, bibida sina Drag Race Philippines Season 3, Maxi Anderson at Drag Race Philippines Season 1 winner Vinyas Deluxe sa musical ng award-winning 2016 Filipino film Die Beautiful. Sa anunsyo ng Idea First Company, matapos ang masusing auditions, gaganap sina Maxi at Vinyas bilang si Trisha Echeverri na isang transgender beauty queen. Kapwa rin ibinahagi ng dalawang drag artist ang kanilang pananabik sa nasabing role. June 2027, inaasahang mapanood ang Die Beautiful The Musical sa Makati City.
4: Alam na this!
1: Ngayon pa lang, happy pride sa lahat po ng mga kasamahan, mga kasabi, mga kapamilya, at mga kaservisyo natin mula sa LGBTQIA+ community. Ang ganda-ganda ng teaser or yung plug na nilabas ng Idea First. Courtesy po yung video sa kanila.
2: Yes.
1: Ang ganda-ganda ng teaser kasi parang totoo nga naman nung nilabas ito ni Direk Percy and Direk June Robles Lana at ng Idea First Company, parang ano talaga, umani ng iba't ibang awards sa international scene, international stage. Yung buong pelikulang totoo. Die Beautiful at maging si Paolo Ballesteros na gumanap bilang siya yung pinaka-lead role.
2: Si Trisha.
1: Si Trisha, yes. Yes, papa. Kung baga parang ang sabi nga, who will be the next? Parang sino correct. Yung susunod na magbubuksan ng pintuan, correct. Mga opportunities. Tapos parang nakita ko talaga, sabi ko, ay yes. Walang ibang pwedeng gumanap nito. Kung hindi si Vinyas Deluxe at saka si Maxi. At talagang dapat dalawa sila kasi kung sa kantahan,
2: yes.
1: Both pareha sila, yes. Mahusay. Mm-mm. May talento talaga sa pagka-perform. Diba si Vinyas, meron pa silang naging single or EP sa Understar Music.
2: Yes.
1: Tapos, diba, parte yan sila ng ano, Fire and Ice ni Direkka Ay Seguera at ni Chair Liza Dino Seguera. Si Maxi naman, ako kitang-kita naman natin, no, may mga single na hit song. Yung,
2: correct.
1: Ano, yung Halika Nalika Na.
2: Yeah.
1: Yung ganyan. Tapos sa vibe, lagi natin siyang napapanood.
2: Correct.
1: Diba? Pero natuwa ako, Papa A, kasi merong mga nag-audition for yung mga ensembles.
2: Yes.
1: Nakita ko dun si Chamito.
2: Okay.
1: Si Chamito, isa sa mga theater actors din at isa sa mga

0: parang artist din na parte din of course ng All Access to Artist family namin. Nag-audition siya. Tsaka yung dati kong ka-schoolmate na nagta-teatro, si Kim Marasigan.
1: Okay.
0: So wishing you all good luck sa mga nag-audition po para sa mga roles na pwedeng gampanan dyan sa Die Beautiful the Musical. Sana nag-audition tayo.
1: Hala, ano? Naku, ang schedule. Although maganda talaga at masarap bumalik sa teatro.
0: Diba, gusto nga natin.
1: Kasi ibang-iba talaga ang feel. Tsaka yung parang lagi kang ano, high sa iyong performances, lalo sanay din. Kagaya nila Maxi at Vinyas ng live performances. Tama. Kaya I'm sure i-enjoy nila yan matapos makabisado ang blocking, ang mga linya, ang mga repertoire nila. Nako, abangan yung mga ano nila, ad-libs. Baka meron yan. Kasi diba, hindi mo may iwasan sa
0: shows.
1: Audience. Diba? May mga magre-react. Ganyan-ganyan, diba? At syempre, speaking of Die Beautiful, hindi lang ito yung talagang ano, nagpasikat at nakilala sa buong mundo. Dito rin nakilala ang career lalo ni Christian Bables.
0: Yes.
1: At bilang pambansang best na nga, di ba? Kasi si Barbs, di ba? Talaga namang angat na angat at humani rin siya dito ng mga ano awards.
0: At nagbukas
1: diba?
0: Din talaga ng napakaraming doors for Christian ito.
1: Dire-diretso na.
0: Totoo.
1: Yun, mapa-gay role at mapa-serious roles.
0: Correct.
1: Diba? Ayun
0: naman. Exciting.
1: Oo. Alam mo, ang wish ko, sana nag-ano, audition din dyan yung dalawang mga taga-LPU na nangangarap din ng career. Siyempre, sina Carl Richie Carrasi at Kino M. Hugo. Malay
0: yes.
1: natin, may hugot tong dalawa. May hugot tong dalawa.
0: Pero diba? Si Carl Carrasi ay birthday ngayon.
1: Happy birthday,
0: Carl. Kasabay ng kaarawan din ng ating EP, executive producer, si Sir Abraham Izon.
1: Kuya Ab, we love you. Happy birthday.
0: Happy birthday. Mm-hmm. Papa Zam.
2: Happy birthday.
0: Parang tinanong ko sila, si Carl at saka si Papa Zam. Hindi kayo nag-celebrate, ganyan-ganyan. Hindi na, kasi pagastos. Pero di ba, meron talagang gano'n, yung kapag nasa tamang edad ka
1: yes.
0: na, ayan, hello! Pag nasa tamang edad ka na, parang, kunyari, every 3 years na lang or every 5 years na.
1: Correct.
0: Naku, matutuwa yung mga, ano, DZMM babies natin, mga angels
1: yes.
0: natin na nandito dahil nandyan na sila, salubungin nyo na.
1: Correct.
0: Ayan.
1: At pakaabangan nyo po ang aming special guest na live sa studio. Alam naman na nila rin, di ba?
0: Totoo, kung
1: kaya
0: sino
1: abangan, yes.
0: ang makasama. Abangan nyo po maya-maya lang sige na Christian Bables, Inigo Pascual, at Elijah Canlas. Sa oras na 9:09, eto naman, mga kapamilya. Inilabas na nga po ni former Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab Housemate is near ang bagong episode ng bagong high school series na First Day High. Ibinahagi ni Esnir ang kanyang pananabik sa long-awaited debut ng kanyang serye, Tampok. Ang mga bigating guests stars gaya ni na Vice Ganda, Donnie Pangilinan, Bel Mariano, Empoy Marquez at marami pang iba. Anya, 3 buwan nga ang inabot para matapos ang episode na inilarawan niya bilang one of the biggest episodes. Mapapanood po ang First Day High sa YouTube channel ni Esnir. Nilabanggit sina Donna Kayaga, yung mga content creator na sina Queen Dora, at syempre,
1: si Empoy, pinakita pa.
0: Yeah, si Empoy, meron pa papaa yung mga dating mga cast, nandyan pa rin, sina Brent Manalo, syempre. Mm-hmm. At hindi rin natin nabanggit, no, present sa opening, sina Shuvi Etrata,
1: yes.
0: si Clarice, ang ating nation's mom, at syempre, si Will, pati na rin, si Mika Salamanca.
1: Nakita na mabigyan pa na mas malaking platform itong ginagawa ni Esnir kasi nakakatuwa talaga.
0: Ayun pa pala si Crystal Mejes.
1: Yes. Di ba bago pa yan talaga, talagang ina-efforta niya na bago pa siya naging Esnir talaga na nasabi sa pelikula,
0: totoo.
1: Sa mga projects, sa PBB, sa lahat na. Eh napakatalino nung kanyang mga ginagawang mga materials dyan sa kanya. Kaya good luck!
0: Papa, meron nga disclaimer sa opening ng video na parang sana naman wag niyo pong i-re-upload.
1: Wag naman.
0: Kumbaga ito po ay pinaghirapan.
1: Kare.
0: Dugot pawis po ito in effort ng todo-todo. Please no to re-uploading the video. Parang may ganun na disclaimer. Totoo na ayun si Meme Vice nga nandiyan
1: Kasi nga 'di ba marami na ring naglalabas ng mga hinaing ng mga content creators na paghihirapan nila yung video tapos i-re-upload lang at syempre pag ni-re-upload ng iba namang ano, nag-a-upload lang. sila yung syempre sa mga views,
0: may earnings mga din.
1: Yes. Diba? Yun, yun. Kaya sana ay wag nga, no to re-uploading. Ayan.
0: True. Congratulations.
1: Congratulations. At kung maraming nadidismaya po sa ng mga content creators sa mga nagre-re-upload, eto naman, dismayado din. Dismayado si Miss Earth Philippines 2025 Joy Barcoma sa controversial na half-face statements ng ilang Filipino-American title holders. Sa isang post, matatanda ang sinabi ni na 2024 Mr. Supra National Second Runner-Up Brandon Espiritu at Mr. Pilipinas Global 2025 Chester Palomo na wala umanong kakayahan ang mga frontrunners ng bansa na makipagsabayan sa national stage kung wala ang mga umano'y half-face o may halong dugong dayuhan. Mabilis itong nagdulot ng mainit na diskusyon online, lalo na sa mga pageant enthusiasts at personalities gaya ni Barcoma. Ayon kay Jusa, naku, dismayado siya dahil tila ang baba ng tingin ng mga ito sa Pilipino na kanilang inire-representa sa mga patimpalak. Sa huli, naglabas naman ng public apology si na Espiritu at Palomo at idinilit ang nasabing post.
2: I love
0: si
2: Joy pala
0: yun din kay, ano, kay Isnia.
1: Ah, talaga?
0: Yes, meron din siyang part doon.
1: Bongga yan, kabang-abang kasi iba talaga ang talino at ano nito, yung humor.
0: Yes.
1: Diba? Ni Joy Barcoma. Koma, naku, matatapos na ang kanyang ano,
0: reign.
1: Kasi ipapasa niya na ang corona, baka masahataw pa yan sa kanyang career.
0: In abangan. Fairness, no, tumutodo. Oo. Nakapanood, yes, natin siya tuwing umaga sa unang hearing. Yes. Parang naging guest host siya.
1: Correct. Tsaka dumami invitation sa kanya left and right.
0: True. As mga, host.
1: Ano, as host ng mga,
0: yes,
1: pageants.
0: Sa mga pageants.
1: Mga
0: ganyan.
1: Regional pageants.
0: Ako, speaking ganyan, of hosting ganyan sa pageants, ayan, ano, na yung sa Tarlac. Kung nanonood kayo dyan, ako, mm-hmm, i-close deal nyo. I-close din. I-close din
1: yun na. Kung gusto maging masaya yan.
0: Oo, di ba? Oo. Sa ano na yan? Sa June 20 na yan.
1: Sabay eh promo pa.
0: Ay, yes. Mga
1: ganon. Kaya, ano ninyo na yan? Para ilagay nila yan sa Hollywood level ng hosting ni Mama Jai.
0: True.
1: Mama Jai.
0: Hollywood?
1: Ay, oo. Kasi speaking of Hollywood, nandito na ang inaabangan nila. Ang
0: hindi
1: baga,
0: ko
1: in-expect. Diba? Agad, wow, talaga, di ba? Ang balitang showbiz. Hollywood.
0: Oh my God. How did you do that?
1: Wow. Ganun. Pasakitin mo na yung ulo mo ng vertigo. Maabot mo yan.
0: Ma-vertigo ka.
1: Diba? Ganun yun.
0: Get well soon, ha?
1: Ah? Yun
0: hindi.
1: Ano
0: ka pala?
1: Ito na ako. Ayan. Asensya na. Medyo nag-vertigo po ang papa-up. Nagbabalik naman sa music scene ng Danish singer and songwriter na si Maximilian para sa kanyang ikatlong album na I'm Fine. Sa isang panayam, ibinahagi ng Beautiful Scar singer na sinasalamin ng album ang istorya ng iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Tribute din anya ang nasabing album sa kanyang kaibigan, gayon din sa kanyang mga fans na kasama niya sa kanyang paglago bilang artist. Umaasa si Maximilian na mararamdaman ng kanyang mga listeners ang mensahe ng album na kanyang binuo ng ilang taon.
2: I love this!
1: Ayan ako, sana
0: perfect
1: ano.
0: Perfect.
1: Magtagumpay din dyan si Max. Si Max, no? Kala mo close ka ni Maximilian.
0: Tropa, ayun, tropa.
1: Tropa lang, di ba?
0: Oh. Pero alam mo ba, papaawin?
1: Ano yan?
0: Nagbigay daw. Nagbigay daw ang American singer-songwriter ng words of wisdom para sa mga batang songwriters. Sa acceptance speech sa Songwriters Hall of Fame sa New York, binigyang diin din ni Taylor ang kahalagahan ng passion at creative instinct sa kabila ng mga ingay at kritisismo. Payo nga ng singer, gawing prioridad ng mga young songwriters kung ano talaga ang kanilang gusto at balanse ng emosyon at katatagan, lalo na kapag ibinahagi na nga sa mundo ang kanilang mga kanta.
2: I love this!
0: Kung meron tayong gaganaping parang Alam Na This Awards,
1: yes,
0: siya yung bibigyan talaga ng parangal dahil parang almost every day,
1: yes,
0: opo, sa isang linggo, hindi pwedeng wala tayong binabalita about Taylor Swift.
1: Yes.
0: Hindi kaya si Eka ang Swifties na dyan. O kaya si Rose.
1: Oo, si Ate Swift. Jess daw ang nagsulat ngayon. Ate Jessica.
0: Ate Jess. Luma, si Eka, ayan, ba ay nakalabas na ng ospital?
1: Get well soon.
0: Oo, parang nakalabas na. O Eka, get well, Eka, ha? Magpagaling ka.
1: Oo, yun na nga. Sana makabalik po kagad at maging mas malusog, Ate Eka, ha? God bless.
0: Truly.
1: Naku, ito, diretso pa natin.
0: Yan, papaawel. Favorite na din natin yan dito.
1: Of course. Isa si international Broadway diva, Lea Salonga, sa mga mapalad na nakadalo sa arirang world tour ng K-pop supergroup BTS sa Busan. Si Elijah na magulit na kagad.
0: Mamaya na po pag may
1: tira. Kumakatok-katok sa bigtana. Nangungulit na kagad.
0: Ayan na po si Elijah.
1: Yes. Eto na, sa post nga po, binagi ni Lea ang kanyang concert experience at hindi inalintana ang pananakit ng kanyang mga paa. Spotted ang Broadway diva na may hawak pang light stick na ikinatuwa naman ng kanyang mga fans at kapwa fellow armies. Sa isang podcast, matatanda ang ikinwento ni Lea kung paano natulungan ng BTS ang kanyang mental health noong pandemic.
3: Alam na this!
1: Oo, nakita ko yung post niya na yan.
0: Pero si Lea Salonga, si Broadway diva, sa yes. Busan, Korea na noon.
1: Yes, sa Korea.
0: Di ba papaawil? Parang naging usapan din yung about dun sa ticket
1: 50 tickets na binili daw ni Meme
0: dito sa Pilipinas. Tapos magod si Meme sa, ano, sa kanyang ex-account.
1: Hindi totoo yun talaga. Swertihan po talaga. Kaya po na ipanaliwanag ko. Swertihan sa members kung mabunot ka. Kasi may number yung nakaka-queue ka eh. Tipong 100,000 talaga mga nakapila. Ganun.
0: Ang nakakuha pa lang na legit na alam natin yung nagbahagi. Sila may ganyan.
1: Na second day pa niya nakuha. Hindi yung as member. Yung open na to all. Parang ganun sa public.
0: Correct.
1: Kaya swerte po si Broadway. Siguro kung makakakuha siya sa ibang ano countries, location, baka doon siya pumunta na eksakto dyan siya nakakuha.
0: Sa Busan. Yes. So, at least hindi nagkaubusan. Ano?
1: Yun na nga. Wow. Kasyang-kasya naman yun.
0: Kasi nga marami.
1: Exacto, madami.
0: True. 9:18 ang oras natin sa iba pa nating showbiz chika. Hindi nga po natinag ng pabago-bagong panahon ang cast ng bagong kapamilya seryeng Sigabo nang lumipad at nag-motorcade sa Cebu. Dumagsa ang mga fans para personal na makita ang hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin at ang prime actress na si Julia Montes kasama ang iba pang cast. Susunod, naiikot ang cast ng Sigabo sa Cavite sa June 18 habang sa June 20 naman sa Palawan.
3: Alam na this!
0: Congrats Kuya Coco and Julia!
1: Ayan, iabon na natin itong isa dahil excited na ang mga guests natin na nandyan na. Wagi naman sa season 10 ang tawag ng tanghalan sa It's Showtime ang pambato ng Central Luzon na si Yanny Basikal. Napabilib ni Basikal ang mga hurado at manonood ng awitin ng Smoky Mountain Medley at nakakuha ng score na 97.4%. Inuwi ni Basikal ang 1,000,000 pisong grand prize at magkakaroon din siya ng management contract mula sa ABS-CBN at recording contract sa Star Music. Congratulations, Yanny!
3: Alam na this!
1: Deserve kay Yanny, deserve nila.
0: Ang dami na nila, no, na mga correct. Grand champion ng ano, ng tawag yung tanghalan, di ba? Yes. JM Usores, Raven, yes. Umali,
1: correct.
0: Si Janine Berdin, si Noven Belieza, doon yung kauna-unaan si Noven, di ba? Papaawin.
1: Correct.
0: Tapos, sino pa ba ang di ko nabanggit? Sino yun?
1: At marami pang iba. Ayan.
0: Lahat sila magagaling talaga.
1: Patuloy na humahaba pa. Pero ngayon, sabi nga nila Meme sa It's Showtime, pahinga muna.
0: Si Elaine Duran.
1: Ayan.
0: Yan, magaling niya. Elaine Duran.
1: Halimaw yung boses. Si Estrella.
0: Laika Estrella. Nag-aapoy na damdamin.
1: Ganyan.
0: Gusto ko yung kay Janine, yung trending ni Janine ngayon.
1: Ganun din naman yata.
0: Ganun ni Janine Burden. Gusto ko yung kayo ni Janine. Oo,
1: parang ganun ba yun?
0: Ang
1: title nun?
0: Yung
1: ganon. Ganda talaga.
0: At hindi yung ano yun, papaawil. Nag-guess sa isang ano, isang FM radio station na nasa kalsada. Ganyan papaawil. Tapos diba nag-trending ngayon yun?
1: May boots?
0: Yes. Mm-hmm. Ay, ganon. Fairness kay Janine ha. Uh-oh. Pasabog siya doon.
1: Ayun.
0: Congrats kay Yanny. Ayan. Yanny! Mm-hmm. Mag-guess ka naman dito. Wow.
1: Oo, siguro pinipila na yan.
0: Ayusin niya nina Pawi.
1: Yes.
0: Yan, mga ano natin, kapamilya natin sa Showtime.
1: Correct. Samantala, eto na nga, abangan natin sa ating pagbabalik. Ang mga bida na ngayon pa lang ay pinag-uusapan na talaga naman tumatawa na kagad sa mga trailers pa lang.
0: Correct. Kasi naman ang trailer, pasabog, papa
1: yes.
0: First time naming nasilip nung nagkaroon sila ng parang huddle
1: yes.
0: with with the friends sa mga content creators, mm-hmm. sa mga media, ganyan-ganyan. Yes. Pero mas masayang chikahan yan dito, syempre, live na live sa programa dahil makakasama natin ngayong araw ng Monday, sina
1: Christian Bobles,
0: Inigo Pascual,
1: at Elijah Canlas para sa pelikulang
0: Drags to Riches.
1: Para tayo mapasabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na.

0: esta es nuestra showbiz.
1: Alam na this.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the end. Gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities. On the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Basta AMMM!
11: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
11: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
14: Uy! Uy! Si Idol!
15: Si Idol!
14: Sino siya? Alam na this!
2: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika!
14: Alam na this!
2: Live!
16: Oras natin, 9:24 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kasama pa rin po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba ako po, si Jaiho.
17: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news ang ever-lovable, Awopas.
16: Alam kong lahat kayo ay very, very excited na para sa ating Monday na mga makakasama sa ating programa. Pero syempre, ipasok muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan. Mga drainage system at daluyan ng tubig na naaayos or naayos ng DPWH na napapakinabangan na kasunod ng malalakas na pag-ulan. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid sa atin ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
18: Jaiho, maayos at gumagana na ang mga naisaayos na drainage system at daluyan ng tubig sa ilalim ng Offland Kontrabaha Program ng Pamahalaan. Kasunod ng malalakas na pag-ulan nito mga nakaraang araw sa Metro Manila, sa monitoring ng DPWH, walang naitalang pagbaha sa bahagi ng G. Araneta Avenue, partikular sa Victoria Street at Quezon Avenue. Ito'y matapos na isailalim kabakilan sa rehabilitasyon ang kahabaan ng G. Araneta Avenue, kung saan isinaayos sa mga drainage system at pinalitan at nilakihan ang mga tubo na daluyan ng tubig. Matatandaan nga sa nakalipas na mga taon ay halos gadibdib ang baha sa lugar kung may mga pag-ulan. Nakatulong din ang ginawang rehabilitasyon at paglilinis sa mga estero patungo sa San Juan River at ang pagsasagawa ng dredging operation upang mapalalim ang ilog. Natukoy naman ang mga naipong basura sa mga drainage system sa naging sanhi ng pagbaha sa bahagi ng EDSA Centris northbound noong Sabado ng gabi. Agad naman itong humupa matapos magpadala ng mga tauhan para linisin ang mga nagbarang basura sa drainage system. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na magtutuloy-tuloy at paiigtingin ng ahensya ang Oplan Kontrabaha Program ng pamahalaan, lalo na ngayong tag-ulan na nawagan naman ng kalihim sa publiko na maging responsable sa tamang pagtatapon ng basura upang di maging sanhi ng pagbabara at pagbaha. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
16: Salamat, Bert Dizon!
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
8: Uy! Uy! Si Idol!
15: Si Idol!
8: Sino siya? Alam na dis!
16: Eto na! Naku mga kapamilya at mga kaservisyo! Ready na po kaming dalawa ni Papa Awel. Kaya naman sa lahat ng mga nakikinig sa inyo pong mga transistor radio sa 630 kHz sa AM band at sa mga nakatutok sa YouTube channel with 1.5 million subscribers. Wow!
17: Wow! Siyempre ganun din sa mga tutok na ngayon. Sa Facebook with more than 3 million subscribers.
16: Ayan.
17: At syempre sa radyo, lakasan nyo na po yung mga transistor radio ninyo. At kung gusto nyo yung HD ang effect, naku sa Teleradio Cable Nationwide, 183 cable operators yan. Kasi makakasama natin magkaingay dahil nandito na sila ang bida ng
16: Dragster Riches! Yes. Ayan! Yes! Woo. Happy Monday! Yes. Bumati kayo sa mga kapamilya! Yes.
19: Hello mga kapamilya.
20: Hello mga kapamilya.
21: Magandang gabi mga kapamilya.
16: Yes. Nako eto, last week para lang may kaalaman sila Inigo, si Elijah, tsaka si Christian. Nagkaroon tayo 'di ba nung huddle with yung mga friends from the press, yung mga content creators. Yung ilan sa mga interviews na ginawa namin ni Papa Awel ay inere na namin dito sa Alam na This. Yes. At syempre lahat sila na-excite, natuwa at mas lalo silang na-curious. Ano ba itong Drugs to Riches?
17: Yes.
16: Bakit ba parang laging pag sinasabi nila, nag-happy pride sila Papa Awel at saka yes. si Mama Jaiho. Eto na po, inimbitahan na po namin mismo ang tatlong mga pinakamahuhusay na mga artista ng kanilang mga henerasyon. Eto na, Inigo, welcome back sa programa.
22: Thank you na kami, Samantha. Thank you for having us. And yun, we're doing a promo for Drugs to Riches.
16: Yes. Mm-hmm. O, Christian.
23: Maraming salamat po again for having us.
16: Eto na, Elijah.
21: Yes, Your Honor. Wow. Thank you for having us.
16: Hindi tayo naghihiring ngayon.
21: Sorry.
16: Walang hearing.
21: No, pero we're doing our promo runs the whole day. Nagpo-promo kami kasi sobrang proud kami sa pelikula na to. Drugs to Riches. It's a comedy film and it's showing in cinemas, exclusively in SM Cinemas nationwide starting June 24.
17: Yes. Correct. Oh. Alam mo, hindi lang kami excited sa pelikulang ito kasi parang deserve ng bawat Pilipino na mapanood dito dahil sa kalagitnaan ng mga krisis, mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Guys, momshies, popshies, buong Pilipinas, we all deserve to laugh.
21: Yes. Diba?
17: Relief ito. Tama, yun. Po. Ang ganda ng pwesto nila, parang yung title talaga, Drugs to Riches.
21: Yung poster namin eh.
17: Yeah.
16: Wow. Yan. Diba hala, may kulang.
21: Why?
16: Wala yung brief. Hindi. Sa poster nyo na lang po, tingnan kung ano yung sinasabi natin yung brief. Ma-curious kayo yung mga nakikinig sa amin. Pero eto na, di ba originally, yung kasabihan talaga is, kunyari, pag tinanong ka na umasenso ka sa buhay, di ba? Yes. Rags to riches yes. talaga. Bakit ba drugs to riches ito? Ano ba? Kasi syempre si na lolo at lola ngayon ay nasa tumba-tumba.
17: Uh-oh.
16: Ano, bakit drugs to riches? Ang mali-mali naman yan si Jaiho. Sinisip ako ni lola.
23: Kasi yung isa sa mga characters ko dito, from being a drag queen, lagi siyang heredera.
16: Wow.
23: So, drugs to riches.
16: Kumbaga, pag sa mga heredera, parang ano eh, may malaking minana, parang
23: yes.
16: gano'n. Oh, wow.
23: Na nun niya lang na-discover na tagapagmana pala siya.
16: Mm-mm. First time nating napanood yung trailer nung nandun tayo sa MediaCon. Hindi siya MediaCon, di ba? Parang huddle, ganyan.
17: Bonding natin lang.
16: Oo, parang gano'n.
17: Sikahan lang talaga.
16: Sikahan lang. Bonding, actually.
23: Bonding with the press. Yun.
16: Totoo. Yes. Tapos nakita natin, parang ang laki-laking part ng underwear.
21: Yes.
16: Why? Yeah. Why is that?
21: Sige. Ito, try kong i-summarize tong pelikula namin.
16: Ayan. Without spoiling. Kilitiin natin ang mga nakikinig.
21: So, the movie starts with...
16: Wow!
21: Sobrang
16: nakiliti!
21: Hindi, kami ni Inigo, we play rivals here. Ako si Andre, siya si Troy. And nag-compete kami para kami ma-promote, para kami yung maging basically top position dun sa company kung sa kami nagtatrabaho. At nagbebenta ng yung company na yon ng mga underwear, ng mga brief. Tapos one day, malalaman na lang namin na neither of us got promoted. Wala sa amin na-promote. Ang na-promote pala ay yung anak ng bossing namin, played by Sir Benji Paras, na si Jarold, played by Christian Bables.
23: The straight guy.
21: Okay, the straight guy. Tapos apparently, in-assign kami na alagaan to si Jarold na turuan kung paano siya maging bossing dito sa company na to. Pero ayaw pala talaga ni Jarold maging boss. So nawala na lang siya. As in, nag-disappear siya, lumaya siya, ganun. Tapos kami naman ni Inigo, natatakot kami kasi baka masisante kami. So nag-hire kami ng somebody na makakatulong sa amin. Tapos nalaman namin na may kambal pala si Jarold. At yung kambal niya ay si Jonas, also played by Christian Bables. And si Jonas naman ay isang drag queen. So kailangan namin i-convince si Jonas na magkunwaring siya si Jarold. So kailangan namin siya turuan paano maging bossing, paano maging straight, basically. So nandun nagsistem yung comedy. Hindi ng pelikula.
0: Grabe. Palakpakpakpakpakan!
16: Maganda.
0: In fairness.
16: Sa mga...
3: Siguro host siya ng wife pick.
16: Hindi lang yun.
21: Mukha lang kamukha.
0: Okay. Alam nyo, kung dun po lagi namin nababanggit dito yung sa mga ginagawa ng mga artista, para na po tayong naka-attend ng StoryCon. Ganyan na mismo muna. Ipapaliwanag muna ng writer, director, di ba naman? Mm-hmm. Pero ang ganda kasi nito na tamang timpla, blend nung ano ninyo, ng mga characters ninyo. Pero di ba, hindi naman talaga ito yung kinailangan ba kayo i-workshop pa dito para mag-level off kayo? Kasi paano nag-gel yung mga characters o bagla na lang salang ito? Kasi di ba, narinig natin na, my gosh, ang character ni Christian Kambal. Di ba? Ganun, oo.
23: Wala namang workshop na nangyari. Mm-mm. Pero I guess ang ginawa sa amin, binigyan kami ng chance at ng time to bond. Mas naging magkakaibigan kami. Ayun ang nagamit namin kung bakit masasabi namin nag-work talaga yung tandem naming tatlo.
0: Correct. At may chika kasi, di ba, na teka muna, nung siyempre ang lakas agad ng dating ng Christian Bables, sanay siya doon, at natuto daw kayo doon sa nadala kayo doon sa character niya, doon sa kanyang pag-arte. Yun. Pero, babaligtarin ko naman, si Christian, meron din bang part na ikaw naman ang nadala sa kanila or meron kang ganon?
23: Lagi. Kasi magagaling tong mga to. Si Inigo, ano ko na to, nakakasama ko na to sa acting classes
0: before.
23: So, merong para ba, proseso si Inigo na nakaka-connect agad ako. Tingnan ko pa lang ang mga mata nitong taong ito na nararamdaman ko na kung ano yung gusto niyang iparamdam.
21: Totoo. Nakaka-inlove.
23: Yes. Etong si Elijah magaling. Mahusay. Alam naman nating lahat 'yon. So hindi mahirap makatrabaho tong dalawa.
0: Oo. Kasi syempre audience natin curious eh, nakikita kayo sa iba't ibang proyekto, 'di ba? Lalo na sa napaka-busy ni Elijah, nag-international naman si ano, si Inigo, 'di ba?
21: Tapos
0: Hollywood, 'di ba? At syempre ang mga words left and right para kay Christian Bables. So kami curious, paano kaya sila sa screen tapos drugs to riches pa ito, 'di ba? Ano, isang question na naglalaro sa isip ko. Ano yung inaasahan ninyong kwentuhan, chikahan ng mga tao paglabas ng sinihan, yung ina-expect nyo na eto, di ba alam yan, kulturang Pilipino yan, na paglabas sa paglabas ng pelikula, may take away, ganon.
22: Madami kaming ginawa dito na personally ako rin, never ko in-expect talaga na magagawa ako ever in my career. Masaya lang talaga, you know, like there's a lot of scenes that memorable, even the process of making it. And syempre yung pagiging drag ni Christian talagang in-embody niya, and pag nakikita namin siya sa set, parang nakakadala talaga. I mean, sobrang kuwang-kuwa niya.
21: If I may add to that, gusto lang talaga namin maging masaya yung mga manonood. Pag napanood nila to, gusto namin tumawa sila, gusto namin may mga konting heartwarming moments din, sana may kurot sa puso din, di ba ganyan? Pero generally, it's a good time. So sana yun yung take away nila. And aside from that, siguro yung drag, mapapakita yung proseso ng isang drag queen dito. Mm-hmm. And makikita nila na isa siyang legitimate art form. Hindi siya basta-basta ano lang, entertainment lang, ganyan. Mm-hmm. Madami silang pinapasok na effort and mm-hmm. creativity sa isang drag performance.
16: Mm-hmm. Pagdating sa usaping drag culture, di ba, meron ba kayong kinonsult o kumuha kayo ng consultant? Para at least, di ba, syempre parang panghihimasukan nyo yung bawat mga, lalo na si Christian, di ba? Siyempre, yung production ba, nag-consult sila para malaman yung pinaka-drug culture talaga at walang masagasaan? Kasi di ba, very sensitive na ngayon yung mga tao?
23: Well, yung ano namin, yung writer namin, involved na talaga siya sa...
16: Akala ko, drag queen
21: siya. Shout out Alpha.
23: Oo, yeah. si Alpha, involved na talaga siya sa
16: drag community.
23: Sa drag community. Dahil, writer, if I'm not mistaken, writer siya ng Drag Race.
16: Or Drag Den.
23: Drag Den.
16: Oo.
23: Drag Den.
17: So nagda-drag din siya.
16: Hindi.
17: Writer lang. Yun nga.
16: Mali.
23: Writer. Tapos, nakatulong sa akin yung mga previous characters na ginampanan ko.
16: Yes.
23: Konting research at aral na lang. Yun, para makuha ko yung character ko ngayon. Kasi first time kong mag-portray ng drag queen.
16: Drag queen, yes.
23: Yung mga previous kasi puro trans woman.
16: Totoo.
23: Queer characters. Ito specifically, drag queen siya.
16: Oo. Totoo.
17: So, yan di ba naiisip mo na pag-uusapan, pag-uwi nila, na, uy, ibang Christian Bables, drag queen. Yan din ba yung inaasahan mong pag-uusapan?
21: Hanggang
17: bahay, oo.
23: Hopefully. But, if there's anything, for sure, talagang may take away ang film namin. Isa to sa mga ikinaka-proud ko sa pelikula namin. Meron at meron kang matututunan, and that's for them to find out. But, ang pinagpipray ko, after mapanood ng mga tao yung pelikula, and I'm claiming it, sana mag word of mouth na, hi, nakakatanggal ng stress.
16: Oo. Yung talagang napatawa sila.
23: Nakakatawa to, panoorin natin.
17: Oo. Nakaka-high sa tawa yung drugs to riches. Ako, di ba? Wow.
16: Parang man.
17: Kasi tawa ka pa rin ng tawa. Mm-hmm. Umuwi ka na. Kasi alam mo yun, may LSS ka na pinauulit-ulit mo, pati mga linya. Ako parang takeaway ko. Ang kiniklaim ko naman, I cannot wait for drugs to riches 2. Parang ganun. Yung parang inalis kayo. Parang ano yung nangyari dun sa tatlo? Tapos diba yung parang, diba nga yung tanong ko sa inyo, yung ala, napunta kayo sa isang island, kayong tatlo lang. Tapos yung istorya, sa inyong tatlo lang iikot. Ganun, diba? Oo, diba? Tapos, ano, tipid pa sa ano, sa production, tatlo lang kayo eh. Diba yung ganun?
16: Walang ano, walang baklas. Oo, doon lang.
17: Umandar.
23: Sir Erickson, baka naman mo.
16: Cornerstone Studio.
21: Panoorin nyo muna, guys.
17: Opo, yes.
16: Yes. So, pero parang ako, nakita ko, tatanong ko sana yung mga challenges sa pagganap bilang drag queen. Mm-hmm. Pero parang mas na-challenge siya inigo sa upuan niya.
17: Yun na nga.
21: Nahulog ko sa yung ano, may nahulog dito sa gilid. Oh, sorry.
16: Ito parang inaayos. Ano yun? Nakabuto sa akin. Yung camera. Hindi yun, continue natin. Siyempre yan, dahil nga first time mong gumanap bilang drag queen, siyempre diba, parang mapufulfill ang fantasy ng pagiging drag queen bilang ako, nakakapanood ako sa O-Bar, sa Rampa, ganyan, o kaya sa mga drag event, ganyan. Nakita ko na tagang high heels, full makeup, pero yung performance talaga, todo-todo. May mga ganito bang aabangan sa pelikula?
23: Yes, meron. Definitely, hindi kompleto ang isang drag queen kung walang performance na pasabog talaga.
16: Mm-mm.
23: So, abangan nyo.
21: Pasabog talaga.
16: As
21: pasabog.
16: In.
21: At may sasabog din.
17: Pasabog, ano, sasabog sa takilya. Yan, dahil yung pila, ganun yun.
23: Claiming
17: tipo, ala, ano, last full show na po, baka pwede pang i-extend dahil may mahaba pang pila. Yung mga ganun tipo. Yeah. Kaya nagsiselos tuloy ang mga kapamilya natin abroad kasi live din tayo sa The Filipino Channel. May chance ba na dalhin ito sa international screening?
23: Definitely. Ayun. Yes, meron.
16: Abangan.
23: True.
16: Eh, pero papaawe, lagi natin sinasabi rin, di ba? Happy Pride!
23: Yeah. Happy Pride!
16: Ang pelikulang Drugs to Riches, lalo na ngayon Pride Month, syempre. Mm-hmm. Kayo, bawat isa sa inyo, anong mensahe ang mabibigay nyo or gusto nyong ipahatid sa mga kapamilya, mga kaservisyo natin na kasapi ng LGBTQIA+ community sa pamamagitan ng moving ito?
23: Hmm.
22: sa moving to, sana may matutunan sila at sana marami silang makuha na good things, takeaways. And for Pride naman, syempre, you know, I just want everyone to spread love and, you know, be open your hearts and never judge people and just be happy.
21: Same din din. And happy, I mean, other than that, no, parang syempre sana they come out of it feeling like they were represented well, yes, na ma-empower yung buong community, mm-hmm, na to be who they are, to be free, and to love whoever they want to love. Mm-hmm. Sana yun yung maparamdam ng pelikula sa kanila. At syempre, para sa mga manunood naman na may stigma pa rin, may prejudice, huwag kayong makikitawa kung meron kayong stigma at judgment, mm-hmm, diba? So sana maging bukas yung pag-iisip natin, maging bukas tayo sa mensahe ng pelikula, and generally, mag-enjoy lang tayo lahat para to sa buong LGBTQIA community. Munting handog namin to ngayong Pride Month.
23: Mm-hmm. Yes. At saka, siguro isa po sa mga ikinaka-proud ko sa pelikulang ito, I think yung karakter ko ipinaglaban yung, I'm sure ipinaglalaban din ng ibang, hindi ko lalahatin ano, ng ibang members ng community. Mm-hmm. And again, that's for you guys to find out. But we fought for you.
0: Ayun. Yeah. Okay. May dugtong lang ako dan. And I believe, itong pelikulang to, hindi lang siguro para sa LGBTQIA+ community. It's for humanity, yes, as a whole. Para sa lahat ito. Oo, wag po natin isipin na, mga baklaan lang yan. Oh. Ganon. Hindi po. Nandito po yung matitunong kwento, yes, ng pagmamahal sa tao bilang tao. Yes. Pagtanggap bilang tao. Ganon. Yeah. Diba po? Yun lang naman yun. Mm-hmm. Para mas makita natin yung kulay, iba't ibang kulay ng pagiging tao natin through this movie. Yes. Yun po yun.
16: Yun. Perfect. Ngayon naman sa ating susunod, whoa, na aklat. Parang yung ano yung pangaral na yung naging atake, di ba? Pero siya, naging pangaral na taga. Susunod sa Salmong. Mali. Oh. Pero alam ko mag-ano rin kayo ha, parang a-attend ng iba't ibang mga Pride event ngayong, yes, buwan ng June to promote, syempre, itong Drugs to Riches. Ano yung kayo bilang mga, syempre, of course, di ba, character lang naman yung pinortray nyo, ganyan. Ano yung nilook forward nyo sa mga Pride events na a-attendan nyo para i-promote itong pelikula? Kasi syempre, di ba, very makulay yan for sure. Talagang parang immersion itong magaganap dahil makakasama nyo talaga yung mga real, mga drag queens, yung parte ng LGBTQIA+ community.
22: Ako, my first promo was actually the Pride Run. I was able to perform. Sobra ako nag-enjoy. Grabe yung energy ng mga tao. And it made me even more excited for the rest of the promos that we have. We're gonna be in Love Laban. So, excited ako dun.
21: At 27.
22: At saka, syempre, excited ako makapanood ng totoong drag show. And we're gonna be actually performing.
21: Yeah, mag-perform kami sa Rampa Club.
16: Ikaw?
23: Mag-perform ako as a drag queen.
16: Tapos kayo rin.
23: Oh, yeah. Mag-perform ako as a drag queen sa Rampa.
16: Oh my God!
0: June 20.
23: June 20.
0: Yes. Saturday
22: night.
0: Very nice. Ano, we would like to encourage also yung mga organizations. Parang ito yung opportunity din sa inyo na, kasi di ba may mga orgs na kailangan ng fundraising, ganyan-ganyan. Magpa-exclusive screening kayo. Block screening, yes, di ba? Kasi this is another opportunity for you to raise funds for your advocacies, di ba po? Correct. Yun. Kaya maganda, maaga pa lang eh, maglumina na kayo ng mga ano, block screenings. Yan, we want to encourage everyone. Ano, mapa-LGBTQ or other organizations, di ba gano'n?
16: Papa, nabanggit mo yung block screening, mm-hmm, nung umatenda ko ng Mega Ball nung Friday. Yes. Parang isa sa natandaan ko lang, na-mention ni Miss Isa, yes, Calzado yung, kasi parang yung theme ng Mega Ball is, yes, about movies, yeah, entertainment, ganyan. Uh-oh. So parang nasabi na parang ini-encourage na nga lahat na sana yung mga fans hindi lang sumuporta kapag sa maraming fan base or, yes, or followers. Mm-mm. Baga parang sa ngayon daw, parang pag-ipunan din sana natin yung mga block screening. Mm-mm. Kasi nga parang ang sister, di ba, ang hirap ka laban nung 149 a month na digital streaming platform.
0: Correct.
16: Sana ibalik daw yung sigla ng pinilakang tabing sa, sa pamamagitan ng mga pa-block screening din para magkaroon ulit ng ano, buhay ang pelikulang Pilipino.
0: Oo. Oh, tsaka ito another suggestion kasi mga content creators ngayon nauubusan na sila ng mga iko-content ganyan 'di ba? Pwedeng-pwede nilang gawing content ito as barkada, ganyan 'di ba? Gaya ng mga characters ninyo, manonood, attitude ng mga tao sa loob ng sine at sa labas pagkatapos. Ako a particular ko dun sa kultura ng Pilipinong nagkukwento, I want to capture the reactions of people pagkatapos manood. Alam mo yun, yung mga ganun na kwentuhan.
23: Papa Awel, at saka iba po yung experience kapag sa sinihan mo pinanood ng isang
0: tama. Na may katawanan ka, hindi lang ikaw mag-isa magkatawa. Dapat barkada, pamilya, di ba naman?
4: Paano yan? Introvert ako.
0: Wow! Talaga naman.
4: Mag-isa? Hindi. Oo nga, tama. Dapat kasama yung barkada mo, pamilya mo. Di ba? Sila tatay, sila nanay, para at least slowly, di ba? Sabi nga natin, ibinubukas natin sa kanila yung mga ganitong mga pagbabago talaga na nangyari in real world.
0: Correct.
4: Pero bago ang lahat, syempre, more chikahan tayo sa oras na 9:47 para po sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyong publiko. Maraming maraming salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Walang bibitaw, magabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala. Kasama pa rin sina Elijah Canlas, Inigo Pascual at Christian Bables dito lang sa
0: Alam Ko Na!
4: Alam Nyo Na!
0: Alam Na Din!

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay.
4: Liveraid Pro.
3: May Silimarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Uy! Uy! Si Idol!
7: Si Idol!
6: Sino siya? Alam na dis!
0: Drama! Action! Comedy!
7: Comedy!
0: Horror!
6: O suspense! Bibida yan sa...
0: Alam na dis!
8: Ng oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho.
9: Katande pa rin po sa Upgraded Showbiz News, ang ever laughable, ever lovable, Papa A, Awaw Paz.
8: Eto na, Papa A. Syempre, hindi tayo ang kanilang makikita bago sila mag-sleep ngayong Monday evening dahil kasama pa rin po natin sina Elijah Inigo at si Christian para po sa kanilang pelikulang Drags to Riches. Gayan. Ang balita na namin, kayo ay hindi lamang sa iba't ibang mga radio station, TV shows, sa bumibisita. Bagkus, talagang magmo-mall show daw kayo. Saan ito? Saan nga ito? Saan nga ba?
10: Alam ko sa June 20, sa SM Dasma yan.
8: Hindi, wait lang, nilalagay na ata.
10: Nilalagay niyo ba?
9: Para malagay doon sa screen.
11: So, nagpapanik kami na. Sorry,
9: Habulan na tabangan kung saan sila.
10: Okay. Sorry po, pasensya na po mga kapamilya.
9: Correct.
10: Sorry, Your Honor.
9: Pero aside from the mall shows, meron bang ano to, premiere night?
8: Ayan.
9: Na abangan para mapuntahan?
12: June 23 po. June 23 sa SM Mega Mall.
9: Yun.
12: Cinema 3.
8: Ayan na. O, ito na po. Mga kapamilya, pakinggang mabuti dahil sigurado ako. Nagtitake down notes kayong lahat para makita sila sa personal. Take it away, guys!
10: Yes, mga kapamilya, sana po samahan nyo kami. Mag-e-enjoy lang tayo. Bago tayo manood ng Drags to Riches, meron po kami mga mall shows sa June 20, 3 p.m. sa SM Dasmariñas po yan. 5 p.m. on the same day, SM Muntinlupa. Tapos, later that day, yung Rampa Club performance, surprise performance, yes. Si Christian.
12: Let's go! And then, June 21, meron kami sa SM Caloocan, 3 p.m.
13: At SM... Novaliches, 5 p.m.
14: Yes.
12: 11 p.m.
13: At 11 p.m., Vice Comedy Club.
12: And again, ang aming pong premiere night, June 23, sa SM Mega Mall Cinema 3. June 27 naman po kami ay nasa Love Laban, Quezon City. Yon.
10: And then June 24 is the day.
8: Yes.
10: Palabas na po ang Drugs to Riches nationwide exclusively in SM Cinemas.
9: Correct. Maraming lugar na holiday ang June 24 dahil mga piyesta. Piyesta ng San Juan Bautista. Yay! Yan. San Juan Day. Manila. Ganun din, di ba? Tsaka sa lahat nga po na parang holiday ito para sa let's celebrate love and life dito po sa Drugs to Riches. And laugh pa more. Diba naman? Yun maganda yun. Kasi exacto na, June 24 para barkada ang magpuntahan dyan. Yun. At syempre, meron naman kayong official social media page dito for interested parties sa mga block screening. Ganyan, no? Under Cornerstone ba ito? Pwede siguro mag-connect na lang sa Cornerstone.
12: Yes po. Yes, ayun. Po. Cornerstone Entertainment.
9: Entertainment.
12: Sa Instagram.
10: Yeah. Yes, just follow them. Hello, mm-hmm. Your Honor.
9: Yeah.
10: Follow us sa Cornerstone Entertainment and Cornerstone Studios on all social media platforms. Mm-hmm. Just hit them a message and then sila na po bahala sa inyo.
9: Yung.
8: Correct. Uh-oh.
10: Please like and subscribe.
9: Ako inaabangan ako. Siyempre alam mo yung karamihan kasi sa mga ganyan, inaabangan ko yung mga ano behind the scene, yung mga bloopers, gado-gado, 'di ba? Na nakakatuwa. Without actually spoiling, kayo during the shoot, was there a time na teka muna, tapusin muna natin tong tawa natin na to bago tumashoot? Meron bang ganung eksena?
12: Ito yung bungis-ngis.
10: Sabi po.
9: Oo.
13: Kasi hindi ko nakakontrol yung tawa ko. Kasi sobra sila nakakatawa.
10: Sabi si Christian. Si Christian super. Po, laging may ano, laging namin kinakwento nga na magre-rehearse kami. Tapos bago mag-take, okay, take na tayo. Bigyan may sabihin si Christian, may naisip ako. Tapos kami ni Inigo, ano yung naisip mo? Sige, gulatin ko na lang kayo. Gagaya na lang si Christian. Tapos matatawang-tawa kami lagi.
9: So. Para very sponty ang dating. Tsaka parang ano, no? Yung natural yung datingan niyan. Di ba naman yun?
8: True. Etong pelikula nyo ay full-blown comedy daw. Mm-mm. As in talagang, di ba nung last time na nagkasama-sama at interview tayo, parang first time nyo halos na, lalo na si Inigo tsaka sa Elijah na, gumawa ng mula umpisa hanggang dulo comedy. Pag ganito ba, di ba pag artista kasi, kunyari pag love team, may look test, merong rapport, chemistry, ganyan. Pag sa ganito, ano yan, may mga training din kayo na may mga hinare kayo magagaling na komedyante?
12: Wala. I think, nag-come out naturally na sa amin yung humor. Yeah. Kasi sa totoong buhay, magaganda din naman ang sense of humor ng
8: makukulit
12: dalawang ito.
8: Din talaga.
4: Di seryoso ako.
10: Pero ako po, madami po akong tinanong ng mga komedyante, ng mga kaibigan. And nangingi ng advice kasi sobra yung kaba ko, first comedy nga namin ni Inigo. And most of them just like, I think all of them just told me, yung number one advice nila, don't overthink.
9: Exactly.
10: Just be present, you know, tanggapin mo ano yung bigay ng co-actors mo and then react accordingly. Tapos just commit to whatever situation yung binibigay sa script. So, yun yung ginawa namin ni Inigo, yun yung ginawa ni Christian. Si Christian, sanay na basic na lang to kay Christian. Eh. So, sana nag-deliver naman po kami.
8: Totoo, Inigo, ikaw.
13: Same. Feeling ko, ano, parang sinabi lang sa akin, listen to your co-actors. Kasi syempre, kailangan, lalo na pagkikristyan na hindi sinasabi yung plano niyang sabihin or gawin sa eksena, kailangan talaga makikinig ka at ready ka sa anumang sabihin niya.
8: So, ma-adlib kayo dito? Kasi di ba pag comedy, dapat talaga, aminin natin, di ba papaawil? Uh-huh. Like, ikaw, andayin mo rin pelikula na mga comedy ginawa na naging ensemble ka, ganyan, yeah. Papa. Parang ang eksena, ano, di ba pag binasa mo yung script, hindi pa siya magiging nakakatawa talaga, di ba? Pero nandun na sa portrayal at sa execution. Timing na ibibigay mo.
12: Good. Yes. Kaya very thankful ako kay Direk Victor kasi grabe yung tiwala na binigay niya sa akin, sa amin, para mailipad yung mga eksena, yung script. Kasi ako naniniwala ako, ang isang effective comedy movie is all about collaboration.
8: With everybody.
12: Yes.
8: Yes.
9: Oo, totoo naman yun. Kasi yung timing, tsaka yung humor, nandun yun. Minsan nga, pag mata-mata lang, alam nyo na yan eh. Di ba yun? And I'm sure, even outside shooting, nagbabonding pa kayo, parang bitin yung ano, di ba? Para Ayan na, nagkakaalam.
10: Kami po ni Inigo.
9: Ayan.
10: Nagbabando.
8: Ay, hindi kasi masama, Cristina.
12: Bilang trentahin.
8: Ayan.
12: Bilang ando na tayo sa patrenta na tayo, medyo pagdating ng alas 9, ay naantok na tayo.
9: Oo.
8: At bilang isang entrepreneur, yes.
10: But we understand, kasi nga,
9: wala, kinikilig lang
10: sila. We understand because si Christian was playing twins.
9: Uh-oh.
10: So may transformation siya to drag queen.
8: Yung pagod.
10: And gets namin, sabi nga namin ni Inigo, pag napapagod kami, parang wala tayong karapatan. Tingnan mo na si Christian pag mag-drag queen makeup, tapos biglang babalik sa straight makeup. So drag queen ulit. So kapagod yung ginawa niya.
8: Pero pressure yung di ba? Pag sa set, tapos parang nag-deliver kayo ng mga punchline, tapos may tumawa ba?
10: Walang tumawa. Oh my God!
8: Diba? Totoo. Yes. Diba minsan, at syempre diba kunyari, pag sa I'm sure naman sa mga taping, sa mga like sa drama, diba iba may mga naiiyak, ganyan. Pero ito nakaka-pressure to kasi pag wala na to, parang paano yung mga manunood?
13: Meron kami times na after namin mag-shoot, kami ni Elijah, magdi-debriefing kami, tara tambay tayo somewhere. Tapos sabi namin, tol, nakakatawa ba tayo? Walang tumatawa sa atin sa set.
8: Walang tumatawa sa set?
13: Hindi, meron. Tumawa naman.
10: Nung mga
13: unang days sa amin, talaga kami nag-overthink kami
10: na,
13: okay lang ba yung ginagawa natin?
10: Yeah, tapos we had to like ask for, syempre, di ba minsan annoying humingi ng validation sa director mo na, Direk, okay ba? Kahit ako na-annoy ako din
8: Direk?
10: Minsan. Pero wala na kaming choice in Inigo, lumapit talaga kami kay Direk Vic, okay pa ba kami? Sure ka? Sabi niya, ante, sobrang laugh trip kayo, sabi niya. So, I think nag-deliver naman.
9: Ako
12: kasi sanay ako kay Direk June.
8: Yes.
12: Sa lahat ng mga pelikulang ginawa ko sa kanya na comedy, sanay kami na wala kami reaksyong nakukuha.
8: Okay.
12: Pero alam namin na have itong binitawa namin. So, medyo na-overcome ko na yung pag-overthink kung okay ba yung ginawa ko or hindi.
8: Dun babalik sa sinabi ni Elijah kanina na huwag i-overthink ng bonggang-bongga.
9: Oo, nako. Sa panahon po talaga ngayon, we all deserve to laugh. Kaya alamin na po natin, please invite pa rin po sila. Basta ako po, paninindigan ko, I'm looking forward sa Drags to Riches 2.
10: Yun lang.
9: Sa panahon, sa singkan na kagad. Ako. Pero June 24 muna, please invite us again.
13: And syempre, iniimbita namin kayo lahat sa aming bagong pelikula celebrating Pride Month. Ito po ang Drags to Riches. Mga kasama ko po dyan, si Elijah Canlas, Christian Bables, Miss Kay Brosas, at Benji Paras, at marami ba pong iba.
12: June 24, exclusively in SM Cinemas.
10: Directed by Victor Villanueva, produced by Cornerstone Studios. Please, panoorin niyo po. Happy Pride!
9: Yes!
12: Papa Awel, pa pwede ako may idagdag.
9: Go!
12: Mga kapamilya, ito po ay pakiusap at panawagan. Suportahan po natin ang pelikulang Pilipino. Alam ko pong marami kami makakasabay na international movies, pero iba po ang pelikulang Pilipino. Pinaghandaan po namin ito. Sana po suportahan ninyo.
9: Yes!
8: Ihabol na natin, syempre, ikaw at ikaw ni Inigo sa Star Music.
9: Yes!
8: Thank
9: you
13: so much.
10: Yes.
13: Ha? Yeah. Ayun. Syempre bagong labas kong kanta ang Ikaw at Ikaw, sana po support.

0: Yung mga ultimate source sa mga pinakamainit na balita sa mundo ng mga artista.
1: Ako po ang inyong ever lovable, awaw pass.
0: Ako naman, ang kabanding ninyo, syempre, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
1: Ay, sabay niyo po kami, alam ko na.
0: Alam niyo na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 10:04 p.m.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Oi, it's Monday night. It's Love Connect time. Hi, kapamilya! Maayong gabi sa inyong tanan. This is your love guru on air na si Coach V nagbabalik sa programang Love Connect. Uy, namiss ko kayo, kapamilya. It's June 15, 2026. My loves, how are you today? Kumusta naman ang mga love life ng ating mga kaserbisyo na hanggang ngayon ay gising na gising na gising pa? Kayo ba masyado nang na-stress dahil Monday? Naku, huwag kayong mag-alala dahil pangpawala ng stress ang Love Connect dahil time na para pagtuunan naman ng pansin ang isa sa pinaka-importanteng aspeto ng iyong buhay at yan nga ang iyong love life. Kapamilya, ikaw man ay single na naghahanap ng jowa, may jowa na, na naniniguro lang na tama ang pinili mo, kapamilya. O kaya naman, matagal ka nang may asawa at gusto mo lang ibalik ang tamis ng pag-ibig. Parang kanta yun na. Abay, kapamilya, eto na po ang programang para sa'yo. Nandito na po si Coach V, ang iyong US Certified Matchmaker and Science-Based Dating Coach. Makakasama niyo po si Coach V from 10 p.m. to 12 midnight para sa mga ekspertong payo at practical tips sa pag-ibig. Kaya kapamilya, ikaw ba takot maiwan sa pag-ibig? Para dyan sa may mga fear of abandonment, para sa inyo ang topic na to. Kapamilya, tanong ni Coach V sa inyo, ha? Sa inyong mag-jowa or sa inyong mag-ex, sino sa inyo ang mas takot maiwan sa relasyon? Siya or ikaw? Ipadala na ang inyong kasagutan sa ating question of the night. Our Viber line and text line is 0919-278-3000. You can see that right now on our screen. At syempre sa mga nanonood at nakikinig naman sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Again, that's 0919-278-3000. Sa mga kaserbisyo naman na na-miss makipagkwentuhan about love, love, love, you may call this hotline at 8924-4101. Locals 5671-5672-5673. Bago-bago ang lahat. Abay, batiin ko muna yung may mga birthday ng June 15 dyan, kaserbisyo, kapamilya. Happy birthday to you. At syempre,
1: happy birthday!
0: Thank you. Ang Love Connect will not be Love Connect kung hindi pinanganak ang ating producer na si Sir Ab. Sir Ab, happy, happy birthday to you.
1: Happy birthday!
0: At syempre, ang Love Connect will not be Love Connect kung hindi din dahil kay Papa Zam Rodel Zamora.
1: Happy birthday!
0: Yes, one of our team members dito sa Love Connect. O, sino pang gusto magpabati ng mga birthday, mag-text lang po kayo. 0919-278-3000. Birthday mo man, o birthday ng jowa mo, o birthday ng ex mo. Sige na, batiin na din natin, kapamilya. Message lang po kayo dito sa Love Connect. At syempre, kung na-miss mo nang makipagkwentuhan, makipag-chismisan sa love life mo, hindi pwede sa love life ng iba. Kung ready ka nang mag-share, magkuwento, ito po ang ating telephone number, kapamilya. 8924-4101, locals 5671-5672-5673.
2: Cool na to connect sa Love Connect.
0: Abay, kapamilya, kumustahin ko muna kayo dahil ngayong gabi nga, medyo intense. Yes, intense ang pag-uusapan natin ngayong gabi kasi maglalabasa na yung may mga takot sa pag-ibig. And sometimes, nagkakamali tayo dun sa part na sinasabi natin takot sa pag-ibig. Actually, ang katotohanan niyan, karamihan sa atin, takot maiwan. Karamihan ng takot sa pag-ibig ay hindi talaga pag-ibig ang kinatatakutan. Ang maiwan sa pag-ibig. At ang tawag dyan, kapamilya, eh, merong fear of abandonment. O, meron ka bang ganyan? Uy, ako meron akong ganyan dati, lalo na nung 20s ko. Ay, naku, feel na feel yung fear of abandonment. Kaya, konting ano lang, konting oras lang, konting araw lang na hindi makapag-text yung partner, abay, parang nati-trigger ka na parang, hala, baka ayaw niya na, baka may nahanap na siyang iba, baka nandun na siya on a vacation with somebody kahit 1 hour ago, magkasama naman kayo. Nakakaloka ka, pamilya, ang may fear of abandonment. Pero paano mo nga ba malalaman kung meron ka neto o meron ang partner mo neto at paano ito masosolusyonan para hindi masira ang mga love life nyo dahil dyan sa issue-issue nyo. Sabi ko lang issue-issue, pero it's real ka, pamilya. Kapag may fear of abandonment ka, eh, malaki ang chance na uunahan mo ang na umexit ka dyan para lang hindi mo maramdaman na maiiwan ka. Ito yung mga tao nga, ay, feeling ko hindi niya na ako gusto. Abay, makikipag-break na ako. At ang karamihan sa atin, ang tawag dyan, eh, sina-self-sabotage natin sa sobrang takot nating maiwan, tayo ang nang-iiwan. Sa inyo ng ex nyo, sino ang unang nang-iwan? Ikaw o siya? At bakit, kapamilya? 0919-278-3000 to share your kwento. Once again, that's our text line and Viber line, 0919-278-3000. Kapamilya, our hotline as well sa mga gustong magkuwento. Kuwento ng takot sa pag-ibig. Takot ba talaga sa pag-ibig o takot lang maiwan? Sino ang mas takot sa inyo maiwan? Ikaw o siya? Kapamilya, our hotline is 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673. Ingat sila sa'yo. Kapamilya, kaserbisyo. Ano nga ba ang fear of abandonment? At paano nagpapakita ito? Kapamilya, malalaman natin yan maya-maya lang sa pagbabalik, ha? Ng Love Connect, kaya huwag kang aalis, kapamilya, dahil kapag ikaw ay umalis, aalis din ang love life sa iyong buhay. Magbabalik po ang Love Connect.
2: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami. kasama si Chang Ami Perez Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Takot ka bang maiwan, kapamilya? Eto na. Paano mo nga ba malalaman kung may takot ka sa abandonment or yung tinatawag sa English na fear of abandonment? Dahil you know what, mga kapamilya, may mga tao talaga na kahit mahal na mahal sila ng partner nila, patuloy pa rin talaga na natakot maiwan kahit sobrang assurance na ang binibigay mo. Eto pa nga, kapamilya, no? Etong tinatawag na fear of abandonment o takot sa pag-abandona, no? Abandonment. Maaari itong magmula sa mga past experiences nila na magsimula sa magulang, papunta sa mga heartbreak na kanilang pinagdaanan, mga pagtataksil, at pagkawala, syempre, ng mahal sa buhay, lalo na kung hindi mo ito ini-expect. Nako, kapamilya. Sa isang relasyon, ang takot na ito maaaring magpakita in different ways, no? May mga taong nagiging sobrang clingy, like si Coach V. Amin-amin din, Coach. Paminsan-minsan, no? Maamin naman . Ikaw, clingy ka ba, kapamilya? Baka naman may fear of abandonment ka. O kaya naman, yung iba naman sobrang laging nangangailangan ng assurance. Ay, kakakita nyo lang 1 hour ago, feeling mo nagloloko na siya, wow. Habang iba naman, nagiging siloso or overthinker, taas ang kamay kung ang partner mo siloso, o baka naman ikaw ang siloso sa inyong dalawa. At minsan, sila mismo ang nauunang lumayo. Ito talaga yung deadly, kasi ito yung self-sabotage na tinatawag, para hindi sila masaktan. Naramdaman natin yan, di ba? Sometimes when you really like somebody, tapos feeling mo ay hindi mutual yan. Ikaw na yung iiwas. O kaya naman kapag in love ka na when you are already in love with somebody, no? Tapos nafe-feel mo na, oh my gosh, hindi. Hindi ka pantay ng pagmamahal ko, ang binibigay niyang pagmamahal sa akin. Minsan, ang gagawin mo, uuna-unahan mo na makikipag-break ka or hindi mo malang papatagalin ang relasyon kasi masyado ka nang nagpa-panic attack. Kasi nga dahil ito sa mga hugot o previous trauma mo, hindi ka na nakapaghintay to realize na sometimes there are people that are slow to warm up. Hindi sila agad-agad nagpapakita ng affection, hindi nagsasabi ng I love you, na hindi agad-agad kilig-kilig, hindi agad crazy in love sa'yo. Pero mahal ka naman nila, kapamilya. Kaya paano nga ba natin, no? Paano natin maiiwasan ang mga negatibong effect ng fear of abandonment? At kapamilya, paano din tayo matututong magmahal ng may tiwala sa takot kesa sa takot, ha? Would you rather, you know, love in fear o kaya naman love in trust? Ay, medyo mahirap yun, ha? Pero mga kapamilya, kung iisipin mo kasi talaga ang pag-ibig, hindi talaga yan mangyayari kapag hindi mo in-open up ng buong buo ang puso mo. And for you to do that, you have to trust the person that they will not hurt you and abandon you. Paano kung may fear of abandonment ka? Ibig sabihin, lagi kang 50-50. Hindi ka nag-all out. Hindi ka talagang nagmamahal. Kasi yung isang paa mo, laging nasa labas ng pinto. Hindi dahil hindi enough ang partner mo, but dahil sa'yo. Dahil takot kang mag-all in. You are afraid to go all in because ayaw mo maiwan. Ang totoo, kapamilya, from 1 to 10, nasaan ka? Anong level na ang fear of abandonment mo? Nasa level 1, which is mababa, o level 10, na over-over na talaga? Na hindi ka na nagjojowa dahil takot kang maiwan. Kapamilya, exciting na discussion to. Sa mga gustong tumawag, ito na po ang hotline, 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kapamilya, sa mga gustong mag-text at sagutin ang ating question of the night, ha? Sino ang mas may fear of abandonment sa inyo ng ex mo? Siya or ikaw? At bakit? Paano mo naman nasabi yun? 0919-278-3000. By the way, shout out nga pala sa aking Lola. Hi, Lola Raquel, who's watching from VS. Love you, Granny. At syempre si Manang din na nakabantay kasama si Lola. At sa lahat ng ating tagapanood dyan sa DZMM Teleradio, sa mga offices, sa mga hospital, sa mga government, you know, establishments, sa mga BPOs, na si Coach V ang background habang nagtatrabaho. Hello po, maraming salamat. Sa mga drivers na nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30, sa mga nandyan pa sa tindahan na hindi nagsasara, grabe ang hustle mo. Ate at kuya, magandang gabi sa inyong tanan. Ito nga kapamilya. Bakit nga ba natin pinag-uusapan yung fear of abandonment? Para kasi ito sa mga kaservisyo at kapamilya natin na hindi lang mag-reply ng 4 hours yung mga jowa nila, feeling nila may iba na. Para ito sa mga kaservisyo at kapamilya natin na hindi lang sweet ang jowa nila today, feeling nila ayaw na niya. Para ito sa mga kaserbisyo at kapamilya natin na na-busy lang ang partner pero ang utak talaga ay, ang utak mo ay paunti-unti na siyang na-fall out of love sa'yo. Lakadrama! Nakakatawa pakinggan, no? Pero legit nararamdaman natin yan. Pero you know what, kapamilya, may I just share with you na hindi lahat ng delayed reply ay rejection. Pero kapag bawat tahimik, iniisip mo na na iniiwan ka, yan na ang sinyalis mo. May fear of abandonment ka. Paano nga ba malalaman? Abay, within 10 seconds, kapamilya, you will know when you have a fear of abandonment. Kasi, sagutin mo lang ang tanong ito, ha? Kapag may mga worries ka, may selos ka, may overthinking kang na raramdaman, no? Tanungin mo lang sarili mo, nag-react ba ako sa kung ano talaga nangyayari ngayon? O baka naman, dala-dala ko. Ha? Dala-dala ko ang mga hurt na nakuha ko sa aking pamilya nung naghiwalay si mama at si papa. Baka naman, dala-dala ko ang mga hurt kung saan na pinagtaksilan ako ng previous relationship ko. Yung current partner mo ba talaga ang may kasalanan kaya natitrigger yung fear of abandonment mo? O did you just do that to yourself, kapamilya? Alam mo ba, kapamilya, na ang mga taong may fear of abandonment, meron niyang isa sa dalawang ginagawa. Pili kayo kung nasan kayo dito. People with fear of abandonment, kapamilya, extremes yan. Either A, super duper clingy, o kaya naman B, sobrang avoidant. Ano ibig sabihin yan? Mga A, constant messaging, constant assurance ang kailangan, laging may tanong na okay ba tayo, okay ka lang ba, double texting yan ang mga clingy. Ito naman yung nasobrahan naman on the other side, avoidant, no? Ito yung mga nagpaplano ng lumayo bago palayuan. Ito yung mga taong mahilig mag-push ng ibang tao away. Wag na, hindi mo naman talaga ako mahal. Wag na. Ay sus, grabe mag-protect ng mga puso nila. At ito yung mga nonchalant ko, no. Pananchalant, nonchalant. Pero ang totoo, sila talaga ang super duper invested at takot ma-hurt. Kaya inuunahan na nilang maging cold ang partner nila. Aha, pareho sila, clingy man yan o kaya avoidant, pareho silang takot masaktan. Magkaiba lang ang strategy. Kaya ang tanong ko sa iyo, kapamilya, alin ka doon? Sa clingy o kaya naman sa avoidant? Oy, excited na si Coach V. Basahin ang mga komento ng ating kaserbisyo. Message lang po kayo, 0919-278-3000. At kapamilya, bukas po ang ating linya para sa inyong mga tawag. 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673. Once again, this is your Coach V, the only US certified matchmaker at science-based dating coach po sa Pilipinas. By the way, I'm Matchmaker Philippines on Instagram, kapamilya. Abay, usapang pag-ibig yan. Diyan nga kami minsan nagsasurvey, anong gusto niyo ang topic sa Love Connect? At higit sa lahat, kapamilya, pag finalo niyo ang Matchmaker Philippines, makikita niyo talaga ang buhay ng matchmaker, ang buhay na nakasalalay o nakaalay sa paghahanap ng pag-ibig para sa mga tao. Ikaw, Coach, binahanap mo na yung pag-ibig? Secret na malupet! Pero kung gabi-gabi ka, nakikinig ng Love Connect, malalaman mo yan, kapamilya. Pero wait lang, time nyo nang mag-text, kapamilya, dahil gising na gising ka pa, alam nyo ba? Kapag kayo ay engaged or kayo ay nag-i-interact, eh, mas tataas ang inyong memory retention. Ano ibig sabihin nun? Mas maalala ka ng crush mo. Diyos. Hindi talaga. Kapag ikaw ay nag-i-engage, ibig sabihin, eh, mas maaalala mo ang ating usapan ngayong gabi. Oh, question of the night natin ulit. Pili ka, alin ka sa dalawa? Ikaw ba yung clingy or ikaw yung avoidant? Oh, yan na lang. Pili-pili at why? Alam niyo ba, kapamilya, ha? Ito, mga trivia lang to sa mga fear of abandonment o takot maiwan. Yun talaga yun, eh. Takot maiwan. May mga tao na kahit nakadikit ka naman lagi, takot pa din maiwan. Because sometimes they feel that emotionally, not just physically. So you know what, kapamilya? Ang fear of abandonment or yung mga takot maiwan, eh, often connected yan sa mga childhood experiences nyo. Sa mga heartbreak na nangyari sa inyo at betrayal minsan ng kamag-anak, ng pamilya o kaya naman ng dating jowa. Siguro may nakikinig dito, sabi, oh Coach B, parang bullseye lahat yun sa akin. Abay, huwag ka nang magulat kung may fear of abandonment ka. May trust issues ka pa. Abay, kapag sanay kang nawawala ang mga tao, kapamilya, minsan kahit mahal ka, eh hinahanap po pa rin yung signs na mawawala sila. Kasi yun ang nakasanayan mo, eh. Kahit naman solid at loyal sana sa'yo, tong partner mo, eh nakakondisyon na yung puso mo na lagi kang iniiwan. So naghahanap ka lagi ng senyales na iiwan ka. At alam mo kung anong dangerous doon, kapamilya? Ask me what? What? Siyempre ako sasagot kasi hindi ko pa naman kayo naririnig. What, Coach B? Thank you for that. Thank you for asking. Abay, kapamilya, ang mga may fear of abandonment, kapamilya, ha? Eh, eto yung mga tao na nahihirapan sa mga love life nila. Kasi may issue, eh, na hindi ma-process. Yung tipong wala namang kasalanan yung partner mo ngayon kapag hindi mo na-process yung mga takot mo. Feeling mo, iiwan ka nila. At ito yung malupit. Kapag feeling mo iiwan ka nila, maghahanap ka ng ebidensya na iiwan ka nila hanggang maging self-fulfilling prophecy. Ano ibig sabihin nun? Since naghahanap ka ng mga ebidensya na iiwan ka nila, no? Matatatak sa isip mo na iiwan niya talaga ako, iiwan ako. Hanggang ikaw magpapasaway ka para iiwan ka talaga. Kasi naniwala ang utak mo, eh, nakaiwan-iwan ka. Kaiwan-iwan ka ba talaga? Kapamilya? O baka naman, ha? Hindi mo lang na-process yung mga dating pang-iiwan sa'yo. Hindi mo naman kasalanan, kapamilya, na iniiwan ka dati. Sometimes, ang mga parents natin, iniiwan tayo dahil may mga sarili-sarili man yung issues. Kaya wag na kayong iyak-iyak, sabihin nyo, iniiwan ako because hindi ako mahal. Iniiwan ako kasi hindi ako enough. Iniiwan ako kasi hindi ako maganda. Hindi. Hindi pa kasi graduate yung mga magulang natin sa mga issues nila. Kaya, gustuhin man natin na isipin nila tayo, abay, may mga rason kung bakit sila umalis at hindi mo kasalanan yun. That's just one of the way that you can, you know, process yung fear of abandonment mo. It's just telling yourself na, you know, not everything that happened in the past is because of me. No? Sometimes people just come and go. Kasi ko, kahit pamahanap mo ang dawan mo ngayon, wala mang guarantee na forever kayo. Bakit? May nagkakasakit, may nauunang mamatay, may nangangabilang bahay, may nangangalabit sa ibang may asawa. Wala talagang guarantee ka pamilya. But it does not mean love is not worth it. Worth it pa din yan. The fact na nagsama kayo ng 5, 10, 20 years na masaya, tapos nagkagulo kayo on the 25th year, abay, thank you pa din na naging na nabigyan ka ng 20 years together happily with that person. I sometimes think na it's a little bit selfishness, no? Na gusto nating kumapit sa tao kahit hindi na tayo mahal. Para lang ano, para lang sa memories, kasi ang dami nyo nang pinagsamahan. Yung iba kasi, mga kaserbisyo, napansin ko ha, bilang matchmaker and dating coach, hindi na sila mahal ng tao ngayon, pero nakakapit pa sila dun sa memory na hindi dati inahabol niya ako, hindi dati love na love niya ako, hindi dati pinapapunta niya ako sa condo. Tapos ngayon, hindi na. So, umaasa ka pa din. Oh, mahirap. Mahirap daw pag naglulong sa memories. Oh, hugot tong si Kuya. Lika Kuya, pakita ka dito Kuya. Oh, kaya kailangan daw talaga mag-move on. Oh, alam mo kasi Kirbisyo, kapamilya, nakikinig kayo dito sa radyo. Akala nyo kayo lang may mga issue sa pag-ibig. Abay, kami din. Quits-quits lang sa pagmamahal, my loves. But you know what? Again, it does not make love not worth it. Worth it pa rin yan. Kahit minsan, ang sakit-sakit na. Kapamilya, kaserbisyo, bago tayo mag-iyakan dito, abay, hayaan yung haranahin muna kayo ni Coach V. At sa pagbabalik ng Love Connect, mapapakinggan na natin ang ilan sa mga komento ng ating kaserbisyo, ha? Ano nga ba talaga, ha? Ang ginagawa ng taong may fear of abandonment. O, sige na nga, basahin na nga natin yung ilang comments dito. Abay, excited much na ang ilang mga ano. Oh, sabi ni Kay ng Makati, sabi niya, Coach, clingy ako kapag sigurado ako na mahal ko yung tao. Ah, sigurado kang mahal mo yung tao, pero ikaw ba sigurado na mahal ka niya? Ang hirap nun ah. Pero dagdag ni Kay, hindi ko kailangan ng buong araw na magkausap. Pero gusto ko yung consistent na effort at presence. Para sa akin, importante yung pakiramdam na hindi ako hinuhulaan kung mahal ba ako or hindi. Yan yung isang punto na tumatak sa akin mula sa mga payo ni Coach V. Ay, thank you Kay, at naalala mo pa yan! Ito naman, si Jen ng Mandaluyong, kasi tanong natin mga kaserbisyo, no? Yung may mga fear of abandonment, alin kayo doon? Sobrang clingy or sobrang avoidant? Si ano naman, si Jen ng Mandaluyong, sabi niya, halo ako, pero mas lamang ang clingy side ko, Coach V. Mahilig akong mag-share ng mga nangyari sa araw ko at gusto ko rin marinig yung kwento ng partner ko. Kapag hindi siya expressive, doon ako nagiging needy minsan. Naisip ko pagkatapos mapanood si Coach V na baka kailangan ko ring matutong i-regulate ang emotions ko at hindi umasa sa reassurance palagi. Ay, true lalo. Totoo naman. Yung underrated yan kapamilya. Yung tinatawag na regulation of emotion. Regulation of emotion, you know. An example of that would be, hindi ibig sabihin masama yung pakiramdam mo, bad trip ka, na ibubuhos mo sa iba. Ba? Kung hindi maganda yung mood mo, abay, huwag ka muna magsalita. That's when you self-soothe. No, kalmahin mo yung sarili mo. Yun yung pag-regulate ng emotion. Hindi yung parang, masama ang pakiramdam ko, masama ang ano ko dahil sa'yo to. Eh, aba, para ka namang bata, nagtantrums ka. Ang mga matatanda, hindi nagtantrums kasi marunong nang mag-regulate ng emotions. Hindi tayo perfect, pero sana try. Si May naman ng Valenzuela, sabi niya, Coach V, ako naman avoidant siguro ako. Hindi ako sanay humingi ng tulong o magsabi agad ng nakaramdaman. Yung mga issue dyan, may mga issue to receive. Aba, yan nga ang tinuturo ni Coach V sa aking mga femininity class. especially for a woman. Kung gusto mo ng provider naman, abay, you should learn how to receive. Hindi yung kapag may tutulong sa'yo, may ibibigay sa'yo, may manlilibre sa'yo, abay, lakas na masculine energy mo, nakikipag-compete ka kaysa mag-thank you ka. Senyalis yun na mataas ang masculine energy mo bilang woman. Kaya sabi nga ni May, no, na meron siyang nagsistruggle siya kapag nanghihingi siya ng tulong. Kahit may problema niya, kahit may problema na, dagdag pa niya, minsan kinikim-kim ko muna, Coach B. At pero dahil sa mga content mo, mas naging aware ako na may epekto pala ito sa taong nagmamahal sa akin. Kaya sinusubukan kong maging open. Uy, lalo na kung ang lalaki love na love ka. Tapos, ang love language niya is service. Tapos may provider mindset pa siya. Malulungkot siya kapag hindi ka tumatanggap ng tulong. Kasi sa mga good men to ha, hindi ako nag... I'm not talking about sa mga lalaki na ano... na wala pang pinagkatandaan. Ha? Yung mga lalaking responsible, medyo na, ano sila, nalulungkot sila pag hindi sila useful. Because how will you know if it's a good man or a bad man? A good man or a quality man, especially sa mga naghahanap ng jowa dyan, ha? You will know when a man is quality is when they are bringing value to the people around them. Nagbibigay, hindi puro hingi. Hindi yung nagbibigay tapos may sama ng loob. Hindi good value. Hindi yun quality man. Nagbibigay siya kasi feeling niya yung purpose niya is to, you know, bring value, addition sa mga tao around them. Yan ang masarap asawahin. Hindi yung lalaking paalaga. Ano yun? Ano yun kuya? Mag-asawa ka para maghanap ng another nanay. Doon ka na lang sa nanay mo. Same goes sa mga kababaihan, ha? Akala nyo ba? Paano nyo malalaman kung low value or high value ang babae? Ay, high value ang babae kapag marunong magtimpla. Hindi marunong magtimpla ng kape, ha? Marunong makiramdam, marunong magbasa sa mood at sa ugali ng lalaki. Yung tipong pag nakita niyang pagod na pagod, eh, kahit bad trip siya, kaya niyang i-regulate yung sarili niya at sabihin niya, mamaya ko na to gigirahin. Pagod pa yung asawa ko. Timplahan ko muna ng kape, patulugin ko muna, pero bukas, pagising niya, surprise. Oh. At least nakapagpahinga na yung asawa mo. At least, matalino kasi yung babae na high quality, kinabukasan alam niya na mas makikinig sa kanya kasi bagong gising kesa ngayon na pagod. Another sign na high quality ang babae, ha? Kapag may sariling source of income. Hindi mo naman kailangan maging mayaman, hindi mo naman kailangan tapatan ang income ng partner mo, pero hindi yung ultimo lipstick, ultimo powder, ultimo pabango, bibili, ihihingi niya pa sa partner niya. Kaya kung ikaw, housewife ka, wala kang income, it's still your fault. Alam mo kung bakit? Dapat, nakipag-usap ka sa asawa mo na, uy, gagawin mo pala akong housewife, dapat may sweldo ako monthly from you. At pinag-uusapan yan sa simula bago mag-asawa, ligawan pa lang. Ay, gusto mo pala ng housewife? O, sige, to be fair, para walang sakita ng loob, dapat meron ako, o, sweldo kay 2,000 a month, 10,000 a month, o, depende sa sweldo mo, that may kaltas ka ba, parang tax. Itatax mo din yung asawa mo kasi hello, siya, tataas yung rango niya sa society, no? Anytime, pwede siya magkatrabaho. Ikaw, girl, mahihirapan ka bumalik sa trabaho pag nawala ka sa workforce. At least, may konti kang ipon. And a man who is smart, a good quality man, understands that. Na hindi pwedeng 100% dependent at the mercy ka lang sa kanya. Kasi ang mga kalidad na lalaki, mas gusto nilang mahalin sila for who they are. Hindi yung, nandito ka lang sa akin kasi wala kang pera. O, diba? So they give the woman that choice. Here's your share dito sa aking kinikita. Para, kumbaga, may matira namang respeto ba yung babae sa sarili nila. A good man, remember, a good man will help their woman have a more comfortable life. A good man makes a woman's life easy. Kaya pagpabigat yung partner mo sa'yo, hindi yan good man. Ang nakuha mo, baby boy. Magbabalik po, kapamilya, ang programang Love Connect.
1: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Basta AM, DZMM!
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 3 minuto matapos ang alas 11 ng gabi.

matutunan ang art of waiting. Kapamilya, yan ay isa sa mga solusyon na pwede mong gawin para ma-overcome mo ang tinatawag na fear of abandonment. Kapamilya, eh sacred talaga yan, no? Yung matutunan mo yung skill ng paghihintay. Ang fear of, or ang mga tao kasing takot maiwan, eh takot din yan sa katahimikan. Alam mo yung 5 minutes pa lang walang reply yung kachat niya, eh bay, okay ka lang? 15 minutes? Are we okay? 2 hours? Nagbago ka na. 3 hours? Hindi mo na ako mahal. Ay, sus. O, para nag-ano lang naman, nag-simba. Yung partner mo, bawal cellphone. O, talaga, nagpanik ka na agad. It's our nervous system, kapamilya, that tells us, no, ng pagkakamali na conclusion, or ang nervous system natin, kapag may fear of abandonment tayo, yun ang kumbaga nagbibigay sa atin ng clue na uy, parang hindi mo mabasa kung anong mga susunod na kaganapan, na hindi mo mapredict kung kailan siya magre-reply. Siguro ayaw niya na sa'yo. Kapag nagpanik yan, abay talagang maaaning ka. Pero ang katotohanan, kapamilya, eh baka naman nasa meeting lang siya. Baka naman tulog siya. Diba? Before reacting, kapamilya, always ask, may ebidensya ba ako na iniiwan ako? O baka naman, ang likot-likot lang ng imahinasyon ko. Baka naman bored ka lang at gumawa ka na kung ano-anong kwento na ayaw niya na sa'yo. Isa pa, kapamilya, sa mga paraan para ma-overcome mo yung fear of abandonment, yung pagkakaroon ng sarili mong buhay. Medyo common pakinggan, pero respectfully, mga kaserbisyo, ang totoo, kapag nagkaka-love life tayo, nawawala na tayo ng sariling buhay. Ba? Lalo na kung in love na in love na in love tayo. Abay, kapag ikaw eh merong fear of abandonment, kapamilya, baka naman hindi ka naman talaga niya ina-abandon na. Baka nawalan ka lang ng sariling hobbies mo, kaya maya-maya kang nag-o-overthink kung ano na ginagawa niya. Baka bored ka lang sa buhay mo. Aba, alam mo ba na ang mga happiest people, based sa mga pag-aaral, no, based on science, ito yung mga taong may sariling kaibigan, may purpose sa buhay, may career, nagwi-workout, at higit sa lahat, kayang maging masaya mag-isa. E ano naman kung di na siya nag-reply ng 4 hours? E ano naman kung di na siya nag-reply ng 3 days? Kawalan mo ba yun? Kawalan niya yun kung okay kang partner. Kung quality kang partner, hindi ka matatakot. Kaya yan ang advice ni Coach B. Baka naman na this is the time to increase your kalidad, you know, as a person and as a lover. Kaya by the end of the day, hindi ka matatakot na maiwanan ka, kasi alam mong pag iniwanan ka, lost nila yun. Hindi mo lost yun. Ngayon kasi takot na takot ka.

maiwan. Kasi mas marami siyang ambag sa buhay mo kesa ikaw sa buhay niya. Kaya one of the ways to ano, help your anxiety is when you are in a relationship, do your best. Pabibo ka, pagalingan kayo, sino mas magaling magmahal. Yan ang the best na competition. Hindi yung nakikipag-compete, lalo na yung mga babae. Sign na low quality ang babae kapag imbis na i-embrace nila, i-receive nila yung help, nakikipag-compete pa. Nang i-insulto ng partner. Marami tayong guilty dyan. Kahit naman ako, nung 20s ako, no? May mga competitive streak. Yung tipong, ako nga kaya kong gawin to, ba't di niya kaya ang gawin? Ay, naku, yan ang nakakasira ng relasyon kapamilya. Kaya para talaga mabawas-bawasan ang iyong fear of abandonment kapamilya, abay, importante na may sarili kang mundo. Ba? Hindi para hindi ibig sabihin na delayed ang reply niya, naaaning ka. Sobrang busy mo . Sobrang busy mo, kaya hindi mo mapapansin yun. And you know what, kapamilya? Isa sa mga way para mabawasan yung fear of abandonment mo is ito. Mag-pray ka. Sabi mo, Lord, kung hindi talaga to sa akin, kunin mo na siya. Joke. Mali pala yung, parang mali yung dasal mo, Coach B. What I'm saying is, and this is also my prayer before, Lord, kung hindi talaga para sa akin, wag mo nang ituloy-tuloy. Kunin mo na siya sa buhay ko. Ayan, hindi yung kunin mo na siya. Diba? Parang, alam mong ginawa mo na yung part mo So, half of that, you could actually leave it to the universe. Kung hindi ka naniniwala kay God, leave it to God. Kasi hindi naman talaga lahat natin nakokontrol, kapamilya. Kahit sobrang gwapo mo pa, sobrang ganda mo, sobrang sexy mo, sobrang yaman mo, iiwan at iiwan ka. Kasi hindi nga sila ang tamang tao para sa'yo. Kaya para maiwasan ang fear of abandonment mo, let go and let God. Ano naman, kung mawala siya, ibig sabihin, hindi talaga siya para sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka pala talaga niya mahal. Kasi kung mahal ka niya, hindi ka naman niya pahayaang mawala. So the fact na hindi mo siya kasama ngayon, ibig sabihin, hindi siya ang the one mo. Saan ka naman nakahanap ng the one tapos hindi ikaw pinili? The one mo pero hindi ka pinili? Ano yun? Anong kalokohan yun? Diba? Kasi kaservisyo? Minsan, matatawa ka talaga, no? Kapag in love ang mga tao, guilty din naman ako dito. Pag in love ang mga tao, grabe ang mga ano, in Bisaya, grabe ang mga buwa na pinaniniwalaan. Ang daming kalokohan nating pinapaniwalaan. Kaya nga, ang saya-saya ko as a love guru, kasi ito yung career na talagang makikita mo kung paano ang sobrang talinong tao hindi maging matalino pagdating sa love life niya. Pantay-pantay tayo pagdating sa pag-ibig, kaservisyo. Agree o disagree? Kapamilya, our text line is 09 ulitin natin, Coach B ha, Coach B, ano yung telephone number nyo? Okay, agree ka ba or disagree sa sinabi ni Coach B? Ang ating Viber line at text line ay 09 1 9 2 7 8 3000. Mga kapamilya, sa pagbabalik ng Love Connect, abay, mapapakinggan nyo ang kwento ni Ate Tina, isa sa mga kaservisyong nagpadala ng kanyang love confession dito sa ating programa. Pero bago ang lahat, kapamilya, abay, ito po ang favorite ng karamihan, itong kanta ni Ray Valera. Sumikat na sumikat to dati dahil sa isang teleserye. Kaya para pakiligin kayo bago kayo makinig at makatulog, ito po ang kantang Pangako sa Iyo.

0: Walang mapaghingahan? Naghahanap ng masasandalan? Itawag mo na yan sa Love Connect.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: TZMM, numero uno sa aksyon.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Walang mapaghingahan? Naghahanap ng masasandalan? Itawag mo na yan sa Love Connect.

0: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, gabi-gabi po dito sa Love Connect, tayo po ay pumipili ng isa sa mga liham na pinadala sa ating studio. Ito po yung mga liham ng sikreto, liham na kalakip ang mga kwento, liham na nanghihingi ng payo. Kaya kapamilya, ngayong gabi, basahin natin ang istorya ni Tina sa ating segment na Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

ako si Tina. Hihingi lang sana ako ng payo dahil medyo nalilito na ako sa sitwasyon namin. We've been dating for almost a year. Sa buong panahong iyon, napapansin ko na parang umiiwas siya kapag usapan na ang pagpapakilala ko sa kanya sa pamilya ko. Marami na kaming family gatherings na sana ay pagkakataon para makilala siya ng mga mahal ko sa buhay. Pero lagi itong nauuwi sa wala. May mga pagkakataon na kapag tinatanong ko siya kung gusto na niyang makilala ang pamilya ko, pumapayag naman siya at mukhang excited pa. Pero kapag malapit na ang araw, bigla siyang may dahilan o may ibang gagawin. Ang mas nakakalito pa para sa akin, Coach, ako naman ay ipinapakilala niya sa buong pamilya niya at halos sa buong angkan na nila. Kilala ko ng mga taong mahalaga sa kanya, pero pagdating sa side ko, parang may pader na hindi niya matawid. Isa pang bagay na nagpapaisip sa akin, Coach, ay hindi pa rin niya ako girlfriend officially. Gusto niya raw na sagutin ko siya kapag natuloy na siya sa pag-a-abroad. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang hintayin iyon. Kung sigurado siya sa akin, bakit parang may mga bagay pa siyang gustong patunayan bago niyang tuluyan i-commit ang sarili niya? Minsan naiisip ko na baka nahihiya siya o baka gusto niyang maging mas successful muna bago humarap sa pamilya ko. Pero sa totoo lang, Coach, wala naman siyang dapat ikahiya. Mabuti siyang tao, masipag, at marami naman siyang maipagmamalaki. Kaya lalo akong naguguluhan kung ano talaga ang dahilan ng kanyang pag-iwas. Coach V, gusto ko lang malaman kung valid ba itong nararamdaman kong pagdududa. Talagang interesado ba talaga siya sa akin at may plano siya para sa amin? O dapat ko bang tingnan ito bilang isang red flag na hindi pa siya handang mag-commit? Natatakot din ako na baka hinihintay ko lang ang wala. Lalo na't may plano pa siyang umalis ng bansa. Ano po ba ang dapat kong gawin, Coach V? Dapat ko bang bigyan pa siya ng oras at unawain ang sitwasyon niya? O kailangan ko na bang magkaroon ng mas malinaw na usapan tungkol sa direksyon ng relasyon naming dalawa? Maraming salamat po, Tina.

Walang mapaghingahan? Naghahanap ng masasandalan? Itawag mo na yan sa Love

0: Coach Vic, kung pipili ako sa dalawa, sa clingy man or avoidant, masasabi kong clingy ako, lalo na sa simula ng relasyon. Excited akong makausap lagi yung taong gusto ko at makasama siya sa mga bagay na ginagawa ko. Pero natutunan ko sa iyo, Coach V, na hindi nasusukat o hindi sukatan ng pagmamahal ang pagiging magkasama palagi. Kaya sinubukan kong magkaroon din ng sariling buhay at hobbies. Ang galing ni Carla, nakinig sa episode natin dito sa Love Connect. Good job, Carla. Si Lara naman ang tagig ang kanyang confession, Coach V. Sa tingin ko, avoidant ako. Kapag pakiramdam ko masyadong malapit na yung isang tao, minsan ako pa yung kusang lumalayo dahil natatakot akong masaktan. Hindi ko naman sinasadya, parang defense mechanism ko lang talaga siya, Coach V. Unti-unti ko itong inaayos dahil gusto kong magkaroon ng mas mature na relationship. Nice. Oo naman, Lara. Kasi kung puro defense mechanism ang default mo kapag ikaw na in love, pihira ang taong may self-respect na magtsatsaga sa'yo. At si Mika naman ang antipolo, sabi niya, Coach V, dati akala ko clingy ako. Pero habang tumatagal, parang mas naging avoidant ako. Kapag nasasaktan o may conflict, mas gusto kong manahimik muna kaysa magpaliwanag agad. Alam kong hindi rin ito maganda dahil minsan na pagkakamalan akong walang pakialam. Kahit kailangan ko lang talaga ng oras para mag-isip. You know what, Mika? At sa lahat ng kasirbisyo nating nakikinig ngayon, merong strategy na isi-share si Coach V na sobrang naging effective kahit sa personal life ko. And I hope that you will find this useful as well. And this is the strategy called Label the Feeling. Kapamilya, if you know how to label the feeling, hindi na kailangan manghula ng partner mo. Anong example dyan? For example, late siya sa anniversary nyo. Karamihan magsasabi na, late ka na naman. Lagi mo na lang ginagawa to. Wala na tayong mapuntahan. Sarado na mga restaurant kasi late ka. Bakit mo ginagawa to? Bakit ganyan ka? Diba? Puro mga sisi. Pero you know what's a more effective way para makinig sa'yo yung partner mo at maramdaman niya na hindi ka blaming pero may kasalanan siya? Just label the feeling. Kapag late ang partner mo, you can say something like, Love, alam mo bang nasasaktan ako? Naiinsulto ako? Nalulungkot ako kapag late ka? Especially on special occasions like this. O, anong ginawa mo dun? Nanisi ka ba? Hindi. Nilabel mo lang yung nararamdaman mo kasi na-hurt ka naman talaga. Nalungkot ka naman talaga. Na-insulto ka naman talaga. You are just labeling the feeling but you are not telling them it's their fault. Kapamilya, ang laking tulong niyan. Kasi lalo na sa mga kababaihan, imbis na nagagalit tayo sa ating mga partner at sinisisi natin sila, naku, try nyo tong label the feeling strategy. Kasi ang maiisip nila, uy, hindi na ako pwede magpalit. Kasi kapag late ako, nalulungkot siya. Pag late ako, na-hurt ko siya. Kapag late ako, feeling niya, naiinsulto siya. Malaking tulong yon kasi naiisip ng partner mo, kung mahal ka talaga nila, na ayaw ka nilang ma-hurt. Sino ba naman ang gusto ng hin-hurt ang taong mahal nila? So you know what, kapamilya, try this exercise because this has been so effective, not only in my personal life, but also in the personal life of my clients. Label nyo lang ang feeling nyo. Huwag na kayong pumunta sa kung saan-saan. Pag ginawa niya, anong naramdaman mo? Yun ang pangalanan mo. Kung ano ang naramdaman mo. Label the feeling, kapamilya. At syempre, sa mga kaserbisyo natin at kapamilyang nakikinig gabi-gabi, dito sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Kapamilya, may tanong, concern, o kaya naman, eh, no, may mga gustong i-share pagdating sa pag-ibig, mag-text at tumawag lang po dito sa Love Connect. Ang Love Connect, kapamilya, ay 10 to 12 midnight po, gabi-gabi. From Monday to Friday, dito lang sa GZMM, Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Pero mga kapamilya, kaserbisyo, abay, huwag po muna kayo aalis dahil magpapasok muna tayo ng Flash Report.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Kapamilya, naramdaman ang magnitude 5.8 na lindol sa Glan, Sarangani, ganap na 11:30 ngayong gabi. Naramdaman, kapamilya, ang intensity 5 sa city of General Santos, intensity 4 naman sa Malungon, Sarangani, Tupi, and Tivoli, South Cotabato. Intensity 3 naman sa city of Digos, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Malapatan and Maasim, Sarangani, city of Coronadal and Surala, South Cotabato. Kapamilya, intensity 2 naman po sa Magsaysay, Davao del Sur, Bangga, Santo Niño, Tantangan and Norala sa South Cotabato. Pati na din sa Bagumbayan and Colombo, Sultan Kudarat. Intensity naman ay naramdaman, intensity 1 sa Malitbog, Bukidnon, Maitom, Sarangani, Isulan and Palimbang, Sultan Kudarat, City of Davao. Ang pagyanig ay kabilang sa aftershocks na nangyaring magnitude 7.8 na lindol. Kapamilya, kaserbisyo, manatili po tayong nakatutok sa DZMM, Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report! Love Connect. Sa DZMM.

Nagbabalik mga kapamilya ang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Sa mga may fear of abandonment dyan, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Marami tayo dyan. Pero para maiwasan ang self-sabotage sa iyong love life at para hindi ka rin mabaliw dahil hindi sila mag-reply, eto na kapamilya, ang tip, final tip para sa iyo. Abay, huwag ka nang mag-stalk ng mag-stalk. Hindi ka NBI. Abay, kung ikaw ay check ng check kung active ang status niya, check ng stories niya, zoom in ka sa mga pictures na pinopost niya at ang hilig mong mang-stalk sa mga following or followers niya, ibig sabihin mataas ang chance na may fear of abandonment ka. This is what you call, kapamilya, na hypervigilance. Abay, ito nga po yung ginagawa ng mga tao na may takot maiwan o takot mawalan. Kaya ang solusyon, i-remind mo ang sarili mo na girlfriend ka at hindi ka FBI agent. At remind yourself, kapamilya, na by the end of the day, walang kasinungalingan na hindi natutuklasan. Kaya kung sila man ay nagloloko, abay sa kanila na yun. Sabi nga natin kanina, let go and let God. And by the end of the day, no, meron lang tayong isang taong makokontrol at yun ay ang sarili natin. Kaya kung ako sa'yo, mag-exercise ka, matulog ka ng kompleto at kumain ka ng masustansyang pagkain. Para by the end of the day, kung talagang totoo yung fear mo na i-abandon ka niya, hindi ikaw ang pangit na ex. Biro lang. Hindi ikaw ang lugi. Dahil kapamilya, mas okay nang mawala ang tao sa'yo ngayon. Kung manloloko lang din naman pala sila. This is your love guru on air na si Coach V Vanessa. Kapamilya, follow Coach V on Instagram. It's Matchmaker Philippines. Matchmaker Philippines po. At syempre, Vanessa Antonio naman po sa Facebook. Magkita-kita ulit tayo from 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang po sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. This is Love Connect.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song requests mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line, that's 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa ating hotline number 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong klaseng katrabaho ang laging present sa isang opisina?

0: Swabbing umaga, June 16, 2026, araw po ng Martes. Good morning. Welcome sa ating favorite morning, Tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama nag-iisang Balba sa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. Ako ang bahala dyan. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic natin ngayong umaga ng Martes. Bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng nanonood, nakatutok sa atin sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello, hello. At syempre po, sa lahat din ng mga nakikinig sa atin, kung nasaan man kayo sa inyong mga bahay, sa opisina, o kaya naman sa kalsada man yan, magandang umaga po ng Martes. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin via DZMM Radio Patrol sa East 30. Kalahati na ng buwan ng June at belated sweldo day. Na kung kailan sweldo, tsaka naman hindi gumagana ang mga banking app, talaga naman, kahuhusay. At isa pang belated happy birthday sa ating EP, no, ng Remember Your Music. Ang nag-iisang Sir Ab Izon. Happy birthday! Ay, happy birthday, sir. Hindi ko naabutan. Nagpapiging ba si Sir Ab kanina? Hindi, ay, wala kasi siya. O nga, work from home pa nga. Ang ganda naman. Oo, saktong swakto naman pala yun. Pero happy birthday, Sir Ab. Pwede pa naman bukas. Abot pa naman. Di pala bukas, mamaya pala. Abot pa naman yan. Pwede pa yan. Happy birthday. At sa lahat po ng mga nagbe-birthday today, June 16, 2026. Pasensya na agad-agad. Baka napapansin ninyong medyo pababa ng slight yung boses ko, no? Tsaka yung energy parang pababa din ng slight. Eh kasi nga, ito na nga, ganito nga nangyari. Eh di ba nung Sunday, no? Napansin niyo rin ba sa inyo? Ang lakas ng ulan nung umaga, napaka-gloomy, di ba? Napaka ano ba tawag dito? Napaka basta parang sweater weather, 'yan, no. Sweater weather nung Sunday morning. So, may lakad kami, pumunta kami ng Bulacan. So, nag-sweater ako, literal. Kasi nga, sabi ko kay Mrs. Sweater weather eh. So, nag-sweater ako, ganyan. Kasi malamig, tapos madilim yung, makulimlim ang langit, no? In short. Eto na, pagdating ko ng Bulacan, no, medyo tumatanghali na, sabi ko, bakit? Umiinit na. Sabi ko, mainit na. Tapos yun na nga, dire-diretso, buong maghapon sa Bulacan, napakainit, no? Talagang, wala akong ibang dalang damit. Kasi nga, birthday, belated happy birthday din sa aking brother-in-law, no? Si Aldrin, no? Happy birthday din sa birthday niya nung Sunday. So sabi ko, sobrang init na dito. Ano naman kami, palipat-lipat naman kami, no? Nakasasakyan naman. Pero, still, napapawis-pawisan ako tuwing lalabas ng sasakyan. Ade, ito na, di manunod sana kami ng sine, kaso nalampasan na kami nung oras nung ano eh. Ay, hindi pala kami nalampasan, masyado pang matagal. 2:30 pa lang, alas 5 pa yung papanoorin sana namin. So, sabi namin, tara, uwi na lang tayo, ganyan, doon na lang tayo sa bahay. Di, uwi kami. Habang nagdadrive papunta ng bahay, antok na antok talaga ako. As in, siguro dahil nag-buffet ka. Alam mo yun, busog na busog ka, gusto mong matulog. Pag dating namin ng bahay, diretso ako tulog, no, dun sa kwarto na binuksan ng aircon. Medyo alanganin yung lagay ng aircon kasi medyo nakatapat sa akin. So, ayun, pagising ko, ganito na yung boses ko. Parang na ako si Gandalf.
1: Thou shall not pass!
0: Parang ganun na yung boses ko. So, pagpasensyahan nyo na. Tsaka medyo, slight na sumasama-sama na ang pakiramdam, no? Feeling ko naman talagang parang in short para akong magkakasipon. Oo, kasi nga natuyuan ng pawis tapos maghapong mainit tapos natulog, di ba sinasabi ko 'wag niyo gagawin 'yan, ginawa ko. Ayun, ito ngayon si Kuya Dan, ng pakamot-kamot ng ulo kahit hindi makati. Kaya, hayaan nyo na. No? Malay nyo naman, gagaling ako dito sa RYM. Oo, malay nyo lang naman. Habang tayo ay nagkukwentuhan at nag-uusap dito, baka umayos ayos ang aking pakiramdam. kung hindi, ayan na. Naku po, Diyos ko. Oh, ayan na. Umaano na, numinipis-nipis na yung boss ko. Pero kung hindi, sabi nga ni Marvin, in short, absent bukas si Kuya Dan. Hoy! Ikaw naman, ano, tingin mo ba nagkwento ako para i-build up, para meron akong rason, para wala bukas? Parang hindi naman ganun nyo. Masyado ka namang mapanghusga. Ano?
2: Ang galing mo!
0: Di ba ganun daw pagka-absent ka? Di ba, Sak? Oh, ginawa ni Sak yan eh. Kailangan may ano, kailangan meron ka intro. Hindi pwede yung nawawala ka na lang bigla. Oo, kailangan meron kang papasok ka muna isang araw. Gaganong-ganong ka. Tapos yun ah, edi, may soft launch, tama. Oo. Di ba sa mga jijowa, ganun ginagawa. Di ba may picture lang ng kamay, ganyan. Tapos hanggang sa hard launch. O ngayon, nasa soft launch pa lang si Kuya. Baka bukas pa yung hard launch. Or kasi naman, oh, hindi ako nagbo-voice acting. Nainis nga ako kasi parang medyo mababa yung energy ko. Pinipilit kong itaas eh. So, sabi niya sa kaya mo yan. No? Naman, kakayanin ko naman din talaga. Pero, tingnan natin. Kasi ang mahalaga doon, nasa soft launch ko na eh. Tapos bumati ako kay Sir Ab ngayon para marinig ni Sir Ab. Marinig niya yung soft launch ko, no? Sir Ab, good morning, ha? Ito, wala tong voice acting. Talagang medyo namamalat ako today, ha? Sino man? Sweater weather, tapos biglang uminit. Ano yun? Hindi ako ready. Kasi wala akong... Actually, meron akong isa pang dalang damit sa sasakyan. Pero sweater din. Hindi nakatulong yung mga pa-sweater weather. Ay, nako. Ayan ang dahilan. So, sa mga ngayon pa lamang nakikinig, pasensya na kayo kaagad kasi medyo ano talaga, medyo... Ang raspy talaga, ang raspy. Wait lang, may babatiin lang ako, no? Si Sir Ray Elabada, oo, pinapabati ng aking nanay. Nasakyan niyang taxi nung isang araw. Nakikinig daw dito sa programa natin. Kaso, hinahanap na daw si Dr. Love. Sabi niya medyo bumata na yung ano, no? Yung nagsasalita sa DZMM. Tapos sabi, syempre yung nanay ko, bilang nanay, naku, eh, yun yung anak ko, si ano na yun, si Dan Capus yun na yun. So, Sir Ray, good morning. Ano, maraming salamat sa sa magandang biyahe, no? Kasi sinundo yung nanay ko mula Antipolo. Mamaya isang kwento pa din yan, mamaya ikakwento ko mamaya. Pero 12:31 na, no? Kaya ang mabuti pa, pag-usapan na lang natin. Ano ba ang topic natin ngayong umagang ito? Anong klaseng katrabaho ang laging present sa isang opisina? May entry na ako kaagad, nakita mo sa post ko. E di yung maingay, yung parang sisak. Yun ang klase ng katrabaho na laging present. Kung meron kayong naiisip, pwede nyo itawag. Pero the best kung on air para makapagkwentuhan tayo. Para naman may kausap si Kuya Dan, di ba kayo na, what's up? Hindi ba kayo? Hindi mo kayo na ako sa boses ni Kuya Dan. Kung hindi kayo tatawag, wala akong makausap. Kaya tumawag na kayo, okay ha? Tawag na. 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Sa Viber line, 0919-2783-1000. Yun ang ating Viber. O kaya naman sa ating Facebook page, hanapin mo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Magkwentuhan, magtugtugan, sagot ko na yan. Dito lamang yan sa Remember Your Music. Kasama niya nag-iisang Balbasa Radyo. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
3: Remember Your Music sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin Andy Williams with a song, The Look of Love, The Wind Beneath My Wings ni Perry Como, The Very Thought of You ni Nat King Cole, and Softly as I Leave You ni Matt Monroe. So oras natin, 8 minutes bago mag-alauna ng umaga. Kasama niyo po si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Kwentuhan, tugtugan, hanggang abutin tayo ng alas 4. Ang katanungan natin for today, anong klaseng katrabaho ang laging present sa isang opisina? O nga hindi sa isang opisina setting, no? Basta katrabaho na, alam mo yun, kahit saan ka pumunta, may ganito din akong katrabaho. Mapapaganon ka, no? Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000 or tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101, locals, 5671 hanggang 5673. Yung binati ko kaninang, ano, nasakyan ni mami na Grab Taxi, si Sir Reynaldo Elevada ay natunto ng ating Facebook at sabi niya, Sir Dan, nakinig po ako ngayon sa programa mo, si Reynaldo Elevada, Grab Taxi, salamat sa pagbati. Musala lang kay mami. Sabi ko, Sir, chat mo lang ako dito pagka may gusto kayo pabati, mga tropa mo dyan, mga taxi driver. Lagi naman natin binabati yan pagka ganitong oras sa yung mga bumabiyahe ng kasabayan natin. Maraming salamat, Sir. Ingat-ingat sa biyahe. 12:54, we have our first caller mula sa Cavite. Alamin nga natin ang kwentong katrabaho nitong si Sir Eduardo. Sir Eduardo, good morning.
2: Good morning, anak Dan pala.
1: Pagkaganitong medyo sinasabi ko, hindi ako kagandahan ng ilong. Oo.
2: Nabigla.
1: Kumusta, Sir Eduardo?
2: Ito, busog na mga butik. Hindi na kinain, tinurog kong mani.
1: Hindi na naman tayo. Nagpakain ka ngayon kila Charmaine, pinakain mo ngayon ng mani.
2: Charmaine, ano yan na? Ano yan eh, yung orange yun.
1: Galing ah, nanonood ka online ah. Very good. Si Charmaine, si Vanessa at saka si Melanie. Oh, kilala mo ba yun? Tatlo yun. Sino si Vanessa? Ano si Vanessa?
2: Naku, ibang channel yun.
1: Hindi. Ayun, si Charmaine, may mga tropa si Charmaine. Hindi mo na napanood yung iba.
2: Hindi ko napanood kasi wala naman akong Facebook. Wala naman akong
1: napanood mo sa TV kasi finiture na yun.
2: Sa TV ko na napanood si Charmaine. Wala naman akong Facebook or Viber line.
1: At least in fairness, alam mo. So, pwede na rin. Pasok na rin sa'yo. Alright. Ito.
2: Sir Dan.
1: Ano?
2: Bira ka nakaputi.
1: Ngayon lang ako nagputi ulit.
2: Oo nga eh.
1: Ay, kasi favorite ko talaga black. Kanina.
2: Favorite mo nga black, napansin ko. Kasi yung puti, alam mo naman ibig sabihin ng puti, di ba?
1: Dalisay. Ano pa ba?
2: Purity. Diba? Anong black, alam mo?
1: Ano? Rockers?
2: Hindi.
1: Ano?
2: Black sheep.
1: Ay! Ano ang gusto mong sinasabi ko, masama pa pakiramdam ko ngayon. Ano ang gusto mong ipahiwatig sa Eduardo, ha?
2: Hindi, joke lang yun.
1: Hindi ba pwedeng feeling ko mas mapayat pagka naka-itim? Kasi mas gusto ko talaga
2: kasi itim. Kasi mga anak ko, alam mo, mahilig din sa itim.
1: Ever since, alam mo, pag tinignan
2: girl
1: mo...
2: Girl yun, ha?
1: Mula...
2: Ba't ang hiling niya sa itim?
1: Mula elementary high school, puro
2: late
1: itim talaga.
2: Na lang, mga late na lang nung nag-ano na sila. May edad na rin. Hiling nila, sabi ko, ang hiling nila sa itim.
1: Alam mo, ba't ayaw ko ng white? Nakikita mo kasi sa white pagka medyo naluluma na yung damit. Nakikita mo na.
2: Naninilaw.
1: Nakakamantsa. Ito nga, may mantsa to. Mabuti, maganda yung ilaw dito. Hindi niya nahahalata eh.
2: Konting makikita yung dumi.
1: Yan, tama. Tsaka madumi akong, hindi naman ako madumi. Makalat akong kumain. Yung pagka kumakain ako, lagi may tumatalsik. So, kaya iwas ako sa puti.
2: Pero dito, parang burara.
1: Pasalamat ka na mamaos-maos ako ngayon sa Eduardo. Parang ganun, parang buraranga. Correct ka naman dyan. Hindi ko maitatanggi. Sige na nga.
2: Saka meron ako napansin sa, mabanggit ko lang, ano? Ayan, yung sa kanta mo na yung Remember You Music. Di ba yung gumigising ba yun? Nagigising yung, ano ba yun? may salitang word doon na nagigising tayo. Ganun, ano ba yan?
1: Mm. Bakit? Ano meron?
2: Eh, gusto ko palitan ng word na yan eh.
1: Anong gusto mong ilagay?
2: Gumigiling.
1: Gumigiling? Ah, hindi. Bakit gumigiling ka ba pag nagsasalita ako dito? Hindi kita nakikita eh.
2: Hindi, parang nakahiga ako. Pag nakikinig ako, pagiling-giling ako.
1: Andaya nyo eh. Ako nakikita nyo, kayo hindi ko nakikita. Dapat next time yung mga tumatawag niya, nakikita ko na dito. Parang hindi. Pag ako, puna ng puna, oh, sabi niya, nakaputi ka.
2: Darating tayo dyan.
1: Andaya naman ito. That next time, naka-zoom call na kayo dito ha, para nakikita ko itsura ninyo. Ha?
2: Nga, sasabihin ko sa anak ko. Kasi wala na. Ang cellphone ko lang, yung mga 3310 wala.
1: Eh okay lang, wala. Para mas madali mag-text at tawag, okay na yan.
2: Text and call and text lang naman ang alam ko eh.
1: Mm-hmm. Okay na yan, tsaka baka mamaya pagka natuto ka ng touchscreen, baka saan ka mapadpad. Ako, sabi ko sa inyo.
2: Totoo yan.
1: Mamaya na i-scam pa kayo, so mas maganda na yan, ganyan na lang.
2: Ay, sa totoo lang, yun ang iniiwasan ko.
1: Mm-hmm. Tama na.
2: Tama kasi tama ka rin, anak Dan.
1: Sige. O, ito na. Sumagot ka na. Anong klaseng katrabaho ang laging present sa opisina? Tingin mo.
2: Parang nawala ako dun sa tanong eh.
1: Bakit?
2: Kasi anong klaseng katrabaho?
1: Oh.
2: Ang iniisip ko kanina, anong klaseng trabaho yung laging present?
1: Anong klaseng trabaho?
2: Ang laging present.
1: Paano mo sasagot? Yung tanong mo na yun.
2: Siyempre, mga health workers.
1: Oo. Hindi. So, pasisimplihin ko para mas ano yung mga katrabaho na hindi mo makalimutan? Anong mga ugali ng mga katrabaho na hindi mo makalimutan?
2: Yung mga katrabaho ko naman, wala akong masasabi.
1: Wow.
2: Kasi gusto nilang magtrabaho para siyempre para sa family, sa income.
1: Tama naman.
2: Sinisipaga nila. At number one ko yung sinasabi. Yung hindi ako gano'n, hindi naman ako sa point na yung mga hangaan ko, yung mga construction workers.
1: Oo,
2: dapat hangaan mo, nakatrabaho, yung mga katrabaho mo, kasama mo sila halimbawa sa gano'n, kumapasok ka sila dahil sa pangangailangan.
1: Mm-hmm.
2: Dahil sa kahirapan ng buhay, kailangan nilang gawin yon.
1: Mm-hmm. Ako, ito na, may iyak na naman siya, sinasabi ko sa inyo. Huwag binapaiyak.
2: Tapos yung mga ating mga bulag na ipiatlingin na nagtatrabaho, gumagawa rin sila hindi kaya ng ibang nagbubulag-bulagan.
1: Yan sinasabi ko sa inyo. Napa-emotional
2: yung mga ating mga kababayang mga hindi nga nakakakita na gumagawa ng paraan, tumatrabaho para mabuhay ng tapat.
1: Wag mo na kasi masyadong ito kasi dinidibdib mo wala. Alam mo hindi kita magaganyan sa likod kapag ka nagiging emotional ka na eh. Wag mo nang dibdibin masyado. Pero ever since naman yan talagang stand mo diyan. Kaya alam na namin yan no, na talagang ikaw kumbaga yung simpatsa mo para sa mga kababayan natin na sa bagay, 'di ba? Ikaw naman naririnig mo din dito mismo sa programa kung gaano ka normal din yung buhay ng ating mga kapamilya na kahit blind sila, di ba? Ayaw nilang itreat na sila ay kakaiba. Which is, dapat ibigay natin sa kanila yun. Kasi, kumbaga, so kung sa kanila nga, feeling nila okay naman sila, normal naman sila, bakit naman natin sila titingnan na less sa nakikita natin? So,
2: hindi dapat.
1: Oo, di ba?
2: Sila dapat tangahan.
1: Kaya mabuhay sila, no? Pero ayaw ka na nang nag-emotional ka. Minsan, hindi ko alam kung ano bang gusto ko, yung makulit ka o yung emotional. Naguguluhan ako sa timpla mo minsan, kay Sir Eduardo, eh. Oo, yung normal lang timpla lang, yan. Chill lang. Mamamaya kayo dyan kung ano nung...
2: Pero ito, add ko nga yung mga health workers natin. Bukod rin sa topic, yung ating mga nagtatrabaho as reviewers, yung mga nagtatrabaho na sa mga fireman, kaya sila nagtatrabaho, bukod sa kailangan nilang makatulong sa kapwa.
1: Tama. At saka...
2: sa bawat pangangailangan ng mga taong nasunugan, may sakit, tapos yung sinabi kong isa kanina na rescuers na kailangan lang... Kaya nang nangyari na naman dito na saan mga salindol na nangyari sa ating mga kababayan sa Mindanao.
1: Okay sila kasi sila talaga yung first line of defense, no, na talagang handang sumugod, handang tumulong, kaya ingatan din nawa sila, no, lalo na kapag re-rescue sila sa mga ganyang pagkakataon.
2: Tama.
1: Alright, sige. Okay, thank you. Song request. Ay, bumati ka muna pala. Bati mo.
2: Binabati ko talaga yung lahat ng mga callers mo. Pagpatuloy lang natin ang pagtawag kay Sir Dan.
1: Thank you.
2: Marami tayong matututunan sa mga kababayan natin na uli, yung mga callers natin na lalo na yung may kapansanan at yung aking mga makukulit na kamag-anak sa ayos.
1: Alright. Ay, kamag-anak mo, walang pinag-aib eh.
2: Alam mo na. Alam mo na siguro.
1: Sige. Ano ang song request mo?
2: Inaalay ko to kasi mabuti pa yung mga bata eh.
1: Mm.
2: Walang naiintindihan eh. Hindi nangyayaring alam sa mundo. Pero samantalang yung mga pumapasok dyan na 10,000 isang araw mong sweldo.
1: Grabe naman yung 10,000 isang asam ba yan?
2: Hindi, sinabi naman yan.
1: Oo, oh, kabaga.
2: Tapos, solid. Po. Mm. Oh my God.
1: My goodness.
2: My goodness.

0: Lumalabas yung kulit ko talaga dito. Sinabi na nga ni, hindi nga magandang pakiramdam nga ni. Pinapakulit na naman ako. Sabi ni Marvin, pag nandun si tita, ah, o nga pala, pupunta kayo ng Katanawan. This week ba yon? Sige, nandito siya ngayon eh, pero hindi ko alam kung kailan uuwi. Sabihan ko, may paabot daw siya o talaga naman. Oras natin, 1:04. Samahan niyo ako hanggang alas 4. Sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5 minuto makalipas sa alauna ng umaga.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: James Taylor with the song What's If I Keep My Heart Out of Sight. Cool Change ng Little River Band and Sentimental Lady ng Bob Welch. So nating napakinggan, ganito ng song request sa atin ni Sir Eduardo. Nang itanong mo sa mga bata ng asin, 1:20 ang oras natin habang si Moira ay sabi niya, magandang umaga Kuya Dan. Si Moira nandito daw kanina, may hinahabol. May pinipicturean niya. Yung office mate mo, babalik sa opisina kasi may artistang gustong papicturean. Yay! Si Moira, panganiba. Oh, kasi kanina, guest dito sila. Crush niya tayo na. Crush niya. Crush niya yon. Crush niya si Elijah Canlas. Sino ba yan? Si Elijah, si Inigo. Sino isa? Nalimutan. Alam ko tatlo yung nakaupo dito eh. Si Dan. Sino isa, Zach? Christian. Ah, si Christian Bables ba yun? Mukha siyang bata. Parang kaidaran niya lang sila, ano? Sila Inigo. Ang galing. Sa tayo ng mga comments ninyo. Sabi ni Miss Apple Marie Agolong. Hello, Kuya Dan. Please play the song She's Gone. May She's Gone ba tayo? Yung mataas, di ba? She's Gone. Inanamin sa Ma'am Apple kung meron tayong She's Gone. And it's... yon meron. Oh, Tavares yan. Alright. Sabi niya, ang entry ko, every office may bungangera na wala sa lugar and the jealous type. Ay, bungangera. Parang pasok pa din si Lizak dyan eh, bungangera. The world is so big and there are a lot of things to discover na magagamit sa mga proposals na maisubmit sa mga bossing. Hindi yung nanggagamit pa ng trabaho ng mga katrabaho. Ay... nang gagamit ng trabaho ng katrabaho. As employees, we are expected to work, do our best to help the office grow. Ay, yung ibig mo ba sabihin, yung halimbawa, meron kang ginawang presentation, tapos parang halimbawa, narinig ng office mate mo, or parang nag-present ka, so madaming nakapanood, no? marami ang nakakita, and then, bigla mo makikita, pinipresent na niya doon sa isa mo pang boss, ganun. Yan. May mga ganyan din talaga sa opisina. May isa pang tawag dyan eh. Oh, yung ang term naman ay credit grabber. Yan. Ay, huwag kayong ganun ha. Oo, huwag niyong ibibida yung mga bagay na hindi naman kayo ang original na nakaisip at... Habang may umi-entry dito eh. Oh. Huwag niyong ibibida yung mga bagay na hindi kayo yung original na nakaisip. Kasi, syempre, di ba, pagka tinatanong ka ng detalye niyan, hindi mo na masasabi yung detalye. Kasi ang nakuha mo lang naman talaga dyan ay yung idea, no, na nakita mo sa iba. Pero pagka, oh, sige, expound, no, paano natin to gagawin, paano natin to ipapakita, tapos wala kang masagot, di ba, pangit naman yung ganun. Masyadong mapagpanggap. Nyay. Masyadong huwad. Nyay. Oh, pagka, di ba sabi nga, we give credit where the credit is due. Sabi ni Vice, we give glutathione to people like you. Huwag ganun, no? Kasi, again, hindi mo naman mapapanindigan yun. Habang, tapos meron kang opisina na ilalaglag ka. Yan, oo, yung mga ganyan. Yay, yay, yay, yay. Ang dami sinasabi ni Sako kung pwede ko lang sabihin talaga. Hindi. Yung isang yan, kilala ko kasi nung nanglaglag dyan eh. Yung isang yan, hindi mo pwedeng ituro kung kanina yan. Kilala ko sino nanglaglag dyan. Sabi ni Miss Fatty, pa-play naman ng Hotel California, sabi niya. Wow, college days ko, mga tugtugan mo, kuya. Official, reporting na ako today, Kuya Dan. Twice a week only. Ay, congratulations, ho. Pahingi nga ako ng Hotel California dyan. Alright. Mamaya, piplay natin, ha. Pero in the meantime, kausapin muna natin ang ating next caller from Manila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Dan, manda. Magandang araw sa'yo, Kuya Dan.
1: Magandang araw din naman. Kamusta ka, Tilina?
2: Ito mabuti. Kanina, pag-open mo ng ano, pag ano mo palang, unang salita mo, naalala ko, Kuya Dan, si ano eh, yung patibot yung kasama ni Ate Shena.
1: Sino? Si...
2: Nililimay ko nga sa... Ano ba yun? Ang naalala ko si Ate Shena.
1: Wait lang,
2: bati... Gano'n siya ang salita. Ate Shena!
1: Bakit? Kasi nga, magaspang yung boses ko. Okay, niloloko mo ako, ha? Si ano ba yan? Si Pong Pagong? Hindi ba si Pong Pagong yan?
2: Ay, yun ang boses mo. Pero maganda na, Kuya Dan, bumalik sa dati. Ako kasi, yung boses.
1: Eh, kasi nga, kanina talagang, ano pa eh, nasa mababang level pa. Hindi ko may angat eh. Mabuti na lang, kakadaldal ko dito. Umukoy okay na.
2: Tubig-tubig lang yan, Kuya Dan. Saka hagod-hagod ng oil mamaya pag-uwi.
1: Sige. Ay, gaganan ko yung hagod ko sa lalawin.
2: Hagod-hagod.
1: Alright. ikaw, Ate Lina, sa mga nakatrabaho mo, ano ang feeling mo hindi nawawalang ugali dyan sa mga yan?
2: Nagbabantay ng oras, Kuya Dan.
1: Ay, nagbabantay ng oras. Paano ka binabantayan ng oras?
2: Meron kami nakasama niyan sa training namin.
1: Hmm.
2: Training pa lang, Kuya Dan, yun na.
1: Mm-hmm.
2: Di nakikinig kami. Meron kaming ginagawa. Siyempre, mga PWD, iba nagre-record. Okay. Kami ding iba nagbibrile, nagsusulat, sinusulat. Mm-hmm. Ano. Siya, Kuya Dan, iba siya.
1: Mm.
2: Oo. Mabahalaan na siya, Kuya Dan. Habang nakikinig kami, siya naman, Kuya Dan, patayo-tayo.
1: Okay.
2: At kesa mag-CR daw siya.
1: Parang bisor.
2: Kesa gano'n. Mm-hmm. Sa ka ba nakakita, Kuya Dan, dalawang oras, tatlong beses nag-CR?
1: Baka ano kaya yun, ingi? Baka may ano yun, ano ba, balisaw-saw? Baka binabalisaw-saw, oo.
2: Ay, ano, mabanda alas 10, Kuya Dan, mamaya konti, may dala na sa kape.
1: Oh.
2: Sabi ni Ma'am Abby, bakit coffee time na ba? Sabi niya, opo ma'am, kasi 10 o'clock na yun.
1: May sariling oras, ano? May mga sariling sinusunod. Okay.
2: Mm-hmm. Ganyan siya, Kuya Dan. Nang kami, individual na, dapat anihin na yung mga itinuro, di ba?
1: Sasabihin mo na.
2: Papractice na namin. Papractice na namin. Lapit-lapit ba naman siya doon sa nag-record eh? Ano sabi niyo, Kuya Richard, pwede pa yung mga nirecord na ipasa mo sa akin.
1: Ayan.
2: Diba?
1: Oo, yung hindi nag-take down notes, tapos yung ibang notes ng iba ang kukunin.
2: Sabi ni Kuya Richard, bakit? Anong ginawa mo dito sa training natin sa loob ng 2 months?
1: Mm-hmm.
2: Kasi Kuya, ano eh, marami siyang ano, kaysa daw...
1: Marami siyang dahilan.
2: May iniisip daw siya, kaysa daw ganyan.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ni Kuya Richard, paano ko ipapasa sa iyo to? Eh di parang, para ka siyang kinusinting, katamaran mo.
1: Yeah.
2: Diba, tama niyo, Kuya.
1: Tama naman. Uh-huh.
2: Tapos, lapit siya sa akin, sabi niya. Ana, sabi niya, Miss Inigo, sabi ko, anong kailangan mo? Pwede ba yung braille na ginawa mo, pwedeng iba, basahin mo sa akin, tapos i-record mo.
1: Mm-hmm.
2: Alam mo, sabi ko, Kuya Dan,
1: sabi mo,
2: hindi ako nagpagod para sa ibang tao, nagpagod ako para sa sarili ko, Kuya.
1: Yun!
2: Kaya talaga siya.
1: Talaga. Diba? Tama. Oo. Oh, very good. Totoo naman. Oh, hindi, tsaka syempre, kaya nga kayo lahat nandun para may chance kayong lahat na makuha yung kung ano man ang tinuturo. No? Pagka ganyan, naaasa ka lang sa mga kasabayan mo, tapos parang kang bisor na paikot-ikot doon. Parang mali naman
2: yun. Paikot-ikot siya, Kuya Dan.
1: Bakit nga kaya? Ano nga
2: kaya? Nainis pa kami sa kanya, Kuya Dan. Nainis pa kami sa kanya nagpa-practice na kami. Kasi bookkeeping ang ano namin yun bookkeeping.
1: Mm-hmm.
2: Isa pa sa kinainis namin sa kanya, Kuya Dan, yung mga words na hindi magaganda, lumalabas sa bibig niya kasi daw wala kami pagmamalasakit sa kanya, ganyan.
1: Mm-hmm. Pa-victim ang tawag dyan, pa-victim.
2: Oo.
1: Parang siya pa ang kawawa kahit na ano.
2: Oo. Tingin niya sa sarili niya, kinawawa namin siya.
1: Mm. Ano nga kaya? Kasi, well, syempre, benefit of the doubt. Syempre, baka nga naman meron siyang pinagdaraanan nung araw na yun. Pero kung dalawang buwan at consistent, ganun ang kanyang inuugali, parang may mali din naman siguro sa kanya. Ganun.
2: Oh, kuya, ganun. Sabi nga sa kanya ng trainer namin, napapansin ako noon.
1: Yan, oh, correct. May nagsabi ba sa kanya na mali yung mga ginagawa niyang gawi?
2: Oo, yung trainer mismo namin, kinausap.
1: Oh, ano sabi niya?
2: Sabi niya mali yung ginagawa mo sa mga kasama mo nagti-training. Sila nagre-record. Yung iba nagbibrev. Sinusulat yung mga sinasabi ko. Sinasabi namin, ikaw wala kang ginawa. Nakikita kita. Patayo-tayo ka. Kung di ka patayo-tayo, kung ano yung pinagagawa mo dyan sa cellphone mo.
1: Diba? So, kasalanan nga niya. At least na-call out, no? Kasi minsan yung mga ganyan tao, hanggat hindi mo kina-call out, di niya marirealize kung anong maling ginagawa nila eh. So, at least, na-call out, napagsabihan, eh, pagka hindi siya nagbago, kasalanan niya na yun, di ba?
2: Kasalanan niya ng Kuya Dan. Walang... Kaya nga lang ibinibigay na sa amin yung allowance namin, Kuya Dan. Sabi sa kanya ng trainer namin, pasalamat ka, may awa pa ako sa'yo. Kung di, hindi ko ibibigay yung allowance mo ng buo.
1: Ah, may allowance kayo ha, pagka tuwing pupunta kayo doon.
2: Ako yan. Kaya lang binibigay sa amin pag talagang natapos mo na yung ano, mo, training.
1: Yung training. Na. Okay. Ay, sana maging lesson. Ano ba yan? May kadugtong pa ba yan? O tapos na? Wala na?
2: Tapos na yung kuya dan eh. Nasa sa'yo na lang yung mag-ano ka. Kung mag-ano ka pa ulit, magpa-practice ka.
1: Magpa-practice ka pa ulit. Okay, tama. Okay, at least, ang mahalaga doon, nasabihan, no, pa, kumbaga, kung ano napansin ng ibang mga kasabayan, nasabihan siya. So, up to him or her kung i-apply niya yun at magbabago siya sa sarili niya, no. Kasi, ang unang tutulong naman sa kanya ay sarili niya, hindi naman ibang tao. Di ba, yun naman importante.
2: Ay, totoo yung kuya Dan. Totoo yun.
1: Tama, tama. Okay, baka, kung nasaan man siya, oh, galingan mo na. Oh, para para hindi nagagalit yung ibang tao sa iyo. Oh, ayusin mo 'yan. All right. Maraming salamat, Ate Lina.
2: Okay, kaya din nagpapasalamat pula ako kay Kuya Eduardo. Kabiting una tumawag sa iyo. Kuya, thank you so much sa pagmamahal at pagmamalasakit mo sa mga PWD.
1: Siyang tunay.
2: Thank you so much, Kuya. Oo.
1: Damandama mo eh, nagiging emotional lagi siya talaga eh. Kaya nga sabi ko, ikalma lang niya kasi baka mamaya kung ano mangyari naman si Eduardo, tawa na tawa, tapos biglang mamaya magiging emotional. Sabi ko, kalmahan mo lang. Pero maraming thank you sa mga katulad ni Sir Eduardo.
2: Agaya mo, Kuya Edward, kung magkikita lang tayo ng personal, Kuya Edward, tumutang kita talaga pasasalamatan.
1: Alright, sino pa ang gusto mong pasalamatan at batiin?
2: Ako yan, pasasalamatan ko yung mga nagbubukas ngayon ng mga training center sa mga PWD, katulad ng MBRC, Kuya Dan.
1: Mm-hmm.
2: Salamat kay Kuya, kay Pastor Pancho, kay Ate Cha, kay Ate Teresa, kay Ate Birna, at ganoon din kay Banji. Maraming salamat sa inyo.
1: Alright.
2: Tapos Kuya Dan sa ano ng Resources for the Blind, Kuya Dan, sila naman na nagbibigay ng mga babasahin at pangangailangan ng mga blind, si Pastor Joel, si Pastor Patrick at si Joshua.
1: Mm-hmm.
2: Joshua, ano ba ito? Nakalimutan ko yung pinigido niya. Maraming salamat sa kabutihan ninyo sa ginagawa ninyong pagmamahal sa mga PWD.
1: Alright.
2: Okay, Kuya, ano pala? Kuya Dan, nakalimutan ko. Pa-meeting ko lang kanina. Si Jobet. Kaya Jobet, thank you so much.
1: Okay. Maganda umaga sa lahat ng mga binati ni Ate Lina. Awitin na gusto mong mapakinggan, Ate Lina.
2: Sabi ko kay ano, yung darating ang panahon para sa iyo. Sabi ko, pag wala ka makita, si Kuya Dan ang pakantay. Hindi pwede, Kuya Dan, wala Kuya Dan.
1: Okay, sandali, hindi pa nga buo yung title. Anong title? Pagdating ng panahon?
2: Darating ang panahon na para sa'yo.
1: Ano nga ba? Basta't maghintay ka lamang. Di ba?
2: Basta't
1: maghintay ka lamang.
2: Gumabalik
1: na, sige. I-play natin mamaya, medyo napuno lang ha. Ilagay natin. Salamat, Ate Lina. Salamat. Thank you, good morning.
2: At ganoon din sa aking mahal na talagang alimit ang kanyang pagmamahal. Alam niyo na yan kung sino siya. Thank you kayo dyan.
1: Salamat, Ate Lina. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, pwede na ako bumabalik na. Huwag mahingin at buhas mo ang dating sa mundo. Oy, 1:37 na pala. Sa ating pagbabalik, basahin natin ang sulat na para lamang sa'yo. Kaya dyan ka lamang. Magbabalik po. Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras po natin, 1:39 ng umaga. Sa puntong ito, ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? May mga pagkakataon talaga sa buhay na pakiramdam mo, ikaw na lang ang hindi nakakaalam ng totoo. Habang ang mga tao sa paligid mo ay parang may iisang kwentong pinaniniwalaan, ikaw naman ay patuloy na nagtitiwala sa mga salitang ibinibigay nila sa'yo. Ganito siguro ang naramdaman mo nung unti-unti mong nalaman na hindi lang pala isang tao ang nagsisinungaling sa'yo. May mga kaibigan, kakilala, o kahit mga taong malapit sa'yo na piniling itago ang katotohanan. Habang ikaw ay sincere at tapat sa pakikitungo, sila naman ay may mga bagay na hindi sinasabi o kaya ay binabaluktot para hindi mo malaman ang totoong nangyari. Nung una, hindi mo agad matanggap. Paulit-ulit mong binabalikan sa isip mo ang mga usapan ninyo. Yung mga pagkakataong nagtatanong ka at direkta kang tinitingnan sa mata habang sinasabing, "Wala naman!" O kaya, "Hindi totoo yan." Napaisip ka tuloy kung alin sa mga pinaniniwalaan mo ang totoo at alin ang mga gawa-gawa lamang. Ang masakit, hindi naman palaging tungkol sa mismong kasinungalingan. Kadalasan, ang mas mabigat ay ang pakiramdam na hindi ka nila nirespeto ng sapat para sabihan ang totoo. Para bang pinagdesisyonan nila para sa'yo kung ano ang dapat mong malaman at kung anong dapat nilang itago. May mga gabi na tahimik ka lang. Hindi dahil sa galit, kundi dahil nasaktan ka. Nagsimula ka magtanong sa sarili mo kung masyado ka bang nagtitiwala. O baka may mali sa'yo kaya nagawa nila yon. Pero habang tumatagal, napagtanto mong wala naman talagang mali sa pagtitiwala. Ang mali ay ang pagpili ng ibang tao na lokohin ang tiwalang ibinigay mo. Sa huli, may natutunan kang mahalagang aral. At yun ay hindi mo kontrolado kung magsasabi ng totoo ang ibang tao. Pero kontrolado mo kung sino ang bibigyan mo ng espasyo sa buhay mo. Minsan, ang disadvantage ng isang kasinungalingan ay pinapakita nito kung sino ang tunay na karapat-dapat sa tiwala mo. Darating din ang panahon na hindi mo naaalalahanin ng mga taong nagsisinungaling sa'yo. Ang maalala mo na lang ay kung paano ka natutong maging mas matatag, mas mapanuri, at mas maingat sa pagbibigay ng tiwala. Hindi para isara ang puso mo, kundi para mas mapahalagahan ang mga taong pinipiling maging totoo sa'yo.

0: That's the Eagles with this song, Hotel California. Ating napakinggan. Ngayon po ay nakatutok pa rin dito sa programang Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Oras po natin, 6 minutes bago mag-alas 2 ng umaga.
1: Remember Your Music.
0: Tuloy-tuloy tayo sa ating kwentuhan ngayong Tuesday morning. Ang ating topic, anong klaseng trabaho o katrabaho ang laging present sa isang opisina? Pwede mong i-viber yan sa 0919-278-3000 o tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101. Low calls 5671 hanggang 5673. Tama, galing niyo doon. 5 minutes bago mag-alas 2, sabi dito ni Pat ng Mindoro, ang mga ugali ng mga kaopisina, yung mga mema, mema sabi, mema utos, mema ipagawa sa'yo, yung mema busy ka buong araw para mag-quit ka na kinabukasan, yung mga mema ma-overwork at mema overtime na lang kahit wala namang ginagawa sa work. Mema ganon? Oo, sa bagay, no? Ako nga, yun, tinan nyo pa, pa-horse na ng pa-horse yung boses ko. It's horsening. Oo, pero siguro ito yung mga katrabaho, no. Ang iniisip ko na, syempre lagi kong iniisip kung bakit lahat naman ng ugali o mga ginagawa natin ay may dahilan. So, kung meron ka mga katrabaho na mema, ang una kong maiisip diyan, ito yung mga katrabaho mo na baka hindi naman talaga nila gusto yung ginagawa nila. No, hindi naman talaga nila gusto yung trabahong pinasok nila, kaya kung ano-ano na lang pinagagagawa nila, no. Ang masama kasi noon, apektado ang lahat, lalo na kung team kayo. Tapos yung mga katrabaho mo, mga mema lang, di ba? Yun, dun po mapangit. Sabi ni Miss Apple, natumbok mo, Kuya Dan. Natumbok ko daw sa Apple. Thanks a lot, she's gone. But, ah, steel heart pala. Wala po kaming steel heart, pero may she's gone kami na patugtog kanina ng Tavares. Oo. Oh, oh. 156, kausabi natin. Next caller from Kainta Rizal. Nasa linya natin si KJR. KJR, good morning.
2: Hello, Kuya Dan. Good morning.
0: Hello, hello. How are you, Kuya JR?
2: Ito, buti. Kasing gwapo mo pa rin.
0: Yan ang sinasabi ko. Dapat ganyan, no? Tama yan. Mabuhay tayo. O, pero huwag ka nang gagaya sa huwag kang gagaya sa boses ko. Medyo, ano yung boses ko eh. Medyo magaralgal ng konti.
2: Nakarana ako dyan eh.
0: Ikpus ka na dito. Oo. Ikaw?
2: Pagdaling ngayon sa inyo ka mag-alala.
0: Alright, alright. Ikaw, bilang ikaw eh, nakaranas ka rin ng may, ando, yung mga trabaho na meron ka mga kasabay, mga may ka-office mate ko, kumbaga, no? Ano ang mga... Ano?
2: Kasi lang, ano, nung araw, wala naman akong, ano, kasi hindi akong katrabaho. Ako yung pinaka-boss nila.
0: Ah, oo, tama. O, papa. Ikaw ang pinaka-boss. Kasi, Sige, taloy mo. Ano yun?
2: May mga taon dati ako, Kuya, dahil parang manakahid. Tapos nung sa project group kami.
0: Ah, okay.
2: So, nung ang iano ko, yung isa kong tauhan, laging present.
0: Laging present. Okay.
2: Oh, kahit day off niya gusto, siya ang kukuha ng customer. Aba, kasi galit yung mga customer niya.
0: Oh, kakaibang uri yun, ano? Yung iba, uma-absent lagi, siya laging present. Oh.
2: Ayun, nagagalit yung mga kasama niya. Kasi bakit ka naman dapat day off mo? Dapat pumahinga ka. Kami naman yung gusto.
0: Parang papunta na ng Buakaw yung ganun. Ay, pangit din. Hindi din naman kaganda. Oo. Braut. Oo, hindi. Kasi iba yung masipag sa ng gahaman, no? Nasa gahaman levels na siya eh. Oo, kasi...
2: Tama naman yung kasama niya. Kasi diok nga naman yan.
0: Tama. Ano ginawa mo? Oo, ano ginawa mo? Nung pasok ng pasok?
2: Minitin ko sila. Kasi yun, nagtumulong mga ano niya, mga kasama niya sa akin.
0: Mm-hmm. Correct.
2: Kasi ang ginawa ko, minitin ko nga sila. Tapos sabi ko, huwag ka naman ganun. Kung di up mo, di up mo.
0: Correct. Oh, lalo na yung... Wag nangunguha ng ano, di ba? Yung siyempre, customer ang may customer yun.
2: Kasi ako yan din yung ano, yung ay... Gusto ng customer eh. Paano naman yung mga alalo ng mga baguhan? Hindi kawawa naman.
0: Paano naman magugustuhan yung iba kung ikaw lagi nandyan? Di ba?
2: Oh. Eh, alam mo na eh.
0: Paano naman mabibigyan ng chance yung iba na madiscover na okay din naman pala sila?
2: So, ang nangyari ko yata nung batang huli, hindi na nga siya nag-ano yung D.O. Hindi na, ano. Problema, kinukura ko customer, tinatawagan niya ng bukod.
0: Ah, parang, ano, ina-under the table niya, hindi na dumadaan din sa anak ko. Oo, no, pangit din naman yung ganun. Ano bakit, ano daw rason? Sabi ko nga dito, lagi akong nag-iisip ng rason eh. Bakit ganun siya ka, alam mo yun, kagusto na magtrabaho at kumita ng pera? Bakit daw? Anong rason niya?
2: Ano niya, siyempre may pamilya daw siya eh. Kasi hindi naman yun ang rason doon. Ibigyan mo yung para kanila, bigyan mo yung sayo, para sa'yo.
0: Tama, oh, kasi siyempre eh. Kahit naman yung iba, may mga pamilya din. Pero di ba, pag day off, di ba? Day off, day off. Oh. Unless, tawagan ka na pumasok ng day off mo. Okay lang yun. Oh. Pero kung di ka naman sinasabihan pumasok pag day off, parang mali naman yung ganun, ano?
2: Oo. So, eh, nahuli kong guide na yung day off niya, may tumuhin na customer. Ang gawa, hindi sinabi, sinan niya.
0: Ano na kinukuha? Siniservice na niya ng ano, bukod na. Ah, mali nga naman yung ganun. Pabihira, ano yun? Office mate mo?
2: Nung araw, Kuya Dan, wala kasi yung mga nagdi-demo sa mall na yan. Wala yan nun. Lahat kami service.
0: Lahat service lang, okay.
2: Mga 1990 dyan, mga 95 hanggang 98.
0: Okay.
2: Last service yan. At kasi yung magaling-galing na customer sa ESTA, yun ang talaga ng customer.
0: Correct. Yung talagang kumaga magigisuki na, no? Bibigyan ka na lang ng tao. Sayang lang.
2: Kaya ako talaga ngayon na baguhan.
0: Layo mo lang, Kuya JR, eh. Layo mo lang, nasa Kaintarizal ka. Gusto ko din ng ganun, eh. Yung ano, yung makukontak mo lang. Kaso, ang lalayo nyo naman, mga nakakausap ko dito. Kailangan ko pa kayong
2: dayo. Wala na akong gawain, isang pasya lang kita dyan.
0: Sige. Sabihan nyo sa akin. Kasi, alam mo, ito, share ko. Hindi ko pa ito nakwento dito, eh. Mabilis lang, kasi 201 na pala. Nung minsan, pumunta ako dun sa Makati. Meron dyan yung isang mall dyan. Lumang mall na yun eh. Yung nakaupo lang, alam mo yun, yung nakasub-sub yung ulo dun sa parang butas, alam mo yun, yung massage chair. Tapos, yun nga, mga blind nga silang lahat. So, sabi ko, tatry ko kasi lagi ko naman kayong kakwentuhan. Pero first time ko magpamassage ng nakaupo. Ang sarap din ng masahay, Kuya JR. Oh. Pinipisil-pisil lang. Oo, ngayon, edi first time ko, sobrang masaya, satisfied ako. Yung second balik ko, parang nahiya na akong tawagin ko sino si Kuya. Kasi, ang dami, kumbaga parang may rotation kayo, di ba? May kusino ng next. So parang nahiya naman ako. Kaso nga lang, paano yun? Eh, nagustuhan ko yung masahe nung isa nung gagawin ko.
2: Pwede ka lang pagkada mag-request doon.
0: Ah, pwede naman. Oo, kasi kaya...
2: Adal ko rin nagawa ko ng mga tao eh. Kasi dyan nga sa Santa Lucia mo, nagkapusto ako dyan. Hindi ko ilang ano ako dyan.
0: Oo, oh, sa Kainta. Oo.
2: Santa Lucia dyan.
0: Correct, oo. Eh kasi, kaya ako napabalik dahil talaga dun sa style nung massage nung unang nag-massage sa akin eh. Kaso nga lang, syempre nahiya naman ako kasi alam ko may rotation naman sila. So, hindi ko na hinahanap si sir. Pero,
2: pwede kang mag-request dun.
0: Pwede naman.
2: Ang ano lang dun, basta tapos yung rotation nila, pwede mo lang anuhin yun.
0: So, hihintayin ko siya, ganun.
2: Oo, ganun. Ano naman, nasa pagkosan naman yun nung kusin nila, yung pinag-ano doon.
0: Yung nag-i-schedule sa kanila.
2: Wala naman mga tao
0: niya. Sa bagay, oh. Hindi kasi talagang ano eh, ibang, hindi niya inahagod-hagod yung likod, pinipindot lang niya yung dito sa may balikat ko. Kaya sabi ko pa, kakaibang uri ito ha, gunagustuhan ko. At saka talagang nawala yung mga sakit-sakit, so sabi ko babalikan ko, yun nga lang. Na iba, maganda din naman yung masahe ni sir, pero kumbaga yung preference ko eh, parang nagustuhan ko yung unang style ha. Sabi ko, ganun pala yun. So,
2: pwede kaya, naman. Kaya, medyo tayo nakalogan ng trabaho. Kaya na kasi, kabalan naman ako, kaya na rito kasi nagpagwauli ako nung, paas ako nung ano, likod ng bahay ko. Okay. Natapos ko.
0: Kumusta yung Antipolo branch mo? Okay na ba?
2: Wala doon pa. Hindi pa natitingnan
0: ulit. Hindi pa natitingnan ulit. Alright, sige.
2: Oo, basta.
0: Balita ako.
2: Sabi kasi ni ano, sabi sa akin ni Emil, baka naman puro simula, tapos yung iba. Para. Una-unahin muna, tapos yung mula doon.
0: Tama naman yun, no? Mahirap.

0: si Pes ng Pampanga, si Manangclor ng Tarlac, si Jovi ng Quezon City, si Gis ng Paranaque.
1: Bakit ka natawa kay Kuya Jess? Ba't ka natawa kay Kuya Jess?
0: Hindi, nagre-reklamo siya nung nakaray. Inagawa daw siya sa kanyang
1: blog. Ah, sa kanyang pwesto.
0: Di ba, no? Ako si Jennifer, Ate Polo. Si Nicolas, di na natin ako. Tagal na.
1: Oo nga eh. Baka...
0: Ito na lang yun ah.
1: Alright.
0: Saka si Ate LB. Okay.
1: Alright. Awitin na iyong gustong mapakinggan.
0: Cinderella. Iligay niya sa kanina eh. Ano kita malilimutan.
1: Alright. Nandito na. Play natin mamaya. Okay. Salamat kay JR. Good morning sa iyo. Alright. Salamat. Thank you. Si Kuya JR ng Kaintari sa oras natin. 6 na minuto na ho. Makalipas ang alas 2. Diyan lamang kayo. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2:06.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Sabi dito ni Sir Noel ang balita. Magandang morning, Kuya Dan, at sa mga kapamilya sa RYM. Sa tanungang anong klaseng katrabaho ang laging present sa isang opisina, yung mahirap pagsabihan, hindi marunong tumanggap ng puna dahil may pinagmamalaking MBA. Oy, not the educational level attained, but MBA as in, may backer ako. O, yung pala ibig sabihin ng MBA, may backer ako. Pag kinanti mo, para mo na rin kinanti ang kamag-anak incorporated, real or imagined. O ang mga kasabayan niya sa opisina, o literally, yung palaging present dahil hindi nag-a-absent tulad ni Kuya Dan sa first half ng June 2026. Ay, paano ba yan? Pero malay nyo naman, gumaling na ako. Kayo naman, oh. Parang ginugusto nyo pa talagang magtuloy-tuloy ito, ha. Congrats, Kuya Dan. Kaya lang, baka tama si Marvin na may pahiwatig na dahil nauna na ang magiging reason sa excuse letter. Wala munang song request. Hindi ko alam kung di napapatugtog o hindi ko naririnig dahil pagkatapos kong marinig ang headlines ng balita sa 3:30, nakakatulog na ako, sabi niya. Mea culpa. My fault, no? Tama ba ako? Yun ibig sabihin ng mea culpa. It's my fault. Teka nga, search ko nga. Oo, oh, tama. My mistake. Mea culpa. 2:22 ang oras natin, gaya nga ng sagot ni Sir Noel. Ano ang mga klase o uri ng katrabaho na hindi nawawala sa opisina? No, hindi pa pwede. Hindi naman laging sa opisina, no? Pwedeng kung saan man, kung saan ka merong katrabaho. Sino yung mga yan? Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000 or tumawag sa 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Sabi ni Aljon Mercialis, Kuya Dan, para kang sinapian ni Ray Langit. Naninibago ako doon sa pagkanta mo pero superb naman. Pero naman ang superb. Oo, bakit? Para ba ako si ano? Para ba ako si Ray Langit? Ano nga ba? Ano nga ba? Hindi mo kumakanta si Ray Langit.
2: Bato-bato sa langit ang tamaan eh, huwag magalit.
1: Kaya nga. Sabi ko, ano pang kanta ni Ray Langit? Si Ray Valera pala yung nasa isip ko. Ano Ray Langit kayo dyan?
2: Bato-bato sa langit ang tamaan eh, huwag magagalit. Yeah.
1: Ganon. Yung kanina ako kanina yung ano, yung request ni Ate Lina.
2: Kung hindi ngayon ang panahon na para sa inyo.
1: Si FPJ na pala yun. Hindi, ano yung isa pang kanta ni FPJ? May isa pang kanta si FPJ. Ano yun?
2: Kumusta ka? Tayo ay walang pinag-iba. Kumusta ka? Mula sa Batangas, kumustahin natin si Kuya Joseph.
1: Kuya Joseph, good morning.
3: Good morning, good morning, good morning.
1: Oh, ba't ka tumatumbling? Ano yan? Ba't tumumbling? Yung tunog, ano yun? Hindi,
3: man ako tumatumbling, Kuya Dan.
1: Akala ko tumumbling.
3: Magandang tunog. Umaga.
1: Good morning, good morning. How is you? How is you?
3: Ah, okay naman, Kuya Dan. Ang maganda lalaki pa rin, parang ikaw.
2: Magandang lalaki ba ka?
3: Uy, yan ka na naman ko.
2: I guess eh, yung boses ko parang kayang ituloy-tuloy ang tunog na ito. Huh?
3: Parang gusto tumayo ng buho ko.
2: Wala. Gusto mong maghumindig ng iyong balahibo?
3: Oh, yes.
1: Diyan ka magaling, diyan ka magaling, Kuya Joseph.
3: Diyan ka magaling, pabira ako yun, babago ko lang dito. Ayan.
1: Sinasabi ko sa iyo eh. Okay, ito muna, sumagot ka muna. Ano ba ang mga katrabaho na laging present ng mga nakatrabaho mo? Hindi mo kailangan sa opisina kung saan ka man nagtrabaho, go.
3: Ay, nandyan yung ano, nasaglit kasi ako nagkarabaho sa opisina kasi naging PWD officer ako. Meron dyan na nagpapatama sa oras. Minsan naman,
1: Paano nagpapatama sa oras? Paano yun?
3: Yung tipong kahit nakapasok na, minsan ayaw pa talagang gumalaw. ano, doon nga lang ang presence. Pero yung pagalawa okay. Niya.
1: Walang ano, kumbaga, yung mga ganyan, usually, mag-aagahan pa yan ha, pagkain, ano, mag-iin, tas
3: mag yan, no, yung tipong, alam mo naman, alas at yung opisina, diyan ka malalang, tapos ibira ng pagkari sa opisina, eh, may tao na, saan kitong walang tao sana?
1: Aray ko, tinamaan ako doon. Dati, nung maaga palagi ako pumasok, ngayon, hindi na kasi iba na yung buti na lang na bago na. Pero mga ganun nga talaga, kapal na mukha na itong mga to. Ha? Yung pagkapasok, tsaka palang magsisettle, mag-aayos ng gamit, bibili, lalabas, papasok, yan, mga ganyan.
3: Hindi, kasi kahit sa amin sa devotion, pagka nagkukunin kami, pag alas 7 yung mismong actual program, before 7, nakatanong ko, kaya nga, ano pang mo, alam ko sa
1: oras. Teka, ano nangyayari? Bakit may commotion sa cellphone? Sa panga?
3: Hindi, ano. Ayun.
1: So, pag sinabing alas 7, Parang nag...
3: Pag sinabing alas 7, ako talaga nag-aalalans ako ng oras. Para kasi connection kasi kami, lalo online.
1: Mm-hmm.
3: So, hindi po pwede magkukunin ka ng alas 7. Paano kung magka-technical error yan?
1: Tama. Oo, correct. Ano ba nangyayari sa telepono mo, kuya? Bakit kanina...
3: Hindi, kuya, actually, ang totoo na. Ay, kasama kasi ako dito.
1: Ano ba yung aso ba yan kasi kinakagat mo ba? Kinakagat ba yung kamay mo? Ano ba yan? Bakit?
3: Hindi naman, hindi. Kuya Dan, ano? Yung Diyos ko nga pala si Kuya. Kuya Richard, kasama ko sa salim na Kuya Richard.
1: Ayun. O, kasi parang kayo nag-aagawan ng sa amin. I-snatch ka ba sa mga sandaling ito? Ano bang tunog yan?
4: Hello, good morning.
1: Ayun naman pala. May kasama naman pala.
4: Good morning, Kuya Dan.
1: Good morning, Kuya Richard.
3: Oh,
1: yeah.
3: Pag-pogi kami,
1: magkaibigan
3: kami na.
1: Alright.
3: Kasama kami sa linya nung
1: sinawag kaya. Oh, pero wag muna kayo mag-agawan ng cellphone kasi naririnig ko yung agawan. Ano ba yung kumakalukaluskos na yan? Naririnig namin dito yung kalukaluskos ninyo dyan eh.
3: Gawa-galaw siya eh.
1: Okay, para maituloy mo yung kwento mo. So, kumbaga, bawal kayong pumunta ng alas 7 eksakto kasi nga mag-ayos pa kayo ng technicalities kung ano man yun.
3: Kahit sa pagtugtog, hindi ako napunta ng ano, ha? Lalo na't may mga ayusin ako. Kapag kay gig kami, ha? Pag alas 7 ang salang namin, kayo ka muna, lunch ka dyan ng ano. Kaya ako mapansin mo, Kuya Dan, ano ako sa oras? Strict ba sa oras?
1: Tama. Sabi nga nung kaibigan kong direktor, if you are on time, you are late. If you are... If you are early, you are on time. If you are online. Bakit online? If you are on time, you are late, no? Ibig sabihin, pagka maaga ka, sakto lang 'yon. Pero pagka sakto ka, late ka na noon, no? Ibig sabihin. Kaya wag tayo. Hindi, kasi kung kaya mo naman agahan ng konting minuto, like 5 minutes, 10 minutes, o kaya 15, maganda na yung 15 eh, sakto na yung 15. Okay na yun, kumbaga makakahinga ka pa, kung ano mang kailangan mong gawin, magagawa mo, di ba? So, kung kaya naman, ba't naman magpapasakto ka lang? Lalo kung ganyan, may mga aayusin pa pala kayo, di ba? Magkailangan mong i-ano.
3: Kaya mo kuya, Dan, ikaw na lang, sample na lang sa'yo. Hindi ka naman po pwede yung saktong nag-dap, pupunta ka dyan sa ano... 12 na.
1: Oo naman, kung sakto ako dadating dito, maririnig nyo, ito po ang DCMM, bahagi na lang. Ganun ang maririnig nyo sa akin.
3: Oo, yan ang ibig ko sabihin.
1: Correct.
3: Karamihan sa atin, mga taga-office, mga, hindi ko manila lahat, pero marami ang taga-office yan ang ganyan. Yung tipong, may naabala yung transaksyon, hindi agad sila, ano, hindi. Pa lang sila nagsisimula pong pinakurto.
1: Correct. Oh. So, i-practice natin 'yon para at saka tatatak 'yan eh, 'di ba, Jose? Pagka meron kang
3: Sulitin natin yung kahit mapa-private man tayo, lalo na kung sulitin natin yung bawat case na nasa sinasaldo natin para masabi natin paghiga natin doon sa ating higa. Ay, salamat sa buong araw na pagtatrabaho ko. Pagtatrabaho ko, hindi salamat sa buong araw na pagpapatama ko. Mas masarap kasi sa maweldo ng isan mo.
1: Tama. Kumbaga, deserve na deserve mo. Talagang.
3: Kuya Dan, ano, saglitan ko lang kasi baka si Kuya, no? Baka may isa-serto. Okay lang, sir. Kuya.
1: Oh, ano yan?
3: Hindi ako nang pahindol. Hello. Kaya, kuya, hindi ko nga magkwento ng iyong karanasan sa akin. Mas marami itong karanasan sa akin.
5: Hindi. Kumento na lang yung akin, ano, kasi yung sa nagkatrabaho kasi, matutuwa ka pagka may op yung isa kasi kagaya ng regular, totoo naman yun.
1: Mm-hmm.
5: Pero kung alam mo at trabaho mo naman eh, ang daming trabaho, may op kasi si Juan.
1: Mm-hmm.
5: Yung mga gano'n, kaya merong kabutihan, merong hindi.
1: Oo. Correct. Huwag lang lalabis. Kasi nga, kung pinapapasok ka na day off mo, pwede yun. Pero kung hindi naman at kompleto naman yung mga papasok, edi hindi na tama yun.
5: Pero mayroong natutuwa naman pagka tumapasok dito kasi yung trabaho na ano, marami, eh mag-iba na sila. Edi, dati hindi ka masyadong nagmamadali, nag-apura.
1: Correct. So, feeling ko yung mga matutuwa sa ganyan, yung mga kumbaga yung mga bossing kasi syempre hindi kahit dumagsa ang customer marami pa rin papasok pero it really depends kung nangangailangan nga ba ng ganun karaming tauhan sa araw na yun o hindi.
5: Pero ganun eh na kumari tumasok yung lahat para hindi nahirap ang masyado yung katrabaho. Mayroon naman na ano, ay para pumaskero para malaki yung kitain ko. Mayroon ganun.
1: Ano yan?
5: Correct.
1: Depende talaga yan kung ano ang pangangailangan ng pinagtatrabahuhan mo. Kung sinabi ba ng boss na pumasok ka o hindi ka pumasok. So, nasa kanila pa rin ang say. Ano yan? Sorry?
5: Nasa klase ng trabaho kasi yung
1: Correct. Correct, tumpak ganun. Tama ka dyan, Kuya Richard. Kuya Richard ba ito ng Pasig o ibang Kuya Richard?
5: Pasig.
1: Oo, iba tunog mo pagka dyan na. Pag wala ka sa Pasig, iba yung tunog ng boses mo. Oo.
3: Then, nasa Pasig, nasa pa rin yan.
1: Naka-connect, ganun.
3: Oh, naka-connect. Kasi nagkataon kasi na magkausap kami dalawa nang tumawag yung anak. Pero, okay. Akala ko kung talagang bawal yan sa rules, nagkataon lang naman kami na huwag parisan kung hindi talaga pa-pender. Ano, patas ba?
1: Correct. Kumbaga, napapasok na kayo na sabay. Sabi ko ba?
3: Oo, napapasok.
1: Iba yung tunog. Tama. Alright, marami salamat. Bumati muna kayo.
3: Iba yung tunog.
1: Yung tunog, pag sabay kayong pumasok. Parang madami. Madami masyado. Bumati na kayo. Tatawa ka na naman dyan. Bumati ka na kayo, Joseph.
3: Saglit lang ko yun lang. Yung isa sa pa hindi ko malilimutan kaya dito sa Arway eh, masarap kasi din ang kwentuhan. Tapos ang isa sa hindi ko makakalimutan dyan na P8 ba? Kuya Jirbo at saka yan si ano si Ate Sweet. Kasi si Ate Sweet yan ang naging dahilan kung bakit nagkakilala
1: Nino?
3: Yung tipong
1: nagkakilala Nino?
3: Ate Mel
1: oh.
3: Oo, kasi napakano. Pero alas lahat naman ng mga PA dyan, mababait. Sila lang talaga naging, sila lang talaga din yung nauna. Pero keep up the good work, kasama ni Kuya Dan na PA. Salamat sa inyong pag-alalay kay Kuya Dan, pag-assist mo.
1: Talaga naman. Yeah. Sige.
3: Pero wala na kami, dahil kami dalawa na, wala na akong kapatid ko si Mika, mga kasama na lang namin sa na mga blind na nakikinig. Kaya Richard, baka may gusto kang batiin.
5: Di ba kasi ko ng good morning si Jane Valdez ng Talcat Oriental Mindoro. Okay. Morning, Sergi.
1: Alright. Anong song na ilalagay natin dito?
3: Yung kay Marisa, yung bulong ng damdan. At saka na, good luck na lang sa laban namin mamaya. Naglaga na. Sige, good luck.
1: Salamat.
3: Salamat sa inyo. Staff, more power po.
1: Salamat kay Joseph at kay Richard. Thank you. Good morning. 2:35 na pong oras. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Back to back to back OPM hits ang ating napakinggan. Ang song request sa atin ni Kid Joseph, no? Bulong ng Damdamin, napakinggan din natin. Malayo pang umaga ni Ray Valera. Minamahal kita ni Fred Aguilar at sa mata makikita ni Ruel Cortez. Oras po natin, 8 minuto bago mag-alas 3. Sabi ni Ate MJ Tosok, good morning, happy Tuesday Kuya Dan. Una sa lahat, nais ko pong batiin ng aking mahal na alaga si Mami Lee ng Barangay Dalig, Antipolo City at kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna. Entry ko po ay anong klaseng katrabaho ang laging present sa opisina? Yung bida-bida po at sip-sip. At parang feeling din po nila sila ang tagapagmana ng kumpanya. Pa-request po ng song na Break It To Me Gently ni Angela Bofill. Sabi ni Ate MJ Tosok. 2:53 ang oras natin. We have our next caller from Quezon City. Nasa linya natin si Ate Mel. Ate Mel, good morning.
2: Hello, good morning.
1: Hala ko, paus ka din eh. Oh, ano
2: medyo
1: yun?
2: Nga rin.
1: Bakit? Ano, nag-sweater weather ka din ba? Tapos hindi natuloy.
2: Oo nga, parang ganun. Tapos biglang umiinit nang wala.
1: Diba? Nakakainis kasi ang sarap-sarap talaga nung pakiramdam ko. Pagising sabi ko, wow, ang gloomy-gloomy. Parang sakto lang, medyo malamig, pero hindi umuulan. Hanggang sa nung nagtaghali. Talaga namang pawis na pawis ako sa aking sweater.
2: Eh bakit naman kasi dapat kahit ganun, may baon ka pa rin, hindi sweater.
1: May baon nga ako, pero sweater
2: yung
1: nga.
2: Sweater pa rin eh.
1: Sweater nga din nga ni. So, di na ako nagpalit kasi parang mas mainit pa yung baon ko. Nainis ako.
2: Tignan mo, feeling mo kasi nasa Baguio ba?
1: Oo eh, akala ko ganun eh. Kasi di ba Baguio ako ng Baguio, hindi naman ako nakakapunta. So sabi ko, baka ako na yung pinuntahan ng Baguio dito. So,
2: kaya yung sweater.
1: Ang dumating ay sipon. Namumuo na yung sipon eh. Nararamdaman ko na medyo masakit na siya
2: panay,
1: sa ano eh.
2: Panay ganyan mo, talagang absent ka buka siguro.
1: Masyado naman kayong mapanghusga.
2: Hindi bale, basta si ano eh,
1: pit
2: mo.
1: Hindi ko pa alam. Alam nyo, ako, kahit nga nag-chichills ako, pumapasok ako, ito pa kayang sisipunin lang naman ako. Sus! Wala to. Easy lang ito sa akin, easy. Mamaya umaga, may shoot pa kami. O, tino mo? Ganun ako ka-ratsyada. Pero pag wala, at least alam nyo na, hindi na kayo yung tataka.
2: Oo nga, kasi ang haba ng paalam mo.
1: Oo, di ba? Very defensive yung dati nga, di ba?
2: Correct. Kinuwento na lahat ng reason kung bakit nagkagano.
1: Pag naman di ako nagkukwento ng reason, naghahanap kayo. Pag naman nagkukwento ako, sabi nyo, masyado na naman madaming kinikwento. Hindi ko na alam ang lulugaran ko dito, Ate Mel. Oh, ikaw, dahil ikaw naman, para kasi Kuya JR, hindi ka katrabaho eh. Yung mga trabahador mo, yung mga nagwo-work para sa'yo, anong mga klaseng mga tingin mo yung laging present, lagi mo napapansin?
2: Sa akin, meron lang ako napapansin lagi. Pero tenant ko siya eh.
1: Okay.
2: Hindi siya worker.
1: Tenant ng sa property, o anong ginagawa niya?
2: Doon sa ground floor siya.
1: Bakit? Anong ganap mo?
2: Lagi na lang siyang kwan. Pumupunta sa office na kinukomplain niya yung mga workers.
1: Okay.
2: Alam mo yung guardia, natutulog lagi. Ganyan-ganito. Nagsiselfone doon sa isang tabi. Ganyan-ganito.
1: Siya nagsusumbong para sa'yo?
2: Oo, siya. Para siya yung ano ko doon, parang...
1: Mata?
2: Reporter.
1: Mata ng agila.
2: Tapos yung ano, alam mo yung janitress mo, ganyan. Hindi nilinis yung... Ganyan lagi.
1: Bakit? Anong nabibenefit niya doon?
2: Kinausap ko naman pag may nagaganon. Nakausap ko naman, sabi ko, bakit magkukomplain siya ano, ganyan? Kayo daw ganoon. Ano po kasi ma'am, sabi, pag ano gusto niya, pag late daw siya dumating, iniiwan yung susi sa kanya, siya daw magbukas at magbenta na raw nung...
1: Inuutusan.
2: Ngayon, pag hindi sinusunod, sinisiraan para palitan ko.
1: Ang pangit naman ng mga ganyang ugali.
2: Tapos yung gwardiya, ganun din. Bakit? Ano naman kasi yan, ma'am, pag dumadating yung mga paninda niya. Mm. Nagbubuhating, nagpapatulong lagi, ganyan.
1: Pag hindi tinutulungan, naninira na lang. Ay, ano ba naman yan?
2: Sabi ko naman, hindi naman pwede na tanggapin ko na lang yung mga sinasabi niya, di ba?
1: Correct. Dapat yung kabilang panig yung naririnig.
2: At saka ang hirap magpalit ng worker, di ba?
1: Totoo.
2: Kung ano man sila, wala naman sila ginagawang mali.
1: Dahil lang nanggigigil yung isa kasi hindi siya tinutulungan.
2: Ano nga lang talaga yung sa, mula na start nandyan na yan. Kaya hindi mo naman siya. Kung pwede nga lang yun, di ba?
1: Kumbaga medyo matagal na siya dun sa nirerentahan.
2: Oo, kaya feeling niya yung...
1: May seniority na.
2: Oo.
1: Feeling niya shareholder na siya dun sa...
2: At saka ano siya.
1: Property.
2: Yung feeling niya pag... Lalo na pag bago doon, ay, ayaw ni ano lang ganito. Dapat ganito ginagawa niyo. Pagagalitan, niinuunahan sila pag may bagong pasok.
1: Una pa sa person, no? Pagka, mahirap. Tsaka yung mga, nakakainis din talaga yung reklamador, no?
2: Ayun.
1: Kasi, naalala ko dyan sa kwento mo na yan, may naging, din ako, yung isang unit lang naman, kasi isa lang naman yung property ko, pero nirerentahan din eh sa Bulacan, no? Bahay siya, no? Sobrang mareklamo. As in, kada kibot, parang kasi siya ang first renter ko, kasi kailan ko lang naman yun na, siya yung first renter, so, maayos yung bahay, kasi kakapagawa ko, nakakalagay ko na anything. Tapos kada kibot niya, sir, wala yung ganito, sir, yung ano.
2: Lagi may sirang sinasabi.
1: Tapos hindi ko makakalimutan sa kanya. Sabi niya, kasi yung, dito, yung lababo, di ba, may tubo yan, di ba, yung galing yan, alalod. Tapos parang yung, di ba, ang kulay niyan, orange, no? So, itong alalod na yan sa may lababo, parang natapatan ng araw. So, since orange siya, mula doon sa butas, natapatan hanggang dulo, para siyang umiilaw, no? Para siyang... naging bright. Oo, ganon. Kasi siguro, saktong-sakto, ganyan. Tapos tumawag sa akin, kagigising ko lang. Kasi syempre, nag-RYM na ako, diba? Tapos nagising ako, siguro mga alas 9. Sabi niya, sir, umiilaw ng sobra tong yung dundong nga sa may alulod. Sabi niya, baka masunog kami dito, sir. Ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, kuya, lapitan mo kung mainit. No? Pag mainit, buhusan mo ng tubig kasi ikaw na andyan, di ba? Ano magagawa nitong tawag mo sa akin? Sabi ko, di kasi sir, alam mo naman, instinct ng tao, di ba? Pagka ganyan, lalayo ka.
2: Layo pumanti.
1: Kasi ako talaga yung parang napipikon ako. Kasi kagigising ko lang. Oo, tsaka, again, yung tawag niya sa akin ay wala namang magagawa ako dun sa pagkakataon na yun. Sabi ko, ikaw nandyan, buhusan mo kung ano mga, tumawag ka ng gwardiya, anything. Ito na. Sabi, ito yung pinaka nakakatawang sinabi niya. Para daw itlog ng dragon. Sabi ko, kasi umiilaw, di ba? So sabi niya, parang itlog daw.
2: Grabe naman, imagine.
1: Paano nagkaroon ng itlog ng dragon dyan sa'yo? Baka gusto mong palunok sa'yo.
2: Grabe.
1: Nung sinabi niya yon, doon ako medyo sabi ko, wala ito, sabi ko.
2: Para may sapi ito.
1: Baka ito nakalunok ng itlog ng dragon. Ha? Sabi ko, so ngayon, di hinayaan ko. So, ito na nga, after ilang minuto lang, syempre yung araw, pagka bumaba, konting tabi lang yan, di wala na doon sa
2: latuto.
1: Wala na, pinicturan ulit. Nakita ko, alulud lang talaga siya, sabi ko, yan, sabi ni Marvin, umiilaw ang PBC5, mga kasunog pa, sabi, itulog niya yan, kuya. Di ba? So, yun na nga, so sabi ko, sir, sabi ko yung mga ganyang pagkakataon, tingnan nyo muna kasi. Sabi ko, hindi yung kasi yun na yung pinakamalala niyang ginawa. So, di yun, saan dami niyang reklamo. Ngayon, ang ending nitong kwento, nung umalis na sila, ako yung nagligpit kasi gusto ko nga personal touch ko eh. So, ako yung mag-ayos pagtingin ko dun sa kwarto. Sobrang daming lamang mga alak, ate mo.
2: Kaya
1: sabi ko, alcoholic to. Kasi hindi siya normal eh, no? Nagsashat-shat ka lang ng gabi, siguro mga ilan lang yan. Kung isang buwan, mga siguro 20. Hindi, ilang sako yung naitabi ko eh. Sabi ko, mahirap yun. Mapapakamot ka na lang kahit hindi makati talaga.
2: Kaya ang hirap din, alam mo, ang hirap din makahanap ng
1: pamahira.
2: Kaya before nga yung pag ganyan, sinasabihan ko sila in case na may problema ganyan at kaya nyong solusyonan. Saka na lang pag-uusapan kung i-charge kung sino dapat, di ba, na kumusta, kung sino nakasira.
1: Nakaka-stress.
2: Hindi yung ano, bubulabugin ka nang wala sa panahon. Unless, talagang urgent.
1: Correct. At saka, may magagawa yung tawag niya sa akin, di ba?
2: Oo. Yung,
1: pag tinawag niya, ay, si Sir Dadal makakasagot sa akin dito.
2: Oo.
1: Eh, pero yung itlog ng dragon, hindi ako nag, hindi
2: ikaw
1: ako nagkagawa-gawa ng kwento. Gusto nyo, nasa screenshot pa sa akin.
2: Grabe pala yung naano.
1: Oo, no? Tapos, doon ko lang talaga na-realize. Sabi ko, ah, ano ito si Sir? Tsaka, isa pa sa mga reklamo niya, paggabi daw, ang dami daw mga naglalakad sa bubong. Sabi ko, Sir, kung may naglalakad sa bubong dyan, baka bumagsak na sa'yo yan, Sir.
2: Ay, baka hindi lang alak yan.
1: Mabuti na lang umalis na sila.
2: Oo,
1: kasi
2: oo nga.
1: Na-stress din talaga ako.
2: Nakaka-stress talaga, sabi ko sa'yo.
1: Ay, naku. Okay. Paano pa yun sa'yo? Ang dami yung mga sa'yo. Isa pa lang yung pareklamo sa iyo dyan, di ba?
2: Ultimong lahat na lang pakikisipan mo talaga.
1: Totoo, no? Akala nila pagka ganyan, isi-isi ka na lang, di ba? Parang chill-chill ka na.
2: Parang ano, obligasyon mo lahat ng ano nila, kahit nakasalanan nila eh.
1: Correct.
2: Kailangan na sikasuhin mo sila.
1: Yun ang connotation eh. Ay, naku, nag-money-monitor na lang yan. Yung money-monitor na yun, sabihan ka ba naman ng itlog ng dragon? Ayoko na, mabuti na lang umalis na sila ng kusa. Kaya na sinabi talaga, alis na kami, sabi ko talaga, hey, okay na.
2: Mamadali pa, ipapalot ko pa kayo.
1: Hindi ako yung, baka gusto, hindi, okay na, sige na. Baka kung anong itlog pa yung lumabas doon, okay na yan. Itlog ng dragon na lang naabutan.
2: Baka mamay may alagang dragon na.
1: Naku, nakaka-ano din, hirap din talaga, no? Kumbaga may responsibilidad ka din na mamili nung talagang pasok din sa criteria. No?
2: Hindi mo rin masasabi pag...
1: Kasi pagtagal-tagal.
2: Ilitaw na yung tunay.
1: Sabi ko,
2: meron yung sasabihin, dalawa lang sila, tatlo. Yung mula dalawang dosena na pag tumatagal.
1: Ang dami ng laman, no?
2: Oo.
1: Bihira naman yun. Hi.
2: Okay. Kumusta, dear mo?
1: Na-appreciate mo ba?
2: Relate na pa ba ng lola mo?
1: Naku, yung sinasabi ko yung mga parilito.
2: At least, kanino pa ang... siyempre, medyo na-frustrate ako ngayon. Kanino pa ako tawa ng tawa mula umpisa sa'yo. Kaya... nakabawi ako.
1: Bakit ka tawa ng tawa? Masakit na nga yung lalamunan ko. Tawa ka pa ng tawa? Ano ba namang...
2: hindi nga.
1: Bihira talaga kayo.
2: Nakakatawa.
1: Sige na. Tinignan ko pa yung kumusta dear. Sabi ko, alin ka kaya dito hindi nakaka-relate si Ate Mel?
2: Lahat yan, sunod-sunod na ilang days. Nung Friday kasi, nung nilabas naman nila ako sa hospital. Tapos, umakit silang Baguio. O, di na

0: Yan sabi ng doktor sa akin. Dadalawa ang flight doon sa country na yon. Paano nangyari sa'yo? Tapos, correct. Hindi maganda mga doktor doon.
1: Oh, yeah.
0: Dadaling ka pa sa kabilang ano, ganyan. Oh. Sabi ko, hindi, nakapahinga ako. Ang lakas. 10 days, nakapahinga. Eh, yung pupuntahan. Sabi, siyempre, i-doctor kayo.
1: Baka pagdating mo pa lang doon, hinihingal ka na. Sige ka. Walang...
0: Sabi ka, hindi, ano kasi yung... Sabi ko, hindi, ano lang, gusto ko makita lang yung ano kasi ang ganda ng araw ng resulta ng mga nag-invest ka. Titingin-tingin naman, gano'n. Para malibang naman ako.
1: Sa picture ka na lang nga ni Tomingin. Pwede namang tingnan sa picture.
0: Hindi, gano'n ko lang ano kasi. Na, nabuboard na ako. Gusto ko lang kasi.
1: Tumingin ka na lang sa picture nila. Hindi kong san-san ka tumingin.
0: Sayang din yung tipo.
1: Huwag na. Ipahinga mo na lang yan dyan. Diyan ka na lang. Magtatawa ka na lang dyan habang nagre-remember at napapao si Kuya Dan dito.
0: Sige, bukas pag ano. Sino kaya ang uupo dyan? Sana si ano.
1: Aba, talagang gusto nyo na akong umalis dito, ano? Talagang, kayo, hindi ko din talaga kayo maintindihan.
0: Hindi naman.
1: Sabihin nyo, huwag umabsin. Pag hindi umabsin,
0: ibig sabihin, pag ipapahinga mo yan, syempre, parang hindi rin nag, parang aga ka pa rin. Sana, si ano yung papalit, di ba?
1: Talagang may preference pa kayo, ha? Kung ano lang music mo? 307 na pala.
0: In My Life ulit, pero ibang In My Life to.
1: Ano? Kaninong In My Life yan?
0: Bette Midler.
1: Sino? Bette Midler?
0: Mm-hmm.
1: Ano ba tayo no? Na-play na ba natin yun? In
0: basta
1: My
0: meron.
1: Life ni Bette... saan? Ayun, alright. Nandito na. Okay, thank you. Good morning.
0: Good morning.
1: Bye. Si Ate Mel, aray ko, sakit naman yung... Ano ba, tinaklab ba ni Ate Mel? Sakit yung bagsak ng telepono. 307 po ang oras natin. Magbabalik ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:23 na po ng umaga. Basahin ko naman ang mga comments niyo sa ating Facebook page. Tungkol sa ating katanungan ngayong Tuesday morning, anong klaseng katrabaho ang laging present sa isang opisina? Sabi ni Ms. Erlinda San Andres, sekretary ng manager po. Kasi sabi ng misis ng manager, bantayang mabuti ang sir mo. Nyoy! Nyoy! Sabi ni Floderisa de la Cruz, sa akin, yung klase ng katrabaho ko, yung palaging sinasabi ang ugali ng aming amo, sobra kasing masungit at bungangera. Yun lang, Kuya Dan. Maraming salamat. Habang nag-good morning sa atin, si Moira Panganiban, si Pretty Lola Sweet Lady, si Marley Mendoza, at si Marlene De Leon, at sa lahat daw na nakikinig ng Remember Your Music. Sabi ni Cory Alejandro, edi habang wala pa ang boss, walang tigil ang chismisan. Sabi niya, yun daw ang tipo ng katrabaho. Pero madami talagang chismos, nang chichismis sa office eh. For some reason, parang kailangan din siya, feeling ko. O para, di ba, excited kang pumasok. Basta, hindi makakasira ng buhay ng tao yung mga chinichismis ninyo. Kung mga update-update lang naman, pwede naman. Halimbawa, uy, ano ah, nagpalit daw ng busing dun sa fourth floor ah. O kasi, yun dati daw bus, may ibang inuuwi. Mga ganun chismis, no? Sabi ni Ms. Maria Dulce Orate, mga chismosa, o yan ang sinasabi ko, yung walang ginawa kundi pag-usapan ang buhay ng kaopisina nila. Sabi ni Sandro, ni Marvin Sandro, yung umuutang at hindi nagbabayad, ito talaga yung bubog niya dito sa kaopisina na ito, hindi pa talaga nahuhugot eh. Di na ba talaga nagbayad, Marvin, at all? Wala na, di na talaga nagparamdam. Bihira naman, 2026, no? Parang kailan mo pa nakukwento yan, 2025, 2024. Tapos hindi pa, ay, wala na yan. Pagka ganyan, acceptance is the key. No? Sabi ni Floor, sila Mr. and Mrs. Perfecto, di makulangan, na laging tama at ang mali ng iba ang laging nakikita. Oh, gusto ko yun. Mr. and Mrs. Perfecto, di makulangan. Ibig sabihin, feeling nila lagi silang tama, lagi silang perfect sa mga ginagawa nila. Mahirap naman yung ganun, no? Yung mas perfect ka pa sa perfect. Hindi pa pwede yung ganun. Ay, may updates daw, sabi ni ano. Di na nabayaran, kwento ko next time ano pa nangyari. Aba, may update pa talaga? Sige ha, ikwento mo yan ha. Ano kaya nangyari dun? Di na nabayaran pero may update. Ano, nagsuguran ba kayo? Naku, curious tuloy ako. Sabi ni Simon Wright, the spender, palaging niyayaya ng taong ito ang mga katrabaho na kumain ng lunch sa labas. The restaurant you all end up at is usually an expensive one, sabi niya. Mamahaling pamumuhay ang namumuhay ng taong ito kahit papano mula sa iyong pananaw. Ipinapayo ko sa iyo na check your account balance at all times kasama ang isang tao. Parang gets ko tong comment ni Simon Wright na to. Yung katrabaho mo na laging nag-aaya sa kain sa labas, eh nagtitipid ka nga ni, diba? Kaya ka nga sabihin mo, kaya nga ako nagbabaon dito ng ulam para makatipid. Sa ayain mo na naman ako sa fast food. Bihira naman yung mga ganyan. Ay, nagsanga-sanga na daw. Sabi ni Marian tuloy, talaga na supportive din yung asawa para mag-share. Ano? Sabi niya, Kuya Dan, mag-topic ka nga ulit ng utang para magkwento na kaagad. Sige. Hahanapan natin ng paraan yan para ma-update tayo kung ano ba nangyari doon sa... Nagsanga-sanga na daw ang utang-utang. Sabi ni Pretty Lola, Sweet Lady, ang mahirap katrabaho, negative kung mag-isip. Tama. Correct po kayo dyan. Nag-good morning si Miss Miriam Ong. Sabi ni Miss Fatty, yung masayahin at maaasahan na akala ng iba maepal at sip-sip, pero sa totoo, masipag at gumagawa kahit wala ang boss. Ginagawa ang trabaho ng tapat at sapat, kaya nga pinabalik siya muli. Oh, parang hugot din yan, Miss Fatty. Ha? Maraming thank you sa inyo mga kasagutan. Mamaya, pag may mga pahabol, babasahin pa natin. Pero ang oras natin ngayon, 3:28 na po ng umaga, sa ating pagbabalik. Basahin naman natin ang mga headlines ngayong umagang ito ng June 16, 2026. Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: DZMM.
1: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, June 16, 2026. Presyo ng diesel at kerosene iro-rollback mamayang umaga, pero presyo ng gasolina magtataas. Amerika at Iran nakabuo ng peace agreement para tuldukan ang giyera sa Middle East. Pangulong Marcos Jr. nagpatawag ng special session ng Kamara at Senado bukas. Blue Ribbon Committee hearing na inanunsyo ni Mike Defensor, ilegal at hindi otorisado ayon kay Senador Erwin Tulfo. Coach Tab Baldwin at team manager Epoch Kiampo nag-resign sa Ateneo Blue Eagles. 20 baril ng wanted na si Senador Ronald De La Rosa isinuko. Balita sa lalawigan, talyera tindahan sa Rizal, inararo ng delivered truck, 3 ang patay. Sa showbiz, full trailer ng Coco Martin's Sigabo, ipinalabas na kagabi. Sa sports, Gilas Pilipinas Youth nagkampyon sa FIBA Under-18 Asia Cup SIBA Qualifiers. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: DZMM! Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:40 na po ng umaga. Pahabol na comment, no? Basahin natin mula kay Ms. Vera Gadiano. Sabi niya, Kuya Dan, sip-sip, hindi mag, ano? Di nagbabao ng pagkain pag lunch. Tapos lahat sa amin kinakainan, ay, timawa pagkagaya. Pabida sa boss. Lahat nakikita para i-report sa boss at sobrang yabang sa gamit niya. God bless Kuya Dan. Pa-request ng song ni Sharon Cuneta. Parang nakapagana tayo kanina. Sharon, always listening sa iyo at sa lahat ng programa sa DZMM. Walang patayan araw-araw sa radyo. May maraming salamat naman po. Maraming thank you sa pag-aalala sa inyong mga... sa pag-aalala sa inyong mga laging ka-opisina. Pero totoo naman eh, di ba? Lalo na kung personal mong na-experience na may ganong klase ng tao. Kakainis yung iba minsan. Pero parang wala sumagot ng ano ha, positive ba tungkol sa ka-opisina niya. Uy, meron din naman tayo mga ka-opisina na alam mo yon, yung ready laging tumulong, no, yung hindi plastic, yung tipong magiging magkumari kumpari kayo sa totoong buhay. May mga ganun naman, kayo naman puro. Ngayon ko lang din na-realize, no, puro mga negative yun na alam. Puro mga negative yun na alala ninyo. O kaya huwag kayong gagawa ng anything na negative kasi tinan nyo dito pa lang, di ba? Ang natatandaan sa inyo yung negative, hindi yung mga tamang nagawa ninyo. Maging kayo yung office mate na tumutulong rumerespeto. Kumbaga eh, kakampi, di ba? Hindi yung tipong kayo yung ano, nagpapasimula ng gulo dyan kung saan man yan. Maraming thank you sa inyong mga kasagutan. Bukas ulit kwentuhan, tugtugan tayo. Batingin ko muna, lahat po ng mga nakikinig sa atin mula pa kanina no, sa kanilang mga radyo na bumabiyahe sa mga sandaling ito. No, mga kuya natin, bus driver, jeepney driver, taxi driver. Oh, dumadami na yung mga nakikilala kong mga nakikinig sa atin na taxi driver. Good morning po sa inyo. TNVS, mototaxi, truck driver, pati mga pahinante. Magandang morning, happy Tuesday sa ating lahat. Thank you, bukas ulit, kwentuhan, tugtugan tayo. Oo, syempre huwag kayong mawawala, lagi naman yan. Sasagutin nyo lang ang tanong, tapos eh, let's just enjoy the moment. Oo, yung mga silent listener dyan, pwede rin ho kayong tumawag, okay? Para ganahan tayo ngayong June 16, post-sweldo. No? Pagkatapos sumweldo, ano, kumusta ba? May laman pa ba? Ha? May laman pa ba? Pero para ganahan tayo ngayong Tuesday morning sa oras nating 3:43, simulan natin ang ating Yugyugan Time with a song from Michael Jackson. Here's PYT, Pretty Young Thing. Dito pa rin yan sa Remember Your Music sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.

Rewind your memories on Remember Your Music. June 16, 2026, araw po ng Martes. Good morning! Maraming thanks sa pagsama kay Kuweda mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon. 4 minutes bago mag alas 4 ng umaga. Bukas ulit, kwentuhan, dugtugan. Huwag kang mawawala, okay? Susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Raz. Uy, kakabalik lang ni Steve ngayon. Uy, welcome back. Oh. Ha, kagabi? Isang gabi pa. Uy, welcome back. Kompleto mga pogi. Susunod na yan. Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balbasa Radyo ang inyong kuwedan. Remembering you only here on Remember Your Music. Tuloy-tuloy ang ating yugyugan. Bye-bye. Ingat lahat kapamilya. Happy Tuesday.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, alas 4 ng madaling araw.
1: Ito ang bubagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Bermano. Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Good morning.
0: Ngayon po ay Martes, June 16, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ay patutupad ng oil companies. Presyo ng langis sa world market bumaba kasunod ng peace agreement ng Iran at Amerika.
3: Pangulo Marcos Jr. nagpatawag ng special session sa Senado at Kamara. Blue Ribbon Committee hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor, illegal at hindi otorisado ng Senado.
0: 7 persons of interest iniimbestigahan sa pagkamatay ng 2 player ng Ateneo Blue Eagles, Coach Tab Baldwin, no-show sa imbestigasyon ng CIDG at DOLE.
3: Net worth ni Vice President Sara Duterte at Mr. Lumobo noong 2025, House Prosecutors at Defense Team ng Vice Presidente naghain ng pre-trial briefs sa Senate Impeachment Court.
0: Sa lalawigan, guro sa Bacolod City, pinainom ng muriatic acid, patay, estudyanteng suspect, arestado.
3: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas Youth winalisa at nagkampyon sa FIBA Under-18 Asia Cup Siaba Qualifiers.
0: Good morning, magandang morning, kapamilya. Kumpleto pong 2 pogi ngayong Tuesday. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Good morning.
3: Magandang madaling araw. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano.
0: Sa oras po natin, 4:03, alamin po natin ang balita kaugnay ng presyo ng produktong petrolyo. Iro-rollback ang presyo ng diesel at kerosene mamayang alas 6 ng umaga. Halos 4 na piso kada litro ang ibababa sa presyo ng diesel, 50 centavos naman sa kerosene. Pero ang presyo ng gasolina magtataas ng 1.68 kada litro. Ang Department of Energy ang nagdidikta ng presyo ng langis habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa. Bumaba naman ang presyo ng langis sa world market matapos magkasundo sa peace deal ang Amerika at Iran para tuldukan ang gera sa Middle East at buksan sa mga barkong Strait of Hormuz. Aminado naman ang DOE, natatagal ng hanggang 1 taon bago tuluyang bumaba ang presyo ng langis sa pre-war level. Sinabi ng Energy Undersecretary Alessandro Sales na hindi kagad-agad may babalik sa merkado ang supply ng langis na nawala dahil sa gera. Naglalaro mula 50 hanggang 60 pesos ang diesel bago pumutok ang gera at umabot ito ng mahigit 100 piso.
1: Basta AM, DZMM! Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
3: Umaabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa imprastruktura na dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV na mahigit 700 imprastruktura ang napinsala ng magnitude 7.8 na pagyanig. 65 ang namatay, mahigit 1,000 ang sugatan at patuloy ang search and rescue o search and retrieval operations sa 36 pang nawawala. Halos 200,000 pamilya mula sa mahigit 500 barangay ang apektado ng pagyanig at mahigit 58,000 bahay ang nawasak o napinsala. Nakasentro anya ang kanilang atensyon sa pamahagi ng financial assistance para sa pagkukumpuni ng mga nasirang bahay. Sinabi pa ni Alejandro na napasok na ang mga isolated na lugar at patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga nilindol.
2: PMM.
1: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Muling binisita ni Pangulo

0: Alerto, alerto, Salindol. Alerto, Salindol.
1: Niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang Sarangani at iba pa lugar sa Mindanao alas 11:30 kagabi. Ayon sa People's Tectonic Lindol na aftershock pa rin na magnitude 7.8 na lindol na naramdaman noong nakaraang linggo na italang epicenter ng lindol sa layong 18 kilometers sa southwest ng Glan at may lalim na 440 kilometers. Naramdaman ang intensity 5 sa bayan ng Sarangani sa Davao Occidental, General Santos City at Kiamba sa Sarangani Province, Intensity 4 sa Don Marcelino, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Alabel, Malapatan, Malungon sa Sarangani, Tibuli at Tupi sa South Cotabato at Isulan at Palimbang sa Sultan Kudarat, Intensity 3 naman sa Coronadal City, Lake Cebu, Santo Niño, Surala, Tampakan at Pulomulok sa South Cotabato at Takurong City sa Sultan Kudarat, Intensity 2 sa Kidapawan City sa Cotabato, Banga at Norala sa South Cotabato, Bagumbayan, Colombo at Lebak sa Sultan Kudarat at Intensity 1 sa Mlang, Cotabato. Mahigit 6,000 aftershocks na ang naitala ng PVOX kasunod na malakas na paglindol noong nakaraang linggo.
2: Basta AM, DZMM!
0: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
3: Niyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang Davao Oriental kahapon. Tektonik ang lindol na naitala ang epicenter sa layong 113 kilometro sa tibok silangan ng bayan ng Governor Generoso na may lalim na 94 kilometers. Nilinaw naman ng PVOX Director Teresito Bacolgol na walang kaugnayan ng lindol sa Davao Oriental sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 8. Philippine Trench ang pinagmulan ng lindol sa Governor Generoso kahapon habang sa Cotabato Trench naman sa Maasim Sarangani noong nakaraang linggo.
2: Basta AM, DZMM!
1: Oras natin, 8 minuto makalipas ang ikapat na madaling araw. Kilos gising bangon, may pasok. Naiuwi na po sa Talacogon, Agusan del Sur, ang labi ng player ng Ateneo Blue Eagles sa si Rene Baterbonia. Sinalubong na marami nakikiramay ang labi ng ni Baterbonia ng ibiyahe mula Davao City pa uwi sa kanyang hometown. Ibuburol si Baterbonia sa Talacogon Municipal Evacuation and Gymnasium sa Barangay San Agustin at sisimulan ng public viewing mamayang alauna ng hapon. Namatay sa pagkalunod si Baterbonia at teammate na si Divine Adili sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw sa Aurora. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Mga posibleng kaso at paglabag kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players sinisilip na ng PNP-CIDG. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado. Atin ni Radyo Patrol Marlene Padienos. Marlene.
4: Posibleng mga kaso ng homicide at paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang sinisilip ng Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng pagkalunod ng dalawang basketballista na Ateneo de Manila University sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, hindi lamang ang mga fraternity ang saklaw ng anti-hazing law, kundi maging anumang organisasyong nag-uutos ng mabibigat o panganib na pisikal na gawain. Hindi bababa sa 7 persons of interest ang iniimbestigahan ngayon ng CIDG, kaugnay sa pagkasawi ni na Rene Baterbonia at Divine Adili. Kinibilangan ito ng mga coaching staff at iba pang pinaniniwalaang may direktang partisipasyon sa insidente. Kahapon, hindi sumipot sa patawag ng CIDG sina Ateneo Head Coach Tab Baldwin at tatlo pang opisyal ng koponan at tanging ang head ng Athletics Department lamang at kanilang mga abogado ang dumating. Kaya maglalabas muli ang CIDG ng panibagong sabina sa mga nauna ng ipinatawag na opisyal at sa ilang pang student-athletes. Ayon kay Morico, ipapatawag din nila ang ilang kinatawan ng foundation ng isang telco matapos mapag-alamang autonomous ang basketball program ng Ateneo Blue Eagles na pinapondohan ng naturang kumpanya. Ngayong araw, inaasahang haharap sa CIDG ang mga dating atleta ng Ateneo Blue Eagles na nakaranas din umano ng kaparehong buhay na training habang bukas, Miyerkules naman, ang mismong mga player na nakasama nila Baterbonia at Adili nang mangyari ang trahedya. Gayet ni Morico, hindi pa rin lusot sa posibleng pananagutan ng mismong paaralan at ang may-ari ng resort kung saan isinagawa ang

0: ang training. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Isa pang report, Ateneo Blue Eagles head coach Todd Baldwin at team manager si Epoch Kimpo nag-resign sa koponan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City at di Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
2: Sa pagharap sa isang press conference ni Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap, inihag niyang tinanggap na ng pamunuan ng pamantasan ang resignation ni Coach Tab Baldwin at nagpasalamat sa kanyang ilang taong serbisyo. Nag-resign na rin anya ang team manager ng koponan na si Epoch Kimbo. Emosyonal namang humingi ng tawad si Father Bobby sa pamilya ni Narene Baterbonya at Divine Adeli at sinasabing nauunawaan ang galit ng pamilya. Nilinaw naman ang pamunuan ng Ateneo na lumapit sila agad sa pamilya ng mga biktima sa parehong araw ng insidente. Nag-alokan niya ang pamantasan na sagutin ang paglipat pa Maynila ng pamilya ni Rene pero nirerespeto ang desisyon nilang gamitin ang tulong ng lokal na pamahalaan. Nangako naman si Father Bobby ng suporta at ayuda sa pamilya ni Narene at Divine hindi bilang legal settlement kundi moral obligation. Binigyan din naman ni Father Bobby na hindi umiiwas sa accountability ang Ateneo de Manila University kaya bumuo na sila ng independent fact-finding body para imbestigahan ang pagkalunod ng dalawa nilang student-athlete. Binubuoan niya ito ng external legal at technical expert para magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente at tukuyin ang mga dapat managot. Wala pa namang desisyon ang Ateneo kung lalahok ang Blue Eagles sa UAAP Season 89 dahil hinihintay pa nila ang magiging pasya ng UAAP. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roen Cueto. Pangulo Marcos Jr. nagpatawag ng special session ng Senado at Kamara bukas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom.
3: Sa Proclamation number 1318, inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang Kongreso na aksyonan agad ang mga panukalang magpapalakas ng social protection sa harap ng problema sa enerhiya at nararanasang kalamidad kabilang ang lindol sa Mindanao. Inaasahang matatalakay din ang pagpapalawak ng akses sa edukasyon at healthcare at pagpapalakas ng suporta sa vulnerable sector. Kabilang sa priority bills ang Anti-Political Dynasty Act, Presidential Merit, Scholarship Program at Amyenda sa ilang batas gaya ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa ilalim din ng special session, inaasahan na maaaksyonan ng Commission on Appointments ang mga nakabinbing appointment ng iba't ibang posisyon sa gabinete, militar at foreign service. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Jom Garner, DZMM.
1: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol Jom Garner.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Samantala, tatalima 20 ng Kongreso sa ipinatawag na special session ng Pangulo. Sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na nakahanda ang mayorya na gawin ang kanilang trabaho at aksyonan ang mga inilatag na agenda sa special session. Una nang sinabi ni Senator Joel Villanueva na dadalo ito sa special session na ipatatawag ng Pangulo. Nakahanda naman magbalik trabaho ang mga kongresista kahit naka-adjourn ng sesyon ng Kamara. Sinabi ni House Speaker Faustino D. III na nakahanda sila makipagtulungan sa Senado at Executive Branch para maipasa ang mga importante legislatura at makatutulong sa buhay ng mga Pilipino.
4: Basta AM DZMM.
1: Posibleng 2 senador ang mag-overdawakod sa grupo ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Balik trabaho mga senador bukas sa pinatawag na special session ni Pangulong Marcos Jr. at posibleng makakuha ng 13 boto si Gatchalian para maluklok na opisyal na Senate President. Sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na isang lalaki at isang babaeng senador ang patuloy na nililigawan para sumama sa Gatchalian Block. Kabilang sa Gatchalian Block ang magkapatid na Erwin Travi Tulfo.
5: Tito Soto, Panfilo Lacson, Juan Miguel Zubiri, Francis Pangilinan, Rizal Ontiveros, Lito Lapid, JV Ejercito, Francis Cudero at Bam Aquino. Mararanda ang una ng sumama sa Gatchalian Block noong June 3 si Scudero para makabuo ng mayorya ng 12 senador at nideklarang bakante ang mga pwesto sa Senado kung kailan inihalal bilang Senate President pro tempore si Gatchalian. DZMM!
1: Umano'y Senate Blue Ribbon Hearing ngayong araw na ipinakalat ng grupo ni dating Congressman Mike Defensor hindi otorisado. Ayon sa chairman ng komite na si Senator Erwin Tulfo, nagbabalik si Radyo Patrol Jom Garner. Jom.
3: Nilinaw ni Senator Erwin Tulfo, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block, na walang pagdinig ang komite ngayong araw. Taliwas ito sa tinawag niyang hindi otorisadong pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ipinakakalat ni dating Quezon City Representative Mike Defensor. Ayon kay Tulfo, maituturing na misinformation ang nasabing pagdinig na dadaluhan umano ng tinawag ng mga nagpakilalang bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Tinawag din niyang illegitimate ang nasabing pagdinig dahil hindi naman ito sinunod ang institutional requirement na 3 na notice bago ang nakatakdang hearing. Hindi rin umano miyembro ng Senado ang dating mambabatas at wala itong legal standing para mag-anunsyo ng mga pagdinig para sa Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Jom Garner!
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella!
1: Sinabi naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na hindi kinikilala ng Senado ang anumang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na hindi pangungunahan ng chairman itong si Senador Erwin Tulfo. Tanging ang komiteng pinamumunuan ni Tulfo ang kinikilala ng Senado at illegal anya ang pagdinig na gagawin ng iba pang grupo na labas ng Blue Ribbon Committee.
5: Lagay ng pre-trial brief sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel at defense team ni Vice President Sara Duterte. Naglalaman ng pre-trial briefs ng listahan ng mga testigo, ebidensya at proposed modifications sa impeachment trial. Mismong si House Secretary General Cheloy Garafil ang nagay ng halos 60 pahinang pre-trial brief ng mga
6: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
5: ...ng Vice Presidente, ang isa sa mga abogado ni Vivi Duterte na si Attorney Michael Poa, ang naghahain ng pre-trial briefs na kampo ng Vice Presidente. Sinabi ni Poa na ilang testigo ang iaharap ng defense team. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, Clerk of Court ng Impeachment Court, malalaman sa nilalaman ng briefs ang magiging haba ng pre-trial conference na gagawin sa Webes June 18. Magsisimula ang impeachment trial ni Vivi Duterte sa July 6 samantala. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, posibleng matapos sa Setyembre. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara ng Tid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
7: Sa pulong balitaan, sinabi ni House Lead Prosecutor Jeremy Luvistro na kung mag-uumpisa ang paglilitis sa Hulyo 6, maaaring matapos ang trial sa katapusan ng Setyembre. Ito'y kung walang magiging delay at dere-derecho ang proceedings. Inihalimbawa ni Luvistro ang impeachment trial ni dati Supreme Court Chief Justice Renato Corona na nagtagal ng 4 mula January hanggang May 2012. Sa kaso naman ng Vice Presidente, posibleng niyang kayang gawin ang paglilitis ng 3 lang kung walang magiging problema. Kabilang naman ang schedule ng paglilitis sa pag-uusapan sa pre-trial conference sa Webes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Aras natin, 4:20, lumobo na mahigit 11% ang net worth ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Man Scarpio. Base sa isinumiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Vice Presidente noong 2025, pumalo sa mahigit 98 million pesos ang net worth ng mag-asawa kumpara sa 88.51 million pesos noong 2024. Wala pa rin silang idireklarang cash on hand at perang nakalagak sa bangko. Umakyat ang halaga ng kanilang total assets sa higit 122 million pesos matapos idagdag ang biniling condominium unit na may parking lot sa San Juan na nagkakahalaga ng 10 million pesos. Tumaas din ang halaga ng kanilang total liabilities o mga pagkakautang.
4: TZMM Numero 1 sa aksyon.
5: Oras po natin 4:21 na madaling araw. Good morning sa mga nakikinig sa Radyo Patrol sa Istret at syempre nanonood sa atin live sa DZMM Teleradio Facebook online at sa lahat po ha ng platform. Magandang morning. Kilos gising bangon, may pasok po ngayong Tuesday. Tuesday pa lang po, huwag pong tatamarin. Abangan po sa aming pagbabalik.
8: Ay, may kalimutan oh. Pa meron. Kasi okay, galing kami ng Danao, kaya nalimutan mo na agad.
5: And then, ito yun, nakalimutan. But iniintay ko lang nasitahin mo ako eh.
8: Precious! Lulusot pa eh.
5: Oh, ayan. Kasi partner, maraming nanonood sa atin dun sa Mindanao.
1: Padala niyo po ito na mensahe, babasahin po niya lahat.
5: Lahat mabawi.
1: Assignment niya, babawi tayo sa kanya.
5: Oh, mag-message po kayo sa aming Viber number na
1: 0919-278-3000.
5: Mamaya babasahin po namin yan lahat.
1: There you go.
5: Sina pa lang ba? Okay, meron po tayong babatiin. Mga taga-Mindanao po, mag-message din po kayo sa amin. Good morning! Sa amin pong pagbabalik, Mrs. Patay sa pananaksak ng live-in partner sa Laguna.
1: Mag-asawa patay naman sa pamamaril sa Negros Oriental. Yan at iba pa mga balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
5: Kape.
4: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita alas 4. Radyo Patrol Balita.
9: Good morning!
5: Oras po natin, 4:25 na po ng madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, Balita, alas 4. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ay patutupad ng oil companies. Presyo ng langis sa world market bumaba kasunod ng peace agreement ng Iran at Amerika.
1: Pangulo Marcos Jr. nagpatawag ng special session ng Senado at Kamara. Blue Ribbon Committee hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor, illegal at hindi otorisado ng Senado.
5: Pitong persons of interest iniimbestigahan sa pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo Blue Eagles, Coach Tob Baldwin. No show sa imbestigasyon ng CIDG at DOLE.
1: Net worth ni VP Sara Duterte at Mr. Lobo noong 2025, House Prosecutors at Defense Team ng Vice Presidente naghain ng pre-trial briefs sa Senate Impeachment Court.
5: Alas 4:26, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
4: Ula, panahon!
5: Makakausap po natin si Ma'am Veronica Torres sa Pagasa Weather Forecaster. Ma'am Veronica, good morning!
9: Good morning!
10: Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga, patuloy pa rin ang epekto ng easterly sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Inaasahan naman din natin ang fair weather sa ating buong kapuluan kung saan may chance lamang ng mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. Yung mga kasama naman natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Wala pa rin tayong gale warnings kahit na nung dagat baybay na ating bansa at wala pa namang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
5: Maraming salamat, Ma'am Veronica Torres, ang Pag-asa Weather Forecaster.
4: ZMM, numero uno sa aksyon! Mga balita sa labas ng bansa. Ulat kalusugan. Ulat kalusugan.
8: Yan, kala ko tinatapos mo na agad.
5: Hindi, mali.
1: Dito muna po tayo sa ating ulat kalusugan. Maraming pagkain po ang may natural o fortified na vitamin D na mahalaga para sa kalusugan ng buto at immune system. Kabilang po dito ang mga isda tulad ng trout, salmon, sardines, tuna at maging ang itlog. May ilang inumin din gaya ng almond milk, oat milk, soy milk at dairy milk ang mayaman sa vitamin D. Mayroon ding vitamin D sa mushrooms at ilang fortified cereals. Ayon sa mga eksperto, nasa 600 international units ng vitamin D kada araw ang kailangan ng karaniwang adult habang mas mataas ang requirement ng matatanda at ilang high-risk groups. Bukod sa pagkain, maaari rin makakuha ng vitamin D sa pagpapaaraw at pag-inom ng ilang supplements. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Tuesday morning.
4: Agri-Balita! Agri-Balita!
5: Good morning sa ating kapamilyang magbubukid. Magandang morning sa ating kapamilyang mangingisda. Ito partner, meron tayong guest, farmer. Isang daang magsasaka na katanggap na mga tulong sa pagsasaka dyan po sa Basilan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Basilan na ni Queenie Casimiro. Queenie, good morning!
11: Nagmula sa 11 munisipyo ng Basilan ang 100 magsasakang nabiyayaan ng seedlings at iba pang tulong pangsakahan. Sa ilalim ng Magtana Program, sasahura ng pamahalang panlalawigan ang mga magsasaka para magtanim ng gulay at iba pang mga produkto. Ang gobyerno din ang bibili sa aanihin ng mga benepisyaryo. Inihahanda na ng pamahalaan ang mga lupaing tinukoy ng mga napiling magsasaka na kanilang pagtataniman. Bago sila binigyan ng farm inputs nitong Lunes, sumailalim sa iba't ibang capacity building training ang mga magsasaka upang masigurong hindi masasayang ang ibibigay na tulong sa kanila. Ayon kay Governor Mujib Ataman, isang paraan ito para masolusyonan ang problema ng kagutuman sa lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Queenie Casimiro.
5: Maraming salamat, Queenie Casimiro, Queenie the Farmer, muli. Good morning sa ating kapamilyang magbubukid at kapamilyang mangingisda. Yan po ang ating agribalita on a Tuesday morning.
4: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
5: Alas 4:30 na po na madaling araw, ibig sabihin, radsanahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
4: Pasada Probinsya! Probinsya!
5: Unahin po natin dyan sa Bacolod City, guro patay matapos painumin ng muriatic acid. Estudyanteng suspect arestado. Narito balitang kumpirmado sigurado mula Bacolod City at ni Romeo Subaldo. Romeo.
9: Nakarinig ang mga kapitbahay ng mga kalabog mula sa bahay ng isang guro sa isang subdivision sa barangay Alihisa, Bacolod City, kaya tumawag sila ng pulis. Ayon kay Police Captain J. Reyes, ang hepe ng Police Station 7, nag-inuman ang guro at ang 24-anyos na estudyante na humantong sa pagpapainom ng suspect ng muriatic acid sa guro. Nasa isang taon na umanong magkakilala ang dalawa at madalas na pumupunta ang suspect sa bahay ng guro. Inabutan naman ng mga rumisponding pulis ang suspect na nasa kisame ng bahay at agad siyang inaresto. Sinampahan na siya ng kasong murder. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
5: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
1: Sa Laguna naman, patay ang isang ginang matapos pagsasaksakin ng kanyang live-in dahil umano sa selos sa barangay Bagong Pook sa bayan ng Santa Maria. Ayon sa pulisya, kinumpronta ng suspect ang biktima sa hinalang. May karelasyon ang babae na itinatanggi naman nito. Kumuha ng patalim ang suspect at ilang beses na pinagsasaksak ang live-in partner. Sumuko sa mga pulis ang suspect na umano'y nagdilim ang paningin dahil sa paulit-ulit na pananakit sa kanya ng biktima. Desidido naman ang kaalak ng biktima na idemanda ang salarin.
5: Sa Negros Oriental, patay matapos pagbabarilin ang mag-asawa sa loob ng kanilang bahay sa Gihulngan City. Inako ng New People's Army ang responsibilidad sa krimen at tinawag ng mga biktima ng mga umano'y military assets. Sinasabi biktima ang babae ng pang-abuso habang notorious na magnanako naman ang kanyang mister. Patuloy na iniimbestigan ang nasabing insidente.
1: Sa Leyte, dalawa patay habang tatlo naman ang sugatan sa ambush sa Barangay Salvacion sa bahay ng Albuera. Ay sa pulisya, sa ay ng kotse, mga biktima patungo sa poblasyon ng pagbabarili ng isa pa o sa isang uphill section ng kalsada. Dead on the spot, mga biktimang si Maria Noya Velos at Sherwin Villones Gumopas na kapwa nagtabo ng tama ng bala sa ulo at leeg. Sugatan naman ang tatlong iba pa kabilang ang isang menor de edad na ginagamot sa Orbok District Hospital. Patuloy ang investigasyon sa motibo at pagkakakilanlan ng salarin na pinaghahanap ng mga pulis.
5: Sa Cebu, dalawa ang sugatan matapos salpukin ng pickup truck ang motorsiklo sa bayan ng Karkar. Galing sa isang eskinita, tumatawid sa intersection ng motorsiklo nang mabangga ng dumadaang pickup truck. Nagtamo ng mga galos ang driver ng motorsiklo at ang kas nito. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente.
1: Sa Marawi naman, 5 arestado matapos maulihan ng halos 7 milyong pisong halaga ng shabu sa bypass operation sa barangay Basak Malutlut. Nahulihan ang mga suspect ng isang malaking tea bag na may lamang 1 kilo ng shabu. Na-recover din sa mga suspect ang 10 bundle na marked money, sasakyan, mga mobile phones at mga dokumento. Nakadetene ang mga suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
5: Sa Masbate, barangay Tanod, arestado matapos bahulihan ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu.
4: Pasada Probinsya! Probinsya!
5: Narito balitang kumpirmado sigurado mula Masbate, hadid ni Vince Villar. Vince!
12: Pinasok at hinalugog ng mga otoridad ang bahay ng isang barangay Talod sa barangay Kinamaligan, Masbate City, Linggo ng hapon sa bisa ng search warrant na inisyo ng korte. Sa ulat ng Masbate City Police Station, nasamsam sa suspect ang siyam na sachets ng hininalang shabu na tumitimbang ng 20 gramo at nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Katuwang ng Masbate City Police, ang Provincial Intelligence Unit, Provincial Police Drug Enforcement Unit ng Masbate Police Provincial Office at Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar! 4:35, punta naman tayo sa Cavite, patay ang isang trabahador ng fishport matapos malunod sa karagatan ng bulungan Munting Mapino sa bayan ng Naik. Ayon po sa investigasyon, lumusong ang biktima si alias Richard kasama ang kanyang kapatid upang salubungin ang bangkang may dalang huling isda. Habang nasa tubig, inatake umano siya ng epilepsy at nawala ng malay bago tuluyang lumubog. Umabot na mahigit kalahating oras bago na-recover ng mga otoridad ang kanyang katawan.
5: Sa Isabela naman, buhawi na nalasa sa Kawayan City, bubong ng bahay, tinangay.
4: Pasada, probinsya! Probinsya!
5: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Isabela. Atin ni Cesar Galassi. Cesar!
13: Natuklap ang mga bubong ng isang bahay ng manalasa ang buhawi sa Barangay Marabulig 2, Kawayan City, Isabela noong Sabado. Ayon sa isang saksi, nagsimulang mabuo ang buhawi sa isang palayan bago ito tumama sa mga kalapit na kabahayan. Bagamat hindi napinsala ang unang bahay na dinaanan nito, hindi nakaligtas ang ikalawang bahay matapos itong hagupitin ng malalakas na hangin at ulan. Dahil sa tindi ng buhawi, natanggal at natangay ang bubong ng naturang bahay dahilan upang mabasa at magkalat ang mga gamit sa loob, kabilang sa mga naapektuhan ang mahahalagang dokumento ng pamilya. Ayon sa may-ari ng bahay, wala siya sa kanilang tahanan nang mangyari ang insidente at nalaman na lamang ang sinapit ng kanilang bahay matapos makatanggap ng tawag mula sa isang kapitbahay. Sa kabutihang palad, ligtas at hindi nasaktan ang 17 anyos na anak ng may-ari na naiwan sa bahay nang mangyari ang sakuna. Sa ngayon, nananawagan ang pamilya sa mga nais tumulong upang makabangon at maibalik sa maayos na kalagayan ang kanilang tahanan matapos ang pananalasa ng buhawi. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi. Dalawa ang arestado kabilang ang isang minor de edad matapos holdapin ang isang dalagita sa Bacolod City. Naglalakad at 15 anyos sa biktima nang dumating ang mga sospek. Naglabas ng kutsilyo at kinuha ang cellphone at wallet ng biktima. Agad na aresto ng Bacolod City Police Office ang mga sospek. Dinala sa Social Development Center ang minor de edad na sospek. Habang sasampahan naman ng kaso ang isa pa.
5: Alas 4:38 sa Leyte naman, nasunog ang 30 bahay at isang classroom laboratory building sa Barangay Naugan sa Ormoc City. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP, mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay. Pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center sa covered court ng barangay ang mahigit 40 pamilya o mahigit 150 individual na nasunugan. Wala namang naitalang nasaktan o nasawi at patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog at aabot sa tinatayang 2 milyong piso ang halaga ng pinsala.
1: Sa Quezon naman, o sa mga taga Quezon, baka gusto niyo pong tumulong dito ha. Umaapela po ng tulong ang dog shelter na Aspin Academy Corporation sa Tayaba City po ito dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Nangangamba ang Aspin Academy na mahigit 70 rescued dogs na kanilang inaalagaan sakaling tuluyang maipasara ang dog shelter. Ay sa grupo, mula pa 2024 ay paulit-ulit na silang humihingi ng tulong at nag-iipon ng pondo para sa pagpapatayo ng deep well. Ngunit wala pa sa 5% ng kinakailangang budget ang nalilikom. Ilang ulit na rin umano silang lumapit sa lokal na pamahalaan. Ngunit wala pa rin konkretong tugon. Sa kabila nito, patuloy ang kanilang panawagan para sa adoption at suporta habang nananatiling bukas ang shelter para sa mga asong nailigtas mula sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon. Hinihikayat nila ang publiko na mag-donate, mag-volunteer o simpleng mag-share ng kanilang panawagan upang matulungan ang mga alagang aso na makahanap ng permanenteng tahanan.
5: Alas 4:40 na po na madaling araw. Abangan sa aming pagbabalik, 20 baril ng wanted na si Senador Ronald Bato de la Rosa isinuko.
1: At taliera tindahan sa Rizal, inararo ng delivery truck, 3 ang patay. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
5: Kape-kape!
4: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol, balitang kumpirmado, sigurado, sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Radyo Patrol Balita.
1: Good morning.
2: 4:43 na po ng madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin po ang balitaan sa Radyo Patrol Balita alas 4. Isinuko ng legal representative ni Senator Ronald De La Rosa sa Philippine National Police o PNP ang 20 baril ng nagtatagong mambabatas. Sumailalim sa inventory, verification at inspeksyon ng mga armas na itinender over sa Civil Security Group ng PNP sa Davao City. Maratatay pinawalang bisa ang license to own and possess firearms at firearm registration ni De La Rosa. Ayon sa PNP, merong 117 armas na nakarehistro sa pangalan ng senador na itinuturing na wanted ng International Criminal Court o ICC dahil yan sa pagiging kasabwat sa war on drugs noong administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. May 14, nang huling nakita si De La Rosa na umalis ng protective custody ng Senado kasama si Senator Robin Padilla ilang oras matapos ang sinasabing shooting incident sa mataas na kapulungan.
3: National Bureau of Investigation naniniwala na malabo lumabas ng bansa si Senator Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
4: Kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na nasa Pilipinas pa ang puganting si Senador Ronald De La Rosa. Sinabi ni Matibag na wala sa records ng Bureau of Immigration na lumabas ng bansa si De La Rosa at malabuan niyang gawin ito na senador, lalo't mas mahihirapan itong magtago doon. Paliwanag niya, 122 bansa ang kasapi ng International Criminal Court, kaya mas mahirap para kay De La Rosa na magtungo sa ibang bansa. Inamin naman ni Matibag na hamon sa kanila ang pagiging dating hepe ni De La Rosa ng Philippine National Police, ang mga kaibigan nito sa intelligence community at ang posibleng malawak nitong koneksyon bilang senador. Nang tanungin sa progreso ng NBI sa paghahanap sa mambabatas, sinabi ng direktor na hindi pa nila masabi kung kailan nila ito matutunton, pero tiniyak na tuloy-tuloy ang kanilang pagkilos para mapanagot ito sa batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
2: Attorney Jesus Falz is the third sinuspinde ng isang taon ng Korte Suprema. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, atin Radyo Patrol, Bert Disenbert.
5: Isang taong suspensyon ang ipinataw ng Korte Suprema kay Attorney Jess Falsis III matapos mapatunayang lumabag sa Code of Professional and Responsibility and Accountability ng isang abogado dahil sa paggamit ng bulgar at mapanirang pananalita sa social media noong 2018 hanggang 2019. Ayon sa Korte Suprema, may karapatan sa malayang pagpapahayag ang mga abogado, pero may kaakibat itong pananagutan at limitasyon. Binigyan din ng SC na dapat panatilihin ng mga abogado ang dignidad at professionalism maging sa kanilang mga online post. Nag-ugat ang kaso sa isang tweet ni Falsis kung saan gumamit siya ng pagmumura at nakakaalipos ng pananalita laban sa mga kritiko habang ipinagtatanggol ang kanyang kapatid sa isang usaping legal. Ayon sa Korte Suprema, ang paggamit ng social media ay hindi lisensya upang manginsulto o magpalaganap ng pagkakahati-hati sa publiko. Sa inilabas na pahayag, tanggap at nirerespeto ni Falsis ang desisyon ng SC, pero hinimok niya ang Korte Suprema na aksyonan din ang mga nakabimbing reklamong disbarment laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo Sara Duterte upang maipakitang walang sino man ang nakakahigit sa batas. Ayon kay Falsis, dapat pantay ang pananagutan ng lahat sa kanilang salita at kilos, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan o gobyerno. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Pamilya ng mga desaparecidos dumulog sa Korte Suprema kaugnay na umano'y paglipat ng piitan ni dating Major General Jovito Palparan. Nagbabalik si Bert Dizon. Bert.
5: Nagpunta sa Korte Suprema ang pamilya ng mga desaparecidos para hilingin sa SC na atasan ng Bureau of Corrections o BUCOR na ilahad ang kasalukuyang kinaroroonan ni dating Major General Jovito Palparan. Sa mosyong inihain ni na Erlinda Kadapan at Concepcion Empeño, ina ni na Sherlyn at Karen na mga aktivista na hindi pa rin nakikita matapos mawala noong 2006. Sinabi nilang nakatanggap sila ng impormasyong wala na sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa si Palparan na nagsisilbi ng habang buhay na pagkakakulong matapos mahatulan sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Sinabi ng mga nagereklamo na may mga dokumentong nagsasaad na inilipat umano si Palparan sa Bucor, Baguio o sa Philippine Military Academy sa Baguio, habang ayon naman sa ibang impormasyon ay nasa ospital umano ito. Hiniling din nila sa Bucor na magbigay ng paliwanag at tiyaking maibabalik si Palparan sa maximum security compound sa NBP kung saan dapat umano nakakulong ang mga hinatulan ng mabibigat na krimen. Samantala, pinabulaan na naman ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. ang mga spekulasyon at iginiit na nakakulong pa rin sa kanilang kustodiya sa New Bilibid Prison si Palparan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
2: Nakipaghabulan ng isang lalaki sa mga pulis na magsisilbi sana ng Ward of Arrest sa Sampaloc, Maynila. Wanted ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na-arrest ang suspect na nakitang nagtatago sa ilalim ng sakyan. Ayon sa pulisya, mahigit 10 beses nang nasangkot sa iba't ibang krimen sa Maynila ang lalaki. Inamin din niya ang paggamit ng illegal na droga at sinabing ayaw saan niyang sumuko dahil siya lamang ang inaasahan ng kanyang mga anak.
3: Sa Rizal naman, 3 ang patay at 2 ang sugatan matapos araruhin ng delivery truck ang talyer at tindahan sa Barangay Santa Ana sa Taytay kahapon. Ayon sa Taytay Municipal Police Station, inamin ng delivery truck driver na nakatulog ito sa pagmamaneho dahil sa sunod-sunod na biyahe. Nasa kustodiya na ng pulis ang driver na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple physical injuries, and multiple damage to properties.
2: Kritikal ang isang motorcycle rider matapos mabagga ng sports utility vehicle sa Concepcion sa Marikinas City. Ayon sa investigasyon, nagsignal ang rider para kumaliwa sa intersection ng Ordonez Avenue at Rasit Street nang mahigop siya ng paparating na SUV habang lumiliko. Nasa ICU yung biktima dahil sa balisahita at tinamong sugat sa ulo. Nanawagan ng pamilya ng biktima na iwasan ang negatibong komento sa insidente. Hawak na ng pulisyang SUV driver na naharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property.
3: Arestado ang 27 anyos na rider matapos madiskubreng nakaw ang minamaneho motorsiklo sa Central Avenue sa Quezon City. Nagsasagawa ng offline kandado ang pulisya sa barangay New Era nang sitayin ang suspect na walang suot na helmet na nagtangkapang tumakas. Di ko makapagpakita ng lisensya at mga dokumento ng motorsiklo na nadiskubreng nakaalarma sa San Mateo, Rizal. Nasa kustodiya na ng San Mateo Municipal Police Station ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa New Anti-Car Napping Act.
0: Mga balita sa labas ng bansa.
2: Sa labas ng bansa, inanunsyo ni US President Donald Trump na pirmado na ang peace agreement ng Amerika at Iran para wakasan na yung mahigit 4 na buwang digmaan sa gitnang silangan. Sinabi ni Trump na partially open na ang Strait of Hormuz at ilalabas ang kopya ng memorandum of agreement sa mga susunod na araw. Isang formal signing ceremony ang idaraos sa Switzerland sa Biyernes kasabay ng G7 Summit. Inamo naman ng mga kritiko si Trump na kaagad ay sa publiko ang nilalaman ng peace agreement sa Iran. Samantala, 12 ang patay sa pagbagsak ng eroplano ng isang skydiving company sa Missouri, USA. Kabilang sa mga namatay ang 11 skydiver at piloto ng eroplano. Inaalampasanhin ang pagbagsak ng eroplano.
0: Showbiz Balita! Balita!
3: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga. Hindi pala. Si Jessica muna pala.
1: Jessica.
3: Jessica Luna. Jessica!
6: Anong latest?
7: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Puspusan na ang paghahanda ni Britain's Got Talent 4th placer at Filipino singer Mati Hunyosa para sa kanyang kauna-unahang live show sa Glasgow, Scotland. Aniya, kabilang sa kanyang mga kakantahin ang mga kantang kanyang inawit sa BGT at iba pa. Excited na si Mati para sa kanyang upcoming show na gaganapin sa September 27 sa Glasgow Pavilion Theatre. Samantala, sa iba pa nating chika sa umaga, ipinalabas na kagabi ang official full trailer ng inaabangang kapamilya serye na Coco Martin's Sigabo. Inaabangan na ang motorcade ng mga cast ng serye sa pangunguna ni Coco Martin at Julia Montes sa Cavite sa Huwebes, June 18. Susundan nito ng isa pang motorcade sa Palawan sa June 20. Mapapanood ang Coco Martin's Sigabo simula sa Lunes, June 22, alas 8 ng gabi sa OLTV, A2Z at Kapamilya Channel, gayon din sa iWant at ABS-CBN YouTube Channel. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Jessica Luna, DZMM.
3: Maraming salamat, Jessica Luna!
0: Sports Balita!
2: Sa ating sports balita, Gilas Pilipinas Youth nagkampiyon sa FIBA Under-18 Asia Cup Siaba Qualifiers. Yan, ating pang sports balita. Ihati natin Big Man ng DZMM at Cutie ng DZMM, Alfred Dalde. Alfred, magandang morning!
1: Good morning, Robert and Steve, para sa ating Balitang Sports. Winalis at nagkampiyon ang Gilas Pilipinas Youth sa FIBA Under-18 Asia Cup Siaba Qualifier sa Thailand. Tinambakan ng Gilas Pilipinas ang host team na Thailand sa score na 85-70 sa finals para makuha ang gold medal sa qualifiers. Parehong nag-qualify ang Gilas Pilipinas Youth at Thailand sa FIBA Under-18 Asia Cup na gaganapin sa India sa Agosto. Samantala, nanalo ng silver medal si Pinoy Olympic pole vaulter EJ Obiena sa flight circus indoor sa Dusseldorf, Germany. Na-clear ni Obiena ang 5.74 meters para sa second place finish. Nagsukbit ng gold medal kanong si Chris Nielsen at bronze medal ang pole vaulter mula sa Qatar.
3: At yan
1: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
3: Thank you, Alfred Dalde. Maraming salamat. At syempre, dahil 4:56 na, narito na ang mga pa-shoutout natin. Parang hindi ka pa binibigyan ni Zach, pero unahin na natin ito, partner, ha? Si Sir Edison ng Philippine Red Cross.
6: Hi, Sir Edison.
3: Magandang
6: good morning.
3: Magandang madaling araw po. At maraming salamat sa pagtutok. Si good Teacher morning. Teresita Loria, si Teacher good Romena Sempio, magandang morning. Kuyang Sosimo Gasmin, Kuyang Romeo Giwon, maraming salamat. Good Tita morning. Villanueva, Tita Amanda Reyes, Tita Fe, Madam Norma Guevara, magandang morning.
2: Good morning, good morning lang po sa pinababati nga ni Sir Sosimo Gasmin. Happy, happiest birthday kay Madam Remedios Vino, and happy birthday kay Mr. Jerwin Halandoni. Magandang morning and happy birthday po. At syempre batiin ko lang ng good morning, nakasulubong po natin dyan sa Naiya. Si Sir Rafi and Loida Gonzaga. Oy, good morning po. Nanonood sila sa atin everyday, partner.
3: Magandang umaga po.
2: Si Sir Rafi and Loida Gonzaga from Batangas. Pero andito po sila ngayon sa Quezon City. Good morning. At syempre sa mga nanonood po sa atin dyan sa General Santos City, kay Auratan, kay Valen, Shina, Nico sa Barangay Lagao, General Santos City. Mag-iingat po kayo. Good morning! Good morning.
3: At partner, batiin ko lang din ang magandang madaling araw. Mm-hmm. Ang mga, syempre, mga ano namin to eh, kamag-anak namin to abroad. Good morning! Mga nasa Sydney, Australia at Toronto, Canada. Aba, magandang morning po kay Tito Cesar Magpayo, Mel Magpayo, Jaime Magpayo, Easter Magpayo, Bong Nabera, Amor Magpayo Nabera, Marlene Magpayo, Christine Aldana. At syempre lahat yan, pabati din mula kay Tito Alvin Magpayo. Magandang morning, salamat po.
2: Good morning kay Kuyang J.R. Reyes, kay Rolly Ilagan Dinglasan. Magandang morning kay Sir Romeo Valderrama. At syempre sa mga nag-bench po sa ating Viber, kay Ann Barville, hello, good morning. Watching from Chicago. Kay Mark Anthony Pedemonte, Chicago, ayun. Illinois. More power to DZMM sa Estrella. Kay Mark Anthony Pedemonte, good morning sa mula po yan sa Bayanet Elementary School, Bacoor City. Kay Danilo Salazar, good AM po. Mula naman po sa Dagupan City, kay Felix Valdez, good morning, happy Tuesday. Mula naman po yan sa Rosario La Union, kay Hubert Canivel, good morning mula sa Candamo, Pampanga. Kay Ronaldo Nicolas, good morning. Mula naman po yan sa Bucay, Bulacan. Kay Socorro Edurice, good morning. Ay, pakigisi po si Akel. Lagi lang papagisi si Akel.
3: Akel!
2: Akel!
3: Pasok na Akel!
2: Gumising ka na. Gumising na po kayo para hindi pa kayo malate. Akel! Kay Antonio Manalo, good morning! Sa mga taga Imus Cavite, kay Cherry Diaz, kape-kape-kape. Kay Romeo Valderrama Sara C. ng Los Angeles, California. Kay Alice Faustino, good morning kay Luis Cruz. Ng DOH Central Office, good morning kay LC Balian Florentin. Kay Maggie Di Manzana ng Makati City, kay Tita Lina Ho, Tita Nona Damian, kay Tita Lorena Pascual, good morning mula sa Barangay Gulod, Nuvaliches, Quezon City. Good morning! At syempre kay Darwin Cabalan ng Malabon City, kay Leonardo Tejada ng Calapan City. At syempre kay Merly Belen Rosita Magbanwa, kay Jonas Dixon, kay Bochy Diaz, good morning, good morning! Good
3: morning! At syempre, maganda morning po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, 630 kHz sa inyo pong AM band. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok sa mga taxi driver na naka-tune in every day sa DZMM, sa mga TNVS driver at syempre sa mga papasok o papauwi na nakikinig lagi sa DZMM. Maraming maraming salamat po sa inyo ha. At syempre sa mga nanonood sa atin via cable. At syempre nasa Facebook at nasa YouTube. Ang dapat 12 million na tayo agad. Maraming salamat. O paano?
2: Paano? Eksakto, alas 5 na po ng madaling araw. Susunod na po ang pasada balita kasama si
3: Johnny Johnson Malabak, Christian, your source, your source. Bye.
2: Mag-iingat, mag-iingat.

Radio Patrol Balita! Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita a las 4! Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Basta inip DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, ang oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado! Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: Balita. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning po mga kapamilya. Ngayon po ay araw ng Martes, June 16, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras ng balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yusores.
1: Magandang morning. Bangon gising na, ako po si Johnson Manabad.
0: At sa oras na 5:03, narito na ang ating mga headlines.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa mga mainit na balita ngayon, ilang lugar sa Visayas at Mindanao patuloy na uulanin dahil sa easterlies. Publiko, hinikayat namang paghandaan ang El Nino.
1: Mga namatay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa mahigit 70. Davao Oriental, niyanig din ng magnitude 6.2 na lindol kahapon.
0: Pangulong Marcos, nagpatawag ng special session ng Kongreso bukas.
1: Prosecution at Depensa, nagsumite ng mga dokumento at testigo para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: At sa ating Pasada probinsya, tatlo patay matapos araruhin ng delivery truck sa Rizal. Muli mga kapamilya, samahan nyo kami hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yusores.
1: At ako po si Johnson Malaba.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Sa lagay po muna ng panahon, mga kapamilya, patuloy na uulanin ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa easterlies. Kabilang dito ang Eastern Visayas, Dilagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Samantala, hinikayat ang publiko at mga lokal na pamahalaan na paghandaan ng El Nino. Ayon po sa PAGASA, maaaring magdala ng mas mababa sa normal na pag-ulan at kakulangan ng supply ng tubig ang strong El Nino. Sa ngayon, mahigit 80% na ang posibilidad ng full-blown El Nino sa mga susunod na buwan.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang lagay ng panahon ngayong Martes kasama si Ginoong Alzar Aurelio mula po sa PAGASA. Good morning, Sir Alzar!
3: Good morning po sa ating lahat. Maganda at maliwanag ang panahon na inaasahan sa buong bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap ng kalangitan. Pero may chance pa rin ng mga localized thunderstorm, matas yan sa hapon o sa gabi. At sa mga oras ito, wala po tayo na namomonitor na low pressure area, LPA o bagyo sa loob at sa labas ng FAR. At sa mga nagbabalak o may planong pumalaod sa ating magkaragatan, manayad hanggang sa katuntaman ng alo ng karagatan sa buong bansa. Ayon na pinapaala ho namin, mag-ingat ating mga kababayan na papalaod dahil sa mga thunderstorm. Yan ating update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar Di Aurelio.
0: Maraming salamat, Alzar Aurelio.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Tuloy tayo sa mga balita. Umabot na sa 74 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Sa tala ng Department of Health, karamihan ng mga namatay ay mula sa Soc Sergeant at Davao

0: Ngayon, mahigit 1 bilyong piso ng pinsala ng lindol sa infrastruktura sa Mindanao. Kahapon, bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa halos 200 pamilyang nanunuluyan sa 10 cities sa Glan, Sarangani. Naglaan din ng Office of the President ng 278 million pesos na financial assistance para sa mga apektado na lokal na pamahalaan. Nakapagtala naman ng mahigit sa 6,000 aftershocks kabilang na ang magnitude 5.5 na lindol sa bayan ng Glan kagabi. Nauna nang sinabi ng FEBOX na posibleng tumagal na 1 buwan ang aftershocks.
1: Pasada Balita! Nagdeklara na ng state of calamity ang 14 na lokal na pamahalaan dahil sa malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang dito ang Sarangani at ilang lugar sa South Cotabato at Davao Occidental na matinding na apektuhan ng pagyanig. Sa ngayon, epektibo na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Ayon sa Office of Civil Defense, halos 60,000 bahay ang napinsala dahil sa malakas na lindol. Suspendido rin ang klase sa mahigit 3,000 paaralan sa Mindanao 1 linggo matapos ang lindol. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education na magtatag ng learning continuity spaces habang magpapatupad ang ilang paaralan ng blended learning arrangement para hindi maantala ang pagkatuto ng mga estudyante.
0: Liyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang Davao Oriental kahapon. Tektonik ang lindol na naitala sa layong 113 kilometers sa timog silangan ng bayan ng Governor Generoso. Naramdaman na intensity 5 na pagyanig sa Governor Generoso sa Davao Oriental at Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Intensity 4 naman sa bayan ng Alabel, Glan, Kiamba at Malapatan sa Sarangani, gayon din sa Coronadal City. Tampakan na tupi sa South Cotabato, General Santos City at Tacurong City sa Sultan Kudarat. Walang inaasahang pinsala pero posible ang mga aftershocks. Nilinaw po naman ng FEBOX na walang kaugnay ng lindol sa Davao Oriental sa magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Ang Philippine Trench ang pinagmula ng lindol sa Davao Oriental habang Cotabato Trench naman ang gumalaw sa Sarangani.
1: Inireklamo ang naglalakihang bulang lumitaw sa ilog sa Calamba City sa Laguna. Sinasabing nagdudulot ng masangsang na amoy at pagkamatay ng mga isda ang mga bulang umago sa San Juan River sa Barangay Rial. Naniniwala si Barangay Kagawa Jeff Marquez na galing ang mga bula, as in bubbles, sa kemikal na itinapon ng isang pabrika. Kumuha na ng sample para masuri kung anong uri at kung saan galing ang kemikal na nagdulot ng bula. Aalamin din kung nakarating na sa Laguna de Bay ang kemikal.
0: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng 6 oras ang yellow alert status simula alas 4 ng hapon ng gabi. Bunso dito ng outage ng 17 planta. Habang isa naman ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ng produksyon. Aminado ang NGCP na posible pang matagalan bago bumalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente. Pero umaasa si Energy Secretary o Under Secretary Mario Marasigan na matatapos na ang yellow at red alert simula sa Hulyo. Nauna nang inanunsyo ng Meralco ang 15 centavos na kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ngayong buwan, nakatumbas ng 30 hanggang 74 centavos sa residential consumers. Bunso dito ng pagtaas ng generation charge dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente.
1: Pasada Balita! Oy mga mamang chuper, makinig! Ipapatutupad ba mayang alas 6 ng umaga ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo?
0: Magkano daw? Magkano?
1: Sa mandated price adjustment ng Department of Energy ng 3 pesos and 71 centavos ang diesel habang 50 centavos sa kerosene. Laki na 50 pesos. Baka singilin ako doon. 50 centavos po sa kerosene. Pero ang gasolina tumaas ng 1 peso and 68 centavos. Very good dun sa mga magdi-diesel at kerosene. Rollback yung sa kanila. Nauna nang inanunsyo ni US President Donald Trump ang kasunduan ng Amerika at Iran para itigil ang mahigit 3 buwang gera at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Hindi pa malinaw ang detalye ng kasunduang pipirmahan sa Switzerland sa Biyernes. Sa kabila nito, aminado ang Department of Energy na hindi agad-agad maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo. Bakit? dahil maraming nasirang pasilidad at barkong na stranded.

0: dahil daw po sa gyera sa Middle East. Sa iba mga balita at sa oras po nating 5:12, itinakda na ni Pangulong Bongbong Marcos ang special session ng Senado at ng Kamara bukas. Layon itong mabigyan ng panahon ng Kongreso para maipasang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas sa mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa political dynasty. Ipinatawag din ng special session para makapag-convene ng commission and appointments at maaksyonan ang appointments at promosyon ng ilang miyembro ng gabinete, militar at ng foreign service. Bagamat nakabreak ang Kongreso, iginit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi maaring maghintay ang mga Pilipino, lalo na ang mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Sinabi ni House Speaker Faustino D. na handa ang Kamara na sumunod sa direktiba ng Pangulo, habang nanawagan naman si Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa mga kapwa senador na dumalo na sa special session bukas. Umaasa rin ng ilang senador mula sa mayorya na matatapos na sa special session ng issue sa Senate presidency. Hindi pati akong sasali sa majority block si Senador Joel Villanueva na nangako namang dadalo sa special session.
1: Nagsumite ang prosecution team ng Kamara at defense team ni Vice President Sara Duterte ng pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Nakasaad sa dokumento ang listahan ng mga ebidensya, testigo at panukalang kailangang desisyonan ng magkabilang panig para hindi na pagtalunan sa paglilitis na inaasahang sisimulan sa July 6. Mahigit 30 ang inilistang testigo ng prosekusyon, kabilang ang ilang kinatawa ng bangko at hostile witness mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Magsasagawa ng pre-trial conference sa Huwebes kung saan inaasahang hihilingin ang prosekusyon na payagan ang paggamit ng wikang Ingles at Filipino sa paglilitis. Para sa ilang House Prosecutor, dapat ibaba ang kailangang boto para makonvict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa at nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Sa ilalim ng saligang batas, kailangan ng 2/3 o 16 na boto ang 24 na senador para makonvict ang impeachable official sa anumang articles of impeachment. Pinag-uusapan pa ng prosecution team kung maghahain ng motion sa impeachment court para bawasan ang conviction threshold.
0: Dadagdagan ng 10 milyong piso ang yaman ni na Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manases Carpio noong nakaraang taon. Sa Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, tumaas sa 98.66 million pesos ang net worth ng mag-asawa mula sa dating 88.51 million pesos noong 2024. Mahigit 122 million pesos ang total assets ng mag-asawang Duterte matapos idagdag ang biniling 10 million pesos na condominium unit na may parking slot sa San Juan City at commercial building sa Davao City. Mahigit 24 million pesos ang total liabilities ng mag-asawa mula sa 9 na milyong piso noong 2024. Walang idineklarang cash on hand.
2: Walang cash?
1: Pwede ba yun? Imagine. As in zero?
2: Ayun ang sabi eh.
1: Walang cash on hand.
0: So wala raw hong idineklarang cash on hand at pera sa bangko si VP Sara, pero may 16 million pesos sa ilalim ng other item ng kanyang SALN. Nauna nang natuklasan sa pagdinig ng House Justice Committee na walang idineklarang cash on hand o deposito sa bangko ang Vice Presidente simula 2019 hanggang 2024 kahit may nakitang transaksyon sa bank accounts. Pero paliwanag ng defense team kasama sa others, sa SALN ang pera sa bangko ni VP Sara.
3: Pasada Balita!
1: Hoy, gising, bangon mga kapamilya. 5:16 ang ating oras. Gising, bangon na po. May pasok ngayong Martes. Magbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin, Christian Yusores.
0: Ay, magandang morning sa mga bankero. Ako po si Johnson Manabat. Sandali lang.
3: Pasada Balita. Johnson Manabat, Christian Yusores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
4: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gatabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! Pasada Balita!
1: 519, balik po tayo sa mga balita. Nanindigan ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block na si Erwin Tulfo na walang pagdinig ngayong araw. Kasunod ito ng pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na itutuloy ang pagdinig ng komite sa labas ng Senado mamayang alas 10 ng umaga. Nanawagan si Defensor sa publiko na suportahan ang 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico, gayon din ang mga kasama sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero buwelta ni Tulfo, walang karapatan si Defensor na mag-anunsyo ng pagdinig dahil hindi naman ito senador. Oo nga, o miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ba't siya pumapapel? Daig pang spokesperson.
2: Bakit nga ba?
1: Diba? At kumakahikayat pa ng taong bayan na para bang mataas na opisyal sa Senado, no? Sa ilalim ng Senate rules, kailangan magpalabas ng notice at agenda 3 bago ang pagdinig ng komite. Sa ngayon, wala pang formal na abiso ang Cayetano Block sa sinasabing pagdinig ngayong araw.
0: Sa iba mga balita at sa oras nating 5:20, isinuko ng puganteng si Senador Ronald De La Rosa ang 20 baril sa Philippine National Police. Kasunod ito ng pagkansila ng PNP sa rehistro at lisensya ng mga baril ni De La Rosa, isinuko ng legal representative ni De La Rosa ang kanyang mga baril sa bahay na iniuugnay sa senador sa barangay Maa sa Davao City. Nauna na iginiit ng PNP na mahigit 100 baril ang nakarehistro sa pangalan ni De La Rosa. Kinumpirma naman ng NBI na nananatili pa rin sa Pilipinas ang senador na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity. Pinaniniwala ang mahihirapang magtago sa ibang bansa si De La Rosa, lalo't mahigit 100 bansa ang miyembro ng ICC.
1: Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang sinasabing panghihimasok ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar sa implementasyon ng LRT Line 1 Extension Project sa Cavite. Sa programa sa radyo, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may akusasyong hinarang ng 2 senador ang konstruksyon ng Nyog Station sa Bacoor City na target sanang matapos sa susunod na taon. sinasabing hiniling ng magkapatid na ibahin ang alignment ng riles para dumaan sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan may pag-aaring property ang pamilya Villar. Oh, talaga? Sa ngayon, wala pang komento ang kampo ng mga Villar sa akusasyon.
0: Sinuspin din ng Korte Suprema si Attorney Jesus Falsis dahil sa post sa social media noong 2018. Sa desisyon ng Supreme Court, pinagbawalan si Falsis na mag-practice ng law sa loob na isang taon matapos mahatulang guilty sa simple misconduct. Nagugat ng suspension sa reklamo isinampa ni Jason Jean Baltao sa Integrated Bar of the Philippines o IBP. Si Baltao ang dating business partner ni Chris Aquino na nagsampa ng kasong qualified theft laban sa kapatid ni Falsis na si Nico. Sa Twitter post noong 2018, ilang beses na nagmura si Falsis sa pahayag kaugnay ng isyu ng kapatid. Sa desisyon ng IBP, pinagmulta ng mahigit 17,000 pesos si Falsis at binalaan ng mas mabigat na parusa kung uulitin ang kanyang aksyon. Pero, binago ng Korte Suprema ang parusa at pinatawa na isang taong suspension si Falsis dahil sa mga dating paglabag. Noong 2019, pinatawan din si Falsis ng contempt at inatasang magbayad ng 5,000 pisong multa. Tinanggap ni Falsis ang desisyon pero hinikayat ang Korte Suprema ang resolbahin ng disbarment case ng mag-amang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte para patunayang walang nakakaangat sa batas.
7: Pasada Balita.
1: 5:23, narito na po ang mga balita mula sa mga probinsya.
7: Pasada Balita. Probinsya. Pasada Balita.
1: Tatlo ang patay matapos araruhin ng delivery truck sa Taytay, Rizal. Sa investigasyon, lumabas na nakaidlip ang driver kaya dumiretso ang truck sa tindahan at talyer kung nasaan ang mga biktima. Dalawa rin ang nasugatan habang nasa kustudiya na ng mga pulis ang truck driver.
0: Sa Cebu, sugatan ng magkaangkas sa motorsiklo matapos mabangga ng pickup truck sa bayan ng Karkar. Tumatawid sa intersection ng motorsiklo nang salpukin ang paparating na pickup truck. Nagtamo ng mga galas sa katawan ng mga biktima pero hinihintay pa kung magsasampa ng reklamo laban sa pickup driver.
1: Sa Cebu pa rin, bangkay ng babae na tagpuan sa motorbangka. Mula sa Cebu, magbabalita si Annie Perez.
9: Isang mangingisda ang nakakita sa bangkay ng babae sa isang bangka sa Bantayan Sahari, Barangay Look, Mandawi City. Ayon sa pulisya, tinatayang edad 20 hanggang 30 anyos ang biktima na nakasuot ng shorts. Hindi patukoy kung bakit namatay ang biktima. Pero ayon sa mga malapit sa lugar, nakarinig sila ng malakas na hampas malapit sa tulay kung saan nasa ilalim nito ang motorbangka. Nagsasagawa na ng malalimang imbestigasyon sa insidente habang inaalam ang pagkakakilanlan ng biktima. Nakikipag-ugnayan na rin ang Mandawi City Police sa mga kalapit na lungsod at bayan kung may ulat na may nawawalang babae sa kanilang lugar. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Sa Bacolod City, patay ang lalaking guro matapos painumin ng muriatic acid ng college student sa Barangay Alihis. Nagiinuman sa bahay ang biktima at ang 20 taong gulang na suspect nang painumin ng asido ang guro dahil hindi umano pinahiram ng pera ang suspect. Sinasabing isang taon nang magkakilala at madalas na pumupunta sa bahay ng biktima ang suspect. Naaresto sa kisame ng bahay ang suspect na naharap sa kasong murder.
1: Sa Davao City, patay ang 12 taong gulang na batang lalaki sa punong bumagsak sa kubo sa Marilog District. Sumilong ang biktima kasama ang 1 taong gulang na kapatid sa kubo dahil sa pag-ulan. Pero dahil sa malakas na hangin, nabuwal ang puno at bumagsak sa kubo kaya namatay ang bata habang nasagip ang kapatid. Nag-abot na ng tulong ang lokal na pamahalaan para maipalibing ang biktima.
0: Sa Camarines Sur, 2 timbog sa ilegal na droga at baril. Balita mula Camsur, hatid ni Vince Villar!
10: Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng dalawang individual matapos mahulihan ng ilegal na droga at baril sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Naga City, Camarnizur. Sa ulat ng Naga City Police, nakuha sa mga suspect na residente ng Naga City at ng Kamaligan, Camarnizur, ang 6 na sachet ng hininalang shabu na may bigat na 15 gramo at tinatayang nagkakalaga ng 102,000 pesos. Na-recover din sa kanila ang isang kalibre 45 baril na kargado ng magazine at mga bala. Sa isinagawang verifikasyon sa pamamagitan ng Criminal Investigation and Records Management System o CIRES, napagalamang may kaso na si alias Eli ukol sa droga, baril at robbery, habang si alias Clarice naman ay robbery. Nasa kustudiya ng Naga City Police Office ang dalawa para sa kaukulang pagsasampa ng kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villa.
0: Thank you, Vince.
7: Balita.
1: Sa oras na 5:27, pasadaan na po natin ang balitang hatid ng ating mga Radyo Patrol! Broadcaster kinasuhan dahil sa reklamong isinampa kaugnay ng flood control projects.
0: O, sino yan?
1: Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alama. Kuyang Noel, sino yan?
11: Good morning, Christian and Johnson. Sinampahan ang civil case na nagkakahalaga ng 13 milyong piso ang broadcaster na si Radamalin Boy Kamandag Cardosa, kaugnay ng mga reklamong may kinalaman sa flood control na inihain ito sa Office of the Ombudsman noong Marso 2026. Sa reklamo ni Occidental Mindoro, Representative Lodi Auditariela, walang sapat na ebidensya ang mga reklamong isinampa laban sa kanya at bahagi lamang umano ito ng panghaharas at pamumulitika. Aniya, nabigyan na siya ng clearance ng Department of Justice at Independent Commission on Infrastructure at naalis na rin ang kanyang pangalan sa Immigration Lookout Bulletin Order. Iginiit ng mambabatas na walang kasong naisampa laban sa kanya matapos mga investigasyon at nalamuagan huwag abusuhin ang mga legal na proseso para sa paninira ng reputasyon ng iba. Wala pang pahayag si Cardosa hinggil sa reklamong isinampa laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. DZMM.
1: Maraming salamat, Noel Alamar.
0: Tawag ng tanghalan champion, Yanni Basikal, kinilala sa Bataan. O, taga-Bataan pala, ere. Ah. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
12: Good morning, Johnson Christian. Umani ng papuri mula sa mga mamamayan ng Bataan ang tagumpay na natamo ni Yanni Paul Basikal ng Barangay City sa katatapos na tawag ng tanghalan, ikasampung taong edisyon competition. Bukod sa mga mamamayang Bataenyos, nagpaabot din ang pagbati at pagkilala ang mga opisyal ng Bataan sa panguna ng provincial government at marami pang iba't ibang sektor ng lipunan sa probinsya. Ayon sa provincial government, ipinakita ni Yanni Paul bilang kinatawan ng Gitnang Luzon ang natatanging husay, dedikasyon at pagmamahal sa kanyang larangan. Ang nakamit nitong tagumpay ay hindi lamang personal na karangalan, kundi inspirasyon para sa kabataan at buong Bataan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Tata Rod Eason.
7: Metro Pasada.
1: 5:29 sa ating Metro Pasada, lalaki timbog sa bypass operation sa Quezon City. Balita mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
13: 46 China Johnson, dinampot ang suspect sa sinagawang bypass operation ng Masambong Police Station 2 matapos magbenta ng mahigit 7,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa pulis na nagpanggap na bayar sa Barangay Paltok, Quezon City. Sinalala ng pulis ang suspect na sa alias Mark Anthony, 38 anyos, taxi driver at residente ng nasabing barangay. Nasampung mula sa suspect ang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Nakakulong na ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: Samantala, dalawa arestado sa ilegal na sugal sa Marikina City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus!
14: Johnson, batay sa ulat ng Marikina City Police, nagpapatrolya sa Colonel Divino Street, Barangay Santo Niño, Marikina City, ang mga pulis nang makita ang isang grupo ng mga lalaking nagkukumpulan sa tabi ng kalsada. ng kanilang lapitan. Nahuli nila sa aktong naglalaro ang mga ito ng Kara y Cruz. Agad na nagsitakbuhan ng mga lalaki nang makita mga pulis, pero dalawa sa mga ito ang natunton at naaresto. Timbog sina alias Carlo, 28 anyos, at alias Mandy, 28 anyos din at residente sa lugar. Nakuha mula sa kanila ang pera at mga bariyang sinasabing gamit sa ilegal na sugal. Nakapiit ang mga suspects sa Marikina City Police Custodial Facility at naharap sa reklamong paglabag sa Presidential Decree 1602 on Illegal Gambling. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Babaeng sangkot sa illegal recruitment na huli sa Maynila. Balita mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Good morning, Trish.
15: Good morning, Christian at Johnson. Hindi na nakapalag ang 26 anyos na babae ng arestuhin sa Barangay 843 sa Pandacan, Maynila dahil sa pagkakasangkot sa illegal recruitment. Itinuring ring ikalawang top most wanted ang babae sa station level. Isinilbi sa suspect ang arrest warrant na inilabas ng Regional Trial Court sa Aparika, Cagayan na walang inirekomendang piyansa. Pansamantalang nakadetine ang babae sa Pandacan Police Station na naharap sa reklamong paglabag sa kasong illegal recruitment. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!
1: 5:33 ang oras. Magandang umaga po mga kapamilya. Happy, happy Tuesday. Hoy, meron pong pasok sa mga may pasok. Apat back to school ulit dahil nga po balik eskwela na last week. Pero ang mahalagang balita ngayong araw ay meron tayong inireport kanina na may good news naman pala kahit papaano doon sa mga chuper na gumagamit po ng diesel at gasolina. 3 pesos.
2: Gasolina yata increase eh.
1: Gasolina ay pagtaas pala, oo, ng 1 peso and 68 centavos. Pero ang diesel, pagbaba po ng 3 pesos and 71 centavos at 50 centavos naman sa kerosene. Pero bantayan po ninyo pa rin yung mga gasolinahan kasi diba last week pinag-uusapan natin na kahit wala pa sa petsa nung adjustment, may iba na raw na gasolinahan na nagtataas.
2: Pagka-increase yun na, pero pagka-rollback ay hindi sila nauuna.
1: At sinabi pa nga ni Attorney Colmenares noon na kahit yung period between Tuesday and the next Tuesday, may ilan din daw na mga gasolinahan ang nag-a-adjust pa din ng patago. At hindi napapansin niya ng mga nagpapakargang motorista.
2: Hindi magreklamo kayo sa e-gov-up.
1: Kailangan pa pala ng reklamo bago kumilos ang DOE. Sana anytime soon meron ding update mula po sa Department of Energy. Dahil in relation din yan doon sa ipinatawag na special session ng Pangulo, diba, para sa Kongreso na kumilos para doon sa naging epekto ng oil crisis. Sana pati mga ahensya rin ng gobyerno merong sariling kilos.
2: Sana po'y proactive ang mga government agencies at hindi ho kinakailangan ng, bagamat siguro yun ang proseso, kinakailangan ng kumbaga isa paghahain ng kaso, kailangan merong formal complaints. Pero pagka naman may mga reklamo na baka naman pwedeng mag-initiative na ho kayo, sariling initiative, kumilos, alamin, baka nga naman totoo, at kung totoo, ay di parusahan ang dapat parusahan, panagutin ang dapat panagutin.
1: Hindi ba parang mas magandang pakinggan na nakadiskubre tayo ng mga ganong ilegal na gawain dahil nagkusa tayo bilang ahensya na maghanap, kumilos, at magbusisi.
2: Tsaka kung ibig sabihin hindi nila namomonitor yung ganon, aba hindi ninyo nagagampanan ng trabaho nyo.
1: Nalulusutan pa kayo ng publiko na dapat ay nag-aabang ng mga updates po mula po sa inyo. And speaking of mga nag-aabang na updates, pagbati lamang po sa mahigit 25,000 viewers sa ating online ngayong pong araw ng Martes. Good morning, good afternoon, good evening sa mga nanonood sa YouTube Live at sa Facebook. Magandang umaga po sa inyo kay Ma'am Sara Concepcion at kay Ma'am Elsie Balion Florentine. Good morning.
2: Ay, magandang morning din kay paring Zaldin Nagit. Nagising na't nagpapabati na happy, happy birthday. Maganda umaga and happy birthday daw po kay Mami Flor Basa ng St. Camillus Hospital dyan sa Mati sa Davao Oriental. Ay, maayong buntag mga taga-Rian sa Davao.
1: Ingat po kayo. Ingat po kayo at happy birthday sa mga nagbo-birthday. Pagbati rin kay Jill Borhal. Binabati rin natin mga kaibigan natin dyan sa Dole. Good morning po. At syempre kay Miss Demi bilis sa malabanan dyan sa Lipa, Batangas. Good morning, maraming salamat. At pasalamat din kay Jonathan Dimaano dyan sa Ortigas. Good morning.
2: Magandang morning din. Gising bango na Tita Christy Galvez at kay Father Tony Herente and Father Jojo Zerudo. Maganda umaga po sa inyo. Father Jello Parlan, maganda umaga.
1: At pagbati rin ng good morning sa ating mga senior citizens, sa ating mga lolo at lola na naikinig tuwing umaga, maghapon at magdamag sa DZMM. Dahil po ang ating kakaibalita ngayong Martes.
16: Kakaibalita!
17: Kakaibang balita!
2: Yung palang aking 95 years old na tatang Turing sa replay na nanunood.
1: Ay, good morning
2: po. So, hindi man ngayon, mamaya manunood siya ng mga replay ng Pasada Balita.
1: Maraming salamat pa rin po, tatay. Good morning!
2: Good morning!
1: At sa ating kakaibalita, makinig po ang mga senior citizen na mga hayop. Dahil binigyan ng senior citizen at PWD card ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang Philippine Eagle na si Girly. Ayan o,
2: ganda. Senior na pala si Girly?
1: Oo, senior na si Girly ay ng mga nanonood po sa atin sa teleradyo. Ang Philippine Eagle na tinatayang 45 hanggang 46 years old na si Girly na itinuturing na pinakamatandang Philippine Eagle na nakakulong. 2009, inilipat sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center si Girly mula po sa Philippine Eagle Center sa Davao. Nasagip si Girly sa gubat sa Bukidno noong 1982 matapos masugatan na dahilan ng pagkabulag ng kanang mata.
2: Oh,
1: kaya din pala PWD, ano? Iginiit, ba't PWD?
2: Ay, bulag nga yung mata eh.
1: Hindi, persons with disability, di ba? Hindi naman person. Ay.
2: Dapat
1: animal
2: ano,
1: with disability, 'no ba?
2: Hindi ba kain na lang siguro ang ibinigay, wala namang talagang
1: okay. Philippine Eagle with disability.
2: Ayun, naiisip mo pa 'yun, Archie Legman.
1: Pwede naman pala. Iginiit ng mga eksperto na mahihirapan si Girly kung pakakawalan, kaya ibinigay sa pangangalaga ng pamahalaan. Sinasabing nalagpasan na ni Girly ang lifespan ng kanyang species, kaya nagsisilbing living legend ng wildlife conservation.
2: Mabuhay ka, Girly, ha?
1: Mabuhay ka ng matagal at magsilbing inspirasyon sa mga agila. At syempre sa mga tao, di ba, na humaba ang buhay.
2: Oo nga. Ay, pagka naman ika nga sa tulong ng, syempre, ng siyensya, ng mga doktor, ng mga gamot, walang dahilan para hindi natin mapahaba ang buhay ng hayop man yan o ng tao man yan.
1: At yung tamang pangangalaga po sa kapaligiran, lalong-lalo na po sa mga wildlife species, di ba? Kapag nasisira yung kanilang mga natural habitat, syempre lilipat po yun sa mga lugar na hindi pamilyar sa kanila, mas prone silang mamatay at malagay po sa mga peligro. Kaya mabuhay din po sa ating mga wildlife conservationists na patuloy pong inaalagaan ang ating kalikasan at ang ating mga hayop.
16: Balita.
17: Kakaibang balita.
1: At yan po ang ating kakaibalita ngayong Martes. Maya-maya po sa ating pagbabalik ay kamustahin natin ang Department of Information and Communications Technology. Dahil itong nakaraan partner, mukhang pinagsabay o pinagsunod ang Kamara at Senado na inatake ng hacking ng kanilang mga website.
2: Pagka ganun po kasi merong mensaheng gustong iparating, sino man yung mga nasa likod po nung hacking incident na yon, at ang tanong ay para ano ba? Para saan?
1: Mm-mm.
2: At kung nagagawa po nilang mahaka mga government agency, gaano ba ka-secure ang mga website ng ahensya ng gobyerno? Nandiyan ang personal information natin na hindi ho dapat nagli-leak sa kahit sa anong paraan paman, dahil yan po ay parte ng ating privacy.
1: Correct. At nagbibigay kasi tayo ng information sa gobyerno . So meron tayong level of trust sa kanila na pangangalagaan nila yung mga datos na yan.
2: Mm-hmm.
1: Pag nalalagay po sa mga ganitong pagkakataon na nakukompromiso, gaano kasigurado tayo na pwede pa nating pangkatiwalaan yung mga websites ng gobyerno na ating ginagamit para po sa mga transaksyon. Siyempre, kakamustahin din po natin ang sitwasyon ng connectivity dyan sa Mindanao na patuloy pa rin pong bumabangon mula po sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang linggo. Sa amin po pababalik, makasama natin ang kalihim ng DICT Secretary Henry Aguda. Magpadala po kayo ng inyong mensahe sa 0919-278-3000 sa mga meron pong katanungan mamaya sa aming guest. At siyempre, pag-uusapan po natin ang mga paksang may kinalaman sa DICT. 5:40 ang oras. Gising bango na mga kapamilya. Ito po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin Christian Yosores.
2: At ako po si Johnson Manabat. Sa guli po, magbabalik po kami.
16: Pasada.
3: Pasada Balita! Pilipinas! Pasada Balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
16: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the N Gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Ang galing! Pang matagalan!
19: Parang tayo lang, han.
20: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
20: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!
1: Pasada Balita. 5:43, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin po si Christian Yusores.
2: Magandang morning, ako po si Johnson Manabat at makakakwentuhan po natin DICT Secretary Henry Aguda kaugnay po nung paghack sa website ng Senate at ng Kamara. Ano ba intention, ano ba ang nadiskubre ng DICT sa kanilang isinagawang investigation?
1: At natukoy na ba kung sino yung posibleng nasa likod ng mga hacking na yan? At bakit naman yung timing kung bakit kung kaya napaka-busy din nung dalawang kapulungan ng Kongreso? Ano? Good morning po kay Secretary Henry Aguda. Secretary, magandang umaga po. Christian at Johnson sa DZMM.
21: Nakikinig sa inyo. Magandang umaga.
2: Morning po.
1: Opo, makikibalita lang kami, Secretary, doon sa ginawa pong investigation ng DICT doon nga po sa recent report ng hacking sa website ng Senate at Kamara. Although sinabi na po ng DICT na wala namang sensitive information ang nakompromiso doon. Pero ano po sa nakikita ninyo ang posibleng motibo kung bakit may ganung pag-atake?
21: Eh, ano naman yan? Ang nangyari sa Senate at House, parang defacement ng website. Kapareho yan ng ano ba ng mga ng panahon nung wala pang internet, yung mga nagpo-protesta, nagkagawa ng graffiti sa mga pader o kaya pinabandal, diba? Eh ngayon di na uso yung mga pader-pader eh. So sa website sila nagpapandalay, so ganun na nangyari, pero wala namang personal information kaya sensitive data na nawala. Tapos mabilis din naman nilang ano inaksyonan both Senate and ano and Congress, to be fair to their ITT. Mabilis silang gumalaw, tapos si DICT tinulungan din naman kaagad para ma-assess yung kung ano nangyari.
1: Opo, may identify na po ba tayong grupo or party na posibleng nasa likod po nung defacement na ginawa po doon sa websites?
21: Ah, meron na, may persons of interest na, pero ongoing police operations na siya eh. So yung DICT kasi meron kami yung Cybercrime Investigation Coordinating Council, di ba? So Binigay na namin yung forensic sa PNP. Tapos lumabas na sa diary naman si PNP. Sinabi nila na hot pursuit na sila. So, bigyan mo siguro ng mga ilang araw na lang yan. Masasabi na nila siguro. Sila na magsasabi kung sino yung mga mga suspect.
2: Sekretary, yun ho bang sabi mo nga ay wala namang nakuhang sensitive information doon sa nangyaring defacement, pero yung defacement itself, meron bang violation kung sino man yung nasa likod doon at pwede bang mapanagot sila?
21: Oo naman. Cyber, ano yan? Cybercrime yan. And similarly, kung halimbawa, meron kang na-vandalize o graffiti na pader, meron ka rin kasalanan doon, di ba? So dito sa website na to, meron yan. And depende kung ilang ulit na nila ginawa yan, ganong beses, ilang beses din sila makakasuhan dyan. Meron yan. Criminal ano yan, offense yan. Ibig sabihin, may kulong. May
2: opo, kulong opo. Secretary, isang tao o isang grupo lang ba yung nasa likod ng defacement sa Senado at saka sa lower house?
21: Actually, dalawa yung persons of interest. Pero ganun na lang. So, kung yung dalawa magkakuntaba, eh, grupo sila. Ganun ang gano'n nangyayari.
1: Oh. Opo. Gaano kadalas po ba tayo nakakapag record po o nakatatanggap ng mga reports ng katulad lang po ng kaso na ito, no, yung defacement po sa mga government websites?
21: Hindi kasing dalas as before kasi nagpapadala kami ng reminder sa lahat ng mga ahensya. Alam mo, yun ang sinasabi namin sa mga agencies. Every year, dapat nagkakandak ka ng yung tinatawag namin na VAPT, Vulnerability Assessment Penetration Testing. Kasi yung software, nagbabago-bago yan every year eh. And every year na nagbago yan, nagkakaroon ng vulnerability. So, etong sa Senado, sa Kongreso, siguro, yung Senado naman, nangyari na yan mga 2 years ago pa. Kongreso, nangyari na yan mga more than a year ago. So, it just goes to show na yan, every year dapat yung hygiene mo, lagi mong binabantayan. Walang pinag-iba yan yung rumoronda ka dapat dun sa property mo every so often dahil pwede kang masingitan. So, nagpadala uli kami ng reminder sa lahat ng mga agencies, mag-conduct na po kayo uli ng VAPT and per our department circular, dapat every year po ginagawa yan.
2: Hmm. Kumbaga ho eh, meron bang parang mala-auditing on the part of DICT na chine-check nyo yearly ang pagiging secured ng mga government website, lahat po ng government agency?
21: Actually, may mga ibang agencies kasi na kami yung nagmamanage.
2: Apo.
21: Ibig sabihin, under dun sa cert namin. Siguro mga ano lang yon, less than 20% lang yon. May mga ibang agencies naman tulad ng Senado at saka Kongreso, sila kasi may independent, di ba, sa 3 branches of government. So sila, on their own, they maintain their own. So pagka mga ganyan na they maintain their own, si DICT naman, ang suporta niya is continuously reminding them kung ano yung mga cyber hygiene na kailangan ginagawa. Tapos kung magkaroon man ng insidente, yan, yung forensics and follow-through action. So, sila naman, si Congress at si Senate, nung nakipag-ugnayan kami, they were in the process of doing their VAPT. Eh, yun nga lang, naunahan nga eh. So, lessons learned. So, ngayon, siguro, gagawin nila baka twice a year mag-VAPT. Mm-hmm.
2: Opo. Yun na rin ho ba yung sagot, Secretary? Kasi ang PNP, meron hong panawagan na magkaroon daw sana ng government-wide review ng cybersecurity measures after nung nangyaring defacement nga na yon. Yun na rin ho ba yun?
21: Ay, ano yun? On top of that yan. Yung hinihingi ni PNP is magkaroon pa ng extra layer of vigilance. Baga sinasabi ni PNP, teka, baka naman dapat kung halimbawa lang, yung VAPT mo eh, annually naka-schedule 4th quarter this year, eh pwede nating agahan para mas nakahanda tayo. Yung kay PNP naman, we agree with that. Ano yan? Extra support yan dun sa directive ng DICT na ang mga agencies mag-annual VAPT. Ngayon eh, medyo agahan natin. Pag just be on the alert na kung fourth quarter nyo pa na schedule, schedule na natin ngayon.
1: Opo. At meron po bang gagawin din na siguro special na preparation or security measures ang DICT or tulong po sa mga government agencies, particularly sa Senado at Kamara, dahil papunta po tayo sa impeachment trial eh. At siguro po hindi maiwasan ng iba na isipin na maaaring may kinalaman doon sa mangyayaring impeachment trial, yung nangyaring defacement over the weekend. Paano po paghahandaan nyo ng gobyerno po siguro?
21: Definitely. So, una, nag-VAPT na yung dalawa ngayon. Tapos i-up na nila yung website nila. Kami naman sa DICT, since alam natin na gano'ng ka-critical yung kanilang website for public information with regards to yung mga nangyayari nga sa House at sa Senate ngayon, nakatutok na yung mga tao natin to have a regular dialogue with them. Tapos meron kaming tinatawag na blue team, red team. So kami mismo will try to figure out ano yung mga vulnerabilities nila, and then we will report to them.
2: Opo. Secretary, kanina sabi niyo, di ba, dalawa ang persons of interest or kung grupo man yan, dalawa yung posibleng nasa likod ng defacement. Pagka ho na ipursu yung kaso, sinong tatay yung complainant pa ho doon? PNP na?
21: Hindi. Ang complainant, Senate and Congress. At saka ano na, sila na yung proper complainant. PNP naman, sila yung mag-enforce nung arrest if nandyan na, ready na sila and the necessary warrant.
2: Opo. At di ho ba kayang ma-identify or matukoy ng DICT kung saan nag-originate yung grupo na nag-deface nung website? Local lang po yun, ano? Pinagpapalagay nating local lang?
21: Alam mo, ano, magandang tanong yan, ano? Usually, i-check namin kung outside of the country. Pag outside of the country yan, kasi aabot na pa sa Interpol, madami pa dadaanan. Pero eto, from the initial investigations, local. So, pag local, eh, mas madaling na yan. Kasi, maliban sa we do the cyber forensics, ang DICT rin kasi ang nagre-regulate ng mga internet providers at saka mga telco.
1: Mm-hmm.
21: So, lahat ng information from any internet provider is made available to the National Telecoms Commission. So, alam ko yung information na yan, nabigyan na natin sa PNP.
2: Opo. Pero, Secretary, posible rin na kung halimbawa ay para magkaroon ng mamisled yung investigation, pwede ngang nag-utos ay locally pero ginawang execution ng defacement abroad. Or outside of the country.
21: Or vice versa. Pwede yun. Or vice versa. Pero ang importante kasi is, matretrace mo yung IP address kung saan yung specific area. Dito sa nandito sa bansa eh.
1: Yeah.
21: So mas madali-dali na lang matrace 'yon.
1: May data ba tayo, Secretary, kung ano mga agencies ang nakatanggap ng maraming mga cyber attacks for in the recent months or in the recent years?
21: In the usual, yung mga malalaking ahensya, 'yun yung mga suki talaga nila. Pagka malaki kasi yung siya, ibig sabihin marami mga tao doon. So, meron dyan malaking ahensya, regularly nagkakaroon ng cyber threat, pero hindi naman nakakatuloy. May iba naman dyan, once, twice lang, pagka doon sila sa cycle ng PAPT, biglang na-hack. As I've said, si Congress, hindi na first time nangyari sa kanila yan. Si Senate, ganun din. Yung mga controversial sa panahon ng mga pangyayari, yun yung mga suki ng mga hacking.
1: Mm-mm. Like?
21: Well, yan ngayon. Sige, Congress, si Senate, diba? In the past, PNP, napag-initan din yan. Kung titignan nyo, noong mga 10 taon na before COMELEC, ang suki naman nila, dahil panahon ng election. Depende kung sino flavor of the month. Kaya ang lagi namin sinasabi sa mga ahensya, laging handa lang. Laging lang nag-VAPT. And may konting problema.
4: iakyat lang sa DICT. Sa DICT naman kasi, like yung nasabi namin, may mga ahensya na kami mismo yung nagmo-monitor. Napapansin namin, everyday halos may mga nag-a-attempt eh. Okay lang naman yung attempt, basta hindi nakakatago.
2: Opo, opo. Secretary, maiba ho kami. No? Kumusta ho ang monitoring ninyo dun sa naging epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa telecom sa Mindanao?
4: Naku, buti. Natanong mo ako niya, kaya ako gising na gising ngayong umaga dahil lindol din nung kahapon sa Davao, di ba?
2: Opo.
4: Opo. So, yung 7.8, thank you at nabanggit mo yan. Magpapasalamat tayo ngayon dun sa ano, sa mga telco. Alam nyo ba, ang bilis nilang nag-recover. Kung maaalala nyo, nung nag-earthquake last year sa Cebu, nag-agree kami na may mga telco, may mga paghahanda kami ginawa. Eto, nung nangyari itong 7.8, within the next day, marami sa kanila nag-restore. And then, noong Friday, 100% na sila lahat. In fact, natuwa nga si Presidente nung re-report namin na ready. And alam nyo ba, nung time na nag-meeting kami sa kabinete, kasama si Presidente, si SecRec, SecVin, si SecFed, aba, naka-video con sa amin from the affected area. So, gumana yung connectivity. Tapos, kahapon, nung nangyari yung 6.2 o 6.6, hindi ko maalala kung ano, gano'ng kalakas sa Davao, kagabi, sinecheck na naman namin yung mga facilities. So far, 100%. Credit to the telcos, naghanda sila ngayong ano na to, ngayong taon na to.
1: So we can safely say, Secretary, ba na 100% ng restored ang connectivity po doon sa areas?
4: Oo. Ang hindi na lang nila masagot is kung halimbawa yung area suddenly nagkaroon ng brownout, tapos yung genset nila nagpapalit lang. So 100% dun sa landline, dun sa mobile telephony, 99-98, mga ganun. Depende na sa availability ng kuryente. Pero ito yung kagandahan, ano? Balik tayo dun sa mobile, buti na tanong yan. Yung sa mobile, alam niyo ba sa affected areas, dyan na-test natin yung tinatawag na direct to cell. Si Globe Telecoms kasi, nung simula ng taon, si Pangulo nag-inaugurate ng service nila na direct to cell. Yung ibig sabihin, kahit na wala yung cell site at hindi gumagana, lumabas ka lang ng bahay mo at siguradong yung telepono magkakaroon ng signal kasi satellite na nag-inaugurate sa kanya. So, nung kinek namin, nung nangyari ang lindol, more than 100,000 cell phones naging sat phones sa affected area. So, gumana.
2: Mm-mm.
4: So, pagdating sa connectivity, halos, sabi nga ni Presidente, sa dami ng dinaanan natin na disaster, parang naging praktisado na yung mga telco.
1: Naging ano na rin po, kumbaga, at least may ganung technology po na pwedeng maaasahan po sa after, may mga aftermath po ng gantong klaseng trahedya. Secretary, maraming salamat po sa pagbibigay ng update at we keep contacting lang po kayo para po sa mga iba pang update sa mga kaganapan po related po sa DICT. Salamat po.
4: Anytime, Johnson, Christian, tawag lang kayo.
2: Salamat po, ingat po kayo.
1: Good morning, si Secretary Henry Aguda, ang kalihim po ng DICT.
2: Ang challenge ngayon sa mga IT personnel ng bawat government agency kasi yung hacking hindi naman nawawala. Laging merong attempt at merong attempt para ma-penetrate yung website na yan ng gobyerno. At kung mahina-hina yung IT experts ng mga government agency sa website natin,
1: ay wala.
2: Baka talo tayo.
1: Mm-hmm. At saka di ba ang sabi nga nila, ang gera ngayon, nag-shift na rin. Hindi na lang basta bombahan, barilan. Nag-shift na rin tayo into digital. May tinatawag na tayong cyber warfare na ang mga masasamang loob, kapag meron silang gustong atakihin o pahinaing mga sistema, hindi na lang basta infrastructures ang aatakihin nila. Yung mismong digital system na yung aatakihin nila.
2: Lalo kung halimbawa po ay mga banko o kaya mga sensitive government agencies na ang transaction ay online. Pagka ho bumagsak yung sistema na yan online, mahihirapan ho ulit tayo na magbalik ulit sa mano-mano.
1: Easy target yan para doon lalo na sa mga magagaling talagang manghack at yun talaga yung kanilang focus na gawin. Kaya importanteng double, triple din yung paghahanda din mula po sa side ng mga institutions, lalong-lalo na po ng gobyerno. Ay, alas 6 na pa ng umaga mga kapamilya. Huling pagbati lang partner ng happy 26th birthday kay Nes Camille Lumabal. Mula po kay Kuya Rodel, Ate Thelma at Hennessy Hilario sa Cavite. Happy happy birthday, happy Nes Camille.
2: Happy birthday!
1: At happy happy birthday din po sa mga nagbe-birthday ngayong Martes. Maraming maraming salamat mga kapamilya sa pagsama sa amin sa programang Pasada Balita. Muli ako po si Christian Yosores.
2: Ako po naman si Johnson Manaba at walang maglilipat ng channel, walang BBT. Susunod ng Gising Pilipinas with Secretary Alvin El Chico. Bukas po uli ha. Good night!
1: Bye! Ingat!
2: Siyempre maaga kami.
5: Pasada Balita! Johnson Manaba, Christian Yosores. Pasada Balita. Basta AM MN.

0: Gising na, bango na, it's a Tuesday, 6:02 in the morning, Wiki Wiki!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
4: Good morning!
3: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
4: Good morning!
0: Halika na, tama na yan. Gumising na, bumango na. Let's do this. Mr. Gising, reporting in the morning. Arriba-riba na rito na may init na balita ngayong Martes sa Gising, Pilipinas. Ipinatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mandated price adjustment ng Department of Energy. Bumaba ng 3 piso at 71 sentimo ang diesel, habang 50 centavos naman sa kerosene. Tumaas po ng 1 peso and 68 centavos ang gasolina. Noon na nang inanunsyo ni US President Donald Trump ang kasunduan ng Amerika at Iran para itigil ang mahigit 3 buwang gyera at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagtanggal po ng US naman ng kanilang naval blockade. Pero hindi pa po malinaw ang ibang detalye ng kasunduang pipirmahan pa lang sa Switzerland sa Biyernes. Sa kabila ito, aminado naman ang Department of Energy na hindi agad-agad may babalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil maraming nasirang pasilidad at barkong na-stranded dyan sa gyera sa Middle East. Ang good news po, puro pabagsak lahat ha, sa unang araw ng trading. Yamaya, mukhang malaki-laki yung, ano bang sabi ko kay Elfred? Ang laki ng ano eh, ng diesel eh. Parang ang bagsak ng diesel agad-agad, 8. Isang araw pa lang ha, first day, 8. Yung kerosene, 9. At yung gasolina, 5. O 5 piso agad. Pero first day pa lamang po yan ha. Muling isinailalim naman sa yellow alert ng Visayas grid kahapon. Tumagal po ng 6 na oras ang yellow alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Busod ito ng forced outage o biglang pagbagsak po ng 17 planta, habang 11 naman ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Aminado ang National Grid Corporation of the Philippines na posible pang matagalan bago bumalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente. Mga August pa raw. Pero umaasa si Energy Undersecretary Mario Marasigan na matatapos ng yellow at red alert simula sa Hulyo. Nauna nang inanunsyo ng Meralco ang 15 sentimo kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente. Ngayong buwan, nakatumbas naman ng 30 hanggang 74 pesos na dagdag sa bill ng mga residential consumers. Busod ito ng pagtaas ng generation charge dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente. Wala po tayong ginawa. Wala tayong kaalam-alam kung ano nangyayari doon sa mga transmission at mga generation lines, and yet tayo po ang magbabayad ng dagdag singil sa kuryente. Nasaan ang hustisya? Aga-aga. 6:06 in the morning, umabot na po sa 74 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Department of Health, karamihan po sa mga namatay ay mula sa Soccsaryen at Davao Region. Pero sa tala ng Office of Civil Defense, 65 ang namatay at mahigit 1,000 nasugatan. Ayon sa OCD, wala na po sinyales na buhay pang 36 na nawawala, na karamihan ay natabunan ng landslide sa Davao Occidental. Pansamantala, itinigil ang surge operation sa isang lugar dahil pahirapang magdala ng heavy equipment sa General Santos City. Isa sa ilalim naman sa red tag status sa mga gusaling hindi paligtas gamitin, kabilang na ang ilang butika, ay sinailalim na. Sa ngayon po, mahigit 1 bilyong piso na ang pinsala ng lindol sa infrastructure.

0: Plus, ang ika-anim ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: 14 na lokal na pamahalaan ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang dito, ang Sarangani at ilang lugar sa South Cotabato at Davao Occidental na matinding naapektuhan ng pagyanig. Sa ngayon, epektibo na ang price freeze sa mga paunang bilihin sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Ayon sa Office of Civil Defense, halos 60,000 bahay ang napinsala dahil sa malakas na lindol. Aminado naman si OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro na hamon po ang muling pagtatayo sa mga nasirang bahay. Nananatili ring suspendido ang klase sa mahigit 3,000 paralan sa Mindanao isang linggo matapos ang lindol. Inatasan na ni Pangulong Marcos sa Department of Education na magtatag ng learning continuity spaces habang magpapatupad ang ilang paaralan ng blended learning arrangement para hindi maantala ang pagkatuto ng mga estudyante. Niyanig naman ang magnitude 6.2 na lindol ang Davao Oriental kahapon. Ayun nga sa itatanong ko kung pareho ba yun sa aftershock, hindi daw hiwalay raw ito. Tectonic ang lindol na naitala sa layong 113 kilometers sa timog silangan ng bayan ng Governor Generoso. Naramdaman pong intensity 5 sa Governor Generoso sa Davao Oriental at o si Abad Santos sa Davao Occidental. Intensity 4 sa mga bayan ng Alabel, Clan, Kiamba at Malapatan sa Sarangani. Gayon din sa Coronadal City, Tampakan at Tupi sa South Cotabato, General Santos City at Tacurong City sa Sultan Kudarat. Walang inasa ang pinsala pero posible ang mga aftershocks. Nalino naman ang FIVOS na walang kaugnayan ng lindol sa Davao Oriental sa magnitude 7.8 na lindol noon pong June 8. Ang Philippine Trench ang pinagmulan ng lindol sa Davao Oriental habang Cotabato Trench naman ang sa Sarangani. Balitang politikal, sa oras na 6:09, itinakda ni Pangulong Marcos ang special session ng Senado at Kamara bukas. Layon itong bigyang oras ang Kongreso para maipasa ang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas ng mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa political dynasty. Ipinatawag din ang special session para makapag-convene ng Commission on Appointments at maaksyonan ang appointment at promosyon ng ilang miyembro ng Gabinete Militar at Foreign Service. Ang tanong kasya ba yung isang araw? Ang dami pala agenda. Bagamat naka-break ang Kongreso, iginit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi maring maghintay ang mga Pilipino, lalo na ang mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Sinabi ni House Speaker Faustino D. na handa ang Kamara na sumunod sa direktiba ni Pangulong Marcos, habang nanawagan naman si Acting Senate President Sherwin Gadjalian sa mga kapwa senador na dumalo sa special session bukas. Umaasa rin ng ilang senador mula sa mayorya na matatapos sa special session ang issue sa Senate presidency. Hindi pa po tiyak kung sasali sa majority block si Senator Joel Villanueva na nangakong dadalo sa special session. Nanindigan ng chairman ng Blue Ribbon Committee na si Punang Gatchalian Block na si Erwin Tulfo na walang pagdinig ngayong araw. Kasi meron pong nagsasabi dun sa kablang kampo na may pagdinig. Ang nag-anunsyo pa nga isang dating congressman na meron daw pagdinig at hindi naman sa Senado gagawin. Ala, ano kaya yun? Kasunod po ito ng pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na itutuloy po ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa labas ng Senado mamayang 10:00 ng umaga. Nanawagan si Defensor sa publiko na suportahan ng 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico, gayon din ang mga kasama sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Pero buwalta ni Tulfo, walang karapatan si Defensor na mag-anunsyong ng pagdinig dahil hindi naman siya senador o miyembro ng komite. O nga naman. Sa ilalim po ng Senate Rules, kailangang magpalabas ng notice at agenda 3 bago ang pagdinig. Sa ngayon, wala pang formal na abiso ang Cayetano Block sa sinasabing pagdinig ngayong araw. Samantala, nagsumite ang prosecution team ng Kamara at Defense Team ni Vice President Sara Duterte ng mga pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Nakasaad sa dokumento ang listahan ng mga ebidensya, testigo at panukalang kailangan desisyonan ng magkabilang panig para hindi na pagtalunan sa paglilitis na inasahang sisimulan sa July 6. Mahigit 30 ang inilistang testigo ng prosecution, kabilang na ang ilang kinatawan ng bangko at hostile witnesses mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Magsasagawa naman ang pre-trial conference sa Huwebes kung saan inasa ang hihilingin ng prosecution napayagan ang paggamit ng wikang English at Filipino sa paglilitis. Para sa ilang house prosecutors, dapat ibaba ang kailangang boto.

0: To, para makonvict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa at yung nakakulong namang si Senador Jinggoy Estrada. Sa ilalim ng saligang batas, kailangan po ng 2/3 ng 24 o ng 24 na senador o 16 na boto para makonvict ang impeachable official sa anumang articles of impeachment. Pinag-uusapan pa ng prosecution team kung maghahain ng motion sa impeachment court para mawasan ang conviction threshold. Ay sigurado po tayo, mapupunta sa Korte Suprema yan. Ay sinakalagay yan sa saligang batas na 2/3 ng 24. Ang peculiarity, nakakulong po. Yung isa nakakulong, isa nagtatago. O, paano ngayon yun? Anong magiging basis mo? Saan mo kukuntahin yung 2/3? Dun sa 22 o dapat sa 24? Naku, yan ang tanong para sa kataas-taasang hukuman. Nadagdagan na 10 milyong piso ang yaman ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio na nakarang taon. Sa Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, tumaas po sa 98.66 million pesos ang net worth o SALN ng mag-asawa mula sa 88.51 million pesos noong 2024. Tumaas sa mahigit 122 million pesos ang total assets sa mag-asawang Duterte matapos idagdag ang biniling 10 million pesos na condominium unit na may parking slot sa San Juan City at commercial building sa Davao City. Maliit naman yung 10 million sa kondo at saka ano, proper, na may parking at saka property, commercial building sa Davao. Pero maliit yung 10 million. Pumalo naman po sa mahigit 24 million pesos ang total liabilities na mag-asawa mula sa 9 na milyong piso noong 2024. Walang idiniklarang cash on hand at pera sa banko si VP Sara pero mayroon po 16 million pesos sa ilalim ng other item ng SALN. Nauna na natuklasan sa pagdinig ng House Justice Committee na walang idiniklarang cash on hand o deposit o sa banko ang Vice Presidente simula 2019 hanggang 2024 kahit may nakitang transaksyon sa bank accounts. Pero paliwanag ng defense team, kasama sa others sa SALN ang cash in bank ni VP Sara. Ay, teka muna, bumalik na ba yung BPI? Bumalik na yung ano, online? Oh, no, isang araw pa yun nawala eh. Silipin nyo nga kung bumalik na yung BPI. Di tuloy ako makacheck. Hoy, si Secretary Garin daw, Camille. 6:20. O, pagkatapos ng Radyo Patrol, ma'am. Saglit lang, ma'am. Bumalik na. Oh, very good. Kasi kahapon wala yan eh, ha. Puntan muna natin si Zuz Legaspi. Una sa pila, naku, lima-lima po pala ito. Sige, si Secretary after ng Radyo Patrol, ha. Go, Zuz!
1: Alvin, maaga nagpakarga ng gasolina ang ilang motorista sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City para hindi na maabutan ang panibagong taasingil ngayong alas 6 nga ng umaga. Pasado alas 5 ng madaling araw kanina, naabutan ng Radyo Patrol ang tricycle driver na si Cesar na nagpapakarga ng 300 pisong halaga ng gasolina, kalahati ng kanyang kinita sa Pumasada kahapon. Anya, dahil sa mataas na singil sa gasolina, hindi niya masulit ng masigla o ang masiglasan ang kita ngayong pasokan ng mga estudyante. Ganito rin ang saloobin ng taxi driver na si Marlon. Ang motorista namang si JP, aminadong walang magagawa kundi sumunod sa paggalaw sa presyong ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis. Kita ng taasingil, positibo naman ang reaksyon ng mga motorista sa peace deal sa pagitan ng US at Iran pero hindi maiwasan ang pagkadismaya nang malamang nga abutin pa ng 6 hanggang 12 buwan bago bumalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo. Narito ang ating panayam sa kanila.
2: Hindi naman bumabay, ano pa rin gasolina eh. Taas pa rin eh. Dapat 6 months lang, hindi na yun. Dapat babaanan nila.
3: Kaya pa naman po. Tsaga lang. Taga. No choice eh. Kasi yun lang ang alam natin na hanap buhay.
4: Mas maganda na mas papabalik sa normal as soon as possible. Pero kung hindi nila magagawa yun eh, wala tayo magagawa. Kailangan lang natin mag-ipit ng sinturon palalo.
1: Yan ang mga tinig ni na Cesar, tricycle driver, Marlon, isang taxi driver at JP, isang motorista. Alvin, sa pag-ikot ng Radyo Patrol sa ilang gasolinahan sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City, naglalaro na sa 77 pesos hanggang halos 80 pesos ang presyo ng ordinaryong diesel. Mula dating 80 pesos and 7 centavos hanggang 83 pesos. Ang gasolina naman, naglalaro na sa 76 pesos and 80 centavos hanggang halos 82 pesos mula dating 74 pesos and 40 centavos hanggang 80 pesos and 20 centavos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. TGMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Zuz Legazpi. Si Ron Cueto naman. Ron, go!
5: Good morning, Alvin. Nananatiling mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senado ngayong umaga habang patuloy na ipinatutupad ang heightened alert status kasunod ng natanggap na intelligence report kaugnay ng posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng Senate complex ang mga bomb sniffing dogs. Makikita rin sa ang mga barbed wire na inilatag sa northbound lane ng JW Jocno Boulevard bilang bahagi ng crowd control and security measures. Sa tapat ng Senado, nananatili ang ilang taga-suporta ni na Vice President Sara Duterte at Senator Ronald De La Rosa na nag-camp out at natulog sa lugar. Makikita rin silang nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas sa harap ng gate ng Senado. Kapansin-pansin nila mga kalat ng basura sa ilang bahagi ng kalsada. Ayon naman sa isang Senate guard na nakausap ng Radyo Patrol, muling iseset up bandang alas 8 ng umaga ang vehicle inspection system sa harap ng Senado para inspeksyonin ang mga sasakyang papasok sa compound. Sa kabila nito, banayad ang daloy ng traffic sa northbound at southbound lanes ng JW Jocno Boulevard. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you, Roen. Punta natin si Ma'am Trisha. Trisha Lindo. Ma'am Trisha, good morning.
6: Good morning, Alvin. Sa mga kapamilya nating babiyahe sa lungsod ng Maynila ngayong Martes ng umaga mula Welcome Rotonda sa Quezon City papuntang Espanyo Boulevard, light traffic ang sasalubong sa mga motorista. Babagal kung liliko o papasok ng Lacson Avenue malapit sa Earnshaw at tuluwag lamang kalagpas ng bus station. Mas mabilis yung usad, Alvin, ng mga sasakyang aakyat ng Mabini Bridge sa Rutang Quirino, maski yung mga pababa-pabalik ng Espanyo Boulevard. Samantalang gumibigat ang usad kung dadaan sa ilalim ng tulay patungong Nagtahan at Santa Mesa. Samantala sa eastbound ang Magsaysay Boulevard, light to moderate na ang traffic, partikular kung aabot na sa Presa Station. Tuloy-tuloy lang yung biyahe sa Legarda, Maynila at magkakaroon na lamang ng build-up pagdating sa stoplight ng Recto Menjola. Walang ka-traffic-traffic sa northbound ng Rizal Avenue, Rutang Caloocan, habang may kaunting pagbagal pabalik ng Quiapo. Mas mabilis pa ngayon, Alvin, yung biyahe sa Quezon Boulevard, tagos ng Padre Borgos Avenue hanggang sa Taft Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga po kay Energy Secretary Sharon Garin. Sek, saglit lang, Sek, dalawang report pa. Si Honey Reyes ng video, kasing nagising na rin, at si Dr. Mario Festin. Si Noel Alamar muna. Go, Noel!
7: Good morning, Alvin. Inaasahang babalik na sa normal ang supply ng kuryente sa buong mainland ng Occidental Mindoro at magiging tuloy-tuloy na ang operasyon at serbisyo ng OMPC o Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation. Ayon sa OMPC, sinimulan na kasi ang pagkabit ng 15 megawatt volt ampere replacement transformer na pansamantalang ipapalit sa nasirang 25 MVA power transformer na pangunahing dahilan ng nararanasang aberya at kakulangan ng supply ng kuryente sa mga nagdaang araw. Sa oras na makumpleto ang pagkukumpuni at maibalik sa maayos sa kondisyon ng transformer, inaasahang magiging mas matatag at mas maaasahan ang distribution ng kuryente sa maapektadong lugar sa lalawigan. At minumonitor at tinututukan ng Occidental Mindoro Electric Cooperative o OMECO ang bawat hakbang na OMCC upang masiguro ang maagap ng panunumbalik ng supply ng kuryente sa lalong madaling panahon. At yan ang balitang sigurado, kumpirmado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Thank you, Manong Noel Alamar. Tunod natin si Manong Rod Izo naman sa Bataan. Manong Rod, go!
8: Good morning, Alvin. Apat na drug dealer ang naaresto sa Bataan at nasa custody ng apat na wanted person sa serye ng police operation. Naaresto ang unang drug dealer sa isang by-bust operation sa barangay Saging, Dinalupihan, kung saan higit sa 400,000 pisong inihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya. Ang tatlo pang suspect ay nasa kote sa barangay Umboy, Abukay, na nakumpiskahan ng 60,000 pisong halaga ng droga. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isasampalaban sa apat na drug dealer. Samantala, hulog din sa kamay ng Bataan Police ang apat na wanted person. Ang unang wanted na aresto sa barangay Mulawin, Orani sa kasong paglabag sa Dangerous Drug Act. Ang dalawang suspect ay naaresto naman sa barangay Townsite, Limay na may kasong theft at ang isa naman sa barangay Kulis na may kasong estapa at ang isa ay arestado sa Sante, Balanga City sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol. Magandang umaga naman kina Ma'am Grace San Mateo, Ted Cua, Paulo Baden ng Birak Catanduanes. Ganon din si Mark Hernandez. Gising na gising ni mga Ottawa. Pati na Ma'am si pati na rin si Ma'am Lina Ho at si Ambassador Francis Chua. Thank you, Radyo Patrol. Ha?
9: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Si Energy Secretary Sharon Green sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday.
10: Good morning.
9: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
15: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd. Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Ang husay!
19: So easy to use?
20: Everest Washing Machine.
19: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
18: Siyempre, it's you, babe.
20: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
9: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
21: Ang programang hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
23: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
24: Kahapon, nakamove na ako sa sakit, pero bakit ngayon, pumabalik? Sabay-sabay pa, kaya mas malala. Binat na yan, pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan, sa binat at sabay-sabay na sakit.
25: Rexino Forte!
24: Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
26: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Magandang umaga po sa kalihim ng Department of Energy, Secretary Sharon Green. Sir, good morning.
27: Good morning, Alvin.
0: Patingin. Op, parang nakikita yeah. Si hindi ko pa nakikita si Secretary. Andiyan ka na ba, Sec? Patingin.
27: Nandito na.
0: Ba, talaga. you woke up like that, Sec?
27: Parang ganun talaga.
0: Anyway, mukhang good news naman dahil mukhang magkakaroon na nga ng peace deal, magkakapirma na sa Biyernes, ano po, ang Amerika at Iran. Ang tanong ko po sa inyo ay, irerekomenda nyo na ba na tanggalin na ang State of Energy Emergency sa Pilipinas?
27: Alvin, basically, hindi pa. Kasi hindi pa siya nagpipirmahan. Dineclare pa lang, nasa Friday pa yata sa magpipirmahan. And then second is yung epekto ng krisis na to, hindi pa tapos sa atin. May mga presyo pa ng mga commodities natin na affected pa rin.
0: So So mga kailan po ang nararapat na pag-lift? Kasi kung hindi mo yan tatanggalin, 1 year yan, hindi ho ba? Unless lifted immediately. So mga kailan sa palagay mo?
27: I think hindi naman tayo aabot ng isang taon nito. Para lang mag-settle muna yung mga mag-stabilize yung presyo. Baka hindi mo ba, pero basta mag-stabilize yung presyo. I think give or take mga 2 or 3 months pa siguro.
0: Ayun. Pero ang antayin po dyan yung rekomendasyon ninyo, Secretary, ano? Kasi kayo ang nasa in charge sa energy. Malamang ang rekomendasyon ninyo ang antayin ng presidente.
27: Hindi naman kasi to, hindi na energy lang or oil problem, no? This is a multi-agency committee. Kaya ang buong committee naman yung magdi-discuss nito sa uplift.
0: Opo, ngayon nagulat po ang maraming consumer, lalo na po yung nagpapakarga. Narinig nila yung soundbite ni Energy Undersecretary Alessandro Sales na 6 months to 12 months bago bumalik sa pre-war. Sabi ng iba, but ang tagal naman, 6 months talaga. Paano ba? Bakit abutin ng 6 months?
27: Kasi marami kasing mga facilities tsaka mga alam mo yung tsaka yung mga ruta na na-disrupt, no? So it will take time talaga na maayos yung mga pipeline ng iba, yung like yung regas ng Qatar, kung ano may nasira dun sa area na yun, no? So kailangan balik sila sa normal operation. So hindi siya yung wala na yung gera, wala na yung problema. Nagkagera, nasira yung mga facilities, kahit mawala yung gera, kailangan ayusin pa rin siya. Construction yun eh.
0: Pero kampante ka ba? Alam mo, itong si US President Donald Trump, parang paiba-iba rin eh. Yung Iran naman, ganun din. Konting kibot lang, baka rumis back, sisiklab na naman ulit yung gera. Kampante ka ba na mag-hold itong inanunsyo nila? O kakabaka-baka ka rin, Sek, na baka maunsam eh, baka mapurnada?
27: Alam mo, parang ilang beses na tayo pinaasa, no? So, hindi ko rin ma-sure, hindi pa ako totally confident hanggang magpirmahan sila. So, inihintay ko pa yung mga definite talaga, hindi lang yung pang-tweet niya or kung ano yung ipopost sa Facebook niya. Kasi parang iba yung nangyayari pagka next day eh. So, I'd rather wait for the official document. Para tsaka na lang ako magkakatiwala.
0: Pareho tayo, Sek, kasi parang makapwede pang mag-iba eh, no? At pag nag-iba yan, ang tatamaan hindi lang naman siya, hindi lang naman Iran eh. Salita, dawi tayo dyan eh. Niho ba?
27: Parang, Alvin, parang boyfriend na ilang beses ka na pinagtaksilan.
0: May hugot ka ba? pinaasa, Sek. Anong report sa'yo ng mga tauhan mo dyan sa first day? Kasi ang report naman sa akin ng mga sources ko, malaki na agad ang tinapyas. Pero siyempre, mas maiging opisyal. Ano po? Anong datos mo dyan sa unang araw ng trading, Sek?
27: Hindi ko pa natatanggap, no? 6:30 pa. So, hintayin ko lang yung report ng bureau ni Reno. And then, I will report. And then, once we observe na may mga violations talaga, pa-flag naman namin yan. Pag ni-report nyo po, for example, then we can take action on it.
0: Now, not sa violation, Sec, yung first trading day. Hindi ka pa binibigyan ni...
27: Yung
0: trading day. Kasi ano yan, by the day yan, di ba? Sa first trading day, galing sa mga kaibigan natin, malaki-laki na, Sec, yung binaba eh. Pero wala bang binibigay sa'yo si Boss Rino?
27: Wala pa. Titingnan natin ngayon. Pero wala pa. Pero I'm sure ang reaction niyan ngayon is very positive for us. Meaning, kakalma or baka sana bumaba yung presyo.
0: Sa first day, Sec, ano? Yung diesel, 8 na agad. Minus 8, first day.
27: Yep.
0: O, kerosene, minus 9.
27: No? Kaya lang, yun nga yung medyo nasa cycle tayo ng mga pronunciations ni Trump. Minsan, pag-declare niya, pagsak, tapos may mangyayari ulit next 2 days. So, I'd rather, I say na we wait for the next 5 days para
0: sigurado tayo. Tama naman. Pero yung unang araw po sa gasolina, mahigit 5 pesos.
27: No?
0: Maganda. Kaya lang, first trading day pa lang. Ngayon, ang itatanong ko pang susunod ay yung strategic petroleum reserve. Yeah. Yan ba itutuloy pa rin natin kahit medyo patapos na yung crisis, itutuloy pa rin.
27: Baka, baka may tatamaan na naman silang ibang bansa at magka-crisis ulit tayo. The point is, this is a lesson learned from the crisis. Kailangan talaga magpatayo tayo. Alam mo, isa sa mga nagpaluwag ng trabaho namin was having PNOC buy the stocks, tsaka yung meron tayong stocks na anytime pwede natin ibigay pang ayuda or pang discount. No? So, ngayon nga, halimbawa, earthquake sa Mindanao, nakatulong din yan na we can actually, the assurance that we can use PNEC oil to help kung sino man yung naging biktima ng earthquake. So, kailangan talaga eh. And anytime na meron tayo, it gives us assurance that government can take action faster. So, kailangan ano, so nag-instruct na ako, Alvin, sa PNOC, and I've talked to MIC, and we've met some of the foreign delegations also, na baka pwede we can work on this. So hopefully, within the president's term, at least makapagpatayo na tayo.
0: Mga ano ba ang plano natin dyan? Kasi hindi po biro magpagawa ng strategic business. Hindi, malaking gastos po yan.
27: Ano, marami yung business model na na pinakita sa akin. And I hope, gusto ko yung pinakakonti yung cash out sa gobyerno, no? Na may mga marami kasi, pwede mong parentahan, pwede mong patayo sa ibang companies.
0: Magkano yung pinakamaliit na cash out?
27: It's possible na ibang private companies ang magpatayo. And then may arrangement lang with the government. It's possible also kung maganda yung numbers, no? Kasi alam mo yung advantage ng bansa natin, nasa gitna tayo eh. So, halimbawa kung yung mga anumang country, Canada man or Middle East man, para mapalapit na nila yung product nila sa mga customer nila, which is all the countries in the ASEAN, pwede nilang gamitin yung site natin as location ng stockpiling nila. So pwede rin yun eh, na sila yung magpatayo ng sarili ng stockpiling dito.
0: Pero hindi ba dapat tayo, may sarili tayo, baka hindi natin kontrolado, may ayaw na maibig, kahit na sa atin, kung hindi bibigay sa atin in times of crisis, di wala rin. Ano? Dapat meron din tayong sarili talaga na gobyerno magkukontrol.
27: Opa, yung bansa, kailangan talaga meron yung government mismo meron. Pero like yung construction, yung mga ganun, pwede nating usapan lang sa mga ibang possible na mga stakeholders kung willing sila to cash out. Kasi pwede namang may arrangements lang yan pa na kahit sila mag-construct, meron pa rin control yung gobyerno. Pero tama ka, Alvin. I would rather have the gobyerno mismo may sariling tangke, may sariling oil, diesel man yan o crude oil.
0: Opo, but give us a little idea kasi yung ordinaryong Juan de la Cruz, hindi, wala naman idea dyan eh. Para lang pakita sa kanila yung enormity. Sobrang laki po ng kailangan dyan. Minimum magkanong kailangan budget, Secretary?
27: Okay, isang tangke na mga 1 million barrels, 159 million barrels, would cost us, yung tangke pa lang mga 5 billion pesos yan.
0: Tangke pa lang po yun ha, wala pang laman, tangke pa lang.
27: Wala pang laman, and then kailangan kasi hindi lang padamihan ng tangke, kailangan may mga pipes ka para pag dumating yung barko, kailangan may port ka at dahil sa port, ipapadala yan sa tangke through the pipes, tapos paano mo ilalabas. Marami pa namang kailangan gawin. So, hindi yan ganun, hindi biro yung trabaho niyan. Pero, we have to do it. At least start lang muna ngayon, tapos palakihin over time.
0: So, doable naman. Yung kung 5 billion or kahit sabihin natin 10 billion pesos, kakayanin naman ng Maharlika ng PNOC.
27: I think pwede naman tayo maghanap ng funding or financing, no? And Maharlika also has funds, at PNOC may funds din. So, kaya naman when it comes to financing, basta hindi lang ganun kalaki, kaya naman natin yan.
0: Eh kaya lang, 2 years na lang, before the end of the Marcos administration, may time pa ba?
27: Well, sabi ko sa grupo namin, isang taon dapat matapos na yan. Di ko alam kung kaya. Okay.
0: So, kaya naman. Kung mag-focus, isang taon kaya yan.
27: It's possible. Construction kaya yan, Alin. Pero kailangan din mag-study ka, no? Kasi marami yan yung mga permitting. But before that, ang site kailangan nating hanapin at i-assess, no? So marami pang hindi lang construction yung part na kailangan safe enough to store the oil there, no? So marami tayong options. So one of those is also Bataan, of course.
0: Ah, pwede sa Bataan. Anyway, one last na lang kasi si Senator Erwin Tulfo pala interview din namin yung tungkol sa sitwasyon sa Mindanao na interview namin yung NGCP kahapon. Mukhang hanggang August pa raw pala, no? May August pa babalik sa normal kasi malamang today yellow na naman ulit yung Visayas sa Secretary.
27: Ay, yung ano, yung alerts? Yung
0: power situation sa Visayas.
27: Now, may mga ano naman eh. Meron kaming ginagawa na hopefully within the next month, may in place na siya. Ano. Ito yung mga temporary namin, which is dagdagan yung mga na-assess namin yung buong Visayas. Ano ba yung kailangan dyan? Ilang megawatts yung kailangan? Actually, batteries ang kailangan, Alvin, kasi sobra-sobra yung renewable sa Visayas. Visayas, 45% renewable. So, kailangan i-store natin yung sobra sa umaga ng solar. Tapos, ibato siya pagkagabi or para makapaprolong siya. No? So, we're doing our preparations para magtatagtagan ng mga power and also batteries sa Visayas. And for the medium term, merong papasok na mga barge and at the end, meron tayong mga power plants na ginagawa na ngayon ano, by 2027 or 2028. Now, is it going to be until August? I hope not. No? Yun talaga yung ano namin na within the month, matapos na itong temporary relief para hindi na magtagal pa ang yellow alert. What's different today is summer ngayon eh. Hopefully, by the time na by August yan, medyo malamig-lamig na, umuulan na, kahit ngayon na nga eh. So, I'm hoping na hindi August. No? By end of June or July. Baka end of July, baka pwede.
0: So, kaya naman, huwag namang August, ano? Kasi dalawang buwan pa yun. Mukhang July, baka mag-improve yung sitwasyon.
27: Yeah, tsaka nag-instruction na sa amin yung Presidente. It has to be fixed as soon as possible or at least yung temporary relief. Huwag na ano, find a solution. Nag-instruction na siya 2-3 weeks ago. Kaya ano kami, double time din sa paghanap ng solution.
0: O kasi ang mataas ang bill eh. Eh kung tayo, ako sa Meralco, grabe ang taas ng bill ko sa Luzon yun. Eh doon sa Visayas, lalo na siguro dahil ang laki din ang itanaas sa spot market prices nila.
27: Alam mo, Alvin, medyo ganyan ka-complicated yung electricity natin. Ano, na actually, yung per kilowatt hour sa Visayas, maraming areas doon, bumaba pa.
0: Mm.
27: Kasi hindi na sila nag-i-import galing Luzon.
0: Wala nang line rental.
27: Wala nang line rental. Mm. Bumaba yung per kilowatt nila.
0: Oh, hindi, that's good news kahit papano. Ano po?
27: At least. Bumaba na yung consumption, bumaba pa yung presyo. Pero, kulang naman, diba? Nag-red alert naman sila. So,
0: maraming salamat ha sa oras mo. Mabuhay ka.
27: Thank you, Alvin.
0: Mabuhay ka. Si Energy Secretary Sharon Garin. Aga-aga rin gumising, ano. At mukhang matas yung energy ngayon ni Camila. Mukhang napansin mo ba matas ang energy ni Secretary Sharon Garin? Hindi kaya dahil may peace talks o may peace deal? Pero sabi niya, hindi siya kampante. Ako rin eh. Hanggat hindi nagkakapirmahan. Oh, kasi baka biglang magbago na naman ang isip ng lolo mo. Ay nako, 6:40.
11: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Magandang umaga sa iyo, Attorney Joseph Pamitan. Sabi niya okay na raw yung BPI. Ay, check ko nga mamaya. Hindi ako makapindot sa cellphone ko at may ginagawa, Attorney. Si Kagawad Marlon Nacion, gising na gising na rin. Teka muna, magko-commercial muna tayo. Sa ating pagbabalik, kakausapin natin si Senator Erwin Tulfo. Eh kasi po, ang sabi ni former Congressman Mike Defensor, may hearing. Eh sabi ng mga senador, teka muna, senador ba si Defensor? Ba't siyang nagdideklara kung may hearing ang Senate Blue Ribbon Committee? O Senator Erwin Tulfo sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Tuesday na!
1: Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas!
2: Good morning!
9: mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities, on the go!
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising Pilipinas!
10: Good morning!
9: Kasama si Alvin El Chico!
7: Gising Pilipinas!
10: Good morning!
0: Mukhang masarap yung almusal ni Alan Zulueta. Eh. Birthday niya eh. Happy birthday, Alan, ha!
10: Happy
0: na pinapabati
10: birthday
0: po yung kanyang boss na nasa Jensan, si OCD Yusek Harold Cabreros. O yun, happy birthday, Alan, ha? Sana masarap ang breakfast mo. Paano kayo ni Ann Bustamante Calumarte, ha? Masarap yung breakfast si Richard Merck, ganun din. At si Alfred Estilan at si Ma'am Lina Ho. Kain lang kayong kain, ha? Dahil 6:44 na, ha? Si Senator Erwin Tulfo, kausapin muna natin habang nagbi-breakfast kayo dyan. Member po ng Senate Majority Block at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po sa inyo, Senator Erwin.
10: Good morning!
8: Ay, magandang umaga, paring Alvin.
0: Opo, ano itong pinagsasabi ni former Congressman Mike Defensor, di umano, na may hearing today ang Blue Ribbon Committee, Senator Erwin?
8: Press con siguro nila yan. Hindi naman pwede nga matawag na blue ribbon. Press con yan or media forum. Siyempre mag-iimbita na naman na media. Alam nila na nilalive sila na media. Pero in reality, hindi official yan kasi hindi naman recorded yan. Kasi to be able na maging official ang isang hearing ay dapat nandun yung secretariat. Diba yung recorder, yung magbi-video, videographer. Eh wala yun dahil nasa labas pa ng Senado nagaganapin. So obviously, talagang pang press release lang yung gaganapin mamaya at hindi matatawag na Blue Ribbon hearing. Siguro yung mga hindi nakakaintindi pa rin Alvin ng mga kababayan natin, maniniwala na Blue Ribbon hearing yan. Pero hindi po pwedeng Blue Ribbon hearing kasi nga hindi siya official. Number two, yung mga sinasabing mga chairman ng Blue Ribbon, sila Senadora Pia, tapos Vice Chair si Marcoleta, hindi ba diniklara ng all seats vacant, wala sila sa pwesto na, at kami na nga pumalit dahil meron kaming quorum last week. So wala yan, yan ay isang press conference, at asahan na po natin na kung ano-ano ang sasabihin, may dalawang naman ng mga bagong testigo raw, so anyway, nakakatuwa panoorin dahil yung mga istorya doon, mga kwento. Kaya, alam mo naman, tingnan natin kung sino yung mga idadagdag na naman ng mga opisyal at idadamay dyan.
0: Opo, mga 14 raw eh. May bago na namang magsasalita. Pero mali po ang term na hearing. Hindi po hearing ang tawag dun. Diba, Senator?
8: Hindi po eh. Ang tawag po dun eh, press conference.
0: Opo.
8: Siguro, or media forum. Or kung ano man yan tawag ko dyan. Palagay ko, forum po yan. At yun, may mga speaker sila. Yung 14 na mga bodyguard. Ay, 18. Tapos ngayon, 14. So, ayan yung mga dating bodyguard ni Salpo.
0: Mm.
8: Yan ay yung mga retired na mga awol. Kasi 100 ang bodyguard ni Saldico.
0: Mm.
8: Kasi pati mga negosyo niya. Pero yung mga yan, may mga bodyguard siya na talagang active duty na PNP, active na AFP. Pero yung mga yan, mga wala na yan, wala na sa servisyo nung maging bodyguard niya yan at pinasweldohan.
0: Opo. Pero napansin ko, Senator Irwin, mukhang tinatarget po kayo eh, na may dumaan sa feed ko, sa TikTok ata, sa TikTok feed ko, ang tinitira po kayo. Ang sabi, parang nagdala kayo ng babae dun sa kamera nung congressman kayo. Naalala ko yun eh.
8: Sige, paano naman tayo magdala? Pakita nila yung CCTV. Ang dami CCTV dun. Ang sasabihin ko lang naman doon, CCTV. Abay, hindi mahirap na kumilos ngayon, baring Alvin, yung puro kwento na, kwan, yung pati yung sinasabi lang sa mga hotel, nagdala ng babae. Nasa sa CCTV, dalhin nyo yung CCTV, ako, challenge ko sila, di kuhingin nyo lang, kwan, doon sa kongreso, ibigay nyo, yung section ng kongreso, bigay nyo na CCTV, ako, nagdala ako ng babae dyan. At pati sa mga hotel na pinagbabanggit na, kaya ako yung natatawa na lang. At yung mga puro kasinungalingan, ako kayo natutuwa. Nakakatuwa ako minsan pakinggan pag binabasa ko yung mga video.
0: So, hindi kayo nababahala, Senator? Hindi kayo tinatabla ng ganyan?
8: Hindi. Alam mo, Maring Alvin, dinimanda ko na nga yung tatlo, yung nagawa-gawa na human trafficking. Pagkatapos, human trafficking doon. Number one, CCTV ulit. Tignan yung mga hotel. Ipresenta nila. Okay, magdala sila na talaga may babae akong kasama, may babae akong dinala. ewan ko, pagkatapos yung mga maleta. Kaya nag-file na ako ng demanda para in fairness naman din, kasi sabi ni Balya, ano yun, si Attorney Talikod, sino ba yung attorney nila?
0: Baligod.
8: Ah, Baligod. Sorry. Kalo ko Talikod. Anyway, sinasabi niya na mag-inhibit ako. Well, fine. Sabi ko, pag nagkaroon ng special session, yun, bubuoyin na talaga yung totoong blue ribbon. Bubuoyin yon at pagkatapos, doon, magsasagawa tayo, mag-de-designate ng subcommittee na hahawak ng lahat ng investigasyon sa flood control. Hindi natin iniwasan kasi ang pinapakita lang sa tao, lalo ni Senator Cayetano, na tinatagot, iniwasan ng blog Senado ng Blue Ribbon, yung flood control investigation. Hindi po, open po kami. Kaya nga po si Senator Kiko Pangilinan po maghahawak po niyan, magpag-chair ng subcommittee niyan basta anything to do with flood control. So, pero sana po matapos na ito, naibigay na po yung unang set ng flood control hearing po namin, naibigay na po sa ombudsman. Nag-aaral na po ngayon ng ombudsman, ewan ko. Wala akong katapusan ito. Pero sige lang ho, kung yan ang gusto nila, no problem, may subcommittee naman tayo. Kaya mag-i-inhibit po ako at hindi po ako hahawak ng flood control. Si Senator Kiko po ang hahawak ng flood control, parang Alvin.
0: Opo, ngayon bukas, ready na po kayo sa special session. Kampante naman po kayo na may isang tatalon para maging 13 kayo. O more than that pa?
8: Alam mo, naawa nga ako, may napakita ako na tinitira nila dahil mag-a-attend si Senator Joel Villanueva sa session bukas. Binanata na, tinira na kayo ng black propaganda. Kesyo pumunta raw sa isang country club sa Baguio, kesyo 150,000 daw. Nakapunta na rin ako dati doon pero wala namang 150,000 na kwarto o na villa doon. Kaya kasi nung alingan yung per day. Sobra yung kwento. Alam ko yun dahil minsan naimbitahan na tayo dyan. Hindi umaabot ng 150,000 ang isang araw dyan. Kalukuhan yun. Talagang black propaganda. Sinasabi 600,000 na apat na araw.
12: Well, ewan ko. So, kaya gusto ko sana i-text si Senyo. Sabihin ko, welcome to the club.
0: De, pero sure na yun, Senator Erwin, sure na yun na makaka-13 kayo or more bukas at formal na mahahalal si Senator Gatchalian bilang Senate President.
12: Hindi ko alam kung may 13 kami, 13 kami para ikang may special session. Kahit na hindi naman 13, kahit 12 pa pwede. Kasi mag-i-elect ng Senate President. Kung gaganon nila ng gaganon ni si Senator Joel, baka magbago ang isip niyan. Kasi ngayon hindi pa siya sigurado. Pag-iisipan niya pa raw. Pero kung gano'n na wala pa nga yung mama, itinitira na nila kaliwat kanan, alam mo naman kung saan ang galing yung tira na yan. Biro mo, mga tirada na. 600,000, saan daw kukuha ng 600,000 si Joel Villanueva? Kaya, hinay-hinay lang. Baka mamaya, imbis na kung hindi pa sasama, biglang sumanib sa majority niya, di kayo rin ang kawawa. Obvious naman, paring Alvin, yung sa akin din, kasi ito na nga yung sinasabi ko, paring Alvin, last month pa.
0: Oh.
12: Nung lumabas yung mga pangalan namin ni Sen. Rapis, yung mga survey na the only group daw tatalo kay ganito, kay ganun, nakiusap po tayo, huwag nyo po kaming isama dyan dahil marami yung nagbo-volunteer at gusto maging presidente, vice-presidente. Bakit kami yung naisip ninyo? Ayan na ho, tapos yung mga komentarista, yan na sinasabi na ito lang magkapatid ang pwedeng tumalo kay ganito, kay ganun, pero pang isang attorney. Mas magandang maganda magiging vice presidente si ganito. Yung mga kalaban ho, nang nagalaite dahil meron silang manok. Sabi ko nga ho, huwag mo muna kami, dyan muna. Marami ho nagbo-volunteer dyan, ba't kami nanahimik dito? Kami ho tinitira. I think it is the result of sa mga survey, sa mga comment na rin ng mga political analyst na kami magkapatid ang tatalo doon sa isang kandidato. Wag naman ho.
0: Tinarget kayo. Tinarget ka agad kayo.
12: Obvious naman, di ba? May simula na lumutang yan kung ano-ano ng kasinungalingan. Yan po ay kasinungalingan. Ako na ho mismo na nagsabi, wala po akong blood control, paring Alvin. Sinasabi niya 18. Bakit ako, saan magagaling, bibigyan ako ni saldi ko na 18 maleta na? Ano, para ano? Galing sa blood control. Wala namang blood control. Tignan mo yung GAA, General Appropriations Act, simula nung mag-congressman ako 2022 hanggang umakyat ako ng Senado, wala ako dyan. Wala rin ako ikang sa mga Cabral files. Tignan niya.
0: Yeah.
12: Wala rin ako doon. So, wala Hindi tayo humingi ng mga blood control. Dahil saan ko naman ilalagay, paring Alvin? Nung ako ay kongresista, nung ako ay party list, wala namang teritoryo ang party list di ba? Kung may distrito sana ako, ilalagay ko doon sa distrito. Wala naman distrito ang party list. Bakit ako hihingi ng pang-flood control? Ba't ako hihingi ng infrastruktura? Wala akong distrito. Sige nga.
0: Senator,
12: yun ang sinasabi ko, puro kasinungalingan eh.
0: Opo, babalik po ako sa special session. Ano po? Yung position po ninyo, kahit 12 lang kayo, halimbawa lang, hindi pumunta yung Cayetano Block, tuloy pa rin yung special session?
12: Opo.
0: Ayun
12: po yung utos ng Pangulo. At saka majority po kami. Ilan na lang ba sila? 10 na lang sila. O de, sabi ni 13 na po. Magiging 13. Kasi 13 po mag-a-attend po. Kasi kasama si Senator Joel.
0: Po.
12: So ilan na leaving them? Ilan na lang po sila?
0: 9. 9 na lang.
12: Ibig sabihin, 9 na lang po sila.
0: So kung may 13 kayo.
12: Baka ma-disgrace pa. Kababanat nilang kababanat kay Senator Joel. Magbagong isip ng mama. Mabasit sa kanila Kaya tigilan na nila yung pagbabanat-banat nila kay Senator Joel Baka bigla magbago ang isip ng mama. Magbumotos. Sumama sa majority. Di sila nawalan.
0: Opo. Diba? So kung ang 13 na yan, pwedeng bumoto ng Senate President bukas?
12: Yun di ba po? Automatico yun. Yun po yung institution 13. Oh. You have to have 13 senators to have to elect a Senate President. At yun na rin ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung may 13 kayo, bababa ako. Tignan ho natin. Pinapanalangin ko kagabi pa na magkaroon kami ng 13.
0: Opo.
12: Para tumahimik na ho ito, para makapagtrabaho na ho tayo.
0: Tama yan. Ngayon, doon naman sa issue ng botohan sa impeachment, ano ang position mo? Pwede bang babaan ang threshold? Kasi ang 2/3 ngayon ng 24-16, tama? Kailang may dalawang hindi ma... Yung isa nagtatago, yung isa nakakulong. Ano ang position mo doon as senador?
12: Alam mo, paring Alvin, iiwan ko na lang sa korte yan. Hindi ako makapag-decide dyan kasi isa ako sa mga judges. pag nagbigay ako ng komento na bawasan, oo o hindi o kuan, ako sang-ayon ako, sige pag-usapan, pero sa korte nyo dalhin yan. Hindi yung let the courts decide, kasi sabi naman, yung korte na naman may sabi, diba? Ang batas na nagsasabi, kailangan decisize. So, kami naman ho, magiging, I will sound biased kung sasabihin ko na bawasan, diba? Dagdagan. Kaya I will just leave that paring Alvin sa korte na mag-decide. Dalhin nila yan sa Supreme Court. Siguro pinakamayin naman Supreme Court mag-interpret yan. Naintindihan ko po yung sinasabi niyo na 22 na lamang po kami out of the 24. So,
0: opo,
12: babaan yung threshold. Naintindihan ko po. Na-intervene na rin ako dyan isang araw. Sagot po, dalhin nila sa korte po yan. Why not, diba? Nabawasan kami. Pero let the courts decide kung tama ba yan na pagbotohan ng impeachment. Kasi magiging bias naman tayo parang Alvin, sabihin natin na, oh, babaan din, mista 16, si 14 na lang ang pwede para, o 13 na lang para makonvict, wag naman. Ika nga, then you're showing weird, then I'm showing my cards, di ba? Ano magiging decision ko, di ba? So we'll leave it to the court, parang Alvin, pasensya na, hindi ko
0: matatakas. Hindi, okay lang, okay lang. Oh. Oo, marami.
12: Pero yung magandang usapin yan, pero hindi dapat magagaling sa amin yan, dapat doon sa korte magagaling yan.
0: Po, may mag-good morning lang sa'yo. Oh, kulay higad sa araw na ito. Kumustahan mo si Senator Erwin?
13: Magandang umaga po, kapita-pitagan na Senator Erwin Tulfo.
0: Oh, tapos may babanat ka.
12: Bakit mo naman sinabing higad ka? Ganda niyan. Sabihin mo mukhang rosas. Huwag mo sabihin higad.
0: Kulay higad siya.
13: Kulay higad ako ngayon, Sen.
12: Ay, yung damit.
0: Yung damit, kulay higad.
12: Pero hindi naman magagalit ako pag sinabi ni Paring Alvin na ikaw mukhang higad. Eh, ako talaga magwawala rito. Pupuntaan ko si Paring Alvin.
0: Ay, maganda ba ito? Nagagandahan ka ba kay Bigonya, Senator?
12: Aba, nung reporter yan, eh, talagang darling of the kwan yan. Kung saan man pumunta yan.
13: Eh, bakit din ikitan?
12: Saan man ma-assign yan? Sa police, darling yan. Lagi nakaka-scoop yan.
13: Pasintabi na lang po. Hindi sa, not to disrespect the senator, the good senator. Ba't mo ko nilagyan ng gum sa buhok ko?
0: Lalo pa, no?
12: Sinalala mo pa.
0: Senator, thank you. Maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay kayo. Thank you.
12: I thank you din, parang Alvin.
0: Mabuhay ka.
13: Thank you. Mag-ingat.
0: Si Senator Erwin Tulfo. Hindi na po natin pinatagal. Baka kung ano pa po mabanggit ni Bigornia. Alam mo na, medyo kapita-pitaganan siya.
13: Kapita-pitaganan.
0: Hindi
13: po
0: pwedeng binabastos.
13: Pero level kasi ng pagkakaibigan namin, bata pa kami.
0: Kaya nga.
13: As in bata.
0: Baka may masabi ka kasi, may ibulalas ka. Na hindi kanais-nais. Na sa inyo okay lang.
13: Correct.
0: Pero sabihin ng tao, ba't ganun sila pagdagal? Biro
13: yan nga. Ngayon po, malaman na po ng buong mundo. Sobra po kami magkaibigan ni Erwin. Nakakorto pa lang po siya. Magkakilala na kami.
0: Wala pa siya sa lawal.
13: Matakbo-takbo. Pinapano pa ng mga kuya niya.
0: Maganda umaga po muna bago mag-newscast partner si Althea 0620, Master Amadeo. Sabi niya, kailangan magkaroon ng Disneyland sa Pilipinas. Eh, ang dami kasing buwaya sa gobyerno. Maganda umaga sa iyo.
13: Kawawa naman ang buwaya, no?
0: With due respect.
13: Yes.
0: Sa buwaya. Ma'am Lolit Campanero, magandang umaga po. At good morning po sa Campanero family ng taga-barangay. Good morning mga taga-barangay Mayamot. Ma'am Elsie Balion Florentine. Good morning, Ma'am Elsie.
14: Good morning.
0: Josh Kyle Edip, good morning. At si Dave Amalosa, magandang umaga din from Quezon City. At si Sarah Concepcion, na pinapa-shoutout si Miss LB Benitez. From Tokyo, Japan. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
15: Gising Pilipinas!
0: Energy!
18: Gising! Gising Pilipinas!
19: Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa 74. 14 o 14 na lugar nagdeklara naman ng state of calamity.
13: Davao Oriental, niyanig ng magnitude 6.2 na lindol kahapon. Pagyanig, walang kinalaman sa malakas na lindol sa Sarangani.
0: Mga kumpanya ng langis muling nagpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo.
13: Pangulong Marcos, nagtakda ng special session ng Kongreso bukas. Ilang senador umaasang matutuldukan na sa session ang issue sa liderato ng Senado.
0: Prosekusyon at depensa nagsumiti na ng mga dokumento testigo kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
13: Floating structure sa Bajo de Masinloc, hinihila ng mga barko ng China.
0: Posibleng homicide at hazing sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo, iniimbestigahan coach at team manager ng basketball team ng universidad, nag-resign.
13: Sa Showbiz Spotlight, restored version ng pelikulang Sister Stella L, ipalalabas sa Italy.
0: Yan po ang ulo na managbabag ang balita ngayong Martes, June 16, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
13: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. 74 nang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Department of Health, karamihan ng mga namatay ay mula sa Soccsargen at Davao Region. Pero sa tala ng Office of Civil Defense, 65 ang namatay sa lindol at mahigit 1,000 ang nasugatan. Sinabi ni OCD Deputy Administrator Rafi Alejandro na wala ng senyales na buhay pa ang 36 na nawawala na karamihan ay natabunan ng landslide sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Pansamantalang itinigil ang search operation sa isang lugar dahil pahirap ang magdala ng heavy equipment.
14: Ang hirap po kasi ngayon kasi ang daming mga landslides na reported na, no? Halos sa impact, umaabot na po ng 66 landslides ang nangyari dyan sa area na yan, sa dito sa Sarangani and Davao Occidental. At yun nga, very challenging, ang hirap magdala ng mga equipment. Kaya mano-mano po ang paghuhukay ng ating mga kasamahan.
0: Sa General Santos City, isa sa ilalim sa red tag status sa mga gusaling hindi paligtas gamitin, kabilang ang ilang botika. Umabot naman sa mahigit 1 bilyong piso na pinsala ng lindol sa infrastruktura sa Mindanao.
20: Sa ngayon, na-stop ang business namin kasi naka-red tag. Tapos, parang matatagalan pa yung pag-ayos kasi nga mahirap pa ang sitwasyon.
0: Kahapon, bumisita si Pangulong Marcos sa halos 200 pamilyang nanunuluyan sa Tent City sa Glan Sarangani. Naglaan din ang Office of the President ng 278 million pesos na financial assistance para sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Nakapagtala na ng mahigit 6,000 aftershocks kabila ang magnitude 5.5 na lindol sa bayan ng Glan kagabi. Doon na lang sinabi ng FIVOX na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks.
13: Nagdeklara na ng state of calamity ang 14 na lokal na pamahalaan dahil sa malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang dito ang Sarangani at ilang lugar sa South Cotabato at Davao Occidental na matinding na apektuhan ng pagyanig. Sa ngayon, epektibo na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Ayon sa Office of Civil Defense, halos 6,000 bahay ang napinsala dahil sa malakas na lindol. Aminado si OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro na hamon ang muling pagtatayo sa mga nasirang bahay.
21: Ang hamon natin dito is how to immediately rebuild their houses, no? Tapos ang isa pa dyan na tinitingnan natin, safe pa ba doon sila mag-rebuild doon sa existing area nila. So, isa po yan sa tinitingnan ng MGB kasi kung hindi na po safe doon sa lugar nila ngayon, we have to relocate them and construct new houses elsewhere.
13: Suspendido rin ang klase sa mahigit 3,000 paaralan sa Mindanao, isang linggo matapos ang lindol. Inatasan na ni Pangulong Marcos ang Department of Education na magtatag ng learning continuity spaces habang magpapatupad ang ilang paaralan ng blended learning arrangement para hindi maantala ang pagtuto ng mga estudyante.
0: Niyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang Davao Oriental kahapon. Tektonik ang lindol na naitala sa layong 113 kilometers sa timog silangan sa bayan po ng Governor Generoso. Naramdaman ang intensity 5 sa Governor Generoso sa Davao Oriental at Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Intensity 4 sa mga bayan ng Alabel, Glan, Kiambat, Malapitan o Malapatan sa Sarangani. Gayun din sa Coronadal City, Tampakan at Tupi sa South Cotabato, General Santos City at Tacurong City sa Sultan Kudarat. Walay nasa ang pinsala pero posible ang mga aftershocks. Nilinaw naman ang FIVOLX na walang kaugnay ng lindol sa Davao Oriental sa magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Ang Philippine Trench ang pinagmulan ng lindol sa Davao Oriental habang Cotabato Trench naman ang sa Sarangani.
13: Inireklamo ang naglalakihang bulang lumitaw sa ilog.

0: sa kanila din po nang gagaling yung mga yan.
1: Kumuha na ng sample para masuri kung anong uri at kung saan galing ang kemikal na nagdulot ng bula. Aalamin din kung nakarating na sa Laguna de Bay ang kemikal.
2: Alas 7:08, muling isinailalim sa Yellow Alert ng Visayas Grid kahapon. Tumagal ng 6 na oras ang Yellow Alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng forced outage ng 17 planta habang 11 ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Aminadong NGCP na tatagal pa hanggang Agosto bago bumalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente. Pero umaasa si Energy Undersecretary Mario Marasigan na matatapos ng Yellow at Red Alert simula sa July.
3: Hopefully, with the coming in of PEDC Unit 3 in July 3, then mawawala na po yung ating Yellow and Red Alert together with the newly installed battery energy storage system.
2: Nauna nang inanunsyo ng Meralco ang 15 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Nakatumbas ng 30 hanggang 74 na piso na dagdag sa mga residential consumers. Bunso dito ng pagtaas ng generation charge dahil sa pagpalyan ng transmission lines at maraming planta ng kuryente.
1: Ipinatupad na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mandated price adjustment ng Department of Energy. Bumaba ng 3 pesos and 71 centavos ang diesel habang 50 centavos sa kerosene. Pero ang gasolina, tumaas ang 1 peso and tumaas ng 1 peso and 68 centavos. Nauna nang inanunsyo ni US President Donald Trump ang kasunduan ng Amerika at Iran para itigil ang mahigit 3 buwang gyera at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Hindi pa malinaw ang detalye ng kasunduang pipirmahan sa Switzerland sa Biyernes. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, 8 pesos na ang bawas presyo sa diesel habang 5 pesos sa gasolina at 9 pesos sa kerosene. Sa kabila nito, aminado ang Department of Energy na hindi agad maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo. Bunso nito ng mga nasirang pasilidad at barkong na stranded dahil sa gyera sa Middle East. Posible ring abutin pa ng hanggang 3 buwan bago irekomenda ng kagawaran na bawiin ang deklarasyon ng State of Energy Emergency.
4: Yung epekto ng krisis na to, eh hindi pa tapos sa atin eh. May mga presyo pa ng mga commodities natin na affected pa rin. I think hindi naman tayo aabot ng isang taon nito para lang mag-stabilize yung presyo. I think give or take mga 2 or 3 months pa siguro. Ang buong committee naman yung mag-discuss nito sa uplift.
1: Si Energy Secretary Sharon Garin.
2: 11 minuto makalipas ay 7 ng umaga, itinakda ni Pangulong Marcos ang special session ng Senado at Kamara bukas. Layan itong bigyan ng panahon ang Kongreso para maipasa ang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas sa mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa political dynasty. Ipinatawag din ang special session para makapag-convene ang Commission on Appointments at maaksyonan ng appointment at promosyon ng ilang miyembro ng Gabinete Militar at Foreign Service. Bagamat nakabreak ang Kongreso, iginit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi maring maghintay ang mga Pilipino, lalo na ang mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
5: Nagsalita na po ang Pangulo, get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
2: Sinabi ni House Speaker Faustino D. na handa ang Kamarang sumunod sa direktiba ni Pangulong Marcos habang nanawagan naman si Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa mga kapwa-senador na dumalo sa special session bukas. Umaasa rin ang ilang senador mula sa mayorya na matatapos sa special session ang issue sa Senate Presidency. Hindi patyak kung sasali sa majority block si Senator Joel Villanueva na nangakong dadalo sa special session.
1: Nagsumite ang prosecution team ng Kamara at defense team ni Vice President Sara Duterte ng pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Nakasaad sa dokumento ang listahan ng mga ebidensya

0: testigo at panukalang kailangang desisyonan ng magkabilang panig para hindi na pagtalunan sa paglilitis na inaasahang sisimulan sa July 6. Mahigit 30 inilistang testigo ng prosekusyon, kabilang na ang ilang kinatawan ng bangko at hostile witness mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Magsasagawa ng pre-trial conference sa Webes kung saan inaasahang hihilingin ng prosekusyon na payagan ang paggamit ng wikang English at Filipino sa paglilitis. Para sa ilang House Prosecutor, dapat ibaba ang kailangang boto para makonvict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa at nakakulong na si Senador Jinggoy Estrada. Sa ilalim ng saligang batas, kailangan ng 2/3 o 16 na boto ng 24 na senador para makonvict ang impeachable official sa anumang articles of impeachment. Pinag-uusapan pa ng prosecution team kung maghahain ng motion sa impeachment court para mawasan ang conviction threshold.
1: Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad, ito yung tinatawag ni Avelino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. And having said so, plus hindi mai-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold or the required number of votes?
0: Si Lead Public Prosecutor Jervil Luistro.
2: Alas 7:15, nadagdagan ng 10 milyong piso ang yaman ni na Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manasseh Scarpio noong nakarang taon. Sa joint statement of assets, liabilities and net worth o SALN, tumaas sa 98.66 million pesos ang net worth ng mag-asawa mula sa 88.51 million pesos noong 2024. Mahigit 122 million pesos ang total assets sa mag-asawang Duterte matapos idagdag ang biniling 10 milyong pisong condominium unit sa may parking slot sa San Juan City at Commercial Building sa Davao City. Mahigit 24 million pesos ang total liabilities na mag-asawa mula sa 9 million pesos noong 2024. Walang idiniklarang cash on hand at pera sa bangko si VP Sara pero may 16 na milyong piso sa ilalim ng other items sa SALN. Nauna nang natuklasan sa pagdinig ng House Justice Committee na walang idiniklarang cash on hand o deposit o sa bangko ang Vice Presidente simula 2019 hanggang 2024 kahit may nakitang transaksyon sa bank accounts. Pero paliwanag ng defense team kasama sa others sa SALN ang pera sa bangko ni VP Sara.
0: Nanindigan ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block na si Erwin Tulfo na walang pagdinig ngayong araw. Kasunod ito ng pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na itutuloy ang pagdinig ng komite sa labas ng Senado mamayang alas 10 ng umaga. Nanawagan si Defensor sa publiko na suportahan ang 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico, gayon din ang mga kasama sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Pero buwelta ni Tulfo, walang karapatan si Defensor na mag-anunsyo ng pagdinig dahil hindi naman ito senador o miyembro ng Blue Ribbon Committee. Sa ilalim ng Senate Rules, kailangang magpalabas ng notice at agenda 3 araw bago ang pagdinig ng komite.
3: Yan ay isang press conference at asahan na po natin na kung ano na ako sasabihin. May bit naman ng mga bagong testigo raw. So, nakakatuwa panoorin dahil yung mga istorya doon, mga kwento. Kaya, alam mo naman, tingnan natin kung sino mga idadagdag na naman ng mga opisyal at idadamay dyan.
0: Sa ngayon, wala pang formal na abiso ang Cayetano Block sa sinasabing pagdinig ngayong araw.
2: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
0: 7:17 ng umaga.
2: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Matanda lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.20. Isinuko ng puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa ang 20 baril sa Philippine National Police. Kasunod ito ng pagkansela ng PNP sa rehistro at lisensya ng mga baril ni de la Rosa. Isinuko ng legal representative ni de la Rosa ang mga baril sa bahay na iniuugnay sa senador sa Davao City. Nauna nang iginiit ng PNP na mahigit 100 baril ang nakarehistro sa pangalan ni de la Rosa. Kinumpirma naman ng NBI na nananatili pa rin sa Pilipinas ang senador na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Pinaniniwala ang mahihirapang magtago sa ibang bansa si de la Rosa, lalo't mahigit 100 bansa ang miyembro ng ICC.
0: Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang sinasabing panghihimasok ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar sa implementasyon ng LRT Line 1 Extension Project sa Cavite. Sa programa sa radyo, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may akusasyong hinarang ng dalawang senador ang konstruksyon ng Niog Station sa Bacoor City na target sanang matapos sa susunod na taon. Sinasabing hiniling ng magkapatid na ibahin ang alignment ng riles para dumaan sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan may pag-aaring property ang pamilya Villar. Sa ngayon, wala pang komento ang kampo ng mga Villar sa akusasyon.
2: Alas 7.21, sinuspindi ng Korte Suprema si Attorney Jesus Jess Falsis dahil sa post sa social media noong 2018. Sa desisyon ng Supreme Court, pinagbawalan si Falsis na mag-practice ng law sa loob ng 1 taon matapos matulang guilty sa simple misconduct. Nagugat ang suspensyon sa reklamo isinampa ni Jason Jean Baltao sa Integrated Bar of the Philippines. Si Baltao, ang dating business partner ni Chris Aquino, na nagsampa ng kasong qualified theft laban sa kapatid ni Falsis na si Nico. Sa Twitter post noong 2018, ilang beses nagmura si Falsis sa pahayag kaugnay ng issue ng kapatid. Sa desisyon ng IBP, pinagmulta na mahigit 17,000 pesos si Falsis at binalaan ng mas mabigat na parusa kung uulitin ang aksyon. Pero binago ng Korte Suprema ang parusa at pinatawan ng 1 taong suspensyon si Falsis. Dahil sa mga dating paglabag, noong 2019, pinatawan din si Falsis ng contempt at inatasang magbayad ng 5,000 pisong multa. Tinanggap ni Falsis ang desisyon pero hinikayat ang Korte Supremang resolbahin ang disbarment cases na mag-asawang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President o mag-amang sina dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte para patunayang walang nakaaangat sa batas.
0: Natuklas ang hinihila ng mga barko ng China ang floating structure sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa pagpapatrulya ng eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, namata ang hinihila ng research vessel at service boat ng China ang istruktura papunta sa iba't ibang bahagi ng bahura. Muli ring naglatag ang service boat ng floating barrier sa entrada ng Bajo de Masinloc at namataan ang antena na unang inilagay ng China sa rock formation malapit sa lugar. Sinabi ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarriela, na indikasyon ng pananatili ng barko ng China ang pagsasagawa ng illegal na marine scientific research sa Bajo de Masinloc. Pero wala pang ebidensya sa anumang reclamation activity sa lugar.
6: We would like to believe that the floating platform is being used by the Chinese research vessel and marine scientists to be their platform in conducting research in different areas.
0: Sa kasagsagan ng pagpapatrulya ng BFAR, paulit-ulit na nagpadala ng radio challenge ang barkong pandigma ng China. Pero iginit ng piloto ng eroplano na legal ang kanilang pagpapatrulya sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nagpadala rin ang Philippine Navy ng radio challenge sa isa pang warship ng China na nasa loob ng teritoryo ng bansa.
2: Alas 7.24, nadiskubri ang debris na may hininalang Chinese marking sa baybayin ng Lian sa Batangas. Inareto ng concerned citizen ng Philippine Coast Guard matapos makita ang malaking bakal sa baybayin ng barangay Luyahan. Sa inisyal na inspeksyon, tinatayang 20 talampakan ng haba at mahigit 10 talampakan ng lawak ng debris na gawa sa aluminum. Namataan din sa debris ang foreign marking sa may English translation na antenna transmission window 5. Inalampako sa ang galing ang debris na tinangay papuntang Batangas.
0: Wala pang namata ang oil spill sa sumadsad na yate sa Tubataha Reef sa Sulu Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakapatong pa rin sa bahura ang MY Philippine Siren 2 at binabantayan ang posibleng pagtagas ng langis. Naglatag na ng oil spill boom sa paligid ng yate para maprotektahan ang bahura. Ligtas namang nadala sa Puerto Princesa City ang mga pasahero ng yate.
2: Alas 7.25, iniimbisigahan ng PNP CIDG ang posibleng homicide at paglabag sa anti-hazing law sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team sa Dipakulaw, Aurora. June 8, namatay si Rene Paterbonia at Nigeria na si Divine Adili matapos malunod sa gitna ng team building activity. Pinuso naman ni PNP CIDG Director Major General Robert Morico kung bakit isinagawa ang training sa liblib na bahagi ng dalampasigan at malalakas ang alon. Paliwanag ni Morico, hindi lang fraternity ang sakop ng anti-hazing law kung hindi pati mga organisasyong nag-uutos ng mabibigat o mapanganib na pisikal na gawain sa mga miyembro. Kahapon, hindi humarap sa PNP CIDG at DOLE si Ateneo Coach Tab Baldwin pero nagpadala ng kopya ng alien employment permit.
7: Why go doon sa secluded na lugar more than 300 meters away na malayo sa prying eyes? What's the purpose? When the lifeguard on duty is stationed doon sa resort.
8: Thank you.
7: So basically, you're endangering somebody.
2: Tinanggap na ng Ateneo ang pagbibitiw ni na Baldwin at team manager Epo Kimbo sa gitna ng investigasyon. Nanindigan si Ateneo de Manila President Father Roberto Yap na nakipag-ugnayan ng universidad sa pamilya ni na Paterbonia Tadili sa mismong araw na mangyari ang insidente. Ipatatawag naman ng BNP ang hindi pinangalan ng telco na nagpapatakbo sa basketball team sa pamamagitan ng foundation.
0: Tatlo ang patay matapos araruhin ng delivery truck sa Taytay, Rizal. Sa investigasyon, lumabas na naka-idlip ang driver kaya dumiretso ang truck sa tindahan at talyer kung nasaan ang mga biktima. Dalawa rin ang nasugatan habang nasa kustudiya na ng mga pulis ang truck driver.
2: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
9: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Ipalalabas ang restored version ng peligulang Sister Stella L sa cinema Retrovato sa Italy. Kilala bilang premiere festival ng restored classics sa Cinema Retrovato na nagdiriwang ng 40th anniversary. Pero sa halip na Sister Stella L, ginawang sangandaan ang international title ng pelikula na mapapanood sa June 21. Bumida si Vilma Santos sa pelikula na nakabase sa true story o sa istorya ni Sister Mary Rosario Batum. Bukod sa sangandaan, papanood din sa Cinema Retrovato ang pelikula ni Lino Broca na Tinimbang Ka, Ngunit Kulang. Para sa
2: ipaglaban si Cadencio! Ganun yun, pwede na, diba? Ganun ang linya ni Ate B doon. Tama ba, Ganiel? Ipaglaban si Cadencio!
0: Pero sabi naman ng mga kasamahan niya, hindi po yan si Cadencio, yan po yung nagtitinda ng taho.
2: Alam mo ba yun, Ganiel? Nabutan mo ba si Ate B? Sister Stella L.
9: Nakita ko tong movie na to, pero hindi lahat. Nakita ko.
2: Pero tama, di ba? Tama ako, partner. Cadencio. Yung parang factory worker dyan, correct, si Cadencio. Tapos parang pumasok sa eksena dyan si,
0: Ate B.
2: Si Ate B.
0: Pinaglaban
2: din si niya. Si Tony Santos. Patay na yan, di ba? Si Tony Santos. Ang alam ko. Kasi matandang, partner, senior, actor. Kilala, magaling.
0: Magaling. Ayoko naman sabihin kung patay o hindi. Mamaya, pinatay ko na naman.
2: Hindi, matagal na yung Sister Stella L. Anong taon yan pinalabas dito sa Pilipinas sa Ganiel? 80s ba? Parang 80s, no?
9: 1984 yan 84. 1984.
2: Oh, see? 1984. Si Ate B noon, bata pa.
0: Ay, oo.
2: Si Ate B ngayon, may 70 years old na ba si Governor V?
0: Meron na. Ate B.
2: Parang makadiin ka na.
0: Sorry, Ate B. Mare, kumusta ka, Mare?
2: Mga ilan taon na ba si Ate B?
0: Hindi ko alam.
2: 72?
0: Pero, kita mo na.
2: Batang-bata
0: pero
2: pa.
0: Hindi naman 72. Mukha. Parang 71 and a half.
2: Gabo! Naluloko ka,
0: Namimiss lang kita, kumari ko.
2: Hindi, dahil maganda pa yung final. Walang kupas yung ganda ni Ate B.
0: Kaya nga.
2: Ganda ng mukha.
0: Ang kanyang kusis, flawless.
2: San ka mo ilalabas, Ganiel?
9: Ipapalabas to sa Cinema Retrovato sa Italy.
2: Ba't sa Italy ilalabas? Ba't hindi dito sa Pilipinas? Para nang sa ganun mag-reminis yung mga Pilipino at mapanood nila. Hindi ba yan ilalabas sa I Want o sa kung saan man? Cinema One, mga ganun?
0: Yan, oo.
9: Wala pa to, Alvin, sa atin. Pero actually, let me get back to you. Kung na-restore nga ba ito ng ABS-CBN film restoration before? Diba? Meron tayong mga pelikulang ni-restore. Maganda nga actually, no? Pag alaman natin kung na-restore ito, baka nga pwedeng ilagay sa I-1.
2: Ay, di baka hindi siguro kasi noong 1984, wala pa namang star cinema eh.
0: Wala pa. 86 bumalik eh.
9: Wala pa. Pero marami din naman movies, Alvin, na na-restore ang ABS-CBN film restoration na kahit hindi naman siya under ng star cinema.
2: Talaga?
0: Pagka daw na restore, magpapa-black screening.
2: Paano?
9: Mamaya, sana lang may restored version. Ang dami kasi pwede pang makapanood na tong movie na to.
0: Tama. At magpapa-black screening si Ganiel Krishnan.
2: Ununod tayo.
9: Hindi! Sorry. Super-black screening tayo.
2: Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishnan! At yan po ang kabuuan ng mga balitang tinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigornia.
2: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
10: Gising Pilipinas Energy Energy!
11: Radyo Patrol, Balita alas 7!
12: Mga
11: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
14: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
13: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris V. Cornea. Gising Pilipinas!
2: Good morning! Naku, kinorek pa ako ni Maximo Bigornia.
0: Bakit
2: hindi pala yun? Anong sabi ko? Ipaglaban si Cadencio?
0: Ano? Oo.
2: Katarungan! Para kay Cadencio po yata yung sinigaw ni Ate B. Oh, sorry naman Maximo, hindi ko masyadong maalala eh. Ang naalala ko lang, Cadencio.
0: Oo. Oo. Ako naman nakaalala ko lang yung L.
2: Ay, oo, gumanon siya doon.
0: Gumanon siya.
2: Oo. Oo. Kasi Sister Stella L.
0: L.
2: Oo. Ano ba yung L doon?
0: Hindi ko alam. Mahirap na. Ayoko magkamali. Ayoko makorek ni sino nga yan nag-correct sa'yo.
2: Maximo.
0: Maximo. Mm.
2: At maganda umaga din po kay Art Villasenor. O, the most famous line from the iconic movie Sister Stella L. Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos?
0: Mm.
2: Amay ganun. Kung hindi ngayon, kailan pa? Katarungan para kay Cadence.
0: Ayun.
2: Oh, pala yung linya ni,
0: ayun,
2: ano, ni Ate V. Ano, thank you. Maraming salamat po. Ha? At si Avi Manalo, magandang morning po sa inyo. At si Bev H na pinapabati ng happy birthday ang kanyang sister-in-law na si Ate Nel Hernandez.
16: Happy birthday!
2: Ng Maryland. Na palagi daw nanonood sa atin, partner. Yung mga taga Maryland. Uy,
0: parang
2: thank you,
0: ang ganda nung Maryland.
2: Oo.
0: Boston ba yan? Boston
2: is in Massachusetts.
0: Ah.
2: Yung Maryland, yung may FBI, hindi ba?
0: Ah, okay.
2: O, palaging setting yan ng novel.
0: Tama.
2: Oo, yung mga spy novel.
0: Tama.
2: Yung Maryland, partner. Ha?
0: Parang ano, mayaman yung lugar.
2: Oo.
0: Ganda.
2: Sabi ni Sandro Chona, yung 2023 daw may announcement po ang Film Development Council of the Philippines at Regal Entertainment na i-restore ang Sister Stella L. Kasi classic po yan eh, di ba?
0: Oo.
2: Ayan, si Aladdin Bacolodan daw nandyan sa Maryland. No? Yan yung state niya. No? Okay. Sui Suarez, magandang umaga sa iyo.
0: Hello, Sui.
2: Sana ipalabas sa Philippines ang Sister Stella L. Kapanahonan ni Sui yan, partner.
0: Ayun, oo. Mm-hmm. Hello sa iyo, Jimmy Encarnacion, ang pinakamagaling at pinakagwapo na cameraman ng ABS CBN. Partner, nakalain mo ba naman? Sabi niya, nabubuyoy ka na naman, Doray. Talaga lang, Jim.
2: Naka-monitor siya, partner.
0: Naka-monitor
2: News
0: talaga.
2: Chief?
0: Oo, habang siya ay pa-north. May coverage pa-north. Eh, oo. Parang ano nga siya, news chief. At prono chief. Diba? Pronunciation mo, lagot ka kay Jimmy.
2: Maganda umaga sa iyo, Congressman Francisco Paulo Ortega V. Ang kinatawan po ng unang distrito ng La Union at House Deputy Speaker. Makimilita tayo, partner, dahil ang Kamara kasali din sa mag-iimbestiga dyan sa nangyari sa mga basketballista ng Ateneo. Kayo muna po, and many other issues. Paano po? Congressman, magandang umaga po sa inyo.
0: Good morning, sir.
16: Magandang umaga po, Sir Alvin, Ma'am Doris. Good morning.
2: Ano pong usad nung investigasyon? Kailan magsisimula yung investigasyon ng Kamara kaugnay dito sa nangyaring trahedya sa Ateneo basketball team?
16: May na-file na po si Congressman Valeriano under his committee for motopropio inquiry. Pero wala pa pong date. Siguro malalaman po natin tomorrow sa special session po ng Kongreso. Okay. Kung ano po yung latest na developments.
2: And what do you want to know? Kasi marami na tayong alam. Kasi marami ng development
0: marami na
2: in the last few days. Congress. What do you think? Ano dapat, saan dapat mag-zero in yung investigasyon ninyo? Remember, this is going to be in aid of legislation. Correct. Kasi mambabatas po kayo, Congressman.
16: Mm-hmm. Opo. Well, ang dami na po nangyari. No? Parang literal, parang nagkaroon na po ng storm around the story. Pero ang maganda naman po sa Kongreso, sa present construction po ng Kongreso, marami pong dating basketball player na congressman.
2: Opo.
16: So, iba rin po yung institutional knowledge, iba rin po yung experience, lalong mas naiintindihan po siguro nila yung umiikot towards doon. Like for example, si Coach Franz Pumarin, nandyan si Richard Gomez, nandyan si Mike D. Ako po, naglaro po ako sa San Beda ng 3 taon, sa San Beda Red Lions. At medyo mas naiintindihan ko rin po yung pinanggagalingan din siguro nung both sides.
2: Opo.
16: Usually po talaga, a month before the big tournament like UAAP or NCAA, medyo meron po talagang mas mabigat na klaseng training po ang ginagawa. Para po mapalakas yung camaraderie, yung brotherhood, saka siyempre po yung condition.
2: Opo, pero kung ang pinag-uusapan ngayon, hazing. Sa totoo lang, hindi ganyan ang pagkakaintindi ko ng hazing. Pero meron palang ganong angulo na pwedeng pasok sa hazing, Kong.
16: Siguro maganda pong pakinggan natin yung mga susunod na araw kasi may imbestigahan po lahat yan eh. Pero as far as I know, yung pinagdaanan ko naman po sa like sa karera ko sa basketball saka sa track, hindi naman po ako dumaan sa hazing. Pero mahirap po talaga yung ensayo saka training saka conditioning na pagdadaanan po.
0: Opo, pero kung kapag ka po kayo ay nag-apply para maging miyembro ng team o yung inyong kakatawan ninyong eskwelahan o universidad, hindi po ba't ang requirement ay kayo po ay talagang physically fit?
16: Siyempre po, number one po na ganun po. Pero usually po, bago ka makarating dyan sa isang school or sa isang team, nasa scout ka na po ng mga coaches eh. Nakikita na po kayo sa isang liga, sa palarong pambansa, sa mga local leagues. May highlights na po kayo na sinasubmit ng mga recruitment coaches. So, kumbaga alam na nila. They already know what they're getting when it comes to recruitment. So, more of conditioning saka ano na po yan, mental preparation and physical preparation. Mas mabigat po yung mental preparation kaysa sa physical, sa pananaw ko po.
2: Opo. Ay, alam na po ba kayo kung sinong iimbitahin sa inyong hearing?
16: Definitely po, yung coaching staff po ang number one na sigurado po kami na may imbita. And probably some of the players po may imbita yan kasi they were there during the event.
2: What about yung Ateneo? At saka mukhang lumitaw din kahapon yung parang peculiar yung setup na ito palang basketball team ay hindi under sa Ateneo. Kung hindi under sa foundation, pa hindi ko maintindihan yung setup niya, Congressman, medyo komplikado eh.
16: Opo. Usually po yung ganun, syempre po sa isang varsity team, usually po merong boosters yan. Ang tawag natin sa boosters po, sila po yung nagtutulong-tulong kasama ng mga alumni para po suportahan yung mga sports, yung mga athletes,
2: parang sponsor.
16: Yung scholarship po.
2: Parang sponsor usually, po.
16: Parang usually po sila yung tumutulong sa team kasi hindi naman po lahat kaya holder ng eskwelahan. So meron pong boosters yan from the alumni. So parang, halimbawa, hindi naman po lahat ng player may pambili ng sapatos, hindi naman po lahat ng player may pambili po ng supplements. Natural naman po na may ganun, pero hindi ko talaga, hindi pa namin alam kung ano po yung struktura nung Ateneo on how they deal with their athletics as well. Kasi from the outside looking in kung matatanong po ako dun sa eskwelahan ko, mas kabisado ko po. Although, marami pong common na tumutulong sa Ateneo, saka sa San Beda po.
0: So legal. Managers. So legal, kumbaga, alam naman na practice yun.
2: Ay, oo.
16: Usually naman po, ganun talaga eh. Siguro, ang hindi lang po nakita dito is yung Mother Nature, yung open water. Medyo dun po tayo, yun po yung elemento na tingin ko hindi mo makokontrol eh.
2: Opo, yung kasi the likes, partner, yung mga big time na mga negosyante, natulong yan. The likes of MVP, opo. Ramon Ang, Dasis,
0: Razon,
2: tumutulong ang mga kanya-kanyang school, di ba?
16: Opo, sa San Beda po si MVP rin. Tumutulong din po si MVP.
2: Opo, okay. Opo. So yung mga yan, kasali din yan sa ipapatawag to shed light? O wala na silang kinalaman dun kasi sponsor lang naman sila, tulong lang sila.
0: Correct.
2: Ang may pakana ng day-to-day activity, hindi na sila, wala na silang kinalaman dun, labas na sila.
16: Ako po sa tingin ko po, ang papatawag dyan usually yung team composition, siguro a representative from the institution, the academe. And yun nga po, baka yung resort owner po or the local government nung lugar kung saan po sila nag-insayo.
2: Okay, sige.
0: May target date kayo na kung hanggang kailan tatapusin ito?
16: Baka malalaman po siguro namin, Ma'am Doris, tomorrow sa 9 a.m. special session. Mapag-usapan na rin po.
2: Tama-tama, dahil nabanggit mo na yung special session, so ikaw ay dadalo sa special session. Sa palagay mo, kung ay maraming matatalakay bukas, nakita ko kasi yung mga issues na nakabitin, kakayanin nyo bang aksyonan lahat yan in one day? Marami partner, maraming okay. Nakabitin kong.
16: Medyo madami naman po. Pero kaya po yan. Kung nandun naman po kami buong araw, saka mga third reading lang po, usually mas madali po. Ang nagpapatagal lang naman po is yung second reading eh, yung period of amendment and debates. Pero kung butuhan po, medyo kaya po yan.
2: Mabilis lang.
0: Mabilis.
2: Sabi, nagulat ako parang dahil ang dami ko nakita sa listahan. Sabi ko, kakayanin ba nila ito? So pag third reading na, babasahin lang yan, tapos butuhan, tapos usan.
16: Opo.
0: Okay.
2: Eh ngayon, umaasa ba kayo na magkakaroon na ng kalinawan bukas? Yung issue naman ng power struggle dun sa mataas na kapulungan sa counterpart ninyo sa Senado, Congressman?
16: Sabi ko nga po sa mga nakarang interviews, sana po maayos na yun kasi kaya po kami nagka-special session dahil marami pong nakabindin na hindi po umusad na mga panukala. Kaya mas maganda po na yung mga kuya saka ate namin po sa Senado magkausap na, magkaayos na para hindi lang po sa ating mga measures na nakabinbin, sa ating mga appointments na nakabinbin. Siyempre po, yung kumbaga yung NBA Finals na inaantay po natin, yung sa pag-umpisa po ng impeachment trial, kasama na rin po dun.
2: Opo. Anong position mo ba doon? Kasi siya partner yung endorser ng isa sa mga impeachment complaints, si Congressman Ortega. Anong position nyo doon sa threshold? Kasi ngayon, feeling ko parang mapupunta sa Supreme Court yan.
0: Ipaliwanag mo. Anong threshold?
2: Ano ang magiging batayan? Yung 24 na senador?
0: Uh-huh.
2: O yung 22 lang dahil yung isa ay nagtatago, yung isa ay nakakulong, na doon mo ibabangga yung 2/3? Kasi kailangan mo ng 2/3 for conviction.
0: Okay.
2: I wonder ano ang posisyon ni Congressman Ortega sa usaping yan, Kong?
16: Well, siguro isa po kami na sabi nga po ni Kong Jinky, baka kailangan po nilang tingnan maigi na ang maging boto po na kakailanganin is 16. Hindi na 16, instead 15 na po. Kasi parang medyo simple math lang naman po kung tinitignan mo from the outside. Hindi naman po rin ako abogado. Pati nga po yung mga abogado namin, tinatanong na rin po yun. Pero meron parang simple lang naman po yung pagkakaintindi na eh kung immobilized po yung isa, edi babawasan lang po. Yun nga lang, baka magkakaroon po ng question na naman po yan. Sana wag naman po umabot sa ganun. Siyempre gusto po tuloy-tuloy na natin yan kasi medyo bitin na po yung taong bayan. Ang tagal na po inaantay yan eh. Sana po walang impediment na naman. At ma-resolve po agad yun, yung number na kailanganin. Whatever.
0: Apo, last na lang partner. Ano po ang panawagan ninyo dun sa nagbabalak na mag-selfie, nagbabalak na mag, anong tawag mo dun, vlog? At mag-vlog doon sa magiging special session. Kasi parang kumbaga ay kakaiba ito na mangyayari.
16: Well, basta sa tingin ko po pag nakuha po nila yung number o magkalipatan or may madagdag po sa bagong majority, eh ano na po yun? Moot na, moot and academic na po yun. Hindi na po, kahit ano pong antics outside of that, medyo parang irrelevant na po siguro.
0: Opo, opo.
2: Kung isa na lang, today ay merong posibilidad na ipipresenta nung mga Duterte supporters yung ano yung panibagong testigo, 14 daw.
0: Wow.
2: Kasi may 18, 'di ba?
0: Correct.
2: O may 14 na meron na namang isisiwalat. Ano po? Mm. Ay hindi naman may po kayo pinangalanan sa una pero marami kayong kabaro nakasali sa pinangalanan. Ano ang masasabi mo doon na merong tuloy-tuloy yung mga expose di umano ng aligasyon ng katiwalian o sa flood control projects?
16: Siguro galingan pa po nila para mas maniwala po yung mga tao sa ginagawa nila. Hindi ko po masyado binibigyan ng weight pero nag-o-observe lang din po ako. Siguro kung magpipresenta man sila, dapat kaakibat po talaga ng ebidensya. May trail po talaga, hindi po yung flip-flopping eh. Magulo eh. Umpisa pa lang, magulo na eh. Noon pa lang po kay Kong Laila de Lima. Parang may question mark ng malaki. Tapos nakalagay po doon lahat ng members ng Justice, nakalagay po doon lahat ng members ng Quadcom, yung mga hindi po BFF ni Vice President, nandun po lahat. So medyo may pattern naman po. So hindi naman po mahirap intindihin yung ginagawa po ng mga taga-suporta.
2: So hindi ka pa masyadong convinced sa acting? Hindi ka pa nagagalingan sa acting?
16: Siguro kailangan pa po mag-workshop sa Going Bulilit ng konti para...
0: Going Bulilit talaga?
16: Mag-improve. Oh, hindi po. Yun na po inabot ko. Hindi ang TV, ha.
2: Thank you, Kong. Maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, sir.
16: Salamat po. Salamat.
2: Mabuhay ka. Si Congressman Francisco Paulo Ortega V ng unang distrito ng La Union at House Deputy Speaker. Hindi pinatatanong ko kung nasali siya sa pinangalanan. Hindi kasali si kasama. Si Ortega doon sa unang 18. Ay merong 14 mamaya.
0: Meron daw additional. Ma'am pa-void, sabi nila.
2: Baka sabihin, si Ortega tumitira din. Isali yan.
0: Si Ortega ba yan? Ortega the Pip? Parang sino yung Tirso Cruz the Pip? Ganun ba?
2: Maganda umaga sa iyo, Boss Deo Jeronimo. Ganun din si Boss Jerry Diaz. Maganda umaga sa inyo. Ganun din si Vian Avellanosa na partner, mga fans natin yan na nakamonitor sa atin. Pati na rin si Ann Bustamante Calumardi at si Richard Merck. Ganun din si Ferdi Aboga na nakamonitor sa atin. Kasamang misis. At yung anak niya, happy birthday. Uy, birthday pala. Papagreet ng wife and daughter ko, happy birthday. Sabay ang birthday. Mayet birthday. And Andy Aboga, happy birthday. Galing ng timing, no? Hindi nata-timing na birthday nung nanay.
0: Oo.
2: Birthday din ng anak.
0: Alam mo kung sino ang pinakaswerte doon?
2: Aw.
0: Si Ferdy. Kasi isahang regalo na lang, di ba?
2: Isang handaan.
0: Oh, handaan pala.
2: Maganda umaga sa iyo, Dr. Arthur Arta Catley. Good morning po, sir. At ano ba ito? Professor Shao Chua. Kuya, nagiging favorite ninyo ang peculiar na word. Oo, peculiar. Ano ba? Kakaiba.
0: Kakaiba.
2: Weird. Mm-hmm. Mga ganun, di ba? Mm-hmm. Peculiar yung setup nung sa Ateneo. Atenista ka ba, Shao? Oo, bakit ganun yung lumitaw? At nakita ko rin yung press con Ay, partner, kumisido na. Ang bait nung nagsalita. Yung father, ano ba yun? Father, Yap.
0: Oo.
2: Bait-bait. Oo. Talaga. Pero yung ibang pa, parang hindi masyadong, parang nagtatara yung ibang nandun sa press.
0: Sana yan si Yap, Father Yap na lang.
2: O, si Father Yap, mabait. Tsaka parang makaka-empathize ka. No? Po, pag ganyan na may harap sa media, yung may press con, ang ilagay natin yung ano, parang santo.
0: Yes.
2: Lalo pa nga't ang issue ay ano, trahedya.
0: Huwag masyado yung taray-taray na parang Bella Flores lang ang dati.
2: Wala ko sinabing ganun.
0: Ako nga nagtatanong, parang Bella Flores ba?
2: Maganda, UP daw si Shao. Maganda, maganda umaga sa iyo, Jing Subido, na pinapabati po si Dr. Maricar Limpin. Uy, alam mo si Dr. Ano, belated happy kahapon birthday.
0: Ay, Doc. Happy birthday po.
2: Happy birthday kay Maricar, ay Dr. Maricar Limpin. Si Parna, tuloy mo, mayroon ka ba niyan?
0: Si Moriel, nanuno daw siya from Northern California. We listen to this station hour by hour.
2: Uy, thank you. Maraming salamat. Thank you,
0: kabayan.
2: Thank you. Sige na, tuloy mo.
0: Doc, BPL attendance check. Good morning. Doc, ano nangyari sa BPI, partner?
2: Hindi, ayos na. Kahapon di ako maka-check ng ano ko ng pera ko eh.
0: Kaya nga.
2: Oh.
0: Ako nga, buti na lang naka-withdraw ako, kaya paldo ako ngayon.
2: Ay, hindi. Yung ano, yung ATM na gana.
0: Pwede.
2: O yung online ang may problema, partner.
0: Ayun.
2: Pero okay na. Mayos na yung ano.
0: Sigurado kayo BPI ah. Ba't kayo ganyan?
2: Siguro partner, inaayos lang. Kailangan ng ano eh, tinan ko ah.
0: Nagalit agad sa BPI.
2: Log in with biometrics, subukan ko nga.
0: Ano ba yung biometrics
2: niya? Oh, meron nga partner. Mm. Yung account ko ngayon 10 billion na.
0: Wow. Sana all. Ako hindi ko mabuksan, partner.
2: Loko lang.
0: Ako hindi ko mabuksan. Sabi, log in with biometrics.
2: Biometrics. Yung mukha mo lang.
0: Yung mukha ako. Mm. If ulit-ulit ako nagaganyan, ayaw pumasok. Alam, bakit ka mo?
2: Mm.
0: Gumaganyan ako eh.
2: Ay, ang ginagawa mo?
0: Ano ito?
2: Ha? Oh,
0: wow, Titus.
2: Kasi umalis na po yung si yung ano namin,
0: malis
2: yung
0: na
2: researcher
0: sila?
2: Namin. Oo.
0: Nakalim na siya.
2: Lang. Oh, Titus, thank you. Ano ba 'to?
0: Titus naman.
2: Earphones. Kasi alam niya na ang binibigay ni Jillian sa akin yung mumurahin.
0: Kaya nga.
2: Oo.
0: Ako nga din ang pangit-pangit nitong tenga ko ngayon. Ang ganda. Wow.
2: Thank you, Titus.
0: Thank you. Favorite
2: luck,
0: color mo, partner.
2: Ha?
0: Favorite color mo.
2: Ano yan?
0: Orange.
2: Oo nga. Hindi naman. Ay, ba't sa kanya mo binigay? Ah, kasi ang pangalan mo nandyan. May
0: gusto mong kunin.
2: Hindi, may
0: si Doris ka ba?
2: Focus tayo. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Cecil Lopez. Partner, basahin mo yung papel mo kasi may 5 minutes pa tayo.
0: Uh-oh.
2: Ganun din si Jing Pahe. Magandang umaga. Si Jim Jim. O, ayan ha. Buti nabuksan ko. Jim Padines and family po. Ayan, nanonood po sa atin, partner.
0: Mm-hmm.
2: Pakitanong po kay Ma'am Doris ano ang skincare niya at hindi siya natanda. Mamay, ganun pa.
0: Sana
2: oh. Parang hindi ba nang bubula si Jem Jem, partner? Ano daw yung skincare mo na hindi ka natanda?
0: Mm-hmm.
2: O idol po, idol ko po siya at sa pamilya namin dito sa Ottawa, Canada. Ontario, Canada. Hindi pa magkaiba yung Ontario sa... Sige, partner ko.
0: Wala po akong skincare secret. Wala rin.
2: Wala kang skincare regimen.
0: Wala, wala. Natutulog lang ako buong araw para po akong kukun.
2: May kukun ka, ay kamo.
0: Oo, yan.
2: Para kang caterpillar.
0: Oo, hindi, magmula po nung natuto ako na huwag masyadong magpa-stress gaya sa mga tao na kagaya ni Alvin, gumanda po yan.
17: Ganda!
2: June Villa, magandang umaga sa iyo. Ganda ng kulay ni Ma'am Doris. Kulay higad nga po. Flor Delisa Uledan, good morning. Ganon din si Chris Abarin Icasiano at si Ma'am Lina Hot, si Dennis Aquino at si Bonbon Ramos. Gopana.
0: Yan. Muntik ako hindi ba kapasok, partner?
2: Bakit?
0: Dahil dumaan kami sa Skyway, di ba? Eh nakita ko merong meeting yung mga enforcer nila doon.
2: Oo.
0: Sabi ko sa driver ko, pakiipara mo nga dyan. Bakit, ma'am? Eh kasi dito pala ang meeting namin ng mga katropa ko. Nakagalito rin sila.
2: Yung chaleco naman.
0: Chaleco. Gantong-ganto.
2: Kulay. That's a apple green.
0: Yan.
2: Kulay higad. Hindi ka mawawala, partner. Kahit anong gawin mo, hindi ka makapagtatago. Kasi kitang-kita ka eh.
0: Lalala ko si Kabayan tuloy. Kabayan!
2: Cubs! Cubs, di ka na nagpaparamdam, ha?
0: Mm-mm.
2: Camille! Lambigin mo nga si Kabayan, kamo magpa-breakfast naman.
0: Kaya nga.
17: Love, love, love.
2: Bingin mo. Ang labs niyan, partner, si Camille.
0: Si Camille lang?
2: Si Camille lang pinakamalakas diyan.
0: Bata, ni kabayan to. Kayang-kaya.
2: Sabi ni Bon Ramos, maligayang 21st birthday sa aking anak sa Kalumpit, Bulacan, si Andrea Ramos. Always watching the DZNM from Riyadh. Nanonood sa atin sa Riyadh, partner, ha?
0: Oo.
2: At si Dennis Aquino naman, the DOE should decide the exact rollback. Hindi yung range. O, nabanggit natin yan, partner, kasi pag nagbigay ka ng range, kung ako yung oil companies, ano bang pipiliin ko? Ang lowest ba o yung highest?
0: Yun lang.
2: Eh, syempre, yung highest pag increase. Ang lowest pag decrease.
0: Correct.
2: Madali may memorize yan. Go.
0: Si Jay, sabi niya, number fan ako ng Tambalang Doris at Alvin
2: fan?
0: From Minnesota. Kabayan, umayos ka nga ng pagta-type mo, ha? Ano number fan?
2: Number one. Kulang siguro ng one, no?
0: Salamat.
2: Thank you. Si Nonoy Glenn, Examen. Magandang umaga sa'yo. Pinapabati niya si Levely, Examen. Umaga nakatutok po sa DZMM. Actually, pinapakuha namin si Secretary Tolentino. Baka lang po sa mga nagtataka ba't puro bati. Inis na sagot eh, partner, hindi sinipot ni... Di ba nakusap mo na interview natin si Secretary Kapon?
0: Oo.
2: Ang interview ko pala. Hindi sumasagot. Ay, hindi sumipot. Si
0: bakit?
2: Tab.
0: Oo. Ayun ang ating pakay kay...
2: Pinatawag niya eh. Pinatawag ni Secretary Tolentino.
0: Walang...
2: Pati sa CADG, hindi rin pumunta.
0: Walang dahilan kung bakit hindi nakasipot.
2: Mm-hmm.
0: Di lagot ka kay Father Yap.
2: Good morning po, Idol. Pag-greet ng happy birthday to my wife, Joanne Maisling 7 ng Misamis Occidental.
0: Yeah.
2: Ayan, binanggit ko na.
0: Yung mga katropa ko na mga taga-dialysis unit at saka yung mga ospital na ando doon ng mga katropa ko, mamaya ako na kayo babatiin.
2: Si
0: dami nyo eh, ha?
2: Dr. Carlo Lazaro, magandang umaga sa iyo. At si Marie V, Marie V Galicenao. Okay. Ganun na raw palang nangyayari
0: ang,
2: sa
0: BPN. Ang kapatid ko na si Cora, si Corazon, get well soon, ang aking kapatid na medyo may karamdaman ngayon. Cora,
2: get well soon.
0: Shopping na tayo para gumaling ka.
2: Add to cart ang solusyon.
0: Correct.
2: Ha? Wait lang.
17: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Ito yung tila walang katapusan. Ang National Grid Corporation of the Philippines naglabas na naman po ng advisory na meron na namang yellow alert dyan sa Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kapasidad po natin, yung mga plantang nagana, ang kapasidad ay 2,587. Pero ang projected na peak demand ay nasa 2,384. So ibig sabihin, mga 200 lang po, 200 megawatts lang ang sobra. Ibig sabihin, manipis po ang reserbang kuryente natin dahil sa katerbang planta po ang bagsak hanggang ngayon dyan sa Kabisayaan.
17: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Si Attorney Romy Mac, partner, sabi niya, tama ang haba nito, Attorney. Sabi niya, tama si Senator Lacson, dapat payagan ang mga nakakulong na senador na dumalo sa impeachment trial upang maiwasan ang isang panganib na mabaliwala ang anumang pagdinig ng Senado. Yun ang posisyon ni Attorney Romy. Magpapaalam, partner, sa Sandigan Bayan para maka-attend. Pakibati po ng happy 22nd birthday kay Sanica Jem Godornes. Ayan, okay?
0: Yung kapatid ko na si Cora, pagka nasa naka-on board ako, bawal tumawag. Matawag eh.
2: Apakataray mo naman. Teka muna, partner, pinapabati yung presidente, pabati po kay President John ng rank and file union. Oy, birthday ba ni ano ngayon ni Villanueva, John Villanueva? Ng presidente ng rank and file, partner, 50. Pag 50 ba, matanda na, hindi pa?
0: Hindi.
2: Hindi pa, diba?
0: Life begins at 50.
2: Pero maganit na ba ito pag ganyan, 50?
0: Oo.
2: Maganit na.
0: Sabi ko, oo.
2: John, happy birthday. Pati happy din pa pala birthday. Si Vice. Birthday din ni... Hoy, kami nilagay nyo dyan, birthday din daw ni Harold.
0: Sino si Harold?
2: Oo, Pioson.
0: Oh, happy, happy birthday.
2: Pahabati din si Vice Harold Pioson. Happy, happy birthday din. Happy birthday. Alagay mo nga yung pangalan. Walang pangalan kung sino man yung nagpabati. Hindi nakasave sa ano ko. Ilagay mo ha.
0: Oo.
2: Okay, partner, magpapaalam na
0: tayo. Test Navarro ng PIO ng Muntinlupa at ang kanyang hubby ay lagi daw nanonood at nakikinig sa atin. Maraming salamat.
2: May partner ka na ba ngayon? O kaya pala, ano ko, yan na yung doggy part niya. Kaya pala, ang sungit mo na sa akin. Alam mo ba kahapon, Robert, ang bait niyan sa akin?
18: Dahil?
2: Eh, syempre may kailangan siya eh. Wala siyang kasama eh. Ayun. O, ngayon.
18: So, tiniis mo.
2: O, ngayon, itchapwera ko. Para lang akong basurang hindi pinapansin, Robert.
0: Huyo po.
2: Dahil may partner ka na.
0: Oh.
2: Andito na siya.
0: Andito na.
2: Eh, ganun talaga. From time to time, pumapalya yung... Eh, ang planta nga ng kuryente sa Visayas nga, pumapalya. Itao pa ba?
0: Yan na nga.
2: Makina yun, di ba?
0: Kailangan magpahinga.
2: Kailangan mag-recharge.
0: Uh-oh.
2: Eh, mukhang malakas na ulit yung mano eh.
18: Kaya na migraine, kaya na ulit.
2: Ay, kasi may special session. Pag special session, saan ba ginagawin? Sa Kamara o sa Senado?
18: Magkaiwalay sila.
2: Akala ko join. O, akala ko mag-join. So, hiwalay. O, eh, kaya ba yung agenda? Mukhang dami agenda.
18: Third reading lang yan.
2: Mabilis yan?
18: Bilis.
2: Tapos may sisingit pa yung election ng Senate President.
18: Yun ang abangan natin. Ang abangan pa natin. Baka may dalawang tumayo sa podium.
0: Naku, yan na naman.
18: Paano kung itago ang mace?
0: Magkakahabulan na naman.
2: Na ginawa din niya dati.
0: Oo.